0: sex bomb? Nag-audition mo kasi siya sa sex bomb?
1: Nag-audition ka to?
0: Tigalin kay balaan mo millennial. Balaan mo mga pinalaki ng sex bomb, bala? Grabe ka din
1: grabe ka man ang sex bomb sang una, sang...
0: Tiyempo namon. Namon.
1: Tiyempo nyo.
0: Oo.
1: Magulang man ako si mo, doktoing mags mo.
0: So, millennial ka man?
1: No, may dala kita na yan. Way kita. Ako ya pwede ako ya sa tanan ng mga...
0: Sirka.
1: Sirka, ya. Kayang-kaya tada ya makiga sa lamuha.
0: As in? Ayong kadlaw si Roger Jason. Naduda man siya.
1: Tiya mo na, ti, ano, audition man siya. Pero ti, ba, hindi
0: para sa iya.
1: Hindi para sa iya.
0: Ang kanta, hindi para sa iya.
1: Ang pangkanta, kayang kanta niya na, nami si Ying magkang kanta. In fairness, lain yung,
0: may timbre siya na iya.
1: Lain ang timbre sang iya, bala yung tingog naman.
0: Dawa mo ka mo, may timbre.
1: May style. May style bala, Max. Ining mga birit-birit na yung.
0: Original.
1: Gabi, kagapong ka-drive ko, ka-pamati ko sang iya sang Bon Jovi, bala.
0: Oo.
1: Da yun, siling ko, nami, manis lang sa una. Pero subong way na ng mga birit. Ang style subong iya.
0: Ano na haw?
1: May birit ka nga gamay, then may pakyut ka man nga gamay.
0: Nan.
1: Dayon may mga kanta nga kun mag may flat lang bala iya, nang wala bala emotion. Ang wala emotion nga kanta mo nagasikat.
0: Ay uso na bala.
1: Uso na subong nang
0: si Moira gitang nagpasa uso.
1: Wala bala emotion nga kanta nga daw, basta lang daw nag
0: ginaguyod.
1: Ginaguyod mong dila mo bala magambal. Amo na mags ang akon gidgin. Ginakanugunan. Nga ang akong talent,
0: do, di mo
1: hindi ko mahatag sa inyo tunutudo! Diri lang bala sa radyo, limited man lang ang time tama.
0: Sabagay, sabagay.
1: Gusto ko tani nga ang akong nga skills, ang akong nga mga kanta.
0: All out, halad mo sa ila.
1: Halingid sa akong, wala sang sablag, diretso sa mga dunungan ninyo. Mabatihan live kidya, Max.
0: Nami.
1: Tigaling, subong ang nagamahal ang gatong kagaduro sa problema sa Pilipinas.
0: Lain ang priority mo.
1: Hindi ko napadugangan ang problema nyo. Isa ina sa mga factors, Rajuman Mags. Nasa subong!
0: Oo.
1: Asa subong. Wala ko gindayon ang launching sang aton album nga may tig-ulo nga
0: Papang. Aralan na wala na nadula.
1: May mga kanta dira nga kumabatian ninyo litsuga sa dugi na iliili kamo pero
0: hold lang.
1: May chimpo kita da, Mags. May chimpo kita da. May chimpo. Maabot kinan chimpo para da. Tanaw ya tamyawari imo mga kasiman wara Juan Mags.
0: Mayad-ayad nga aga sa mga kasiman ko ri diyan sa Premier Distrito. Inday magi dia ang inyo kasiman wa nagapalangga ka nagaulikid kay ninyo tanan. Para kay ninyo dia ang Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal. Nance Liniment Oil, mayos arthritis, rheuma, varicose, palamuypoy, naipit ka na paralisaran ng mga kaugatan kag para nga indi madapuan kag makagat sa lamok kag malikawan nga magka dengue, magpaid sa Nance Liniment Oil kay isang kap ini nga neem tree extract nga epektibo gid nga mosquito repellent. Ang Nance Liniment Oil produkto sang Herbs Med Pharma Corporation kag aprobado sang FDA.
1: Magkaradyo man sa mata palamati naton subong aga, ini kamo magkalipat ang aton sining nga kape nga may vitamin D3 Vita D Plus coffee mix. Amo ini ang kape nga may ricima mushroom extract, mangoes and fruit extract kag siyempre 200 ayo nga puro kadikalidad nga vitamin D3 para sa imo. Gani tiyoy, bisan gabi mga pika, way ka sang gina paminsar sa imo sinimabian nga utok nga kung ano pa kahit gusto mo mga pika, barato kag manamit. Magkaradyo man sa mga tapalamati naton, mag Vita D Plus coffee mix na kita! Ara na sa aton sining nga mga butika.
2: Tatak RMN.
1: Sa ato naman nga mga greetings subong adlaw, Rajuman Mang, sinong aton nga mga talamyaon.
0: Good morning, belated happy birthday boss idol sa kay Sir Celso Miranda dala sa may Trapiche Uton. Happy birthday Sir Celso. Also belated happy birthday man kay Tatay Usting sang Buga Igbaras kahapon. Rako-rako pagin nga birthday mabot sa imo tay mahalin kay nung pangging Estardinos. Listener gitsong RMN, madamo nga salamat. Also so ginatamyaw naton ko daw mo sa nagasaulog sa birthday boss idol. Happy birthday man kay Malvi Magbanwa Melocoton from High School Batch 74 sa San Agustin. Sa kay Ma'am Nurses Fortuno mayong aga Sir Stephen Panega kag sa aton mga kauturan ang tulog hindi nyo gid pag isakripisyo. Isa ka bala sa mga nabudlayan nga magtulog biskan ano kaliso-liso ang posisyon kun magtulog murarat japon ang inyong mga mata. Pero sa aton nga nagaedad na isa gid ini sa mga problema nga ginaatubang sang kadamaan. Pero may sabat na sa imong problema. Ina, amo ang Dr. Pinoy's Kuling Capsule. Ang makuha mong abenepisyo sa Dr. Pinoy's Kuling Capsule, amo ang omega-3 fatty acid na may kapasidad na maghatag sa imo sang quality nga tulog, bangod na gapabaskog inisang melatonin. Ang melatonin, isa ka pamaagi sang hormone para mabdasig kag matulogan, kag managahatag man inisang circadian rhythms na nagabulig prepara sa lawas para magtulog paagi sa paghatag sang signal sa lawas nga oras na parang magpahuway, nagabulig ulig nga makarelax kag nagapabuin sang level sang imong hormone nga nagapaalerto sa lawas kag nagapanubo sang temperatura sa lawas kag sa presyon sang dugo. Gani ano pang ginahulat ninyo mga karadyoman para sa mamuo kapag tulog mag Dr. Pinoy's Kulin Capsule.
1: Mga karadyoman, sa mga palamati naton subong aga, by the way, ginatamyo naton sang happy happy birthday, 74th birthday today sa kay former Vice Mayor Jeffrey Ganzon.
0: Oy, happy,
1: Vice, happy
0: birthday.
1: Happy birthday. Gabi no, 64 na si Vice, no? Hindi lang mabalaan na. Rajuman Max, no?
0: Gabi, happy, happy birthday, Vice.
1: Mag-edad ka 74, not bad. Mm-hmm. Sagapon, dito ko sa isla, si tatay, ma-89 ang birthday nila ni nanay, September.
0: September October. Ka mo, no? September isa si... na lang ka mo ka-celebration?
1: Isahon ko lang ka-celebration, ah. Nagtaya na ko sa luto, Max, eh, base dumaong.
0: Lapit na lang birthday. Mapila ka na sa September nga ni?
1: 39. magti siling kubong gaon kumanta ni akong birthday bilo, pero nag-istorya na kami ni Mrs. Siling ko sutanghon lang ta, siling ko sutanghon lumpia dayon inang kita mo na magsangkuan ang buko sagu bala yun ang may sagu lang bala kag minggo sagu.
0: Oo.
1: Minggo dayon sagu lang na bala ya or tapioca na mula na dayon siling ko ma'am ano lang ta luto lang ta balinsyana amo na walang mahaw lang kay siling ko bisan damuon ko pang handa why man ko inog handa. Sa kay Vice Mayor Jeffrey Ganzon, sir, happy happy birthday. Salamat gid subong aga sa pag-upod nimo and gabay pa nga mangin successful kapag gid sa imo sining mga gusto nga matabo sa imo sining kabuhi. Sa tanan nato nga mga suki nga nagaubo nagahiwat sa inyo sining mga birthday, happy happy birthday sa inyo tara mga karadyoman. Bago kita magtakop mga karadyoman, kung gusto nyo gamit pangumag kadto na sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, may sanga sila sa Lawaan Village sa Balantang Saharo malapit sa Maysers Terminal Choy, dira ka bakal. Okay? Tanan nga gamit pang umaarada. Kung kubutang baklan mo, minimum 3,000 pesos may coupon ka and sa December 5, bunuto nato nina. May chance ka nga magdaog sang worth 1 million pesos nga kubuta tractor para sa inyo. Gani sa mga suki naton, kadto na sa Iloilo nyo. Agri ngitaan nyo si Ma'am Susan or si Sir John Erland Pudadera. Balan nyo naton, refer ka muna sa inyo. Kagapunta ni Ma'am Susan, maagi ko to sa may Ina Farm. May bakal ko sa inyong hot choco. Galing kina dugayan ko sa Concepcion. Mga alas 5 na kuguro, mga 5 o'clock na kuguro, nakaabot din si Iloilo, 5:30. Okay na lang kung nag-aagi dito. Ganit sa mga tapalamati natin mga karadyoman, kadto na sa Iloilo New Agri.
2: Tatak, RMN.
1: Salamat sa pag-upod ninyo, ang way kumatamya o ginatamya ko kamusang mayong aga. Ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
0: Radyoman Maggie Malergiado.
2: Tatak, RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyoman Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.

0: You won't want to miss.
1: Pag naasiman ka, akin ka.
0: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang ang may koneksyon ang high blood sa panulo?
5: Naku, DJ. Matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akong panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
6: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Pila-pilang win, San Miguel Pilang win.
9: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na!
10: San Miguel Pilang win promo. Bakal, sang anong kabutelya o ka? Albir nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
11: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
12: Mga garadyo man, ang oras sa Pilipinas, las 8:21, antak na sa aga.
11: Sumasaludo.
13: Your attention, please.
11: Buong buo.
13: May I have your attention, please?
11: Diretsyong-diretsyo. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
13: May I have your attention, please?
11: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. Atak RMN. Hindi lang rating, kundi award-winning. Congratulations sa Straight to the Point nina kasamang Novi Guazo at Regan Arlos, ang nanalong Best Radio Public Affairs Program sa 21st KBP Golden Dove Awards. Isang karangalang hindi basta-basta, isang karangalang binuo sa ngalan ng patas na pagkomentaryo at pagseserbisyo publiko. Isang karangalang alay namin sa inyo. Salamat sa inyong suporta at pagtitiwala. Straight to the Point ng DYRI RMN Iloilo. KBP, Golden Dove Best Public Affairs Program. Panalo natin to, Iloilo. Straight to the Point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI. Tatak RMN.
12: Mayong aga, mga karadyo man, ini ang Straight to the Point. Kamusta kamutanan, ari kita sa adlaw ng Lunes, Agosto 31, 2026.
11: Tatak RMN.
12: Indi na gid kahawid, buwas mga karadyo man, ara na nagali-li na sa inyo mga bintana si Jose Maritan. Bermans na, radyo man Jason. Salamat, Lord! Natapos na magigidman kita sa bulan sa Tikiriwi. Grabe. Grabing halit ni Agusto. Para sa ako niya, Rajuman Jason, naigo gina ko yan ni Agusto. Ambot sa inyo. Pero sa ako niya, naigo gid ko ni Agusto. First time ko ni, no? First time ko nagmuno kay Rajuman Eric. Siling ko, pre, unaha lang ang akon. Ipaulihi lang ang ila. Why gid kuya ga gambal nga unahon nang akon pirmi mo? Sinin ko amamba ko na pirmi nga baylanda. May ganina para may gastuson pa ko. Pero subo nga Agosto, ginmuno ko gid si Rajuman Eric. Siling ko pre, pwede mo maunang akon, ipaulihi lang ang ila. Pero salamat gid Ginoo kay padayon mo kami nga gina-sustain, no? Padayon kami nga ginabuligan, bisan nga kung kaisa do, kapoy naman kami, ara gihapon ang Ginoo sa aton likod, Rajuman Jason. Why mo na makita, pero mabatsagan mo lang sa ibang sining bagay. Gani salamat gid sa sining Agosto 31, nga para sa ibang natapos na

0: ang ila sini nga pagpanginpadlos sa bulan sang tigkiriw kag mabulos na ang Bermans. Nagalaway-laway si Radyo Man Jason sa Bermans kay ang September bonus naman. Diba? May bonus kita ang September. Kamu guro, ako guro, wala na. Kaya si Mrs. Waya man na ginahatag sa ako ng ATM ko. Subong adlaw, para sa mga tapalamati naton mga karadyuman, istoryahan naton kay ang August 31, sa wala pa makahibalo, amo ini ang ginatawag na pambansang araw na mga bayani. Isa ini ka public holiday diri sa aton sa Pilipinas and gina-celebrate naton ini annually. Meaning, kada tuig, last Monday of August bilang tribute sa aton sini nga mga Filipino heroes.
1: Tatak RMN.
0: Hindi man kinahanglan nga mangin baganihan kita subong nga sundon tagid ang ginubras ang aton nga mga kanino-nunuan nga nagpanginmatay para makuha naton ang Philippine independence, para makuha naton ang aton sini nga freedom. Hindi na nasubong uso. Kay kon mangita kagid nga gusto bugid mga baganihan, ang kalabanan nga nangin bayani patay na.
1: Tatak RMN.
0: Hindi na kita kinanglan nga magbuhis ang aton sinimabian nga kaugalingon sang aton kabuhi para tawgon kita nga bayani. Ang simple lang nga pagsunod sang aton sini nga mga layi, ang pagsunod sa mga ordinansa sang aton nga banwa kag sudan. Why kita sang ginahalitan nga kung sino? Ako ya, para sa akon, baganihan ako para sa akon sininga kaugaling.
1: Tatak RMN.
0: Today, why opisina, why sang klase mga karadyuman, and grant ang Philippine independence ng United States sa aton sang 1946, and si Presidente Elpidio Quirino nag-isyo sang Administrative Order number 190 sang 1952 nga ginabalik ang National Heroes Day sa last Sunday of August. Pero sang si Presidente Corazon Aquino na, anangin presidente, napagwaman siya sang Administrative Code of 1987 or nagpagwa sa sang iya sining or ginobragin mismo nga Republic Act number 9492. Sang timpo naman ni Gloria Macapagal-Arroyo nga ang date sang or ang petsa sang aton sining National Heroes Day ang ibutang sa last Monday of August.
1: Tatak RMN.
0: Unang rason subong nga ang National Heroes Day naton ari sa August 31. Di para sa mga tapalamati naton, isa lang ini kaordinaryo nga holiday. Mambal sila nga, wala na, importante subong, nga why kita sang klase, wala ko ito opisina, ari lang kita sa balay naton, pwede na kita ka tagay aga pa, pwede kita ka panglabada, pwede kita ka obras ang aton nga mga ulubrahon, kaya wala kita sa opisina, why sang klase. Pero para sa aton mga karadyuman ng mga baganihan, ginbuwis nila ang ila sining tag sa kadugo, ang ila kaugalingon, gimpatuluan nila sa dugo kag balas ang papakig-away sa mga mananako para makuha naton ini, no, nga freedom kag ining adlaw nga ini, tama ka importante para sa aton nga mga bagani.
1: Tatak RMN.
0: Di ang iba niya kun wala kamo kabalo sa history, naga-enjoy kita sa ginubras ang aton nga mga katigulangan. Muna ang ginambal ko gid sa mga kabataan, siling ko, ubra lang kamo mayo. Time will come, ang inubrahan nyo nga ina, ma-appreciate ina sang pumuluyo. Subong kun wala nila makita ina, sa pinakaadlaw, ang imo inubrahan, ma-appreciate nila. Kagmambal sila, ining tawo nga ni, no? Ang inubrahan niya, sobra pa sa baganihan nga nagbuhis ang ila sini nga tagsa ka mga kaugaling. Para sa aton nga mga pumuluyo nga nagapamati, subong. Hindi lang pagsakita si Mrs. Mutsoy kung nakainom ka, hindi lang sa pagpatagaigid sang konsumisyon, hindi ka lang mangawat, hindi ka lang mag-ubra sang katuntuhan sa imo isigapariyo, kunamok, ha? Hindi lang pagpatamigid ang imo sininga timbang kabuyayaw, kay base kung butangan niya damo nga bitsin ang imo pagkaon. Amo na ang pagkabalukong nanginbaganihan kita sa atong sinitag sa kaugalingon. Why kita sang gina samad nga pamilya? Gobra lang kita sang atong sinitrabaho para masupport nato ng atong adlaw-adlaw nga pagkinanglan sang atong panimalay? Gabakal ka bugas na paiskwila mo kabataan mo, natudluan mo sila sa maayo nga mga pamatasan? Baganihan ka na tsuyo. Muna nga, maibandira nga sang una, nagadildil sang asin ang pamilya. Si nanay, si tataya, sige lang, bakas lang, remedyo general, pero napatapos nilang kabataan. Subong, ang bata, may seaman, may engineer, may doktor, ato na si tatay nila. Ang kulintas ang amay nila daw, pwede na malawig sa kanding. Dako ng balay, nagahulat na lang sang ila sininga pensyon halin sa kabataan nila kada bulan. Kay gin padako tang kabataan tang maayo. Kay kabataan naton, balikan man kita nila sang kayuhan. Amo nang ginambal nga indi ang santol mamunga sang bayabas. Kun anong imo gin padako sa kabataan nimo? Mangin maayo sa nga tao, mabuot sa, hindi sa haras-haras, hindi sa adiktos, hindi sa kawatan. Kung naman yung papadako mo siya, ang bata mo yan, sundo niya gina. Pero pabaying bata mo. Aga kalibutan, ato na sa barkada, huwag ka puli, gasapulos balay ninyo, dikbalo maga, limpyok pa ni malay. Pabayaan mo lang siya, hasta nga magdako siya, dalo niya na. Makapangasawa na siya, makapaminata, dalo niya na. Amo nang cycle sang life. Tisubong para sa mga tagpanamati naton kay National Heroes Day, dumdumon tagid ini mga baganihan naton nga nagula sa dugo niya para sa aton sininga kaayuhan.
1: Tatak RMN.
0: Nasunso 31 na antang nasaga ini mabi ng Philippine Standard Time sa biyagabahin. Lauman mga karadyo man sang aton sininga mga kasimanwa nga magsaka na naman ang presyo sang gatong sa masunod ka semana. Kay inatake sang US ang Iran nga Larax Island.
1: Tatak RMN.
0: Ining Larax Island gani, first attack ini mga karadyuman sang Estados Unidos sa nasambit sining isla kang nagpatay ini sa mga pila ka mga soldado sang Iranian force. Matapos mga karadyuman nga padayon ang hindi pag-insinihan ay sang Iran kagsubong man sa United States of America sa pag-agi sa sini mga vessel dira sa Hormuz mga or Strait of Hormuz. Tisubong sa statement sang Iranian news agencies, ang Revolutionary Guard o kon Islamic Revolutionary Guard ang magapatigayon sang combined missile and drone operation nga ginatawag nila nga punishment of the aggressor kag iguo nila ang bases sa mga Amerikano sa Jordan.
1: Tatak RMN.
0: Ilang tawa nyo na bala? Nagabinalusay at atakihon sang US ang Iran. Ang Iran hindi man to ya kalabuot sa US. Iklabot tong drone nila sa US eh. Hindi sila ka-atake to. Ara ka palang guro, malapit ka palang sa airspace ang US guro ka. Bulid-bulid na to mga aeroplano ninyo. Ito ko palapit sa US. Well guarded mga karadyuman ang US. Tingin na obra sa US, mapakita man nga, MIT kami. No? Pwersado kami. Ti atakihon nilang Iran. Kaya ang Iran hindi mag-yield sa gusto ni Donald Trump. Ang Iran naman, kaya hindi masakatake diritso sa US, ulamiro niya ang ibang sininga ng Trump. Muna nga, napang sending message, pambiraya to ang United Arab Emirates, Dubai, Bahrain, Kuwait, no? Mga kaiping ini nga mga kapungsuran para mapabatsyag lang sa Estados Unidos. Ya, mapait man kami. No. Ini man pwede ya nga ibuli mo kami. Muna subo nga samta nagadugay. Naga aslom ang atang balatsyagon ang mga relasyon sa ibang sininga nasyon sa US kay ultima ura ang mga pigado nga mga nasyon amo ang apiktado. Tipila ka miles ang distansya naton, thousands of miles ang distansya naton mga karadyuman from Philippines pakadto dito sa Iran, pero sinusubong ang lubos nga napiktuhan kita. Tapi nasubong krudo? Manughampak no binta? Oh, abigani nato nagligad sa nagkanay-kanay ang tensyon. Mabalik na kita sa mga 60. Subong lapit na no binta? Ti Pilipinas, sapigado kita? Ginakawat man ang gani ang pundo sa flood control? Pero kita yung mga pigado, gabatsyag ka mo nga maka... Amat-amat kita ni nga makauswagaw sa mo ni nga sitwasyon subong. Time will come, mga karadyuman. Sigihon ini nga away sang Iran and US. Kita nga mga taga-Pilipinas ang makaluluoy. Tutod na yan. Masalig kita permis sa gobyerno, gaan kita sa gobyerno, ayuda. Sa mga driver, gaan ka muli makalibo. Ay, tisigano gaya. Maubos ang kwarta sa gobyerno sa ayuda. Kagang ayuda nga ina, pililion man ang ginatagaan sina, hindi man natanan tala laptop. Nagtani nga sa bilog, may income kagwaay, ginatagaan ka mo ta laptop. Pero why man eh? Ang ginatagaan ng to, ang hambal nilang gagmay ang income. Kaya ang mga pumuluyo natin nga nabilong sa bracket nga middle income. Uy, kay taya eh. Radyoman Jason, may ara ka? Nabato na rin sa gobyerno. Why? Isa na nubakal, taganibri, pwede kita batunan. Tigalaom ka mo nga magnubo ng presyo. Sa inaway subong sa US kag Iran. So, ultima ura, ya, mga karadyoman, ang aton diri, kita yung parot di. No? Kung sa mga pusoy dos, parot, or sa mga pusoy bahig ni, parot ni. Why ni? Manimuron kita ni daw. Kay hindi naton kontrolado ang nagakatabo, nagasalig kita sa oil sa ibang sininga nasun, kay wae man kita diriya oil. Prambot gani ya. Nga sa kadugay, tanaw, wae gig kita diya sa mga exploration, base pa man lang may-ari kita di. Isubong kay hinulat kita dito, taka, pagsaka dito sa preso, idagdag diri sa aton, wae na. Paghambal to sa gambal pa lang tungaw pataas ang presyo. Pero sabi, buwas, taas presyo. Pagkarasun nga daw, pagkarasun nga aga, sa ato ni taas ang presyo. Di kaluluoy lang ato mga ordinaryo nga mga pumuluyo. Tiway, mano kabi? Ako sa tuntun lang. Kung mga lapit-lapit lang ang balay ko, baikon ko na lang. Pilang saka naman subong, masaka naman pamasahe. Tiga saka sweldo ako. Magpasaka ka subong sweldo, kakusmod man ang employer mo. Kay mambal ang employer, may deber ka mo mangayo sa amon pasaka sa sweldo, tiang amon income ka na ko ako. Muna nga ako kung kaisa, batsagan ko ng aton ng mga employer. Kay di man ang tanan, happy ng adlaw nila, may mga adlaw man ang pamirdihan, kagang iba na ang mga negosyo. Ginalasada man na nila. Ti, mambal subong ang labor nga, sige, pasakain nyo, sin! Mambal kita, 100 pesos across the board. Namitan ko na yan. Ti, doon sa ano bala, 100 pesos every day? Across the board? Ti, may 3,000 ka sa sulod sa isa kabulan, nga saka sa sweldo? Nami pamatian eh, sa mga empleyado eh, nga may 3,000 pesos ka, nga saka sa sweldo, if, mag-grant ang 100 pesos across the board. This employer, ya. Anong guwaya sina? That's 3,000 pesos every month. Nga kuwaon niya. Siya sini nga pwede nga mangiginansay na kung ginansya siya para ihatag niya sa empleyado, ikon pulo kabilog empleyado mo, 10 times 3. Sabi? Amo na, na para sa akon, ining mga wage increase manami ina para sa aton nga mga empleyado, kaya ako empleyado man. Pero makapoy ina para sa mga employer. Para sa amon, mambalabi subong ang labor, 100 pesos nga increase across the board from Luzon to Mindanao. Ti, imagine mo ang RMN, mga kulang kami guro, mga 500 kay empleyado. Oh, 500 times 100. Oh, every day, i-times mo sa 30. Tawa nyo bala ng ego niya sina sa aton ng mga employee.
1: Tatak, RMN.
0: Pero, pero kung implement mo inanay, nga subong at tuwi gabi, sige 100! Pero inanay ta lang, subong at tuwi gabi, 20 lang. Oh. Sa surod nga tuwig, 30. Sa surod nga tuwi gabi, another 30. Sa surod nga tuwi, another 20. Nan. Do pares man sa sweldo bala sa aton ng mga public employees. My first tranche, second tranche, third tranche, nga salary increase. Hindi mo sa magulpi. Nga paghambal, sige! I-double ko salary ninyo. Kung ang 20 million, himon ko 40 mil. Hindi na kaya. Makuhan kita sina. Maanggwa ta sina inang mamaguhan kita bla. No? Kung gutom-gutom ka bla, kaon ka damo, kay makuhan ka na inang matunawan. No? Maimpatso ka. So, maimpatso ang aton gobyerno the moment nga sigiho na ito nina. Pero kita mo nga nagkakanto na kita diri. Because, ang aton sininga income wala nagataas, pero ang aton expenses, hindi na aton mabiyan mapunggan. Hindi ta mapunggan ang presyo sang gatong. Kung driver ka subong, mano ka? May nang pirmi, kung damo lang pirmi pa sa'yo. Kung wala bi pa sa'yo, anong daloon mo sa pamilya mo, maturong mata nila.
1: Tatak, RMN.
0: Gasot so 41 na, antang na sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Sa biyag kabahin, kontak kita sa aton siring mga konsihal sa sudad sa Iloilo sa reaksyon nila sa ginhambal sa interview ni Vice Mayor Lablab Barunda. Ang hamba ni Lablab, silingya, updanay man kami pirmi, why man sila gamuno sa akon? Ikadua, naghambal naman ako sa session, nga silingya sa tion lang sang hearing, ihatag ko sa inyo ang draft. And number three, nakulbaan gali si Lablab, nga basi kuno kung ilugon ninyo ang iya nga ordinansa. May amo gali na subong, no? Iluganay. Moro-oro ko pa, ilugon. Ang ordinansa mo, ilugon. Sobra-sobra na ginayaguro. Kay silingya mo ninatabo kay Sin Marie. A week after, nga ginhatag yung draft sa niya proposed ordinance, nagubraman niya sa iyang abersyon si Nini de la Liana. Ti silingya mo mananatabo kay Sin, silingya ti dito ko lang niya dipinsahan, dito ko lang ihambal sa sesyon. Amo na gali, ma'am, ang nakulbaan mo nga ilugon ang imo ordinansa? Amo gali niyang concern mo nga way kagahatag sa draft? Kay ilugon ang imo ordinansa do ka pipitsugin man na, ma'am, nga klase sang rason man? Kung mang ilog pagin sa mga ordinansang imo kaupod nga makonsihal, araw-araw pa, mga profesional man na sila. Ako hindi ko yung mapati nga mang ilog ordinansa. Siguro kung di ko ni co-author ka, kung mag-co-author abi ang isa ka konsihal sa imo ka mag-agree siya sa imo ordinansa mlain. Like ka natabo sa kay Sen Marie ka kay Dilaliana. Si Sen Marie ang author, pero ang nag-sponsor si Nini Dilaliana. Mining sa nag-sponsor, siya tong nagdebate. Siya to ang nag-depend. Siya to ang nagbato ka nagsabat sa iban sini nga mga konsehal nga nagapamangkot. Pero ay man gindula sa imo nga ikaw ang author sina. Ti amo gali ni Vice Mayor Labla Barundang, rason mo para nga hindi ka maghatag sang draft. Jesus. Vice ka pipitsugin nga rason eh. Binabata-bata nga klase sang rason. Hindi kagali, ginawahambalan ka, nagaan mo kami sang draft, hindi kagali maghatag, kaya mo nagali na kulbaan mo nga base kung iilog, sunon. In fairness kay Vice Mayor Barunda, gusto niya man nga may ara siya. Pero ma'am, Vice Mayor, ikaw sa sudad mo. Ikaw ang Iloy, ikaw ang caretaker, ikaw ang mayorduma sang Iloilo City Council. Butang tapa nga ang imo nga mga opodera kontra sa politika, kontra partido, pero ikaw yung Vice Mayor. Sino masunod sa inyo? Bisan paano, ikaw Vice Mayor? Paris na patawag to. Mambal ka lang to kay Miguel Trenas. Miguel! Ti ano na dang akon? Dudugay gidaw. Misang kontrahan na ikita na palot sa manabiyan ko. Balong mo to si Irene Ong? Kap, anong tabo di? Si Rudolph Ganson? Oh, si Alan Saldivar? Si Sidfrey Cabaluna? Si Nini Dilalian? Oh, kung sino pa na ang mga chairman sa nagkalailain nga partido, nga committee, hindi mo siya mambalan? May ano hao? Anong katabo sa inyo? Ay nakamog istorya subong sa City Council. Oh. Tika si Surman kamo, butang tapabi. Nga way matigayon gilayon. Ako abi kun ako konsehal, no? Dayon, pinanakasimana, pabayan man lang nilang akon sining proposed ordinance. Munuhon ko git. Ti ano tong akon? Saan kita maschedule? Diba? Hindi nga, subong mahambal ka lang, nga ginpabayaan, pero why ka man gani mag-effort? Pero kung naghambal ka nga, ti why gito da, kadugay-dugay na itong akon, why gito? Personal lang. Diba? Updanay man ka mo, why man ka mo naglayo ay, natubangay man lang ka mo, daw nga tanan, malapit ang opisina mo, tuktuka si Miguel, tuktuka to si Sidfrey, naton attorney, anong tabo di, why pagidiyang ako na, oh. Tino di man nagurubog at Rajuman Mark? Like si Rajuman Mark, may kinanglan sa akon, bisan gala inay pa kami sa buot, araw-araw pa? Kung hindi ako madiritso, mambal to sabi kay News Direct nga, News Direct ang malabi si Rajuman Rega, no nga, ang akon na. Diba? Kay amuni gali ang inyo ga ginakulbaan, nga ba si Sunon? Ti ma'am, ginabasa ko man tong ordinance mo, din man to tama, gigani, kimportante. Ini ako niya bilang pumuluyo sang sudad. Mas payer man kita mo. Hindi ko yabutanti sang sudad ya Rajuman Mark. Si Rajuman Magi hindi manibutanti sang sudad. Si Rajuman Joylin hindi manibutanti sang sudad. Si Rajuman Mark ay manigabuto sa sudad. Sa probinsya kami agabuto. Pero diri kami ya naga-star and part sang amon kabuhi diri na sa sudad sang Iloilo. Presidente man kami di, may mga balay naman kami di. Pero, para sa akon, ang imo nga ginambal nga, dito mo lang dipinsahan, okay na tani, ma'am. Pero kung naghambal ka nga basi kung Ilugon pares na tabo sa Kaisin Mare, hindi kuya okay. Mayo ganina nga Ilugon, meaning ang imo ordinansa nakita nila nga effective. Kaya wait niya ginakuha, ginagobra sa ordinansa para nga mag-create kita sang kredito. Why kita gatrabaho para nga hambalon sang tao? Kag para makita sang tao nga may ginobra ka. Pagpadalagan mo iya, matik na na iya. No? Why na iya kina-question? Nga dapat kung anong obrahan mo, hindi ya. Pagpadalagan mo, matik na iya nga mo obra kagid. Why na yagin istoryahan nga? Ti anong ubrahon ko? Hindi. Pagpadalagan mo, kapag daog mo, matik na yan may ubrahon ka gin. In part, inasang trabaho ninyo, ang magdihon sang ordinansa mo malang na gani ubra nyo. Laka na malang gani ka mo kakadto na sa pisina. Abi-abi ay lang. Ang trabaho sa mga SB member sa Banua ka sa city council natin nga naglain ginaw. Siguro sa kadamuon lang sang ubra, pero sa proseso sang ubrahan ay pareho malang na. Abi, bayaw ka mo sa city council ang adlaw-adlaw da nga ara sa inyo opisina. Gakadtugi ka mo adlaw-adlaw sa opisina. Bayaw ang SB member sa Banua nga adlaw-adlaw kadtugi sa opisina. Basi karon ha. Pinamista ganing ubra nyo pa.
1: Tatak RMN.
0: A special employee ni sila mo. Why ni time in, time out? Oo. Oh. Ang iban makakilala ko nga may SB member, makadtulang sa ila sini nga sa sulod sang session hall every Monday. Sa session na. Why pa matapos ang session? Gal sa liput-put na naman. Ngayon ginatarget o sa sangong nga pangayo. Ito nga may bululigan sa patay. Munang kapawa nga gakadula sa mga SB member. Tito, amo nang ilaabi nature sa trabaho mo. Makadto ka malanda, if may ara ka mo sa mga public hearing, during session, normally, why gin man na sila ga-office, kaya ti, legislative ganing trabaho. Tiyan mo nang ginambal ko sa inyo, tigop na naman ka mo, every session, ara man ka mo. Lapitan na naman ang ganing opisina nyo, wala gin nga tuktuko na ito, nene! Tidaw ka tulog na nga ako na, may para lakton tani, may ano ha, may animosity da sa inyo subong ha, Abi? Kag sa majority amo ginasubong ka katabo daw no may ara gid sang upang sa inagapatunga sa inyo may nakamug istorya nay daw. Ibisan ano pa yang affiliation ninyo sa politika kun din kamo to iya nga grupo pagabot ya sa session hall sa trabaho ulop danay kamo. May punto ni si Labla Barunda. Nga para sa iya nadugayan sa ibang to dasig lang. Pero ma'am, sa ginambal mo bala, nga parte sa kay Sinmare, dula bilib ko si mo. Muna gali ya. Kinadlukan ka gali nga ilugon, ang imo ordinansa sa iban pareho kay Sinmare nga ginilog ko no ni Laliana, hindi ka maghatag sa draft sa imo ordinansa. Ang hatag mo lang yung title, Jesus, my goodness, na istorya, ginaproblemahan nyo pa na iapatida? Abi ko gani ordinansa mo nang gusto ninyo. Dayon sumong manudlo ikaw sang why man sa kuno ginambalan abi. Ma'am kun hindi kaya paghambalan kay balaan mo nga kontrahanay kamo sa politika, ubrayang ubra mo para mo ubra mo man. Eh, Vice Mayor ka. Patiti mo na ini pampirma hibla dang ila da nga mga ginapapirmahan sa imo ko Vice Mayor. Bisan pa gani nga may ara na sang DILG opinion nga ang mga vice mayor gani ni naman gali ka mo pwede gani mag-ubra sa mga ordinansa nyo. Manapapili ka mo yung vice mayor mo? Ang vice mayor is presiding officer? Eh, why naman na gani? Sige, pak mo ko inubra. Last 853 na tanasagan.
1: Tatak RMN.
0: Standby kay Radyo Man Flo Navarrete. Mga Radyo Man, sa atong sininga pagpangalagad, ari aning atong sininga health news po nato si Radyo Man Joel Franco.
2: Ang inigabahin nyo dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. Nakaibalo bala ka mo ang isa kata sa sang Santon Plus Coffee Mix, makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber, nga kinanglanon sang aton lawas. Inabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix, mayara idi sang soya nga mas kilala, nga maayo nga source sa insoluble fiber, nga makabulig sang pagtino sa aton nga colon o kontinae. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
3: Normal lang nga bahin sang kaboy ang pag-aunot sang buhok o kon hair loss. Sunod sa mga eksperto, 50 to 100 strands
2: sang buhok aning kakaunot kada adlaw. Apang ang sobra-sobra nga pagkaunot sang buhok posible tugaman sa genetics, stress o medical conditions. Agud malikawan ini magamit sang hugot nga pungos, maggamit sang husay nga malakang ipon kun basa ang buhok. Hangga na ganon lang pagplansya sang buhok o kun paggamit sang curling irons. Kay di magkalipat nga ipakonsulta ini kun wala nagauntat ang pagkaunot sang inyo buhok. Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajman Joel Franco, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
0: Sa mga suki naton mga karadyuman, ang aton sining vitamin C, Mighty C. Alkaline, di kalidad, din effective nga vitamin C. Mayo ini para sa aton sining sipon, ubo, hilana, trangkaso, pneumonia, kagiban pa nga balatian. Gani mga karadyuman, sa matapalamati naton, basta vitamin C. Mag-Mighty C, available na sa aton sining mga butika.
1: Tatak RMN.
0: Balikan taman karon ining parte mga karadyuman sa update sa may bahin sang Linubayan. Nakita naton ang Facebook Live ni Congresswoman Janet Garin. Daw hindi man si Congresswoman Garin magsanto or magpasugot nga mga pumuluyo sang Linubayan ang mabutang sa perwisyo. No? Ma'am, kung ka pamati ka subong buligi ang tao. Guys, labugados portarisla. Kay pamatsag ko ang ining nagapultri subong hindi kaya sang imo sini nga mayor.
1: Tatak RMN.
0: Ang mayor mo lawyer. Pero daw hindi mayor? Sakay mayor Teruel sir. Daw hindi ko believe si imo sir. Pierdi ka. Sang iban nga mga mayors nga napaklose nila ang ilang nga mga ginareklamo nga mga poultry. Pierdi ka sang mayor sang Binggawan, mayor sang Pututan, mayor sang Haniway. Pagreklamo sang tao nakalabot sa radyo, matik close. May poder ka mo yamo ng LGU. Sa imo? Ang mga tao mismo, kabarangay officers, ginfailan sang kaso, nagtulog ka lang.
1: Tatak RMN.
0: Namin ko nga nagtulog, tinulok mo lang, Mayor. Tiyanong assistance na ginatag mo sila. Daw, pigaw, Mayor Teruel. Araw-araw pa. Resignan ka sa mga barangay kagawad mo, barangay officials mo. Ang resignation nila, protesta na sa imo. Kay man, ang waay mo pag-akto sang reklamo sang pumuluyo, nga ara sila magkaradyuman nga may prone sila sa health hazards, nga ginadala sang problema nga ni sa manukan nga ni. Amo na, ang nagpalala sa sitwasyon, balikan ta na ko.
1: Tatak
0: RMN. Check na itong magkaradyuman, may isa ka tao nga ginbuno, gingaid, pero nakahambal pa siya bago mapatay, bago madulaan sang pangalibutan, nahambal niya pa ang tao nga allegedly amuni kunong nagbuno sa iya ka nagapos. Check naton mga karadyuman sa atong sinigalinya, naka-standby na si Radyoman Flo Navarrete.
1: DYRI Radyoman Report.
3: Radyoman na Reagan dito na rival ang ining biktima no? Na nasapuan niya ginigot ang iya ganawas sa Cotton Trees Kondol-Dol kag may pilas na gin siya nga ulo no? Tugas sa pagbuno sa din nag- pungotang kutsilyo, no? Siya sini nga ulo. Ang biktima diyan mo ni si Aaron Bakulania, more or less 18 to 20 years old. Kargador niya sa super, no? Sa isa ka sibuyasan, dito sa may nasambit nga merkado, no? Nasapuan ini siya sa puno sang duldol kagabi, nga dugin baklid siya blah. Ang duldol, ara na siya likod. Bali, tuwing maglid siya, kaginigtan okay. Sang lubid, no? Kagin, gin, ano, gin buno siya sa kilikili.
0: Ay, grabe.
3: May saniguro sa gintunaan, sa iya sininga kamatayon, no? Kag sa iya sininga ulo. Nakapangayo, tabang, ang ining biktima, Radyoman Reagan, kay man may balay na din sa palibot, no?
0: No? Ining live mo subong video Radyoman Flo amuning lugar nga sa dini area
3: sa zone 10 sa Laparan Arevalo na Tabuan pero
0: okay.
3: Pondi rin sa may zone 8 Kalumpang no pero kung hindi niya Kalaparan na Arevalo.
0: Ang Kalaparan, gid siya.
3: Oo. Kita mo da, sa konsuling nga Facebook.
0: Yes.
3: Oh. Ang, ako dito ko nagagin sa baybay pa sa Kalaparan.
0: Mm.
3: Kaya nagkadito ko to sa pamilya. Pero why nagiling ni nanay ang biktima? Ang tatay niya to sa Manila.
0: Mm.
3: Bulagay, napatay to niya nanay. So ang iyasin ng mga utod, nang sila kami, tatlo kami nagbilin, no?
0: Mm.
3: Apat kami sila, patay na si Aaron Bakulanya mo.
0: Mm-hmm.
3: Pero lain niya lugar, ginistara nila sa may Santo Niño, Sur, Santo Niño Norte. Arivalo na ginistara mga utod niya, no? So, makita din ang concerning Facebook Live.
0: Doon nagalatay ka sa, ano na, ginasudlan mo, gala. Inang-inang duldol nga ina, amuna dira sa gingaid, Rajuman Flo?
3: Ano, kamagin?
0: Inang-inang sa video mo, subong inang duldol nga nga ara sa tunga sa talam, nandira sa gingaid?
3: Dira sa gingaid.
0: Okay.
3: Makitaan pa gani din pinulo sa dugo, no?
0: Grabe.
3: Rajumaringan, hindi ka lang mapakita. So, amuning duldol, so nag-atubang di sa sumining gatalikod siya sa duldol ngayon kaging bakli dang yasining nga
0: duwa
3: katamot ang suspect diri na-mentionar niya kay nagpagpangayo yung santabang kaya tinapit mo ng pamalay mo ano yung pamalayo?
0: Pakiipalibuta bing imo nga kamera kay ara siya sa tunga-tunga sa talamnan hindi bang gitunga sa talamnan then may mga balay man siya so hindi gid man layo hindi man layo Rajuman Flo malapit man lang gali no? Mga malapit man lang ang mga panimalay, so mabatian gid siya.
3: Hmm. Mabatian gid siya, no? Hindi ko li... Tabang dugat ang ayok, hindi nila bulig, lahat yung marigan.
0: Okay, okay.
3: No? Ari si Manang Blesorial, tapos si Manang Ann. No? Pero nasoy ka to na sa Arevalo 20, no? Si... Eh, pagpangayo niya tabang, nakasinggit sa isang tabang ang na-mentionar niya nga pilido, Fortaleza.
0: Okay.
3: So nakitaan dito sa mga pulis sa cellphone sa biktima na may kunbo sila sang suspect nga si Fortaleza, si Angelo Fortaleza, taga Kalumpang Mulo, sa Inika Agi, kung LGBT, no? Rajuman Reagan. Posible hindi ni may kay one sini hindi ni makaya ni ano hindi ni makaya
0: hindi yan ni makaya nga siya lang igae diya dito nga siya lang niya kaya laban-laban duha sila Rajuman Flo or tatlo sila eh
3: at duha tatlo na tama na duha tatlo gino sila Manangan mayong aga live kasubong sa Arimene Luilo punta si Rajuman na Reagan Arlo sa Straight to the Point program niya ito taga siya sang
0: sige be
3: monitor bala Rajuman Reagan para nga si kamugid maka-ikorya na
0: Hello, hello ma'am, good morning.
4: Good morning.
0: Oo, si Rajuman Reagan. Ma'am, nabatian mo itong pagpangayo sang bulig sa sining biktima?
4: Oo. Bali
0: ano mga ano oras mo to sa nabatian? Burbanta mo?
4: Mga banta ko, mga 10:20 or 10:20-25.
0: Sa gabi?
4: Oo.
0: Ano ka tunog ang pagsinggit niya sa time ito?
4: Tunog niya ang pagsinggit, klaro, yan mismo ang pagsinggit na nagpangayobuling.
0: Okay. So, saan na batian mo? Anong ginubra mo, ma'am?
4: Wala man ako nagwa. Kaya doon ginkulbaan man ako, bala.
0: Mm-hmm.
4: Tapos, ang kaiting namon nga balay, nga doon ka pareho, manang kalayoon sa balay namon nga sa area, nagwa siya. Pagwaya, yun sugaan niya bala
0: okay.
4: Sa puno dito sa kahoy. Pero wala sa mismo nagwa sa ilagay, tara man sa sulod. Pag sugaya, matuguro nakita, iya ang biktima nga nakagait sa puno sa dul-dul nga kahoy. Kag nagtawag sa taupod yung ataugan sa barangay talot sa officialis.
0: Okay.
4: Pag tawag nila, amo po dayon nga nag-abot ang mga barangay official. Pag abot ang barang official, ang mga to, nagwa man ako.
0: Mm-hmm.
4: Pagwa ko, ang matudayon nga nakita ko mismo ang bata nga nagahigot sa puno, sa duldol, ang duwaya kakamot, may pilas sa lawas o sa dalon, sa gilok yakag ang kusilyo ara pa nga nakaungot sa iya nga left side, sa iya ulo.
0: Okay.
4: So, ang mga natudayon.
0: So pagkato, pagwa mo, mga ano nakadugay, kundi nagtawag ka mo sang nakita nyo, nagtawag ka mo sang barangay tanod, mga pila ka minutes bago ka nagwa, ma'am? Ka nag-alabutan ang mga barangay tanod?
4: kamama lang to, pag singgit siguro mga 10:20, nagabot ang tanod na 10:30.
0: Okay. Ang matatagwa ko. Medyo daw naglawig na siya. So pagsunod, pagkanto mo nito, buhi pang victim, ma'am?
4: Buhi pa ang victim, sir. Kay nagasinggit pa sa nga kwaon bala ang higo siya nga kamot. Tapos, yun, nagabot ang tanod. Pagabot ang tanod dito sa posisyon, naghambal ang tanod siya. Kung sino bala ang maghimo sa iya, sa nga muna. Eh, maging mention sa apelyedo, isa nga si Fortaleza ko, no? Muna
0: okay.
4: To dayon.
0: Okay.
4: Kung mato dayon ang mamit lang yung apelyedo.
0: Dayon.
4: Pero buhi pa siya. Amo to pag ano, nag-abot ang polisigizer, amo to naging gunting sa kaiser ang ginhigot sa iya kamot. Pero buhi man sa Japon. Pero ang kusilya sa ma Japon, nakaungot sa iya ulo. Asa nga nag-abot ang pamilya sa biktima, kaging kuha. Naara man ang polis na nag-abot ang kaiser, kaging kuha ang bata. Pero buhi pa sa Japon.
0: Okay. Bali ang pilas si ma'am sa may dalom sang ilok ya. Then ang kutsilyo gaungot sa iya nga ulo.
4: Sa ulo ya, okay. Sa left side.
0: Dalo, ma'am, ang pagdulot sa kutsilyo?
4: Sa ano, goro, sa ako, nang ang kutsilyo, hindi, gin man, gin nga dalom, kay medyo tulaan ang sa side ng ulo mo.
0: Yeah, oo. Uh-huh.
4: Pero ato ma Japon, nakaungot na Japon.
0: Pero matsag ko, goro, ang patalya, goro, tong sa ilok niya?
4: Parang sa ilok, ya, dito sa gidoro, natamaan kay do, sa dalom, gin sa ilok, eh. Sa dito ang dugo na guluruwa sa lawas.
0: Anong gingamit nga pag paghigot sa iya?
4: Ang ano sang bagoro ang daw anak anak na bala, nga may ang lak na bala.
0: Ang daw kuha niya na ang daw
4: do belt.
0: Ah, do belt.
4: Oo.
0: Okay. Wait, pero tedra sa inyo. Damo na nagalabay kun gabi ha. Alagyan ina dang area ninyo ha.
4: Ah, hindi man. Kaya kung may klase, ito na din ang mismo yung lagi. Pero ang mga ibang tao, wala. Kaya compound.
0: Gani, no? Kita ko sa video ninyo, daw hulong doon ba lang? Why ka mo sa may nabatian early sina? Nga daw, may naglabay, may naginamo. Pero ang dul-dul, ngara sa may kilid sang kahon, sa lapit sa may talamnan, kung magkadto sila, da din sila maagi, ma'am, dragid sa inyo sa may footwalk.
4: May ari sa kilit, pero dito na sa sarsada, hindi nga kung paano man sabi mo, private lot na nabi, dari, hindi, gid nga ulong doon nga mag-agi, gid nga mag-agi, kay kung may klase si Jante lang, gid lang, kaya shortcut lang si Jante mo.
0: Ang shortcutan nga na, di nang alusot?
4: Sa eskilahan, sa may, ano, sa may town 15.
0: So, posible, ma'am, nga dira sila nag-agi? Sa imobe?
4: Ako idea.
0: Kaiti, kung sa inyo, di compound ka mo. So, kung draga shortcut, meaning draga sila nag-agi. Kagsang ara sa tunga-tunga, basi kung nag-inaway sila, amutong rason nga gingapo siya.
4: Wala lang ko idea.
0: Pero wala ka mo yan sa may nabatiya, no? Nga daw nag-ginamo, abi, or may mga binaisay, some time nga to?
4: Wala, kay, amo na lang to, kay, singgit niya na, nga gapangayo bulig amo lang to pag ano sa mga ido namon amo to nga paggawa ko sa bintana nakita ko sa nga ara sa satunay sa dulbol.
0: Okay gusto lang nato na may mabalaan para nga ma-establish argin nato no ang nagkalatabo dito so posible nga magluwas sa iya may mga tao pagin nga upod niya nga nagapo sa iya hindi siguro mamadaog sang isa lang ka tao nga gapuso na matsag ko may upod ang tao nga nagapos pagin sa iya.
4: Wala lang ko, ano, sakon lang ito, hindi man ganyan nga isa lang katawo. Yeah. Kay, ang dol-dol nga gindigta niya, dako.
0: Dako eh. So, ano pa nga po sa iya, ma'am? Baligin higot ang kamot niya, dayon daw nagakupo siya sa dol-dol, o something nga muna, or ginbacklid siya?
4: Nagatalikod siya, tapos ang kamot niya, ara, duwa sa dol-dol.
0: Sa likod?
4: Oo. Pero wala sa ginduwa, ikaw kamot mismo, ang... So, ang ano bala, tatawag sini ang duwaya kakamot, ginigot, gidya mismo sa puno, ginisa lang, pati ang dul-dul kakamot siya.
0: Ay, grabe nga paghigot, no?
4: Pero katalikod siya.
0: Katalikod siya. So, hindi niya ginkaya kung matsag mo, kung siya lang, hindi niya kaya nga lubaron.
4: Hindi, goro.
0: Okay. Ma'am, thank you, good mama. Salamat sa sige information.
4: Salamat,
0: good morning.
3: Radyo Marigan, si Manang Ana, no? namin kasi interview, ito kay ginaprovide na ko di tubig,
0: mayo, mayo.
3: Biskuit, kape.
0: Kuan na lang, be? Kanon na lang, pamahaw na lang.
3: May pamahaw ka mo, Danang?
0: Yeah. Kaya pasubir ka. Pasubir ka. May ano ka, may picture ka sang, may base may picture sila bala sang time nga itong kung paano ginigot. Kaya gusto ko lang makita bala Rajuman Flow. If may ara sila or video kung may ara sila.
3: May ara kada nakuha kagabi, no? Ara na sa may Arimen o sa Piyak Burong ano, no? Oh. Pero may ara na da.
0: May ara, no? Sige lang, no problem.
3: May ara. So, amo ni karoon ng ari galing belto.
0: Bebe pa lang to ko sa belt. Bel. Amo na gigamit?
3: Amo na yung gamit to, ang belt.
0: Be? Ah, medyo ulihin kami di, medyo ulihin kami. Okay.
3: Ang initial information nga ni Kaina sa akon, lupid ko nung gamit.
0: So, belt ang gamit?
3: Belt nga ito.
0: Amo na ako?
3: Pinako niyo.
0: Amo na siya?
3: Amo ni.
0: Tiway madala na sa pulis sa ilang ebidensya. Binili nila na, araw-araw pa.
3: Binili nila ni.
0: No? Part pa na yas ang ebidensya na Rajuman Flow mo?
3: Oo. Oh. Tikunigtan ka de. Amo ni kadako sa puno sa kao, as puno sa duldol. Hindi ni kahigot ang isa lang katakwa.
0: Ah, hindi.
3: Oh,
0: ayawan ka. Ayawan ka unless nga dako gid man siya kag dali kay nagabuhi ang sus ang biktima. Hindi mo kaya higot dai.
3: Ang biktima ra gyud man rigan, hindi man ni siya. Dako ni kuno lawas kag kargador ni super mo.
0: Ti.
3: Oh. Ari pa kanili na sang mga suspect dio. Ari yo, ay nagyan sang
0: nila
3: sa ilang hotel. Ari yo, sa likod sang duldol.
0: Pero ano man gin kwa, pag matsag mo bira Juan Flo. Ginbuno si anay bago siya igapuson or gingapo sa bago sa bunon?
3: Feeling ko...
0: Ano, naka-istorya ka sa PNP? Naka-istorya ka na sa PNP? Wala pa?
3: Ongoing sa mga ano, ang press con.
0: Pero ikaw, anyway, makuha mo man na karoon, no, Rajuman Flo. Pero sa imo lang, ano-anong tsuri mo man? Ginbuno siya bago gapuson or gingapo sa bago bunon?
3: Siguro, sabihin mo. Branao kita bisa ribalo.
0: Okay.
3: Kapinta diri sa may kalaparan. So posible diri guro kay may nagaginuwa ang istorya diri nga karelasyon niya ang ining agi. Ang suspect.
0: Oh, raw information niya, raw information ni gina subject for ano na ni clarification. Pero amo nang info.
3: Amo nang info.
0: Okay.
3: Kasi diri sila matabuhay sa lugar nini sa duldol sa may sonpen sa para na regalo. Ano mo to nang? Okay. So
0: ang suspect taga din ganing suspect.
3: Sonpen. Oo. Wow. Ang suspect son 8 Kalumpang. So which is boundary lang.
0: Lapit mo lang.
3: Oh, lapit na lang. Para kuan lang kita. Malapit lang ang antad sang lugar nila. So posible gin buno siya
0: kagin gapos.
3: Gibuno siya kagin gapos.
0: Tiyo eh, hindi ni saya kaya guro Rajuman Flow nga gapuso nanay bago buno na.
3: Oh, kay may busaliya baba mo. Hindi sa ka
0: galing kon pagbuno sa iya nakasinggit na sa tani dayon eh. Tani. Diba Rajuman Flow, okay. Pag nakabatyag ka sang sakit masinggit ka. Pag singgit mo ang tawo to batian na to nila. Pero Aria, ang natabo is, pag singgit niya, nga tabang, naka-ano na siya, naka-higot na siya, hindi na madali-dali higot ang tao kung nag-kuan mo, nag-palak siya.
3: Correct na.
0: Di ba pag singgit niya tabang, wala na to, wala na to mga suspect, nakadalaga na niya?
3: Si Nang-an, nakita niya ang isa na lang kasuspect na nagdalagan, no? Isa lang ka-suspect. Dari nag-agi sila nga balay.
0: So, nakuha niya pa? Nakita niya pa?
3: Oo, nakita niya. Kag sa palibo, kag sa pagbalay, hindi nakita pag in-radio marikin.
0: Why, dira, sa mga balay, Rajuman Flow, nga may CCTV?
3: Why? Kasi, why no? Ano man sila tigado, manisi lang adaan mo.
0: Gani, no?
3: Caretaker man sila sa duta, di mo? Iyas ang mga giyaw family, kuno ning duta.
0: Duta na da.
3: Oo, di, why gid CCTV camera, no?
0: Grabe man, no? Grabe man, Rajuman Flow, no? Ano bing reason? Nga, gapuson, then bunoon ka sa ilok. Pag buno sa ilok, ginbuno ka pa sa ulo, gapilit pang kutsilyo?
3: sakit-sakit eh.
0: Grabe. Dungot
3: pa.
0: Grabe.
3: Sakit-sakit. Tapos pag-abot sa ospital, sa Western Visayas Medical Center sa Mandurriao, 12:36 p.m.
0: So gabi na?
3: Nindeklare sang doktor na patay ang biktima.
0: Siguro ba si loss of blood, white akabalo kay donatin lang pa eh, nagdugay pa mo. Pagkabati sa ila, pila pa ka minutes mo, nag-abot, way masa naging tandog eh.
3: Kasi diri sa crime scene, nakita naton nga madamo gimana guyang dugo no sa biktima. Iko ni guong kas kilikili no ba? Ano
0: si, kita mo sa manok gani kun maigo sang bulang ang manok patay dayon. Pag naigo sa kilikili patay ka gina dayon.
3: Pero para sa bala sa mga bulangan, sa sulod bulangan, oh, igo sa kilikili.
0: Ah, patay na na.
3: Ah,

0: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo Navarrete. Tatak RMN.
1: Tatak RMN. Grabe man.
2: Bunon mong tao sa kilikili. Dayon, pakalon mo sang kutsilyo sa ulo. Gatapik pang kutsilyo mo. Dayon, gapuson mo sa puno sang duldo. Grabe man ka ba yulinti.
1: Tatak RMN.
2: Itugyanta sa PNP ang pag-imbestigar si Nadre. May natumod nga tao eh, bago napatay. Sa suspect nga natumod, why kita gambal nga ikaw na, pero tiyan mo na nagalagaw subong. Nabatian mismo sa mga testigo dito. Nga may ginambal. Kag nakuha mismo ang konvo ninyo sa telepono. Kung ikaw ang kriminal si Nadre, ikaw nag-imo sini. Daw iyawan ka gini ko.
1: Tatak RMN.
2: Sana ipabalik natin mga kaladyuman dugang antang aton sa mga balita sa mga suki natin subong aga. Inom kita sang kape nga may glutathione, ang kape nga may collagen, ang kape nga nagapabasko sa ato sa mga tulan, kag ang kape nagapaputi sa ato sa mga panit. Mga kaladyuman, sa mata palamati natin, inom kita sang Santon Gold Coffee Mix. Kayman, ang kape nga ini special para sa espesyal na tao. Mga karadyuman, may kape ka na. Guwapo ka pa, Santon Gold Coffee Mix.
1: Tatak RMN.
2: Last 9, this is I, Santak na Saga.
3: This time check is brought to you by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Kapoy.
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabing kit ang sabor. Para buwas, mapagsik na nga magsugod liwat. Gold Eagle beer, drink responsibly.
6: Hindi na.

0: responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Magkano kilo ng karne?
3: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
2: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
4: Sarap magkasama.
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: Ilong Ranger?
7: Matsyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
6: Hindi sip-on. Di man siguro madayon.
7: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
6: Sip-on ganyan dayon?
7: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzep C+ 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-iodayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep C+ 40 with zinc dayon.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine HCL plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z+ Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Neozeb Z+ Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
11: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
12: Unta tina. Tusiran Forte. Bulig mag-unta. Unta. Unta. Wala untat na dry cough. Kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo! Magtusiran. Tusiran.
13: Tusiran Forte.
8: Unilab quality yan.
9: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of Tusan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ubong makulit? Just stop it.
15: Ay, emerhensya? Magtawag dayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, mabadali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandam publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
16: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulid sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
17: United Home. Unilab yan.
18: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
20: Kargado!
21: MaxFit, kargado!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
22: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
23: Pag naasya man ka, akin ka.
22: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
8: Unilab quality yan.
25: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
26: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
27: Charmy!
28: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
26: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
27: Pambong kumbaka bloom sa Charm.
28: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
26: ACS.
29: Galubog ba lang ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na hindi na paganto sa, kay Arina ang Eyeberry.
30: Ako si Ana, mga tagamandawi. Halin sang bata pa ako, may myopia na ko, kataas ang akong grado sa mata. Budlay, gid, magtulok sa layo, kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangato Marcos ang Iberi, naglimpyo ang akon pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
29: Ang Iberi, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Kilawi ang Iberi Gold na may 10 mg lutein, available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
0: Tatak RMN.
1: Mga karadyuman, las 9.27 ang tagna sa aga sa mga tapalamati naton. Mga karadyuman, ariana yung atong sininga loves ko si Mother Earth. Upod naton si Radyuman, Joylyn Paraonda.
2: Ang loves ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved non-super plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng Isla Sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Piliya ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tito Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
3: Mga kasama, aton amligan kag protehira ng aton dunang manggad pinaagi sa indi paggamit sang disposable stirrer kung nagatimpla kita sang kape kag iban pa nga elimnon. Sa tag sa kation nga nagagamit kita sang single-use plastic kaangay sang stirrers, nagahimo kita sang mas madamo nga basura nga wasaron man lang sa pila ka segundo sa apang tinuig nga nagatiner sa aton nga environment. Pila ka mga plastic stirrers ang nagahimo nga microplastics o kon magagmay nga mga particles nga nagahigo sa aton katubigan kadutaan kag sa aton nga marine life. Ang simple nga solusyon, magamit na lang sang kutsara imbes nga disposable stirrer sa paglugay sang aton nga ilimnon. Hibaloon ng mga tips para sa aton environment. Dari lang sa Labs Ko si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Radyuman Joylyn Tamayo para Onda. Tatak! RMN.
0: Tatak RMN.
1: Sa mga suki naton, mga karadyuman, di ka mo magkalipat din sa aton nga pampangalagan. Ginapabalo naton sa inyo sa aton sa mga suki nga inom ka mo sang aton sa limabian nga food supplement. Amo ang D3 Bio. Ang D3 Bio, amo ini ang food supplement. Kaya may ara sang virgin coconut oil. May ara sang medium chain triglycerides nga nagabulig ini pa-fit, parilax ang aton lawas, nagapugong sa mga bakterya kag viruses nga nagasulod sa aton lawas. Ako rin kita dali-dali magbalatian. Kag ang pinaka-importante, nagapadamo sa aton good cholesterol, ginasilig niya ang bad cholesterol. Agod hindi maglapuyot ang aton sininga dugo, hindi kita panghaibla dun. Gani mga karadyuman, sa mata palamati nato, kadto na sa butika, bakal na sang aton sinimabian nga D3 Bio.
0: Tatak RMN.
1: By the way, liyo ko ka Radyuman Marge, Radyuman Mark. Naga-text sanay kami ni Attorney Emmanuel Cesar Boyko sang Penro regarding kung may ara sang pudel ang Penro sa sining manukan sa may barangay Linubayan sa Banwa sang Tigbawan. Pero suno sa kaya turibuy ko, ang wala sang pwede nga intervention nga mahimo diri ang provincial government. Wala sang permit, wala sang requirements nga ginakuha ang manukan sa province of Iloilo. Ang may pinakadako diri nga puder, mga karadyuman, amo ang EMB kag DNR.
0: Tatak RMN.
1: Wala gali sang permit o kon requirements halin sa Pidgenro o kon sa Menro. So kung mapatindo gali kita sang poultry, diretso gali ni sa EMB kag DNR in terms of monitoring, regulation and enforcement.
0: Tatak RMN.
1: Kita mo gid lang ang EMB. Kita mo lang gid ang taga-DNR. Tiya mo man na nga ang munisipyo probably hindi gid man makaobra, pero hindi. Ibalik ko gyapon kay Mayor Teruel. Ti pala riho man lang ning reklamo sa nagligad. Galing ang ibang tumamatag iya, why to yaga pamahog ang mga akusar? Kaya yan ang akusar na o. Ang tagya pinangakusar yan na itong mga pumuluyo, itong nga nagareklamo, itong mga barangay official o. Ang iban nga mga nagamanok, kulbaan sila sa LGU. Kaya why kita ya sa mga local government unit naton? Basta may puder gani ka mo, kanakita ninyo nga at stake, no? Ang ikayong lawas ang aton mga pumuluyo, hindi na kamuya magpagpangduha-duha. Impose niyong layi. Impose niyong puder ninyo. Ayahay si Mayor Tirwin. Mayor? Lawyer ka? Way ka sa mahimo? Ay kinadlawan kay mo na iyas ang operator sa manok.
0: Tatak RMN.
1: In fairness naman sa naga-negosyo, bayad man sila sang ilang mga kinanglan ng mga bayaran sa mga buhis nila or sa mga requirements nila. Nga negosyo man lang. In fairness, ha? Hindi tama na kilala personal na kung sino ng mga naga-negosyo nga na. Huwag ko gani ga-mention di sa mga pangalan nila. Hindi ko nakilala. O lungaran na nasa report. Pero in fairness man sa ila, nag-negosyo man lang sila mo. Sa tuon man lang, ang mga negosyante, hindi man ang mag-negosyo, gina mamirwisyo. Why man sa negosyante nga nalipa, hindi nga mapatindog sila sa negosyo, mamirwisyo sila. Why na? Hindi nila lahungod. Nga part abing arad ang business nila, so collateral ba? Ang ginatawag sila, collateral na ang ikayong lawas ang aton nga mga pumuluyo. So collateral. Sa primero, gamay-gamay pa lang. Sa ulihin na dako na. So may baho na, may langaw na. Kaya ang tao, why pa iya ang imunigusyo, ara na na sila. Do pariyo bala sa may natabo di sang puras o. Oh. Di ba ang puras na sang una, ara ng Iloilo Scholastic Academy? Ako na lang isa sang una. Hindi ko sure ha, pero may iksulahan na na skilid eh. Sang puras. Pero why magtinerda doon na kinasuhay sila? Di ba alam mo naman nga ang lugar nga na punerarya na iya mo. Tigabal sa muna da sa santaw. Ang mga bulong da nila, ang kunano da nila, ti may mga panimahuan kagid. Ti sa piyak eskulahan. Ti daw medyo gareklamo ang tag-eskulahan. I think doon nagkaso sila. Pero, ti, bago kaya nabalaan mo yan ah, bago ya magtindog ang eskulahan, harana na yung puras. No? Ti balaan mo man nga, ang ilan ni gusto muna, ti ara ka da. Ti daw yung mareklamo ka, kay una sa lady mo. Di ba na? Ti pa rin man yung tao subong, ti alangan man nga bayaan nilang panimalay nila. Kay una bes, una sila da ya, bago nagtindog ang poultry nga naara sila na. Ti pwede bala na nga kayo ay nabahuan sila, sila yung ma-adjust. Di man na muna. Ti muna nga dapat mayor, kay Mayor Teruel, kay lawyer ka man, abi, ligibi mga pumuluyo mo da. Araw-araw pa. Si Congresswoman Garin pa. Ang madako-dako to, nga ikaw yung mayor, ikaw yung may obligasyon sa pumuluyo mo man, ikaw yung amay sa banwa.
0: Tatak RMN.
1: Dali lang. Check ko anay si Rajuman Marjorie Miani. Kay grabe subong ang kasuhay, ang kaso sa pinatsanay. Ang panday, patay siya, samtang isang pilason, sang ginbuno, sang upod nila nga pintor sa pabiyak. Sus, my goodness. Updanay man ka mo, updanay ka mo inom, updanay man ka mo sa tululugan, updanay ka mo magkaon, upod mo man galing magpatay sa ibang.
0: Tatak RMN.
1: Check na
0: ito
1: mga Rajuman, si Rajuman Marjorie Miani.
0: DYRI Rajuman Report.
4: Rajuman Regan, padayon karon ang ginapatigayon nga pagpangusisa ang investigasyon sa pabiya PNP para nga or agud madakpan ining duha ka suspect ginaconsider diri duha although isa lang ang nangamot kayang isa diri gingamit nga kumbaga nangin ginsakyan sang suspect no sa nato nga pagpangbuno kahapon sang hapon dira sa may barangay Ungka 2 pabiya ko sa diin isa diri ang patay samtang isa naman ang pilason no matapos nga ginpangburo sa upod nila nga pintor ang napatay gininago kay alias Pupoy ginabanta 25 anyos ang edad samtang ang suspect amo si alias Ulot kag residente sang barangay Malagit Lambunaw sa pagpangusisa diri sa kapulisan sa Local Police Major Bonifacio Alabe, Hepe sa Pavia Municipal Police Station, ngalun sa stay-in ng mga construction workers ining involved. Bali, apat ni sila Radyo Manraygan, duha ka pintor from Sebastian Tique, duha ka pintor from Lambunaw, kag duha ka panday from Sebastian Tique. Sa nakuha nato ni information, 1 week pa lang nga nag-duty dira ining duha ka panday from Antique. Kagkahapon, kay wala sila sang obra Domingo, stay-in sila dira sa apartment nga ilang gina-obra sa may Ungka Dos Pavia. Nag-inom sila, sugod alas 9 sang aga, hasta maghapon. Pasado alas 2, naglakat ining pintor, kagang upod niya man nga pintor nga taga Lambunaw, nagsakay sila sa motor. Kagpagbalik, Radyo Manraygan, nagsaka diri ining suspect nga si Ulot. Kag hinali lang agin buno makapila ka beses ining nagakatulog nga si Pupoy nga amuning napatay samtang may buno man sa ulo si alias Nestor. Bangod si ni dumalagan si Nestor pagwa gaturulo ang dugo sa iya nga ulo kagintabangan siya sa mga pumuluyo samtang nagasininggitan nga may ginbuno ang suspect. Gilayon nga nagsakay sa motor kay nagpalagyo kabangdanan nga ginapatigayan karon ng hot pursuit operation sa Pavia Municipal Police Station. Wala diri pa maplastar kung anugid ang ilang agot-got but initially do okay man ini kuno sila Radyo Manraygan based dito sa mga pumuluyo kag amula na galing kinag-inom sila. Siguro hindi bala sila magsawanay sa batasan kay nakainom
1: pero ano na sila kuno kadugay da nga nag-update.
4: One week pa lang. Oo, pero nag-inom bis sila alas 9 sa aga sa maghapon. Kiti wala gani duty kahapon. So, amo to nga imnanay hasta nga wala provocation sa isa natulog lang, ginbuno dayon. So diretso tulog, diretso napatay.
1: Kay mga more or less mga ano kuno kadamo na inom nila Marge?
4: Ang wala lang napatpat gid sa pulis pero kalin alas 9 non-stop hasta alas 2. Nga inom Radyo Manraygan.
1: Last 9 hasta last 2 sa hapon ang inom.
4: Oo, aga pa sila.
1: Di ko mga dasig-dasig kasi na mag-inom, baka ko damo na sila ang binotilya guro na sang ilim no na ubos nila Radyo Manraygan. Ah, kuya, mag-inom ko ang isa ka butilya. Guro mga 30 minutes ko na Mars mo ubos kun beer ha.
4: Kun beer, oo.
1: Oo, kun serbisa na mga isa ka butilya, kung mga 30 minutes ko na kahit hindi man ako i-apply inom, hindi nga ikaw gani, guru, pero dihon mo pa ako gani.
4: Kilala mo mag-inom, tagay-tagaya na, isa, dua, tatlo ka baso. Pag lisensya yun na CR, why na, di na nakbalik.
1: Di, mahina kita yung mag-inom mo, mahina kita mag-inom. Uh-huh. Kuti ini yung mga anad sa imnon, kag mga permibla kapoy. Grabe na sila na Juan Mars sa imnon mo.
4: Kaya mo nang natabo, no? Ang ginamang ko kita sa mga, may mga pumuluyo dito sa dalom kahapon. Nag-refuse lang sila maghatag ka statement, kiti dira sila ga pauli. Aba niya, batian lang manamon, mamay naglinagapok, kag okay manada sila. Kibot sila nga, amo itong natabo, nga may nang pangbuno. And even ang mga pumuluyo sa palibot dito, ang makita lang na nila, kuno kiti 1 week pala, nagagwa. Kaya nagabakal, pero doon mga mayo man yan, ikon nga mga tao. Galing kiti, hindi mo manabi matakos
1: ang batasan nila, kaya 1 week pa lang mo.
4: Oo, kagkilain ng tao pag nakainom, Radyo Manraygan eh.
1: Tama na.
4: Oo, tiyan mo, tagi pamangkot man ato ng caretaker, pero kagabi, nag-humble, ikon nung tagiya nga, hindi na maghatag ka statement, kiti wala man sila yung pag-tabo, no, kaarat sila yung sa ibabaw. Pero, muna, ginanantaw dari sa kapulisan nga, hinubog, no, ang rason. Initially, sa may mga tao sa dalom, wala man kung mainaway. Wala sila nag-inaway, nag-inom lang sila. Do normal, langgit ba lang ang imnanay. Galing naglakat ang isa, pagbalik, wala lang takabalo ko na nung gut-gut niya or what. Naging buno niya, itong nagkakatulog, nga ba yung 5 anyos. Itong hindi talaga mapakita, pero nagaligid sa balasaya nga dugo, Radyo Manraygan.
1: Kita ko to sa picture, Radyo Manraygan. Mars, grabe, grabe. Anong latest sa suspect, Subong?
4: Sana bala nato nagapadayon pang hot pursuit i-update pa rin naton karon ko natumod na nila kay kagabi as far as I know do na locate or naano nilang location sang suspect pero ti nagpalalagyo pa kadto sa may area sang do na bukid na bala nga bahin inang malagit. I'm not sure lang gid Radyo Manraygan pero nagsakay gila yon sa motor although hubog-hubog to sila abasi napawa naman sa kahulugbon nga ilang nabatyag after sa natabo nga krimen Radyo Manraygan. So, ang update na karon bantayan man sa targetanay sa utok program sang RMN Iloilo. Amo na madulong naton nga balita nagikan sa Banwa sang Pavia. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miane, Tatak Areman.
0: Tatak RMN.
1: May kagid matuod ko aon kung kahinubog ka. Sa una, dari sa Areman, pag-umpisa ginamon. Nagakuan kami ng victory party bala namon after election. Ito kami sa may sunrise sa Gimbal. Nagumpisa kami ti isang time nga to, prime gid kami to Radyo Man Mark. Line of two ang edad namon. Gabuso-buso gidi. Puro tanang plahubong. Sus, isip ko, nagumpisa kami mga alas dos gurusapon. Stagid maaga. May sound system kami mo. 29 kakahas ang serbisa ubos. Totoo ginaya. Tidamo man kami, mga players namon sa basketball. Tamo be, damo man kami. Pero sobra-sobra itong inom. Te, why na namon ginliwat? Kaysa dason, siling namon, base kami na ang tupiko sa ilimnan lang. Subong, ikaw ang tupiko. Kamu ang gaubras ang tupiko ninyo sa ilimnan. Pero kung matamaan kamu inom, next time kamu ng tupiko. Samtang inom-inom sila. Siling ko paano? Si manager? Si Radyo Manovit? Simpos ang ilagid nga kapanahunan, giblay, ng bata kapalayaw nga buso-buso, giblay. Singganan nga, grabe ang imnanay, hindi mo maintindihan. Pero kung mag-edad ka nagali, dayon nga, ba't siya ka nagali, nga galingin ang ulo mo, kayo high blood doon ka na, galaw, ay man, laway ka na. Inang agad tumar ka na balas para sa yurek. Na. Why na? So, good na mga istorya nyo na sa iim na nai. Ito may iban gid yagyapon nga grabe gid mag-inom. May iban na iya nga kung gainom, matulog lang. May kilala gani ko nga hubog, yag hibi sa iya mo. May hibi sa iya kay hubog na siya. May ara man niya nga tikon makainom iya, ang iban hindi man gani hubog, inang naka timid lang, bala nakapanimaho lang kay ilim nun, mamahoy. Ano klase batasan na ikaw mga tao?
0: Tatak RMN.
1: Last 9:44, antak na sa aga sa aton nga mga suki, mga karadyuman, kay Wyman subong klase, Wyman opisina, Choy, migamana. Tapos panyaga, tulog-tulog mo ni misis, mga launa, bala, pamati mo radyo na. Imnon mo na, 1 hour before sang labing-labing. Mga kuan guro, mga last 12. Dahil pagka alauna, inang gapamati ka mo radyo, bla, sa targetanay. Ti, tulog-tulog na ina mo. Iulayhon sa tulog. Sa mga tagpalamati na ito, mga karadyoman, magmigaman.
0: Tatak RMN.
1: Sa kay Maninay Wilar, Maninay, good morning ha. Salamat kin sa pag-upod. Sa kay Ma'am, kay Nang Gemma Navarro, kay Nung Julie. Good morning kin sa Hiraya. Craft, Mayong Agaman. Sa kay Dr. Neneth Pador, good morning Doc. Kag subong man, dahil lang kami panawagan to kagina mo. Happy birthday sa kay Malvi Magbanwa Milokoton from High School Bus 74 sang University of San Agustin. So ang inyo si Rimabian nga mga mensahe nga way nato mabaso, mabasa, maayong aga gid sa inyo tanan mga karadyo. Standby na sa ato sini matahom nga drama kag iban pa nga mga programa sa RMN Iloilo. Sa pangalan ni Radyo Man Ovi Guaso, ako naman si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
0: Tatak RMN.
5: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by iBerry. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
10: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang anong kabulan hasta 59 months. Makabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit amit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makayha. Balatian nga tipdas kag makayha tapna unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
17: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!

0: Cordero!
1: MX3 Capsule! Dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Oras, tatak, alas 9:50.
5: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3. Diri ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
9: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy nga kape.
8: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
10: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kay hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Ang tao nga may madubong ang levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung nga gina-endorse din nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gyud niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sa pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sa Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
13: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
13: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
16: Pila-pilang win. San Miguel Pilang win.
17: Sumpra sa 50 million pesos worth of Gcash ang ipanghatag.
18: Kung magbakal sa San Miguel Beer products, intra na.
19: San Miguel Pilang win promo. Bakal
20: sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo.
21: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
22: Bisan kapoy, kayod gyapon sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang low with proper diet and exercise.
23: United Home. Unilabian.
24: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Sample Plus Gold.
26: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3 cm, nagali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sang resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
25: Sample Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold
27: sa mga butika.
28: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
29: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas, abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
30: Kargado!
31: MaxFit, kargado!
32: Unilab quality yan.
33: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
34: Mag MaxFit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip,
0: pati sa lambingan.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Malakas mga butika.
1: DTX 500.
4: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: DTX 500.
5: Ilan nalang subong imo?
6: Sugar.
4: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi git ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, at ibugit katama.
1: Mighty C,
3: mabaka mga butika.
1: D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibogit ang akon ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akon dilargo. Nagamay ang akon nga buyon.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may BCO.
3: You my
1: D3 TTX 500.
4: Lilibet Ipanto 48 taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500 buntag ra og gabi.
5: Parang pila na may mong sugar?
4: 136 na lang. Naami ni jud kay akong tulog sa TTX 500.
1: TTX 500.
9: Kapoy.
10: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod-liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
15: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag kolesterol. Updini sang vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about vanular.
27: Unilab quality yan.
15: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng vanular.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
2: Pirmi nagaklabo ang akong panulok. Do pareho bala nga pirmi ako nagatan-aw sa adlaw? Grabe gyud kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot kagani sa 320.
1: Kag ano bala ang solusyon nga imo nakuban?
2: May isa ako kaabyan nga nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iya mga ingredients, ginsulayan ko. Kag indi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimo ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
3: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold nga may aras sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako gali si Bander, may lang sakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kintistingan ko ni Oh May Alibyo Gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulset.
0: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
2: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagaedad sang 6 ka bulan hasta 59 months magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha aton anak pabakunahan sa gintalan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta, dali na kag magpabakuna sa MRC.
0: Santon Plus Gold.
3: Ako si Joven, dubragid kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Ipay ko kay sa sige-sige ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
0: Santon Plus Gold. Kala sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
0: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Oras tatak impunto alas 10.
6: This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
8: Community Health Alarm. Kaupod ni Papa G.
9: Nons! Urban Absolute! Ano sa mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamang pisga, partner! May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring? Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kon occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsyagan niya sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pag pangihi kag naga-normal man ang harmless man ina partner. Para makasiguro partner, ipa-check up labi na kung may pain kag burning sensation kag mahina magwa ni ihi. Kag natural partner, practice kag iya sang good genital hygiene. Inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sa NANS Herbal Capsule.
10: NANS Herbal Capsule!
9: Ginapabako niya ang imong resistensya. Nagabato sa mga infections. Gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Ini amo ang
10: NONS Herbal Capsule.
9: Yara lang sa mga butika.
10: Mega Man Herbal Capsule.
9: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala gid ba? Partner, kondo naga-iraw na gid. Hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Mega Man.
10: Mega Man. Mega Man. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
9: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Mega Man, may ara maka honey goat tree tungkat ali kag ginseng nga amo ang nagaboost sang imo libido, nagaenhance pa sang stamina, nagaimprove sang erectile function pagi sa pagpadamo sang testosterone, nagapromote sang nitric oxide mediated blood flow kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Mega Man. Sambay lo amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
10: Mega Man Herbal Capsule.
9: 30 minutos lang, partner, yara la ang panading ah.
10: Mega Man Herbal Capsule.
9: Mabakal sa mga butika.
10: NONS Lemon Oil.
9: Hala, kariski, sige pa. Kiski sa patudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gina sa infection. Kay nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pa nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sa infected na tao, magamit naman, natural, malat na naman sina, partner, eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
10: Nuns Liniment Oil.
9: Gani para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sa Nuns Liniment Oil. Marilib ka gidiya sang sobra nga palangatol. Pati nang palangatol sang kagat sang labok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nuns Liniment Oil, hindi na gid mo makagat sang lamok. E, kay ini, mosquito repellent.
10: Nuns Liniment Oil.
9: Instant relief sa tanan nga palangakit sa lawas. Hila na, trangkaso, ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
10: Nuns Liniment Oil.
9: Mabakal sa mga butika.
10: Nuns Corn Coffee.
9: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone ho? Sinudang ginatiid mo. hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basit taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mga mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kagkabalo-kabala kung ano ang ginatumod ko? Nuns Corn Coffee, partner.
10: Nuns Corn Coffee.
9: Oo, partner. Kay ang Nuns Corn Coffee, may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina partner, ang Nuns Corn Coffee, caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula isini ang pagka-nervyoso mo.
10: Nuns Corn Coffee.
9: Ang nami pagid sang Nuns Corn Coffee partner kay ginapanubo niya sini ang imo nga cholesterol. Ang umanang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
10: Nuns Corn Coffee.
9: Acid neutralizer. Mabukal sa mga butika.
10: Mega Man Gold Coffee Mix.
9: Partner, pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
10: Mega Man Gold Coffee Mix.
9: Power drink ni Mr. kag misis para padayon yon ang banding.
10: Megaman, Cold Coffee Mix.
9: Alerto ka na. Power up ka ba? Yara lang sa mga butika.
11: Kitay naman kita. Madama po kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasiling, bye-bye and I love you.
12: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: TTX 500. Katalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
14: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
13: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Kaya bakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, so sa isa ka adlaw, ito times ko, tag dua-dua ka kapsul, yung pagka-ubos ko, sir, may alibyo git. So buong gimintinans ko, nag-it, sir, ka namin amit, nag-it sa akon nga mata.
12: TTX 500.
15: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon? Kaupod na siya na nga diskasyon aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil?
16: Gasugod lang, Sir GP, ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
15: Oo, choice.
16: Mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Nga, bilong nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks. Sinundi mo dako dyan. May tani kong ga naka, no? DTX 500. Bisan paano, mabuligyan ang metabolismo mo.
15: Correct.
16: Ang problema, why pagid gakaon utan? Why gakaon utan? Why gakaon prutas? Tapos, why pagainom DTX 500 by TCD? Dako tiyan eh.
15: Gusto, no? Ang pagdako actually sang buyon, hindi lamang iniisa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala ka mo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack?
16: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol. Taas imo triglyceride. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imo nga korason. Nya, okay, gid, tani, kung ga-inom ka DTX 500, para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag by TC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose na kay kung taas nang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makadto na kasdamo nga balatian ang pagdako sa imong buyon. So pag medyo dako na imong buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo DTX 500.
12: DTX 500!
17: Ako si Juliet Nol. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
12: DTX 500!
15: So kung ga DTX 500 ka, malikawan ibang pang mga health risk kung dako ang buyon, kaangaysang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
16: Correct. Halin pa sa pagsugod Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches kay mabankrap imo nga pancreas. Ang matabo Sir GP, sige bu-bu sang insulin, di, ang iya insulin nga kapasidad di man masarangan sa ginakaon mo. So sobra nga kaon, na stress imo pancreas, ti gubay. Here comes, may problema ka, may mga insulin resistance, diabetes eh. Mm. Sige yun, pagid kaon sa tamis, kag-abusar sa lawas, Sir GP, mabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imo pangkreas ang insulin.
15: Gusto.
16: So, maulat ka, nga mabankrap imo pangkreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag-intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamaho, tibakal mo na lang na ako, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di mabankrap ang imo pangkreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayanan mo agad hindi matamaan gamit sa selula sang pangkreas ang mga cells na kontrolahon gid Sir GP. Dapat lifestyle modification, importante na. Inikon, mamati pa.
15: Gusto.
16: Kung maumpawan pa.
15: Oo.
16: Pero kung gainom ka DTX 500, maabuligan ang imo pangkreas, balik normal. Tapos, makaproduce na nasasang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na kag free radicals nga among gapaguba sa pancreas man-neutralize niya Sir GP.
12: TGX 500.
18: Imo pangalan na partner.
19: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
18: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
19: 470.
18: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
19: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
18: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
19: 160.
18: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
19: Inom ka mo sang DTX X500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
12: DTX 500 DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
20: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. I want home of Filipino feels and playtime entertainment, born for happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
2: Pag naasi man ka, akin ka.
1: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Anong ginapangamba niyo kay Marlon, Mang?
7: Nga, nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
6: Mang, ano man? Hindi na kamuya bala mag-entra sa pangabuhi namon?
8: Ga-entra kami, haw! Man, butigo ng bana mo! Suling negosyante siya!
7: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang nga galibot siya, gogo?
6: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang kamu maghikay palihog kay Marlon! Wala na kamu sa mahimo, bana ko na siya!
8: Natontohan ka! Naintoan ka! Nakaintindi ka? Ha? Hala?
6: Mang!
9: Ay, di amo kinailin ang gugmayaling. Makin ang lahat, masunod ka lamang. Ano ka
10: na?
9: Diba? Oo, sometimes.
10: Love conquers all.
9: Oo.
10: Amo na galing
9: once. Pero galing kay Tee, syempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan yung mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
10: Gani man.
9: Kanugon.
10: Ang mga ginikanan gusto nila yung ang ilang bata, mangin good ba lang future?
6: Kun ako, pahambalon. Kun kamuman may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kun ako, Hambanon, RMN DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kuna ko, Pahambanon!
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.

0: Dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS Life Extension Vitamin D3.
2: Isa sa apat na rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamos ang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Super Fiber.
4: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa

0: Ako agad dito with high dosage. Ang bilis ng recovery ko at yes, negative na rin ako. Napaka-effective ng Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga krema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
3: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatuman sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sang ako na balatian.
2: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule. Protection sa mga balatian.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
6: Charm, Fabcon, pamungkong makabloom, tanggal amoy kulong, sa bangon ng Charm.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Bangong kumakabloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
5: Alas 10:17.
4: This time check is brought to you by iBerry. That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
8: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwilahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, takak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
9: Ito na po yung hiniram kong pera tulad ng pechang na pagkasunduan.
10: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Ang Pilipino may isang salita.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3. Dito ako, believe.
15: D3 Bio!
16: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka manipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
15: D3 Bio!
17: Ang D3 Bio!
15: Yung may Visio!
17: Ang Visio!
15: Yung may D3!
17: Makakas, magabuti ka.
15: TTX
18: 500! Q7 lot.
19: Ano ginabatsyag mo sa
18: high blood gid ko.
19: Ano sa una ang imo?
18: Blood pressure. 180 over 100.
19: Sa isang adlaw, kapila ka mag-inom.
18: 3 times a day, ginakon. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakana amigid ang DTX 500.
15: DTX 500! Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako galing si Abigail Luzer, isang estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon, sakit pa na akong ulo. Kay inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
21: Kag subong kanami isa kon paminsaron.
15: Mighty C,
17: mabaka sa mga butika.
15: D3 Bio.
22: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing ng ulo ko, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Pa inom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang ako anang galing sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
15: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
15: Yung Visio.
17: Ang Visio.
15: Yung may D3.
17: Mabakas, mga butika.
23: Let's go.
24: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
23: go with a flow.
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
23: Charmy,
4: let's go with the flow.
1: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Number one.
25: Hello, hello! Hi, everyone! Kamusta ka mo? Ari naman kita sa ating programa. Kag sa sini nga adlaw, lingawon ka mo namon sang sulat nga ginpasakop sa aton ni Doy Doy. Oy, Doy Doy!
26: Bira na Doy!
27: Ako si Doy Doy Soltero. May nobya sa subong ah. Pero ginatublag sang ex ba? Inang

0: rason nga nagsulat gid ako sa inyo. Agud mahang panyo nga akong sulat ha. Yari nga akong pagsaysay. Aron ako suportahan nila ni Asuncion. Hi Asuncion.
1: Maano ka?
0: habi ko anay kung si Asuncion. Hi tita. Ehem. Ara bala si Asuncion, mamashare ko ah.
1: Ara si Asuncion sa kwarto niya. Pero hindi siya makaatubang sa imo. Uy. Ilabi na gid kon pamashare ang tuyo mo.
0: Si tita bala mo. Nga ahaw, anong sala ko? Nabiyahanay na kami ni Asuncion, madugay na. Kag wala man ako nagkapasaway sa amon relasyon.
1: Wala matuod, pero ma-abroad na si Asuncion.
0: Ha? Ma-abroad na si Asuncion? Nga ahaw, wala sa pala makapahibalo sa akong na ma-abroad siya ta.
1: Kaganga pahibaloon kag niya? Kung may ipahibalo man siya sa imo, inaula sa iban kundi ang pag-break sa imo.
0: Agoy ah! Sakit tayo ba?
1: Oh? Mas sakit kung hindi mo mabuhay ang anak ko. Man, ahaw electric bike lang ang nahibalaan mo nga ibiyahe. Mm. Ay asig, ah! Kagagod niya mabuhi siya. Maobra siya sa abroad. Agod niya makapamana man sang taga-abroad. Gani, oh. Agod niya wala na sang damo pa nga istorya. Puli, takagin niya na paghilabdi ang bata ko, ha? Kay mamana na siya sang taga-abroad, ingyendi ka.
0: Tita? Oh, ay, ano mahibi ko ah?
1: Hibi ay! Labot ko!
0: Wow! Tita!
2: Ito! Dimen lo que bailas!
0: Ah! Ah! Hindi ko niya ah! Nga ginatago nila yung sakon si Asuncion! Ah! Ah! Nga ginatago nila yung sakon si Asuncion!
1: Sanya!
0: Ha? Anong sala na yaw?
1: Sala ang pagpatay mo nga ginatago nila si Asuncion sa imo. Kundi, ginpalupad na nila, nak.
0: Okay. Ha? Anong ginpalupad na iman?
1: Oh, te. Oh. Ha! Batayan mo tayong aeroplano nga naglabay sa babaw ta.
0: Uy!
1: Piho, ato na to gasakay si Asuncion mo. Man kaina ko lang hibaluan nga naglakat na sila sa airport.
0: Hindi.
1: Kay malupad na si Asuncion sa iba nga pungsod.
0: Susad? Nanay!
1: Ay, paghinugay! Gani pa huy-huy sa pako mo, doy-doy ah. Nga asya lang yung babae. Ay, kadamo da! Hindi magpadala-dala sa kalain sa buot mo. Kay basi ko na nung masuhot mala sa ulo mo. Tandaan mo, palangga ka na munak. Gani palanggaon mo kami. Hindi ka maghikog na.
0: So nanay ah, nga mahikogin ko, babe.
1: Ay, correct! Ha? Pagpangita lang danak ah. Pagita sa babae nga ibaylo sa iya. Pagita siya kung mangita siya iban, pabayaan niya kagani. Kundi pabayaan mo man siya eh.
0: Nanay!

0: Bisan ano ko nga palayo sang kaugalingon ko. Pariho ni Subong. Ari lang ko di gihapon, gapahandong sa dalom sang Indian Mingo. Pero ang unod sang ulo ko amo si Asunsun. I-message ko siya bisa messenger. Aring messenger, i-search ko iyang ngalan. Bahala? Hala? Hindi ko siya ma-search out? Ay! Gin-block ya ko?
1: Gin-block ka na niya.
0: Charo, ari ka rin sa likod ko?
1: Yes! Para pagani ako sa gin-block ka niya eh.
0: Ni?
1: Man, best friends kami, bye!
0: Tisang gin-block ya ko, nagtulo man luha ya?
1: Wala!
0: Wala, Ged? Ay, kuna mo, wala siya masakitan nga wala na kami?
1: Ina, ang hindi ko masabat. Wala ko manabasang unod sa balat siya, gun kagpensar niya.
0: Bayin lang na lang ta. Kung yung kalimtan niya na ako sa pila na mong katuwig ng Norbianay, wala na lang tada may mo. Kundi ang kalimtan man siya.
1: Oo, ah. Pagkun makamove on ka na, hindi lang pagkalimti nga ari ko di.
0: Eh? Anong bot mo sa lingon, Char?
1: Nga, ga-aspirar man nga matulupang dan mo.
0: Eh?
1: Ako pagin siyang mahambal? Hindi ka ba magbasa sa akon?
0: Nga, Charo!

0: News is Repile.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Diptribio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naggamay nga akong nga buyon.
0: Diptribio. Ang Diptribio. Yung may BCO. BCO. Yung may Diptribio.
2: Checklist.
3: Diptribio may lauric acid.
2: Okay.
3: Ang lauric acid mismo pa lang, no, could clean your internal organs without converting pa lang.
2: Patyo niya ang kagaw halin sa baba, pakanto sa tiyan, pakanto sa tinaid.
4: Ang manap yan yung gusto.
2: Wala na sa?
3: Why not sa
2: plain D3? Ara lang na sa D3 Bio ang lauric acid. The family of MCT. Grabe, sir, boy, no?
0: D3 Bio!
2: Perdi ka na da. Kung plain D3 lang yung ginainom. Pero kung D3 Bio, may lauric acid ka. Ang halin pa sa baba, patay ang kagaw. Abot sa tiyan, patay ang kagaw, pag-abos na ay patay ang mga bad bacteria. Pero why patay ang magistorya sa sulod? Sa imo lang digestive, digestive pa lang.
0: D3 Bio.
3: Kung ikaw gatumas ang D3 Bio, pag-abot sang D3 Bio sa imo tiyan,
0: D3 Bio.
3: Ang imo dira nga parietal cells sa imo nga tiyan.
2: Parietal
3: cells or ang mga selula. Mga selula sa imo
2: tiyan.
0: D3 Bio.
3: Mas stimulate na sila mag-produce ang chloride. Ang chloride amo ni siya ang
0: D3 Bio.
3: Gapanami sang imo nga digestion sa tiyan, layo ka sa imo nga ginatawag nga dyspepsia. Plus kung pagtumar nimo sang D3 Bio, ginpusa mo na sa imo nga baba pa lang.
0: D3 Bio.
3: Pag nagdalhay na siya sa imo esophagus, kag kung ikaw may acid reflux, pag nagsaka ang acid reflux mo sa imo nga esophagus, protection na da sang D3 Bio ang imo nga esophagus.
0: D3 Bio.
3: Nga hindi pagsunugon sang acid.
2: Perte, no?
0: D3 Bio.
2: Wala na sa plain D3.
0: D3 Bio.
5: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makapulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsagan ko ang epekto ng pagsiklaw.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
2: D3 Bio, may potential nga mag-cure sa ara cancer. May cancer. Paano? It's true keto diet. Ano himoon ko para mag-fight ni siya? Ang cancer, Sir GP, Sir Bon, ang paborito nila glucose or sugars.
3: Same man sa inflammation.
2: The more nagdamo ka ginakaon sugars, the more namian ang cancer cells. Ako ni Moon, pagutman ko. I will practice intermittent fasting 12 to 14 hours. Hindi ko ya magkaon. So wala na pagkaon ang cancer cells.
0: D3 Bio.
2: Pag after 14 hours, hindi pagi ko magkaon kanon. Mainom ko damo, D3 Bio. Ang purpose ato, para may energy ko through ketones na ara sa D3 Bio. Hindi ko na makita sa plain D3 ang ketones. Ang ketones, amo nang mahatag na ako si energy, si cancer cells, kuha na to, gahinga-hinga na to, ga problema na to, why pagkaon? Hindi man siya namin magkaon ketones, isang kasawa ng kuha, sa ketones. So ang matabo, mapatay ang cancer cells, buhi ka, may energy ka, patay si cancer cells.
4: May kanalipungan sa jita mo.
2: Unlike kung plain lang ang D3, ang plain lang ang D3 is, katuon niya yung immune system, pabakudo niya para mag-fight sa ano?
3: Sa cancer.
2: Sa cancer. Awayay kung D3. Pero kung D3 Bio, ginpagutman mo lang ang cancer cells, patay na.
0: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio ya, ang ngimo niya, ginpatay niya ang source of cancer.
2: Correct.
3: Ang vitamin D3 ya, ginaway niya
2: ang cancer. Niya ang cancer.
3: So, din bala matap na ang cancer kung kwaon mo ang gamot, kung awayon mong sanga. Simple ang gamot, gubuton mo para magdula ang cancer.
2: Mas namigid yung hindi wala na awayay, sir.
3: Oh,
2: pagutmi lang ba lang?
3: Pagutmi
2: lang ang cancer cells. Hindi na lang kinanglan awayon. Hindi na lang kinanglan awayon mong cancer. Pagutmi lang ang cancer cells. Paano?
0: D3 Bio.
2: True ketones of D3 Bio.
3: Kagisa pa, Doc, kung ang imo cancer cells, ginapakaon mo kalamay, sarang ni siya makabato si mo immune system.
2: Pero kung mas ganamo sila mo.
3: Pero kung ga D3 Bio kaya, ginastarve mo siya, hindi na siya kabato sa imo immune system nga nag-alam.
0: D3 Bio.
3: Tungod ang D3 Bio, may ketones kag D3.
2: Correct.
0: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry na mo na tumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang saro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Magabuti ka. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
7: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip,
9: pati sa lambingan.
10: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
11: May tapang na hindi sumusuko.
12: May angking diskarte para magtagumpay.
13: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
14: Yan ang pangis ng layon.
15: Gerald Anderson, EZ Mill, Mark Mugen,
16: Emil, and Vince of DBTK.
17: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang pangis ng Pinoy.
18: Drink responsibly.
19: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
20: Magkano kilo ng karne?
21: 500. Bro, ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko lang 800.
22: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All in one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
23: Sarap magkasama.
24: All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap.
25: Ilong Ranger?
26: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
25: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
26: Ang hatching ka, Granny Nose? First signs ang sip-on na.
25: Sip-on ganyan dayon?
26: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzep C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep C plus 40 with zinc dayon.
27: Unilab quality yan.
28: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
30: Supple Plus Gold.
31: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko na son kung ano maayo diri. Lamo ginagambal na maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amuman akong gintumar ng suplemento. Salamat igubala kayo at ama to nadula ang bukol.
30: Supple Plus Gold.
32: Amakan sa mga butika.
30: Santon Gold Coffee Mix.
33: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
30: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
34: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise. United
35: Home. Unilab yan.
34: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Supple Plus Gold.
36: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko dason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
30: Santon Plus Gold.
37: Mamakal sa mga butika.
30: Santon Plus Gold.
38: Sa tiun sang bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis, isa ka balatian nga nagahalin sa ii sang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tinlo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ang baha, magkadto gilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
39: Oras, tatak, alas 10:35.
40: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
41: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
42: ACS.
43: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
44: Kargado.
45: MaxFit, kargado.
46: Unilab quality yan.
47: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
9: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
48: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updin ni sang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
46: Unilab quality yan.
48: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
49: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
50: Charm, fab, car, pamong kumakablog. Tanggal amoy kulog sa bangon ng Charm.
51: Charm Babcon with Blue Thresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
52: Ang sampay sa
49: kaloob, naamoy kulob.
50: Bangkong kumakablog sa charm.
51: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
50: ACS.
0: Life extension, vitamin D3.
1: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
0: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.
2: Abyan, nagakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayong balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko na hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
0: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
0: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Hi, Jean here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makalastres. Bangod sini, permi na ko hagard, kag permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kulalbaan. Ginrekomenda sa akon nga mag-stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligin ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akon bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guapa ka, stress tabs.
5: Multi vitamins plus iron is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
50: Number 1.

0: Naydeleng, Taybaleng, ari na kami ni Charo. Dulong ko na rin sa inyo si Charo ah. Agod nga makapauli na ako, Samon.
1: Ote, bilang kita ninyo sa pagbiyahe sang electronic bike?
0: Ah, naka 700 man kami ah.
2: Pila ka oras biyahe nyo? Sobra apat, Nay. Te, okay man na ah. Maayo man inangabay tago-tagoon si Charo. Kagkundako na ang masuptan nyo, kundi makapakasal na ka mga duha.
0: Naydeleng, Taybaleng. Salamat kaya nagsalig ka mo sa akon para sa anak nyo, ha?
1: Kaghabi, hindi kami magsalig sa imo. Tungod na kita ba na mo ng kapisan mo, kagkabuot?
0: Inalang wala makita sa kinikanan ni Asuncion. Kay gusto ginila yang mapamanas ang ilabata. Puringer?
1: Puringer nga Arabo? Te, itsura mo daw Arabo man. Nga daw Indiano man. Wala na nila nakita sa imo.
0: Hihihi, si Taybaleng nga patawa. Sige, Taybaleng ah, Naydeleng, Daycha, mapauli na ko ah para makapahuway man.
1: O sige, halong ka sa pagpauli mo ha.
2: Oo, man.
1: Ang kasal ninyo ni Charo ang ibutang sa ulo mo, doy. Kag panasa na to ang dalayon nga ara sa pinsar mo ang nagliligad mo. Hindi man to gwapa si Asuncion. Daw karaho man ang itsura sa to. Oh. Mas gwapa yan, bata damon sa saiyo.
0: Hihihi.
1: Kundi, hasta sa dulunggan ang ngirit ninyo.

0: kusto gid sila ni nanay ko. Samangin future in-laws ko. Si Taybaling kag Naydiling. Kinahanglan sa relasyon na namo ni Charo ako mafokus. Kinahanglan ko nakalimtan si Asunsun. Ba, sinong nagapanawag man? Number man lang ni. Ay, ba si irong number ni? Ay, hala, ba si Charo ni? Ba si nagamit siya sang iba niya number? Sabton ko na lang, ha? Hello?
1: Doy?
0: Sino ni?
1: Si Asunsun mo, Doy?
0: Si?
1: Si Asunsun mo!
0: Aki! Asunsun ko? Asunsun, ikaw ni? Ang una kong anubya?
1: Mismo!
0: Ano?
1: Hindi ka magsiling, Doy, nga may nubya ka na da. Wala ka tabla, Doy, kabrik, Doy!
0: Ano? Ang pabiya mo ya? Pati maan na to nga nag-break na ta. Naglakat ka lang ganing awala makalusin sa akon. Kagin padangat pa ni mama mo sa akon, nag-break na ta. Tinagnubyaman ko eh. Kaginaan mo ang amiga mo, si Charo.
1: Ako nang bala na kay Charo, ah. Tawagan ko siya kag-istoryaon niya iuli ka na sa akon kay kuhaon ko ikaw. Nakasupot na ko, Doy. Di may rason akong abawion ka, Doy.
0: Asunsun?
1: Inugay na rason, Doy, ah. Akon ka lang, Doy, Doy, ah. Inang tandaan mo, Doy. Bye, Doy.
0: Ala. Samo lang nakahapos? Pwede yalang kubayaan kag kuhaon bisan anong oras? Ay, te, ba?

0: secrets of health.
1: Tuman yun, importante, Sir Josil, nga matalupangod na to ng aton sa niya korason, kag aton sa niya kaugatan, kay imagine na malay, Sir Josil. Siguro kung mag-survey kita sa kada panimalay, siguro, Sir Josil, kung sa kada panimalay may isa lang dira ka-hypertensive. I don't know if may ara panimalay nga wala, Sir Josil.
2: Ang ibang sanity, wala o no eh. Kaya wai pa siya kay balo, gali ka-hypertensive naman siya mo.
1: Especially sa primero, wai nga dan symptom ng hypertension, Sir Josil, ano? Gali hindi kita magkumpiyansa lang, no? Pero pagkaon, dali na aton sa niya isang mani, makabulig sa aton sa niya korason, kaya nga man, makabulig sa panubo sa aton sa niya LDL. Kaya ang problem, Sir Josil, kabaliskad eh. Nagtaas ng LDL, naganubo sa ng HDL. Nga suppose, ang LDL, amugin niya ang manubo. So, ginabuligan niya panubo ang LDL, gina-improve niya sa niya ang ginatawag good cholesterol ako na nga to sa ring HDL. Mabuligan niya ma-reduce ang inflammation sa aton sa ring kaugatan, kag mapanami ang blood circulation sa niya, kag sa regular sa niya, kag hustuhan nga pagkaon sa niya isang mani, ginaangot ni Sir Josil sa manubo ng risgo sa badatian sa kurason.
0: The secrets of health.
2: In the absence ng mani, Abidok Leo, may allergy kas mani pagkatapos, not all the time makakaon kas ang mani. Where can we get all of this? Bioactive compounds, ang ining mga support nga pwede natin makuha sa naglilain sa nga organ sa ato sa nga lawas, Dok Leo.
1: Ang isa, Sir Josil, sa ma-recommend gid nato, no, nagkakaigo sa nga kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones ni Sir Josil. Manami kombinasyon na naton nga daan ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
3: Santhon Plus Gold.
2: Ang iya sa nga mga sangkap, ang tanan nga mga super arada, ang tanan nga mga ex arada sa mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, spirulina sa Santhon Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa Premium D3 and the Santhon Vitamin C, which is kinanglanon naton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
3: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluanta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag ara na sa Santhon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
1: Gintuyo gani, Sir Josil, kag ginhungod gid nga ginupod ang queen sang prutas kag utanon, amuning mangustin, kag moringa o kon malunggay, nga may madamo sa nga benepisyo sa aton sa nga lawas, Sir Josil. Tikapin pa ginupdan pag itinis ang superfood sa nga spirulina. Ang malunggay, Sir Josil, ang spirulina is complete protein man ini sila. Recommended ini sa mga nagaedad ni Sir Josil para hindi bala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran. Tungkol sa kakulang sa paghulag, bala, Sir Josil, kulang na sa exercise.
3: Santhon Plus Gold.
2: Dira sa Santhon Plus Gold Capsule, kompleto na ina siya, Premium D3 soft gel capsule kag ang Santhon Vitamin C. Initanan mabakal ninyo sa mga butika.
0: The secrets of health.
2: And gamit ka mo kag inom ka mo sa Santhon Plus Coffee Mix, wala coffee beans, wala man caffeine, Dok Leo.
1: Amo ni bintaha, yes, Sir Josil, kay nag-cafe ka na, makabulig pagid sa aton sa lawas. Kati sa isa pa lang kasangkap pa, like ang soya powder ni Sir Josil, makabulig sa brain, hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa rin sa cancer, prostate, breast cancer, sa rin. Kag sa mga kababainan, especially Sir Josil, age bracket 40, 45 or 50 pataas, nga ara na sa stage ni Sir Josil sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagminupos, nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Josil, nga nagasunod sa itong programa, wala ni sila nagasupok ah. Kantong na lang sila sa butika, bakal sila Santhon Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Josil, gali kung may mood swing ang isang katao, kung babae siya ni, kahit kung ara na sa stage sa pagminupos, Sir Josil, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan itong galingon niya mo. Isupukan mo pa, paimnan na lang bala, Santhon Plus Coffee Mix.
4: Anti-oxidant, anti-aging.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Amo ni may collagen kag glutathione.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: And we have this Premium D3 Coffee Mix. Ini ang kapinasahi sini. Kaya ang sweetener yung stevia, Dok Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
1: Correct, Sir Josil. Kag ginarecommend mo dali para sa may mga insulin resistance, Sir Josil, no? Kaya ang Santhon nga daan niya ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kag bisan pa matami, Sir Josil, recommended man gyapon kay ti stevia ang ginagamit. Ito yung stevia is zero calorie.
0: The secrets of health.
3: Santhon Plus Gold.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
5: That portion was brought to you by United Home Persulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
6: Pila pila win. San Miguel Bill and Win.
7: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
8: Kung magbakal sa San Miguel Bill products, intra na!
9: San Miguel Bill and Win promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Bill na kaupon sa promo.
10: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
11: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRCA magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidaan sa anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRCA.
12: Maayong adlaw. Kaupod naton subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, Anay, sa panunok?
13: Ay nako, iho. Grabe gid ang labo. May katarata kuno ako. Feeling sang doktor daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw. Wala na ang gabon.
14: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
15: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsabon.
15: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio
17: GTX 500. Si Erin Grace paglumutan.
18: Ako may sakit nga diabetes.
19: Sila ang imo nga gininom nga kapsula.
18: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
19: Wow.
18: Mabakal na kamo. Sa Detex 500. Namigit ini sa aton nga lawas.
15: GTX 500. D3 Bio.
20: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
15: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
21: Sali si Jake. Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa inom ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nanamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty
15: Mighty C. D3 Bio with Physio.
22: Ako si Anay. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika.
23: Oras tatak alas 10:50.
24: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
25: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949. And MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
26: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
27: Hello, Washi!
28: Hello, Mommy!
27: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
28: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit man siya. Ising-isi ang labada.
27: Mula noon hanggang ngayon.
29: All you need is Pride. All you need is Pride.
30: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
29: ACS.
31: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe!
0: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start. While keeping breath fresh.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Sample Plus Gold.
2: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santin Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gandang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald, ibago ko ang diskubre nga pang malakasan nga kape. Sanfon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo, sige tingog nga putas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Let's go!
5: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
4: go with the flow.
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
4: Charmy!
6: Charmy, let's go with the flow.
1: Sample Plus Gold.
7: Ito si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akon arthritis.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
8: Sa mga butika.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.
2: Tuod man ba lang nga wala kami nagbrikay personal. Si Mama ya lang naghambal sa akon nga break na kami. Amo na subong na problemahan ko kay hindi man ko pag ihatag ni Charo sa iya. Ako hindi man magbalik sa iya. Pero kun kami mamati sa iya, daw siya gihapon ang nubiya ko. Daw siya ang tag-iya ko. Anong mayo siniman? Kung kamubing pahambalon, doy-doy.
3: Makapoy na. Ay, atensyon.
4: Si doy-doy. Doy, payabay. Ida sa doy. Kung ako say mo ya, doy.
3: Ngita ano kaya? Ay, hindi. Di ba si Chuna to?
4: Oh, si Chuna. Ang nubya si... ni doy-doy.
3: Kung ako yung say mo ya, doy. Dira ka na lang kay Chuna. Para tapusay na. Hindi ka na magbalik-balik to kay... Asuncion. Hindi, alam mo, balik-balik to kay Asuncion. Kaya
4: nakatlakat siya. Tapos may ka nagpabalo nga. Kundi ka makadto.
3: Problema pa na mo.
4: Tapos wala kayo nagambal nga mabalik pa ko ha.
3: Galing kay base. Kung gusto mo man nga magduwa sila na ano.
4: Dati, para duwa man ang imong kalot sa ulo mo eh.
3: Sa bagay.
4: Hindi ka na makita. Iya doy, isang problema mo. Iya doy, ko ako si mo gustri ka na rin kay Chunay.
3: Te.
4: Diba? Ipulita. Tapos na. Okay? Hindi ka natuya kay ano, kay Asuncion to. Pagamo lang tuya, 'di ba? Tay may yamba ka pa?
3: Wala na eh.
4: Wala di. Lakat ay. Makatuan ta to si ano. Si Doy-Doy. Padayon na po padala sa sulat. Diri sa atong palatuntunan.
3: Kuna ko pahambalon. Kuna ko pahambalon. Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
5: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
1: United Home. Unilab yan.
5: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kapoy.
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig din ang sabor. Para buwas, mapagsik na nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Sample Plus Gold.
8: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang ayugid ang akon arthritis.
1: Sample Plus Gold.
9: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
9: Pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
9: Sa mga butika.
10: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
13: Charm, fab, con, pangong tumakabloom, hanggang amoy kulob sa bangon at charm.
14: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, inaamoy kulob.
13: Bangbang kumakablog sa Charm!
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
13: ACS.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Oras tatak impunto alas 11.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
5: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amo nga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
4: Mas klaro na bala maski gabi?
5: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
6: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Nga bakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala,
7: ang
6: iBerry ay hindi gamot at hindi dapat
7: gamitin panggawat sa mga kulay ng ang El Niño ay isa ka climate pattern kung sa diin ang dagat Pasipiko nagainit lampa sa normal nga temperatura.
8: Sa Pilipinas, pwede ini magdala sang mainit nga panahon kag kulangan sa ulan nga amo ini ang tuga sang kakulangan sang supply sa tubig kag makaapekto sa pangabuyan sang tawo.
9: Padayon nga magpamati sa mga abiso halin sa pag-asa, paagi sa ila official Facebook page, website kung nga abiyan nila sa radyo.
10: Magandam sa init, magtipid sa tubig, manginanda sa ninyo.
11: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
12: Unta tina! Tusiran forte! Bulig mag-unta! Tuntat! Tuntat! Wala untat na dry cough, kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo! Magtusiran! Tusiran!
13: Tusiran forte!
14: Unilab quality yan.
15: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ubong makulit? Just stop it!

0: ECS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
1: ECS. Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol. Updini sa Banular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Banular.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is the generic name of Banular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Banular.
4: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlaw nga hilana, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag 4S na kontra dengue.
5: Hindi na

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: You are the child of the universe, no less than the trees and the stars. You have a right to be here. And whatever or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God. Whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. With all its charm, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world.
2: Binalaybay nga nagapukaw sa tawo, nga anuman nga pangabuhi ang imo maangkon, handuma sa imo tagipusoon ang mga butang nga makapaayo, agud makita mo ang katahum sang kabuhi, katulad sang dabo-dabo nga maburon sa atubang, nga pagkatapos sina, may kasanag ka nga makitaan. Dabo-dabo! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer Life. Mayong adlaw, mga pinalangga namo nga tagpalamate, ang health and wellness program nga ini ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
1: Kabo si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan o galing, mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Isa na naman ka health condition ang aton istoryahan sa Sining Adlaw. Iniamo ang myoma. Ang myoma o leiomyomas ang pinaka-common niya klase sa benign o non-cancerous tumor sa female reproductive system. Kinalaman ini sa tawag nga uterine fibroids kag makita paagi sa ultrasound. Ang myoma nagatubo sa uterus. Kagara 70% sang kababaihan ang nahibaluan nga nagakatubuan sini pagabot sa edad nga 50 pasaka. Ang mga sintomas sini sa babae related sa lokasyon, size sini kag kadamuon sang fibroids. Aring iban sa mga myoma symptoms, mabaskog nga regla nga nagalabot sa isa ka semana o kun sobra pa. Pagparanakit sang puson kag pelvic pressure nga indi madula, bleeding o kun spotting between sa bulanan nga regla. Perme daw mangihi pero nabudayan man mangihi. Constipation o kung hindi makapamuhin kag masakit ang likod kag mga tiil. Wala pa sang scientific research nga nakabalo kung ano ang pinakarason sa myoma, kung ano ang pwede nga himuon para likawan ini. Ang pirmi nga gina-advise sa mga doktor amo ang dapat may ara ka sang healthy lifestyle choices pareho sang pag-ehersisyo kag pagkaon sang prutas kag utan. Makabulig man sang dako ang pagpabilin nga normal sang imo weight para malikawan ang pagtubo sang myoma. Importante man ang pagpa-check up kada tuig. May ara sang medical study sa Iran nga gin-publish online sa December 2018. Ang study gin-perform sa 69 nga mga pasyente nga may uterine leiomyomas kag vitamin D deficient. Ang group A gin-treat with vitamin D 50,000 IU every 2 weeks sa sulod sang 10 ka semana. Samtang ang group B nagbaton sa placebo nga may same color and shape. After a 10-week intervention, nakita sa mga treat with vitamin D3 nga ang ila leiomyomas size nag-decrease kung ikumpara sa placebo group. Ang resulta nagpakita nga ang administration sang vitamin D3 nagapagamay sang size sang leiomyoma. Ang vitamin D administration isa ka-effective nga pamaagi sa pag-treat sang leiomyoma. Mga kabyanan, nabatian nyo na ang administration sang vitamin D3 nga nagapagamay sang size sang myoma. Iniisa ka-epektibo nga paagi sa pag-treat sang leiomyoma. Mag-Life Extension Vitamin D3 na. Dekalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag stand-alone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak na LE ang kada soft gel kung magbakas ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
0: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ko maistorya si Ma'am Irene kung gano'n?
4: Ako, sir. Nag-bleeding ako, sir, sa gulpe.
5: Life Extension Vitamin D3.
4: Tinag-okay mala akong pamatsyag.
5: Wala na, sir. Back to normal na.
0: Dapat. Bastante ang vitamin D level sa imulawas. Dapat. Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1,000 IU. Sigurado epektibo.
2: Kag para naman sa aton mga kabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air condition ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts and scientists approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kan exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon niya may branch located sa De Leon Wings ng Robinson's Place, Iloilo, SM City Branch, ara sa ground floor near Food Court, Tagbacaro Branch, yara sa kilid sa Tagbac Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton Branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church, kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangadama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara lang kita sa E. Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
6: This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap.
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
8: Nons Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga amamintay niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight. Nons Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
9: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upon natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
10: Pirmi nagakalabu ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw? Grabe gig kataas ang akong sugar level. Usahay nagaabot pagani sa 320.
9: Kag ano bala ang solusyon nga imo natukiban?
10: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang Iberry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Kag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
11: Kilawi man ang bago nga produkto nga Iberry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
13: Charm,
14: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangdog kung baka bloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
12: ACS.
15: Life Extension, Vitamin D3.
16: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
15: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines, Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
2: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
17: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malala kag makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pa gid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Vita D Plus Coffee Mix. Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapin na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may Vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with Vitamin D3. Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract.
1: Mabakal sa mga butika. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at pangalagaan yung kalusugan o galing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
19: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
20: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, hindi corrupt!
21: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
22: MX3, dito ako, believe.
23: Alas 11:16.
24: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Magkano kilo ng karne?
2: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Huh? Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
1: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
3: Sarap magkasama.
4: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
5: Ilong Ranger?
6: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
5: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
6: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
5: Sip-on ganyan dayon?
6: Oo. Dira pinakadamo ang virus ng sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzeb Z Plus 40 with zinc dayon.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
10: D3 Bio!
11: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
10: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
12: Pamakal sa mga butika.
10: D3 Bio! TTX 500!
13: Rosel, ako yan. Nag-akaban ka lang. May ulcer ako kag nag-palpitate ako. Kapag sugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
10: DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Mimi.
15: Galing kasi napit akong tuhod.
14: Rites na galing.
15: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C.
14: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan.
15: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
14: Tibog gid kaayo ang Mighty C.
10: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
10: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Darlene. Isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Ang ini ang ako nang insikreto sa law school.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3 Bio.
17: Sabat ka, ubo? Ubo? Ubo?
18: Unta tina. Tusiran forte. Hulig mag-unta. Untat, untat. Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo? Magtusiran. Tusiran.
10: Tusiran forte.
7: Unilab quality yan.
8: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ubong makulit? Just stop it.
19: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
20: Number 1.

Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpanamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Sa simana nga ini, kasaysayan ni Kendra sang Negros Occidental ang aton ipalayag sa kahanginan. Hungod naton ini nga taguon ang lugar kag islan ang ilang mga ngalan, agud nga maamdigan ang pagkatawo sa mga natungdan. Ang kasaysayan ni Kendra aton tiguluhan. Ang pag-abaga diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu!

0: agora me cortou. Um banco de gaio cortar?
1: Anu não cortar?
0: Disse que não cortar, o que diga gastou, hein? E tu gosta que mucrona? Tá pra tudo na gaia? Bacalho limnona?
1: Gina pa nga budlaya ng kwarta, agad nga makita din do. Siguro, nakita mo naman ang pagpulaw bugtaw ko, agad nga maka-income ako, kag may ibakal sa aton mga kinahanglanon.
0: Ginatampa mo naman sa ako kung ano ko. Jobless, wala pulos mo na!
1: Ikaw ang naghatag sa definition sa kaugalingon mo.
0: Ay,
1: hindi ako.
0: Hindi ka maghatag? Pwes, mangutang us tiyanggi ay. Kag ikaw pagsukot us lagi, yes tiyanggi, ha?
1: Pwede ba lang akong tatan mo ng bisyo mo din do? Kung nangita ka, abis ang obra.

0: ako? Nagmakabakal kita sang aton mga kinahanglanon?
1: Huwag ako! Tamaran si sir mo. Basta mo na to, ha? Mangutang siya, gaya! Bye!
0: Wala kagit sang pasunay, Dindo. Wala, gid!

0: Madali lang. Bayaan ko na yung ginaobra ko sa computer. Kagmangusisa ako nga may uwang sa patrol car nga mabatian ko. Ma? May ano?
1: Abot, gani. Police patrol car maninang nagalibot-libot. May kinagamo siguro. Daw dito dampi sa Changi.
0: Ha? Hindi. Si Dindo ato dito. Basta kung may natabo matuod dito kag nadalahig siya. Si Dindo! Buksan ko!
2: Tay! Nakuha niyo ko! Isirap pero ta! Tragay!
1: Pay! Hindi! Dugo!
2: Ma!
1: May dugo ka, Dindo!
0: Ma! Dindo! Dugoan ka! Kag nag-auyat sa sunda nga may dugo! Ano po? Sino-sini ha?
2: Nakabunog ko sa tao! Kaya siguro, napatay ko siya!
0: Ano?
3: Magkuha ka dila! Kung hindi kaluya, gamasakuna mo ng pantas ang balay ninyo!
2: Hindi!
3: Kuha dito!
2: Nasundan nila ako! Taguan ninyo ako, ma! Taguan ninyo
0: ako! Nag-aurog ang kaunuran ko!
2: Ma!
0: Na hindi ako makasakuna kung ano ang buhakon ko!
2: Hindi!
3: Ihulog ang patalog ng inuyatan mo! Magkakasamang sa pagkaway!
2: Sir!
0: Anong ginawat mo ngayon ni Dindo?
2: Sir! Kid mga pinan ko lang, kaugalingan ko! Batok sa ubog ko nagbaoy! Siya muna nga naganto sa akin, sir! Naagaw ko lang sundan niya! Kagad na puruan ko siya, sir!
0: Hindi! Kriminal ka na sa buong Dindo!
2: Day!
0: Kriminal ka na!

0: plano ka na lang karon din to. Preso ka na tugod nakapatay ka sa tao.
1: Ay, hindi lang ko na pagpapayinay, ha? Mo isang pagi nga, magagawa ko drin, ay.
0: Dindo, nakahibalo ka ganyan. Gusto ko ang malinong kabuhi.
1: Di.
0: Pero nga, wala mo ako ginapuyaran.
1: Upukanay ko, ay. Hindi ko na nagalisay ito sa tunga doon, ha? Kundi, pati sininan, kipainit ko, eh. Wala mo kung magdaon nga mo sa tumatapun, ay. Sito, hindi mo ko ni pagpapayan, ha? Katuan mo ko ni permi, ha? Dalan mo ko ni bayo ang pagkaon, ha? Hatay, ha?

0: That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: Bisan ka po'y, kayo diapon. Sa bulig sang United Home First Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi. Healthy ang dugo, ganit, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
2: United Home. Unilab yan.
3: Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
5: Kargado!
6: MaxFit, kargado!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Supple Plus Gold.
13: Ako si GB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
14: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
15: Samphone Gold Coffee Mix.
16: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
15: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
17: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
18: Charm Fabcon, pangong kumakabloom, tanggal amoy ko lubang sa bango ng charm.
19: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Bambang kumbaka bloom sa Charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
18: ACS.
15: Samphone Plus Gold.
20: Ako gali si Maya.
21: May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali.
20: Try ko gid inom ang Samphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
15: Samphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Samphone Plus Gold.
8: Sa mga butika.

0: dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Alas 11:29.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
3: This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa fried washing machine detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang fried washing machine detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon.
7: All you need is pride. All you need is pride.
4: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
8: Pila pila win. San Miguel pila win.
9: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
10: Kung magbakal sa San Miguel Beer products, intra na.
11: San Miguel pila win promo. Bakal sang anong ka butelya o cans o kung 2 ka litro na butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupo sa promo.
12: Visit our Facebook page for more details.
13: Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
14: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay
14: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
16: Life Extension, Vitamin D3.
17: Ang manubong na vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa katao. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 Supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka-prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
16: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
18: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
17: Life Extension Vitamin D3.
19: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga ginatake everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Kapoy!
21: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Parato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
22: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
23: Unilab quality yan.
22: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
25: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
26: Number 1.

0: Diyos ko. Sabi lang kong akabuhin. Wala ko kinexpect na mapriso ang bana ako. Pisan makaisa. Wala magsunod sa paminsaran kung amata mo ini. Pasarangan kong iya pagkawala sa pulos. Ang iya pagkatamaran magpangita sa trabaho. Ang pagpasagod niya sa akon. Kagapag kalampingasan niya ako nubog. Pero ining iya pagkakriminal. To hindi ko inimatulon. Karon madimanda pa siya nga bisitaon ko siya permi. Talaan sa pagkaon kagbayo. Bahala ka na dyan sa kabuhi mo.
1: Dahil din ka manaog.
0: Ha? Sa di na kita dapit, ha? Oh, hala. Naglapaw, nagali ako. Sorry no nga. Manaog na lang ako. Kitaon pa man diri ang palanaugan ko. Ato lang, oh.
1: Ay, sus. Siguro tuman, hindi ka dako sa problema mo, ay. Kaya nagahilibiyon kagit kagula ka na makatalupangod sa palanaugan mo. Madali lang dahil kay ilugar ko lang kagidulog sa wala danaw. Nagkatalithing nga daan. Bago lang naghulaw ang ulan. Okay na. Pwede ka na makapanaog, day.
0: Salamat nung ha.
1: Halong ga. Kung medyo siludlon pang inyo kay Oo, oh, si Rom na.
0: Salamat nung. Kasi hindi ako makapati ng matabuhang subong sili sa kabuhi ko. Wala ako makaibalo ko na noong manginsintensya kay Dindo. Masustain ko ayan ang pagbisita sa iya sa prisuhan. Tatamo lang kitang ulan. Bisa ng langit. Nagabuylog man sa akon ka subo. Kasakit sana dangtan sa akon pagpamana. Wala pa gani kami sa bata. Pero ang bana ko naging kriminal na. Dindo! Nga wala mo giging paminsara nga ton buwas! Nga! Kawala na ako ginatupan sa ulan? Oh, may payong sa ulo ko? Sino ba lang?
2: Nga nagsulay ka sa ulan? Oo, oh, basta ka na oh. Masakit ni gani sina.
0: May... Sino ka?
2: Muna, kay talagsa ka lang gagwa di mo. Ano pa? Hindi ka kakilala di tao sa aton.
0: Pasensya. Sige. Salamat sa pagpayong mo sa akon. Pero masulay na lang ako. Maligo lang ako pag-abot sa balay.
2: Hindi na. Iduloon ko na lang ikaw sa inyo ah.
0: Hindi na.
2: Hindi ako malait na tao. Hindi ta ka pag-anon ah. Iduloon ta ka sa inyo. Agod nga. Save ka. Agod nga. Hindi ka pagyumaton sa mga kantuboy ng mga palahubog. Kasi room na nga daan, no? Hindi ang dapit ang inyo?
0: Ha?

0: inyo ginadiang ginaistara ninyo?
1: Arkila lang.
0: Ah, okay. Ano galing obra mo?
1: Virtual assistant.
0: Oh, virtual assistant. Inang VA nga ginasiling nila?
1: Ho.
0: Wow, kung mag-amusin na, dako galing swildo mo eh, no? Dako ko nung swildo sang VA mo.
1: Hindi gidman ah.
0: Dalaga ka pa?
1: Oh. Ha?
0: Dalaga ka pa siguro mo.
1: May bana na ako. Pero ato siya subong sa prisuhan.
0: Uy, nga ho.
1: Nakabalita ka man siguro nga. May nagbinunanay din sa nagligad nga may napatay gid gani.
0: Ah, bana mo to galing nakapatay? Sus, oh. Nagano man ang bana mo man. Pwede ko kapangayos ang cellphone number mo?
1: Home? Ha? Kag nga nagapangayo ka sa akon sang cellphone number ko? Ano ang tuyo mo sa akon? Ha? Huh?

0: believe. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may
3: D3.
1: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika, kundayan ko mangi, gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
5: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Kasi may diabetes ka na.
6: Ang DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo
6: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Alas 11:43.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
3: Let's go! Go with the flow!
4: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
3: go with the flow!
4: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
3: Charmy,
2: let's go with the flow!
5: Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
6: Kargado.
7: MaxFit, kargado.
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
10: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
11: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
12: Sample Plus Gold.
13: Ako gali si Bal, dermay lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong na ulcer.
12: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw.
15: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
14: Maluwas sa manamit gid,
15: may free collagen,
14: ang guta tayong kapa.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
16: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapnaunta. Dali na kag magpabakuna sa MRCA.
17: Hindi na

0: Telfon Plus Gold.
1: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Telfon Plus Gold. Sulod ang duwa kabulan noong pawan.
0: Telfon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusan. Telfon Plus Gold. Pinili sa mga butika.
2: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
3: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, kaalay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter, permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghaganhag.

ang lalaki nga ato? Kag ano ang iya tuyo? Kag ano naman ang mangin kaangtanan niya sa kabuhi ni Kendra? Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang kasaysayan ni Kendra nga aton gintiguluhan. Ang pag-abaga diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu! Ginadulot sa inyo sang RMN Dramas!

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang may koneksyon ang high blood sa panulo?
2: Nako, DJ, matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
3: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: sakit. Nance Corn Coffee.
6: Bisan diin ka pa sa trabaho kag mga ulobrahon sa balay.
5: Ang Nance Corn Coffee
6: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
5: Magtimpra na sa Nance Corn Coffee
6: para magpabilin ka nga healthy,
5: focused kag energized. Nance Corn Coffee.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya ngayon pa lang.
8: You need toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh.

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ECS.
1: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
2: Physically challenging ang trabaho ko.
1: Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio!
7: Ang D3 Bio!
6: Yung may Vizio!
7: Ang Vizio!
6: Yung may D3!
7: Matatas mga butika!
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
11: ACS.
12: Pila pila win. San Miguel pila win.
13: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
14: Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na.
15: San Miguel pila win promo. Bakal sang anong ka butelya o cans o kung 2 ka litro na butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupod sa promo.
16: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
17: Kapoy.
18: Relax. May bugnaw na Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabid yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka na magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
19: Galubog ba lang ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, o kon eye strain na na? Hindi na pagantusa. Kay Arina ang Eyeberry.
3: Ako si Ana. Uhada ka man dawe. Halinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataasan akong grado sa mata. Budlay gid, magtulok sa layo, kagperwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga to Marcos ang Eyeberry, naglimpyo ang akon pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
19: Ang Eyeberry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang Eyeberry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
1: Maraming paalala, ang Eyeberry, hindi ka mo kanilang gamitin pag gamot sa mga ulo.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangod sini, pero may nakuha guard, kad pero may lutaw. Balaanon gid sa face ko, kulalbaan. Ginrekomenda sa akong yung mag-stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide, na nadula sa akong bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balaanon. Fresh and focus, guapa ka, stress tabs.
2: Puti vitamins plus iron is a unique name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Angie.
6: May bukol ako sa breast ko.
5: Tamangkot ko dason kung ano maayo diri.
6: Lamo ginagambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas.
5: Gani amo man akon gintumar nga suplemento.
6: Salamat igubala kay matama to na dula ang bukol.
4: Supple Plus Gold. Amakan sa mga butika.
7: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upon natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
8: Pirmi nagakalabu ang akong panulok. Do pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nagaabot pagani sa 320.
7: Kag ano bala ang solusyon nga imo nakuiban?
8: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Pag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
9: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg nga lutein. Mga bakal na ini sa pinakamaayo malapit na butika sa inyo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Oras tatak impunto alas 12.
2: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
3: Megaman Herbal Capsule.
4: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
3: Megaman Herbal Capsule.
4: Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapamaskog pa ang imo korason. Yara lang sa mga butika.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
6: Charmin Fabcon, pangong tumakablum, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charmin.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangdong kumakablog sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.

0: People, ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
4: you need toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga, Max Protect.
3: Help stop cavities even before they start. Bug even breath.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: Pila-pilang win! San Miguel Pilang win!
3: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
4: Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na!
5: San Miguel Pilang win promo. Bakal, sang anong kabutelya o cans, o kung 2 kalitro nga butelya, sang maski anong nga produkto, sang San Miguel Beer nga kaupod sa promo.
6: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
7: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFeed, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
8: Kargado!
9: MaxFeed, kargado!
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFeed. If symptoms persist, consult a doctor.
12: Mag-MaxFeed. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
13: Kapoy!
14: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pamparelax. Para to na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
15: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
10: Unilab quality yan.
15: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajman Ronel Sorbito at Rajman Don Dolido sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapang-api. Parikoy Ronel Sorbito at Master Don Dolido.
3: Welcome sa isa namang edisyon kapag pangalagad sa palatuntunan targitan ay sa Udto. Karong adlaw-adlaw kita subong nga Lunes. Mga kabyanan, holiday, pecha 31 sa bulan sa Agosto tuig 2026. Katapusan nga adlaw. Sa sining bulan sa Agosto tuig 2026. Kumusta na nga itong mga suki sa kanginan tabok sa kadagatan kaumahan kagabukiran. Welcome Iloilo. Welcome Western Visayas. Welcome Philippines. Bilog na kalibutan basa may mga internet. Nakatutok na diri sa RMN Iloilo.
4: Of course, kita nagabi-abi man. Sa tanan na ton sining mga suki malin sa ton sining mga mapisan nga maunguma sa aton kabukiran. Pakadto sa mga pinalangga na ton nga maingisda sa aton kadagatan. Alin sa mga karinderiya pakadto sa tag sa mga puluyan. Diretso na sa aton mga drivers nga tikaro nagatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo palatuntunan.
3: Inyo kami mabadyan sa City Siri 4 sa Liliswan sa inyo nga mga radyo.
4: Inyo man makita ng amon mga pretty faces sa DYRI RMN Iloilo Facebook page.
3: Sa kinandano po ng inyo mga biyan, mga amigo sa kanginan, Master Kilabot, the great of the whole universe, basta laon, balo, kagbinayan ang pagabalan, Master Radyo Mandon, Mr. Greenboy Dolido.
4: And of course, ang kilabot sa mga kulyala at iba pa basta may palda tapos kagid iha, Mr. Hatin Spicy, Radyo Maronel Sorbito.
3: Kagini ang
4: targitanay sa Udto.
3: Mga daragko nga mga impormasyon, mainit nga mga balita diri sa atong pangalagad, Master Don. Isa diri ka pala report kay bangod sa selos ang agi nga karelasyon, 18 anyos nga lalaki ginpatay sa Kalaparan, Arevalo. Pagi sa paghigot sa doldol, kagabi mo binuno pagid sa ilok kag sa ulo niya.
4: Grabe, ini parikoy, suno sa information nga every time kuno nga mag etido nobyo sang agi niyang biktima, amo nang information naton. And every time nga mag make love sila nga duwa, do amo niyang ilabla. Do ginahigot or do amo ning ilang tuwag na fetish. No, nga maghigtan siya tapos the do usual naman lang kuno nga ginobra nila dito dito pa sa may doldol.
3: Tingnan mo, kita mo na sa mga pelikula lang.
4: Oo.
3: No?
4: Te karon parikoy binuno.
3: Uy.
4: No, sa dugan
3: may ulo pa nga igo.
4: Kagin ano handos ang tudo-tudo sa ulo niya. Nakapangayo pa buli actually.
3: Oo.
4: Buhi pa sang gidala sa ospital pero later on gineklara nga patay parikoy. Pero nahambal niya sa mga authorities kung sino ang nagubra sa iya sini.
3: Bao na hingagaw niya pa hambal. Yung latest ng investigation sa polis dugay-dugay i-check out pag Radyo Man Flo Navarrete, mga kabyanan, samtang sa piyakabahin dira sa Banua sa Binabista Iloilo, isa ka lalaki gin dakop bangod man nga gin aligad nagpamahog, master, kaging kidnap niyang live-in partner sang iya kontra. No, inaresto ini sa aton nga mga otoridad gaga ining pagapasakaan sang kaso, mga kabyanan, kay kundi nalagyo ang kontra niya gid. No, why bala nga binalikan niya to kag may arma siya, isa ka high powered firearms, kag gin abduct niya yung Master Don ang karelasyon sa iya nga kontra. Oh, kagindala sa ilang balay.
4: May ano sila, may kaso ni nga ginfile ang suspect sa sining biktima parikoy ning bana, no? Pero gin-dismiss na sa korte. Ti kumadto siya kagabi, hubog. Ti amo to nga daw nagbinaisay kag ginakigan na binuyayaw tong lalaki. Dala pa sa lalaking bata yang lapsag. No, sang biktima sini.
3: No,
4: bumalik sa salakyan, pagbalik niya may dala nang armas.
3: Grabe no.
4: Dito nga nagpalagyo ining lalaki kiti siya pangununa, siya man lang ang tuyo mo.
3: Tiyoy, patyon gid siya ni banaban.
4: Dala yang bata ya, no? Pero sa uli ginatag ito sa isa kakilala nila, ang bata ka nalagyo. Later on niya lang nabalaan nga pagbalik niya kabladula ng salakyan, no? Nagbalik siya, dito na ibaluan naging

0: Yes, no, kaga subuman na intercept man halos tanan sa sang Amerika ang mga missile nila. Ini pagkatapos nga ang missile launch pad dito sa Iran gintira sa US kay pagagamiton naman nila kung tani, no? Ang ining missile to mapalupad naman sila dito sa Strait of Hormuz, inunahan sila sa Amerika, parekoy. Bumalo sila, no? Pagi sa pagpalupad naman sa mga missile ka mga drones dito sa may base sa Amerika sa Jordan.
1: Kita mo ining gakatabo sa Iran, kita mo kagabi gimpirdi sila sang gilas Pilipinas.
0: Grabe.
1: O bansi sang gilas sila. Kita do ka man guro bangod sang gakatabo sa pungsod mo, no?
0: Oo.
1: Makod mo sige ka mo padala sa mga nagarepresent sa inyo pungsod, pero problemado ko mo sa sunod. Naban Master Don, ang mentality mo sa medyo, you know, no?
0: Yes.
1: Apektado ang imo nga focus sina, no? Labin pa kun may mga pamilya ka to nga ginakwan mo ba si Blama Igo sa mga missile to, no? Drones.
0: So in a way, congratulations, speaking of which, Parekoy, congratulations sa Gilas Pilipinas for a job well done.
1: Uy pa ang paglaom nga makasulod kita. Mga kabiyanan sa ginapaabot kag ang handom nato, no?
0: Wala kita kagi perdi di subong ha sa duha kampang naton, Parekoy.
1: Makalawat-awat tong una nilang kampang sa Jordan kay 1 point ang ginabansin nila.
0: Yes. So in a way, nang taon nato ni kay lain giman kung aras toto kay
1: lain gid ang presence sa dalom, lain gid
0: lain, no?
1: Malo ka master, kita mo to sa last ball possession sa Jordan. Gintapal niyang kontra kay kunwa ito si Kai laban-laban basi converto
0: na convert pa. So anyway mga kabinan, kag last naman to ni John Marfajardo, no, sa Team Philippines, no, ang hampang niya
1: sa mga international competition para sa Gilas. So 36 years old na giman sa master don mo. Kay gaidan na giman hatag niya ni sa
0: ano man kadamo-damo na sa mga kolehiyo, pila ka beses siya nga nanginim BP sang PBA, mga kabiyanan.
1: Anyway, good luck, John Mark. Salamat sa imong serbisyo. Samtang may follow-up man kita, nagikan din sa Banwa sa Saraga, kay dumduman mo ito, may lalaki nga nasapuan, patay na. Master Don, nakilala na ni, no? Ang ining biktima. Kag ipaidalom ini sa autopsia, i-check na rin karoon ang dugang update diri sa aton man nga pagpangalagad. So, check na rin mga dalag ko, nga balita nasyonal, kag international, upon ang RMN Network News, magabalik ang Targitanay sa auto.
2: RMN Network News.
3: Rain sa lungsod ng San Juan at nasa ilalim nitong parking ito ang El Deposito.
4: Hindi na mapapakinabangan ngayon ang El Deposito bilang imbakan ng tubig. Sa halip ay ginawa na itong underground museum na nasa pangasiwa ng National Historical Commission of the Philippines. Kung mabubuhay si Bonifacio sa kasalukuyang panahon, ano kaya ang kanyang mararamdaman sa naging estado ng Pilipinas na kanilang ipinaglaban? Radyo Manzander Kayabyap, Tatak RMN.
5: Mga kasama, mapapanood ng buo ang dokumentaryong pinamakatang pinaglabanan mitsa ng himagsikan sa Facebook at YouTube ng DZXL News. Hanapin lamang ho ang tab o playlist na RMN Documentaries Hyperlocal Stories. Atid po yan sa inyo ng RMN sa aming 74th na anibersaryo.
6: RMN Network News.
7: Mga balitang dapat pang abangan sa RMN Network News. Temporary steel bridge itatayo matapos bumigay ang bahagi ng Agana Bridge sa Tarlac City.
5: At magkabila ang lane ng NLEX na dadaanan na sa lahat ng uri ng mga sasakyan maliban sa bahagi ng San Simon, Pampanga.
6: Network News.
8: Dagga Pilipinas sa Ilocos.
9: Ilocos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
8: Ang Commission on Elections narito ng ulo na mga mainit na balita.
10: Ako po si Angel Garcia, magbabalik ang RMN Network News.
11: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita, tinig ng katotohanan, tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter. and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo.

0: Tiwala at Malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
1: RMN Network News.
2: 12:23 po tayo na magandang tanghali, mga kasama Radyoman Angel Garcia
3: at Radyoman Christian Bascones.
2: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, mga kasama, magtatayo ng temporary bridge para madaanan ng mga motorista matapos bumigay ang bahagi ng Agana Bridge sa Tarlac City dahil sa malakas sa pag-ulan sa Northern Luzon. Hindi kasi madaanan itong Agana Bridge na naging alternative route matapos bumagsak ang bahagi ng Aquino Bridge ng Biyernes, sanhi pa rin na malakas sa pag-ulan. Sa panayam kay Public Works Secretary Vince Dison, kinumpirma nitong pinasimula na niya ang pagtatayo ng pansamantalang tulay. Ang Agana Bridge ang naguugnay sa Tarlac City patungo ng Pangasinan at iba pa mga bayan sa Tarlac gaya ng Kamiling.
4: Magkakaroon po tayo ng temporary na connection sa Agana Bridge para ma-restore po natin yung pagbiyahe ng mga kababayan natin sa Tarlac City. Yung Agana po kasi unang-una mas maigse at mas mababaw po dun sa galing sa ilog. Kaya mas madali pong pagtrabawan kasi medyo malakas pa rin po ang agos ng ilog ngayon doon. So magkakaroon po tayo ng indication kung gaano katagal natin bago mabuksan ito ulit. Siguro sa mga susunod na araw. Pero ngayong araw po na to, nagpaumpisa na po tayo ng trabaho doon ngayon. Basta po, gumanda na ang panahon, papasimulan na rin natin kasabay yung Aquino Bridge. As of now, according to the engineers, mas pwede nating simulan ang Agana. At mas mabilis nating matatapos yung Agana.
2: Sa aking mga kasama, kinakailangang umikot yung mga motorista sa Gerona at Paniki, Tarlac para makatuwid mula po sa Tarlac City patungo sa kanilang destinasyon. Hindi pa makapagbigay ng timeline o panahon sa Secretary Dizon kung kailan matatapos ang temporary steel bridge.
4: Unang-una po, luma na itong mga dalawang tulay na ito, no? Yung Aquino Bridge, 1988 pa ito natayo. Although ito'y re-netrofit noong 2022 ata. Pero yung Agana Bridge, mas luma pa yun. Doble po yung edad niya. So, talagang luma na. Pero ang problema, itong mga lumang bridge natin, hindi naman minimaintain ng maayos at hindi pabilisang pinapalitan. All over the country po ito. Hindi lang dito sa dalawang bridge talaga, kundi sa iba't ibang mga tulay. Buong bansa, talagang in need of retrofitting na. So, yan ang kailangan natin talagang simulan na ang pag-aayos.
2: Yung mga kasama, si DPWH at Secretary Vince Dison sa panayam ng GZXL RMN Manila.
3: Nadadaan na ang magkabilang lane ng North Luzon Expressway matapos makaranas ng pagbaha nitong weekend. Sinabi ni NLEX AVP for Traffic Operations Robin Ignacio na maliban sa bahagi ng expressway na sakop ng San Simon, Pampanga, bukas naman sa lahat ng uri ng sasakyan ang kanilang mga kalsada. Nabatid kay Ignacio na mula panoong Biyernes ay nakaranas na ng pagbaha sa ilang bahagi ng expressway, partikular na sa Bulacan at Pampanga.
5: Sa ngayon po, talagang ginagawan po naman namin ng paraan. Tinataasan po namin yung mga sandbagging po natin na pangharang po doon sa tabi kasi mataas po yung tubig sa tabi ng expressway. Para lang po tuloy-tuloy po yung pumping out po natin ng tubig para kahit papano ay ma-maintain po natin na mas mababa po yung tubig dito sa loob. Pero sa ating mga kababayan, yun nga po ang advice po natin mula pa po nung Friday, na kung hindi po kinakailangan o hindi emergency po yung lock, ay baka mas mainam na huwag po tumuloy. Nag-umpisa na po kami ng mga pumping out ng tubig. So, tapos nakita po natin na talaga ang buong Pampanga ay grabe po yung pagbaha. And then, tuloy-tuloy pa rin yung pump-out. Pero talagang napakalakas po kasi yung dating ng tubig.
3: Kaugnay nito, tinukoy ni DPWH Secretary Vince Dison na flood frame ang mga bayan ng San Simon, Candaba hanggang sa San Luis, Macabebe at pababa ng Kalumpit sa Bulacan. Ito ang dahilan kung bakit naipon ang tubig sa loob ng expressway at wala nang nilalabasan.
5: Ah,
4: Ang problema natin talaga, kailangan maintindihan po ng lahat ito. Ito pong area ng San Simon, Candaba, pababa ng San Luis, Santo Tomas, na dinadaanan ng Engel. Yan po talaga ay tinatawag nilang floodplain. Ang ibig sabihin, kapag napuno na po ang tubig sa area na yan, na nanggagaling sa Pampanga River, pababa hanggang Manila Bay, talaga pong wala tayong magagawa dyan as of now, in the short term, kundi maghintay na humupa. Kasi wala po talaga pupuntahan ng tubig dyan. Ang kailangan po talaga natin gawin sa mga susunod na taon na nakakainis lang na hindi bakit hindi ginawa dati, kailangan nating magtayo dyan ng mga iba't ibang mga tinatawag nilang detention basin. Sa simpleng salita, no, yung mga pag-imbakan ng tubig.
3: Yan po si DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Samantala, mga kasama, ang Cavite Police kumilos sa gitna ng masamang epekto ng habagat. Ang kasama natin sa balita niyan si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena. RNN
6: Live Report. Patuloy kumilos ang mga kapulisan maging ang lahat ng sangay ng gobyerno laban sa patuloy na epekto ng habagat upang maprotektahan ang mga taga Cavite. Sa Noveleta, nagsagawa ng clearing operation ang mga kapulisan upang tanggalin ang mga sanga ng puno at iba pang nakakasagabal sa mga daanan ng mga sasakyan at sa mga pampublikong lugar. Sinagawa naman ang preemptive evacuation sa mga residente ng Barangay Litlit, Silang, Cavite upang hindi mapahamak sa tulong ng Silang Municipal Police Station. Responde naman ang mga kapulisan ng Bacoor sa mga komunidad na naapektuhan ng baha at agad namigay ang mga ito ng pagkain, gamot sa mga nasa evacuation centers at naglaan pa ng libreng sakay sa mga commuters na nestranded. Kasama mo sa Aramid Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol Edgardo Maceda. Tatak Aramid!
3: Samantalang DPWH dodoblehin ang kapasidad ng Tumana Pumping Station. Cleaning at flushing operation sa Marikina magpapatuloy. Samantala, alamin natin ang balitang yan mula kay Radyo Manchesca Belleza. RNN Live Report.
2: Chesca?
7: Ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways na doblehin ang kapasidad ng Tumana Pumping Station sa Marikina City kasunod ng muling pagbaha sa lugar dahil sa malalakas na pag-ulan. Bukod sa pagpapalaki ng pumping station, ginawa ring prioridad ng DPWH ang agarang pagsasara sa mga gaps sa flood wall at ang mabilisang pagpapalit sa mga ninakaw na flood gate na naging dahilan ng pagpasok ng tubig sa mga kabahayan. Samantala, habang isinasaayos ng DPWH ang mga infrastruktura, tuloy-tuloy naman ang street at sidewalk flushing sa Riverside Provident Village upang maalis ang naiwang putik at dumi ng baha. Sa direktiba rin ng Marikina LGU, patuloy ang clearing at cleaning operations ng mga kawanin sa 12 Avenue Phase 2 Barangay Nangka upang hakutin ang mga basura, putik at sirang gamit para agad na maibalik ang kaayusan sa komunidad. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manchesca Belleza, Tatak RMN.
2: RMN Network News. 12:30 po tayo, mga kasama. Overpriced na family food packs, abay fake news daw ayon sa DSWD. Ang kasama natin sa balitang yan si Radyo Man Chelsea Arcilia. RMN
8: Live Report. Mariing pinabulaanan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang social media post na nagsasabing 1,503 pesos and 84 centavos ang halaga ng bawat 3-pack family food pack na ipinamamahagi ng ahensya. Sa paglilinaw ng ahensya sa kanilang Facebook page, 1,503 pesos and 84 centavos ang itinakdang maximum price na pwedeng ipresyo ng mga interesadong bidder o supplier sa bawat kahon ng family food pack. Pero nagkakahalaga lang umano ng 797 pesos and 80 centavos ang bawat 3-pack family food pack na ipinamamahagi ng ahensya mula sa Togo Global International Corporation dahil sila ang may pinakamurang presyo kada kahon matapos dumaan sa competitive bidding ng DSWD. Giit ng ahensya ang may pinakamababang price bid offer at compliance sa mga specifications at iba pang requirements ng ahensya ang idinideklarang bid winner. Dagdag pa ng ahensya, dumadaan ang lahat ng procurement ng DSWD sa transparent at masusing proseso alinsunod sa Republic Act No. 12009 o New Government Procurement Act. Habang makikita rin umano ang bidding documents at transparency nito,
7: sa DSWD website na procurement.dswd.gov.ph. Kasama mo sa DZXLR, MN Manila, Radyo Man Chelsea Ercilia, Tatak RMN.
3: Alas 12.32 na ho mga kasama, nagbabala ang Department of Science and Technology o DOST sa posibleng biglaang pagbaha sa Pilipinas dahil sa landslide na maaaring bumara sa mga ilog. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidum Jr., bagamat hindi posible sa bansa ang mga glacial avalanche na nagdulot ng flash flood, posible ring mangyari ang ganitong sakuna pero hindi kasing lawak na nangyari sa Nepal. Paliwanag ng kalihim, kapag bumagsak ang malalaking debris mula sa landslide, maaaring mabara ang ilog at maipon ng tubig at kapag bumigay ay maaaring magdulot ng biglaan at malawakang pagbaha sa mga komunidad sa mababang lugar. May mga ganitong insidente na anya sa Pilipinas kabilang ang malawakang pagbaha sa Cagayan de Oro at Iligan noong 2011 dahil sa bagyong Sendong matapos bumara ang landslide debris sa mga ilog.
9: Marami na tayong episode na may landslide, nabara yung tubig, tapos nagkaroon ng massive flood. Yung 2011, nagkaroon ng mga baha dyan sa Cagayan de Oro at Iligan dahil sa Typhoon Sendong. Ang analysis namin doon, malakas ang ulan sa kabundukan, pero hindi kaagad dumating yung baha sa Cagayan de Oro at Iligan. Kasi ang nangyari, nagkaroon ng mga landslide sa taas ng ilog habang umuulan at nabara niya yung mga ulan na rubig sa ilog sa taas ng mga landslide debris dam. Nung na-overtop, nung umapaw na ang tubig doon sa mga landslide debris dams sa Cagayan de Oro at Iligan, doon na nagkaroon ng massive flooding.
3: Iginiit ni Solidum na mahalagang bantayan ang matinding ulan at landslide at iwasang magtayo ng mga tirahan at infrastruktura sa flood plain at iba pang mga bahagi na high-risk areas.
9: Ang panlaban talaga ay huwag maglagay ng mga bayan o istruktura na mag-ipon ng tao, titira ng tao mismo sa floodplain. Doon mismo sa ilog. Kung matatandaan nyo yun sa Cagayan de Oro, maraming nakatira noon sa floodplain kaya marami ding naapektuhan doon. So, yun yung pinaka-important lesson na makikita ko doon sa Nepal na yung lokasyon ng mga settlement huwag doon sa delikadong lugar. Kailangan din pagpagtuunan ng pansin na maintindihan ng mga tao na may risk ng landslide kapag matindi ang ulan o di kay lindol na pwedeng magdulot ng panibagong panganib tulang nagbaha. Ang tawag doon ay cascading hazard. Ibig sabihin, walang ulan pero meron palang landslide sa taas and then later on, na-overtop yung landslide debris dam.
3: Mga kasama si DOST Secretary Renato Solidum Jr. sa panayam ng DZXL-RMN Manila.
2: Sa iba pang balita, confidential at intelligence funds, tiniyak ng Senado na lilimitahan lang sa mga ahensya na may mandato para sa law enforcement, intelligence at national security. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radjuman Conde Batak. RMN Live
10: Report! Tiniyak ni Senate Committee on Finance Chairman JVR Sito na lilimitahan lang ang pagkakaloob ng alokasyon para sa confidential at intelligence funds sa mga ahensyang may mandato sa law enforcement, intelligence at national security. Ayon kay Ejercito, ito na ang magiging polisiya niya bilang Chairman ng Finance Committee upang mawala ng kontrobersiya sa confidential at intelligence fund. Sinabi ng senador na tungkulin ng gobyerno na protektahan ang publiko mula sa anumang panganib sa seguridad. Gayunman, binigyang diin ni Ehersito na hindi ibig sabihin na confidential ay wala ng pananagutan sa paggamit ng pondo. Mahalagaan niyang mabalanse ang seguridad at pananagutan at maging responsable ang mga ahensya sa paggamit ng kanilang confidential at intelligence fund. Matatanda ang sumabi sa usapin ng katiwalian ng di umano'y maling paggamit ni Vice President Sara Duterte sa 612.5 million pesos na confidential funds sa ilalim ng Office of the Vice President at noong kalihim pa ito ng Department of Education. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Conde Batak, Tatak RMN.
3: Samantala, isang sanggol na lalaki ligtas na isinilang sa loob ng police patrol sa Davao City. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Davao si Radyoman Karina Beltran. RMN Live
2: Report! Ligtas na
11: isinilang ang isang sanggol na lalaki sa loob ng patrol car ng Baguio Police Station habang rumeresponde ang pulis sa isang babaeng nangangailangan ng tulong alas 3 na madaling araw nitong August 30, 2026. Ayon sa ulat, nakatanggap ang mga pulis ng tawag hinggil sa isang babaeng nangangailangan ng agarang tulong. Sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Major Phil Anthony Manlatican, agad na rumeresponde si Police Staff Sergeant Aran Galacio kasama ang mga police auxiliaries sa Purok African Daisy Barangay Baguio Proper, Davao City. Sinikap ng mga pulis na maihatid ang buntis sa isang lion-in clinic sa kaninana. Ngunit pagdating nila sa harap ng Baguio Police Station, bigla nang nanganak ang babae. Agad na tumulong ang mga pulis at police auxiliaries upang matiyak ang ligtas na panganganak ng ina at pagsilang ng kanyang sanggol na lalaki. Matapos ang panganganak, ligtas din na dinala ang mag-ina sa isang lying-in clinic sa kaninan kung saan patuloy silang tumatanggap ng kinakailangang atensyong medikal. Kasama mo sa DXDCRMN Davao, Radzuman Karin Beltran, Tatok! RMN
2: Ang PNP pag-aaralan at ikukonsulta sa mga stakeholders ang panukalang inspeksyon sa mga bahay na may mga government-issued firearms. Ang kasama natin live mula sa Campo Crame, si Radjuman Marjo Domingo.
1: RMN Live Report.
12: Magsasagawa ang Philippine National Police ng mas malalim na pag-aaral at konsultasyon sa mga stakeholders kaugnay ng panukalang siyas sa atin ang mga tahanan kung saan itinatago ang mga baril na issue ng gobyerno. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Narataces Jr., kailangan magsagawa ng mga konsultasyon para matiyak na hindi lalabag sa karapatan ng ganitong hakbang, lalo na sa aspeto ng privacy dahil sakop na ng panukala ang kanilang mga tahanan. Dagdag pa nito, nasa proseso na magpapaigting ng mga hakbang ang PNP para matiyak na ang mga government-issued na baril ay maayos na nakatago. Nabatid na o nang sinabi ni SALG John Vicrimulya na bigyan ng access ng pulisya sa mga bahay para siya sa atin kung ang mga baril na issue ng gobyerno ay maiginaitago. Sinulong ang panukala kasunod na nangyaring insidente sa paaralan sa Global City at Zamboanga City na kinasangkutan ng mga menor de edad na estudyante at lumalabas na ang mga ginamit na baril na mga ito ay mga government-issued firearms. Kasama mo sa DZXLR ng Manila, Radjuman Margie Domingo,
1: Tutok RMN.
3: Samantala, sa Sagay City, Negros Occidental, isa ang patay, isa naman ang sugatan dahil sa pamamaril bunsod ng Kalasingan. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Bacolod, si Radjuman Albert Hiner.
1: RMN Police Report.
13: Isang binawian ang buhay habang sugatan ang isang guro sa naganap na pamamaril sa Barangay Poblacion 1, Sagay City, Negros Occidental. Ang biktima na binawian ang buhay ay kinilalang si Nonoy Atam at ang sugatan na guro ang kinilala na si Rex, 48 anyos, na parehong residente ng nasabing lugar. Ang suspect ang kinilala na si Yanyan, legal ang edad at residente ng Barangay Poblacion 2. Nang nasabing lungsod, sinisala ang investigasyon ng Sagay City Police Station habang pauwi na ang mga biktima kasama ang apat pang iba. Sila ang nilapitan at hinamon ng away ni alias Ruming na kasama ng suspect na umano'y nasa impluensya ng makalalasing na inumin. Sa gitna ng insidente, nilapitan ni Ruming si Rex at sinuntok bilang depensa umano. Ginolpi naman ng magkasama si Ruming nang bilan na lang kinuha ni Yanyan ang baril nito sa kanyang baywang at nagpaputok ng ilang beses. Nagtamo ng multiple gunshot at wound si Nonoy Atam na nagresulta ng kanyang pagkasawi habang si Rex ang nagtamo naman ng sugat sa bahagi ng kanyang hita. Agad naman na nadakip ang suspect sa nasabing insidente at naharap ng mga kaakulang kaso. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner.
2: Balita sa Ibayong Dagat, binabayo rin mga kasama ng malalakas na pag-ulan ang malaking bahagi ng South Korea. Naglabas na ng heavy rain warning sa Korea Meteorological Administration kasunod ng nararanasang malakas na pag-ulan sa Timog Kanluran. Kabilang po dito ang Gyeonggi Province at Gangwon Province, gayon din ang Chungkyong Region at ang North Jeolla Province. Nakakaranas din ng pag-ulan sa Seoul at Jeju at inaasahang magtatagal hanggang sa madaling araw. Sa kabila po naman pag-ulan, inaasahan naman ang mataas na heat index sa mga susunod na araw, partikular sa Jeju Province, na maring umabot sa 33 degrees Celsius.
1: RMN. RMN.
3: Sa Samantala mga kasama, para naman sa balitang sports, labis ang saya ng Gilas Pilipinas head coach na si Tim Cohn matapos makumpleto ng Nationals ang 2-0 sweep sa home games nito sa fourth window ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Tinalo ng Gilas ang Iran sa score na 68-56. Nitong linggo sa Mall of Asia Arena, kasunod ng 82-81 overtime thriller kontra Jordan noong Biyernes. Bagamat wala si naturalized player Justin Brownlee, nag-step up naman ang Gilas at nagpakita ng matibay na depensa at composure sa crunch time. Nanguna sa opensa sina Kai Soto, Dwight Ramos, Juan Gomez de Llano at AJ Edu para tulungan ng Nationals na makabawi mula sa mabagal na simula. Samantala sa back-to-back victories, umangat ang Gilas sa 4-4 na win-loss record sa Group E at lalo nitong pinatatag ang kampanya para sa pwesto sa 2027 FIBA World Cup.
2: At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Dito po yan sa RMN Network News. Ako po si Rajuman Angel Garcia.
3: At ako naman po si Rajuman Christian Vasconez.
2: Mula dito sa RMN Broadcast Studios Atlanta Center. Magandang hapon at maraming salamat.
14: RMN Network News. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makayha. Balatian nga tipdas kag makayha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
2: Life extension, vitamin D3.
3: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon ukon rectum. Ginatawag ba ini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life extension, vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
2: Life extension, vitamin D3. The science of health. Your life.
4: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
5: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape.
6: Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
5: Vita D Plus Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
8: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve?
9: Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo.
10: So kung problema mo pag-lose weight, lipihoy anay ang colon mo.
11: Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba.
12: Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber.
13: Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Life extension, vitamin D3.
14: Ang tao nga may madubog ang levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung agi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid nga ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
15: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
16: Pag naasiman ka, akin ka.
15: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
8: Char, fab, car, among pumaka blue. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng char.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pandong kumaka bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
5: Ito na po yung hiniram kong pera tulad ng pechang na pagkasunduan.
4: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
7: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino may isang salita.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: MX3, dito ako bilib.
14: Let's go!
3: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
14: go with a flow.
3: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy,
2: let's go with the flow.
20: D3 Bio.
21: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
20: D3 Bio.
22: Ang D3.
20: Yung may Visio.
22: Ang Visio.
20: Yung may D3.
22: Para sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Mimi. Dalmi kasi napit akong tubo. Rites na gali. Pero sa ang pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa kabulan. Wala na gid nabalik ang arthritis ko. Tibog, gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
22: TGX 500.
23: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
24: Imo nga blood sugar test.
25: Ilatong score gani?
23: 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa
25: aga. Ilan na lang imo nga blood sugar?
23: 160. Inom ka mo sa TTX 500. Tested and proven. The best get ang TTX 500.
0: TTX 500 D3 Bio.
26: Ako si Karen, nadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon puti. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon puti.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
27: Ang galing ng Pinoy rinig sa buong mundo.
28: May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
29: Yan ang pangis ng layon.
30: Gerald Anderson, easy.

0: drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Oras tata, alas 12:50.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
4: Magkano kilo ng karne?
5: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Huh? Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
4: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
6: Sarap magkasama.
3: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
7: Ilong Ranger?
8: Matsyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
7: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
8: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
7: Sip-on ganyan dayon?
8: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzep C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep C plus 40 with zinc dayon.
9: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Neozep Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
11: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
12: Untati na. Tusiran Forte. Bulig mag-untat. Untat. Untat. Wala untat na dry cough. Kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo! Mag-tusiran. Tusiran.
13: Tusiran Forte.
9: Unilab quality yan.
10: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ubong makulit? Just stop it.
14: Sample Plus Gold.
15: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sisigisigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
14: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Amelia. Ipay-dipay ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
17: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo. Gani, healthy ang glow. Proper diet and exercise.
3: United Home. Unilab yan.
17: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sample Plus Gold.
18: Kuya si Mercy, nara po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. So, gutong duwa ka bulan noong pawan ko.
14: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Sample Plus Gold.
19: Sa mga butika.
20: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
21: Kargado!
22: MaxFit, kargado!
9: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
17: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
9: Unilab quality yan.
17: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
23: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
24: Charm, fab, con, pamong pumaka-blue. Tanggal amoy ko lubang sa bangon ng charm.
25: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of colub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
23: Ang sampay sa loob, no amoy colub.
24: Pangdong kumaka blue sa Charm.
25: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
24: ACS.
26: Kapoy.
27: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig din ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
28: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
29: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
28: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
29: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
28: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
29: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
28: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality.
29: ACS.
3: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, kag Rajuman, Don Dolido sa targetanay sa Unto.
0: Mga Rajuman, balik sa itong pagpangalaga diri sa reminder kita na sa untong oras na itong Philippine Standard Time. Tataklas 12:54. Standby kay may follow-up report si Rajuman Flo Navarrete, mga kabiyanan nagikandira sa area sang Arevalo. Ilabirigid mga kabiyanan sa sining natabo nga pagpatay sa isa ka bataon nga lalaki, mga kabiyanan, kay dabangod lang ni sa selos sang isa ka ginasiling agi nga karelasyon. Inindisyo sa anyos nga lalaki ginpatay ini sa area sang Kalaparan, Arevalo. Ginhigot siya sa doldol, master, kag binuno sa ilok kag may igo man sa ulo. Samtang ining suspect nga naghigot sa doldol sa sining biktima kag nagpatay sa sining lalaki, masami kuno nga ginagapos niya man ang biktima para sa ilang sexual fantasy, no? Suno sa ICPO. I-check na dugay-dugay mga kabiyanan diri sa aton nga pagpangalaga. Importanteng lawas anay Master Don, sigurado gid nga bastante ang kargado kita sa aton nga pang-adlaw-adlaw nga kinahanglanon, like ining life extension vitamin D3. For longer life, bakal na kamo sa mga butika Life Extension Vitamin D3 halin sa Amerika, gindala diri sa Philippines para magatag alibyo sa ginabatyag sa aton sining mga pumuluyo. Gani kon ako sa inyo, kon kulang ang vitamin D3 level sa dugo naton, tiuna para mag-inom sini para layo kita sa traidor nga balatian. Mga inday, mga nine, pwede man ikida mo gapamangkot kung pwede sa nagabusong kang nagapadide. Pwede gid, anytime, pwede ko mo yung makainom mula kontra chimpo. Mga kabiyanan, inom ko mo 2 to 3 soft gels ang Life Extension Vitamin D3. Kag sigurado nga kamo amang healthy pati nang inyong mga kabataan.
1: Life Extension Vitamin D3, the most trusted, most popular vitamin D3 brand in the country today. No, popular siya ka man ti may alibyo mo. No, ginatos kalibo na naton ng mga utod na nakatilaw sang alibyo nga ginatag sang puro-puro nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 sarang ninyo mabakal sa mga butika kag syempre ang pinakamalapit nga Life Extension Clinics and Pharmacy sa inyo nga lugar. Kag syempre di man makalipat sa aton sini mga kabayan nga Super Fiber. Super Fiber in case of constipation, Super Fiber is the answer. Kimating Super Fiber puno sa mga essential fiber nga needed sa lawas naton so that nga madali masolusyonan ang constipation. Gani nanay, abi stuck kita da sa balay ta, no? Butanggi kita da sa balay ta sang Super Fiber kay hindi na to mapaktan san o mga kabayan maatake si constipation. So when constipation strikes, Super Fiber is the answer. Sarang na mabakal, yes, sa mga butika kag Life Extension Clinics and Pharmacy.
0: Yes, Super Fiber, the best ni Master Don. Ang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, epektibo, garantisado ng quality ng produkto sang Life Extension Philippines. Ganito na ko sa inyo, diri na kita sa Super Fiber. Kung daw tig-agid, tag-apat kadlaw ko mo, lima, anom, hindi ka gawa ang higo, delikado na ba si mapuison kita. Tiyo na para mag-Super Fiber, kag mangin matinlo, adlaw-adlaw.
1: Kag siyempre pare ko, nagbalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita kag ginakaidlawan sa tanan, bangod nga manamit na mahamot pa. Ining kargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas. Ang pinakabago nga kape nga sigurado mapakape ka. Bisan tungang gabi, ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
0: Ang Vita D Plus Coffee Mix, mayara sang Rishi Mushroom Extract kag Mangosteen Fruit Extract nga clinically proven as cancer protective. Kag kilala ini nga mayara man sang madamo nga immune boosting properties ang tagsa ka sa shea. Sang Vita D Plus Coffee Mix ang mayara sang unod nga 200 IU nga puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
1: Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, ini ang pinakamanamit, pinakauna nga kape nga may vitamin D3.
0: Vita D Plus Coffee Mix mabakal sa tanan ng mga butika kag mga grocery stores and supermarkets sa bilog ng Western Visayas.
1: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3. Naka-standby na Radyoman Flo Navarrete.
3: TYRI Radyoman
2: Report.
4: Radyo Man Ronel, Radyo Man Don, no? Ang isa sa mga motibo sa sining nga pagpatay sa 18 anyos nga lalaki among pangimon, no? Na natabo ini kagabi sa may Sonten, Barangay Kalaparan, Arevalo, Iloilo City, gabi sang Agosto 30. Ang biktima diri amo ni si Aaron Bacolinao sang amuman nga barangay, samtang ang suspect din kilala kay Angelo Flordalesa sang Barangay Kalumpang Molo, Iloilo City, nga sa karon preso na sa Arevalo Penpe kasunod sang pagkaristo sa iya sa gintatigayon nga hot pursuit operation sang Arevalo Penpe kay nasang kagahon. Suno kay kagawa Jerry Biduyas na sang nasabit ka barangay na base sa iya nga pagpangusisa sa mga abyan sang biktima na tukiban nga may relasyon, no, si Bacolinao kag Flordalesa. Posible nga naatig ang suspect sa biktima rason sini nga nahimo ang krimen, no, kay ti sa pagpati na may babayi nga karelasyon ining si Bacolinao. Sigin siling pasang opisyal, Radyo Maronel, Radyo Mandon, nga masami ining biktima kagang suspect sa lugar para makighilawas. Siri nagabayad ang suspect sa biktima sang 2,000 pesos o kung 2,000 pesos kada tion nga mahimo kung nga ginahimo nila ini, no? Kagabi, sa muman nga petsa, samtang nagainom si Aaron kaupod ang iya mga abyan, inali na lang ini nga naglisensya nga maglakat, agod tabuon ang ining suspect, no? Pero why siya maglaom nga amo na iya tumaabutan, no? Kung amo nang ulihin niya nga kabuhi, matapos naging gaid siya, no? Sa may puno sang duldol, kagin buno siya iya sininga ilok, kag sa ulo, kalin na nagaungot pa ang ining kutsilyo sa iya sininga ulo, Radyo Maronel, Radyo Mandon. Yari si kagawad Jerry Biduyas sang Kalaparan, Arevalo, sa ngakon sini nga ma-interview.
5: Sunod pa sa mga surya nila, may kumbo na sila nga ginaagda na sa isang laki, isang age, LGBTQ, na makitanay sila kuno sa uma. Pero may relasyon sila, guro. Bisa ya, mga grupo, may termina sila katisanay. So, so tiyan mo lang na
6: eh. So, posible, kagawad, ang age, may upod ni siya kagabi sa matabong krimen?
5: Di ako muna sa atong shipment nga ti kung kita lang yung magkutun, hindi tayo magpati nga isa lang sa. Kiti, kita apisar sa kadakos ng lawas ang laki na maskulado na mo, may six-pack, gani, may abs na. Gani, tapos ang agi ka may na saya, na hindi ganin nakapos sa itlog, guro, mahugom eh. Pero sila...
6: Go ahead.
5: Eh, amuna eh, galing kay ti siguro, base man sa ibang na storya nga, may ano na sila nga duha, may ito, tawag nila, may permina sila kung makita na ito, ginagapos, kima na siya, bunad na.
6: Ginagapos ang lalaki?
5: O, bisma sa mga gagulua ng mga storya, kaya pala po kung hindi ito siya pagkapuson, hindi ito siya mapatay, siya nga mo ito, kaya mga ipadlos dito siya.
6: Okay.
5: So, amuna eh.
6: Kagawad, posible nagsilos ang ining agi sa base nga may nubya ang ining biktima?
5: Ti isa na sa mga anggulo nga gaguluwa. Una, base ka may nubya ang baye, ang laki, siguro base na gagawa ating surya nga base ma-break, makipag-break isa sa ano na, sa suspect. So, ang base suspect, nga makita na ilang takaroon sa uma. Kumunab lang. So may gagawa man nga nakabooking siya sa laki na, sa agi na, nga 1K, kaya kaya siyang kiprano, kung ito ka inuminom, siya kang nandibuy man mo. Pero siya niya dali lang magwa ko na kaya may booking ko. So ang
6: gagawa sa siya. Ang agi, may booking?
5: Ang laki na, ang laki.
6: Ang laki, oo.
5: Oo, na nga makipagkita na siya kay sa suspect. So, pagkita na nila, kaya muna nga nagwa nga ginggapo sa isang agi. Kaya ito siguro ito, permima na nila na obra. Kaya base sa mga agi man eh. Ginagapo sa kuno anay. Abo na kuno intimate nila. Ya, kung magano sila mo. Kung,
6: so ka pasugot man ang biktima nga gaposon?
5: Guro eh. Galing kayo tiyan mo nang balya na tinggaling. Huwag ko di kwarta. Eh, kapangin padlos ng laki. Dama mo lang karoon makabuhi ko di karoon kay may imo kagisakon. Eh, siguro ang laki na kulbaan man. Ang agi. pinatay niya na lang, unahan niya. Pero may ara man nga gagawa nga timprano pa lang, ang bahay na nga si Crystal Simpas kagangage, ga kunbo sila, nga maulam sa kutsilyo kay patso nila siya, no? Si Aaron, amuna.
6: So ina, nakita, ira sa konvo?
5: Yes.
6: Sa messenger, sa cellphone sa biktima?
5: Oo, sa cellphone sa biktima.
6: Nga ara nakaroon sa police station, sa mga polis?
5: Siguro, kaya rin naman ding bahay mo, doging pa ang doon nila gabi.
6: Ang babae?
5: Si Crystal Simpas. O bagati, so, ano siya eh, ang accessories ang crime, ikiti siya yan nagatagutsilyo mo.
6: Pero bala ni Crystal na may patyo ng agi?
5: Balaan niya guro kahit based man di sa amigo na nagluwad mo sa kuno nga balaan man niya nga tirahon siya nam. Si Aaron na.
6: Kagawa, sinong upod ni Angelo na nabalaan na hindi?
5: Ang upod ni Angelo, wala sa upod, isa lang din siya.
6: Ang natabong krimen?
5: Yes, isa lang sa. Pero planado, yan na kayo may mga higot na sa'yo dalam.
6: Planado na. I see. Sige.
4: Radyo Man na Ronel, Radyo Man doon, nabatian si Kagawad Biduyas, no, sa kalaparan na Rebalo.
1: So bali, si Crystal Simpas ni, may conversation sila ni Angelo, nga mahulam siya sang kutsilyo kay Patyon nila. May term niya nila eh. No, ang bali ni Kagawad Biduyas, ining si Aaron.
4: Correct.
1: So siya nagpahulam sang kutsilyo para patyon ng isa.
4: Correct na. Kaga sa karon, si Crystal Simpas, ara na sa custody man sang Arevalo PNP. No? Kay nagaduda ang suspect kay do nakabati na siya sang istorya siya sining nobyo nga luyag na nga magbulag. Kaya, no? Kay di masamin sila dira sa may Sonten Kalaparan sa may puno sang Gundol. Nga nagahimo sang
0: kamakamalaan. Amo ni galing meeting place nila.
4: Amo ni meeting place nila kay sa lugar.
0: Meeting place? Este, meeting place? Oo.
4: Okay, so, wala sang CCTV, no?
0: At iway siya naman, butang CCTV, puno ka dul-dul.
4: Pero may pamalay, pero ang nag-start dira, sigado man, iway man sang ikasarang lang maka...
0: Ang pinakalapit nga balay, pila kamitros sa dul-dul?
4: Pagkadto ko to sa barangay kina Radyoman Ronel, lapit-lapit lang, mga lima kadupa lang ang antad.
0: Ay, sa pinakalapit nga balay?
4: Oo, kay...
0: Ang doldor?
4: Si nang anto kay na-interview ko, ang mutong nakabati nga nakasinggit ang biktima.
0: Ti, kundra sa la permi nagahimo sa kamalamalahan, ma-notice sila sa taga-balay da nga...
1: Madulong parikoy.
0: Madulong, pati kung maglima ka dupa lang, master. May kagawa ka, nabigawa ka.
1: Ibalik to bala sa picture, hindi maguro lima ka dupa.
0: Lima ka dupa, sure ka?
1: Hindi guro.
0: Basi dupa sang higante, ha?
1: Atong isa, Radyo Man Mark.
0: Ha?
4: Lapit lang. Ato ko to
0: kay na, no? Pati kami si mo, ikaw na gado.
4: Oo. Kaga... dira ang meeting place ang duha. Ang
1: bitima isa pa gabi na guro na tabo gid the flow, no?
4: Alas 10 imedya.
1: Tito ka sigaw ragok ng tagbalay.
4: O, di why na da sila may magbatihan nga gahod, no? Amo lang to kagabi na nagpangayo ang biktima sa bulig.
0: May putwo ko.
1: At sa lagyan, may lagyan ganyan. Ang
0: galiya, hindi yan siling umagid nga daw layo sa kabalayan.
1: So, nakasinggit ining si Angelo. At si Angelo, ining si Aaron.
4: Si Aaron, si katatlo siya magsinggit, bulig.
1: Ang kutsilyo din gangot sa ulo niya kung sa dugan?
4: Sa left side, sang iya, sining nga ulo.
1: Araw
4: na nagangot.
0: Sa temple niya, sa dungan-dungan?
4: Oo, sa dungan-dungan niya.
0: Sus!
4: Kay, posible, gin... Gin kwan isa, no? Gin pagapos. Pagapos sa iya, kaya muna pero may ginahimo nila sila, sa tiyon na magpakigilawa sila. Pagapos, amo na napagbuno, no? May pinasok ito sa ilok mo.
0: Abi mo, Panyero, dali ang Radyo Man Flo, no? Bago mo pa dayunon. May alapit yung mga lingdol-dol, no? Master Don, hindi ba lang ginpahulam sa isang kutsilyo? Ano ang pwedeng mapasaka sa nagpahulam? Di ba?
1: Ti labalaban na aksesori.
0: Nan!
4: Aksesoris.
0: Ti madala pa ni sa kaso ang isang mga gitong nagpahulam kutsilyo? Kaya balaan niya mga nagamiton sa
1: pagpahulam? Hindi, bahay.
0: Ah, bahay?
1: Bahay.
0: O ti, delikado. Gipaulam niya to, nga balaan niya man, hindi ang gamiton.
1: School.
4: Correct.
0: Oo.
4: Nga mo na ganito, subong, si Crystal Simpas, nga nagpaulam sa konsilyo, sa sining kay Angelo Flordalisa, yara sa custody kag accessory sa subong.
0: Tapos
4: talaga sa kaso. Kaya iyang konsilyo mo. Ang konsilyo ay nasang tagob kagabi, no? Saan makita nasang mga tao ang biktima.
1: Wala na tagob, ate.
4: Why na tagob?
1: Tinabali ang tagob, guro eh.
4: Oo.
0: Grabe mo.
4: Bali.
0: Amakon mo niya.
4: Posible napatay ang biktima because sa madamo nga tugo, ang nagwa siya nga lawas.
0: Kagkapin pa ulo, di ba siya nalabot ang nagkakuan? Pati ba siya nalabot ang utok, ang brain?
4: So, hindi magin siya kakuan. No, why magin nalabot ang iyang utok? Pero
1: matyag ko, ang dali sa kilid, yung sa kilid, yung
0: sa ilok.
4: Ang sa ilok, yung
1: amo nang madugo.
4: Amo itong nakapatay siya. Kay
1: pero ano yun, nangagaw pa siya sa hospital, di ba? Buhi isa sa makita.
4: Okay, pagdala.
1: Nakasinggit siya pa ngayon, bulig eh.
4: Okay, pagdala siya sa hospital, sang patrol car, sang police, nakapanugid siya mo.
1: Kada mo gali sa pamalay, gali plo.
0: Pamalay, mga kumudra kamay mo, maubrasang milagro. Pitlapit sa mga kaya pamalayo.
1: Ang plano, yaguro, gidya parikoy, patyon, gidyang patyon lalaki. Niya. Base may mga iban man sila yung area, Radyo Man Flo, nga dito sila gadu eh. Sang ila nga dapat iduda. Pero siniya nga tion, sa duldol lang, kaya gusto yung guro yung ipakita. Ariwa! Public execution to kumbaga mo na bla parikoy
0: ito terrible gini anong record ni isang agiao
4: why man sang record ang biktima abi kargador sa super sa isa ka brigyan sa mga panakot na mga sibuyas
0: balo ka namin ko ang pag the way sa bla maghimo sang krimen niya
1: do wala ano
0: do matyagan ko do iya lang sa mga nagagamit druga mga
1: ito wala kabay
0: sabog bla kiti makon mo ihigot mo anay tapos bunon kag di ba? Tapos mabayan da sa mapatay?
1: Nakahambal pa to si kagawad gina nga base isa sa ginalantaw pagtapos siya ano to sa biktima nagambal siya nga wala ko digli kwarta. Kaya mo to ambal sa biktima ko no andaman mo lang maka padlos ko di kay ay birahon tagi ka wala ka gali kwarta do mo na bla Radyo Man Flo. Kina isa sa mga istorya nga nagagawa di bla?
4: Oh, kay wala no kada magkitay sila. Ginatagaan na siya ni Angelo Lordalisa kon alias Agi sang 1,000, no? Bilang bayad abi sa iya sa tiyon sila nga magpakigilawas Radyo Man na Ronel Radyo Man don, no? So, amo to kapag dala siya sa ospital, nakasitang pa ang biktima antes mapatay. Sinong naghimo? Amo ni si Flor Dalisa.
0: So, bali, nahutik niya pa sa... Sinong nagdala siya sa ospital, gani?
4: Ang mga pulis, patrol car.
0: So, ang patrol car pa sa pulis ang nagdala? Hinulat pa ang pulis bago dalo, no? Doon
4: mo
0: na?
4: Oo, kay hinulat nila mo, kay gitawgan lang nga rebalupin, tingnan mo na sa wandering nga pata nga tawo, no?
0: Oo.
4: Sa bulduldol.
0: Okay.
4: Muto nang responding pulis. Gayon, Radyo Man na Ronel.
0: So, nahutik pa sang biktima sa mga otoridad. Gagangalan nga nagwa?
4: Flor Dalisa.
0: Ha?
4: Ido. Flor Dalisa.
0: Flor Dalisa?
4: Oo.
0: Ginambal niya ginangalan?
4: Oo, ginambal niya. Si, amo man.
0: Sa record sa pulis, anong nakabutang?
4: Nakita sa cellphone, sang biktima, ang kunbo, sang suspect, kagang biktima.
0: Okay.
4: No? Amo na ang ati na
0: ang complete name sang suspect?
4: Angelo Flor Dalisa.
0: Angelo ah? Do mo na.
4: Angelo, ako ng Angelo.
0: Oh, okay, tiyan mo. Angelo, Flor Dalisa. Okay.
4: Angelo, Flor Dalisa. So, natakpan siya kagabi sa headquarters operation sa mga barangay officials, sa barangay Tanod. Actually, dirama lang sa Sayang na Malay. Sa may zone 9B, zone 8B, Kalumpang Mulo. Kahit ang barangay, ang zone 10, barangay Kalaparan, kagang zone 8, Tambihan, ilan na Radyo Man doon, Radyo Man doon.
1: Lapitanay lang.
4: Lapitanay lang.
0: Inako, ya? Ang krimen?
4: Pagkatun, nakunto sa police station, hindi siya ka bungat pa, no? Sa sining...
0: Dailang klaroon ko ang apelido sa niyang gino?
1: Fortaleza. Fortaleza or Flor Dalisa?
4: Flor Dalisa.
1: Flor Dalisa.
4: Ang nakuha ko sa dito sa barangay.
0: Pero
4: si verify ta kung may, ano, may salabi kay... Amo doon ako nga apelido no sa barangay kung may kalaparan.
1: Okay. Sige.
4: Arebalo. Radyo Maronel, Radyo Mandon, no? So, subong, may statement man ang ICPO, si Police Colonel Parilla, ng atong City Director, nagpatigayon sa press con. No? So, i-present ina ni Radyoman Marjorie Herbo, Radyoman Ronel, Radyoman Don.
0: Sige, okay, sige.
4: Amo ni madulong na itong information sa pagpalagad sa programa Target Panay sa Unto, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo na Parete, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: May aras ang regender diri si Radyo Man Marjorie Master. Kaya tama itong ang gulong kung mag-imo sila sang kamalamalahan.
1: Oo.
0: Gahimo sila sang choking-choking. Mm. Inagagapos yung lalaki.
1: Mm. May mga ginatawag nga mga ginaband mo, ginaigot mo. Daw na namian. Daw mo ng fetish mo.
0: Sa
1: bla?
0: 50 Shades of Grey ko lang ni nakita mo.
1: Ah, wala ko
0: lang. Insugid mo lang actually sa konti. Nakita ko sa picture na lang gani. No?
1: Wala ko nakalantaw sang 50 Shades of Grey. Kay ambal nila ko, no? Daw, parte sa... Daw, may mga amoy mga sexual scene nga daw. Grabe, kung natin ba ko mag-amuna, hindi lang ko maglantaw.
0: Gani, ako, siling ko, hindi ko kasarang sang video, picture lang.
1: Oo.
0: Naka-blur pa na.
1: Pero grabe, parikoy.
0: Grabe nga, klase. Ang pagpatay niya, Master Don, hindi ko yung ma-imagine nga mahimo sa isa ka normal nga tao.
1: Mm. May kaake, gid siya. Ginplanuhan niya, gid. Ang ining pagpatay sa pubreng ini. No? Oo. Every time ko nombal ni Radyo Manflo, nga magdo sila, may aras ang bayad, no? Nga ginatag ang agi sa sining biktima sini. Munang balan nila, kapag ang isang tao ay gipit, sa bakla kumakapit, no? Kumagamaamo na bala mga joke-joke nila sa mga...
0: Gani, oo, no?
1: Pero...
0: Well, anyway, Master Don, nadakpan siya. Amo nang importante.
1: Ang gusto ko mabalaan, kung maka-afford siya magatag 1,000, 2,000 sa kay Aaron,
0: oh.
1: Ano nang trabaho niya?
0: Amo nang isa.
1: Oh.
0: Kaya kung wala man siya sang trabaho,
1: matag,
0: diin ang source of income niya.
1: Mm, nga makatag siya sa lalaki.
0: Yun ang makapaminsar ka, ti, may magkakwa sa somewhere else.
1: Oo. Oh.
0: Kaya kung wala siya sang... income halin sa iya obra no nga permanenteng obra hindi nga remedyo general ma-wonder ka na kung diin sa nagkuha sang kwarta kagdra mo maangot karon nga base kon mahimo niya ini kon nag-engage sa kunanong illegal da
1: oo correct kay grabe mo anyway check ta dugi dugay si Radyo Man Marjorie balikan ta sa kuro parekoy si
0: yes.
1: Radyo Man Marjorie
0: pwede ipost ta lang anay for some commercials balikan ta Radyo Man Marge kay ining ilang pagapusay. Hindi lang igali yung first time katabo.
1: Oo.
0: Kundi every time mag-may club sila kuno, ginagapos niya na yung lalaki, kaginahimo ang pag-choking-choking.
1: Mm. No? Selos ko no pareko.
0: Selos, basi kung may ara, siyempre lalaki.
1: Amo itong ambal ni Kagawad,

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28 ang MRC magapadulong sa Iloilo tanan nga mga bata nga nagidal sang anong kabulan hasta 59 months makabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan indi na magpangduha-duha aton anak pabakunahan sa gintana nga schedule sa mga health center ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
2: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Pulupod kita nga magpaninlo sang aton panimalay kag palibot gubo natun kag hawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya kag iban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kag pangitlogan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal. Sa liwat ini si Governor Toto Defensor nagapangabay abaygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
5: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3.
6: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
7: Ikinan, sa Gilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, nga dugo. Nakumantos ako for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, that extension, D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kag kabugtaw. Tested and proven ko, gid niya.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
0: Ikaw ba na
2: ang may diabetes?
0: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanugpo.
0: Kaga kontrolar
2: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
2: Sa likan.
0: Epektibo.
2: DTX 500.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C,
1: mabaka
0: sa mga butika. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3.
2: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
2: Yung may D3.
0: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
5: Isan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi. Healthy ang dugo, ganit, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
6: United Home. Unilab yan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS. We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Hi, Gian here. Admin assistant. Emails, reports, deadlines. Kadamo na. Makala stress. Bangod sini. Permi na kuhagard. Kad permi lutaw. Balanon gid sa face ko. Kululbaan. Ginrekomenda sa akong nga mag-stress tabs. Kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini. Na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akong bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi malanon. Fresh and focus. Guapa ka. Stress tabs.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Charm, fab, con, among
6: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
7: Oras tatak ala una imedya.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
9: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit, just stop it.
10: Sa tiun sa bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis, isa ka balatian nga nagahalin sa iisang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tinlo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ang baha, magkadto gilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
11: Supple Plus Gold.
12: Ko si Bibot, ako COVID ang pagniwang ko, bangod sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, gintestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
11: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
13: Maayong adlaw, kaupod natong subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panunok?
14: Ay nako, iho, grabe ginang labo. May katarata kuno ako, feeling sang doktor daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
15: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Ang paalala, ang iBerry hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga uri ng sakit.
11: Supple Plus Gold.
16: Ako gali sa Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko din Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
11: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
17: Ako si Rodel, amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
11: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: You need toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Alaga, Max Protect Kano pa.
18: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Nuns Liniment Oil.
2: Kaspan?
1: Wala problema.
2: Nuns Liniment Oil partner.
1: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya.
2: Nga amo ang kaspan.
1: Kagang methyl esters ang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
3: Nuns Liniment Oil.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Life extension, vitamin D3.
2: Isa sa apat na rason sa kamatayan among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly mag-inom sa Life Extension Vitamin D3 supplement.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Super Fiber.
4: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang akong nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
3: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
5: Vita D Plus Coffee Mix.
6: Vita D Plus Coffee Mix.
7: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
8: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
5: Vita D Plus Coffee Mix.
7: Babakal sa mga butika.
9: Life Extension, Vitamin D3.
10: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
9: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
11: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatianta ang istorya ni Aling Maria.
12: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amo nga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
11: Mas klaro na bala maski gabi?
12: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
13: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Oras sa tak, ala 1:40.
3: This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
5: This time check is brought to you by iBerry.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: D3 Bio.
8: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ko napapagod niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mabakal, sumanguti ka.
9: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Ronel Sorbito, kag Rajuman, Don Dolido sa targetanay sa unto.
10: Mga Rajuman, balik sa ato nga pagpangalaga diri sa RM Enter gitanay sa udong oras nato Philippine Standard Time. Sa takala una 40 sang hapon. Sa iluwanta ang report mga kabiyanan ni
11: Rejoinder ni
10: Rejoinder ini ni Rajuman Marjorie Herbomiani kita ma tong isa ka ginalantaw mo kag inmint lang mo kag inamaster nga sa tion galik nga mag pakigilawa sila ginahigot ya galik ya ang lalaki sa isa ka puno or somewhere else no nga pwede higdan do amo na yang iyaya nga fantasy no ang libido ya guro ga taas guro kag ang urge siya sexual urge siya grabe sa mo nang chimpo ti karon hinigot niya maning lalaki kag siguro bangod niya may kakig sa orwat tindik na kahalin ng lalaki kay maskulado ning lalaki kay sixpack gani kuno mo no binuno niya hasta nga mapatay mga kabiyanan. Pero dali lang standby sa report ni Radyo Man Mards ini nga bahin master ginadulong sa inyo. By the way, before kita mag endorse Master Don, ginatamyo tala mailang pagpamati. Bow, nagapatamyo gid master ang grupo sa GrabCar. Gapamati gid subong no sa programa naton si Jomel Silaw no Jomel Silaw kag si Jomel Silaw si Nax Pabros kag si Noriel De Los Reyes ga monitor sila ra subong sa airport master upon kay Kaloy pari Kaloy Carlos, the Irit the Junior. May lang ang pag-upo din sa itong pagpangalaga. Dati grupo, kung grab sila, grupo sila ni Pari Paul Aranda.
11: Yes, so, si Paul ano eh, si Paul Yado, above sila ito na, no? Emperor niya eh, emperor. Pari Paul. The emperor of grab. Pari Paul! Okay. Pari Paul Aranda.
10: Siyempre, niya mo, Golden Circle founder.
11: Founder niya sa the Golden Circle.
10: Ano gani, emeritus, no? Ay, kag kay Parikoy Arthur Hamulo Saldivar II, no? Arthur Hamulo Saldivar II. Nagligar kita na kami diri sa Sudan sang Iloilo. Pero subong ara na siya sa Dubai, nagabalik.
11: Wow!
10: Na lang live diri sa ato nga pangalaga.
11: Si Parikoy Stephen Fane, gagali, nagatamyo lang sang happy birthday kay Malvi Magbanwa Milikoton. High school batch sa 74 sang University of San Agustin. Happy birthday dali kay Parikoy Stephen Fanega. No? I-check na ito guys si Rajuman Marjorie Herbomiani. But before that, Parikoy, storyan ta na yung stress kag anxiety. Ang stress hindi gimalikawan samtang nagkakabuhi kita. Pero kabalo-kabala nga ang pag-angkon sang stress kag anxiety makatuga sa madamo ang masakit. Gani para malikawan ng stress kag anxiety ang pinakaimportante sa tanan among pagmintinar sa pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy nag-oxygenate sa aton kaugatan kag ginapapagsik ang aton lawas. May omega 3 man ini nga nagapabaskog sa korason kag nagaproteher batok sa mga heart attack. Kag inila ang nagaisano nga suplemento nga nagasilig pagwa sa mga free radicals nga magdala sang balatian kag nagapanubo sang bag-o kag mabaskog nga mga cells. Adlaw-adlaw makapili ka, stress or peace. Ang stress makapatay, choose peace. Choose Dr. Pinoy because health is wealth.
10: Kabalo-balo ka mo ba nga biyan nga may ara sang suplemento nga makahatag proteksyon batok sa balatian? Arit sa nasilinin ni Master Dr. Pinoy's Squalene Capsule. May alkyl glycerol sini, nagapabaskog sa resistensya para mabatuan ang infection sa lawas. May anti-tumor effect man ini, no? But silingon, nagabulig ini pagar sa pagtubo sang cancer. Ang Dr. Pinoy may ara magin ini sa omega-3 fatty acids nga nagalimpyo sang aton nga ugat para mapalayo ang masakit sa kurason pariyasang heart attack o kon stroke. May ara man ini sa vitamin D3 nga nagapabaskog sang aton mga tulan para mapalayo kita sa osteoporosis. Ang Dr. Pinoy may ara man ini sang iodine nga makapugong sa pagtubo sang goiter kay gibuhat pa nga masakit sa thyroid mga kabiyanan. Ganiano pa gidahulat naton, maginom na 2 to 3 capsules every day. Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
11: All right, naka-standby na Radyoman Marjorie Herbomiani.
9: TYRI Radyoman Report.
12: Na Don Radyoman Ronel gina lantaw dali sa kapulisan nga may kangtanan sa transaksyon sang or bayad no sang ining suspect sa biktima. Ang rason kung na ang ginagapos o ginpatay ining 18 anyos nga si Aaron Bacolinao dira sa may area sang Zone 10 Barangay Kalaparan Arevalo Cagab East. Tunod din kay Police Colonel Wilbert Parilla, based sa ilang investigation, Radyoman Don Radyoman Ronel, na magkahagugma ining 18 anyos nga biktima. Kag ining suspect nga katapos ang LGBTQ, si Angelo, may double check pagid natin din ang iagid nga specific nga apelyedo kay may Flordaleza din nga nagagawa. Oo. Middle name niya ni, hindi kina-check pa rin natin karon sa kapulisan.
10: May isa pagigangalan?
12: Oo. Do middle name niya na mo or amot kundi ng middle name niya ginacheck pa ni naton subong no kay gina
10: why sa some ideal sa mga pick up sa mga pulis
12: ang balaan actually sa part ka PNP ginatago na nila ang names kay ti di ba data privacy pero ti ginatunguhaan na naton makuha ang isakto kundi hindi rin middle name niya ako na apelyedo pero Earl Angelo Talusan pero ang ginmention kagabi sang ining biktima sa matandaan niya sa mga barangay Tanod is Flordaleza pero may isa to ginhambal Fortaleza pagit gani pero kay ti puro ni initial kagabi amo na gina double check pa naton ang name gid pero amo ni si Angelo ining suspect according kay Police Colonel Wilbert Parilla nga kakadto na da ang magkahagugma permi kag nagahimo sang ang term na blas sa mga agency subong Radyoman Don Radyoman Ronel fantasy ang ilang fantasy so masamini nga ginagaid sang ining suspect ang iyang kahagugma kay ang suspect ni gamayon ni siyang bata or gamayon ni siyang lalaki niya na da ginagaid kag ginaobrang ilang mga gusto nga himuon so part I don't know kung part sang fantasy nila or kung anong ilang duha nga gusto nga sikapasada
11: actually ito, ang term gidra technical term sina is BDSM no BDSM bondage discipline sadism and masochism no amo nang ano ya official na no kay may different way kabla ko mag sex ka mo iada, no? May tsakto rin mo fantasy, pero ang technical term sina nila is BDSM. Namo na bandage, discipline.
12: Pero,
11: gina-sex ikaw, tapos ginagapos kabla.
12: Oh, no? Pero, Radyoman Don, ang term na bisang subunga generation, ano ganun, yung mga Adjan Alpha natin, is fantasy, no? May nag-discuss na before.
11: Ilan na yan? Bayda sila yan. By the slayer
10: ilan na niti fantasy
12: ginapastarta para maintindihan sang mga
10: huling tubo
11: ginapaygadigad na sila gani pinay na yan yung radio nyo anay kung may mga kabataan da kahit this deals with the sexual content kag may ara sang ara balawa iada nga pagpatay no so pulo paygada na yung mga kabataan na pinay na yan yung radio dira
10: ay pag disotso pasakar pwede na
11: yes
12: pero nang natabo kay kagabi according kay Colonel Parilla na may isa diri ka babaeng involved ang nag-provide sang kutsilyo pero hindi pa ni gina-check pa diri kay ina sa
11: si Crystal ko no
12: oh si alias Chris gina gina-verify
11: ano ganito ang apelido ya Crystal ano ambal gina ni Radyoman ano eh ni Radyoman Flo
12: ko lang kuan gid, pero amo na gani may babayi nga involved gonna provide sang kutsilyo. Now ang according kay Colonel Parilla, madala siya sa kaso, pero ti may mga further investigation pa kay initially dubalan niya nga gamiton ina sang suspect nga si Angelo. Pero hindi pa diri ma-establish gid dugang, pero gindakop ni siya ha, si Chris Radyo Mandonel kay siya ang nag-amo na gani, siya ang nag-provide sang kutsilyo nga nakita ato nga nagalubong pa to sa part to sang guya sang biktima Radyo Mandonel, Radyo Maronel, kag hindi to liog, hindi lang to mangunos ang kutsilyo nga dako because nautod to ang pungango kay because most possibly naglubong ang kutsilyo sa iyang tulaan. According kay sa Parilla nga naghambal ni nang transaksyon na nila nga duwa, although nubihanay sila, gabayad ni ang suspect. Bayad niya ni 1,000. So, nang gabi nga to, naghambal ko na si Angelo sa kay victim. Na ay, wala ko digali kwarta. Hambal niya kay Aaron. Kaya ang hambal ni Aaron, nga makahalin ako digani kahon, pati yung taka. So, daw dito nagsugod. Radyo Mandon, Radyo Maronel. Based niya sa gintuad ni Angelo sa kapulisan sang ini siya ay nga gindakop kagin patpatman sang Arebol PNP sa ICPO nga nagpatigayon sang press conference kay ina. Pamatian tablang pagpatpat ni Police Colonel Wilbert Parilla, director sang ICPO sa aton diri na interview.
13: As of now, yung dalawang suspect natin is already arrested.
14: Okay.
13: And then the case that we will file is murder, considering that it is premeditated or ibig sabihin planado.
14: Oo.
13: And mayroong conspiracy doon sa isa na mag-commit ng crime because she was the one who provided the instrument for the commission of the crime.
14: Oo.
13: And then, tsaka yung mayroong ano, mayroong treachery, no? Kasi nga ginapos niya yung ano, supposed sinabihan niya na bibigyan niya ng pera after nila doon sa kasunduan nila. But in fact, yung plano pala niya is to commit the crime.
14: Oo. Ah, yung suspect ba, sir? Ano ito? Straight guy? Or di ba dalawa sila? Sino itong dalawa?
13: LGBT yung ano, yung suspect.
14: Pero yung isang suspect, ano yun, sir? Ano yung involvement niya?
13: Babae siya. Prior to the incident, itong si Certain Agge, yung suspect natin.
14: Oo.
13: Is nakipag-usap siya doon sa babae. Oo. Sa plano niya. And which is ang babae din is para pumayag and eventually siya yung nag-provide ng knife na ginagamit doon sa pagsaksak.
14: So yung tinutukoy mo na nag-provide ng knife,
13: yung babae.
14: Pero yung sumaksak sino, sir?
13: Yung si Certain Agge.
14: Bakit niya daw ginawa yun, sir?
13: Yun pa yung i-ano natin kung bakit niya ginawa yun, considering na mayroon na silang previous relationship and hindi lang yun una nilang ginagawa na nila dati yun at the same place, the same arrangement,
14: same person, sir. So bali ano niya yung namatay, sir? Ex niya ba yun or karelasyon sa ngayon?
13: Karelasyon nung Certain Agge.
14: Pero yung babae, ano yun, sir? Parang
13: I find out natin kung bakit siya nag-participate, kung anong participasyon niya doon, anong involvement niya kung bakit siya pumayag at nag-provide pa ng kutsilyo.
14: Pero sir, alam niya ba napapatayin yung
13: Yes, kasi nag-confide yung 13 Agge doon sa babae. Kaya nga nag-provide siya ng kutsilyo, di ba?
14: Pero yung sabi mo, sir, ginagawa nila palagi yung parang ganun, yung parang medyo extreme
13: yung victim
14: activities.
13: At suspect. Yung victim at saka yung suspect, ginagawa na nila yun.
14: Mm-mm.
13: Na itatali, kumbaga yung suspect, itatali. Tapos they have, ano, yung usual na ginagawa nila in exchange for money.
14: Parang ano yun, sir? Parang fantasy ng, ano, ng suspect?
13: Yes, ng boss, maybe, boss. Yung ipa-find out natin, no? Kasi after nag-usap yung babae at saka si Certain Agge, si Certain Chris, yung Chris, yung isang babae na suspect natin. Aka Chris, no?
14: Oo.
13: So, yun, tinix niya si, ano, yung victim na magkita ulit sila doon sa usual na pinagkikitaan nila. In exchange for 1,000 pesos.
14: Okay.
13: Then after nung maitali na niya yung lalaki, yung victim, sa kanya sinabihan na wala siyang pera kaya nagalit din yung suspect ay yung victim.
14: Oo.
13: Na sinabihan niya pag ako yung makawala dito papatayin kita. At doon na inundayan ng saksak ng suspect yung victim while nakatali.
14: Walang babae, ano ginagawa niya sir? Nanunod
13: wala,
14: lang?
13: Wala, hindi siya pumunta doon.
14: Ah, okay.
12: Ito Mr. Nel, Wilbert Parilla, Radyoman Don, Radyoman Ronel. So, talusan, no? Na-check na natin. Ang talusan, ginangilang...
10: So, mo gina...
12: Apelido.
10: Ang apelido yung talusan, gid?
12: Talusan, okay. Yes. Kaya kagab, mo itong ginmention sa ano mo sa video, tubula naka-mention siya. So, hindi guro clear man sa mga nag-responde ka barangay officials. Pero, ti talusan ang iyang apelido sa ining suspect. Actually, yung suspect ni, gamay ni siya kumpara sa ano, kumpara sa victim. Kaya yung victim ni, dako niya, klasika bata. Now, may mga gintuan siya dito sa police nga ti, na, kasi may, amo na, may relasyon sila, pero kung may ubrahon sila nga dua, nga dira sa puno, nga mag-guide-guide sila, kasi kita ko itong strap na ginagamit. At kita mo nang
10: ano sa gym.
12: Ano ko sa gym na balang strap sa mga TL na ako balang may mga, may mga leg extension na ginabutang na damo itong ginamit. Now, ang preso
10: na yun sila. So, kung ibutang na, hindi kanya kahalin ang ginagapos?
12: Ang, kaya ang ano, ang strap na nakitaan ko dito, din itong iba kong picture. Ang daw strap na, bala, Radyoman Don, Radyoman Ronel. Meno na sa mudo, may duwa na, saka daw, alam, bari sa kilid din na, bala, nga kung, pag natapik mo na, kag-isuukan mo na, sang daw hook, na hindi na na siya
10: ma-hookas.
12: Yes, oo.
11: Daw
10: ginagamit sa mga hiking?
12: Nalipan, hindi ko ba makita ang picture, pero daw muna siya ang kwan. Nalipat ako kung anong tawag sina, pero may strap na na.
10: Okay, arigli, oh.
12: Hindi ko makuha na
10: namin. So, may doba nun yung strap ni? Guma? Or what?
12: Hindi, ano na siya. Ang tela lang intended in na siya para sa, ano, ino to. Hindi ko makita.
10: Are, may nakita naman sa Hilamon, no?
11: Oh, grabe si Marco. Nakita ni Mark.
10: Ginsum hindi sa Hilamon. Amo niyo. Di may mga kwani siya nga dream mo ibutang hook niya, no? Tama?
12: Oo, yung ginagamit.
10: Di once maklose mo ni siya, umalak mo siya, hindi mo na ma...
11: Yawan ka na eh.
10: Yawan ka na.
12: Hindi, yawan ka na. Bisang bitinon ka na, hindi ka na matagdag.
10: Oo.
12: Ginagamit na sa kilala niyo mag-puro ko balhas. Bala mo, doko ka familiar sa... Kwan, familiar sa ang ginagamit niya.
11: Oo, Tani, sa... Gamitan ni kung amo man ni magamit kung pampataas, bala, galing kita, pampabalhas ng gali eh.
10: Dasig, Tani.
11: Oo.
10: Stretch.
11: Stretch ka ba lang?
10: Butongo na ulo?
11: O basi, pwede pa siya magtaas mo lang, ingagaw pa.
12: So, hindi ko rin madala. Bisan leg extension, hindi ko mag-extend.
10: Vitamins, ha? Anyway, so, grabe ni, ano ka dugay sa natabong krimen? Kag nadakpan ining si Talusan?
12: Sa nabalaan natin kagabi, pag guwa sa information yung may nasapuan nga patay, nga biktima, nakapanugid na niya siya gila yun. Kasi nag-responde tayo ng mga barangay officials mo, nanugid ang...
11: By the way, sino nagdala siya sa ospital, Yada?
12: Mga pumuluyo dito sa lugar.
11: Okay. Amo gani kay...
12: Lapit lang siya mo.
11: So, mga pumuluyo, ginsakay nila sa private salakyan or ano?
12: Wala ko lang madouble check kung di nilaging karga, pero hinagaw nila dala sa ospital.
11: Okay, nang batian
12: pero ginhulat, gintawga nila sa police. Actually, kagabi, medyo may confusion man gamay. Kaya ang report is arrival, kalumpang. No? So, pati ang Molo PNP, de Captain Inot, nagkatuman nga pinangita ay, tapos dito na found out nga boundary siya, gali isang Molo, kagkalaparan.
11: Oo, though, ano ko no, zone 8 kag zone 10? Zone 8 sa Kalumpang. Zone 8 ito?
12: Oo.
11: Sa Kalumpang, tapos daw zone 10 siya sa Kalaparan, ang area?
12: Oo. Si karon amo na gani na hambal sa ICPO nga...
11: Ay, iyada. Dali lang gida. Balikan ka lang namon kaya rin ng STL.
12: Yes.
10: Ang oras, Philippine Standard Time, alauna na 58.
11: Yari na
10: ang STL sa probinsya sang Iloilo, Radyoman Mon Kimin.
15: Probinsya sang Iloilo, yari na nga itong sining resulta sang STL sa subong iyang adlaw, Agosto 31, 2026. First draw kita, alas 2 sa hapon. Ang aton nga first winning number para sa probinsya sang Iloilo, numero 30, number 30. Ang aton sining draw team head subong hapon, Mr. Ryan Abelino. Draw Operations Specialist, Mary Grace Roquero, kagangato ni FDL Representative, Mr. Aldrin Dabi. Second winning number para sa subong hapon. Para sa mga taga-propinsya sang Iloilo. Ano yan ikadubangan numero? Yari na nga itong sinikadubangan numero. Numero 25, number 25. Ang atong sinikaduwang official winning number. Atong sining register person, Ma'am Juliet Tabanyo, kaupod sa iya sining mga members, Elam Maligat, Ari Cortisano, kag Mabel Gimeroy. Third winning number para sa subong hapon. Ang first two winning number na ito, 30 kag 25, number 30 kag number 25. Iyari na yung katatlo na ito ng numero para sa subong iyang hapon.
16: Winning number is number 29, numero 29.
15: Numero 29, nagkompleto sa aton sining official winning numbers.
16: August 31, 31,
15: 1,563 among numbers. The number 1,563
16: among numbers. 30,
15: 35, 29. Kaliwat, 30, 25, 25 and 29. Congratulations sa itong sining mga winners. Mga tumalaya natin sa probinsya sang Iloilo. Kag sa wala papadayon lang kita sa pagtaya para makabulig kita sa gawang-gawa. Direkta diri sa STL Draw Cards sa PCS o kag sa Eagle Roar Gaming Corporation, Rajuman Mon, Iales Kapalihan, Tata Karimen.
10: Salamat Rajuman Mon, ang alasotso nga draw karon sa gabi bantayan, Driman sa Arimen Iloilo. Alas 12:00, balikan tayo sa Rajuman Marjorie. Marge, ka ba?
17: Radyuman Doan, Radyuman Ronaldo. So, muna, ang strap na nga ginsend naton, again, kung sa mga naga, ano na bala, familiar na sila, ginagamit na, mahugot na siya ng may metal sa kilid. Now, ang hambal diri sa police, dito nag, laing ang dalagan sa transaction sa duha, sa nga ining suspect at victim, matapos nga nagpahayag ang suspect nga wala sa kwarta nga inugbayad. Rajuman Don, Rajuman Ronel, kabangdanan nga nangakik, allegedly, ang biktima, nga kung makahalin ako diri, patyon taka, kumunang iyang gin-mention, no? Pero tiyari nun inakop sa kapulisan, Rajuman Don,
10: Utod-utod gan.
17: Gani.
10: Proceed.
17: Wait lang. Oo. So, muna, gina-office pa inidugang sa karon because ang ining natabo kag gina-establish pa diri further ang asala or liability or salabton sa babagi nga nag-provide sa kutsilyo. But initially, ang pagpatpat sa aton ni Colonel Parilla nga may itiya ang babagi sa ginhimo sa ining suspect sa iyang karelasyon, Rajuman Don, Rajuman Ronel. So, i-check pa rin natin karun ang ibang pagidari ng mga detalye regarding
11: so
17: sa
11: that is why inagambal si Sir Parelia nga murder ganyang kaso kay may plano, may treachery, kagang kabrutal blasa na tabo. Yeah, dahil nga makmoy higtan kagaga waswasan sang buno da. Sus Maria Kagusip. Na-recover ang kutsilyo?
17: Ang ang kutsilyo sa ginto.
11: Kaya ano mo, nagkatapik mo?
17: Liog, yagani, nakaungot.
11: Ano nga kutsilyo, Iyada? Ano nga kutsilyo?
17: Ang, hindi, doon sa akot paglantaw. Ang ginagamit na blan sa kusina.
11: Ah, kitchen knife.
10: Tay, mas tarabi mo, muna ganing nga sa mga hulaman. May kutsilyo ka na, Meg? Babalaan mo nga gamiton sa krimen? Bukid na, Hugi. Madala ka ganyan sa kaso. Oh. Madala ka ganyan para sa babae ni. Ambot ko nung nagsulod sa kuan niya nga siya yung nag-provide.
11: Nga, sa nga sa balay sang agi, wala gituya kung siliwa ako.
10: Gani?
17: Gani.
10: Kagkabalo na siya nga din gamiton. Nga nga ginatagan niya
11: pa. Ginatagan niya. Sa kung siliyo. Kung plano, nakita sa konvo, no? Rajuman Marjorie.
10: Ang guwaya siya na.
17: Nakamunubi ang ano, nakapanugid siguro sa kulba man. Nanugid man ang suspect kagabi sa polis.
10: Mm-hmm.
17: Before siya gindakop, ginistorya siya na kaginegotiate. Nga munibla
10: sa ako
17: niya. Mula na ang babae, kinanglan na i-establish kiti basi why man niya kabalo, pero initially, habal ni Colonel Parilla sa nag-provide eh.
10: Well, balo ka sa kaso, dako ang mangin testimonya sa babae, gani.
11: Oo.
10: Pwede siya nga kuan master kiti kung mag-ano sa bala, mag-witness siya against sa dako gini nga bagay. madutlan sa kaso ining suspect pagi sa bulig sa babae. Once nga magtuad siya, nga indeed ang kutsilyo nga gin-provide niya to, amo ang ginggamit sang sining suspect sa pagpatay. Galing tiyan mo lang na dala siya. Pero yung nakabalo kung anong i-bargain siya.
11: Pero sa report na ginan ni Radyaman Flo, nakita abi sa kumbo. Sang suspect ni kag sang babae, ang pagplano sang
10: sus, suspect. Maria kagusip.
11: O, kagambala ti, may, to, bala, ako bala sa kutsilyo, to, something do amuna bala yada.
17: O, ti.
11: That is why nga gindakop man siya gani isang pulis na ton because ang amo sina.
17: Pero hamba mo na gani hamba ni sir, may mga further investigation
11: yes, pa. Yes, correct, correct.
17: Regarding sa ining natago nga insidente, Radyo Mondon, Radyo Maronel.
10: Sige.
17: Amo na madulong natin nga update subong nga hapon. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miane, Tatak, RMN.
9: Tatak, RMN.
10: Thank you very much sa Regional Report po kay Radyo Man, Marjorie Herbo, Miane. Tigrabe ni natabo dira sa Kalaparan. Talk of the town ni Master Subo. Dira sa area. Tikalapad siya ning Kalaparan?
11: Yes, yes.
10: Kag kilalagi ni ning alias agi dira sa area.
11: No?
10: Kag ti siyempre, syudad ni Master mo. Tikli populated ning area. Dito sila sa lugar nga actually hindi manganiya siling umagid. May mga pamalay ya sa kilid mo.
11: Lapit sa pamalay, kita gina na to sa video ni Radyo Man Marjorie.
10: Pila lang ka tikang iara ka na sa mga pamalay.
11: Mm.
10: Tibisan na last 10 media mo na ginimo, Master Don. Hindi pa dako ang posibilidad di makalabay tao na.
11: O, sang ginbuno siya tani, nakapangayo sa yung tabang, no?
10: Laban-laban na muna to, galing kiti, kasi ang excitement nila nga, Arimek, hindi tali madakpan na duwa. Bisa na mo ni kalapit kag pila lang yung kadupay ya ang distansya sang ang mga pamalay diya importante machuking-chuking to diya i-kontrolon mo ginang imong awgayong
11: ha di ba kasi amo man na pare
10: ko ti kay sempre ga may mga fantasy sila master mo makon mo may
11: ubaga daw dira yang excitement nila nga
10: amo na bla?
11: Sa mga lugar nga balaan nila public. Bala nila nga posible sila madakpan dira sila ga ka-excite. Hindi ako dumadakpan ta.
10: Pang nami dia pang no. Malapit diring balay oh. Hindi ka magkabala ka bala. Ikapuson ta ka ha. Dali lang. Ba, gingapos mo ako. Kag makalanda bala kaya mo dia fantasy ko. Ya. Doktor, wait, ano man? Imo unta gini. Kag makalambala pang kita nga nakakaroman 1,000 after sininya. Tud ka. Gutok ko. Kalma bala kay pero galuga. Oh, wala na karong iho ko lang iho. Basta 1,000 mo ah. Oo ah, kalma ka lang na bala. Bisan lapit ang balay, basta ang imo o gayong hindi mo lang pag-ipahil mo nun ha. Hinayon mo lang ako lang inyo na pang makabati pang ha. Dumamo na bala. So, nagka-excite ang tao. Kaya mo na fantasy nila mo, makon mo may higot-higot na sila, may gapusay. Lapit pang mga balay.
11: Amo nang ginatawag naton parekoy sa mga term nila which is BDSM no?
10: Ano na?
11: Amo na bandage, discipline, sadism and masochism BDSM. No? So amo na no, kadto ka mo sa mga porn site may ara gina siya. May ara na sang kategory parekoy.
10: No? Kuya.
11: Ba mo tole ginatun-an naton ina. No, so dapat na kaya ba mo kalabanan parekoy sang ga-research kita sa una. Doon mo to mga sex scandal.
10: Okay.
11: Nga ginabaligya sa mga porn site.
10: Oo.
11: No, dito kagati siyempre lang taon mo to kay wala kabalo to mga babae so nang ginabot ining buyurism, may ara man ang buyurism.
10: May secret, may ara sila hidden cam.
11: Oo nga no. Ginabaligya diyon nila gailis ang babae sa kwarto, may kamera gali. Ti may ara balaan ni Ibanya Parekoy nga ang ilayang fantasy gainit sila ya kung gagalingling sila. Hindi mo na sila magtandog pero lingling na blaga gainit niyang lawas nila na mian sila yung maglingling. So ang ining natabo sini sa bahin sang lalaki which is very unfortunate nga may plano na gali abis ang lalaki usual nga ginobra nila lain galing plano parekoy.
10: Yes. So anyway bilin tayo sa mga otoridad mga kabiyanan Drisaton nga pagpangalagad. Pagbalik ta karon Master Don ining sabi na bista.
11: Oo, check.
10: Kuwaon tani
11: kay. Kabak muna.
10: Oh.
11: Dinala ang asawa.
10: Grabe no.
11: Oh, tatuyo ita nito. Tay nagkuha sa armas eh. Tuyo pat yon eh.
10: Tiko ni ikaw bing na grabe. Namin ko kamubing kontra nice na nagkuha ya armalite ang kontra mo. Hindi ka pa maglagan.
11: Lagan ka.
10: Dumalagan ang biktima, ang isa sa mga complainant. Kiti mag-asawa nin sila. Pero, samtang gabit-bit sa bata, Master Don daw, 9 month old nga bata. Gimbilin niya sa klala niya, Kitidagan siya mo sa sabidala ka, budlay maglaro.
11: Diba, si, kan siya, basi mas sa labat ang bata.
10: Yeah. Ti siya so, malang yung, kuhan mo ang target mo.
11: Ang siya target.
10: Sang do na, sa tuman niya nga do nakalakat ng sarakyan, bumalik siya, pero, pagbalik niya, why naman si live-in partner niya?
11: Amo to nagkanto siya sa polis. And the rest, dugay-dugay, iistorya sa ato ni Radyo Manflo na Barete.
10: Anyway, balikan tayo ni pagkaligatan sa mga paibalo. Master Don, iningabahin sa ato nga pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold. Ang yes. Santon Plus Gold, ang gold standard sa patag sa ikaing lawas. Kung may gold ang alam sa Santon mo, bot silingon, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. No? Kung food supplement ang ginapangita, diri na kita halin sa extract sang mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, and spirulina. Ang mahigko ang dugo ninyo, hypertensive ka mo, nagabukol permiyo lawas o na, o kung may mga hubag-hubag, Santon Plus Gold ang aton sininga imnon. 2 to 3 capsules every day, ha? Santon Plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Kag siyempre kung kape, ang Santon Gold Coffee Mix, mga kabiyanan, the best ini nga klase sang kape. Ang kape nga may glutathione, kape ini nga may aras ang collagen. Nagpabakod sa atong atulan, nagpa-elastic sa atong panit, nagadugay ng imusin ipagtigulang kung ikaw ang nagainom sa Santon Gold Coffee Mix. Nagaputi ka pa, gwa sulod, no? Nagatinlo ang lawas mo. Kay antioxidant ini nga the best. Gani kung kape, Santon Gold Coffee Mix, babakal sa mga butika. Mabalik kita sa report ni Redman Plot nagikan sa Brevista Gimaras pagaligan ng sa mga pahibalo. Alas dos jes ang hapon magabalik ang
11: Targitanay sa Unto.
16: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
18: Dr. Pinoy Swaling Capsule.
19: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagsalamat ko sa Dr. Pinoy Swaling Capsule. Nakagi ako maestro kaga pangusang Dr. Pinoy Swaling Capsule. Ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko kagwaay na punang kapoy.
18: Dr. Pinoy Swaling Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro kag macro minerals kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Swaling Capsule.
20: TTX 500. Ilaylay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
21: Saan nag-inom ka?
22: TTX 500.
21: Kina nalang subong imo sugar?
20: Tatigi ka namin isang TTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. TTX 500
18: TTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
18: Mighty C, mabasa mga butika. D3 Bio.
24: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko lupo, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kami si sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
18: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may physical. Ang VCO, mga butika.
25: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwilahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, takak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilana, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying na ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
26: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
27: Hello, Washy!
28: Hello, Mommy!
27: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
28: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
27: Mula noon hanggang ngayon!
29: All you need is Pride! All you need is Pride!
0: Pride!
26: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Kapoy!
3: Relax! May bugnaw na Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking atindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabigyan ng sabor. Para buwas, mapagsik na nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay maksalaga. Max Protect na pa.
4: Helps stop cavities even before they start. Pag-ibig bread fresh.

0: alaga. Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Let's go. Go with the flow.
5: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
4: go with the flow.
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
4: Charmy.
6: Let's go with the flow.
7: Supple Plus Gold.
8: Ako gali si Rhea. Ako nred la, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
7: Supple Plus Gold.
9: Makal sa mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind, kag-mycolagen, kag-glutathione.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, dala ka, at gaganda ka pa.
11: Maulan man, no worries, naamoy ko lamang damit.
12: Charm, Fab, Car, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong, sa pangon ng Charm.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
12: Pangdong kumakablog sa Charm!
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
7: Santon Plus Gold.
14: Ako si Eunice, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo gid ang akon arthritis.
7: Santon Plus Gold.
9: Mas pinalakas.
7: Pinagali.
9: Pinahusa.
7: Santon Plus Gold.
9: Sa mga butika.
15: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gab-i, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
16: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amunga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
15: Mas klaro na bala mas gigab-i?
16: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gab-i. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
17: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
18: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulang.
19: Pilang-pilang win! San Miguel Pilang win!
1: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
8: Kung magbakal sa San Miguel Beer Press.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidaan sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta, dali na kag magpabakuna sa MRCA.

0: Diva, sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming Vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
5: Vita D Plus Coffee Mix.
6: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
8: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayo nga balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto ng super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3.
9: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
10: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko na mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
3: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
11: Maulan man, no worries na amoy ko lumang gamit.
12: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
13: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pamong pumaka-bloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
12: ACS.
14: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
15: United Home. Yun nila byan.
16: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Kilabot sang mga balo kag binayaan.
18: Yes!
17: Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko'y sang masa. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa Targetanay sa Udo.
19: Mga Rajuman, balik sa itong pagpangalaga diri sa Rementer Gitanay sa Udo. Ang oras, tatakalas 2:23 ang hapon. Standby, Rajuman Plo. Nagikan sa Binabista, probinsya sa Gimaras. Iningabahin. Ginadulong sa inyo sa kaluwan sang produkto ni kalidad ni Tita Aline kag Herbs Med Pharma Corporation ang Non Super Plus. Ang Non Super Plus alin sa Mangosteen Guayabano kag

0: malunggay kag ini mga kabyanan, mga superfoods ini nga nagahatag alibyo sa ginabatyag sa aton sining mga pumuluyo. Ano pang inaulat ninyo? Magnan Super Plus na, maginom 2 to 3 capsules every day. Number 1 ini nga kapsula dito sa Mindanao, number 1 man diri sa Panay Island kag probinsya sang Guimaras. Nan Super Plus, the best ini, gani imno natong 2 or 3 ka kapsula kada adlaw. Tandaan gid ang ngalan ha. Ini Nan Super Plus nagapabaskog sang aton lawas sa linsa aga udto gabi asta na magkagahon. May pagpuli mo, stinsyado ka pa upon kay misis mo. Kag syempre, sa trabaho mo kun adlawon. No, Nan Super Plus, mga kabyanan, alagang-alaga ang lawas mo diri, limpyo perme, kag mabaskog, kag energetic ka, bilog na adlaw. Gani, Nan Super Plus na, yara lang sa mga butika.
1: Yes, so of course, Parikoy, hindi man ta makalipat ang pambansang linimentang Pilipinas, Nan's Liniment Oil. Nan's Liniment Oil para gid sa tanan, no? Plamoy po'y lawas mo, banyo silang sa Nan's Liniment Oil kay do ginhaplosan lang, gindula na gulpi lang ang imo plamoy po'y sang lawas. May katol-katol si Toto Sinday, may alap-up, don't worry, ang affected area haplos silang sang Nan's Liniment Oil kay madula ina. And syempre may neem tree extract ini, nagatabog sa lamok. Siyempre, Parikoy, kung di ka makagat sa lamok, di ka magka, ha?
0: Hindi ka magkadenggi, kindenggi, dahil naman sa kagat sa lamok. Gali, wala, damo, lamok, mga kabyanan, wala sang dengue. Gani sa aton nga mga taga-palamati, ano pang ginahulat ninyo? Magnans Liniment Oil na barato, epektibo, hindi mapilit sa panit. Gani kung balanyos, Nans Liniment Oil! No? Dula pang pala nakit sa kalawasan, pasmo-pasmo sa unod, ugat kag maskulo, dulang arikis, alapa, palipunga, an-an, kag mga skin problems. Gani kung balanyos, isa lang, ang aton baklon, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit, Nans Liniment Oil.
1: And of course, ang talisman sa mga kalalakinan.
0: Hindi mo na naguro.
1: Hindi yan. Na. May ari na. Kompleto na ni ari na pamatiin nyo.
0: Hindi. Kanaya kanang lansin na magamusin na. Hindi naman ta mga paloy-laoy kita.

0: Alright, te, mayambal ka pala. Huwag naman, guro. Pilawin nyo, ah.
1: Mega Man. Mwa, mwa. Yone, kakak. Mega Man, ha, mabakal sa mga butika diri sa syudad ka probinsya sang Iloilo. Naara na si Itad naman, Flo?
0: Uy, kaga nga ito yung kape, siyempre.
1: Yes, of course.
0: Mo na bala yung kape, tanga. Mega Man Gold Coffee Mix.
1: Oh, wala no? Kaya music ka.
0: Uy, buwas, buwas. Buwas naman saya. Pero subong iya, iambal talaga mo ning paborito ni Paripol Aranda.
1: Oo.
0: Kay ini nga pakapasabaw ka no, makapatig-an isang imo nga pataw mga kabiyanan. Basta naka Mega Man Gold Coffee Mix ka. Ang kape nga pa secret lang. Puno pa kape ka lang, ginasuyaan ka pa sang imo uyab. Nga siling niya,
1: ay ang animal ay nagpangape lang oh. Law-law ko rin ni performance.
0: Pagkatapos, after 1 hour nga nagpangape ka, ato ga-apply siya.
1: Ga.
0: Oh, ga.
1: Ay, abisan ka po ko, please. Ay, stop me one more time, please.
0: Oy, basta Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabiyanan. Hindi ka gid mahuyan kay misis o kung kay partner mo. Hindi gid pagamita sa iban, ha? Kay basi madakpan. Eh, syuraan na, syuraan. Mega Man Gold Coffee Mix, ara lang sa mga butika.
1: Mm-hmm. Ay, Mega Man Gold Coffee Mix, parekoy, ang kape sa mga gwapo. Nga gwapo, kay kagwapo, gani performance mo. Lonsay tanan natural ingredients, ingyara sa Mega Man Gold Coffee Mix. Gali, wala kayo mabatsagad ng mga palpitation da, no? Mega Man Gold Coffee Mix, sarang na mabakal sa mga butika, diri sa syudad, kag provinsya, sang Iloilo.
0: This time, i-check na to ng report ng ikan sa area sa Gimanas, sa Budavista Gimanas with Rajman Flo na barate.
2: TYRI, Rajman Report.
3: Rajman na Don, Rajman na Ronel Gin, aresto sa mga otoridad ang isasinik lalaki, no, na bangod sa ginailigar, pagpamahog, pagkidnap, siya tiningalibin partner sa iyang kontra sa Purok 1, Barangay San Roque, Binabista, Gimaras, alas 7:40 kagabi, Agosto 30, no? Sabing sa report nga nakuha natin sa Binabista Municipal Police Station, na lasutso sa gabi, sang magdangop sa ila, ang asipasyon, ang isa sa mga biktima na si Marjol Mission, 24 anyos, agodi pa hibalo nga ginapahog siya sang suspect na si Edison de los Reyes, 63 anyos, kagindala sini sa iya balay ang yalibin partner na si Luna Caballero, 21 anyos. No, si bangod sini, ganyan man yung nag-responder ang kapulisan kaga nagpadulong sa balay isang suspect. No, sabihin, ilagin na rescue ining si Caballero matapos ang serye sang pag-isuryanay. No, si malinong man na nagsungka ining si Dilos Reyes kagindala sa police station. No, na nibuluan na armado pasang armas lutang ang ining suspect, no? So, sunod pa sa investigasyon sa Binibisa Municipal Police Station, sa namo sining ang gabi, Rajiman Don, yung Rajiman Don, hubog na nag-abot si Dilos Reyes sa lugar, kalihin simpo nga nag-istar ang mag-living partner, kagali yun sining naging kumprontar, no? Si Mission, angot sila nagligan ng kaso. Sa amo sining at yun, nagakungkong pa si Mission sa iasyam kabulan sining nalapsag, apang kini na ang bata ako nang ang bata dayo pod gayara sa sangbe no agon nga magpalagyo sang makita niya si Dilos Reyes kag nagbalik sa iya salakyan kag nagkuha no sang ginaligar malaba nga pusil no sang may buluan nga ni na si or may buluan nga si Mission ang nakalakat na ang salakyan ni Dilos Reyes nagbalik siya sa lugar kag dito kun dito niya natutiwan nga gindala sang suspect ang iya sininga living partner nga si Caballero. No? So, ito sino kaya Caballero, naging pirsa siya sang suspect na magupod sa iya, kagdain pahog na may malain nga matabo sa iya kung hindi siya mag-upod o kung hindi siya mag-upod. No? Gindala siya ni Dilos Reyes, siya kagulingon niya balay, kagin sarado, kagin lock ang gate, no? Kagin pahog siya nga patyon kung hindi magpakikita sa iya ang live-in partner, no? So, ito yung nagagawa man rin sa investigasyon sang Jordan, sang Binabista Municipal Police Station na may daan nga ligutanon, no? Sa tunga sang magtimbang nga bahin na naangot sa kaso nga qualified theft naging file ni Dilos Reyes kay Mission naging basura man sa nga korte, no? So, isa karon ining si Jules Reyes, ang yara na karon sa pag
0: so nadakpan no? Siya. So gin kadtuan gid sa mga pulis sa ila balay gali sang gabi mismo.
3: Yo, okay gin kadtuan nila kay
1: nariskyo nga asawa.
3: Nariskyo.
0: Wa yaman gin sakit to samtang ara sa kustudiya niya nga asawa. Ang libin pa na.
3: Duwala, kuno
0: oh, kay target yang kontray lang nga lalaki, no? Po galing nga mula ng kwanya kay gusto niya magpalapit tong kontray nga lalaki, pero i-hold yang do pelikula ba? I-hold yang sawa o kung ang living partner, Aplo?
3: Yes, correcta. Radyo man na Ronel, radyo man na Don, no? Tining si, ang ining arestado na hunong na karon sa Maya Binabista Municipal Police Station, no? Para tumangon ang nga nagkaigo, sining kaso. So, nagkontak kita karon sa Binabista Municipal Police Station. Anang-anang, pakuno kay may subject sila ng pinapatigayon.
0: Pero i-file nilang kaso?
3: Na-file na gani.
0: So, na-file na? Okay, na, dapat i-file nila. Kay kung hindi, base magwa master doon ang reglementary period na. No? Ati, huwag ka na karon kuwan. Kung di maha, pagwaon mo, kung daw lapaw ka na. Pero ti, mayroon ka na-file na nila. Radyo Malplo.
3: Yes,
0: ang armas na recover nilang armas nga laba?
3: Yes, Rodan, no, recover nila ang ining armas.
0: So, ano ni M16? Ano?
3: Kwani, no? Ano klase armas ini? Medyo malaba ini, no? Ang
0: Why mambal kung anong unit, anong armas, ang klase?
3: Do
0: Armalite, basta Armalite.
3: No? Do something Armalite, no? Ang armas na recover, no? Siyang Binabista Municipal Police Station sa Jumaronel, no? So, dugangan pa ni, kay update pa ni kay tingwanta nga malabot si Police Major Maria Juna Kasuno, ang acting chief of police sa Binabista Guimaras, pero lang alang, pasubok kayo may Cymex na ginapatigayon ang ila sining istasyon. Na-inform naman to na matawag ang katakusang media. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo na Barete, Tatak, RMN.
2: Tatak, RMN.
0: Kasi nakainom sa sanga mo ng...
1: Doon nakainom sa kanon.
0: Huwag yung makontrol.
1: Pero amuna na. Iba niya, nagasinggit lang, gamin na oil lang. Pero tiyaya...
0: Gabi.
1: Kantuan niyang balay. No? Oh. Kag subong man, itret niya to. Dalaan niya sa malaba ng armas. Tapos dinalaya pang asawa sa hindi... Wala pa kantuan niya ng bana mo. Tiyang bana... Kumagtos polis.
0: Wait sana minsar guro nga ako dako kaso yang once nga gin dalamo kag gid ang guwaedo gin kidnap mo yung asawa
1: correct, sa tao.
0: Ti pro din sa nagkuha sang armas ya no kwani lisensyado ni kiti kod Armalite master ng taon ta kay kun automatic na ti kun isa ka malang kasibilyan ano may?
1: Oo nga may ara ka na sa muna,
0: di ba?
1: Anyway, may man gani at least nadakpan sa dyan sa pulista. Wala siyang magununa, guro, no? Makantong na di.
0: Guro, no? Kung ano nga, dalawang ni Bla sa Hawaya. Eh, may parakantuan niya ni Bla.
1: Oo.
0: Doon mo na, Bla? Huwag kagid niya.
1: Pang pelikula, galing giti.
0: Pelikula, galing giti.
1: Ang reality, makantong yung tao sa polis.
0: Oo, eh. Kanto niya sa polis, lalaman, diritso ka to imo, tapos armado. Tapos lawas kag katarungan mo lang dala. Kung di ba ngayon, kung gidya bulig niya sa mga polis.
1: Nakidnap ang asawa mo.
0: Oo.
1: Di makanto sa polis. Walang polis-polis dito. Ma very powerful ang pamilya na yan.
0: Aba, mga pelikula, drama, pelikula.
1: Blama, mga pelikula, hindi ka kakanto sa polis, kay powerful. So dapat ikaw na mismo.
4: Huwag mo nang ipagbigay alam sa mga pulisya. Dahil kung mangyari ito, baka patayin niya yung pamilya mo.
0: Mama mo na, Blama.
1: Totoo yan, Berting.
4: Totoo yan.
1: Berting, thank you.
4: Berting,
1: Blama. Ipinandupo mo.
0: Mga role mo, Berting.
5: Totoo yan, Berting. Ang lahat ng mga bagay nangyayari. Dahil ang mga tao may magandang asal ay walang ginagawa.
1: Sa batidarting?
4: Ganyan talaga yan.
5: Parang hindi ka paniwala yung mga salita mo.
4: Ganun ba? Masyado kayong judgmental. Dahil lang ba sa parang giting ang aking boses?
0: Parang giting.
5: Huwag mo nang sabihin. Huwag mo nang ituloy ang sabihin mo. Berting.
4: Okay.
5: Buisit, tinuloyin po nga. Cut!
1: Anyway, Parikoy, hindi nga porusyon ka na dulong sa inyo sang D3 Bio. D3 Bio, the 1-2 punch combination sa vitamin D3 ka virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is effective batok sa mga viruses kamo nagatugan sa ubos ipon nila at kagtrangkaso. Binutangan pa sang vitamin D3 para magtaas ang aton immunity. Gani para iwas sakit, isa lang solusyon, mag D3 Bio every day.
0: Yes, D3 Bio, kombinasyon sa vitamin D3 ka virgin coconut oil. Gani ang panginahulat ninyo mga kabiyanan. Ang virgin coconut oil na pamatudan nining nagabulong ini kontra sa infections, free radicals, oxidants, kag mga viruses nga gusto maghalit sa atong nalawas. Gani ano pang ginahulat naton, diri kita sa bastante sa MCTs, medium chain triglycerides, ang D3 Bio, mga kabiyanan. Kaya ini, bastante sa monolaurin, monocaprin, monocaprilin, ara lang sa mga butika, imno naton kag baklon, mga kabiyanan. No? D3 Bio. Kag syempre, basta lang ato nga vitamin C, mighty C, vitamin yes. C, sa ngalan pa lang, very mighty na. Nanacidic and alkaline, gani ang lawas, very safe mga kabiyanan, no? Kung kita ang nagainom sang Mighty C Vitamin C. So, hindi magising lining sa tinae o kung sang aton nga tiyan. Tandaan ang lawas wala ga-produce vitamin C, gani ang aton rekomendasyon, Mighty C. Adlaw-adlaw.
1: Ang Mighty C Vitamin C, abi, puro-puro nga vitamin C ini. That is why may abilidad ni siya yang magpainat, magpa-elastic sang ugata. Para makuha dira mga blockages nga mo nagatugas ang hypertension. Pero suggestion ko, kung nag-inom ka mo Mighty C Vitamin C, inom ka man sa partner niya ang DTX 500. Ginanormalize ang DTX 500 ang aton blood sugar level sa lawas ta. Agod nga malikaw kitaya sa diabetes. 2 to 3 kapsula lang sa DTX 500, ayos na ang buto-buto. Sarang na mabakal sa mga butika.
0: Yes, ang DTX 500 dalin sa desugared sugar cane, ang kalamay gingkwa sa tubo, ang nabiling dira nga bagaso, mga kabyanan gid puga pagid bow ang extract sina the best antioxidant in town. Kag ara ina sa aton nga DTX 500. Sana panginahanglan nato mag DTX 500 na nagbabakod sang atay kag kidney, kun bakod ang atay kag kidney kay mo nang una nga depensa sang lawas kontra traidor nga balatian. Layo kita syempre sa balatian. Automatic na. Kanino panginahanglan nato mag DTX 500 na o bodang Mighty C Vitamin C ginatawag na
1: Batman and Robin sa patagsang ika ayong lawas. Arimin. Yari na nga aton sa ding health news with Radyoman Joel Franco.
6: Pakinig ba, hindi na dala sa inyo sa kaluwan sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Kombinasyon din isang vitamin D3 para sa mabakod ng immune system, kag extra virgin coconut oil na nagaya sa monolaurin na inyo protector kontra sa mga viruses.
7: Kinapanugyan sa mga eksperto nga hindi pagpunggan ang inhion kung nagayamar na ini. Kung nagabatsyag ka sa inhion, kakulugan ini nga puno ng imong bladder, kani dapat ini nga madrain pagi sa pagpangihi. Ang pagpugong sa inhion, nagapa-exban sa aton nga bladder. Samtang kung sobra-sobra naman ang pagbalik-balik sa kasila sa kod magpangihi, nagresulta ini sa pagkupo sang bladder galing sa jutay lang ang presensya sang tubig, makabatya gila yon sang kagustuhan magpangihi. Diri nagasugod ang tawag naton nga incontinence. Galing kinapanugyan sa mga eksperto nga kung nagayamar ang inhion, dapat hindi magpangihi, ag hindi naman pagpiliton nga magpangihi kung wala sang inhion.
8: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tatak RMN.
6: Hindi nga bahing gidala sa inyo sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sa immune system, nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Klinika di Alternativo Medisina ni Dr. Meloy, pabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyong lugar.
0: Ga, ano ka da, tipster?
4: Ga, pangihi, sir. Tidaway pa may magtubod? Hulakton ko pa yung mag-pangihi, kagaro abuton ko. Advance ni, no?
1: Okay, Berting.
4: Okay.
1: Alas si Fernando, gali sa likod niya.
5: Huwag mo nang ipagpatuloy yung gusto mong sabihin, Berting.
4: Ikaw?
5: Ikaw din. Sa iyo ang tondo, akin ang kabite.
4: Ah, imo na lang tanan.
0: Lawi-laway pagiging katiradan. Lawi-laway pagiging katiradan.
1: Ate, maliman nung. Ate, okay.
5: Ate, okay.
1: Bati, Berting.
4: Okay ka ta. Okay ka to.
5: Ano? Ano?
4: Ulo mo.
0: Ang unang yung pelikula, no? Ate, laban-laban, hindi pelikula.
1: Tonto na si Berting. Palakat ka na, Berting?
5: Alis ka na, Berting.
4: Bakit? Anong pati mo?
1: Tonto na si Berting mo.
4: Kung aabutin ako, sasaluin ang bunganga mo.
5: Cut, cut.
4: Okay. Meow.
1: Ano na nga itong turista with Radyoman Lynette Yulatris?
9: Ang turista of the day ang ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Kabalabula ka mo nga kung mapabayaan ang hepatitis, pwede ini mahulog sa liver damage, liver failure, cirrhosis, liver cancer kag pagkamatay, likawan nga makaangkon sang hepatitis kag ini paagi sa pagkaon sang matinlo nga pagkaon kag maginom sang suplemento nga kampiyon sa atay, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy isa ka anti-inflammatory gani nagabulig ini sa pagpakamaayo sa palanghubag sang atay. Mayara pagid sang alkyl glycerol sang Dr. Pinoy nga nagabato sa infeksyon, viruses, kag mga gahubag nga body organs. Ginapabasugman sang Dr. Pinoy ang aton immune system para hindi kita madali tapikan sang masakit. Naghatag sang tips ng Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan, agud mapadayon ang religious tourism. Sunod kay Manikan, nga mahimo man magtanyag ang Iloilo sang tour sa mga matahom kag maragtason nga mga simbahan sa nagkalainlain nga mga kabanuhanan sa probinsya. Ginpahanumdum niya nga maghimo gid sang online content para sa ining mga trend kung mapatuman ini sa probinsya, agud nga mas madamo sa mga social media users nga maganyat nga magkadto sa natumod nga mga destinasyon. Gani ano pa ang ginahulat nyo mga karadyoman? Magbakal na sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. May protection ka na, healthy liver ka pa. Mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyoman Lynette Fernandez Yulatriz. Tatak RMN.
0: Thank you very much, Radyoman Lynette. Oy, ari naman si Berting.
1: Oh, ano? Berting, Fernando, ano to?
5: Berting.
4: Yes.
5: Kapag puno ng salop, dapat ng kalusin.
4: Mm, kaya kung hindi, hangag ka eh.
5: Magsisimba kang may bulak sa ilong.
4: Ati, hangag yun.
1: Bye, Berting.
5: Bye, Berting.
4: Ulam, ma.
0: Hindi kundi magsisimba. Kundi yung bala nito kapag puno ng salop, dapat ng kalusin. Oh. Kaya kung hindi, pag kalusin, kundi hangag.
1: Hangag kayo.
0: E, tapos magsisimba kung may bulak sa ilong, ti hangagin.
5: Sa'yo ng tondo, akin ang kabite.
4: Anong pakiko? Taga Iloilo ako.
1: Berting?
5: Berting?
4: Fernando?
0: Yari na natin ang trivia. Oh. Trivia. Upod kay Radyoman Rezzy Bordon.
10: Ang National Heroes Day o kanang araw ng mga bayani ang isa ka national public holiday sa Pilipinas. Ini ang ginadumdum sa tagsa kakatapusan niya Lunes ang Agosto nga nagamarka sang anibersaryo sang Cry of Pugad Lawin. Ini ang ginakabig nga ginsuguran sang Philippine Revolution sang katipunan kag sang Supremo nga si Andres Bonifacio sang 1896. Ang ini nga trivia ang ginadurong sa inyo sang Super Fiber. Tino iyang inyo colon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Rezzy Danioso Bordon. Tatak RMN.
0: Salamat, Radyoman Rezzy Bordon. May ipanamiyo ka na, Master?
1: Yes, Parikoy, of course. Aton mga suki na kaday Greg Briones Denosta Jr., kaday James Carfe, kaday John Pirocho Sumagaysay. Thank you so much sa inyong pag-upodri sa atong pagpangalagad. No? Diri man sa target tanay sa Udto. Alang-alang, nagyada nga itong chimpo, Parikoy.
0: May bilin pataway na, no?
1: Nula na. Ubus na. Kompleto na kami, Radyoman Mark. Wala na ito.
0: At ilang-alang na ito sa chimpo, mga kabiyan.

0: ba ang kanta, animal?
1: Namin. So, Damogang Balcon din nila pwede ma-download. Asubong ginanong pa namon na highest bidder. Kaya ang balang Spotify nga dito i-download.
0: Hindi kami ah. Well, gin-USB na lang namon, mga kamiyan.
1: Pero kung may kapamangkot, ang ibang gina-record subong nila.
0: Opod kay Radyo Man Mark Daniel Sukal, yes. Dito kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ako naman si Radyo Man Ronel Sorbito.
1: Radyo Man Don Dulido.
2: Tatak RMN. Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Community Health Alarm. Kaupo di Papa G.
5: Nods, Urban Absolute. Ano sa rin mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamang pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bla infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bla, or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man na partner kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi kag naga-normal man lang, harmless man ni na partner. Para makasiguro partner, ipa-check up, labi na kung may pain kag burning sensation kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice kagidya sang good genital hygiene. Inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sang NANS Herbal Capsule.
6: NANS Herbal Capsule!
5: Ginapabako niya ang imong resistensya. Nagabato sa mga infections. Ginaregulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
6: NANS Herbal Capsule.
5: Yara lang sa mga butika.
6: Megaman Herbal Capsule.
5: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala, di ba? Partner, kung doon nag-iiraw na gin, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
6: Megaman. Herbal Capsule.
5: Yes, partner. Ginapasa ka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Megaman, may ara maka. Honey goat wheat, tungkat ali, kag ginseng, nga amo ang nag-boost sang imo libido. Naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function. Pagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow. Kag naga-panubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sambaylo, amo ini ang imo natural remedies agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
6: Megaman Herbal Capsule.
5: 30 minutos ang partner. Yara na ang palating.
6: Megaman Herbal Capsule.
5: Mabakal sa mga butika.
6: NANS Lemon Oil.
5: Hala, kariskis. Sige pa. Kiskis sa patudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gina sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sabihin mo ba na kuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pada ng lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected na tao, magamit naman, natural, malatnan ka man sina partner eh. Kaya ang Scabies, makalalaton.
6: NANS Lemon Oil.
5: Gani para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sa NANS Lemon Oil. Marilib ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang NANS Lemon Oil, hindi lagi ka mo makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
6: NANS Lemon Oil.
5: Instant relief sa tanan nga palangakit sa lawas. Sila na, trangkaso. Ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
6: NANS Lemon Oil.
5: Mabakal sa mga butika.
6: NANS Corn Coffee.
5: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone now, sinudang ginatiid mo. hindi ka makakita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mga mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo-kabala kun kung ano ang ginatumod ko? Nance Corn Coffee, partner.
6: Nance Corn Coffee!
5: Oo, partner. Kaya ang Nance Corn Coffee may ara antioxidants pariyosan lutein kang zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pariyosan cataracts kag macular degeneration. Hindi lang yun na, partner. Ang Nance Corn Coffee, caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadulay asini ang pagka-nervyoso mo.
6: Nance Corn Coffee!
5: Ang nami pagid sang Nance Corn Coffee, partner. Kaya ginapanubuya sini ang imong ha cholesterol. Ang umana ng mataas ng blood pressure, kaya gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
6: Nance Corn Coffee!
5: Acid neutralizer. Mabukal sa mga butika.
6: Megaman Gold Coffee Mix.
5: Partner, pariyo ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama. Mag-Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
6: Megaman Gold Coffee Mix.
5: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
6: Megaman Gold Coffee Mix.
5: Alerto ka na. Power up ka ba? Yara lang sa mga butika.
7: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasiling, bye-bye and I love you all.
8: That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS. Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, takak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
10: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: D3 Bio.
14: Ko si Karen, nadawa mo itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
13: D3 Bio.
15: Ang D3, nga may Visio.
13: Ang Visio,
15: nga may D3.
13: Mabagal sa mga butika.
16: Mahigpo bala ang imo dugo?
17: DTX 500.
16: Masamit ka bala gina allergy?
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500
17: ang nagatindo sang imo mahigpo nga dugo.
16: Nga sa masami,
17: amo naman ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga allergy.
16: DTX 500.
17: Masalika DTX 500.
16: Mighty C,
17: ang alkaline nga vitamin C.
18: Mubali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
16: Mighty C,
13: mababa ka sa mga butika.
16: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
16: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
16: Yung may visio.
13: Ang visio.
16: Yung may D3.
13: Mababa sa mga butika.
20: Maayong adlaw, kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panunok?
21: Ay nako, iho, grabe ginang labo. May katarata kuno ako, feeling sang doktor raw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iberry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
22: Tilawi man ang bago nga produkto nga iberry gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Ang palala, ang iberry hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot saan mang uli ng sakit.
16: Megaman Herba Capsule.
23: Ginamaintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
16: Megaman Herba Capsule.
23: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
16: Megaman.
23: Mabukal sa mga butika.
24: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
25: Charm, fab, car, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng charm.
26: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
24: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
25: Bangkong kumakablog sa Charm.
26: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
0: Supple Plus Gold.
1: Ako si Jovin, subragid kataas ang ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi kung kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
0: Supple Plus Gold.
2: Sa mga butika.
3: Giga.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
2: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Supple Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Sampon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Sampon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubil pasang na world.
1: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulo?
5: Naku DJ, matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakabuligid sa imo ang iBerry Tita?
5: Oo gid, mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
6: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
8: oras. Tatak impunto alas 3.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad na iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, makadiyos, at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan na kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitsaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitsaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang pagpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang profesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Hello, anak.
2: Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo malate sa check-up kay Doc.
3: Ganyan ang Pinoy.
4: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanang schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaya. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS. Kapoy.
14: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod-liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
15: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Life Extension, Vitamin D3.
18: Okay, si Dr. Bernie Ong, maraming Vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
17: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Vita D Plus Coffee Mix.
20: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
21: Hey, si Dr. Marpa, kag sa tanan, may
19: adlaw. Vita D Plus Coffee Mix. Super Fiber.
22: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may super

0: Extension Philippines, mamahal sa mga butika. Life Extension, Vitamin D3.
1: Narelito, Dayon, Senior, sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nung aspirasyon, ang kisipot mo ko nung isa. Extension, Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, everyday. Ano na ba tiyagaan ko nga? Duhin ako gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuhin ako. Subong yan, nag-aaba. Sabto ko to sa ilabalay sa mata ko. Takladon. Tingnan, bago nga ang Life Extension, Vitamin D3. Sigurado, effective.
0: Life Extension, Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Oras tatak alas 3, Jess.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Galubog ba lang ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na hindi na paganto sa. Kay ari na ang iBerry.
2: Ako si Anna, wala taga Mandawi. Alinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay gid magtulok sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarko sang iBerry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
1: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Kilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein, available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
3: Malinaw pala ang iBerry.

0: by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural, at original.
5: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anin niya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
6: United Home. Unilab yan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
9: Char, fab, car,
10: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangdog kumakablog sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
11: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag saman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
11: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
12: Ang Physio
11: yung may D3.
12: D3 Bio.
11: GTX 500.
13: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom GTX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
11: GTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
11: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
15: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
12: Sa mga butika.
11: Para sa matino nga dugo,
12: GTX 500.
11: Para sa healthy nga tay,
12: GTX 500.
11: Ang GTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tay, happy kanunay. GTX 500. Masaligan, epektibo. GTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
11: Mighty C, mabaka sa mga butika.
17: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Nuns Liniment Oil.
21: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
20: Nuns Liniment Oil.
21: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
20: Nuns Liniment Oil.
21: Feel better. Live better.
8: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
9: Charm, fab, con.
10: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangdog kumakablog sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.

0: Believe. Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Life Extension, Vitamin D3.
4: I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumadlaw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3.
6: Narelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nga sorosyon, ang kipot mo ko nung isa. Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, birthday. Ano na batsagan ko nga? Buhay na ko gawa, ginapo. Sagto, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yung kakapuhay na ko. Subong yan, nagawa. Sagto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Remember ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektibo.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Magkano kilo ng karne?
8: 500.
7: Bula!
8: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
7: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All in one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
9: Sarap magkasama.
10: All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Maayong adlaw, kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panunok?
2: Ay nako, iho, grabe ginang labo. May katarata ko nung ako. Feeling sang doktor daw pareho sang gabon na pirmi lang nagatabong sa akong mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
3: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
4: Ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: My family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag DDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag DDX 500 ka na!
3: Mag DDX 500!
1: Ang may powerful compound!
3: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
1: DDX 500!
3: Garantisado!
1: Epektibo!
3: Aramis
1: mo! DDX 500!
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C,
3: mabaka ang butika. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana, for problema, kugid ang akong irregular nga regla. Isa, agalagot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio,
3: ang D3 Bio,
1: yung may Vizio.
3: Ang Vizio,
1: yung may D3.
3: Magabuti ka.
6: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag 4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikaduwa, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag 4S na kontra dengue.
7: Let's go! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
8: go with the flow.
7: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
9: Charmy, let's go with the flow.
10: Nuts! Herbal Capsule!
11: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inob alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kung ano pang balitian.
10: Nuts Herbal Capsule!
11: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
12: Magkano kilo ng karne?
13: 500.
12: Bro!
13: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
12: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
14: Sarap magkasama!
9: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
15: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Supple Plus Gold.
18: Ako gali si Rhea. Akong regla, nagalabot sang duwa ka si Mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
17: Supple Plus Gold.
3: Bakal sa mga butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
17: Santon
19: Mix.
17: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.
3: Lanakas.
17: At gagawin.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Uy, si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sugod sa duwa ka bulan noong pawan
2: ko. Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
4: Oras tatak alas 3:30.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
5: This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tip and information.
7: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 8, manyapon ka alas.
8: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod na ginom ka. 24 hours madula na si reliever, aragi pa ang pain.
9: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
10: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
8: Hindi lagi ni carrots.
10: Oh, hindi lang carrots mga natural.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
8: Dok, as na ako, tani na kung magkaon, kumalot, galingin.

0: Bar ka pa?
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pagdakong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon. Ano balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko at itong pag-istoryahan upon kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
3: Sa tanan natin mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
2: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
3: Muna Sir GP. Ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihat-kihat bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bio noodles pangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bakterya that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C or Pure C bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong mga organs of digestion kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
2: Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters muna kalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
3: Yes.
2: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
3: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon, Sir GP, bangod sa mga hindi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagang ka. Siyempre, mag-detect 500 gag may tisika kada adlaw.
2: Ang digestion abi nagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo pa lang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands nagastart na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway agud magin mahapos para sa dila kag unto nga maghimo sang mechanical digestion.
3: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga esophagus kag atyan. So ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter pakadto din sa imong atyan kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach gani ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sa stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
2: Matapos ang isa tutong duha ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
3: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sang gitawag small intestine, Sir GP, paan sa gitawag chyme, Sir GP, no? Kag ini ang magamix sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So, isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organs ang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiduro, no?
2: Sobra pag ibano.
3: Iban gani sobra pa da halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo gininom, gatrabaho nang imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX500, Mighty C or Pure C kaya mo ina ang makabulig dipinsa nga hindi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, hindi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So, permi na mo gina-remind, balik-balik, mag DTX500, mag Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
4: DTX500! Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
4: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganit?
5: 470.
4: Saan-saan ka nagsugod inom na DTX500?
5: Nagteko 2, sa gabi 2, sa agad. Bali, 2 times at it.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sa last mo nagpa-check?
5: 160.
4: Sa may mga diabetes, kagmataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ito?
5: Inom ka mo sa DTX500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX500 para sa
0: DTX500! Impormasyon sa ika ayong lawas.
2: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress halin sa pag-abusar sa pagkaon ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX500 kag Mighty C o Pure C amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga si Sinta na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX500 kag Mighty C or Pure C. Dapat kung pala kaong kasang unhealthy food, inom ka man sang food supplement na may mataas na antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX500 kag Mighty C.
3: Ako ya, Sir JP, gainom ko DTX500 kag Mighty C. Kung katukos panay, Pure C. Oh. Para magnami ang akon nga gituag panulukan.
2: Wow.
3: No? Kadamo sang balatian sa mata, posibleng magresulta sa gituag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tuga sa mga radyasyon nga nagapekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radyasyon glasses kag sa mga mahilig da magbukad sa mga cellphones. Dapat kumpleto ka tani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magprepare ka mga fruit juices?
2: Carrots
3: da. Carrots da, orange da. Dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tinom ka na lang ano, DTX500 kag Mighty C kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imong mata.
6: Mm-hmm. Kevin? Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pag-pump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kun damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
2: Mm-hmm. Sir or void.
7: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neuronal damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom at good protektahan ang aton utak o ang aton brain?
3: Amo na, Sir Boy. Basi bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
2: Correct.
3: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas, inom gidya DTX 500 kag Mighty C sa adlaw. Laing gidya ka may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radical sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yung free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, oh, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka difference sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw, inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang, mayo pa imo lawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga, ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Awan, General Bao, panago-nago lang na siya.
8: Ha? Anong sekreto niya?
2: Milig sa taguay?
3: Awan siya panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamit niya, ipamasahi. Kablog mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, Sir Boy.
8: Dising ko no, dising.
2: 19, ang 8, nag-19 ako no, last year 18, plan mo. Uy, 19 ah.
8: Nakakampiyon ni
3: Magpisyo. Kablog ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Mga mo na nga si Valentin, kakadto, ginadi ka na Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
3: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
2: Basic.
3: Oh, maligo.
2: Basic.
3: Ang pagligo is not enough.
8: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kay may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
9: DTX 500. Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
2: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
9: Duwa ka tesis na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: So, wow.
9: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
2: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa iyo?
9: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, namigit ini sa aton nga lawas.
0: PDX 500 Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ito si Helen na Dairo, kasi balo. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng Pure C, wala po yung allergy ko. Saka huminaw yung mata.
0: Pure C Vitamin C, Santhon Plus.
2: Garantisado!
0: Pure C Vitamin C, Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Kuryatin, kuryapakan, tagay ganyan. Karamilang kasakit ang akin ulo. Tapos ginaramigan ako. Nang mabatian ko ang Pure C Vitamin C, nagkaya ko mag-take. Sakit ulo ko na dura.
0: Pure C Vitamin C, kag Santhon Plus.
2: Manamigin!
0: Pure C Vitamin C.
12: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang paghimo sa DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika.

0: Ipan Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City.
1: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite. Uh-huh. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Uh-huh. Kung baho, pagid ng ilok.
2: Kung nagtaas ang krudo ka gasolina, hindi yung fresh ang mumagyapon.
1: Ah, wala magtaas.
2: Wala magtaas. Oh.
1: So wala.
3: Dahil hindi man makaklinik ka, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
4: Confident. Amuna ka nami ang klinika Dio Fresh.
1: Mm-hmm.
4: No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyo kilikili, before ka mo maglakat, pwede ka mo kapangapi.
1: Mangapi na ta!
4: No? Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee natin, ang DTX Coffee Mix. No? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
1: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergo tayo nin the herb of immortality halin sa gano mushroom.
3: Kaya na ka namin, Sir Boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, uh-huh, hindi red sugar.
4: Natural sugar.
3: Natural sugar.
1: Stevia. Stevia, no? That's why healthy ni kaayo ang itawag niya DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagitpugai. Isang duwa ka, D3 Bio, pag wow, may bulletproof mm-hmm coffee ka na. Mm-hmm.
4: Mm-hmm. Kay engineer niya pampabakod, extend.
3: Uh-huh. Uh-huh. Iba na yung pabakod niya.
4: Mm-hmm.
3: Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
1: Thank you sa supporta, Sir Boy.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Ang fat boy,
4: uh-huh,
1: hindi man tanan ng fat lain, ha?
4: Correct.
1: Kinanglanon na sa lawas naton. Pero, dapat may ga-control sa ila.
4: Mm-hmm.
1: Kagkun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sang maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio? D3 Bio, para ma-enhance ang full sang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
6: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng namin nga klase sa aton lawas?
3: Permen na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
1: Oy!
3: Building blocks na mo. Kinanglano na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
1: Uy, messenger, no?
3: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
1: Uy!
3: Nga work hand in hand, Sir Boy.
1: So, no? Wala ka fat sa proteins mo, hindi mo puslan.
3: Yes. Mm-hmm. Pero, ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides,
1: mm-hmm,
3: cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sila, Sir Boy mo.
1: Mm-hmm.
3: Di kinanglan niya, may source na nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
1: Mm-hmm. Insulator.
3: Kung sa kurinti pa,
1: covering.
3: Cover. Dapat may cover para di,
4: hindi maglakad.
3: Wala ground.
1: Mm-hmm.
3: Importante gid ka tama ining fats. Kaya amunang ga insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugotag sa hindi, piliyo na to ang mga tambok nga magapaayo na. May ara ka gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras di tribayo ang fats that heals because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
4: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids, kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amugining pinakadako nga galingan sa pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out ini sang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Kag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio na may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig. No, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
3: Kung kainom ka D3bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no? Dira sa imong pancreas, di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong enzymes. Kag nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Mm-hmm. Kag ginapromote niya ang gitawag mayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3bio pagid sa boy because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
2: Uy,
3: in short, no? Hindi kadali mag-uli anon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano pa lang ang mga sakit sa brain.
2: Dementia.
3: Oh, dementia. Kung once nga ipala inom ka D3bio. Kag nakanami pagid, kung ga inom ka D3bio, ga support ni siya sa gitawag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3bio.
2: Champion.
4: So it's a matter of ano na lang gidya Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryahan, D3bio gid ang makalamang. E may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga ang D3bio, matawag naton nga good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw Sir Boy sang D3bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones. Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E and K kag minerals like magnesium, calcium and zinc. Iya ni i-recruit, no? I-recruit niya agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tul-an. Kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kay nga kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba, pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine. Kag ang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga D3bio ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3bio.
2: Kampiyon, paano bala ginihimo ni D3bio? D3bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag na fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Ramil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubusip on kagilanat, ikaw ginaamligan ni D3bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usasang kasakto klase sige tambok sa imo lawas, ara ang D3bio para sa imo.
7: D3bio with Vision.
8: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla, isa agalagot itatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
7: D3bio.
9: Ang D3bio.
7: You my Vision.
9: Ang Vision.
7: You my D3.
9: Mga butika.
7: D3bio.
10: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease, suma nag
7: gid ka malipaton. Gitry na amon patumaron sa D3 Bio. Ilalaga bula, nagbalik normal ang kamisaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Patas magabot ka!
10: Pure C! Ang alkaline ng vitamin C!
11: Ako pala si Ray Relota from Sananget. Dati, mabilis ako noon mapagod. Noong umpisa, nakainam ako ng Pure C. Wanda yung pakiramdam ko. Tapos, di ako na mabilis mapagod.
10: Pure C Vitamin C! Kag Cellphone Plus! Manami Gig! Pure C Vitamin C! Pure C! Ang alkaline ng vitamin C!
12: Hindi ito sinanin, nag-antik. May ginabatsyag ako nga ubo. Galalaron bala. Nabatian ko sa radyo nga may Pure C Vitamin C nga makabulig patap na sa ubo. Natap na ang akan nga ubo.
10: Pure C Vitamin C! Kag Cellphone Plus! Manami Gig! Pure C Vitamin C!
13: Ikaw bala may ginabatsyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpatsyag up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang naghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika

0: Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City.
1: Sa mga dugang binipisyo na mga tag sa Panginoon sang D3 Bayo, adlaw-adlaw, Dr. Mel.
2: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka-strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bayo, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bayo na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bayo, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaw rin nga ara sa D3 Bayo, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang kanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus, kung adlaw-adlaw kagainom, malayo ka matapikan sang gitawag dinggi virus, Sir Boy.
1: Para mentsindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bayo, pod-pod ang Ukraine. Gipadalaan sila 6 mil ka tangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra 6 mil, wasak. Nga, ah? Hindi, ang immune system, dito lang sila yasakuan sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tangki sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di ginahimo kung inom ka D3 Bayo, Sir Boy. Ang immune system, pamuyong lang.
3: Kalma lang.
1: Ang D3 Bayo ang ga-atake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sa patay, Sir Boy.
4: That's why wala sila abot. Kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa
1: D3 Bayo. Yes, dengue. Dapat mag-D3 Bayo.
2: May ara kang ito ang import immune system.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala namin tayo. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugid sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamnin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinanghumunahan ni Dr. Ramil Oy.
5: Oras tatak impunto alas 4.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Nuns Liniment Oil.
8: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung gina-atake ka sa mga lamok? Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
7: Nuns Liniment Oil.
8: Solusyon sa palanakit sang bilog na lawas.
7: Nuns Liniment Oil.
8: Feel better, live better.
9: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
10: Charm, tap, con. Amoy kumakablog. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pagdong kumbaka bloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
13: Pag-ibig fund, solid kaban.
6: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
14: Hi, Jean here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Kadamo na, makala-stress. Bangod sini, permi na kuha guard, kad permi lutaw. Balaanon gid sa face ko, kulalbaan. Ginrekomenda sa akon nga mag-stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akon bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balaanon. Fresh and focus. Guwapa ka, stress tabs.
15: Puti Vitamins Plus Iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Life Extension Vitamin D3.
16: Narelito, dayon, senior, sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nung astrosyon, ang kipok mo kung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat kasop gel, day. Ano na ba't sagan ko nga? Buhay na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, nakakapuhay na ko. Subong yan, nag-aaba. Sabto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Tingnan ba ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektive.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Super Fiber.
17: Ako gali si Juni taga Arevalo Iloilo City. Pirmi nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shay ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
3: Super Fiber sang Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
18: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
19: Pag-ibig fund, solid kaban!
20: And chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
3: Life Extension, Vitamin D3.
21: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Makayong adlaw mga pinalangga natong nagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
4: Pirmi nagkalabu ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pagani sa 320.
3: Kag ano bala ang solusyon nga imo nakuban?
4: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iya mga ingredients, ginsulayan ko. Kag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabu sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
5: Tilawi man ang bagong produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
8: Mula noon, hanggang ngayon.
10: All you need is Pride. All you need is Pride.
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Believe. Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
3: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
3: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
5: ECS.
6: Para sa matilong na dugo,
7: DTX 500.
6: Para sa healthy gatay,
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500 ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo atay, happy kanunay.
7: DTX 500.
6: Masaligan, epektibo.
7: DTX 500.
8: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman kang adjusted nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
9: Ang Physio
8: yung may D3.
9: D3 Bio.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika, kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
8: Mighty C,
11: mabaka sa mga butika.
6: My family history ba na kamuos ng diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
6: Ang DDX 500
8: ang may powerful compound.
6: Yan ang panugos ang imo blood sugar.
8: DDX 500!
6: Garantisado,
8: epektibo,
6: para mismo.
8: DDX 500 D3 Bio.
12: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
8: Yung may Visio.
9: Ang Visio.
8: Yung may D3.
9: Mabagat sa mga butika.
8: Mighty C.
11: Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako gali si Ariel, nagtanto si Light. Kesa nagligad, sakit ka katama. Kaya ang basang tiyo ko, tumarko sa Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day. 3 ka adlaw. Wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
14: Magkano kilo ng karne?
15: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
16: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
17: Sarap magkasama.
18: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
19: Oras tatak alas 4 Jazz.
18: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
17: ACS.
18: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
17: ACS.
20: Maayong adlaw! Kaupod naton subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panulok?
21: Ay nako, iho. Grabe gid ang labo. May katarata kuno ako. Feeling sang doktor o pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang 3 ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw. Wala na ang gabon.
22: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Let's go.
2: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
1: go with a flow.
2: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
1: Charmy,
3: let's go with the flow.
4: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyoron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kon ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag 4S na kontra dengue.
0: Sample Plus Gold.
5: Ako gali si Maya. May cisco sa ovary. 3 cm na gali. Initry ko gininom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
6: Magkano kilo ng karne?
7: 500. Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
6: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All in one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
8: Sarap magkasama.
3: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
0: Sample Plus Gold.
9: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makalakutason sa butika sang Sample Plus Gold na pamatundaan ko ng epektibo gid ang Sample Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Sample Plus Gold.
0: Sample Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
10: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
13: Charm, fab, car, pangong tumaka-bloom, tanggal amoy kulo, sa bangon ng charm.
14: Charm Babcon with Bloom Thresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Bangbang kumbaka bloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
2: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amunga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
1: Mas klaro na bala maski gabi?
2: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
3: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Nga bakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Life Extension Vitamin D3.
4: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na akong baga. Ang piya ko nung solusyon ng kipot mo ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat kasok gel every day. Ano na batsagan ko nga? Buhay na ko gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yaki kapuhay na ko. Subong yan, nag-aaba. Kanto ko to sa ilabalay sa mata ko. Takladon. Tingnan ba ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektibo.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Life Extension Vitamin D3.
0: Ang tao nga may madubong levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka pneumonia. Amo sining rason kung nga agin na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid nga ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS!
13: D3 Bio with Vizio.
14: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
13: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
13: You might Vizio.
15: Ang Vizio.
13: You might D3.
15: Sa mga butika.
13: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang may PC sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibugit ka ta.
13: Mighty C.
15: Mabaka mga butika.
13: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na kong ulo. Tiinom ko Mighty C. Alkaline vitamin C.
18: Kagsubong ka namin isa kong paminsari.
13: Mighty C.
15: Mabaka sa mga butika.
13: TTX 500.
19: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
13: DTX 500!
20: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
21: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil ang unique toothpaste, may max for

0: ang Pilipino mag-ilim sa panaunin.
1: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: MX3, tunay, natural at original.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Busog-busog ikaw to nilat.
5: Ako man bro, kalot.
4: Oh, ikaw yan bro, poste.
5: Busog-busog eh.
4: O tila ka tata. Bayari na to tulilot.
5: Oh bro, kalot. Waiter! Bell na mong gani?
6: Yes, sir.
5: Ay!
4: Ano nga ay?
5: Bro, kalot. Nadulang kahit ako.
4: Amo na matuon na yun. Ay, nahaslo ka ng aking dula mo.
5: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Steng, may kwarta ka da?
7: Kita mo, nagid ka nagtabid lang ani ko sa inyo. Wala eh.
4: Ay, atis ka tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit ka man,
5: imo. Relax lang, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
4: Ano nung puspro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
5: Abaw! Hindi, ah! Ari yung puspro. Kita mo niya ang unod?
4: Uy, hala.
7: Baman,
4: tanga?
7: Hala, tanga masuot.
5: Shhh! Diskarte lang na iya.
4: Oh, no. Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
7: Nagpalapit na din, waiter, mga bro.
6: Sir?
5: Waiter! Nakita mo na yung nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho!
6: Ay, tanga na, sir.
5: Nan! Kita mo? Ikaw na nagako nga may tangang tinula ninyo? Hindi kami magbayad sa git order na munti. May tanga galito yung mga pagkawin niyo!
6: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
5: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
6: Okay lang, sir, ah. Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto ya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid.
5: Ay!

kalot ang tulot. Linawon kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manugsukot. Kalot ang tulot. Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Len Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Okay, si Dr. Bernie Ong, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Nanos Herbal Capsule.
3: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inob alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nanos Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kun ano pa nga balatian?
2: Nanos Herbal Capsule.
3: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
4: Magkano kilo ng karne?
5: 500.
4: Bro!
5: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
4: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
6: Sarap magkasama.
7: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
8: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibogin na akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong buyon.
8: D3 Bio.
10: Ang D3.
8: Yung may BCO.
10: BCO.
8: Yung may D3.
10: Mighty C.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Mimi.
12: Hindi kasi napit akong tuhod.
11: Rightis na galit.
12: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog gid kaayo ang Mighty C.
8: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
8: TTX 500.
13: Lilibet Ipanto. 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko. TTX 500. Buntag na o gabi eh.
14: Kung pila na may mong sugar?
13: 136 na lang. Naamin, inidyo kayo akong tulog sa TTX 500.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan.
2: Cellphone Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Cellphone Plus Gold.
4: Sa mga butika.
0: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Life Extension Vitamin D3.
0: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough ka vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
6: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintana nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta, dali na kag magpabakuna sa MRC.
7: Magkano kilo ng karne?
8: 500.
7: Bula.
8: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
7: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
9: Sarap magkasama.
10: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
11: GTX 500.
12: Gina Cano. Ang ginabatsak ko ang ako na UTI kasakit git sa ako niya baywang.
13: Sa kadlo kapila ka maginom.
14: Sa GTX 500.
12: Sa primero katatlo sa subong kadwa na lang.
13: Subong kamusta?
12: Okay na. Halin sa nalay kami sa GTX 500. Ayun ako ginabatsak.
11: GTX 500.
15: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulok?
16: Naku, DJ, matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulok. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
15: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
16: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, nag mas klaro na ang akon panulok. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata at panglawas.
17: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
18: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
2: sakit. Sample Plus Gold.
19: Ako gali si Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
2: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
20: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
21: Number 1.
22: Kag karon sa masadya nga pagpasimpalad nanday kalot.

0: Good morning, mga bata!
1: Good morning, mga bata!
2: Good morning, classmates!
0: Okay, magpungkok at magpamati.
1: Okay, magpungkok!
0: Okay? Buwas, September na. Ano ang mayara sa bulan sang September?
1: It's your month, member!
0: Very good! World Teachers Day! Ano pa? Anybody? Wala ka mo makadumdum sang ginahiwata kada September?
3: Ay! Bear, ma'am! Bot silingon si Jose Maritia nagatika-tika na kag nagakanta na sang Christmas song!
0: Bear na gani! Ginisaulog ta mga masunod nga kahiwatan sa bulan sang September! World Teachers Day! National Science Club Month! National Clean Up Month, National Rice Awareness Month, World Bamboo Day sa September 18, International Day of Peace sa September 21, kag sa September 27, World Tourism Day. Gani, madamo kita sa activities kag kinahanglan, mag-participate kita tanan, ha?
1: Yes, Ma'am
3: Park!
0: Yes, Ing-Ing!
4: Dapat kilapit na lang ang Teacher's Month, Tani! Mapakabuot ba ng mga teachers, bo?
0: Ing-Ing, ha? Kamuya ang dapat nga magpakabuot tungod next month na ang bulan sa mga teachers. Meaning, pasidungga ninyo ang mga maayo nga nahimo sa mga teachers ninyo. Hindi ka mo magpasaway! Maluoy ka mo sa amon! Sobra ka mo pala trahinta kabilog tapos ang teacher ninyo isa lang! Tapos lain pa kami kung maakigan ka mo. Gani dapat, bisan sa bilog na September class, papauwayan nyo man kami sa mga ugta sa inyo, ay!

0: picture sa Teacher's Day?
1: Ako ya, pangayuan ko na siya kay Mama sa nginog bakal, bulak, at chocolate.
2: Bakal social ka masiba? Ha? Flowers and chocolate, did ya?
3: Pagamu. Oh, i-greet nyo na lang na bless si Ma'am Park, okay na naya. Ang balya, magpakabuot lang tatanan.
4: Ako ya. Ano may kaya? Surprise kuya kay Ma'am Park, ya.
3: Ano yung nabor, no?
2: Naman lang ang surprise.
4: Surprise ka ni Mamangkot pa ka mo.
3: Nga na, Mama!

0: Bao, kanami ino, kagil pang ipo niyo yung bulak sa mga tanom ko.
1: Kagawad flower?
2: Nangayo lang kami.
0: Nangayo ka mo, ha? Kundi tanik ka balo ko.
1: Chay Flower? Si Chay Flower, bala mo, hindi na bala makakig, Chay. Eh, kwan, giyatag ni namon kay teacher, kay teacher's month na boss.
0: Ay, wala ko yung labot kung kay sino niyo ihatag ang ako ng balatane. Kung hindi inyo, hindi ka mo manguha. Dapat lisin siya, gid ka mo.
1: Ang hatag ka, ha? O kaginabaligya mo man eh.
0: Missy! Ay, kung nagapangayo ka mo, hindi pwede nga hindi ko ka mo pagtagaan. Oho, lang tawan niyo, ho? Bow! Ang mga ginabaligya ko pa nga mga malahalon nga bulak, agit pamukse niyo. Sa dason, ha? Lisensya ka mo, kay kung wala ka mo nagalisensya, pangawat na inang opisyo ninyo.
1: Hala, kagawat flower? Ay, sorry, hindi na kami magliwat.
0: Pag hindi na gid, kay kung liwat ton pa ninyo, ipanugid tagid ka mo sa mga iloy nyo, agud maakigan ka mo.
1: Kagawat flower?

0: Kahit malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rinesa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve?
5: Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo.
4: So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba.
5: Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 and Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Vita D Plus Coffee Mix.
7: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
8: Hey, so Dr. Marpa, kag sa kanan, may
6: adlaw. Vita D Plus Coffee Mix.
9: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangdong kumaka Bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS.
13: Let's go.
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
13: go with a flow.
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
15: Charmy, let's go with the flow.
16: GTX 500.
17: Si Erin Grace paglimutan.
18: Ako may sakit nga diabetes.
19: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
18: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
19: Wow.
18: Mabakal na kamo. Sa GTX 500 namigit ini sa aron nga lawas.
16: GTX 500. Mighty C,
20: ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag ng sakit.
16: Mighty C,
20: mabaka sa mga butika.
22: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
23: May tapang na hindi sumusuko.
24: May angking diskarte para magtagumpay.
25: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
26: Yan ang pag-isang layon.
27: Gerald Anderson, Easy News.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
1: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
2: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatay sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pa gid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
3: Hi, Jean here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangod sini, permi na ko hagard, kad permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kulalbaan. Ginrekomenda sa akon nga mag-stress tabs, nag-proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akon bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guapa ka, stress tabs.
4: Multi vitamins plus iron is the nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Ini si Governor Toto Defensor nagapangabay sa inyo nga ubdan natun ang kampanya kontra dengue. Ulupod kita nga magpaninlo sa aton panimalay, kagpalibot, gubo natun kaghawanan ang tanan nga mga ilistaran sang lamok. Pakulbon ang mga lata, butilya, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo tiniran sang tubig kagpangitlogan sang lamok. Hawanan ang mga masiok nga lugar kag mga kanal. Sa liwat, ini si Governor Toto Defensor nagapangabay baygid sang inyong kooperasyon. Salamat.
7: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio.
9: You may Vizio.
8: Ang Vizio.
9: You may D3.
8: Mabakas, mga butika.
9: D3 Bio with Vizio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio, ang D3.
8: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
8: Yung may D3.
9: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. ACS. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
12: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig.
11: And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
13: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
14: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
15: Ganyan ang Pinoy!
16: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
17: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
18: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: diri sa ugsaran ko.
1: Ang mga bata kay nayet nangayo bulak.
0: Ginatagan mo?
1: Alangan hindi, kay gapangayo.
0: Tane, kintawag mo ko, kay akong mahatag sa ila.
1: Ay, si Marita, man niya ah. Aw, bulak, idingot mo pa sa mga bata.
0: Gusteng?
1: Teacher's month na buwas, ganin. Pangayo na lang ganin sila, kay waay man na sila nunog bakal mong.
0: Oh. Tane, balate.
1: Ano?
0: Gintagaan mo lang sila, tagpila na kabilog. Ine kay oho, tulog ka, balate mo. Ang gumamila ko nga sari-saring kolor nga kadalag ko pasang bulak, wala na. Gintang ubos, ginila, yating.
1: Mayo na ganin nga, wala na ah.
0: Ano?
1: Ang gusto nga wala sir balikon pa eh. Mangayo pa na bala kong wala na.
0: Kuste.

0: sir, kapag no?
1: Pogi tulilot, pero kakapoy man bala. Kapin pa nga mga salawayon nga bata ang ginatudloan mo.
2: Ang mokin na yung parkin mga bata, gani mong gaydi lang aki sa pilakadlaw. Pasalamatan ina nila sa imo. Kagasundol gina nila, itudlo mo sila ng kayuhan.
1: Kabay pa chugusting!
3: Uy, nga nga kabay paparkaw!
1: Kay may estudyante, kay kuya nga mga tig-aulo. Do ako na lang masurender sa ila mo. Hindi ka na nga daan, subong ka panakit sa mga estudyante. Hindi ka naman makakig sa ila to the highest level, kay te, basi ako pa balang kasuhan nila. Ang ako niya pangakig sa ila, ya, agad balang nga magtarong sila. Nga magtutom sila sa ilang nga mga pagtuon. Pero, hindi pwede. Te, kami pa na yung mga manunodlo ang malayin sa ginikanan nila kung maghibig at masakitan ang ginikanan nila sa ginahambal namon sa ila.

0: kindly take your seats. Wow! Kadamo sa mga bulak sa lamesa ko ah. Kay sino ini magaling?
1: Sa among tanan, Ma'am Par.
0: Ay gali! Salamat gid sa inyo.
2: Advance happy teachers, Ma'am Par.
0: Salamat. Oy. Nalipay gid ako sa mga bulak nga ginatag ninyo kag may biskwit pa kag chocolate.
3: Hay.
4: Ano na si
3: Bolo
4: ko?
3: Ay,
4: wala
3: na makapamahaw. Mampahan. Tagay man ko bisang chocolate mo, ma.
0: Hala. Burnock!
4: Oh, bye! Kina Burnock! Wala ka pa ganit gift kay Mampar! Kuhaan mo pa!
0: Hala. Kodam!
4: Sige, kina bala. Pangayon, ipabila si Mampar kay makatila ko agad sa amon ka rin magbuwi, bro.
0: Kodam! Kodam! Hindi magamusin na, ha?
4: Hindi ba, mama?
0: Basi kung gutom lang si Bornok.
3: Busog ko yan, ma'am. Mangayo lang ko kaihatag ko man kay Sir Kabos. Kay ti, wala git pala naghatag sa iya nga estudyante, Ma'am Park. Naluoy ko sa iya.
1: Di ko haon mo yung ginatag namon kay Ma'am Park?
4: Oo! Nami ba?
3: Kalain bala sa inyo. Share your blessings bala ako si Sir Malipay man. Hindi lang si Ma'am Par.
4: Pangita, katuyan sa inyo, gatal mo kay Sir Kabos. Hindi kaya nga mo niyang ginatag kay Ma'am mo yan. Kuhaon mo yan. Gripuan kay kano na mo yan. Munili mo nga kay Libor Nox. Pigiyadap niya.
0: Ay, ay, ay, ay, hindi ka mo magdinalok, ha? Kada mo man isang ginhatag ninyo, ah. Ganitagaan taman si Sir Ninyo Kabos, ah.
3: Ah, maayo ka, Pam, kay naluoy ka pa kay Sir Kabos. Pero ang mga classmates ko, may mga sungay, wala ginaluoy.
5: Ay, nagpapalinggit mo na siya?
4: Oo!
1: Oo, gapa nga po'y pagkit siya, Irise!
0: Ano? Ay, ipos na ka mo kay masugod na kita sa klase ko. Ay, hindi ka mo magdinalo class, ha? Nakigan ka mo bala para magtarong ka mo? Natudloan ka mo? Wala sa maestro kung maestra nga nagatudlo sala sa estudyante. Tanan, para na sa inyo, para sa inyo kaayuhan, okay?
4: Okay na lang, mama!
0: Hala! Kodam!

0: drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Life Extension, Vitamin D3.
4: Nerelito, dayon, senior. Sa kabanban ng uton, ang advice ng doktor, operahan nga. Kung baga, ang piya ko nung asporsyon, ang kispot mo ko nung isa. Extension, Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, everyday. Ano na batsagan ko nga? Huwag na ko gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yakakapuhin na ko. Subong yan, nag-aaral. Ganto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Pinambal ko nga ang Life Extension, Vitamin D3. Sigurado, epektive.
3: Life Extension, Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
5: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Matakas, mga buti ka! Mighty C! Ang alkaline ng Vitamin C!
8: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kang ginaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline niya Vitamin C. Isa magsulay pa ko sa ulan. Kigidyan ako ginadudlan sa balatian.
7: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
9: Mega Man Gold Coffee Mix.
10: Partner,
9: gusto mo ba ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
10: Mega Man Gold Coffee Mix.
9: May ginseng,
10: tungkat ani,
9: maca,
10: kag saw,
9: palmetto.
10: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
9: Mega Man Gold Coffee Mix.
10: Yara na sa mga butika.
11: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
12: Char, fab, car, pamumpong makabloom. Tanggal amoy ko lumang.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangdong kumakabloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS.

0: Good morning, mga bata!
1: Good morning, mga bata!
2: Good morning, classmates!
0: Okay, magpungkok at magpamati.
1: Okay, mga bata!
0: Okay? Buwas, September na. Ano ang mayara sa bulan sang September?
1: It's your month, Mamper!
0: Very good! World Teacher's Day! Ano pa? Anybody? Wala ka mo makadumdum sang ginahiwata kada September?
3: Ay! Bear, ma'am! Bot silingon si Jose Maritia nagatika-tika na kag nagakanta na sang Christmas song!
0: Bear na gani! Ginasaulog ta mga masunod nga kahiwatan sa bulan sang September! World Teacher's Day! National Science Club Month! National Clean Up Month, National Rice Awareness Month, World Bamboo Day sa September 18, International Day of Peace sa September 21, kag sa September 27, World Tourism Day. Gani, madamo kita sa activities kag kinahanglan, mag-participate kita tanan, ha?
1: Yes, ma'am!
3: Ma'am Park!
0: Yes, Ing-Ing!
3: Dapat kilapit na lang ang Teacher's Month, Tani! Mapakabuot man ang mga teachers, bo!
0: Ing-Ing! Ing-Ing, ha? Kamuya ang dapat na magpakabuot tungod next month na ang bulan sa mga teachers. Meaning, pasidunggan ninyo ang mga maayo nga nahimo sa mga teachers ninyo. Hindi ka mo magpasaway! Maluoy ka mo sa amo!
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
7: Number 1.

0: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng ma-poison ka. Ang maayong nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manamit pagandang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
2: unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh.

0: Ang galing ng Pinoy.
1: May tapang na hindi sumusuko.
2: May angking diskarte para magtagumpay.
3: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
4: Yan ang bangis ng layon.
5: Gerald Anderson, Easy

0: Drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang pangis ng tagumpay.
2: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Oras sa Iloilo, Philippine Standard Time, tatak alas 5:26 sa hapon.
5: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
6: RMN News and Public Service.
5: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
6: RMN News and Public Service.
7: News and Public Service.
4: Mayong hapon mga karadyoman, welcome sa pagpangalagad sa programa RMN News and Public Service. Sa subong adlaw sa Lunes, pwede sa 31 sa bulan sang Agosto, tuig 2026. Isa katulog na lang, makanta na si Jose Marichan. Kamusta ka mo sa aton mga kauturan live? Sige hapon, kita nga makitaan kagmabatian sa Facebook, DYRI, RMN, Iloilo. Kahit sa inyo mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan ni Radyoman Mon Kapalihan, akong inyo alagad, Radyoman Magi Eresuelo Maleriado.
6: RMN News and Public Service.
4: Sa ating pagpangalagad sa subong nga hapon, mga karadyoman, una kita sa update sa lakad sang panahon. Padayon karon nga ginamonitor sang pag-asa ang Tropical Depression Pilandok sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang, duha naman ka Tropical Depressions Bagyo ang ginamonitor man sa Gua. Sang Philippine Area of Responsibility o CONPAR, may isa man ka low pressure area nga nagahana nga magsulod sa Philippine Area of Responsibility kag may posibilidad nga magdevelop sa isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras santo sa advisory sa pag-asa sa 2 p.m. sa ilang website. Panugyan sa pag-asa padayon nga i-monitor ang updates kay pila ka mga lugar sa pungsod. Grabe gid ang pagbaha, ang DSWD gani nakapanagtagnasang 2.3 million pesos nga balor sang food pack sa mga naapektuhan sang sunod-sunod nga bagyo. Hindi lang bagyo, mga lugar nga wala man yan agyan sa bagyo. Grabe ang pag-ulan, grabe ang pagbaha, bangod sa hangin habagat.
6: RMN News and Public Service.
4: Samtang sa balita lokal, check manaton, bantayan ninyong update angot sa pagkamatay sang 18 anyos nga lalaki sa Arevalo nga ginapatian sa Nusa ka pulisan. Mahimo nga pagpangimon. Nagpangimon sa pagpati nga may iban nga babae ang iyang nobyo. Kag ang latest, ang miyembro man sang LGBTQIA+ community, to be specific, ang tomboy, sunod sa report, nga naghatag sang kutsilyo sa abyansi ng LGBTQ kagin gamit sa pagpatay sa lalaki sa Arevalo, may idea siya, nakahibalo siya sang plano sang sospek santo man sa impormasyon nga nakuha sang Iloilo City Police Office. Ag magluwas dira, may saman ka minor di edad nga nasapuan patay sa igad sang dalan malapit man sa punungan dito sa may banwa sang Zaraga, Iloilo kay nasang aga. Iniya hindi pa may baluan kung anong rason sa kamatayon sang 15 anyos na si alias Nico kay nagabulig pa inisubang ini sa anong kamag-ulutod, nagabulig pa harvest sa poultry farm dra sa ilang lugar kahapon nakatrabaho pa ini after sang trabaho nila nagkanto sa computer shop tak na alas 10 sa gabi suno sa mga pumuluyo sa lugar. Naglisensya ini nga mauna pa uli kay ti gabi na nagakangawa man ang bata nga ti sa 10 oras sa kagabiho nagakabalaka ang iya mga ginikanan nga wala pa siya makapauli pero ti pagkaala sa isang aga pagkasunod nga adlaw kay inaabi ang Zaraga Municipal Police Station nakabaton sa informasyon nga may nasapuan nga patay kag ang ining bangkay amo si alias Nico dra sa may Zaraga kag ti ipaidalom ini sa autopsy sang pamilya ang iyang bangkay. Maluon nato ng update man sa investigasyon sang kapulisan anong rason nga nga ginpatay ining minor di edad dra sa nasambit nga banwa.
3: RMN News and Public Service.
4: Pero nauna nato ng update sa driver sang truck na nagpatay sa upod sining construction worker sa Pavia Iloilo ngang latest nagsungka sa kapulisan. Ibaloon nato ng detalye sa report ni Rajman Marjorie Miane.
3: DYRI Rajman Report.
0: Rajman Magi, nagsungka na sa kapulisan. Last 10:30 kaina sang aga, Agosto 31, ang driver sa suspect nga nagbuno patay sa kaupod sini nga construction worker sa barangay Ungka 2, Pavia, kagabi. Gininago ini kay Alice Delphine, 32 anyos kag residente sa barangay Malagit, Lambunaw. Sunod kay Police Major Bonifacio Alabe, hepe sa Pavia Municipal Police Station, nagpakigangot ang pamilya ni Delphine sa kapulisan kay nagpahayag nga masungka ini. Dugang pa ni Alabe, Rajuman Magi, nga ginpatpat ni Delphine ang rason kun nga ang naakig ang suspect kasi alias Ulot matapos nga naglahog ang isa sa mga biktima nga si alias Nestor nga hindi na kuno mag-ayo ang amay sang ining suspect sa balatian nga cancer bagod iya inigin pahiwitan. Do istorya lang bala nga kuris-kuris sa ila sa ilimnan galing kay nagdugin tumar ini sang suspect. Kag pagbalik dito gin buno una ni Ulot si Popoy bangod nakita sini nga may kutsilyo ini nga ginaka may kutsilyo ini kag gisunod niya buno sa alias Nestor atong lalaki nga walang panday nga nagdalagan pagwa nagasingitan sang bulig nga may igo sang buno sa iya nga ulo. So bangod sa patal nga pilas nga naangkon ginbawian sang kabuhi si Popoy samtang nakadalaga naman si Nestor kay nakapangayo sang tabang matapos nga ginbuno ni Ulot sa ulo. Sa karon si Ulot ang padayon nga ginapangita sa kapulisan bangod man ni siya ang nangamot no sa pagbuno sa duha kun sa diin isagid ang ginbawian sang kabuhi. Amo na modulong naton nga balita subong nga hapon. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Rajuman Marjorie Herbo Miane Tatak RMN.
3: RMN News and Public Service.
4: Nabatian report ni Rajuman Marjorie Miane. Ang oras tatak alas 5:33. Bantayan karon ang latest investigation sa kapulisan angot sa sining insidente dra sa may Arevalo at the same time ang pagkasapos sa bangkay sang minor de edad dra sa may banwa sa Zaraga, Iloilo.
3: RMN News and Public Service.
4: Ang inyong bahin ginadulong sa inyo sa Saturn Gold Coffee Mix pampapino kag pampabata sa panit kay mayaras ang collagen natural nga nagapaputi sa panit kay mayaras ang glutathione kag may protection pa kag nagadetox sang atay kag kape nga nagapabaskog sa immune system. Ilakip sa inyo adlaw-adlaw nga routine ang Saturn Gold Coffee Mix. Mighty C ang alkaline paste kag vitamin C protektahi ang imo kaugalingon. Batok sa kuna naman nga say isang balatian kag upti pagid sang DTX 500 ang pangontra sa magkahalalit kag diabetes. Likaw man ang traidor kag makamamatay nga stroke kag heart attack mag DTX 500.
3: RMN News and Public Service.
4: Ginatamyon naton maayo lang ang pagpamati kay Ernesto Liavore. Good afternoon, nagalantaw sa aton via Facebook Live broadcast. John Perocho Sumagaysay, Vem Melchor, Daniel Ganyon Taborno Jr. Kay Rizel Giyapa Gumilya sa Armen Fans Club Singapore Chapter, mayong hapon. Holiday, subo nga. Ang iba nag-enjoy gid sa ilang long weekend. Balik trabaho, balik klase, buas ka adlaw. Kag because holiday subong, wala man sang impeachment trial. Magpadayo ng day 20 sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Buwas na adlaw, kag sunod sa prosecution, posible nga magbuhin pa sila sang testigo sa ginatalakay nga Article 1 sa Articles of Impeachment batok sa Vice Presidente angot sa issue sang confidential fund sang siya sa office of the Vice President sa Department of Education sang siya pa nagapungko nga tiglikom o kung secretary sa nasambit nga ahensya.
3: RMN News and Public Service.
4: O oras tatak alas 5:35 sa hapon. Standby na sa mga balita sa palibot sa puso na po ng RMN Network News. Sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan ni Rajuman Mon Kapalihan, ako ang inyong alagad. Rajuman Magi Eresuelo Maleriado, serbisyo publiko lang.
8: Tatak, RMN.
9: RMN Network News.
10: Pansamantalang isinara noong August 30 ang isang bahagi ng Cannon Road sa Camp 5 Tuba Benguet dahil sa rock slide na dulot ng patuloy na pag-ulan. Ayon sa road advisory, isinara ang kalsada dahong alas 5 ng hapon dahil sa patuloy na erosion o pagguho ng lupa at bato sa lugar. Muling binuksan ang kalsada alas 7 ng umaga ngayong August 31, ngunit one lane passable lamang. Mga residente lamang ang pinapayagang dumaan habang nagpapatuloy ang clearing operations. Pinapayuhan ng mga motorista, commuter at pedestrian na mag-ingat sa posibleng pagguho at iba pang panganib sa nasabing kalsada. Hinihikayat din ang publiko na iwasan muna ang hindi kinakailangang pagbiyahe, lalo na kapag malakas ang ulan at patuloy na sundin ang mga abiso ng mga otoridad. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol J. Ann Calis, Tatak, RMN.
11: RMN Network News.
12: MMDA nagpadala ng L-shaped barriers at mobile pumps para matugunan ang pagbaha sa NLEX San Simon. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Marjo Domingo.
13: RNN Live Report.
14: Kinumpirma ni MMDA General Manager Nicolas Toro III na nagpadala sila ng L-shaped barriers at mobile pumps sa NLEX San Simon ngayong araw. Sa pulong balitaan ng ginap sa Campaginaldo, sinabi ni Torre na layo nito na matulungan at mailabas na ang tubig sa nasabing highway na nagdulot ng matinding traffic sa mga motorista na batid na bumabaha pa rin sa lugar dulot ng matinding pag-uulan na dala ng southwest monsoon o habagat nitong weekend.
15: The MMDA had nagpadala ng L-shaped barriers sa San Simon, Pampanga sa NLEX para matulungan sila doon, and we also have mobile pumping stations na pinadala, yung mga mobile trucks natin na 1 cubic meter per second ang capacity, ay nagpadala tayo para matulungan yung NLEX na mapump out ang tubig dyan sa kalsada.
14: Samantala, ayon pa kay Torre, tinake advantage ng MMDA ang magandang panahon ngayon para linisin muli ang mga waterways dahil pagkatapos na talaga ng baha ay naiipon ang mga basura. Kaugnay nito, ininspeksyon na rin ng MMDA ang kanilang mahigit 70 water pumping stations para siguraduhin nasa maayos ito na kondisyon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Marge Domingo, Tatak RMN.
11: RMN Network News.
12: Umabot na sa 33 ang bilang ng nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo. Sa pinakahuling datos ng Office of Civil Defense, 19 ang sugatan habang 3 naman ang nawawala. Nasa mahigit 8 milyon naman o katumbas ng 2.3 milyong pamilya ang naapektuhan ng sama ng panahon mula sa 10 rehiyon. Halos 47,000 na pamilya o 165,000 individual ang nanatili po sa mahigit 1,000 evacuation center sa bansa. Nasa 3,300 kabahayan naman ang naiulat na nasira habang tinatayang nasa 6.12 bilyong piso ang pinsala sa infrastruktura at 2.32 bilyong piso naman sa agrikultura.
11: RMN Network News.
12: Daang-daang residente sa Montalban, Rizal, apektado ng pagbaha bunsod ng habagat. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
11: RMN Live Report.
16: Matinding tubig baha ang naranasan ng mga taga Montalban, Rizal sa Kuwang Larawan ni Melanie Agudas Asyong. Ang kanilang kalsada sa Sitio Anginan, Barangay San Isidro, Rodriguez, Rizal ay namakbak ng rumagasang tubig malapit sa ilog. Nanawagan pa ito sa pagkawala ng kanilang tricycle na panghanap buhay na naanod ang tubig bandang alas 8 ng gabi nitong nakarang Sabado. Matapos naman ang matinding baha, utik ang naranasan ng mga kapitbahay ni Christopher Oclarin Akunin sa pinakita nitong photos at video. Ayon sa kanya, umapaw ang tubig tubig ng ilog at bumungad ang basura at ang malaking truck ay napapunta na rin umano sa gitna ng kalsada nang mangyari ang pagbaha. Hindi naman madaanan ng spillway sa pagtas ng tubig sa ilog sa Burgos sa pinakitang video ni Joey Carrion. Tinangay naman ang isang sasakyan na matinding agos ng tubig papuntang bakery umano hanggang mahulog malapit sa ilog sa may Double L Southville. Wala naman umanong nasaktan sa pagkahulog ng delivery van sa creek. Ayon naman sa post ni Bulasa Maria Rica Teresa, makatroma ang baha at ni isa ay wala umano silang nailikas na gamit. Titang-kita naman ang tubig kung saan-saan lumulusot ang kulay brown na tubig putik sa kuwang video ni Nuts Weekly. Maging ang magkapamilyang ito na nailaalalayan ng kanilang tricycle para hindi madala ng agos. Ito ang ilang bahagi ng kaganapan sa pagbusang ulan sa Hinang Habagat. Marami ang nagsabi na kakaiba ang mga panahon ito na kanilang naranasan. Matapos ang panlalasa ng ulan at pagbaha ay paglilinis naman ang ginagawa ng mga naapektuhang mga tao sa lugar ng Montalban, Rizal. Kasama mo sa Ramon Calabason and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgar Dumaseda, Tatak RMN.
12: Mahigit 400 milyong piso na italang agriculture damage sa dalawang lalawigan sa isla ng Mindoro dulot ng habagat. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Marcelo Raro ng RMN Mindoro.
17: RMN Live Report. Humigit kumulang sa 410,109,664 pesos na ang naitalang pinsala sa agrikultura ng dalawang lalawigan sa Mindoro Island dulot ng habagat na dala ng mga nagdaang bagyo. Ayon sa ulat ng Occidental Mindoro Provincial Agriculture Office na 12,711 farmers ang napinsala ang kanilang palay na umabot sa 242,532,698 pesos, 9,797,106 pesos naman sa high value crops, to 32,558,798 pesos naman sa tanim na mais, at 13,221,060 pesos naman sa fishery sectors na may suma total na may kabuuan 298,109,664 pesos. Ang pinakamalaking may damage cost ay ang mga bayan ng Mamburao, Agadiilog, Santa Cruz at Sablayan. Samantala, ayon naman sa Oriental Mindoro Provincial Disaster Risk Reduction Management Council na 112 million peso ang pinsala sa kanilang pananim na umabot naman sa 52,642 na katao kabilang na ang mga magsasaka. Ito naman ang matinding naapektuhan ng bayan at ito ay ang Nauhan, Calapan City, San Teodoro, Baco, Victoria, Mansalay at Puerto Galera. Sa ngayon anila ay unti-unti na rin humuhupa ang mga tubig ba na sumira sa pananim ng mga magsasaka. Na ayon sa mga opisyal ng dalawang lalawigan, napatuloy pa rin ang kanilang ginagawang assessment upang makahingi ng tulong sa national government. Kasama mo sa RMN Mindoro Province, Radyoman Marcelo Raro, Tatak RMN.
12: Coast Guard Station Ilocos Sur nagsagawa ng river and coastal monitoring. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Joyce Vasquez ng IFM Vigan. RMN Live
18: Report. Ang mga tauhan ng Coast Guard Station Ilocos Sur sa pamumuno ni Lieutenant Junior Grade Daryl J. Tiliay ng Philippine Coast Guard kasama ang Coast Guard Substations at Coast Guard Mobile Team ay nagsagawa ng coastal at river monitoring sa loob ng area of responsibility nito kaugnay ng posibleng epekto ng Tropical Depression Pilandok at ng habagat. Layunin ang aktibidad na patuloy na masuri ang kalagayan ng mga lugar sa baybayin at ilog sa buong probinsya ng Ilocos Sur. Subaybayan ang mga posibleng panganib at tiyakin ang kaligtasan at kahandaan ng mga komunidad na mahina sa epekto ng masamang panahon. Pinaigting din ng Coast Guard Station Ilocos Sur ang koordinasyon nito sa Disaster Risk Reduction and Management Offices sa loob ng area of responsibility nito upang palakasin ang paghahanda, komunikasyon at coordinated response efforts. Ang Coast Guard Station Ilocos Sur ay nananatiling mapagbantay at nakatuon sa pangangalaga ng mga buhay at pagtataguyod ng kaligtasan ng publiko. Mula dito sa IFM Bigan, Idol Joyce Vasquez, Tatak RMN.
12: Paghahatid ng tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilang bahagi ng bansa sa gitna ng hanging habagat nagpapatuloy. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Chelsea Arcelia. RMN
19: Live Report. Patuloy ang paghahatid ng tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ngayong Lunes sa mga pamilyang apektado ng pag-ulan dulot ng hanging habagat. sa datos na inilabas ng ahensya. 1,616 family food packs na ang naipamahagi sa Pilar Bataan, habang mainit at masustansyang hot meals naman ang naipamahagi sa 279 internally displaced persons sa mga evacuation center sa bayan ng Porac, Pampanga. Samantala, 23,100 family food packs naman ang na-release ngayong Lunes bilang bahagi ng augmentation support ng DSWD Field Office 1 sa mga lokal na pamahalaan na nangangailangan. Paliban sa mga tauhan ng DSWD, ay tumulong na rin sa ang Reserve Officers Training Corps Cadets ng Don Mariano Marcos Memorial State University o sa Midlaunion Campus sa pagkakarga ng mga na-release na family food packs sa mga truck na magdadala ng augmentation support para sa mga apektadong pamilya sa Pangasinan. Sa ugnay nito, patuloy naman na nakaantabay ang ahensya para sa agarang pagtugon sa mga lugar o rehiyon na nangangailangan ng tulong, alinsunod na rin sa mandato ng ahensya at ng pamahalaan na masigurong walang pamilyang magugutom sa gitna ng takuna. Kasama mo sa DZXLR, MN Manila, Radyo Manchal P. Arcilia, sa TAC RMN.
12: Nasa 67 na health facility sa bansa ang nasira dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo. O samantala mga kasama, napadatili po ng bagyong Pilandok ang lakas nito habang kumikilos ng mabagal sa karagatang malapit sa extreme northern Luzon. Sa huling monitoring po ng PAGASA, namataan ang bagyo sa layong 1,145 kilometers sa ilangan ng extreme northern Luzon. Taglay itong lakas ng hangin umaabot sa 55 kilometers per hour, malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 70 kilometers per hour. Ayon po sa PAGASA, wala itong direktang epekto sa bansa pero palalakasin ang hanging habagat na magdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon kabilang ang Metro Manila. Asahan ng pag-ulan dala ng habagat sa buong linggo. Samantala, maliban sa bagyong Pilandok, binabantayan din ang dalawang pang bagyo at low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Posible po itong pumasok ng PAR sa mga susunod na araw, ngunit hindi makakaapekto sa bansa. Nasa 67 na health facility sa bansa ang nasira dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo. Sa isang press briefing, sinabi ni DOH Undersecretary Dr. Gloria Balboa na ang nasabing nasirang pasilidad ay mula sa Ilocos, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabar Zone at Metro Manila. Karamihan sa mga ito ay ang mga barangay health center at ospital kung saan na nasa mahigit 54 o 54 million pesos ang halaga ng pinsala. Sa kabila nito, operational pa rin naman anya ang mga nasabing pasilidad. Tiniyak naman ni Balboa na sapat ang supply ng gamot, lalo na ang doxycycline para sa mga residenteng lumusong sa baha.
20: RMN Network News.
12: 3.713 billion pesos na pondo ng bayan na sayang dahil sa illegal reclamation project sa Laguna Lake. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Conde Bata.
20: RMN Live Report.
14: Tinukoy ni Senator Ping Lacson na nasayang ang 3.713 billion pesos sa pondo ng bayan dahil sa ilang mga proyekto na illegal reclamation ng Laguna Lake na sakop ng Taguig City. Sa post ni Lacson sa kanyang ex-account, tinukoy niya na umabot na sa nasabing halaga ang nasayang na pera ng taong bayan dahil sa maling paggamit ng pondo. Patayaan niya ito sa mga nahalungkat na official records at investigasyon na ginawa ng senador at ang kanyang mga tauhan sa mga natukoy na tapos na at ongoing o suspended na DPWH flood control and multipurpose projects na bahagi ng ilegal na Laguna Lakeshore Reclamation Area sa lungsod ng Taguig. Ipinunto ni Lacson na hindi pa kasama sa 3.713 billion pesos ang mga maanumalyang slope protection at flood mitigation projects na sasangkot ng sa dopling pagpupondo at ghost projects matapos gumamit ng mga recycled na larawan para sa iba't ibang nakumpletong proyekto para sa report at sa investigasyon niya at ng kanyang grupo. Sinabi ni Lacson na kabilang top 5 contractors na may hawak sa mga proyektong may halagang 2.372 billion pesos ang Dow Construction na may limang source projects at apat na joint venture ang JCOE Esho, apat na joint venture, soft built, may tatlong solo projects,
19: kasama ang Coast Check at isang kasama ang Beam Team at GR Per Vidal na may limang solo multipurpose building project. Samantala, nitong linggo ay naglabas ang DPWH na mga cease and desist order para mapatigil ang illegal reclamation matapos makatanggap ng direktiba mula sa Office of the President na itinadaan sa Philippine Reclamation Authority. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN.
1: RMN, tutok bulkan!
12: Bayan po ng samantala sa ating po namang
1: RMN, tutok lindol!
12: Bayan po ng General Luna sa Surigao del Sur o del Norte, niyanig po ng magnitude 5.2 na lindol. Alamin natin ang balita mula kay Rajuman Gerson Fuentes ng RMN Surigao.
1: RMN Live Report!
21: Niyanig ng magnitude 5.2 na lindol ang bayan ng General Luna, Siargao Island, Surigao del Norte kaninang tanghali dako alas 12:04 ngayong araw. Ayon sa Fibox, na natukoy na ang lokasyon ng lindol na may layong 37 kilometro sa hilagang silangan ng General Luna sa Surigao del Norte. Patuloy namang minomonitor ng Fibox ang posibleng mga aftershock kasunod ng nasabing pagyanig. Wala namang naitalang pinsala o insidente na may kaugnay sa lindol. Ayon kay Nilo Reyes ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o NDRRMO ng General Luna. Samantala, nakapagdala rin ng intensity 2 ng pagyanig ang bayan ng San Francisco sa Southern Leyte, gayon din sa Surigao City. Patuloy namang pinapayuhan ang publiko na mananatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng mga kinauukulang otoridad. Mula nito sa RMN DXRS Surigao, ito inyong Radyoman, Gerson Galotera Fuentes. Tatak, RMN.
12: Tatlong minor de edad na estudyante hinuli ng pulisya matapos mag-post ng peking banta sa paaralan sa San Jose City, Nueva Ecija. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Ace Blanca ng RMN Nueva Ecija.
1: RMN Live Report!
22: Dahil lang sa kagustuhan na magsuspend ng klase, nag-imbento ng banta ng barilan sa Facebook ang tatlong kabataan mula sa San Jose City dito sa Nueva Ecija, pero hindi nila akalain. Umabot pala sa FBI sa Amerika ang ginawa nilang post ng pagbabanta sa Kaanawa National High School. Nag-post kasi mga kabataan gamit ang peking Facebook account na Gerald Santos at naglagay ng video ng baril. Ayon sa press release ng San Jose City PNP, na-detect ito ng meta at ipinasa agad sa FBI sa Amerika na mabilis naman nagbigay ng impormasyon sa mga pulis sa Pilipinas para imbestigahan ang account. Noong Agosto 26 nga, nahanap ng San Jose City PNP at ng CSWD ang tatlong babaeng minor sa imbestigasyon ng kapulisan. Umamin ng 15 anyos na si alias Leia na siya ang gumawa ng account na Gerald Santos. Umamin din ang dalawa pa nitong kasama na sina alias Mi at alias May, parehong 13 anyos na kasama sila nagplano ng post. Sinabi ng mga kabataan na wala silang totoong baril, dinownload lang daw nila sa internet ang video at ginawa lang nila ito para matakot ang eskwelahan at magkansila ng pasok.
23: Isinuko na mga kabataan sa CSWDO at ng kanilang mga magulang para sa counseling at gabay. Nagpaalala naman ng mga pulis na ang pagbibigay ng banta ng pananakit online ay bawal sa batas at hindi dapat ginagawang biro. Kasama mo sa RMN Nueva Ecija, Radyo Manais Blanca. Tatak, RMN.
1: RMN Network News.
12: Abiso sa mga motorista, may sasalubong na bawas presyo sa produktong petrolyo sa unang araw ng Setyembre. Ayon po sa Sea Oil Philippines Corporation, may 32 centavos na tapias sa kada litro ng gasolina. May mahigit 3 pisong rollback din sa kada litro ng diesel at kerosene. Samantala, 30 centimos ang bawas sa Shell sa gasolina, 3 pesos at 80 centavos naman sa diesel at kerosene. Epektibong oil price adjustment alas 6 ng umaga bukas. Wala pa namang kaparehong anunsyo ang ibang oil companies.
1: RMN Network News.
12: Nakauwi na sa Pilipinas ang 22 Pilipinong seafarers matapos tamaan ng missile attack ang kanilang sinasakyang barko sa Black Sea sa Ukraine. Ayon sa Department of Migrant Workers, dumating sa bansa ang mga seafarers kahapon sakay ng Turkish Airlines mula Turkey. Sakay sila ng Liberia Flag Bulk Carrier MV Antonia nang tamaan ito ng missile noong August 19 habang nakadaong sa Chernomorsk, Ukraine. Matapos ang insidente, iniligas sa mga Pinoy at pansamantalang nanatili sa Chernomorsk port habang inaayos ang kanilang repatriation. Pagdating sa bansa, nakatanggap sila ng financial assistance at sa ilalim sa medical at psychological assessment.
1: RMN Network News.
12: Iba't ibang grupo nagprotesta sa Chinese Consulate sa Makati, Makati City kasabay ng National Heroes Day. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Chesca Villeza.
20: RMN Live Report.
2: Nagmarcha at nagsagawa ng iglap protesta ang iba't ibang makabayang grupo sa pangunan ng Filipinos Do Not Build Movement sa tapat ng Chinese Embassy sa Makati City ngayong Lunes, August 31, kasabay ng paggunita sa araw ng mga bayani. Ito ay upang mariing kondenahin at tutulan ang panawagan ng pamahalaan ng China na alisin ng Pilipinas ang DRC Sierra Madre na siyang makasaypayang Filipinong bitang na nakadaong sa Ayunin Shoal. Sinagtag doon ang DRC Sierra Madre simula pa noong 1999 upang magsiging permanenteng military outpost ng bansa at simbolo ng soberanya. Dala ang mga panawagan ay yung show is ours at China, hands of our refugees. Pinanindigan ng mga nagprotesta na mananatili ang DRC Sierra Madre sa naturang sakop na teritoryo at hindi pasisigil ang mga Pilipino sa anumang pagtatangka ng China. Kasama mo sa DZSLR Man Manila, Radyo
20: Manchat
2: sa
20: Belyeta, Patak, RMN. RMN Network News.
12: Dinipensahan ng Malacañang ang natanggap na honorary degree ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa graduation ceremony ng pamantasan ng lungsod ng Maynila noong August 27. Sa kanyang personal vlog, tinawag na obstructionist at destabilizers ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro ang mga bumabatikos sa Pangulo matapos ang conferment nito ng honoris causa. Paliwanag ni Castro, ang pagkilalang ito ay natatanggap ng isang taong naabot ang mataas na posisyon at may mahalagang naiambag sa komunidad at sa bansa. Kabilang sa tinukoy ni Castro na nagawa ng Pangulo ang pagtindig sa isyu ng West Philippine pagpapasimula sa investigasyon sa flood control anomaly at pagtugon sa Middle East crisis.
5: Marami kasi ang hindi nakakaunawa marahil ng katagang honoris causa. Ang mga tumutulik sa rito ay mga taong kung hindi man mapagmataas ay mga kumakalaban sa Pangulo. The usual obstructionists at destabilizers o yung mga sumasakay lang sa nakikita sa social media pero hindi nauunawaan ang totoong issue. Mahalagang malinawan ng ibang kababayan natin na naloloko ng iba gamit ang fake news o ng pagiging mapagmataas lamang. Ang titulong honoris causa ay isang honorary degree. Ito ay isang pagkilala o parangal para sa taong mataas ang naabot na posisyon. May mga mahalagang naiambag sa komunidad o mga nagawa para sa bansa. At hindi ito nakukuha sa pamamagitan ng tradisyonal na pag-aaral, pagpasok sa law school o pagpasa sa bar examinations.
12: Magkasama si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
20: RMN Network News.
12: Local gun band sa Naga City magsisimula ngayong linggo para sa Peña Francia Fiesta. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Paulo Papa ng RMN Naga.
20: RMN Live Report.
6: Aprobado ng Kampokrami ang request ng Naga City Police Office na ipatupad ang local gun ban sa lungsod ng Naga na magsisimula ngayong linggo hanggang maidaos ang kapistahan ng Nuestra Senora de Peña Francia. Ang suspensyon ng permit to carry firearms outside residences ng mga sibilyan na lisensyadong bumitbit ng baril ay bagay na hinilinga ng tanggapan sa pamalang panlungsod sa regional na sangay ng Philippine National Police maging sa National Headquarters ng Pulisya. Si Police Lieutenant Colonel Elmer Azul Jr., hepe ng City Community Affairs and Development Unit ng PNP Naga, nagbahagi sa DWNX na ang sangguniang panlungsod ay pumasa ng resolusyon na pabor sa nasabing request ng tanggapan. Maliban pa dito, ang suspension ng permiso sa loob ng lungsod mula September 3 hanggang 21 ngayong taon ay napag-usapan kahapon ng mga matataas na opisyal ng pulisya kabilang si Police Regional Director Police Brigadier General Randy Glenn Silvio kasama si Mayor Lenny Robredo. Kasunod nito, asahan ang mga gunban checkpoint sa lungsod sa nasabing panahon. Ngunit nilinaw ni Azures na hindi na kinakailangan pa ng renewal ng permit pagkatapos ng ban dahil sa expiration date na nakalagay sa dokumento. Revocation ng lisensya at kasong kriminal ang haharapin ng mga individual na mapapatunayang naglabag sa gunban sa Naga, ani pa ni Azures. Kasama mo sa RMN DWNX Naga, Radyoman Paulo Papa, Tataka, Aremena.
20: RMN
12: Yen Constantino grateful sa fans sa pagdalos sa kanyang biyaheng 20th anniversary concert sa kabila ng masamang lagay ng panahon. Detalye mula kay Rajuman Alex Furake.
0: RMN Network News. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Magkano kilo ng karne?
4: 500.
3: Wala.
4: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Wala. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
3: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
7: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
7: Ilong Ranger?
24: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
7: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
24: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
7: Sip-on ganyan dayon?
24: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzeb Z Plus 14 ha. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzeb Z Plus 40 with zinc dayon.
25: Unilab quality yan.
24: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
26: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
0: United Home. Unilab yan.
26: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Sa mga Ilonggo na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFeed, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
26: Kargado.
27: MaxFeed, kargado.
25: Unilab quality yan.
26: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFeed. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mag-MaxFeed. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
28: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
29: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by iBerry.
30: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
31: Charm, FabCon, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
32: Charm FabCon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
30: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
31: Pamong pumaka-bloom sa Charm.
32: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
31: ACS.
33: Gig

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Oras, Philippine Standard Time, 6:04.
3: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan, mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
1: Mayong gabi mga ka-radyo man, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
4: Adlaw kita sang Lunes, Agosto 31, taig 2026.
1: Mga ka-radyo man, kami ang inyong mabatian sa Shati-Shati 4 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
4: Kami makitan man sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
1: Sa pangalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong makaupod sa pagbalita. Ako si Radyo Man Marjorie Hervo Miane.
4: Ako naman si Radyo Man Rezzy Danioso Bordon.
1: Headlines. Sa mga dalaguan nga balita sa balita lokal, 18 anyos nga lalaki nga ginhigot sang suspect sa kahoy sa Arevalo kag may pila sa ulo tugas ang pagkabuno. Ginbawian gid sang kabuhi pagpangimo nga ginatudlo nga motibo sang krimen.
4: Sa balita international, 8 ka tao patay kag 18 ang missing matapos magkapa ng isa ka barko sa Cyprus.
1: Balita sa showbiz, Margaret Briton sa Pilipinas ginkoronahan bilang Miss Interglobal 2026. Oras, Philippine Standard Time, 6:06 kagkaroon sa detalye na sa aton nga mga balita. Patay gid ang 18 anyos nga lalaki matapos ginhigot sang suspect sa puno sang kahoy kag ginbuno sa iya ulo sa Zone 10 Barangay Kalaparan Arevalo Iloilo City kagabiya. Ini ang ginkompirmar sang Arevalo PNP sang ginpakigangutan sang RMN Iloilo. Ang biktima maging kilala kay Aaron Bacolinaw, residente sa nasambit nga barangay. Samtang ang suspect amo Sir Earl Angelo Talusan sang Barangay Kalumpang Molo. Sunod sa kapulisan nga nagaangot pa ang kutsilyo sa ulo sang biktima sang masapuan ini. Sa mga pumuluyo, ginhingagaw padala sa Western Visayas Medical Center si Bacolinaw apang gindeklarar nga dead on arrival. Ang ining abahin mga kay-radyo man na ginadulong sa inyo sang Super Fiber pinakamadasig kag epektibo nga paninlo sang aton nga kolon na pangontraman ini sa constipation. Kada ko ang bulig agud maamligan kita sa balatian nga cancer. Super Fiber mabakal sa tanan nga life extension medical clinic and pharmacy para sa dugang nga palamangkutanon. Mag-text o kumagtawag sa numero 0961-420-4683 o kan 330-3673. Mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pabahaw kag Super Fiber and isang panihapon. Super Fiber, pambato sa colon cancer.
4: Sa kangat nga balita, pagpangimon ang isa sa mga motibo sa pagpatay sa 18 anyos nga lalaki sa Zone 10, Barangay Kalaparan Arevalo, Iloilo City, kagabi. Ang biktima mo si Aaron Bacolinaw sang amuman niya barangay, samtang ang suspect ginkilala ka Earl Angelo Talusan sang Barangay Kalumpang Molo nga sa karon prison na sa Arevalo Police Station. Sinaw kay kagawa Jerry Biduya sa nasambit niya barangay, nga ba sa iyang pagpangosisa sa mga biyansang biktima, natukiban nga may relasyon si Bacolinaw kag Flor Daliza. Ginpayag pa ni Biduyas nga posible nga naaking ang suspect sa biktima, rason nga nahimo sining krimen. Ginsiling pa sa ang opisyal nga masamisan day talusan kag Bacolinaw sa lugar para magpakigilawa sa diin nagabayad ang suspect sa biktima sang 2,000 pesos sa kadation nga ginahimo nila ini.
5: Isa na sa mga anggulo nga gagulua. Una, base ka may minubya ang baye, ang laki, masiguro base na gagawa ating storya nga base ma-break, makipag-break isa sa ano na, sa suspect. Mm-hmm. So, ang base suspect, nga makita na ilatakaroon sa uma. Mm-hmm. Kamu na bla?
4: Ang kabahin sang payag ni kagawa Jerry Biduyas sang Barangay Kalumpang Molo, Iloilo City, kagabi sa Mumanya Petsa, samtang nagainom-inom si Aaron kaupod ang iya mga abiyan, hinalo ini naglisensya nga maglakat agod tabo ng suspect kag dito na natabo ang krimen. Ang ini nga bahin ginadunong sa inyo sa Santhon Gold Coffee Mix. Nakahibalo ka bala nga samtang nagatigulang naganubong natural nga collagen sang lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis kag sa softness ng supat. Gani kon ini ang magadubo madamo man ang wrinkles kag fine lines. Sa paginom sa Santhon Gold Coffee Mix nga manggaranan sa collagen, liwat sini nga ginapabasko kag aton ni supat, gani mas batang hitsura makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigulang. Para sa glow nga natural mag Santhon Gold Coffee Mix na.
1: Sa kaangot sa gihapon nga balita para sa Arabalo PNP, ang tomboy nga naghatag sang kutsilyo sa abiyan sini nga katapo man sang LGBTQ. Naging gamit agud patyo ng kahagugma sini sa Barangay Kalaparan, Arabalo, Iloilo City. Ginhinago ini kay alias Crystal, 20 anyos, kag residente sang Amunga Barangay. Sunod kay Police Colonel Wilbert Parilla, Director sang Iloilo City Police Office, nga nagwa sa ilang investigasyon nga si Crystal ang nagpangita kay naghatag sang kutsilyo sa suspect naging kilala kay Earl Angelo Talusan. Pahayag ni Parilla nga nakahibalo ini sa plano sang suspect nga patyo ng biktima nga si Aaron Bacolinaw. Dugang pa ni Parilla nga apesar wala magupod sa crime scene, kag nangamot si Crystal apang nakighimbon ini sa plano ni Talusan nga patyon si Bacolinaw, gani makabig siya nga principal suspect.
6: Prior to the incident, itong si Certain Agi, yung suspect natin, is nakipag-usap siya doon sa babae, doon sa plano niya. And which is ang babae din is para pumayag, and eventually, siya yung nag-provide ng knife na ginagamit doon sa pagsaksak.
1: Ang kabahin sang pahayag ni Police Colonel Wilbert Parilla, Director sang ICPO, sa investigasyon sang kapulisan, nahibaluan nga tatlo na katuig nga magkahagog si Bacolinaw kag Talusan kung sa diin nagabayad ang suspect sa biktima sa tiyon nga may obrahon sila nga duha. Dugang pa sang kapulisan nga nangakig si Talusan bangod na batsyagan sini nga may iban si Bacolinaw. Ang ini nga bahin na ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Food Supplement bala nga epektibo ang ginapangita mo diabetes, hypertension, kag mahiko nga dugo, ari nang solusyon ni Santon Plus Gold. I-upgrade ang inyo immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ay may high potency 100% and natural herbal extracts halin sa mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, kag spirulina nga nagapanami kay nagapabaskog sa ato ni kayong lawas. Santon Plus Gold, produkto di kalidad sang Yes to Health Clinic sa 125A ang Building Yulo Street, Iloilo City.
4: Sa iban pa nga balita lokal, natumod ng bangkay nga nasakwan sa Barangay Balod, Liloan, Zaraga, Iloilo, kaina sang aga. Ginilagong biktima kay alias Nico, 15 anyos, kag pumuloyo sang Barangay Talaugis sa Gamumanya, Banwa. Sunod kay Police Major Beverly Catalunya, hepe sang Zaraga Municipal Police Station, may mga bakira sa tuhod, kamot, kag lagob sa likod ang biktima. Basa naman sa pahayag sa pila ka pumuloyo sa lugar, nagbulig pa harvest sa poultry farm ang biktima kagabi. Pahayag pa sa mga pumuloyo, matapos mag-harvest, nagpadulong sa computer shop si alias Nico, apang tak na alas 10 ang gabi, naglisensya na ini nga magpauli bago dagaulikid ini sa iya ginikanan nga nagakabalaka man sa iya. Ginsaling ni Major Catalunya nga tak na lasay isang aga, nakabaton sila sang impormasyon nga may nasapuan nga bangkay sa mga lugar. Sa karon nagapaday ng investigasyon sang Zaraga Municipal Police Station, kag ipaidalam sa autopsy ang bangkay sang biktima, agod matumod ang rason sang iya kamatayon. Ang ini nga bahin giradulong sa inyo sang new and improved Nan Super Plus, mas gin pa epektibo kag mas gin pabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nen Super Plus Capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabasko nga korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyon ng lawas sa natural nga paagi, pili ang Nen Super Plus, the anti-cancer food supplement produkto ni Tito Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
1: Sa piyak nga bahin ginaresto sa mga otoridad ang isa ka lalaki bangod sang ginaaligar pagpamahog og kidnap sa live-in partner sang iya kontra sa Purukuan, Barangay San Roque, Buena Vista, Guimaras, kagabi. Sandig sa report sang Buena Vista Municipal Police Station, last 8:05 sang gabi sa magdangop sa ila istasyon, ang isa sa mga biktima nga si Marjol Mission, 24 anyos, agud ipahibalo nga ginpahog siya sang suspect nga si Edison De Los Reyes, 63 anyos, kag gindala sini sa iya balay ang iya live-in partner nga si Luna Caballero, 21 anyos. Gilayon man nga nagresponder ang kapulisan kay nagpadulong sa balay sang suspect sa diin ginres rescue si Caballero kag matapos ang serye sang pag-istoryahanay Malinong man nga nagsungka si De Los Reyes kagindala sa police station. Naibaluan nga armado ang suspect. Sandig sa investigasyon sa Buena Vista Municipal Police Station. Sang amo nga gabi, hubog nga nag-abot si De Los Reyes sa lugar. Kung sa diin temporaryo nga nag-aistar ang mag-live-in partner kagilayon sinigag yung komprontar sa misyon. Angot sa ilan nagligad nga kaso. Sang amo nga tiyon, nagakungkong pa sa misyon sang siyam kabulan sininga lapsag. Apang ginhatag isiniyang iya nga bata upod or sa iya upod ngayara sa Changi agud magpalagyo sa makita niya si De Los Reyes nga nagbalik sa iya sa lakyan kay nagkuha sang ginaaligar malaba nga pusil sang nahibaluan ni Mission nga nakalakat na ang suspect or ang sa lakyan ni De Los Reyes nagbalik siya sa lugar kag dito niya natukiban nga gindala sang suspect ang iya live-in partner nga si Caballero. Suno kay Caballero ginpuwersa siya sang suspect nga magupod sa iya kaginpahog nga may malain nga matabo sa iya. Kung hindi siya magupod diri, gindala siya ni De Los Reyes sa iya kaugalingon nga balay. Ginsarado kaginlock ang gate, kaginpahog siya sini. Nga patyon siya kung hindi magpakikita ang iya live-in partner. Nagwa man sa dugang nga investigasyon nga may daan nga hiligot-anon sa tunga sa magtimbang nga bahin. Ginagaangot o naangot sa kaso nga qualified theft nga ginfile ni De Los Reyes kay Mission nga ginbasura sang korte. Ang ini nga bahin mga karadyo man nga ginadulod sa inyo sang Mighty C alkaline nga vitamin C nagabulig agud makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpanubo sang level sang histamine kay man ini ang may-ara natural antihistamine properties. Manami man ini magbulong sang balatian sa mata kaangay sa nagakurap-kurap ang mata cataract kag glaucoma. Para sa libre nga check-up nagbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina sa Wanchong Building sa Nasa Antique. Kag DTX 500 ang sabat sa imo problema sa atay. Masami ka bala nga nagatigab, masami bala nga may hangin ang imo nga tiyan. Base may diferensya ng imo nga liver. Mag DTX 500 mga karadyo mana, DTX 500. Ang para sa imo ka sa pamilya mo kaysa DTX 500. Protektado ka pati ang pinalangga mo. DTX 500 mabakal. Sa mga butika sa Iliilo, kag Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa kilid sang Robinson's Haro.
4: Sa katapusan na nga balita lokal, nagsungka sa kapulisan ang driver sang suspect nga nagbuno patay sa kaupod siniya construction worker sa barangay Ungka 2, Pavia, Iloilo. Gininagaw ini kay alias Delphine, 32 anyos, kag residente sang barangay Malagit, Lambunaw. Sino kay Police Major Bonifacio Alabi Jr., hepe sang Pavia Municipal Police Station nga nagpakigangot ang pamilya ni Delphine sa kapulisan kag nagpahayag nga magasungka ini. Payag pa ni Alabi nga ginpatpat ni Delphine nga naakig ang suspect nga si alias Olot matapos naglahog ang isa sa mga biktima nga si alias Nestor nga hindi na mag-ayo ang amay sini sa balatian niya cancer bangod iya inigin pahiwitan. Dugang pa ni Delphine nga una ginbuno ni Olot si Popoy bangod nakita niya nga may kutsilyo ini kag ginsurod buno si alias Nestor bangod sa mga patal nga pilas nga naangkon ginkabawian sang kabuhi si Popoy samtang nakadalaga naman si Nestor kag nakapangayo isang bulig matapos ginbuno ni Olot sa ulo. Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang D3 Bio pinakabago garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Mayang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil o kun VCO nga yara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayo nga suplemento batok si infection dulot sang bacteria kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
7: Mga misis, may palupok apang wala nagapabungol, kundi nagapahamot sang bayo.
8: Kabloom!
7: Ginapakilala ang Charm Fabric Conditioner. Ang Charm Fabcon ang may Stay Fresh Technology gani ang bayo ang may hamot sang 1,000 nga bulak.
8: Kabloom!
7: Tistingan na ang Charm Fabcon bagong
8: Kabloom!
7: Charm Fabric Conditioner manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
9: Balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
4: Nagdangat sa 8 ka mga taong napatay kag 18 ka iban pa ang nagapabilin niya missing matapos magkapan ang isa ka barko sa North Cyprus. Ang nasabit niya barko nagalin sa port sang Kyrenia kag padulong kontani sa Turkish port sang Tasuko. May karga ini nga 267 ka mga pasahero lakip ng 8 ka crew members. Natigay naman niya mag-rescue ang 241 ka mga sakay sang barko. Sa sabong patayin pang ginaibisigaran sa mga otoridad ang rason sang insidente. Ang balita sa 20 lungsod ginadarong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadyuman, kung vitamin D3 ang inyo ginapangita, diri ka na sa best vitamin D3 brand gahimo sa US sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3 the doctors recommended kag most prescribed vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sang vitamin D3 sa Pilipinas.
1: Ang balita international ang ginadulong man sa inyo sang Nance Liniment Oil, pinakapuro, pinaka-epektibo pang haplas herbal and Nance Liniment Oil. May arthritis, reuma, varicose, pagpalamoy poy, palamanol, palanakit sang kalawasan na ipitin na paralisar ng mga kaugatan. Pwede man pang haplas, sa mga nagaubo pala nakitang liog, naundan yung mga balik, kinagadugo ng pilas. Iyay ni pang tatunok ng patugunon, buuan lang sing Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, produkto sang Earthsmed Pharma Corporation, aprobado sing FDA, mabakal sa mga butika sa inyong lugar.
9: Balitang Showbiz.
1: Sa Showbiz, Margaret Brito ay nasa Pilipinas ging koronahan bilang Miss Interglobal 2026. Ang Miss Iloilo 2030, Radyo Manlina, Tila Tris.
10: Ging koronahan ng tiglawas ng Pilipinas ni si Margaret Briton bilang Miss Interglobal 2026 sa Bali, Indonesia. Ini ang labing unang title sang pungsod sa mga pageant. Nagdaog si Margaret sang pilaman ka mga special awards sa kompetisyon.

0: Quality Products ng Herbs Medipharma Corporation ang tagimuman sa Mega Man Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Rajuman, Lenneth, Fernando, Silatriz, Tatak, RMN.
1: Ano man naman? Isa pa gani? Ah, hindi. Nagig ko yan. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang bala kung kaisa ang confidence pag ginalantaw ang panit sa pictures? Hay, ako amuman sinasad to. Permit ang dalang ako nga panit. Bisan ano nga lighting, bisan ano nga filter, kulang sa kinis. Buti na lang, gumagamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpapute in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, ay na ang sabat, sarang mabakal. Sa mga grocery stores kag supermarkets nationwide, bakal na sang White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:22. Radyo Man Resi, ginagreet na to and happy happy listening kay Dr. Rexy sa St. Paul's Hospital, Hamero Family, dira sa Leganes, sa Doliete Family sa Dumanga, sa Itadidang, to Norbing Acero, kay Talulu Medina, sa Joseph Tayloring, kay Margie, dira sa Managit, Dumanga, kito boy, kay Tita Alma, hello, happy happy listening si Bonbon, nga nagapamati man subong. May lang apaga pamati, ginagreet man naton, nagatutok si Tito Pablo sa Pablo Inasalan, kay Corning Inasalan, sa kay Maninay ko retired police sa Brigadier General James Brillantes, kag Maninay Michelle sa John B. Hotel sa Generosa Street, Gimbal, always nakatutok sa Facebook Live. Kay Lola Melania Padernal sa Di Ka May Itiri, kay Mamre ng Mapa. Kay Eman sa Biahera Taxi, kay Ricardo Borlado sa Ground Plains, kag Rolly Gaspi ang e-bike driver sa Banos ng Barotac Nuevo. May lang apag pamati.
3: Sa Ataman Facebook Live viewer, si Sir Andy C. Florencia Sakaltito Kalimpay. Si retired ambassador attorney Leo Tito Ausan Jr. nagapamati man maayong gabi. Mamarji Cobilia, si Tanoy Miaquino Sanchez, Lara sa Magaysay, Aileen Hipolia Guarez, Ronjo Capaguasan, Yoli Doligosa, kag Gemma Suwaan Navarro. Si Iban Parato nga tagpalamati maayong gabi, of course, kay Maninay Hector. Sang Tatoy's Manukanan Seafoods, kay Maninay Marichu, maayong gabi.
2: Mga karadyo man, inyo nabatian ang pagpalayag sang RMN Evening News.
3: Sa liwat adlaw kita sang Lunes, Agosto 31, take this meal 26.
2: Hello September, wake me up when September ends. Kano mo, pero hello lang anay tomorrow.
3: Oh, sa 31 lang, sa long September until...
2: 30 lang, dai. 30 lang.
3: Pukaway lang ko sa ano, September 30. Oo, ikaw, Giguro. Pukawin ko, anay.
2: Ako, pukaw, sima, di ka magkabalakan, di ka magbugto lang pusan.
3: Alas 12 yung out ko.
2: Pusan sa palamang ko, tano.
3: Alas 12 yung out ko.
2: Sa alas 4 ang sulod ko.
3: Ati, timing nga, duha kita makukaway.
2: Anyway, mga karadyo man, inyo nabatian ang pagpalayag sang RMN Evening News.
3: Sa liwat, adlaw kita subong sa Lunes, Agosto 31.
2: Sa pangalan sa serbisyo publiko, sa pangalan sa atong technical partner,
3: Radyo Man John Hartwell Tuwala.
2: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo.
3: Radyo Man Resi Danioso Bordong.
2: Radyo Man Marjorie Herbal Miane.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak, RMN.
6: Mundo Mistiko. Mundo Mistiko. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apang nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Mistiko.

0: Nuts! Corn Coffee!
1: May vitamin A,
0: vitamin B,
1: and B12,
0: vitamin C,
1: vitamin E,
0: potassium,
1: magnesium,
0: iron,
1: zinc.
0: Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system.
1: Good blood circulation.
0: Kag good eyesight.
2: Nuts! Corn Coffee!
0: Mabakal sa mga butika.
2: Supple Plus Gold.
3: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, gintistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
2: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw.
5: Good thing
4: may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen, ang guta tayong kapa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
7: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
8: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
9: Ganyan ang Pinoy!
10: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: MX3, tunay, natural, at original. D3 Bio!
12: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may Vizio!
13: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
14: Magkano kilo ng karne?
15: 500.
16: Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
15: Yeah. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
14: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
17: Sarap magkasama.
18: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
2: TTX 500.
19: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500 buntag ra o gabi.
0: Karon pila na may mo sugar?
19: 136 na lang. Naami ni jud kay akong tulog sa TTX 500.
2: TTX 500.
12: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
4: Unta tina. Tusiran forte. Bulig mag-unta. Unta. Unta. Wala untat na dry cough. Kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabat na, ubo! Magtusiran. Tusiran.
2: Tusiran forte!
16: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ubong makulit? Just stop it.
2: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Number 1.

0: Kumusta naman ka mo mga pinalangga namon nga tagpalamati? Saliwat, ini naman ang inyong Ginoong Mistiko nga magahatag sa inyo sa isa naman kabag-ong subilanon sa simana nga ini. Diri sa aton palatuntunan, Mundo Mistiko. Si Ernesto, sa edad nga 40 anyos, daw 30 lang tulukon, tungod madayaw siya sa iyalawas. Tungod kay pigadong pamilya nga ginhalinan niya, naghandom siya nga kun makapangasawa siya liwat. Mangasawa siya sang may kwarta. Mataas ang lupad niya. Sa ila obrahan, kilala siya nga presko, hambog, kagsuplado. Guwapo si Ernesto, mataas, kagmistiso. Gani, isa sa mga kliyente niya ang naluyag sa iya. Labi na sang nakabalo nga bulag siya sa asawa. Wala na sang pangduwa-duwa pa si Ernesto, bisan wala siya naluyag sa babae, naging live-in siya kay Seldres. Kwartahan nga negosyante apang may anak sa pagkadalaga. Bag-o sila nag-upod, nag-demand si Ernesto nga patindugan sang bag-o nga balay. Ang iya lote nga may nagatindog na nga dumaan nga balay. Ganit tungod may kwarta si Seldres, madasig ini nga natapos. Ano bala nga katanhagaan ang nagalikop sa subilanon naton nga ini? Mga pinalangga namon nga tagpalamati, diri naton suguran ang isa naman kabag-o nga subilanon sa simana nga ini. Diri sa aton palatuntunan, Mundo Mistiko sa kasaysayan. Tago nga sala.
1: Okay man balang design sa balay?
2: Oo, sa pagkatahom. Pareho sa imo katahom, Seldres.
1: Matuod! Amo ginabalan na namian ko sa imo, Ernesto. Kaya nagsugay ka gisang matuod.
2: Tusi, hindi ko gani makapati. Nga amo ini katahom sang nagatindog nga balay sa luti ko.
1: Ikaw, Abi eh. Gusto ko kong tani nga sa exclusive nga subdivision kita, Maestar, pero hindi ka man. Kay dirigid siya sa gamay nga lote nga ining gusto mo.
2: Seldres, gamay pa ni nga lote? Ha? Nga lapit niya 500 square meters?
1: Ay, susa, nalipat ako. Dako na inagali para sa imo, kay ti, pigado ka muya mo.
2: Oh.
1: Ay, sorry. Sorry, gid ha. So, let's get inside. Kay ma-order kita sa appliances nga nagkakabagay sa bago naton nga balay, Ernesto.
2: Seldres!

0: Halanak, amo na ning balay ni Dulce?
1: Ano nga balay ni Dulce, Nayman? Nay, ako ni balay kiti, wala na si Dulce mong.
0: Ay, ano?
1: Oh.
0: Ay, ano nga wala na siya? Kung magbalik siya, be, kasado bala ka munak. Iya pa ang lote nga inigagang dumaan nga balay agin pakuha mo. Iya pa to sa mga nagtaliwan niya kaginikan.
1: Nay, ano man? Palihog bala! Hindi na itong siya plapagambalan na, no?
0: Be, Ernesto!
1: Nay, nalipay kita ko kaya ti halin sang una, handong ko lang ang mga amusin nga balay, subuya ako na!
0: Ernesto!
1: Kaya gusto ko nga hindi ka na magpauli sa umanay. Diri ka na lang sa syudad! Diri ka istar sa akon! Ha? Nagpahimo na ako sang kwarto para sa imo. Kag-aircon, panay!
0: Ernesto! Nak!

0: katahom sang balay ngay ni Mami. Tahom pa sa balay ta.
1: Siyempre, si Mami mo pa.
0: Ay, of course. Gusto ko nga matahoman ang balay ngay estaran sang anak ko. Nak, diri ka na ng balay estar upod sa akon.
2: Dirikit man ako, Maester Mi.
1: Ano ko ni? Pero paano ang balay ninyo sa subdivision?
2: Paestaran sa mga kabulig, eh. Nga, ah. Si Mami man yung nagpatindog sa balay ngay niya.
1: Oo, regalo ini ni Mami mo sa akon. Kag ako ni Luti.
2: Luti lang yai. Ang mga appliances kag ang balaya, gasto gigya sa iloy ko.
0: Hey, ano bala ka mo man? Ano bala ginalalisan ninyo? Kwarta? No need ginalisan ina. Tukod ba damo kita sa kwarta?
2: Natingala lang ako. Kaya wala ka ganigin pangaluyagan ni Tito Ernesto. Kag wala panangin ka mo, nagdemand na siya nga ipaobrahan mo siya sa balay. Agad makaupod ka mo. Nga ah, kung wala kagin patindugan sa bago nga balay ni Mami, hindi kagin makig-upod sa iya. Ha, Tito Ernesto?
1: Kone?

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Katalina habagat, sang puro kang tabo, barangay kami ngawan, kaban kalansit.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
1: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na kong kakita. Nagbakal ko dayan sa TTX, inang tulo ka bilog, isa ka stablason, sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdawa-dawa ka kapsul, nang pagkaubos ko sir, may alibyo gate, so buong gimintinans ko, nag-it sir ka namin, nag-it sa akong nga mata.
0: TTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon? Kaupod ta sa nakarong nga diskusyon aton CEO si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil?
4: Gasugod lang Sir GP ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
3: Oo, choice
4: mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Ah, nya bilog nga adlaw pungko, pagbugtaw pungko kaon, kadto opisina. pungko. Snacks.
3: Oh.
4: Sinundin dako dyan. May tani kong ga naka, ano, DTX 500. Bisan paano, mabuligyan ang metabolismo.
3: Correct.
4: Ang problema, why pag i-gakaon utan? Why gakaon utan, why gakaon prutas? Tapos, why pag i-inom DTX 500 by TCD? Dako tiyan eh.
3: Gusto, no? Ang pagdako actually sa buyon, hindi lamang iniisa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala ka mo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack?
4: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol. Taas imo triglyceride. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imo nga korason. Nya, okay, gid, tani, kung ga-inom ka DTX 500, para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag-BTC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka-DTX 500. Ang purpose na kay kung taas nang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makadto nakasdamo nga balatian ang pagdako sa imo buyon. So pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo ni
0: TX500. TX500!
5: Ako si Juliet Nol. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom niro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, so buong 136 na lang ang sugar ko.
0: TX500!
3: So, kung ga-DTX500 ka, malikawan ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaangay sang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
4: Correct. Halin pa sa pagsugod Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches kay mabankrupt imo nga pancreas.
3: Gusto.
4: Ang matabo Sir GP, sige bo-bo sang insulin, di ang iya insulin nga kapasidad di man masarangan sa ginakaon mo. So sobra nga kaon, na stress imo pancreas. Tigubay, here comes, mamroblima ka, may mga insulin resistance, diabetes eh. Kung sigihon pagid kaon sa tamis kagabusar sa lawas Sir GP, mabot ang panahon nga, di na magproduce ang imo pangkreas ang insulin. So, maulat ka nga, babangkrap imo pangkreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, tibakal mo na lang na ako, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di babangkrap ang imo pangkreas, isa sa solusyon Sir GP is, siyempre, pawayanan mo agad hindi matamaan gamit sa selula sang pangkreas ang mga cells na kontrolahon gid Sir GP. Dapat lifestyle modification, importante na. Inikon, mamati pa.
3: Gusto.
4: Kung maumpawan pa.
3: Oo.
4: Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ng imo pangkreas, balik normal. Tapos, makaproduce na nasasang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na kag free radicals ng among gapaguba sa pangkreas, man-neutralize niya Sir GP.
0: TTX 500!
6: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: 41.
8: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganit?
7: 470.
8: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
8: Pila na lang imo nga blood sugar sa last mga nagpa-check?
7: 160.
8: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ito?
7: Inom ka mo sa DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anin niya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
9: United Home. Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Cellphone Plus Gold.
11: Ako gali si Sherry.
12: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
11: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
10: Cellphone Plus Gold. Mas pinalang. Pinagaling! Pinahusay! Cellphone Plus Gold!
13: Sa mga butika.
14: Kargado! Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kagroyal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abdik ng utok, kagsalambingan. With proper diet and exercise.
15: Kargado!
16: MaxFit, kargado!
17: Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
19: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
20: Kapoy!
21: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka na magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
22: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape.
23: Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
22: Vita D Plus Coffee Mix.
24: Mabakal sa mga butika.
25: Super Fiber.
26: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghawas ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
25: Super Fibers ang Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
27: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag kolesterol. Updin ni isang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about granular.
17: Unilab quality yan.
27: Vitamin B complex is the generic name of granular. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng granular.
29: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
30: ACS.
29: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Cellphone Plus Gold.
2: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
3: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang 6 kabulan hasta 59 months magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaya. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta, dali na kag magpabakuna sa MRC.
1: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Number 1.

0: Digo, ba, katambok isang isda nga nabunit mo ba?
1: Ako pa ya!
2: Believe na gid kami sa imo, Ernesto, ya!
1: Uy!
2: So good sa nagbulagay kang musang una mong asawa! Wala ka na nagapatol sa mga babae ng mga gwapa!
1: Ako pa ya!
2: Kag mga bata pa! May galilain niya ang gusto mo ya!
3: Gusto mo ya galiyain ang kwartahan? Bisan may anak pa sa pagkadalaga!
1: Siyempre!
0: Sa tindog ni Migo Ernesto? Sino nga kwartahan nga uya bang hindi magpatol sa iya, man?
1: Wow. Ha? Kamu ha? Okay, sige na. Libre, hon ko yung panyagan.
0: Nan! Inayamig! Share your blessings, man, bla!
2: Mugit!
3: Busog naman kami sini. Nan? Salamat, Ernesto! Abay patani nga maglawig ang pag-upod ninyo.
1: Eileen?

0: Mamay, gusto ko, tindog itang balay ha. Hindi ako gusto sang timbang at damak.
1: Ah, oo, Ma'am Sildress.
0: So, Han, sana ta ipablisingan ang balay naton, Han?
2: Ah, hindi na. Ah, okay na niya. Hindi na magasto-gasto pa, kaya basibla, hambalo naman ko sa bata mo nga. Gastuhan mo naman ko.
0: Han, hindi siya pala pag-i-mind. So, Mamay, diri man maestar ang inoy ni Ernesto, ha, kagang anak ko. May kwarto man diri siya nga iya. Lima ini ka kwarto. May servant's quarter man. Kinahanglan, buwas sa pagsalhin na mo diri, masalhin ka man.
1: Ah, oo, ma'am.
0: Okay. Okay na, Han. Kompleto na mga gamit diri sa balay. Kag Mamay, halungan mo ini, ha. Tungod mga malahalo na mga gamit, kagin pamakal ko diri. Naka-insyendi ka? Ay,
1: grabe, ma'am ba? Damo, kagigigali kwarta ya, ma'am.
0: Hindi ako nagpili sa mga malahalon, si Sir mo Ernesto.
1: Ay, gali ka, Sir.
2: Oo, eh.
0: Okay lang, tungod gwapo man siya, kag mistiso siya, bagay siya mga malahalon ng mga bagay.
2: Ikaw ha, kahina po ng hambal mo sa akong nagwapo ko ha.
0: Inatungod na miss ko mga halok mo, Han. Oh. Eh, pwede, mahulit na lang kita diri subong sa kwarto. Total, kompleto naman nila diri. Ari naman ang mga gamita diri. Pwede tayo natulugan ini subong, Han.
2: Hala. Sildress?

0: kilo ng karne?
1: 500.
2: Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
1: Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko ng 800.
0: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
3: Sarap magkasama!
4: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
5: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
6: And Dr.
7: Ito po si Dr. Bernion.
8: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
9: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
10: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA.
5: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Ilong Ranger?
12: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
11: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
12: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
11: Sip-on ganyan dayon?
12: Oo. Dira pinakadamo ang virus ng sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzep Z-Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep Z-Plus 40 with zinc dayon.
13: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z+ Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Neozeb Z+ Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
16: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
17: Untati na! Tusiran Forte! Hulig mag-untat, untat, untat. Wala untat na dry cough, kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo! Magtusiran! Tusiran!
18: Tusiran Forte!
13: Unilab quality yan.
14: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ubong makulit? Just stop it.
20: PTX 500.
21: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
22: Imo nga blood sugar test.
23: Ila tong score gani?
21: 470. Tiko 2 sa gabi, 2 sa aga.
22: Ila na lang imo nga blood sugar.
21: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
20: PTX 500. D3 Bio.
24: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
20: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
25: Mamakal, sumang muti ka.
26: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
27: United Home.
28: Unilab yan.
26: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Supple Plus Gold.
29: Ako galis si Ban, pirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
20: Supple Plus Go! Mabakat sa mga butika.
30: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
31: Kargado!
20: MaxFit, kargado!
13: Unilab quality yan.
20: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
20: D3

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Nuns Corn Coffee.
2: Bisan diin ka pa sa trabaho kag mga ulubrahon sa balay.
1: Ang Nuns Corn Coffee.
2: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
1: Magtimpra na sang Nuns Corn Coffee
2: para magpabiling ka nga healthy,
1: focused kag energized.
2: Nuns Corn Coffee.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Sample Plus Gold.
5: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
4: Sample Plus Gold. Anakal sa mga butika.
6: Make-up Urban Rasul.
2: Gina-improve ang gonadal hormones. Agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
6: Mega-Man Herbal Capsule.
2: Wala side effects,
6: wala palpitation.
2: Kundi ginapabaskog pa ang imo kurason.
6: Yara lang
2: sa mga butika.
4: Samphone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Red Bill. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
8: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwila. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikaduwa, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kun ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
9: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN. Number 1!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
2: Isibo na inyo sa inyong orasan, orasan DYRI, RMN Iloilo, the only AM station dito sa Panay, serving you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 7 minutos sa kaligad sa takmang alas, or 3 minutos sa kaligad sa takmang alas 7, sang gabi.
3: RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu. May padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan na komitido sa publiko, masupog, magatubang sang risko para sa tao, may hinampalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tutob alas 9 sang gabi, Lunes, tutob Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra di honor. Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.
4: Batas na mamamayat, yan si Henry Espera lumawag.
5: Isa na sa mga anggulong gabulua. Una, base ka may manubya ang baye, ang laki, masiguro base na nagbuhat yung surya nga, base ma-break, makipag-break sa ano na, sa suspect. Mm-hmm. So, ang base suspect, nga makita na ilata karon sa uma. Mm-hmm. Umuna bla. Mm-hmm. So may gagawa man nga naka-booking siya sa laki na, sa agi na. Mm-hmm. Nga 1K, kaya kaya sin kiprano, kung ito ka inuminom, siya kang nandigo yaman mo. Pero okay. Siya dali lang magwa ko na kaya may booking ko.
6: Prior to the incident, itong si certain agi, yung suspect natin.
7: Oo.
6: Is nakipag-usap siya doon sa babae. Oo. Sa plano niya. And which is ang babae din is para pumayag and eventually, siya yung nag-provide ng knife na ginagamit doon sa pagsaksak.
2: Grabe ang krimen sining Lunes mga kasama, no? Crime Monday. Man ang mga hilimuon sang mga yawa, ginahimo, tiguti, mapauli, man na si Wanon yung mga ulubrahon. Gin at hagaroon sa Department of Social Welfare and Development o kung DSWD nga ang mga pre-packed family food bags ang nagabili sang 797.80 pesos kada isa. Balis ka din sa nagilap ng social media post nga masobra 1,500 pesos ang bili. Ginpahayag ni DSWD Secretary Rex Gatsalian nga ang 1,503.84 nga bili ginatumod online ang para sa approved budget for the contract o kung EBC o kung ceiling nga gintalana para sa procurement kagindi sa aktual nga bili nga ginbayad sang gobyerno. Ang 1,503.84 pesos EBC or approved budget of the contract maximum amount nga mahimo iparatinisir para sa procurement samtang ang aktual award price para sa food packs ang yara lamang sa 797 pesos and 87 centavos. Ginpatag ni Secretary Gatsalian nga mga procurements ng DSWD ang nag-aagi sa competitive bidding kag ang kontrata nga ginhatag sa supplier nga nakasumiter sang pinakamanubo nga responsive bid kag nagasabat sa technical specifications sang departamento kag ang EBC ang hindi dapat ma salan bilang actual price kag ginbayad sang DSWD para sa mga food packs. Ang pag-atag ginhimo sa DSWD kasunod sa social media post ang isa kabaghak nga ginapahayag ang family food packs ang nagabili isang masobra 1,500 pesos kag nagaunod lamang sang 6 ka kilo nga bugas, 4 ka canned corned beef, 4 ka canned tuna, 2 ka sardinas, 5 ka sachet isang 3-in-1 instant coffee kag 5 ka sachet isang powdered choco malt drink. 5 ka sachet isang instant coffee nga daan pilang kuan sinibutang mula magtag 5 pesos no, so 25 pesos 5 no, 5 times 5 pero may ara subong nga SRP niya do 10 pesos ang isa ka sachet, so 50 na nga daan no. Yan panginwala manigot salian ang mga pasibangod nga ang unod sa mga food bags ang hindi fit for consumption kagin pamilit nga personal niya nga ginlantaw ang mga food items sa mga family food bags kagin paidalom naman sa evaluation sa Food and Nutrition Research Institute kon FNRI sa Department of Science and Technology o kon DOST. Ay ho, Pilipinas, mama, tingala ka mo sa tiyon sa mga pagbaklanay, wala komisyon. May komisyon gani bligya kalote. Komisyon gani bligya slakyan. Sa gobyerno pa, maning binaklanay ga worth tens of millions of pesos, hundreds of millions of pesos, alang-alang isa ka sipi kasaging lang ang ihatag siya da.
7: Ang radio at servisyo. Pagatid ng balik.
2: Ibot silingon, may ara yun at ang Ruru Remedio. Mayong gabi mga kasimanwa. Good evening mga pinalangga. Welcome. Nagapangalagad ng palatuntunan. Giragapating ang tag sa katinaga sa tiyon nga magkawas na sa imong ababa. Kasubong na ina sang isa kasumpa. Ang palatuntunan. RMN Palabra di Honor.
3: RMN Palabra di Honor.
2: Karon nga adlaw sa aton siring pagpangalagad mga kasama adlaw na kita nga Lunes petsa 31 sa bulan sa Agosto tuig 2026 holiday kita pula ang kalendaryo kay man National Heroes Day. Ginadumdum nato ang mga baganihan nga wala iya manghiadlan mga kasama parehas sa nga may kaugalingon gid silang adlaw sang pagdumdum parehas na Rizal Day, Bonifacio Day, no? Araw ng kagitingan. Ano pa da nga mga day-day da? Graciano Lopez Haina Day, Birthday, Wedding Day.
3: Palabra di Honor.
2: So dere sila ginakilala mga kasama kay madamo na sa mga baganihan naton ang dapat naton pasidunggan, dapat naton kilalahon, dapat naton dumdumo ng ila sini nga magin pakigbato para magbalik kita liwat mga kasama sa realidad, no, nga ang aton pungsod, aton ini dapat ikigbato ta kung sino man nga mga dumulong. Kag iban pagid nga mga heroic acts nga dapat naton mahimo para sa aton pungsod, para sa aton isig kapareho, para sa aton nga mga kasimanwa.
3: RNN Palabra di Honor.
2: Live kita gihapon sa Bilog nga Kalibutan pagi sa atong Facebook Live, DYRI RMN Iloilo sa YouTube, RMN Iloilo Official sa mobile apps. Download lamang kag install ang aton mobile application DYRI RMN Iloilo sa TikTok, RMN Iloilo Official. Kag siyempre sa inyo tagsag ka mga radio, yara kita sa frequency nga 774 kHz.
3: RMN Palabra di Honor.
2: Mayara na lang kita pila? 5 ka oras mga kasama na bilin, bare months na. Kulang-kulang na lang 5 oras, di ba? Alas 7, alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12. Kulang-kulang na lang 5 oras, 4 oras actually, kag 50 minutos, bare months na.
3: RNN, Palabra di Honor.
2: Oh, kuhaan ka mo, puro law ka mo karon sa kagahon, alas 12:01, pa una-una ka mo po sang itsura ni Jose Marichan.
3: RNN, Palabra di Honor.
2: Mga topiko nga pag-istoryahan ta, kagpag-diskusyon ang karong gabi diri sa ato nga pagpangalagad. Grabing pagbaha dito sa Metro Manila mga kasama kag sa Luzon. 117 na ka mga lugar sa Luzon nagdeklara sang state of calamity bangod man sa grabe nga mga pagbaha suno sa NDRRMC. Gani mga flood control project sa Pampanga kag sa Bulacan, liwat naman nga ginsekyuro ko din nagkadto, no? Kay ang flood control projects daway maka-control sang flood. Pero ang bulsa sang mga politiko dito nga nagpatigayon sini daw nangin under control iya or out of control I mean. Na-highlight rio ang vice gobernador sang kwan Pampanga Pineda. Ti di ba bala naman na sa mga taga Pampanga, no? Kaliado ni former President Gloria Macapagal-Arroyo ni mga Pineda. Illegal gambling ning naangot ang pangalan sang mga Pineda. Diba? Lilia Pineda, mga bata niya, doon mga politiko naman subong. Pero te, gadinaog. Te, baha to sa nagligad nga simana, ang bata ni nga Vice Governor, no? Sino nga lang isang Vice Governor ni nga bata, mga kasama? Nagkadto man tutuod, no? Si Vice Governor Dennis Pineda, nagkadto man to sa baha, Pero ang suksok niya, malahalon niya mga bayo.
3: Palabra.
2: Ordinaryo lang siya, iubog niya sa baha. Mga kasama, malahalon nga bayo. Tinda mo nag-check, halin sa kalo, hasta sa sapatos, malahalon. Pero ang iya mga kasimanwa, galumos-lumos sa baha. So meaning, ila lang pangabuhi ang nag-ayo. Sa ila, nga pag-alagad ko no, pag-servisyo ko no, sa mga pumuloyo. Sa ila, pagkaulipon sang pumuloyo. Pero ang iyang abayo malahalon kaayo. Kalo niya palang sobra 3,000. Kalo
3: di honor.
2: Ball cap bala, ball cap, no? Sobra 3,000, no? Ti masilingti. Ano karon kon 3,000 kay Vice Governor man siya? Ngani.
3: Palabra di honor.
2: Grabe pag binaha dito sa kuan mga kasama no sa Luzon kay man extreme na ganing weather condition nato no ang panahon to subong tingulan naton grabe nang iya sining pagulan dalay ni sa bagat way panagani bagyo no habagat pa lang mga kasama pero perte ang dala niyang ulan perte ka damol sang ulan perte ka dako sang volume sang tubig ang ginabuyan amo na dapat preparahan naton no nga ang mga suba ta hindi ta pagpaistaran sa tawo no kag may adto man to sa Lubao Pampanga tong balay nga nadala sa baha kay natipag ang pangpang sang suba. Again, a reminder nga dapat mag-star kita layo sa suba, no? Di ba nga hambal after Yolanda ang out of danger area dapat mga 30 meters halin sa shoreline, sa coastline, sa river bank, di ba? Ti adto iya kilid gid sang sapa or sang suba tigud ti inanod siya mga kasama ti amo na dapat i-implementar ini sang LGU nga hindi pagpaistaran ni ang mga body supporter no ang mga pangpang sang suba pangpang sang kanal ang irrigation o irrigation ginapabalayan subong no ginapaistaran sa mga butante ni kapitan. Hindi masaway, no? Kahit sila nag-provide man sa buto sa taas pagiging ng politiko. Ang mga kilid sang suba kay government property, public domain, istaran, bugsukan, wala sa may nag-asaway ng mga barangay official. Asa sa uli, nagdamo, nagpinungyutan gin sila, ang ilay ko, ang ilabasura, dira malang ginahaboy. Ginaanod sang suba, pakadto sa bye-bye, pag tigululan, pag baskog sang balod, hampason sang balod, idapyaya naman to kag ihampas sa kilid sa coastline nga damo mang giirista.
3: Palabra di honor.
2: Wala na, permi, pasulit-sulit lang kita mga kasama. No, nga nagabinaha kita because yan to mga taramnan. No? At yung mga low-lying areas, ginimot ang balalayan. Pero wala bang kita naghatag sang alagyan sang tubig. Tingin tampukan na itong taramnan nga ginatiniran sa tubig kung magulan. Wala bang kita nag-ubra sang kanal nga enough nga maka-channel sang sinang volume of water nga ara dira kung magtigululan. Di nabi makantutubig. Alang-alang ma sila ang tubig nga. Nahuya ko. Kung sa cry apa, namaya takon. Hindi na lang ko di mag-agi. Di siyempre, no? Mangita na siya sang alagyan, kundiin mga kasama, kundiin itong manubong area. Di karon, kung wala siya sang agyan, di mapunong siya dahi. Ma-stagnant siya dahi mga kasama, no? Amo na, kay wala naton ginpalapad ang suba, way ta ginpadako ang suba, way kita nag-ubra sang matarong nga mga drainage system nga libre kag hilway nga makaagi ang tubig. Gani sa tiyon sang tigululan nagabaha. Sa balita lokal mga kasama, exclusive, ginareklamo sining GT Poultry ni Dr. Maricor Bora dira sa Barangay Sipitan, Tigbawan, Iloilo. Nga rason sa pagre-resign sa mga pumulo, mga pumuloyo, mga barangay official sang Linubayan, Tigbawan, nga kaiping nga kabarangay, ginpapanaugan suspension ni Mayor Nene Teruel. Uy, tingagin suspend mo, Mayor, maluoy ka sa mga piso to. Di ba nagligad amo naging allow nimo mag-operate lang, gin-lift nimo ang suspension ang bal ni Doc Nanay, ni Congresswoman Janet Garin, kay naluoy kamo sa piso, kay nagahingyo ang poultry Dr. Bora, siya buti maluoy man kamo. Human consideration, naka-load na kami mga piso mo. Titiin ang human da sa piso. Kani, kwani, no? Chicks consideration. Tinagpati man si Mayor Terwill, sino ba huuno? Human consideration to sa mga chicks kayo niyo? Ti, sige ah, ikuhaon ta na ang suspension ninyo. No? Ti, subong, may mga piso pa to sa sulod, nga gin-suspend mo na. Mayor ni Terwill, ti, why kagali consideration? Where is your human consideration or chicks consideration? Pero di ano matabo, sinikay ginpasirado na ni mga kasama ang suspension, ang operation ginpasuspend. Anong matabo sini? Ang mga piso dito sulod, ang mga manok to na pangboyan dito, hindi na pagpatukon. Samtang suspitsado ang nagpatay sa 18 anyos ng lalaki sa Arevalo, posibleng nga nagpangimon, bangod ginapatihan niya nga may babae ang ianubyo. Manining suspect, age, no? May relasyon siya di, suno sa impormasyon, diri sa biktima, no? Tikaroon inig biktima, ginapatihan sang age, nga may karelasyon nga babae. No? Ti, pinatay niya, ginapos niya mga kasama sa puno sang doldol. Binuno, kag may nag-uungot pang akutsilyo pagka sapo. Tikaroon, may tumboy diri, nga nagbulig sa age, no? Ginapahayag ang tumboy amunay nangita sang kutsilyo nga dako para gamiton sa pagpatay ni suspect, no? Siliya buna igua sa liog. Kita mo lang yung mga panulay inyo. Kamatsaga nila daw gagotrab lang sila spuno sang saging. Oh, daw gabuno lang spuno sang saging. Tidi mga patugsiling nila sini. Ano nga klase ka pamilya ang ginhalina nila sini?
3: RNN Palabra di Honor.
2: Kaya siya nangita ko na sa aking kutsilyo. So meaning, may ideya siya sa plano nga patsyon sang sining agi ang iya nga karelasyon nga lalaki.
3: RNN Palabra di Honor.
2: Di nga mangimon kay imo kay balaan imo nga pariyos ka mo may patula. Ang budlay na kung ang karibal ni mo may kalubay. Amo na, mangimon ka. Pero from the very start, no? Bala naman ni mo, nga hindi na mag-ukot sa imong lalaki, no? Pira lang sa iba niyang mga lalaki, no? Galing tiyang lalaki nga nag-patol sa agi. Pariyos naman lang ka mong agi, eh, no? Kung gusto niya yung makigrelasyon man sa agi, ti, okay man ina, no? Kung hindi siya iya magluib, no? Kung hindi siya mangita sang babaye, kay ti ang lalaki iya para sa babaye mo. Te, may nagwanta kay imo da iya ka bulibad. Hindi bla? Ti karong kun hindi na siya kasaw da iya takan na siya kisa gani.

0: Kaya kung ano nga mga kadimonyuhan ang mga ginapanghimo ninyo, tigunti, sinakyan niya kamo sang demonyo, gakinadlaw, subong kagakaya-kaya, guro ligid-ligid sa kalipay itong demonyo.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Ano ni nga kalibutan ato ni man? Bangkay naman sa lalaki nga nasa puwan sa Saraga, nakilala na, no? Ang ining biktima, ipaidalom sa autopsy kay ginapatihan nga ginpatay ini mga kasama, no? Daw minor pa ini, 15 anyos pa lang, o minor. Tapos daw nag-eskwela kag may naengkwentro kuno sa eskwelahan, no? May nakataaway siya, nagtapungulay sila sa eskwelahan. Ginamitan sa pitsikorno.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Tapos sino yung mga minor ang ini, inubra na sa pultrihan, no? Ti minor? 'Di ba? Child labor ina mga kasama. Gaino bras pultrihan.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Samtang procurement naman sa mini sweeper truck nagagisa legal nga proseso nga presyo nga 3.8 million pesos in the overpriced no, sa General Services Office. May lalaki man dito sa Buena Vista Guimaras arestado bangod sa ginapahayag pagpamahog kag pagkidnap sa live-in partner sang iya sining kontra. No, timining na kunan siya, yung kasuhan siya, na pampanauga na siya sang warrant of arrest.
1: You deposit the money in the bank, upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawaw.
0: Gendolong kaginboy lugahan, idigabahin sa atong apela tuntunan, mga kasama, sang Klinika D3 Bio, ang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3, kay man adlaw-adlaw, lawas sa atong ginabira ini sa madamo o matoxins, bangod sang unhealthy nga lifestyle, mga kagaw, kag viruses nga nagapuyo sa atong lawas. Ginaguba sang toxins sa atong sining organ, silabi ng atay, tinaik kag kidneys. Ginaguba man sini, ang mga hormones sa atong lawas nga nagapahulag sa atong metabolismo. Para sa lawas nga matilo sa sulod, kag malayo sa mga toxins, magtumar sang D3 Bio adlaw-adlaw, ang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3 ang parmasya sa sulod sang isa ka kapsula. Subong man DTX 500 may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan tapnaon na pagtuhol sa mga cancer cells sa aton sininga colon. Likawan ang sarcoma kag iban pang sa isang cancer, mag DTX 500 kag may TC kada adlaw. Puno sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500 agud mapunga na pagtubo sa mga bukol sa lawas, mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang may TC isa kalkalan nga vitamin C, kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sa good patcho na mga guba nga siliula sang lawas pagi sa apoptosis. Antes pa man ini magmutate kag mangin canceros. Ganin din na maghulat pa ang magtubo ang bukol sa lawas, proteksyonan ang kaugalingon. DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw nga inumon. Mabakal sa mga butika, ilabi na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga Doctor of Alternative Medicine. Ganin pa masarilang sa Haro, sa Pasay, sa Kalinog, sa Miagao, sa San Jose, kag Kola si Antique, kag Sara Iloilo.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Sa Antique, ito masadya man ang ginapuisa nila tong kubra lang na dakpan, nga ginbuyan to sa diin sa San Remigio. Nadakpan sa sibalong ginbuyan sa San Remigio Antique. Kaya reklamo taga San Remigio, kaya ti sila naman to karoon yung delikados kubra.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: May isa man ka vlogger nga ginabirada karon sa social media do sa Antique manina tabo, may nagyan sang disgrasya, gapangayo bulig ang nadisgrasya mga kasama. Sila nga ti may number ko di actually sang pulis, no? Galing sila nga Facebook live ko to. Hindi ko nimo utod. Kita mo ilang pagkabaga ko nahon pa mga Facebook live kay ti para may sweldo kay Mita, no? Mita, di pa Mita, Mita man sila, no? Kinsindi man abi sila.
1: Palabra di Honor.
0: Di ba mo kinanglan ni kay requirement ni Lulo Mita, ne? No, tindi na siya magtawag sa pulis kay maunahon ang Facebook live mga kasama.
1: Palabra di Honor.
2: RNN News, panahon.
0: Ariana ang pinagkauli ng dalagan sa panahon. Di na bala si Bagyong Pilandok. Sa linya natin si Karajuman John Baron sa Pag-asa, Iloilo. Karajuman John, mayong gabi si Karajuman Henry sa RMN Iloilo.
3: Hello sir, mayong gabi kay sa atin man mga tagpalamati. Latest nga weather update natin sa adlaw sang Lunes, August 31, 2026. Sa atin nga latest nga update sa kay Tropical Depression Pilandok, nasa kalayon ini 1,145 kilometers east of extreme north

0: there in Luzon. May maximum sustained winds nga 55 kilometers per hour malapit sa iyang sentro, kag gustiness nga pwede maglabot sa 70 kilometers per hour. Moving north-northwestward at 10 kilometers per hour, mag-exit sa PAR by Wednesday, and unlikely naman siya nga mag-landfall pa sa may landmass, and wala man siya direkta nga epekto diri sa aton. Meanwhile, ang southwest monsoon nag-apekto ini sa may Luzon kag sa may western section sang Visayas. Diri naman sa aton sa western Visayas, particularly sa may Aklan kag sa Antique, expect niya po natin na magaluman nga kalangitan, nga may chance sa mga scattered, nga mga pagulan pangilat kag panaguob. And for the rest of western Visayas, generally fair weather nakita no, pero may mga chance sa gyapon sang mga isolated nga mapagulan pangilat kag panaguob. Epekto gyapon na sang southwest monsoon. Ang hangin, kasarangan, tubtob, mabaskog sa direksyon na bagat na nakatundan. Amin yung magadalas ang kasarangan, tubtob, mabalod nga kadagatan. Forecast temperature natin 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw, nagtunod alas 6 kinasang hapon, magabot lakini, 5:40 buwas sa aga. Nato ang latest weather update. Ako si John Baron. Alamagin niya, salamat.
1: RMN News, panahon!
2: Salamat, Yed. Garadyo man, John Baron, sa ang pag-asa ililo sa pinagkauling at dalagan sa ang panahon. Sining bagyo nga si Pilandok, no? Do pare si Pilandok.
1: Palabra.
2: Di ba daw kanta, no? Pilandok. Ang Pilandok actually Tagalog term ini siya sang isa ko usang makita sa Palawan, no? Si Pilandok. So meaning ang naghatag sining ngalan sang bagyo mang hindi local name gali ini, no? Hindi ni international name, local name kay ari siya sa sulod sang PAR. Ara siya sa may extreme northern Luzon. So layo siya dos babaw sa Luzon mga kasama tigite sa Visayas ari ta si Dadalong. May ara man dito tropical cyclone outside of PAR si Saudel, no? Formerly si Ubet pao. Nag-way pa siya matunaw ning tarsong ni. And then may isa pa yung tropical depression. Pero adototanan sa Luzon, no? Sa ibabaw sang Luzon, mga kasama.
1: RMN, Palabra di Honor.
2: Gindulong, kagin po ilugan. Dini kabahin sa ato nga pala tuntunan, mga kasama. Sang Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible and the most prescribed Vitamin D3 brand. Kag the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Ang regular nga supplementation sa Life Extension Vitamin D3, highly recommended para makahatag sa dugang protection sa atong immune health. Batok sa threats ang kung anuman nga variant sa pandemya o kung epidemya. Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended Vitamin D3. 100% ginhimogin manufacture sa U.S., Tantalon, kag potent vitamin D3 product na gina-prescribe sa Life Extension Medical Doctors. Mabakal sa mga butika, ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, 406 Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man, Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang pinagkaunang kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita kag ginakahitlawan sa tanan bakod manamit na mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas. Ang pinagkabago nga kape nga sigurado mapakapika bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3. Mabakal sa mga butika.
1: RMN, Palabra di Honor.
2: Yari anay, nagalupad ta ang mga balita. Antes ang latest update ni sa Pool Trader sa may Sipitan, Tigbawan. Kapwilma Ohero, good evening landa ka. Yan nami iya panginganing kay singkay iya ni Kapwilma Ohero, ang kapitan to sa Linubayan, ga Karakalbo kagariniwang.
1: Palabra di Honor.
2: Si Kapwilma Ohero iya sa Sipitan iya, doon naga-blooming.
1: RMN, Palabra di Honor.
2: Yari anay, nagalupad ang mga balita with Rajuman Joylin Tamayo para Onda sa aton nga Tokmo News.
3: Tokmo News.
4: Yari na ang atong Tokmo News sa ginadulong sang Super Fiber. Tinang inyo kolon, paagi sa doado kapag inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado, kag another quality product sang Life Extension Philippines. Para sa sigurado kag-aprobado nga resulta, mag-inom sa Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag mag-inom sa Super Fiber antas magpanihapon. ang Super Fiber habakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, ginaduso sa Department of Health o kon DOH ang mga na-expose sa baha nga magpakonsulta sa sulod sang 24 tubtob 72 oras imbes na hulaton nga mabatsyagan ang mga sintomas sang leptospirosis. Suno kay DOH Undersecretary Gloria Balboa, masami nga nagagawa ang mga sintomas sang sakit 5 tubtob 15 kaadlaw matapos ang exposure gani mahimo nga ulihin na ang pagpa-check up kung nagulat pa sang sintomas. Ginpunto ni Balboa ang importansya sang preventive antibiotics o con prophylaxis. Lakip na ang doxycycline, agod malikawan ang pag-angkon sang leptospirosis matapos nga ma-expose sa contaminated water, baha kag iban pa nga posible nga halinan sang leptos. Nagdangat na sa masobra 15,800 analista nga kaso sang leptospirosis sa pungsod halin sang Enero tubtob Agosto sininga tuig, sa diin pinakamadamo ang kaso sa National Capital Region kag Central Luzon. Sa dugang pagid nga balita, nangin sentro ang West Philippine Sea sang speech ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kadungan sang National Heroes Day right sa libingan ng mga bayani. Suno kay Marcos nga igapakigbato sang Pilipinas ang mga kinamatarong sini sa mga pamaagi nga malinong na sandig sa lagi kay nagasanto man sa prinsipyo sa mga Pilipino. Apang ginpunto man sa opisyal nga ang pagdepensa sang teritoryo sang nasyon, responsibilidad sang tanan gani dapat nga mahangpan man sang kada isa ang maragtas kag mga kinamatarong sini kag magpakigbahin sa pagproteher sang interes sang Pilipinas. Payag niya nga nagaukon pagasiguran ini sa pag-edukar sa kabataan kag pagpahangop sa ila kon sa diin nagahalin ang maritime rights sa Pilipinas kay kon nga a importante ini. Suno kay Marcos na usaron ang tanan nga platforms nga available para nga mapalapnag ang kamatuoran, matadlong ang sala nga mga impormasyon kag iduso ang responsable nga diskurso. Ginkilalaman sang presidente ang mga kontribusyon sa mga baganihan sa kahiluwayan sang pungsod. Kagin padunggan ang modern day heroes kaangay sang OFWs, frontliners, health workers kag mga ginikanan. Kag sa aton panagdaon subong National Heroes Day. Freedom is not secured for those who merely cry for it. It is won by those who make themselves worthy of it. Amuyad tong managalupad nga balita subong gabi. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Rajuman, Jailin Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
3: Talk Mo News.
1: RMN, Palabra di Honor.
2: Salamat gid, Rajuman, Jailin Tamayo para Onda. Sa ato nagalupad ng mga balita sa Talk Mo News.
1: RMN, Palabra di Honor.
2: Sa Buas Gali, may rollback ang produktong petrolyo, no? That is good news, although daw ay gani 1 peso. Ay gani 4 pesos mga kasama ang i-rollback sa presyo sang produktong petrolyo. Dario, 3 pesos and 80 centavos sa diesel, 30 centavos sa gasoline kag 3 pesos and 80 centavos sa kerosene, no? Amo nang decrease or rollback sa buwas mga kasama, no? Ini despite of the increase sa tong nagligad nga semana ng 1 peso tapos sa tong August 18 mga kasama nagsaka man sang 38 centavos so da mga 2 pesos na, no? Tapos may increase man sa tong August 11 5 pesos so ang ginsaka niya tanan do malapit-lapit man mga 10 pesos mga 9 to 10 pesos sa nakaligad nga 3 o 4 na kasimana tapos decreasean lang kita sang
1: 380
2: pero okay na lang ha kay bisan paano good news ina mga kasama no bisan paano do may katawhay kita kag may maayo nga balita nga mabatian Pero ang NGCP, iya mga kasama, no? Padayon ang brownout. Sa gihapon, ang manual load dropping nila or MLD, in layman's rotational brownout, nagapadayon mga kasama, no? Pila ka mga party sang More Power Subong or franchise area sang More Power brownout Subong sa Mandurriao kag sa Haro, ligom dolom tanda.
1: RNN Palabra di Honor.
2: Bangod ang red alert, no? Bow but silingon red alert kita mga kasama, tama gid kakula ang supply sang kuryente, no? Komparar ang available capacity to compare to peak demand, kulang gid. So that is why may red alert hasta alas 10 karon sa gabi. Kay ang available capacity lamang Subong is 2059 megawatts, pero ang peak demand naton 2305 megawatts. Kulang gid ang kuryente kay siyam ka mga planta karon ang waay paghihapon. Nabuhi patay gihapon ang mga you deposit aman in the bank nila, mga tarso nila.
1: Palabra di Honor.
2: Ang yellow alert hasta alas 11 karon sa gabi, no? Ati jagol-jagol naman isang More Power, sang Ilico, sang Gimilco, no? Kag iban pa nga mga electric cooperatives ang ila sininga power.
1: Palabra di Honor.
2: Gendolo naman kay Genboy Lugan, hindi kabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sa Super Fiber. Ang isa ka premium quality nga colon cleansing product nga ginhimo gamit ang nanaisari nga mga utan, prutas, lain-lain nga mga berries, cordyceps mushroom, oat fiber, wheat fiber, and spirulina fiber plus apple pectin. Sigurado ka garantisado nga pagwao niya ang mga higko. Nga badugay na nagtiner sa ato nga large intestine, agad maabsorb ang mga nutrients, vitamins, and minerals sa ato nga ginakaon. Sigurado nga magasulhay ang ato na adlaw-adlaw nga pagpamuhin kag mapalayo pagita sa delikado nga colon kag stomach cancer. Gani para sa kompleto nga proteksyon sa ato nga chan kag colon, ginom sang Super Fiber. Subong man, Nan's Liniment Oil. Ang number one nga balanyo sa Bilog ng Panay Island, Kagibaras, Nan's Liniment Oil. Nagahatag proteksyon kontra sa dengue, malaria, kagiban pa nga mga balatian, dalas ang kutot sa lamok. Mosquito repellent, ganing nga safe ka sa imo pagwa o bisan pa sa sulod sa imo balay. May neem tree extract siya, pareho sang performance sang citronila, nga nagahatag proteksyon sa exposed mga panit, nagadula sang pasmo-paso sa imo kaugatan, kag maskulo. Nan's Liniment Oil, mayo mang kontra sa mga skin problems, pareho sang arikis, alap-up, alipunga, an-an, eksima, katol-katol sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Nan's Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente, mabakal sa mga butika.
1: RNN Palabra di Honor.
2: Gin pasirado na mga kasama or gin suspend ni Mayor Nene Teruel ang operation sang GT Poultry Farm dira sa may Barangay Sipitan, Tigbawan, Iloilo, nga wala tana ka panimaho ang mga pumuloyo kag ang barangay official sa pagpanguna ni Kapitan Wilma Ojerio. Nahamutan pagali nahamutan pagani tanda. Wa gid sila ka panimaho, nami ang haklo nila sang hangin, pero ang kaiping nga barangay sa Barangay Linubayan gaurotot kabaho. Gamara sa kiton, gariniwang kabaho sang ite.
1: RNN Palabra di Honor.
2: So gin pa panaugan sang suspension order ni Mayor Nene Teruel sang Tigbawan, Iloilo, ngaan attended ang iyang number sa karon, no? Matapos nagpagwa sang order of suspension of operation sang GT Poultry Farm, unattended, hindi na makontak ang numero ni Mayor.
1: RNN Palabra di Honor.
2: May hawid kita diri mga kasama sang kopya sang order of suspension of operation ni Mayor Nene Teruel, no? Napitsahan ini August 28, 2026, bali sang Biyernes nga adlaw mga kasama, no? Sang Biyernes nga adlaw. Tingnan sa ano naglupok ini mga kasama, di ba? Sang dali lang, i-check ko abi. Sa ano naglupok ang ining balita daw sang kwan lang, no? sang Webes. Tama, no? Sang Webes lang ni nag lupok, no? O, tama. Webes lang gid mga kasama, no? Miyerkules, 26. So, 3 days. 2 days sa after, mga kasama, gin pagwa, no? O, Miyerkules mga kasama. So, pagka Biyernes, nagpapanaog dayon sang order of suspension si Mayor Nene Teruel. Pero, ay gid siya kamuno ba? Tanay sinabat niya na dayon ngati. Okay na, no? August 28 siya nagpagwas ang suspension order. Tanay nagsiling siya nga. Hindi na ako magkabala kada. Right away, no? Ako ay action agad.
1: RNN, palabra di honor.
2: Why baka mo ka pang himuta sa reklamo nga na? Ipasirado ta na ang full train nga ni Maricor.
1: Palabra di honor.
2: Pero why gin kamuno si kuano, si mayor? Hasta sang Sabado nga discuss ato ni why gin siya ka feedback nga Radyo Man Henry, kuano na, no, okay na, no? Agway man siya kasabat sa kay Congresswoman Janet Garin nga nagawaswas na nga garalain man ang buot sang kongresista nga ang mga barangay official iya na pangkasuhan pa kay mga pumuloy nga nagareklamo. Siya bad. Iway yung naghahambal si Mayor Teruel nga. Kung nanay, Dok Nanay, okay na. Undata na ng Facebook Live mo da, Dok Nanay. Di ba nag-Facebook Live si Dok Nanay Sabado? Or Biyernes, no? Biyernes ang gabi. Ti, tanay naghahambal na si Biyernes ang, ano, aga or hapon. Mga udto, no? Ti, tanay naghahambal si Mayor Nene Teruel. Dok Nanay, tapusan na ng Facebook Live mo da, Dok. Nakapapanaog na ko actually, no? Sang suspension yun na. Kaya mo nag-duda din. Sila nga ba? Sige, anti-date ni Mayor. Sige. Arislin niya naton si Kapa Rene Tanyo sang Barangay Linubayan Tigbawan. Anong ila si ni Mahambal, no? Kap, mayong gabi. Welcome again. Diri sa RMN Iloilo.
5: Welcome guys sa gabi ng gabi guys sa Serendri. Thank you so much sa opportunity.
2: Oh. Daw bangod sa isyong ni do nagsanay ka sa interview kap, no? Do naanad ka man pirmi maghambal, no? Don't train.
5: Na although manalipay mako kay mayaraman si Mayor nga initiative nga ginimo para sa mitigation ang problema kang amon nga pumuluyo sa Barangay Linabayan sa Rendre.
2: So daw nakabulig ini pabagaan sa inyo sining ginabatsyag. Pero ano subo ang sitwasyon dira? May gaparimaho pa or why na?
5: Naligad to nga gabi, sir, may nagsatabis ako nga may ara naman nga nabatsagan sila na may nabaho naman ko, sir.
2: Pero ti, sang naligad nga gabi? Iti ang order of suspension eh, kuan mo? Biyernes, no? August 28? Ti anong inyo nga paglantaw dira, nga bisan may order of suspension, ano, nag-operate pagihapon? Kasi do may baho pa eh, no?
5: Ako may pa intindihan. Oh, ako may pa intindihan si Rendre. Nga kung pwede, nga ram balabi nang kung suspension order, nga ara mas suspension order ni may order. Pero parte guro sa clause siguro ka nga aton nga kan poultry, wala ko idea kung gin implementa gyud ang clause clause ito sa poultry mismo sa Rendre.
2: Ah, okay. So ang inyo dai ang paglantaw, ang gate lang ang gin sira pero ang mga manok dito sige may gyapon ang tuka-tuka.
5: Wala man ko sir Andre nakita sang gate sirado pero ako magbasil ako sa suspension order nga Sabaton, pag talaga kayo nakakalastress ang hapon, si Sir Henry.
2: Ah, okay. Asang siring hapon lang ni mo na baton, no? Si, sino ang naghatag dala sang kopya sa imo?
5: Balay nga ipadala sa akong kopya, sir. Pareceive ka nga DLG. Sa akong nga, may amo na nga suspension order, sir.
2: Ah, DILG, ano? Province?
5: Hindi, sir. Ang sa mamon nga...
2: Sa Banwa?
5: Municipal, sir.
2: Ah, municipal DILG. Okay. Ano, ti ano may mga inisturihanay ka mo or after sining incident, may gin-meeting ka mo sa DILG about sa sining natabo ka? Anong mga inisturihanin niyo?
5: Aparte sa meeting, sir, mayroon kami sa meeting sa DILG kay na nakagtubing, nag-reach out mo sa among si mga MLDO, si Ma'am Giselle nga Herial. Aparte sa ginaayo tani nila nga ang recall or something balang kung paano balang daw hindi maulaan ang barangay Linabayan kung wala sa barangay official, sir Henry.
2: What do you mean? Anong gusto nila matabok up? Nga
5: nag-ayaw ko sana sila sir nga kung pwede bala mabalik na yung kwao na namun nga ano na nga gin-submit nga resignation letter ay gusto nila tani kung maistoryahan sa mga paano bala ma-mitigate ang problema.
2: So bali daw ang gusto sa DILG nga bawion yung inyo resignation letter?
5: Wala man sila nga bawion, pero pangayo lang sa bala kung pwede kang pabor, kung pwede bala. Hindi lang bala magtingob ang pag-resign. Bali, transition. May mabilin bala ang iban para at least kuno may ara man bala nga mabilin nga barangay official nga makiter sa mga problema kang pumuluyo in terms sa mga social needs nila like sa mga certification, sir.
2: Galing siya man karon na mamroblema naman ang mabilin cap, di ba? Siya na mamroblema karon sa poultry.
5: Hindi man siya, sir, kaya isa pa man sir ang magiging ang punto. Sir, kaga, ang problema, kung sino sa ila, sir, ang mabilin. Na mabilin sa barangay, sir, ang muna problema kung sino mapabilin.
2: At iba'y succession siguro, you know? Halimbawa, Abi, ikaw ang kapitan, first kag second kagawad, anay ang ma-resign. Or pwede man nga halin dito sa dalom, parang ang first councilor, amo na masaka, kapitan, by role of succession, no?
5: pwede man, sir.
2: Pero, anong inyo sining sabat nila? Sugot ko mo?
5: Sa part naman, sir, kay Domingo, mayara maming mga meeting-meeting. Asa kayo na lang meeting kami kay Emil GOO. Ang decision na, sir, is still firm nga pag mag-apong decision nila. Nga kung hindi nila makamit ang ginapangayo nila nga konkreto nga solusyon, hindi sila mag-give way sa ilang resignation.
2: Hindi nila pag-i-recall, hindi nila pagbawion, no? So bali yes, anong generally ang gusto ninyo na matabo nga madula gid ang baho paano?
5: Hindi ko lang maambal Sir Andre sa kaanginan kay maka dorated bang sa amon nga case nga to bang.
2: Okay, no. So amon ang inyo sining position dira no nga daw hindi na gid kamo ya mapungkan kun sa bagay ti subong lang sila nagpangulo-ulo ti kun ay kamo nagresign kamo man kaluluoy de iya no way man lang nila kamo gani ginabuligan. Sige kap no
5: man na kun sir nga medyo napuno mako sir kay ti dugay-dugay nga bisar do more than 1 year. Do wala man ba taga na man bala ang konkreto nga solusyon parte sa main bala nga problema gid o paano gid address ang tunay nga problema kang barangay naton namon.
2: O tala ka simple mo lang sina kung may reklamo iya sirado anay mo mala nakahapos no. Gin try man ninyo ang tanan nagriniwang ka no nagkarakalbo ka kuno ka pati si Mrs. Magali nakasuhan man ka
5: tanan kami sa sir sa Sir Andre sa bilog kami do mga 22 kami sa bilog Sir Andre nga nakasuhan sa amon sa barangay namon.
2: Paano iya nadala si Mrs. nimo kay nagkalaki man siya sa gareklamo sang baho?
5: Oh, laki mo sa sir si Mrs. yung reklamo sa about Sir Andre.
2: Grabe man yan. Sige kap, no? At least daw may kwan gawa, no? May door development nga maayo ang ining inyo siningagin na himo, no? Way man mabutangid sa wala ang inyo sininga pagpaninguha da, pagsakripisyo ninyo actually, no? Iban nga mga kapitanya kap daw maayong igo yan, no? Tapos daw, hindi yung maghalin, bisan bitayon mo, hindi yung magbiya. Eh, ikaw yan daw, kahapos lang sa imo, yung magsiling, hindi ka na yung magkapitan kap, no? Meaning daw ay kayo muguro rakit-rakit.
5: Kung sa park rabi, sir, daw ako managagastuan sa barangay ko, sir. Yung laba ko hinahinkam, daw ako magasto for me. Kulang na rin, sir, honorarium ko, sir, sa mga bisita kasi sa barangay, sir, eh.
2: No, ati ko,
5: sa panahon. Kasi sa pagid madugang ko, sir, kami sa madugang pagid, mabudlay, sir, mag-discharge ang pension ni duty mo kung na-dismayaan ka ba, sir, na at ang una, grabe, entusyasmo mag-servisyo publiko, ang return, ang balik sila, makasuhan ka pa lang na in line kang duty and pension, sir. That is the regret in part of my life, sir, Hendry.
2: Ang bali, ang natawag nila sinang imo appetite, no, to serve, no? Ang gana ni imo magserbisyo, yes. Nadula na, bangod amo pa nang natabo sa imo, no? Sige.
5: Makadismaya, sir.
2: Sige, Kap, no? Thank you, Gid, no? Sa oras diri sa RMN, kagmayong gabi dira sa imo.
5: Thank you so much, sir, Andre. In behalf ka ang barangay rin na bayan, nagkasalamat. Di kami, nga gintagaan mo man sa oportunidad, nga mabatian sang kanan, nga mo, nga na kausa, kag... ang problema sa mandarangay. Thank you so much and good evening and God bless you.
2: Ah, thank you. God bless you too.
1: RNN, Palabra, di Honor.
2: Ay, kaloy man ni si Kap, no? Nagriniwang si Kap, nagkarakalbo, karaupaw buhok ni Kap, no? Ang enthusiasm niya to serve, no? Nadula, no? Ang appetite to serve, no? Nadula, mga kasama. Nabuslan sa pagkadismaya. Kaysa pihak, sa iya sining pagtinguha, sa iya nga pagpangalagad, siya pa nakasuhan mga kasama. Ti, magamumala na. Inyo da, o kamo da. Ti, karon mang ulo-ulo ang DILG. Ti, anong ginbulig ninyo sa nagaproblema? Ini mga barangay officials ngayon eh. Ini mga pobre, kag mga ultimo nga mga barangay officials ang Linobayan, Tigbawan, Iloilo. Anong ginobras ang DILG? Anong ginobras ang munisipyo? Wala, pinabayan. Te, sa kamay nyo da, kamo problema da, no? Mayor Teruel, ikaw da, kapitan da sa barangay. Doon mo to suggestion ni Congresswoman Janet Garin, di ba? Nga isa sa mga possibility, among ang mayor anay ang mahimo caretaker, although ako yung ginapanumdong, di sa kaiping nga kabarangay siguro da, mag-amo na wala na, away na mga barangay officials ng Linobayan. I-merge na lang da sa malapit nga barangay, no? Ipatik over anay sa barangay kapitan sa kaiping nga barangay. Parehas bala sa isa ka congressional district kung waya anay congressman, either the house speaker or congressman nga kaiping da ang matik over anay makertiker. O, di pwede managuro makakertiker da anay kapitan sa Cordoba. Anong malapit da? Cordoba Norte or Cordoba Sur?
1: RNN, Palabra, di Honor.
2: Or pwede man si kapitan si Mayor Anay amo ang maserbi nga kapitan da, no, na kay ikaw namang kasuhan dayon sang GT.
1: RNN, Palabra, di Honor.
2: Kare ang order of suspension of operations ni Mayor Nini Teruel dated August 28, 2026 sang Biyernes pagli ni, no? Naka-address kay Dr. Maricor M. Bora, owner / proprietor, GT Poultry Farm, GTPF, Barangay Sipitan, Tigbawan, Iloilo. Order of suspension of operations. Dear Dr. Bora.
1: RNN, Palabra, di Honor.
2: Galing mo ko di stinger, no? Namitan ko may stinger naman tadi, birahon ta naman isang kinijing sakso po, no?
1: RNN, Palabra, di Honor.
2: Sige lang, wai ko ka-preparar sang kinijie or Richard Cliderman.
1: RNN, Palabra, di Honor.
2: Good day. Acting on more and persistent complaints of foul odor and fly infestation by residents of areas surrounding your poultry facility, particularly residents of adjoining Barangay Linobayan, and taking into consideration the findings of the Environmental Management Bureau or EMB Region 6 that some of the mitigating measures it recommends have not yet been fully complied with by GTPF, GT Poultry Farm. You are hereby ordered to suspend and stop operations effective immediately. No? Aran istilta? Why pa? Regiment Jan Hartwell? Resumption of operations may only be considered if the following conditions are met. Number one, the EMB has issued a certification that GTPF has fully complied with all rules and regulations on sanitation and environmental protection, particularly the implementation of mitigating measures to control or minimize foul odor and fly infestation. Number two, the LGO Special Composite Team has issued a certification that after a thorough inspection and validation, GTPF has strictly complied with the regulations of the LGO Tigbawan on sanitations and that no foul odor and fly infestation is observed in the subject area. On this regard, GTPF shall allow the LGO team unhampered access to its facilities at any time to conduct the inspection and monitoring. Number three, settlement of existing legal disputes with residents of Barangay Linubayan. And number four, other conditions in the interest and protection of public health and order and safety, such as but not limited to conduct of public consultation with residents of Barangay Sipitan and Barangay Linubayan.
1: RNN, Palabra de Honor.
2: Eh, paano kapaka-konsulta? Sinada kayo pinangkasuhan nyo? Yari anay! Break anay! Sa balita. Yari anay ang STL result sa probinsya sang Iloilo upod kay Rajoman Mon Kapalihan.
6: Probinsya sang Iloilo. Yari na natin sining resulta sang STL sa buong iyang adlaw o sa buong gabi, Agosto 31. Alas 8 kita sa gabi. Second row, Rajoman Henry. Ito sining first winning number. Domino D. Si Otso. Number 18. At ang siringa doon, Team Head, subong agabi, Sir Glenn Iponea, kaupo sa Drew Perish Specialist na ton, Sheila Marie Magalion, STL Representative Mr. Aldrin David, second winning number para sa subong agabi, yari na ikaduwang numero.
7: Second winning number is number 31, numero 31.
6: Numero 31, ikaduwa na ton, winning number, si Utso, 31, 1831, first winning number na ton. Registered person, Mr. Barry Cortisano. Kapag sa ESN mga members, Julieta Banyo, Abin Almirante, yung Mabel Gameroy. Time for our third winning number with 38 balls remaining sa Tanzania Draw Machine. Ito tatlong numero, yari na.
7: Third and final winning number is number 36, numero 36.
6: Numero 36, nagkumpleto sa ating sila official winning number sa mga gabi.
7: Numbers are 18, 31, and 36.
6: Numero 31, 36. Amaring atin sa resulta official winning number natin sa subong Gabi Regiman Henry. Sa matumalaya natin sa probinsya San Ireno. Congratulations sa mga nagdaog at sa wala papagdayon kita sa pagdaya para makabulig kita sa kawang gawa. Direkta diri sa STL Draw Court, sa PCSO, at sa Eagle Roar Gaming Corporation, Rajuman Mon Iales Kapalienta, Takarenan.
1: RNN, Palabra de Honor.
2: Salamat yun, Rajuman Mon Kapalihan. Resulta sa STL sa probinsya sa Iloilo. 18, 31, and 36. Sa mga nagdaog, congratulations sa wala. Sige tayo lang kagay ang inyo taya. Nagagkadto sa Kawang Gawa.
1: RNN, Palabra de Honor.
2: Gindulo naman kagin Boy Lugan, dinigabahin sa atong pala tuntunan mga kasama sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Madamo sa mga Pilipino subong ang may sakit nga diabetes. Ini nga sakit, nagataas ang imo sining nga blood sugar kag may posibilidad pa nga magkakomplikasyon sa imo heart, mata kag kidneys. Gani pilion ang mga masustansya nga pagkaon, parehas ang prutas, utan kag isda. Ay importante sa tanan mag-inom sang food supplements nga maghatag sa maayong benepisyo sa imo nga lawas. Mag Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy mayara sang 99.9% nga pure squalene nga may anti-diabetic activity. Napamatudan sa research nga ang squalene nagapanubo sang fasting blood sugar, mayara sang vitamins and minerals nga nagapabakod sa immune system, gani hindi malipat sa pag-maintainar sa pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Duha tubtub tatlo ka kapsula kada adlaw antes magkaon. Mabakal sa mga butika sa CLG Pharmacy, ABC Pharmacy, Lady Pharmacy, Grace Pharmacy, Butika K, New Misa Drug, IS Medicine Corner, Marex Pharmacy La Paz, kag Singo Pharmacy. Subong man, kubuta, kagapay sa manguma para sa masanag agrikultura raffle promo padayon sa giyapon na pagbaton sa mga coupon kag mga raffle tickets. Makuha ninyo ini pagis pagbakal sa kubuta products or genuine spare parts sa Iloilo New Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated, Luwan Village, Balantang, Haro, Iloilo City, sa unahan lang sa Ceres Terminal. Pakita lang si Ma'am Susan Aurelio kag Sir Earl John Fudadera mga kasama. Ang deadline sa paghulog sa mga raffle tickets amo ang 2 PM December 5, 2026, kay ang draw 3 PM sa amo man nga petsa sa Iloilo New Agri-Industrial Marketing and General Services or INA Farm and Learning Site sa Barutac, Nuevo Iloilo. Ang mga premyo nagahulat: traktora, transplanter, rice transplanter, power tiller, diesel engine, kag oil and filter sets. Kung gusto niyo magdaog sini, magpasakop na sa kubuta kaagapay isang manguma para sa masanag agrikultura raffle promo. Para sa dugang impormasyon, mag-bisita lamang sa Facebook page nga Iloilo New Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated or magtawag sa cellphone number 0917-520-3954. Basta makita rin ang panguma kay Iloilo New Agri Kubuta na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
1: RML Palabra de Honor.
2: Balikan tani karon mga kasama ang issue dira sa may Linobayan na Tigbawan, no? Ma-commercial break anay kita, pagbalik ta tingong hiligay nun. And then report ni Radyoman Joel Franco ning party sa sweeper truck, no, sang syudad nga ginapanindugan sang city government nga nagagi sa legal ang proseso sa pagbakal sang sining truck nga nagapanilhig. Standby. 4 minutos sa kaligad sa tak ng alas 8 sa gabi.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This newscast is brought to you by NeoZeb C Plus Forte with Zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
9: Pila pila win, San Miguel pila win.
10: Sumpre sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag kung magbakal sa San Miguel Beer Products. Entra na! San Miguel Pila Win Promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro nga butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupod sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
11: Kapoy!
12: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
13: Let's go. Go with the flow.
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
13: go with the flow.
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
13: Charmy.
8: Charmy,
11: Let's go with the flow.
15: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidaan sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRCA.
16: Hindi na

0: Ginger?
1: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
0: Hindi, sip-on. Di man eh, siguro madayon.
1: Ang hatching ka, granny nose? First signs ang sip-on na.
0: Sip-on ganyan dayon?
1: Oo, dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep Z Plus 40 with zinc dayon.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
5: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
6: Unta tina. Tusiran Forte. Bulig mag-unta. Untat, untat. Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat na ubo, magtusiran. Tusiran.
7: Tusiran Forte.
2: Unilab quality yan.
3: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ubong makulit? Just stop it.
9: Kargado!
10: Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
11: Kargado!
12: MaxFit, kargado!
2: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ECS.
1: Oras sa Riway Aray, RMN na Iloilo, Filipinas Standard Time, 12 minutos sa kaligad sa tak ng alas 8 sa gabi.
2: RMN, Palabra de Honor.
1: Kamu nagpamangkot di sila na, ano meaning sang GT nga na sa poultry farm nga ina? Tuod man, no? Although ako daw ay kapanumdom sina mga kasama kung anong meaning, no? But usually, ang mga initial nga na abi, ngalan sang tag-iya or apelido nila, no? Kung mag-asawa ni, ti initial sa mag-asawa. Pero ti daw lain man, kay ang tag-iya gid, ang babae, M man ang ngalan niya mo. Ang initial niya, M, kay di ba, ano to, Dr. Maricor, ano to sa suspension ni Mayor Ninay Teruel, no? Diba si, ang iban balang ginakuha nila, no? Gina-imply nila mga kasama nga ang T diri sa GT, Teruel. No, hindi, guro. Well, tapos ang G ba si Igarin? Tingin, bira gani ni Kung Janet Garin, magarin pa ni ang G, no? Basi amo ni ngalan sang una sang poultry, why nila nila gin-islan, no? Di ba kay ginsalo nila, ni ginpakal nila mga kasama, no? Kaya hindi mo makita sa kwan, sa ngalan sang mag-asawa ni, no? Nga engineer ang lalaki, ang babae, doktora.
2: RMN, Palabra de Honor.
1: Damo pagihapon mga kasama nga feeder sa nga More Power ang offline as of 7:35, no? Halin pa alas 5 kagina sang hapon bangod nga kulang gani ang power sang NGCP bangod ang mga planta nga nagasupply sang power nila pakadto diri sa aton like ining duha kadako nga planta dito sa Cebu ang iya sang Aboitiz power ni nga daw tagpila na 170 megawatts ang capacity sang isa ka planta isa ka unit. Okay, pagyapon ka balik. Tapos may ginakuha man ta nga power dito sa Mindanao, no? Ti limited ma lang kay Huga plak man to ang mga power plant dito sa Sarangani kag sa Lanao. So ang online subong matapos nga mag-offline kagaina ang Lapas Feeder 1 offline siya 5:49 PM na online siya 7:33 this evening. Ang Arevalo Feeder 2 5:50 na offline. Online na siya subong 7:33. Diversion Feeder 2 offline siya as of 5:50 PM. Mamunagin ang mga taga kwartero Haroda, no, kag housing Mandurio gamisin diri sa aton nga brownout sila. Ti dalagoro na das Diversion Feeder 2 na online siya 7:36. As of 7:35 offline sa gihapon ang Lapas Feeder 4 halin alas 5:30 kagiina. Haro Feeder 1, halin alas 6:12 kagina. Molo Feeder 2, halin alas 6:13. Haro Feeder 2, halin alas 7:29. Mobile Feeder 4, halin alas 7:29. Arevalo Feeder 1, halin alas 7:32. Kag Mobile Feeder 3, halin alas 7:35 kagina. Amo na ang resulta sang manual load dropping sang NGCP, no? Nga karon or sang una, mas kilala nga rotational brownout. No, but silingon, gina-rotate, ginapatiyog-tiyog, ginabulos-bulusan naton, nga daw parihas ang lollipop. Ang power para tanan makatilaw kag hindi lang isa ka area ang mag-antos sang brownout. So, isyerta ang burden. Ang burden sang katarantaduhan sa mga power plants nga ginapabayaan malang sa Department of Energy nga asta subong wa ay kahambal kon anong iyang ginahimo sa sining mga nagkalapatay nga mga planta kon dalayo na lang ini nga pamatyon.
2: Palabra di honor.
1: Or may plano pa nga buhion parihas kay Lazaro.
2: Palabra di honor.
1: Yari na ya ato nga tingog giligay noon o podgara juman fe ami Otero mga kasama.
3: Tingog Hiligaynon. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog Hiligaynon.
4: Ining binalaybay ginatig-uluhan Handuraw. Ako nagamadmad sa pag-isahanon. sa pihaksing kamingaw akon na panumdom. Mga nagliligad sang ako lamharon, kahapong maduagon, akon handurawon. Mga kinadlaw sa berde nga latagon, hinampang kaupod sa mga pamatanon, sa idalom sang adlaw gapang lugayawon, hangin nga matinlo nagahuyop sa akon. Sa tubig sang suba nga tama katinaw, nagapamunit paligo kag magtampisaw, nagaambahanon sa hulik nga isda, samtang gahayon-hayon sa higad sang suba. Sa likod sang karabaw, ako gasakay. Init man o kunulan, akon ginasulay. Makadakop man sa mga maya sa talamnan, akon ini sa gilayon nga ginabuyan. Ginsaka tayog nga puno sang lumboy. Dayon magkuha, luto nga bunga sang kasoy. Singiton matamis nga bunga sang paho. Bisan ka dinalaga, masaka sa puno. Nagliligad nga puno sang puraw nga kasadya. Maagyan pabala sa mga bata? Karon nga katayog sang teknolohiya. Dunang manggat, talupang don paayhan nila. Ining bidalay bay, ginsulat na April Giliano Vasquez sa Barangay Bituon Haro, Iloilo City, PIO sang Sumakwalan Iloilo Incorporated. Ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy's Quinine Capsule. Kabalo-kabala nga ang pagkamalipayon makabulig nga malikawan ang stroke, high blood pressure kag iban pa nga balatian sa korason. Kun happy life ka, dapat parisan mo man ini isang powerful nga supplement, ang Dr. Pinoy's Quinine Capsule. Ang Dr. Pinoy miyara sang alkylglycerols kag omega-3 fatty acids nga gapadugang sa imo resistensya kag nagapabakod sang imo nga korason. Kung nagamentenar ka sang Dr. Pinoy's Quinine adlaw-adlaw, mabatsyagan mo gid ang alibyo nga mahatig sang Dr. Pinoy sa imo. Sulo sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Quinine may kapasidad nga mabuhina ng risgo sang pag-angkon sang neuroinflammation nga nagaresulta kon pirmi ka stressed. Gani indi magkabalaka mga krajman, mapa-arthritis man, high blood, diabetes, asthma, kag iban pa nga masakit, masaligan mo gid ang Dr. Pinoy's Quinine Capsule. Gani para sa happy life, mga utod, dapat may Dr. Pinoy's Quinine kagid nga kaupod. Mabakal sa Nilaw Drugstore sa Arendaval RX, Jam Pharmacy, Jorge Pharmacy, Familia Pharmacy, sa Kalinog Drugstore sa Equity Drug, RX Queen Pharmacy, RJM Pharmacy, J. Beluso Drug Mart, KMP Drugstore, Farmacia Dorego, Migs Pharmacy, and kag K&S Pharmacy.
2: RML, Palabra di Honor.
1: Salamat gid, Rajuman Fiamme Otero sa aton nga tingog gahiligay nun.
2: Your deposit naman in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawaw.
1: Gidulong naman gagin boy lugan ini kabahin sa atong pala tuntunan mga kasama sang Mega Man Herbal Capsule sa tanan nyo mga drivers gragabiyay sa Luzon, Visayas kag Mindanao. Maginom na sang Mega Man Herbal Capsule, hindi lang epektibo sa inyong obra kundi pati man sa paglabing-labing kay misis. Magluwasin na, nagaserbi man ang Mega Man Herbal Capsule nga proteksyon sang kalalakinan nga sobra ka stress sa trabaho. Sa Mega Man Herbal Capsule, tara nga problema sang kalalakinan makuha pero sang prostate problems wala nagatong karong hinganiban kun maglabing-labing kay misis. Baseline ina sang pagka-aggressive bukong tumaran sang Mega Man Herbal Capsule, duha ka kapsula kada adlaw, solve na ang problema mabakal sa mga butika. Kag subong man Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape para sa matutuod nga mga lalaki nagamlig sa atong prostate para hindi magdako o maghubag. Kaya ang prostate kon mapabayan mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mahuyan kay partner o kon kay misis at yon sa labing-labing bangod may ginseng tong katali maka kag so palmetto nga kilala nga nagamlig sa prostate sa malalaki, manamit ang sabor nagabato sa pulao kag para hindi pagapuyon sa trabaho mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix kag Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
2: Sa pangalaman ay kuya, ang isa katinaga, isa nakasumpa, Ranchman Henry Aspera Lumawan.
1: Balikan tayo karon ang tigbawan mga kasama. Kay isa sa mga kondisyon to ni Mayor Teruel nga hindi pag i-lift ang suspension tubtub, hindi masitol kung ang legal issues. Kano but silingon, no? Bawion sang GT Poultry Farm.

0: procurement sa sining mini super truck sa siyudad sa Iloilo na nagabalor hindi kita banta mga between 3.5 to 3.8 million pesos. So, sunod sa ka-engineer ni Robby na ginpagi nila yun sa bidding pero hindi siya makahatag direkta kung sino ang local counterpart no na nag-participate sa bidding no sa sining proyekto. So sa iya, based gani sa maging submit niya bid documents, may ara ko nag-bid niya masubra pa 4 million pesos. Pero nga ang nagdangat sa 3.5 to 3.8 million pesos ang balor sa sining mini super truck. So no, sa ka-engineer Neil Ravina, kung basihan ang comparison no, sa sining mga pictures si Karon na nag-circulate online, so sa iya, hindi pareho, no? Kagbisan sa itsura lang, kagbisan sa specs, siya hindi kita makasigurado nga ang ginacompare na ito, parehos ang specs. Kay so sa iya, ang ining specs, ang sining kinbakal sa syudad, gin, kuhay ni Gidpasanto, ini Rajuman Henry, kung ano ang kinanglanon sa syudad sa Iloilo. Ang ining super truck na ginbakal sa syudad, may ara ini siya sa apat, no? apat ka arm no nga nagakuan ni siya no nga hydraulic operated nga mo siya nagatipon sa basura plus may ara siya sang vacuum no may vacuum ni siya sa idalom mo portion no sang salakyan nga mo ni siya nagasuyop sang matipon nga basura sang yang apat ni ka mga super arm Rajuman Henry maluwas ini so no sa engineer Ravi na may ari ni siya sang misting machine nga samtang nga naga kung siya naga silihig siya kag nagaukay, siyempre matapok din na Rajuman Henry ang yabok, so may misting siya, no? Agod niya ang yabok, hindi siya magtapok, kaya ginabasa niya, no? Ang area, no? At yan muna ang wala sang yabok ang magtapok. Maluwas ini, so sa iya, hindi pwede makumpara ang presyo sa online because sama-sami, ang ginihimo siya sa online seller, ginapabaratuhan ni Manila na. Pero, pero hindi pa na siya ang ginahatag nila ng specs. So sa mga demanding mga specs, hindi man nila mahatag. What is good so sa iya para sa sinigid bakal sa syudad because may ara sa after sales services, may warranty, at may local counterpart na muna ang pwede mapalapitan kung magka-problema ang ining produkto. So sa iya, hindi lang man panubo-nubo sa presyo ang procurement, ang bidding, kasi niya ang ginalaga sina hindi sa sariling pinakamanubo, no? Kundi kung ano ang nag-fit, ano efficient, ano ang mas kinakinahanglan, mga specs sa syudad sa Iloilo. Ari po matiyan na ton, ang pagpatag ni Engineer Neil Ravina.
1: So nasa tanan, no? Ang comparative nila nga ginhatag sa aton is ang online nga pricing, no? Which is I don't think will be the basis ang overpricing no kay online kabalo matatanan nga that's a marketing strategy sa mga online businesses no na very attractive ang price but however ang specification nga gina-require mo hindi nila mahatag and hindi mo man maano hindi mo mabalik di ba
2: yes
1: alos tanan taguro na experience na nga nag-order kita online ang kisain ang daabot hindi amo so at the same time may procurement kita nga process nga gina-follow which is not included ang online nga procurement no so ginalantaw ta kay ti abi basihan ta na lang biyang presyo because ang ito isa sa issue nila isang presyo no so if you could notice ang picture sa online makita niya man to apat lang niya sweepers ang sa amon miyara kay miya articulated arm nga sweeper which is hydraulic powered siya no so another thing is ang battery nga naga-drive sang ano kay electric vehicle or electric equipment ini siya. So ang atong battery enough capacity nga mag-power sang ilang hydraulic arm no nga magamit niya no ang ibang to wala to eh. So damo-damo kita specs nga pwede i-add on like indoor outdoor ang ila doon sweeper na nakabutang. I don't know if they have a vacuum capacity, no? Nga vacuum yung tanan niya sinilhig, no? So, at the same time, may sprinkler na yung amon. So, may sprinkler, may vacuum, may articulated niya arm sweeper. So, those are the add-ons, no? Kaya ang isa gid nga na-emphasize ko,

0: Ang abang equipment, despite nga electric siya, maka-connect siya da yon, no? Insigida, kung mag-charge kami, makonect na sa 220 volts, no? I would like to share nga ang isa na mo, to Black Attract, nga bin grant sa aton, sa UNDP. Nagka-problema kami subong sa charging niya, kaya nag-require siya sa 380 volts for wire na 3-phase, no? Mm-hmm. So, if that is the case, maubra ka pa sa charging station. Mabakal ka transformers nga para mag-charge ka dito. So, ang add-on mo, sobra million man ang magasto mo because of that. No? So, those are considerations sa specifications nga ginlist down namon. So, iniya, masaksak kami direkta. Madirekta na lang kami sa 220 kay ready na siya. So, tapos, may ano ka pa, no? May mga warranty requirements ka. After sales requirements, no? Nga, if in case kung may problema ang ano, may problema ang equipment, may ano ka na, may dalaganan ka because may ara siya gin guarantee sa amon sa city nga may ano siya, may after sale siya no nga i-contact hanggang warranty period niya. Mm-hmm. And at the same time, we are very clear for this nga nag-agi ni siya sa competitive bidding, no? And the bids and awards committee could provide no some public document that will assure us nga may competitive bidding na natabo, no? So, actually, may mga quotations nga nagasulod nga daw more than 4 million pagani yung iban. Mm-hmm. So, I don't know, no? Kung tiin sila nagkuha, kahit kung sasagwa na halin, may tax importation, may shipment. So, those are considerations, tani, no? Nga hindi mo siya ma-comparative nga ang online niya, no, no, nga mabakal ka lang sa amusina without necessary specifications, kag very important bid ang warranty kag ang after sales. It's because kami yan, nagpapati kami nga, it's not of the lowest price lang ang kinanglan niya ilang tahun, no, sang PSO at the same time sang bids and awards committee. More than that, no, KP, dapat necessity, quality, kag efficiency sang equipment nga dapat namon baklo, no. Kung mag-focus lang kami karon sa price, kag duha lang ka semana maguba, then ibalik naman nila sa amon nga ano ang ginubra nyo, gibasihan nyo gali, tungod di barato, gimbakal nyo dayon. So, those are risks sa part namon. But we assure the public, no, nga kami as public official, ano kami, no, may we are fully aware nga i-ano ginamon, no, may transparency kag may commitment nga dapat ara sa insakto nga proseso ang pagbakal namon sa sining nga mga equipment.
1: Yes, so, kumbaga, sir, ang ining equipment na ginbakal naton gin tailored fit ini siya sa kinanglano naton sa Iloilo.
0: Yes, no, kasi ang aton mga dalan subong may extension ng sa babaw nga may mga bricks. And at the same time ang aton nga linear parks, sabi multi-layered na, no. Mm-hmm. Ang aton mga parks, no. Kay may bike lane ka na, may jogging lane, may walking area. The reason why nga ginpangitaan namon sa articulated arm for us also nga ma-ensure nga malabot yung curb and gutter sa mga roads naton kag at the same time sa mga linear parks.
1: Sir, in terms sa procurement, sir, anong suppliers, in local or international?
0: Ang ginbakal siya international kay the reason why galing nga bisan sila, wala sila sa mamakita, no, nga pricing sa local supplier kay mangita man ang international on how to maligya sang iya pa ano equipment nga mangita na siya nga mag-fit man diri sa aton eh kay ang requirements sabi sang Philippine law on the procurement process very ano mo strict nga dapat may local kag nga counterpart.
1: Kay diri sa Iloilo may counterpart sila diri.
0: Yes, may ara sila.
1: So amo ni siya sir ang mahatag sang after sales service.
0: Yes, after sales, warranty and all others.
1: At are we at liberty ma-divulge kung sino ang atong supplier sa local?
0: Yes, that will be ano sang public document nga ara sa bidding process. Mm-hmm. Sa back. Mm-hmm. You could access that one. Kay gin-post man na sa PLGFs, no, online. Mm-hmm. Gin-post ina. Kag kung ang winning bidder, pwede niya na iya mapangayuan sa back and formally request sang sina nga document.
1: Sir, with this controversy, are we pushing through still with the procurement sa another pa?
0: We don't feel nga may controversy yan, no? Sa ilang or sa iba nga perspective sang mga nagalantaw, but for us, nag-agi kami yan sa competitive bidding and we assured the public nga insakto ang amon nga proseso.
1: Ang pahayag, no?
2: Sino naga-question well out? City Council?
1: Ang mga post, Bra. Rajaman Henry, sa social media, sa mga post natin, damo sa nagka-comment, Bra. So, pa-justify natin, no? Sa kay engineer ni Rabina, no? Para at least, no? Masabatman. Kay kadamo, bisan sa mga group, so sa mga Facebook, amuning topic ko subok, na gina-inistoryahan, no? So, muna nag-justify man ang
2: City Pero Council. Pero why isang formal nga nag-complaint?
1: Wala pa. So, pakiti, kuhan na mo. Ginanong na, gin-presenti na sa ato. Actually, Thursday na sa hapon, mga alas 3 na tuguro pa sa ato. Tipaka sa Friday, Regiment Henry, wala man siyang opisina. No? Pamuna nga daw, wala agit masyado na matutukan. No? Kasi sugumat daw, holiday man. No? So, pamalantay na ibang pa nga mga...
2: Pero daw ano, mga linyadas ang nagapamangkot, siyempre sa opposing party, eh, no?
1: I don't know lang.
2: Kahit, no? Sa mga supporters nila.
1: I don't know lang. Kahit muna sa mga nag-comment sa post, may mga nag-share, may mga nag-discuss sa Reddit, nag-discuss sa grupo, no, sa mga Facebook, Regiment Henry. Ang iba na, anonymous man, hindi mo man ma-identify, no, hindi mo man makita. No, mo man makita.
2: Search ko, Dribble Wealthy, syempre, ang pinakabarato, man yung tuod, may ara siya sang tag $15,000 lang, no? That's around 900,000 pesos.
1: Pero hindi pa na mabalaan, Regiment Henry, kung ang pariyong specs niya, no, sa iyang naging bakal sa
2: mga ganyan, ang pinakabarato, no? Ti, kung basihan mo lang yung pinakabarato, ti, layo-layo, ganyan sa bili. Kasi lang kami, hindi ah, may ara, gali, bili sina nga 1 million lang, inaya, 3.8 million, no? Ti, kung dira iya nga premise, ang makoment ay sa post nga ina or sa premise nga natin. Kung ti, masilingagin, bawa, ah, grabe man nga, kwan ba, no? Grabe nga kinan siya, di ba? Pero
1: sa Alibaba gani, Regiment Henry, may mas lower pagit, no? Mga 450,000 plus lang bili niya.
2: Pero mo to hambal ni kwan, no? Ni Engineer Neil Rabina ba? Si isa lang ka adlaw lang gamit.
1: Oo. Kasi wala sa mabalaan, hindi tayo makompare direct. Ha? Kahit wala sa kabalo, kung nung specs yung online, kasi makukomparable ba yun sa specs.
2: Oo, wala. Pero nag-arrange gid man siya ang base diri sa available ang online, nag-arrange gid man siya sa 15,000 to 300,000 pesos for a full-sized municipal trucks, no? Pero actually may gin present man siya gani diring kung may ara may pang-campus lang, no? Or mga gagmay lang kalye bla, no? Mga warehouse lang abi, sa warehouse lang niya kung private abi da may warehouse ka. Para hindi ka na yung magpasilhig sa tawo, ti amula na gamito ni Muel, ti diri ya ma-apply ning mga tig 1 million, 1.5 million, no? Pero kung mga kalye naman iya, mga pang-campus abi, no? May ara man siya ng mga pang-campus mo, no? Kung mga pang-campus da, may ara man siya, well, nabutang da, do mga ga-range siya tag 2 million, mga amuna, no?
1: Pero depende ba guro sa capacity, Regiment Henry, eh. Kahit ang iyan isang city, do 1.6 tons capacity ni siya mo. Buta malo ng basura nga masuyop niya, 1.6 tons, no? Ang masuyop niya nga basura before siya mapuno.
2: So may dala pa siya gali?
1: Kay while nga nag-aquan siya, nga nag-vacuum niya sa basura, may gaupo na siya nga dump truck, no? Pagkapuno niya sina 1.5 o 1.6 tons, sa loon na gilayon sa dump truck ng basura. Then makontinue naman siya sa iyasininga pag ano pag panginig. Pero purposely ang ina kay hindi man siya tama kadako gid, no? Presto gayon kuno daw do 14 kilometers per hour lang na kunong dalaga niya or load mo dira lang nang dalaga niya.
2: Higa kon pa siya mo, gisilhig pa siya mo, may ara siya nga daw gatiyog-tiyog nga silhig well, no?
1: Amo nang arm niya,
2: amo nang no?
1: So amo nang articulated arm niya hambal ni Engineer Rabina, no? Nga muna siya nagatipon, nalimbawa may basura sa palibot niya, wahigo niya na pasulod para nga mahapit sang vacuum.
3: para nga masuyop sang vacuum. Kay ti ang vacuum is naara si dalom niya mo sang sina nga nga unit regiment Henry. Kaya ang purpose na tani primarily ang purpose na para gina sa mga public tasas naton kang sa esplanad, no? Kaya ang esplanad siyempre hindi na siya makaya sa mabugat. Kay currently ti may ara kita yung regiment Henry mo sang super truck na dako na nga pang highway, no? Kita man yung gros bukotoro naton nag-operate dira sa may diversion road, no? Ang super truck. Amo nang dako yung pang highway. Pero para sa
2: hindi
3: mga pang-park...
2: Hindi mga tag-Kwanderyo, may ari diri well nga made in China, four-wheeled enclosed cab fog kinon, 293,000. Galinti daw pang budiga lang ni, butang mo ni sagwa ni, basi isa lang ka oras.
3: So, tag-duha lang na gani, iyang, ano mo nga, kumbaga, iyang mula nga arm, no, tag-duha lang kabilog.
2: Oo, may-ari man nga 237,000 lang, oh. Multifunctional electric vehicle, multifunctional road sweeper, no? Rambut lang, bisan mga electric gani na nga mga tricycle subong, mga tig 40 mil, 50 mil. Ang bili niya, tayhan pa ini nga nag-apuro panilhig, mag-amulan ni bili niya. Ah, laban-laban siguro ba si ihaboy mo nalang guro after ni isa kasimana? So dapat kuha ka sang quality man, get kay hindi lang niya... one time ang aton paninlowel mo. Gabi ito ni siya, dapat heavy duty man gid. So medyo kuha ka na sa mga bakod-bakod. Tita na unta akon magtiner ni.
3: Oo, tita na unta akon magtiner. Kahit madugang pa ko na mo sa another pa nga unit ang city. Kahit ang pundo ngayon na regiment Henry, hindi mala direkta halin sa fund sa syudad. Kundi share nga sa syudad sa Iloilo sa one centavo share daw sa syudad sa electric generated sa aton na power generator na situated diri sa siyudad sa Iloilo, which is PEDC, no? So, may 1 centavo per kilowatt hour na mga share ang siyudad sa tagsaka power na mag-generate niya. So, amuna ko rin na-accumulate, amuna ang ginagamit. Although, nga ati ang pag-procure sina, may ara man na sa template, may ara na siya sa, kumbaga, may miss na siya kung hindi mo lang pwede siya gamiton ang ina na, ano, na kwarta, no? So, laging kuha, para ina sa cleanliness, no, and sanitation sa syudad, laging kuha ang pundo, no, para sa procurement. Pero mahambal ka na funds generated sa taxes or etc. Hindi na, no, dry na siya sa share, no, sa syudad, sa, ano, under the EPIRA law, na mandate din na siya sa kasubuan, na kung di nagatindog ang isa ka power generator, may share siya nga 1 centavo per kilowatt hour generated.
2: Pero mga dasig-dasig man siya, well, pag demo ninyo, hindi siya mahinay.
3: Wala siya gin full speed, no, sa pag-demo. Sini kung ipaman ko ito, gani si Engineer Binacon, o ano matabo, kahit plano nila dito ni Dalon sa may, ano mo, sa may Sunset Boulevard. Sige, sir, nung anong matabo, sini howl ini siya or palakto na siya pakato dito. Kahit basi ko, pag-aboto siya, Barajo Man Henry, macharge ka na, kahit electric power din siya mo. So, kung pandaron mo siya base, igo ka to kaabot sa Sunset Boulevard, ilang lang mo naman siya nga-charge, no? So, munang yung pamakula ko siya, at imuan pa nila ko sa sistema, no? Kung paano ini magamit regiment Henry.
2: So, daw, balik yung na-transport siya pareha sa mga rice transplanters, no? Nga, kung long distance, hindi mo siya masakyan lang iya, kahinay nga daan sa iya. So, dapat ikarga mo siya sa truck, no?
3: Yes, oo.
2: So, posible ang... na naman eh.
3: Oo.
2: Unlike nga kung may ara gidya nga truck yung design niya, no, may ara yung mga sweeper nga mga truck gid, no. Tina yung mga heavy duty na gid na ini nga daan daw hindi siya truck itsura niya well, no.
3: Mm-hmm. May nagmuno ka ito nga siya daw ano kuno daw no time capsule ni Bulma. Hindi ko ulo kung si Bulma naman ni kay sa Dragon Ball Z bla. Ano nga karakter, no?
2: Isa siya ka closed band, no? Nga may kamot-kamot.
3: Ang itura siya ng Regiment Henry, kung nag-operate na siya sa tubang, may nagagawa nga mist, no? May nagagawa nga mist sa tubang niya. Tapos sa likod, may nagaspray man sa mist sa likod niya, no?
2: Para so, sa disinfection? Yabok.
3: Para sa yabok.
2: Ah, nga hindi magrulupad?
3: Oo, nga hindi magtapok ang yabok, pinabasaan niya.
2: So daw mo gali siya mga kwan, no? Mga anong tawag sini?
3: Specs.
2: So kay tuod man, no, ang tikon ginasilhig niya nga daan, da gina scrub niya, malupad ang yabok, ta mo mangyapon, no?
3: Mm-hmm.
2: So at least do ginasprehan niya gamay nga tubig, para hindi magrulupad, no? Magpilit siya, Baluel?
3: Oo, muna, no? Kay Tico nagpanihig ka da. Karoon, kag damo tao nga nagalabay, magtapok na niya man siya, siya sa asad na mo. Ito muna, nga, may miss din siya, no? May shower siya nga gamay, na nagpagawas ang miss, nagod nga hindi magtapok ang yabok
2: nga sa cemento. Electric siya, no? May ari di ganyo, EV sweeper truck. Ara lang yan sa $4,000 at times mo sa 16 eh, mga 240. pero tika barato. Pero pang balay lang ni Guru Yoel, no? Pang warehouse lang eh, no? Amo na siya ang 4,000 to 12,000 mga compact ride-on sweepers pang warehouse lang or mga parking structures and narrow alleys, no? Kung mid-size na nga sub-compact trucks, 13,000 to 60,000 pwede ini sa mga university campuses, mga public parks and small municipal roads, no? Ti diri guro sa aton sulod ni siya, no? Diri sa public parks, no?
3: Yes.
2: Kay may ara man nga full size EV trucks nga pang main city thoroughfares, highways and airport runways, $60,000 to $150,000 US dollar, no? Ti mag 60,000 times 60 US dollars ubong, that's around 3.6 million pesos, no?
3: Oo, 3.6 man.
2: Pero sa mid-size, subcompact trucks, kung mga heavy duty siya, kuhaunin mo, ara man siya sa around 60 million, no? Ti kung mga amunin nakuha sa syudad, ti do lapit-lapit man, kay pila itong ila,
3: 3.8 million ang bilhin niya.
2: Oo. Diba daw mga amog yun, yung mga mid-size lang ni Guro, no? Subcompact ng mga kwan, mga sweeper trucks, Rajman Jewel. Ti, galing kay Damo, kapag i-consider, hambal ni Google AI, consider ni mo battery chemistry, capacity and adjustment, importing versus local dealership, no? Damo ka i-consider man, Rajman Jewel.
3: Kaya mo na nga, ano mo, sa bidding, bro, Rajman Henry, may mga gina-specify na siya da ang ano mo ang end user, kumbaga, kung ano ang kinanglan niya, no? Di, dapat i-comply ina siya sa supplier or kung hindi siya ma-comply sa supplier, may counter offer ang supplier sa ano, sa procuring entity. Pero generally, mandated ginaya ano, under the law, mandated ginaya nga magsunod sa specs ang supplier. Kung hindi siya makasunod, di laban-laban may failure bidding, no? So, bangod nga nadayon ang bidding, we assume, no, nga nasunod sa supplier ang specs nga gintalana sa GSO, nga amo na siya ang end user, no, sa sining item, Rajman Henry.
2: Sige.
3: Balita ang nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI, Armen Iloilo, Rajman Joel Franco, Tatak, Armen.
4: RNN, Panlabra, di Honor.
2: Mayari diri Banwa or sa probinsya, mayara sila sang amo na sini sweeper truck, no? Duway pa, no? Duway pa sa may nakabakal diri nga Banwa, no? So, una, ini sa syudad sang Iloilo kung mag-amo ni mga kasama. So, easy to it. Gina dapat ni Engineer Neil Rabina nga heavy duty, gina na, to justify the price.
4: RNN, Panlabra, di Honor.
2: Kaya kung magpasig ka lang yan sa presyo without considering sang heavy duty-ness niya sina mga kasama, di masiling ka mahal, no? Pero ti kung gabakal ka balaan long term, no? Kag malapad ang iya sining tinluan sina, siyempre kuha ka man sa medyo may kuro kalidad. Kay ginpili mo man ang barato karon. Isa lang kasimana na pirdi na kwa na, naguba na. Do hinaboy mo lang karong kwarta mo. Diba? Unless nga way kagid man niya plano para sa long term, imo ya short live lang para may puro pang picture-picture kada nga may social kita nga manug panilhig. Pero kung long term ginakalantaw naton diri mga kasama para madasig ang pagpanilo naton sa mga plaza ta, sa mga parks naton, pili ka sang medyo may pulo presyo kay ang bidding, no? Mga kasama, okay man na nga lowest bidder da pirmi ang imo, no? Pero kung hindi naman kalidad karon na, no? Kaya hindi man siya santo sa ginapangitan imo ang specification, huwag magyapon sang pulo.
4: RNN, Panlabra, di Honor.
2: Indolong kagin boy lugan, nirigabahin sa atong apalatuntunan mga kasama, sangnan, cerebral capsule, may 3 siga vitamin at kagonsi ka mineral. Mga kasama, tandaan ang sakit sa korason, isa sa mga rason sa kamatayon, gani alungan nato ng aton nga kaugalingon. Paralikaw stroke, kagbalatian, magnan, cerebral capsule, 3 times a day. Subong man, Nance Corn Coffee, nag-boost sa aton immune system, nag-promote sa weight loss sa mga overweight, nag-detoxify sa lawas, nag-alibiyat sa migraine, kagsakit sa ulo. Nance Corn Coffee, kagnan, cerebral capsule, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika.
4: RMN, Palabra, di Honor.
2: Dari na ta, pagbalik naton mga kasama. Ining pagpatay sa isa kalalaki, no? Dira sa may aribalong, ginapos siya sa puno sang duldol. Binono, kag may nagaungot pa, sus ka brutal kayo. Ang kotsilyo, gaungot pa sang nasa puan ini siya mga kasama, nadala pa sa ospital, pero ginbawian gin, sang kabuhi. Ang naghimo sini, ang iya karelasyon nga agi. Ang agi nga ini, my friend nga tumboy. Why da sang transgender? Why da sang queer? Do kompleto sila ba, no? Musingan niyo naman ang LGBTQ family sa mga tinarso kag mga ginanggong ninyo mga pamatasan, mga kabastos ninyo.
4: Palabra di Honor.
2: Yang tumboy amo ni ang nag hatag sang kutsilyo kuno sa agi, no? Kayin tudloan niya pa kung paano patsyon ining lalaki mga kasama, no? Nga dira sila gahimo sang kabastusan sa puno sang duldol. Irog-irog nila si Christian sa 50 Shades of Grey na lantaw muna dyan, no? Basta si Dakota Johnson, irog-irog nila kuno. Te, ang mga matarong diriyang members ng LGBTQ+, karon na dalahig naman niya sa mga binulayog ni sang iban nga mga miyembro nila. Mga dinamak nila. San ba? Pagbalik naton mga kasama. 49 minuto sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi.
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This newscast is brought to you by iBerry.
6: Kapoy.
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik na nga magsugod liwat. Gold Eagle beer. Drink responsibly.
8: Maayong adlaw. Kaupod naton subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panulok?
9: Ay, nako, iho. Grabe gid ang labo. May katarata kuno ako. Feeling sang doktor daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawon ko. Kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw kulpi lang naglinaw. Wala na ang gabon.
10: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
11: Ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa mga uri ng sakit.

0: maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatianta ang istorya ni Aling Maria.
1: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amo nga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang nakit-an ko ang iBerry.
0: Mas klaro na bala maski gabi?
1: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
2: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawad sa anumang uri ng sakit.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Nuns Liniment Oil.
2: Kaspan?
1: Wala problema.
2: Nuns Liniment Oil partner.
1: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspan. Kagang methyl esters ang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
2: Nuns Liniment Oil.

0: alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
3: May tapang na hindi sumusuko.
4: May angking diskarte para magtagumpay.
5: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
6: Yan ang bangis ng layon.
7: Gerald Anderson, Easy Mill.

0: Drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Magkano kilo ng karne?
3: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
2: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
4: Sarap magkasama.
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
4: Ach! Ilong Ranger?
6: Matsyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
4: Hindi sip-on. Di man siguro madayon.
6: Ang hatching ka, granny nose? First signs ang sip-on na.
4: Sip-on ganda dayon?
6: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C-Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-iodayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C-Plus 40 with zinc dayon.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z-Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Neozeb Z-Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
9: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
5: United Home. Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Oras sa RYRI, RMN Iloilo, Philippine Standard Time, 57 minutos sa kaligat sa atak ng alas 8 sang gabi.
12: RMN, Palabra de Honor.
11: Si kasamang Alan Noble sa Guinness, good evening, nag-shot-shot subongda. Wow, mga pakinahason, kagtuloy naman ang iasong suman. Kasamang Maria Mendez, si Stunto Sukor, kung matagan nyo Lucina Damed, ayon nga gabi, si Leo Fortuna, permigid nag-upod, no? Si Joey Lagutang Tolentino, gatutok permis sa Palabra de Honor. Si Chantadio Padilla Gringo, good evening lang. Nagapamatigid sila taga Milan, no? Nagapatamiya Ostia Bill Guapa, Mucha Monaya, Pastor Juliana, Pastor and Soli and Imay Gringo, no? Nagapamatigid permis, no? Pamilya Maderse, no? Dira sa may Lambunaw. No, nagpamati sa ato naka-tune in permis sa RMN. Kasamang Ilini Talapastura, present man si kasamang Emerson na Kilayko, no. I-check li nato ni kay dira sa Alalasan Lapos daw ang dalan malapit sa Landon ni High School, sirado kay nag-usmod. Uy. Tatlo na kadlaw nga wala kuno gin kayo sang kontraktor nga nag-oobra sang drainage dira ti pertigid ang perwisyo sa mga pumuluyo sang barangay Alalasan Lapos, no, kay nag-usmod ti ibot silingon hindi magyan ginsirado gapugok ang traffic kay may ongoing construction tinanong nga pag-oobra sang drainage sinang ang partiya sang karsada iya nag-usmod. Sabay lo makabulig sa problema nagpadugang. Sige, check ta na, no, kay gin follow up na ni Radyo Man Plo, no? Si Major Charlie Sustento, good evening. Si Councilor Alan Saldivar, may dayad nga gabi. Si Hel Jose Alexander, present man, no? Subong man, si James Francis Jens, James Carpe, kas Arnel sa Onoy, Vicri Asong, John Vasquez, kas Nicolay Somes, good evening, Tita Jen Palomo di Baha, may dayan nga gabi, si kasama Ibet Pabonwenda, Jen Padeus Cardose, good evening, Ihada Malot Ramos Kiranti Tolentino, kag si Ihado Jose Tolentino, may dayan nga gabi. Taga Sumakwilan, Iloilo, kay Ambassador Leo Tito Ausan, Judge Pamuna, kay Ma'am Pearl Polkes, Luisa Difanti Gibraltar, good evening, Ma'am Ruby Herzabalino, kag iban pagid, no, Sir Adrian Fiscaluage, kag iban pagid nga members ng Sumakwilan, Iloilo, may dayan nga gabi. Doña Margarita Margie Cobillas, good evening, si Don Manuel Ventura Biudo, Dodi Milenya Tram, kasama Stephen Paniga, Sir Cyril Condino Jocareza, may rayad nga gabi man, si Kas Marjo Humayaw, good evening.
12: RMN, Palabra de Honor.
11: Castolita Gigo, Rosy Crisostomo Romero, Yonis Kimba, no? Si Casros Simaorio, BGNM Gonzales, Nina Piña Albert, Isai Aportadera, sa Arimin Fans Club Singapore Chapter. Good evening, no? So Nico Vic B. Carmona, Maribic Cercado, Ninisel Blancada, Rosel Gayapa, Rosel Gayapa Gumilya, si Kasi Ima Suplente Taasan, Romel Sudayan, good evening gid. Always nagapamati si Nanay Mila kag Tatay Muloy Sudayan sa Santa Barbara kag si Ricky Cordero sa Dawis Pututan, no? Madamo gid nga salamat si Maninay Suping kag Maninoy Jesus nagapamati man. JB Calad, Florencia Sukaldito Kalimpay, Rose Palomo, good evening. Si Casason Pineda, Laura Sumagaysay, Adrian Gumape, Dirasawayan, Silay City, Negros Occidental, Nina Isel Blancada, Rui Bordillos, no? Nagapamati man siya, Chuti Subong, no? Si Cas Rosel Gayapa, Romel Palmares, Margarito Maraminto, Cas Maritalia Mitsilina, no? Good evening. Si Cas Elias Otacio Tabang, Inday Mary Lou Isilio Patiño, Ma'am Tilly P4, kasamang Los Torn, may dayad yung gabi, Dalin Hermohino sa Moraha Burley, Ma'am Grace Evangelista, kag Sir Leo Evangelista, kasamang Sammy Convocar. Kag iban pa, balikan ta karon mga kasama.
12: RML, Palabra, di Honor.
11: Standby bala, kay check natong dugay dugay si Rajman Marjorie Herbo Miani. Sa sining makasilig ni nga krimen, yung natabo dira sa may puno sang duldol. Sa Arevalo, mga kasama, no? Isa ka relasyon sa duha ka lalaki nagpauli sa krimen, bulig ang isa ka lalaki nga may tagi puso, ang isa ka babaye nga ang tagi puso niya isa ka lalaki.
12: RML Palabra di Honor.
11: Si kasamang Leo Fortuna ara na, no? Si Asuero Panis Buenaflor, Christina PM Panisa, good evening, no? Gindulong kagin boy lugahan, hindi kabahin sa atong apalatuntunan mga kasama sa Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, ang pagbalangga nga ginatawag haplos na mula sa puso ara na sa inyo mga butika. Soft Touch Wonder Oil, may aloe vera, may lemon, may eucalyptus, may virgin coconut oil, kag rosemary oil. Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, mabakal sa mga butika. Tis, tingin ninyo kag tilawi para kuha pala nakit sang kalawasan mga kasama. Antes magtulog, magpamanyo sang Soft Touch. Masiling si Mr. Mo, ano nang imo ginapamanyos? Soft Touch! Kag subong man, Cafe Genio, 14-in-1 herbal coffee, 14 kabilog ingredient niya. Pero mga kasama, barato lang. 25 pesos lang ang SRP, sang kada sachet. Cafe Genio, 14-in-1 herbal coffee, may collagen, may mangosteen, may balungay, may garcinia cambogia, chia seeds, black cumin, cocoa, goto cola, maca root, ginseng, kag iban pa ang ingredient nga ini. Kilala nga nagapahubi, nagapahilayo sa balatia, nagapanami isang pagpamuhi, nagaparelax sa una-una, nagapautay isang pulao. Nakakapi ka na, do may bulong ka pa sa lawas nimo, tilawin ninyo, tistingi. Cafe Genio, 14-in-1 herbal coffee, ginpatamis ang stevia, kag ginpananampagid sang non-dairy creamer. Pila kadlaw, istoryantang refund kung hindi nyo magustuhan. Cafe Genio, 14-in-1 herbal coffee, pangabuhi nyo, kapihin nyo. Problema nyo, kapihin nyo. Mga istorya nyo, kapihin nyo. Mabakal sa mga butika. Ilabi na sa Shop at Samara sa Merrymart Mall. Malapit lang sa main entrance activity center.
12: RML, Palabra di Honor.
11: Yari na si Rajuman Marjorie Herbo Miani, no? Ang tumboy din ng friends ang sining agi nga nagpatay sa iya ka ginapayag ka relasyon. Bagis paggapo sa puno sa duldol kag pagbuno diri mga kasama. Ginapatihan nga may labot man sa krimen. Accessory to the crime. Rajuman Marjorie Herbo Miani.
12: DYRI Rajuman Report.
0: Mana Henry ang may idea ining tomboy nga abyan sang ining LGBTQ kun ining agi nga suspect nga nag
11: specify magid Rajuman March kay mag LGBTQ ka damo na nga daan sila mo may tomboy, may agi. Yes. May transgender, may bisexuals, di ba?
0: Oo. Wala nang nagareklamo mama nga ang gamiton gidang agi kag tomboy gani kiti damo sila.
11: Tiko diba, ano ta mas specify karon na kay magsiling kang LGBTQ ti ano na siya transgender, ano na siya may arap pa queer, di ba? Ang Q queer.
0: Oo.
11: So si tumod na lang nato. Tinga anong agi how discriminating ang agi? Kaya mugin man ang husto iyang pag-refer sa isa ka lalaki nga babaye iyang tagipusoon agi, di ba?
0: Mm-hmm. So, amo na, no? So, preso ining tomboy karon nga natumod sa kapulisan nga mo naghatag sang kutsilyo sa abiyansa ni nga agi nga ginggamit agud pat yon ang kagugma sini sa barangay Kalaparan Arevalo kagabi. Gininago ini kay alias Crystal, 20 anyos, residente sang among barangay. Sunod diri kay Police Colonel Wilbert Parilla, director sang ICPO, nga sa ilab lang imbestigasyon Rajaman Henry, nagwa nga ining si Angelo ang talusan ining suspect nagkadto sa iabyan nga si Crystal kag nagpangita sang kutsilyo naging patpat niya nga mo nang plano niya no nga patyon ining biktima kay do nagapangimon siya kay may iban nga kahagugma now nag may kutsilyo ni kuno si Crystal pero lipot so nangita siya sang dako-dako kundi siya nangita kag kundi niya gingkwa isa pa na sa gina-establish ang police ang naging provide niya sa kay Angelo. Karon mga 8:30 PM, nag-text na or nag-chat na ining si Angelo sa kay Aaron, ining biktima, si Aaron na Bacolinaw, nga makadto dito sa ilang meeting place, kung sa diin sila nag-fantasy nga duwa, Radyo Marna Henry.
11: Ang amotong puno sang doldol? Tito, may tubig-tubig man to, Radyo Marna Henry, so basa man po, hindi?
0: So, wala ko lang makuha na ng area, pero dumidyo ano na siya, dumay gamay nga
11: sa picture, dumay tubig ko. Away mo to, away ka to kakadto.
0: Oo, doturo taramnan, do, ano siya,
11: blara dyan. Oo, tapos ni dawayang man, no?
0: Oo.
11: May picture ka na dyan, ipakita bi ang puno sang doldol, dawayang, no? Ang puno sang doldol. Ang butsilingon sang wayang, away bala sang tabon ng mga kahoy, away sang mga kahoy or mga hilaman nga nagawa.
0: Dagawa, pamalay, Rajaman Henry.
11: So, dawayang ah, okay, malayo sa pamalay.
0: Medyo may distansya sa pamalay. Karon, kundi nagkato na itong lalaki, ang gusto pa na re-establish yung ICPO kung antes niya ginbuno ining biktima, kung may natabo pa sa ila. Because, nakinaanda nila nga doa nga magkato din agapagapos ang lalaki. Kaya mo nang ilang fantasy pala.
11: Gano'ng agapagapos?
0: Gapagapos.
11: Te, nakuha mo kung ano nga klase pagkagapos. Ano, ginadoala, ginapusasan siya kag ang iya nga kamot ara sa likod.
0: Ang ano siya, ang dubayaw siya, bala, mga fantasy na bala sa mga move.
11: Sa kuhan ka lang tau kasang 50 Shades of Grey?
0: Oo, oh, ano may higot-higot na
11: bala. Arada, oo.
0: Oh. Trap, oo. Oh, oh. Teka ron, anatabo, kundi amon na after, ba, possibly after, nakay nakatuad ang suspect sa ano mo sa kapulisan. Bal niya, ay wala ko digili dala kwarta. Tinangakig ang victim. Kag naghambal ko nung ako, according kay Colonel Parilla, nga makakabuhi ko digan ni Karun, pati yung taka. Ito mo nang ginhambal. O dito, ngayon doon may apat ni Kabuno. Actually, paidalong pa ni sa autopsy. Ginahulat pa di kayo may monetary consideration.
11: Ah, so bisan magkarelasyon sila, ginabayaran siya?
0: Yes, oo. 3 years na sila nga magkarelasyon. Kag ang ining suspect, first year college, Bachelor of Science in Hotel Management sa isa ka university din sa
11: shoot. May ari tadi picture, video, Rajman Mars, galing tama ka, Kwan?
0: Hindi siya ako na nga gina-upload nga daw medyo...
11: Tama ka, brutal galing niyo, kay may dugo, kag... dako gali ang puno ni, no? For reference lang nato, no? Pero hindi na mapakita sa on-air. Kadako gali isang puno, isang langka, isang langka, isang doldol, doldol ni, no?
0: Oo.
11: Puno isang doldol. Daw, hindi mo gawa mahakos, no? So, ang paghihigot sa iya, daw, ginhigtan siya sa kamot, sa iya sa may pulso niya, kagin lambid to sa likod sang kwan, no? Sang doldol. So, bali daw nagabaklid siya nga ang kamot niya dito sa likod sang doldol, Rajaman Marge.
0: Oo.
11: Doon nagadupa siya, bali, no?
0: Oo. Ay, pero, tiin mo na ila yung obra nga doa. Dugo siguro nila do ano na basta may term na nila sa mga bago subong aside sa thrill sa una pa ta si
11: gila na may mga mamo pa ng mga buisit nila na
0: oo ti tapos ang pag-abot dito amo na gani nga do may posible may natabo pa kami kay convo pang after wala galit dala nga kwarta kag ti dito naging buno may duwa na siya kabuno sa idalom sang ilok. Amo tong medtalom. Nang wala lang
11: may video kita di actually oh sang pagkasapugi do galing kita maka brutal Rajaman Marge.
0: Kwan, oo.
11: Do for kwan lang no for visual purposes sa mga nagapamati Do pareha siya sang baboy nga ginbitay kagin dudo.
0: Uy, may video ko na edit
11: kay gabi kinakot. Kay gauba pa siya. Kalaw, ay Rajman Mark. Siya may tubig, oh, actually, oh. Buhi pa siya, actually, no? Gahulag pa siya sang nasapuan siya. Pero sa...
0: Bal pa siya?
11: Oo, sa hospital galing pata, na ginbawian din siya, no?
0: Ano, may gisend ko na? I don't know kung pwede.
11: Sang dugo nga nagguabi, oh.
0: Rajman Henry, may gin-send ko da. Kay do gin-black and white yung ginan siya. Pero hindi ko siya kung...
11: Pero galing ba si... reklamo na si... Kwan?
0: Hindi.
11: Si Albino?
0: Ang plasada, pinagpuli ang suspect na after sa incident, pagpuli niya, naghingagaw pa siya laba sa iyang bayo kung shorts ka dugoon. Karoon, kiti hindi na dali-dali ko na makuha ang dugo according kay Colonel Parilla. Pagkabot sa kapulisan dito, kagin usisa sila, tinabta nilang bayo, ging confiscate nila, kagin turn over sa SOCO for further examination nga kung mag-match ba ng dugo sa victim kag sa suspect. Although, magin ako nakasuspect nga siya ang nagpatay sa iyang kahagugma. Actually, suspect do gumayon nga lalaki do bataon. Do natatama siya kaluming nga daw hindi mo ba lang mahambal nga kaya niyang himuon na nasambit nga krimen, Rajman Henry. Pabati ang tablak portion lang sa pagpahayag ni Police Colonel Wilbert Parilla, Director sa ICPO.
13: Based doon sa investigation natin, na isa sa rason kung bakit nagagalit si

0: Agi is that may relasyon na sila for 3 years na daw ito. Okay. But doon sa relasyon nila, always may consideration na pera. Mm. Every time na mayroon silang magkikita, ganun. So, nagagalit itong si ano, kumbaga parang silos. Okay. Na mayroon din siyang si itong victim natin, parang napansin ng alias Agi na mayroon ding iba.
1: May iba? Mm-hmm. Oo. Pero yung for 3 years, okay yung takbo ng relasyon?
0: Okay naman sila.
1: Pero yung ginagawa nila, frequent yun, sir?
0: Frequent yun. Every time mayroon silang makikita.
1: Pero hindi lang magbayad?
0: Pero may consideration, oo.
1: Mm-hmm. Ano yung ano, sir? Ang suspect natin, may way no, anong background dito, sir? Student ba ito?
0: Yung suspect natin is nag-aaral siya. So, BS HCM, first year college.
1: Oo. Okay. Walang victim?
0: Ang victim is hindi na siya nag-aaral.
1: Oo. So, ano yung involvement ng isa? Clear natin yung ano, yung...
0: Ito namang babae. Dito natin na sa ano, sa investigation, further investigation, na wala silang relasyon nung suspect. Only nga mag-best friend si Aka Agi at saka si Aka Chris.
1: Oo.
0: No? Kasi si Aka Chris naman is LGBT din.
1: Oo.
0: So, wala siyang relasyon. Only na close friend niya si suspect.
1: Oo. Paano pwede natin maano, sir? Paano dumating sa point na napunta doon si Agi sa kanya and nagbigay siya ng kutsilyo?
0: Before niya pinuntahan, nag-meet up, sinabi na niya kay best friend niya. Mm-hmm. Kasi best friend niya about sa plano niya.
1: Mm-hmm.
0: So, si Aka Chris is ang nag-provide ng kutsilyo.
1: Kanino kutsilyo yun, sir?
0: Accordingly, is binigay, hiniram siya. Kaya isa din yun sa itong magiging suspect na to strengthen the theory na may conspiracy.
1: So bali yung kutsilyo, hindi yun kay Chris?
0: Hindi kay Chris. Hiniram lang. Mayroon siyang una, mayroon siyang kutsilyo, but maliit.
1: Mm-hmm.
0: So, nahiram pa siya na mas malaki.
1: Ah. So yun, maano natin na may conspiracy. Ano yung mangyayari doon, sir?
0: So pareho sila. Pareho sila ng liability.
1: Pareho sila. Although hindi
0: principal by indirect participation.
1: Okay. So pero hindi niyo man lang pinigilan yung friend.
0: Yun, isa yun. Kung mayroon sana sana natin siya sa kaso kung mayroon siyang ginawa para hindi matuloy yung krimen. Mm-hmm. No, instead nag-provide pa siya ng instrument para ma-accomplish yung iniisip na krimen ng suspect.
1: After na nangyari, saan daw agad pumunta, sir, yung...
0: Bumalik sa bahay niya.
1: Umuwi lang siya?
0: Oo, umuwi sa bahay niya. Doon na nahuli ng ating mga nag-respond din ng mga polis.
1: Oo. Sir, ngayon yung tama ng biktima.
2: Henry, okay. Si Police Colonel Wilbert Parilla, no, director ng ICPO. According to Sir Parilla, nga mahambal nila nga may... a participation ay may idea gini ang tomboy because nga di ba nagatuno tong nala ang si Angelo nangita sang kutsilyo ginhabalan niya pa ni kuno nga sa liog mo dapat bunon amo nang iya nga ginhatag pang advice o kon instruction sa ining iya nga abyan man nga agi radyo man Henry so karon nang hindi nga ari sila nga duwa sa police station lunsay arestado kag ang kaso
3: kasi nga kuan mo ma-convincing maghatag sila statement radyo man Marge i-try ba
2: actually nagtry kita kay ina pero gay istorya lang sa police ang ginhambal niya gitpam ang ginsabat niya lang
3: nanay kamo di ba do distant relative kamo idal ibra sang piyaya grabe nga utok nila radyo man Marge no
2: bata ti ang
3: Antong boy mga pila pang idaron?
2: Antong boy 20. Ang agi 19.
3: 19?
2: 19 ang agi, antong boy
3: 20. Ti balik i-rescue lang ni sila or graduate na?
2: Ang victim out of school youth, do grade. Ang tomboy asa lang grade 8 and ang ning agi is first year college. Radyo man Henry.
3: Ay, why gali? Ay, susu. Tapos, ang mo pa ng dalagan sa mga utok nila. Tanigin pang kwan ini sang gobyerno, no? Ginapang sa pupo, balang pabalikon sa eskwilahan. Tilan tawa mga utok nila. Ka mga bata pa yan, mga binastos sa mo yung ila, Radyo man Marge.
2: Pag may kapasidad na nga magpatay, Radyo man Henry.
3: Oo, tapos sa mo lang to nga doli ng ulango, malang to sang iya partner to, patsyo niya, Gabe. Diba? Tapos, so, ipagani makonfirmar, bisan makonfirmar man, hindi pa man kamo kasado?
2: Hindi man sila pwede.
3: Bisan kasado, pagani ka mo, hindi man kinahanglan nga mamatay ka sa tao, kay may layi man kita mo, pwede mo man kasuhan, ha?
2: Mm-mm.
3: Diba? Ang ilaya na yun, buta niya sa kamot na yun ang kasuguan. Patayin kita eh. Patay, tiyan mo na bala, kay permit lang batian. Patay ah, kung may kwanda, patya. Siway na nag-respito sa kasuguan na to. Hindi, ilan to na bala, kabata, kabata. Pasin yung mga kung hinali makaparlor ni ba si, di ba? Like oh, maka, okay. Kwan ni, maka Ricky Salod ni, ano na, Ricky Reyes? Si Salod, ano gani, si Salod ngalan ni Salod?
2: Ang nag-endorse na sa aton.
3: Si, ano gani ngalan ni Salod? Di ba, ni mga gay, ngani nga mga formalia bala mga Radyo Man Mart? Of course, may mga karelasyon man ang malalaki. Pero nagpaninguhaya bala nga mag-ayo ilang career? So naka-generate sila employment? Amo na bala? Nakabayad sila tax? Tiniya problema sa susirad mo prison, ipakanoon pa nato eh. Diba? Inano klase utok sa mga kabataan ni Radyo Man Marge, no?
2: Oo, ti ginasikaso na karoon ng mga kinahanglan nga papeles para nga mapailan sila sa kaso nga murder. And amo na ginapreserve pagid gani dito ang conversation sa victim, kagsang suspect, eh, ma-access ang utod, no? Ang cellphone kag-account sang iyang sang biktima Radyo Man Henry. So mga dalagko man nga dugang nga ebidensya para nga mapail ang kaso, mapag-on nga kaso nga murder. Batok sa ining duha, duha ka members ang LGBTQ,
3: klaro. Subali mag-friend sila ya, no? Titani sila na lang, no? Kay anyway ang isa tumboy. Yun sila na lang abi nagrelasyon. Kay may ara man na yang tumboy naluyag siya iya sa agi kay pananawa niya babaye. Ang agi naluyag man sa tumboy kay ti daw lalaki gid Radyo Man Marge, no?
2: Oo, okay.
3: At least pwede pa sila kabata sa pila kadlaw.
2: Kasal na sa, may mga gipang picture nga ging kasal na sa mo na tigali kiti best friend sila nga duwa. So muna Radyo Man Henry ang latest development diri. Kagadi balon ta na lang sana mo file ang kaso.
3: Ang kwan ba nila Radyo Man Marge, pamilya nila, i-check ba yan, umahambal siya niya, anong klasika pangabuhi niya, anong klasika panimalay ang ila da nga mo ni mga kabataan ni Radyo Man Marge, laban-laban, doon naman itlabot mga ginikana nila guro mo?
2: Doon lang yun, ganing ilang paningkay-singkay, pero tiba lonta pa na kami mga dugang pamandari, Radyo Man Henry, mo na may mga ginapang-establish pa dugang ang kapulisan, especially yung tag-iya man sa isa pagid ni, tag-iya pag-isang kutsilyo, ang ginhulaman man sa ining tomboy nga si Crystal.
3: Timining may tuyo, gin siya mamatay?
2: Higing-ginggin na, tag-iya nga kutsilyo, kamay, yun ang ita siya dako-dako.
3: Oo. Ti karoon na itong iyang tomboy nga friend, may idea man nga patsyo niya ni ang iyang do medyo komplikado man gani ilang ano gani na kun sa Facebook ka status Radyo Man Marge, no?
2: Oh, okay.
3: Status kun sa America status, no? Ang ila sini nga status, no? Status cope. Do medyo komplikado kay ano sila may karelasyon sila, amo na ang nangimon ang agi kay may babae nga ginakita-kita ang lalaki. Pero on the other hand, tagsa nila ka maghimo sa contact nga duha.
2: May bayad.
3: M2M, may bayad, no?
2: Oo, may bayad.
3: Pilang bayad? 1,000?
2: Isang ginmention to ka po, 1,000 eh. Pero dito sa 2,000. Pero 1,000.
3: Kaya siguro, sa 19 anyos, buso-buso pa ning agi ngayon ni Radyo Man Marge, no? Dati kay tama ka wild sa iyang imagination kay gusto niya sang extreme nga sitwasyon na makon mo ihigot niya to sa puno sang duldol ang lalaki. So bali giikwano niya to guro, no, nang do parihas blang agin lansang ka sa cross bla. Duha mo na sitwasyon sa lalaki gatindog tapos ang kamot siya gabita ito sa kahoy kay may higot. No? Do mo nang sitwasyon.
2: Ang gamit ya pa ang ankle strap na bala sa mga gym na bala Radyo Man Henry kay bisan bitinon ka na iya basta naka ang ankle strap.
3: Ibalaan mo gina kay naga-gym ka?
2: Ginagamit na ako magsipa-sipa apang padako sang bala no na. Na muna bala.
3: O, padako sang ano?
2: Pa? L muscle. Para makapwersa, makaano ka blamayo. Tihugot na, hindi mo na madali-dali.
3: So muna, no? So, mm-hmm. Do gina-clip diri sa kwa, no? Sa imong kamot nga daw sa pusas, no? Nga nagalak.
2: Hindi siya, dudutela na siya nga pag-on. Isuok mo lang na siya nga dumay, hanggatapik na

0: gastos, wala mo na, no? Di actually, kung kamu-kamu yung magkarelasyon, kamu kag sa sulod na asang kwarto, himuon ninyo, okay man na yung mag-explore kamu sang inyong kalipayan da. No? Pero kung magpauli ya sa krimente, hindi na husto ra human marriage, no? So may mga amo na sila nga mga kwan nga mga extreme nga mga ginahimo.
1: Oo. No?
0: Kag may mga aparato sila nga ginagamit?
1: Oo, may mga ginagamit na sila nga equipment para sa ilang mga exploration.
0: Magic tape ko nang tawag. All ano na? Velcro, ano ni.
2: Inside ko sa ina mo ginaw siya. Nalipat ako sang
0: Si Rene Salud gali itong sikat nga kwan Fanny Serrano pwede ma no ay may mga parlor bala iba yung franchise nila ti kun maayolan ni siya kay dira man kilala gyud dira man magamit ang abilidad sa maagi mo mga fashion designer no mang tahi sila sa mga gown di ba
2: kay send ko ra man Henry mo na namin ko ho eh sarado mo na siya dumay tape na siya magic tape na
0: abi, tapos check bi Rajman John Hartwell no ah ari ho.
2: Oo, hugot na sa tayon pag na ano mo na ning duha ka daw metal o mabutangan mo na na lock or may masabitan mo hindi na na mahukas.
0: Do ay gigami abi ka bisita ni Rajman John Hartwell sa gym. Eh. Kay subo man naga gym abi ya do. In ang mga nagmi lawas kuno naga brokol Rajman Marge sa hindi na mo na ang gwapo subong eh. Ang gwapo kuno sa ibong yedo may buyon. Ang tunay na lalaki kuno subong iya may buyon. Amo na nga puro pabuyo na lang kami ni Rajman John Hartwell, no? Amo na hindi kami kakilala si ni Uncle Straps, no? Ang tawag.
2: May term na sa mga may buro-buyon, dad bad na ko, no? Dad body.
0: Ti, amo na nga hindi kami pamilyar ni sa mga ginapanghambal mo. Kay ikaw yan, nag-gym, lantawab lang imo nga boulevard kay Sus Duperte.
2: Strap,
0: oh, so may amon eh. May amon eh silang gamit, Regiman Mars. Basi pang gym man to, hindi. Ang ilang naging gamit.
2: Pang gym, gito actually familiar. Gito ko pagkita ko sa picture.
0: Ah, pang gym. Ginkuha nila guro, no? Or basi nagbakal sila.
2: Ito nga gym. Pwede mo na siya ma-order. Pero nga mo ito nga type is pang ano gitya. Pang gym, Regiman Henry. Kaya gina-order na yan, pwede lain-lain color mo, pero ang standard na sa mga, sa equipment na sa gym, basta yung kuha nila, or ila man gini, or basta yung kuha na lang, huwag takabalo, kaya dodaan naman to Rajman Henry.
0: Okay. Sige, no? Kabay pa magkaradotlan nila sila sa kaso, kaga i-check ang background sa pamilya nila, kaya kung gisa, draga balikin sa pamilya Rajman Marge mo. Ano klase yung pagdako nila niya? Anong panimalay nila, Rajman Marge? No? Macheck mo ang sa tumboy ni kagining sagi, ang ila sininga pamilya. Ano, may mga utod man ni sila? Ti, ano ni? Gapuruli man ni sila? Galisturayahan na man ni sila sa ila pamilya ni? Ano ni? Ano nagkalatabo sa ila sini? Nga mo yung mga banas ang ila yung naging sunod nga may matarong mga banas, Rajman Marge. Nga pwede man, pwede ka man niya makaagi. Isubong, di ba? Inclusive na kita. Ginapromote na gani isubong. Inclusive kila. Pati mga sapat gani isubong. Inclusive na kita nga mga ido. Subong, madala na nimo sa mall. No? Makalagaw-lagaw ang ginakungkong. Subong, nakastroller na mga ido. Subong. Inclusive ng society natin diri sa Pilipinas. Tini mga agi ni gina... accept ini, no? May mga groups nga naga-fight for the right, di ba? Mga tumboy nga ini. So, hindi mo na kinahanglan yung magpanago. Ang masilinga daw na left out ikaw, nga neglected ikaw sa society, di ba? Tinga, nag-alam mo ni sila ilayaman.
1: Oo.
0: Sige.
2: Amo na mandulong natin nga update sa bunga gabi. Kasama mo sa DYRI, RMN Iliilo, Radyo Mana, Marjorie Herbo, Miyane, RMN.
3: RMN, Palabra di Honor.
0: Basta ang isa sini ka tao naghalin sa hindi mayong pamilya mga kasama ti mangin problema gid sang sosyedad. Hindi lang pamilya niya magproblema gud ti ang sosyedad. That is why as much as possible tinguhaan ta gid nga mga ginikanan nga makaproduce no sang maayo sini nga mga kabataan nga hindi ulugtasan no. Mangin member na sang community sa pila kadlaw abi mangin responsable man kamo. Sa mga ginikanan, kung daw hindi mala kamo kay isrot magpadako sang ginikanan, nagay na kamo pala man nakag palang asawa. At least makabuhin kamo sa problema sang kalibutan, no? Kamo na lang antos. Kun hindi mala kamo ka isrot paano mag padako sang mga kabataan kag kun wala man kamo sang ipakaon sina, way nagani kamo kalanon, no? Nag panimata pa kamo, ti paano na mapakaon kay kamo gani hindi kakaon? Yang gwa sinapabayan mo na lang, 'di ba? Bahala na lang da, no? Ti, mangin problema ina sa pila ka adlaw sang sosyedad naton. Ti amo gina natabo o. Nanging kriminal

0: Ini sila mga kasama. Sabay lo nga mangin professional ni sa Pilakadlaw, mangin owner sang salon, makahatag pa siya employment. Diba? Parehas ni sa kadayri ni sa Lodne, de Ricky Reyes, Ricky Reyes siya doon, Director Glina. Mga Fanny Serrano, no? Mga amo na bala, tilan daw bala. No, mga boyabundas, boyabunda, di ba yung Milibin partner? Mga vice ganda, no? Galing akong kung kisa daw, amo man ni daw nagdamo, man nagraladlad, bakod man kay vice ganda. Ti, pero at least may mga formal balang ila sini nga mga ginapuyo iya mga kasama, no? Kag may mga sarang na sila, may mga negosyo na sila, ti maka-generate sila sang employment. Ti amo na tani, no? Hindi ta na pagdugangan problema sa Pilipinas nga katoxic na subong sa aton environment. Sa aton sini nga society, dugangan pa sa mga public officials naton, pila ka mga public officials naton, no? Nga ila malang ginasalbar, ila ko galingon pagdaralag ko kag pagrarabok sang ila bulsa. Tikita ya mga pumuluyo, hindi ta ka-star sa isa ka community nga malinong. Sa isa ka community nga matawhay. Bangod may amonyo, may nagagarot sa aton sini nga sosyedad, may mga nagapinatsyanay. O mo man to sa saraga to, no? I-check man nato na mga kasama kay do mga estudyante ini. Inaway sa mga estudyante, ti mga pobre espiritu, pagani way pagani mga pangpaltak guro mga tunto nila, mga inaway tinapungulay ng ila. Ay, oo, kasa Arnel sa Onoy, good evening gid, no? Kasamang Ralph Dasalontao, good evening, no? Mga pig kita ya boss kas, no? Oh, nami ning yuhum niya kay daog ang gilas, daog kontra sa Jordan, daog kontra sa Iran. Iran do nagpigado sang nadula na si Hamid Haddadi tong ila tong kapril la to. Palabra di honor. Dahil Jose Alexander, good evening, Jody Libuon, Doña Margarita Margie Cobillas, kasamang Berna Suchar, no? Shilet Perez Nabael, Cas Nicolay Somes, good evening, Bimitat, si Ibab, Vic Macaron Show, good evening, Rosemary Porcal, good evening, avid listener mugid sang kami sang husband ko, great man, siya, si Rogelio Porcal, Manguna, sa Kabatuan. Okay, thank you, Gid. Si Nold sa Oscares, good evening, always listening, Barangay na Sugban, Santa Barbara. Si Gilbert Laos, good evening, kag sa tanan-tanan, thank you, Gid. Si Ray Dominic Tripper, good evening, always listening from Barangay Talisayan, Anini Antique. Oy, kamusta ka muda? Si Tita sa Alerta, good evening lang, nagbalik ng power sa Iliko, diri sa Badyangan. Si Bong Sobritudo, good evening, Hector Puras, no? Good evening, si Marlon Sobrevilla, Rick Show, no? Good evening, si Edgar Laberico Senior, present man, Cas Nicolay Sumi sa Arana. Kaiban pagin nato nga ba, estudyante, salamat kid sa inyo pag-upon. 30 minutos sa kaligid sa takna, alas 9 sang gabi. Huwag na kita oras sa aton, sininga pag pangalagad mga kasama. Sa field upunta, Rajuman Marjorie Herbumiane, Rajuman Ronald Sanchez. Sa News Center, Rajuman Rizzi Daniel Subordon, Rajuman Lynette Fernandez Yulatriz. Sa technical side, sa Resmita, Rajuman Chief Atoy Alia. Chief, kamusta ikaw da, Chief? Why gid da, alibango, Chief? Pamati mayahan si Chief sa aton to. Kasi hubog ka na da, Chief? Dari man sa studio, Rajuman John Hartwell Toala. Akro pa rin yung sinialaga rin mo ang korban. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman, Henry Aspera Lumawag, Tatak, RMN!
1: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
4: Kargado! Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
5: Kargado!
6: MaxFit Kargado!
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
7: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
8: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang ang may koneksyon ang high blood sa panulo?
9: Naku, DJ, matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
8: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
9: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
10: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
4: unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Salada! Max Protect Tama pa!
3: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Salada! Max Protect Tama pa, unique!
3: Max Salada! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
1: Maulan man?
6: No worries! No help!
7: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
8: Maayong adlaw naman sa inyo tanan. Mga suki naton sa mga tagparamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman ang isa ka edisyon sa ato sininga pagparaga dagud nga maghatag sa inyo sang giya sang ato sini nagakadapat nga himuon para nga makalikaw kita nga magkasakit kag kun nga batyag na kita sa masakit madasi kita mag-ayo. May mga pagadiskusyonan kami karon sa ato sininga pagparaga sa The Secrets of Health nga makahatag man sa inyo sini giya kun ano ang inyo sini nagakadapat nga himuon labi na gid kun nga batyag na kamo sa mga simtoma nga amon sini discuss de karon sa ato sining pagparagad. We would like to welcome sa ato sining Doctor of Alternative Medicine practitioner Doc Leo Amos. Doc, welcome sa The Secrets of Health.
9: Welcome man Sir Josil. Kagamuman kina welcome man ato ng aton sining mga tagpalamati nga nagasubaybay sa aton. Yari naman kami nagapanumbalik para sa pag-sipad-sipad naman sa pila ka mga sikreto. Sir Josil nga aton naman sini tukibon sa pagpaayo dugang pagpasanyog sa aton sini nga ikaayong lawas. Kag sa kutob sa mabatian o kung madangatan sa aton pagwaragwag through Facebook Live kag through radio, welcome gid sa aton pagpangalagad.
8: Salamat gid, there you are si Doc Leo Amos. Kag kami mag-discuss diri sa aton sining edisyon sa mga bagay-bagay nga kung kaisado hindi mo mention dihan bala. And most likely nag-apektoy ni sa kababayenhan kada hindi tagin mention dihan kung kaisa Doc Leo.
9: May mga tiyempo gid nga kabudlay gid mention dihon.
7: The Secrets of Health.
8: Inatawag na to nining mood swing. O kung ang pagka-Arab, Arabuton.
9: Arabo.
8: Arabo, o Arabuton. So, may mga causes gali ini.
9: Yes.
8: Kung nga, nga nag-Arabo ang tao, hindi lang man babae, may lalaki man gabatsag sang pagka-Arabo, Arabuton bala.
9: Actually, iban gani sini, no? Kung may use na bala sa sulod sa panimalay, nga may upod silang ginaabot-abot. Ultimo pagkanta gani, paghaming, masiling upod mo sa balay ara naman, ginaabot naman sa...
7: The Secrets of Health.
8: Nung kalabanan sining mga factors, Doc Leo, nga ang nag-set in ining mood swing o kung pagkaalabuton sa tao sa aton.
9: Sa kadamo nga maka-influensya o kung makabig niya kabangdanan sili Sir Josil, mayara sige natuwaga mga biological, may psychological, may environmental, mga triggers, bala. Pero more gid sini sa sulod sa aton sininga lawas. Like for example, hormonal changes. Pag may imbalances gani sa hormone, lakip na sa mga nagahinupang Sir Josil, may ara man eh. Pero pwede magyapon sa mga hamtong bisan pa sa may mga edad-edad. Sa mga may problema sa menstruation gani, nag-influensya man na ni. Sa mga nagabusong may ara man, sa menopause, ari man ni siya. Kag tungod man ini sa pila ka mga imbalances sa neurotransmitters like sa aton sininga serotonin, sa aton sininga dopamine, nga nag-influensya o kung nag-efekto sa aton sini hindi mayong reaksyon o kung madali nga pag-react o kung negative nga pag-react sa mga outside stimuli. Nga kung ano makita ta, nga sa ibang do, kakalmado, malang sa ila mag-deal.
8: Oh.
9: Pero nga sa imo do, ka big deal. In fact, sa 100% gani nga nakita mo nga daw okay man kontani pero nga dito kagid sa 1% nagatutok kag dito kutkuton mo ning hambalbal sa iban nga gamay differential ginapadako tungod na isa sa mga nagkalain-lain nga factor sa imbalance sa sulod especially sa hormone.
7: The secrets of health.
8: So ang trigger sometimes ara sa guha pero ang problema with that sa reaction naton that affects our mood is ara sa sulod.
9: Yes. Kung paano okay. Kita mag-react.
8: Oo.
9: Kay tanan kita exposed man sa triggers eh.
8: Mm.
9: Pero nagkalain-lain ang aton nga reaksyon kumpurme sa aton hormone.
8: Oo. Kay ti may ara nga for example ha, halimbawa ta permi babae kay lalaki. May ara iya partner kon kay isa, makita nila ang partner nilang lalaki may ginagbayan nga babae. Mm. So why man lang pati kas na.
9: Mm-hmm.
8: Why na? Pero may ara iya kon kay isa magtulok ka lang, nyano tulok mo?
9: Mm. Yes.
8: Gay kay kasakon?
9: Yes.
8: Lain-lain ang reaksyon, no? Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini, Dr. Leo.
9: Yes, Sir Josil. Itungod may mga imbalances kita sa sulod.
8: Okay.
9: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot ug sa aton sunod nga panimalay.
7: Seven Plus Gold. The secrets of health.
8: So if we speak about hormonal imbalances, ari ang isa sa makabulig sini actually is the isoflavone nga ara sa santon plus coffee mix mo. Kahit may ano na, may moringa powder, may soya powder, kag may mangustin powder. So inang mix klada sa santon plus coffee mix, may isoflavone that helps balance ang hormonal imbalances sa lawas ta. And that includes sa mga kalalakinan. Nang na-highlight abi sa kalalakinan kung nag-iedad na is this what they call as prostatitis, pakubag sang prostate. Sa mga simptomas yun na, ng gustong problema mag-ihi nga why naman may gagawa? Daw ay naman ilihion pero gatubod.
9: Ang iban sina, gani sini Siling Sir Josil nga na uyog-uyog yun naman. Pero may ara pa gali.
8: Natubod pa gin.
9: Oh, pero may ara man niya na abin niya wain na, nasulod niya na to, nagtubod pa.
7: 7 Plus Gold.
8: Pero most likely, nagkatabo ang mga manifestations ng simptoma na noticeable gin sa mga babae.
9: Hindi ba lang siling na puro lang pag-irritable, puro lang pangakig perme?
8: No.
9: May mga times man nga malipayon siya.
8: Mm.
9: Oh. Hindi ka lang magkumpiyansa.
8: Malipot, ha? So may sudden ang changes.
9: Yes.
8: Ang ila reaction.
9: Yes. Hindi mo mapaktan, unpredictable.
7: 7 Plus Gold. The secrets of health.
9: Ang imo sining reaksyon, makita sa imo, mabatsyagan nimo, tungod sa nagkakatabo sa sulod. Ang imo sining neurotransmitters, ang imo sining mga hormone, hindi sa balanse, o kung hindi maayo, ang ila sining panghikot dito sa sulod nga nagaresulta sa masami, o kung madali nga pagkaakig, madali nga pagkairita, madali masubuan, madali man malipay, amo na siya ang resulta.
8: Do, muna nga klase ka ginabatsyag ta Dok Leo nga way sang instant solution?
9: Kinahanglan gid ang tayo yun nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga makorekt ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas Sir Dosil.
8: Ang triggering factor lang makita na to na kag mabatsyagan kiti ara lang na sa guwa mo.
9: Yes.
8: Anong himuon ta if kita mo nag-suffer ka na sang simptoma sang mood swing nga ginatawag? Di ni mo blamensin yan or if not daw gulpi lang giinit ang imuulo or gulpi lang man malipay ka or gulpi lang gid niya gusto mo yan. Ang mamuni-muni ka lang, gid niya, hindi ka lang, pabayaan ka lang bala, hindi ka pagsapakon, hindi ka pag-istoryahon.
9: Pero kung hindi ka man pagsapakon, makig ka man.
8: Matyagan nyo niya sa tao, di sa balay, sa linya, tao-tao lang, away ka makakita ba?
9: Nahan. Ano ay kapakaduan?
8: Oo.
9: Kabudlay ni sa mga upod sa balay. Kabudlay kung may amuning klase sitwasyon sa trabaho, upod sa trabaho, isang diin lang. Mangin toxic ang environment sini. Nga kun padalman tagid hindi mo man nabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon.
8: Pero anong dapat naton himuon sini Doc Leo?
9: So una nga panahon sini Sir Josila no suno sa record nga kun may alabuton gani kun ginaabot-abot bala may hindi predictable nga modo ang ginahimo sini sang una ginapasimhot siya sang higo sang kanding. ari pagid isa. Gina pagwa siya kun sanag ang bulan, kundi kun adlaw expose kita sa silak sang adlaw. Ari pagwaon ka naman sa ginatawag silak sang bulan, kasanag sang bulan ugsad ha, pero nagahublas. Amo ni mga pamaagi nila sang una bala. Daw makakadlaw ka pero may mga rason din sila. Yeah, sang una nga tiempo. Like for example, pasimhuton ka sang higko sang kanding. Anong ila sini nga rason? Tuod na ila panguna-una nga may malain nga espiritu dira sa imo. Nga kun masimhutan mo na, buti maginawala Sir Josiel, pati ang evil spirit magwa.
7: The secrets of hell.
9: Ang isa sini Sir Josiel, ano, para mabuligan kita, nga mapahagan-haga ng aton sa nga reaksyon. Number one, likaw kita sa mga triggers as much as possible. Kung ginagarit-garit ka dira, likaw ka. I-change mong imo sa nga environment. Tapos, ikaduha, may mga pagkaon kita nga makabulig tungod sila sini nga mga content. Like for example, makabulig para pa-stabilize ang aton sa nga mood ang pagkaon sa saging. Ang saging may aras ang tryptophan. Ang tryptophan, makabulig din sa para sa aton sa nga modo. Magnami ang aton sa nga modo. Magkaon ka sa mga pagkaon nga manggaranon sa tryptophan kasubong sang saging, magagawa ang imo sa nga serotonin, magaboost ang imo sa nga serotonin na makapanayanaya sa imo sa nga pamatyag.
7: The secrets of hell.
9: Ginarecommend sa mga eksperto sa sa pagtuon Sir Josiel ang mga madahon kag berdeng utanon like malunggay, ampalaya, ugbos ang tangkong, kulitis, alugbate, kag iban pagid. Makabulig ni sila tungod nga may mga bitamina kag mineral din sila nga makabulig panami panayanaya sa aton modo. Ang mga madahon kag berdeng utanon miara sa magnesium. Ang magnesium nagapa-relax ni sa aton eh. Even pa kung nagataas imo gani pressure.
8: Relaxant ang magnesium.
9: Yes, nagabulig pa ni siya pa stabilize imo sini nga BP.
7: The secrets of health.
9: Malunggay, mayara sa sang B complex vitamins. Nga makabulig panami sa aton sini nga paminsaron tungod nga ginabuligan kondisyon, energize ang aton sini nga brain.
8: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold Capsule sa may mga hormonal imbalances.
9: Yes, Sir Josiel. Actually, ang Santon Gold Capsule gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Ibase naton isa sa pagtuon syempre. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap gintun-an kun anong iya sini nga epekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambagan kita nga adaptogenic kung paano kita maging resilient sa stress, stressors, challenges. Ngayon hindi kita mag-react daso-daso, kundi mabulo-balansi taanay, makapulo pa minsar taanay makarelax ta.
7: The secrets of health.
9: Ang moringa nga sangkap sa Santhone Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sini nga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sini nga part sa nga brain, irritated kita. Madali kita mag-react. Kadali sa aton garit-gariton nga magkagat kita.
8: Short-tempered ikaw.
9: Yes, so. And then, ang moringa, nagabulig niya siya para nga maghatag sa ginatawag energy and mental clarity tungod sa kadamo sa iya sininga vitamin and mineral content. In fact, sa 2015, pagandang study, Sir Josiel, nagapakita nga mas nami ang aton sininga stress resistance na reduce ang anxiety sa mga tao kag sa mga individual nga palakaon sang utan nga balunggay kag nagatake man sini through supplementation. Ginarequire ni siya o kung ginarecommend niya kauno ni siya nga hilaw through smoothie or i-blend ni mo or in powdered form. Amo ni siya ang beneficyo sang balunggay isa sa sangkap sang Santhon Gold.
2: Santhon Plus Gold.
9: Kag ari pagid Sir Josiel, ang isa pagid sa manami man ang mangustin nga sangkap sang Santhon Gold. Tama ka manggaranon sa antioxidant ara ang Santhones nga makita sa panit sang mangustin. May anti inflammatory, may antibacterial, kag may aras ang neuroprotective effect. Butang balon, pwede sa mag-protect sa aton brain, kag sa aton sininga nerves. Ng isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones na ton, signaling systems na ton, messengers na ton, nga ginapaagi sa aton sininga nerves, problemado.
5: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: The Secrets of Health.
8: If mag-inom ikaw premium D3?
9: Makabuligid, Sir Josil. In fact, ang D3 mismo may beneficyo siya para sa mga may mood swings. Base sa pag-tuon ka nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Ang serotonin nga ini, o kung nagdatawag ng vitamin D, nagabulig sa para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban. So, magluwas sa malunggay oil, ang D3 mismo sini Sir Josil makabuligid suno sa pagtuon.
10: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa iyong mga suking butika.
7: The Secrets of Health.
8: Ang ginamon mo kagina that magnesium also helps sa ato sining mood swing niya. Yes. Nakalayo. Pero without vitamin C, mabudlayan ka guro mag-process ang magnesium sa lawas.
9: Gintunan gini siya. Ang ginatawag vitamin and mineral partners. May iba niya nagkakatingala. Nagtumaro man sila sa calcium. Pero nga ang gahina ila sining bones. Not knowing nga ang bones gali, kinanglan sang primary ng mineral na calcium para magbakod. Pero para ma-absorb ang calcium, kinanglan taman sa vitamin D. Dali nagasulod ang premium D3. Pero para nga ma-process ba na siya, kinanglan pagid sa magnesium man. Para nga magbinuligay sila sa pag-process sa isa ka tinutuyo nga mapabakod ang atong tulaan, lakip ng aton sa nga lawas. Ang mga sangkap sini, like malunggay, like ang palaya, spirulina, may magnesium na ni sila. Tapos ang vitamin D mismo, ara naman. May calcium naman ang mga utanon. So butong balon, ara siya ma-absorb na nila. Kag para nga masigurado pagid magluwas sa ginatawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian, lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan, ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josil sang liabi nga amo ang vitamin C.
7: The Secret of Health.
9: Kung i-combine mo ning tatlo, kung sang una sa do ka irritable, sa do ka alabuton, mahagan-hagan na sa palaabuton.
7: The Secret of Health.
8: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Dara sa mga tagantike, sa mga butika da nga suki ninyo kadto lang amo da kag magpamangkon sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Amo man dira sa Roha City kag sa Capiz. At the same time dira sa Maykalibo sa Aklan. Sa Negros Occidental and Bacolod City may Yes to Health store kita dira. So kadto lang amo sa Yes to Health store available ini nga mga produkto. Kag diri sa siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center sa Yulo Street atubang sa Midtown Hotel Meli. Libre pa nga konsultasyon diriya sa siyudad sa Iloilo sa clinic adlaw-adlaw na from 9 o'clock in the morning. May Dr. Alternative Medicine Practitioner kita nga nag-duty adlaw-adlaw si Dr. Empinado with assistance from Ma'am Gina and Ma'am Eason. Kanto lang ang modera ha? May mga ano pa program of supplementation. Gusto nyo magtambok, gusto nyo magniwang, something is wrong with you. May mga mahatag dira nga program of supplementation ang ato sa nga Dr. Alternative Medicine Consultant in the person of Dr. Empinado.
7: The Secret of Health.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Ipaydipag ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Sa mga kauturan, tanaman nga mahilig magkape. Dapat nga kung magkape kita, siguraduhon tang kape ta, may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape. And that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
9: Kagara ya, may pang buffer kasi na dira. Although cafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
8: Oo.
9: More ka sa ginatawag benefit.
8: Mm-hmm. So may iban abing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
9: Mm-hmm.
8: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom, kape eh.
9: Mm-hmm.
8: Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimo. Eh, ginadetox siya nga itong lawas sa napagwaya. Ang mga toxins that nagadulot, if not, kung mag-support ina, hindi tayo na pagwa, infection sa sulod sa lawas ta.
11: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
8: And sa mga ano naman, diabetic, nga gusto ginyan magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang kamo sa inyo kapihon. Ang kape nga wala kape, ano ko no? Ang kape nga wala caffeine, kag indi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine.
10: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kakainsomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
8: Labinagin sa mga kabataan niya nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santon Plus Coffee Mix. Kaya may binipisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavon ikaw makuha. Dara. Para nga, magnami lang imo pamatsyagan. Kiti, kung may hormonal imbalances, di ba tamalondok leyo nga kung bata pa, why ka hormonal imbalances? Ha?
9: Posible ang imbalances na kung gahinupang ka pa eh.
8: Mm.
9: Ara sina dira.
8: Para tandaan sina, sa lalaki nag-lagong ng tingo.
9: Yes.
8: Pagkatapos, gariklamo na, gasakit ang butkon, gasakit ang iasining nga batis. Galik kay nagapalawog tawag nila.
9: Mm-hmm.
8: So, nag-inat pa ng imo sining tulan, nagasakit man siya. So, kinahanglan, masuplementuhan ta ato sining lawas. So, ara da, Santon Plus Coffee Mix, and then Santon Gold Coffee Mix, and Premium D3 Coffee Mix.
7: The Secret of Health.
9: Nagabihin mo kung anong isa makatrigger pagin sina, na mga naritable nga sa katawo. Kung may ginahimutaran siya, pero nagalabo ng panulukan niya.
8: Ano na sila nga? Mababae na ikong lalaki. Kanya na ba man ibuhok? Pagkatapos niya nga daw may bigute. Kaya hindi nagalisa kakita.
9: Yes.
13: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
14: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: The Secret of Health.
8: Ang bones na to nagkakinanglan sang vitamin D. Ang panit na to nagkakinanglan man na sang vitamin D. Ang aton sininga overall health, kinanglan naton vitamin C. Pero hindi lang gali vitamin C, ang makapaayo sa ato sininga eyesight, maka-maintain sang good eyesight. We need gali sa mga rare, inikon pangitaon mo, mga minerals, Doc Leo, no?
9: Antioxidant. Sources. May mga mabakal mo kita sini, pero ang iban sini mga malahalon. Kaging iban sini frozen na mag-abot dere, kumpara mo sa fresca, malayo gadiya.
6: Yeah!
8: Ginproseso ini nagagi ini sa pag-check sa Food and Drug Administration. That's why we can say nga kung may ara kamo problema na sa mata, kag mas maayo kung wala pa kamo problema sa mata, hindi nyo paghulatan nga magka-problema kamo sa mata, mag-Vision X Plus.
9: No, kapin pa ko ng mga outside factors mula Sir Josil, gapulaw, tubang permi sa computers, gadgets, kag kung ano pa, na posible makapakapoy sa mata, kinanglagi nila mag-Vision X Plus for prevention.
8: Kaya nga daan subong ang tao, siguro we can say, Dr. Leo, of the 110 million nga populasyon sa Pilipinas, isa lang ka 90 million siguro sinagatubang sa cellphone. Kay nga, mambal, damo, iya kabataan, gagmay pa, oh, eksakto lang makamurot na kung ano pala na nga arumira o pang pananawan sa bata, datagalang ganit ka cellphone nga may gaingaw-ingaw para hindi maghibi.
9: Sa una, Sir Josil, magbatsyag ka nga doon ang nagaproblema ka sa mata pag inat mo 40 pataas,
8: oh.
9: 50 pataas.
8: Hmm.
9: Subong niya, pila pa lang katuig ang bata, nagabatsyag na, ang ibang sinikadamol na sang ilasin nga mga antipara. Ang iban sini, masako ang mga ginikanan, himuon ni manugbantay, cellphone para malingaw ang bata.
8: So mag-Vision X Plus kita, kaya may lutein na may beta-carotene, vitamin E, kagsiasantin, specially made to maintain good eyesight, ganiya, Dr. Leo.
7: The Secret of Health.
8: Available ini, sa suki niya mabutika kag pharmacy, malapit sa inyo lugar, kag sa clinic, dari sa siyudad sa Iloilo, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, Euro Street, tatubang sa Midtown Hotel. Sa siyudad naman sa Bacolod, we have that Yes to Health store, sa Salisari Street, Bacolod City.
7: The Secret of Health.
9: Sagari bagay Sir Josil, sabahan natin nga lang, huwag pasingit asawa ko. Pamangkuta ko galingon, no? Basi may kulang.
7: The Secret of Health.
9: Suno sa mga pagtuon, ang ining mga bagay, no, like kulang sa sexual activity, hindi magigit sa kausa, ang ginatawag hormonal imbalances. Ang isa sila nag-efekto magani sa inflammation kag enlargement of the prostate gland from testosterone to dehydrotestosterone na nag-increase. Pero, kung magsigisigi kang mapabayaan, muning hambal blaster Diyos, sila nga madayunan na lang. Hindi sila nangin excited, hindi sila nangin interested na. Kung baga, nadula na lang kainit, It is because of hormonal imbalance man. Gano buhay mo testosterone, gano buhay mo libido. Tanong mo nakapilit, bay? Bisan ikaw mismo, hindi ka kapilit sa kugalingon mo. Makikig na lang si misis mo.
7: The Secrets of Health.
9: Mayin maalamon kita sa pagbasa sa mga mensahe nga ginahatag sa aton sa ningalawas sa aton. Pag na-notice mga medyo nadula ng interest mo, excitement mo, nabuo na libido mo, tumari Turbo Dietary Supplement para nga ma-increase ang imong libido. And in fact, kung ma-increase ang imong libido, mayo nyo paglabing-labing ni misis, mas nagahanuot ang inyong sininga relasyon tungod nga may oxytocin, anuman yung mga hormone nga nagagawa, nga mas naga-close pagid ka mo sa isa kag-isa.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: The Secrets of Health.
8: Muna nga kung mag-abot na gani ko ng chimpo sang huliray, hindi nyo na pag-istoryahin yung problema if you have that intention nga mag-asawa. Kay that can suppress ang inyo sining urge. Ano naman na nakaroon kung gadalagan ka na kwarta marcha pagkatapos mahambag, ay may balayran kali kita buwas sa Bombay.
9: Nagkunol?
8: Nagkunol. Siguro hindi masarangan sang torbona.
9: pero may experience man, Sir Josie, lang isa natong nakilala sini, nga makatumar sa turbo. Ah, bisan istoryahan siya, wala sa pakialam sa problema.
8: Bahala na
9: kamuda.
7: The Secrets of Health.
8: Ang manami ko nung ikayong lawas, buta mo nung glowing ikayong lawas, mas magahamis pagid ang aton niya kutis kung manghabon kita gamit ang Clear Skin Beauty Soap.
15: Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Mano sila yung balanga, bisan itom lang kung nakunhining.
7: Oh. The Secrets of Health.
8: So, gamit ka mo Clear Skin Beauty Soap kay ini may Glota Kojic. And then sa mga katol-katol sa panit bala. Gaabot gid na kung kaysa kinututan mala na sa subay, may gagmay nga subay mo kinututan sa lamok. Kaluton tang kaluton, hala nagalapad nga nagalapad kag kun kaysa nagaka-infect pa nagabanog. So magamit kita sang Santon Herbal Soap.
16: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal So, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: The Secret of Health.
9: Kung paano gina-protect na ito ng lawas sa sulod, dapat may pangwa man kita nga protection. Like body odor. Muna isa ka problema mo itong hambano balahagina. O ay palabot sa physical mo. May nagasungaw pagid. Di ba namin na magamitan niya sa Santon Plus Herbal Soap?
8: Oo.
9: Parang amat-amat sa amat-amat ni mo, hindi ka na mahuya mag-sleeveless sa mga kababinahan. Kaya pati ilok mo siya, amat-amat pantay ang kolor. Hindi pantay nga ito, ma. Kundi alin sa medyo magulugar home, pagkanto sa pagkaputi sa imo sininga kilikili.
6: Yes!
11: Sister Pain.
17: Si Michelle Nagali, isa ka sa stage, nakabatsya ko sa isa ka si Mama nga kapudlay sa pagpinto. Sobrang itis sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
9: Isa pag it's Sir Josel, manotis man aton. Bisa na nung takapilit nga mangin maayo nga aton sininga mudo, hindi kita mangin irritable. Pero kung ka pala nakitlawas ta, matrigger. Bisa na nung kanamit, dapli mo. Kung ka pala nakitlawas mo, dula gana mo. Imagine na bala, makapungko ka, budlayan ka magtindog. Kay sakit hawak mo, sakit tuhod mo. Makatiko, tudlo mo, budlayan ka maguntay. Makauntay, budlayan ka magtiko. Sino man hindi ma-iritara sina? So, pinakamanami, sini, dulaon na ton. O kung pahagan-haganom na ton ng pain, alleviate na ton ng symptoms, healthy lifestyle. Kaya kundo, hindi ka magwantang sakit, tumari bala sang cess the pain.
8: Ang cess the pain actually is a pain reliever. Kinang lano na ton, ina, bangod man kay ang pain kon kay isang dalas ang overb lang a physical work.
9: Yes.
8: You need really to rest.
9: Yes.
8: Itang nan mo gina chimpo. Aside nga imnani mo sang sis the pain, hatagigid chimpo nga maka-recover ang imo sini nga unod.
7: The Secrets of Health.
16: Hindi ma
18: napakali sa sobrang kate. Kuto at nisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Sandal pa ang nakakainis na kuto. Santan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, Santan Plus Herbal Oil.
9: Pero may mga pala na cute man sa lawa, Sir Josiel, nga not necessarily nga tumaranto sa pain reliever. May ara nga madala lang sa hilot-hilot, manual manipulation, masahe. Di ba nami sina, kung nalibaga pala na cute palang alay, why not nga try mo na yung mulong masahe? Kag para mas nami pagiging effect, gamitin balas ng Santan Plus Herbal Oil. Para nga pati paghaklo o palang sa aroma niya, dito palang ma-relax nga na dan, pati mga muscles mo, nag-relax man, kag dali ka maumpawan.
7: The Secrets of Health.
8: So initanan mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated, pwede ka mo kabakal sa Shopee. Pangitaon yung official store sang Yes to Health, ang Yes to Health 2011 Inc. Pwede man ka mo kabakal sa TikTok Shop. Sasukin yung mga butika ng pharmacy, wherever you are. Pamangkot lang ka mo sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C, Visionix Plus, Cease the Pain, Santon Herbal Oil, Clear Skin, Santon Herbal Soap.
19: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: The Secrets of Health.
8: Sa mga hindi ay makainom sang kapsula, may tea kita, may kape. Papili lang ka muna, Santon Gold Herbal Tea or Santon Gold Coffee Mix. Or, gusto ninyo ang kapsula, Santon Plus Gold.
7: The Secrets of Health.
9: Always, ganyan ito gina-encourage, Sir Josie lang aton sa ninyo mga listeners. Para sa lawas nga maligon, kagadlaw-adlaw nga proteksyon, ang kombinasyon sa sining tatlo, Santon Gold, Premium D3, and the Santon Vitamin C, amo ang aton tomaron. Ini, ang inyo certified naturopath or practitioner, Dr. Leo Amos nga nagabilin, aton lawas halungan, antes pa man, mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gina-siling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
7: The Secret.
8: So salamat gid sa inyo sa nga pagpakigupod. Ako naman, Josiel Banias.
7: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: San Miguel Tilemin Promo. Bakal, sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
2: United Home. Unilab yan.
3: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kargado! Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kagroyal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kagsalambingan. With proper diet and exercise.
5: Kargado!
6: MaxFit, kargado!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: Kaboy.
11: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan.
10: Ah.
11: Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabig yung sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
12: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag kolesterol. Update ni sang vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about vanular.
7: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng vanular.
14: Supple Plus Gold.
15: Ako gali si Bal, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
14: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
16: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
17: Charm, Fab, Con, pamong kumakablum, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
18: Charm, Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulub.
17: Pangong kumakablum sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
17: ACS.
19: Ito na po yung hiniram kong pera tulad ng pechang na pagkasunduan.
3: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
7: Ganyan ang Pinoy!
0: Ang Pilipino may isang salita.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3, dito ako believe.
1: Let's go!
4: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
1: go with the flow.
4: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
1: Charmy,
13: let's go with the flow. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
11: Ilong Ranger?
15: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
11: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
15: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
11: Sip-on ganyan dayon?
15: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayodayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C plus 40 with zinc dayon.
7: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
20: Welcome sa palatuntunan.
21: Edukasyon.
20: Edukasyon
21: para sa ikaayong lawas.
20: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsules kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man buga nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
21: Edukasyon.
20: Edukasyon
21: para sa ikaayong lawas.
20: Isa na naman ka maayo nga adlaw para sa tanan. Handong ugid ang ikaayong lawas naton. Istorya naman naton ang isa na naman ka balatian ukon kondisyon sang aton lawas nga daw bag-ulang ganik ni kabati mo tawag sini nga balatian anaphylaxis. Anaphylaxis amo ining terrible kag life threatening allergic reaction nga madasig ang pagdevelop sini.
2: Ang other term sini is anaphylactic shock. Ang mga sintoma o kon mga signs para sa bisang palangatol nga panit, palamula, rashes, tapos nga palanghabal-habal, palanghubag-hubag, palamulang mata, lips, kamot, tiil, dumalipong ka, no? Naghabal-habal, nagapalanghubag, ang imo sini nga habok-habok, ang imo sini nga ba-ba, ang imo nga tilaok o kon dila. Nga kun sa din makadulot in isang mabudlay nga paginhawa o kun pagtulon. Daw hindi maintindihan nga pagpalanakit, nagalingin ulo mo, daw masuka ka, nagaka-collapse ka, gakalipong ka. Terrible man klase balatian. No? Ti wala na da mo storya pa doktor na ni emergency ka na sini mga mo sini. Raok naman ni doktor mga mo sini. Ang anaphylaxis resulta in isang mapigaw nga immune system sa aton sini kalawasan. Nag-react o kung nag-overreact in sa mga pagkaon kung mga substances nga nagasulod sa atong kalawasan, reaction sa mga allergens. Dasig lang yung mag-develop, kagina-trigger in sa mga insect stings, peanuts, mga gatas, seafoods, kag mga bulong o kung mga antibiotics. Hindi rin naman yung nagasulod ang produkto ni Doc Hico, ang Evergreen Herbal Capsule nga may 7 kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ang palaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, kag ang Evergreen Coffee Mix with Turmeric Malunggay kag Mangustin. Una, ini nga mga produkto nagapabakod sa aton sininga immune system. Amo na nga malayo ka sa mga allergies. Isa-isa na ato ng mga sangkap nga makabulig sa aton sa sininga balatian. Hingagawon ko lang ni ang vitamin C. Amo ini nagapabakod sa aton immune system. Ting vitamin C makita mo ini sa halos tanan nga mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. Ang turmeric may antioxidant kag anti-inflammatory properties. May kinaiya ini sa pagbulong sa mga nagahubag-hubag sa aton kalawasan. Talented man ang balunggay nga ara sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule nga kung sa din ini siya nagaamlig sa aton panit kag buhok. Protektado ka pa sa infeksyon sa panit kag dugangan pagidsang saluyot o kung tugabang may vitamin B2 ini kilala as riboflavin. Nga ang papel sini nag-maintain sa level sa collagen nga nagabulig ini papagros sa aton panit. Ang amarguso ko ng palaya, medyo pait-pait lang pero isa man sa mga nagapamuno sa mga balatian sa panit naton, mga scabies, mga palangatol, mga psoriasis, ringworm, kag iban pang mga balatian sa panit. Wheatgrass, hindi man yung pawigit. Sunod sa pagtuon ng duga sa wheatgrass, isa kamaayo nga pagtinlo sa aton sininga panit. Ang pagtuon nagasiling ini puno sang vitamina A, B complex, C, E, kag vitamin K. Bastante pa sa protina. Tari pa kada mga barley grass. Oh. Kapasanyog man isang ikayong lawas, immune system, kag may selenium ini, nga nagapakinis, kag nagahatag sang flawless nga panit. Di kinahalungan, kinaproteksyon na ng panit na to. Dugang talang proteksyon, tapagalini sa ultraviolet rays, hangin nga may dalang mga higko, kag magapabilin nga healthy ang aton panit. Matanday man ang vitamin C, ari inis siya present man sa halos tanan ng mga sangkap sang duha ka produkto ni Doc Hico. Kung bastante kasi vitamin C nagakanang-kanang panit mo. Tungod man sang collagen nga nagapapagros kag nagapanami sa aton panit. Kag nagapanghawid man ang mangustin, hindi man magpawigit, manggaranon man sa vitamin C. Kabalo naman kita kung ano ang mahimo sang vitamin C sa aton lawas.
10: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
22: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
23: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
24: United Home. Unilab yan.
25: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Sabad ka, ubo? Ubo? Ubo?
27: Unta tina. Tusiran forte. Bulig mag-unta. Unta. Unta. Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabad na ubo, magtusiran. Tusiran.
28: Tusiran forte.
29: Unilab quality yan.
30: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Ubong makulit? Just stop it.
0: Kargado!
4: Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
3: Kargado!
8: MaxFit Kargado!
9: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
14: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
16: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag kolesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
17: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng Vanular.
19: Magkano kilo ng karne?
28: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
31: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
32: Sarap magkasama!
33: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
34: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
35: May tapang na hindi sumusuko.
36: May angking diskarte para magtagumpay.
37: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
38: Yan ang bangis ng layon.
39: Gerald Anderson, EZ Mill,
40: Mark Mugen,
41: Emil, and Vince of BBDK.
42: Leon, extra strong beer.
43: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
44: Drink responsibly.
45: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Makayong adlaw mga pinalangga natin na tagpamati. Upod natin subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
5: Pirmi nagaklabo ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw? Grabe gigi kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pa gani sa 320.
4: Kag ano bala ang solusyon nga imo natukiban?
5: May isa ako kaabyan na nag-suggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. At hindi ka magpasakay. Amuin mo ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
6: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: Sangkanginan Emergency Hotline Sampunuligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong Rescue Group sa Tion San Pagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagtulungan San Kagabihon. RMN Patrol 774. RMN Patrol 774.
2: Maayong gabi mga kasama, hello mga karadyoman, welcome back sa ating pagpapalagad, welcome sa programa Patrol 774. Ikaw po rin inyong alagad, inyong angkorman, inyong amigo, pinakagwapot, pinakamacho, hamot-hamot, cute-cute, pwede panamkunan, huwag lang mahalalahian. At your service, Radyoman Michael Marquez Lumakad.
3: Tatak! RMN.
2: Di ay Pancho for short. Yan ini ang Patrol 774. Adlaw kita sang Lunes. Katapusan na ini nga Lunes, oh.

0: na imbis ng ipaglaban ng Pilipinas, ginkawata nila ang kabansang Pilipinas. Sa atong mga kautunan, Luzon, Visayas, and Mindanao, sa atong mga suke, nga naga sa ulog sa ilang birthday sa mong hirong-hiro ka. Sa atong mga pinalaga ang mga suke, no? Nga pamate, diri sa syudad, kag probinsya sa Iloilo, sa kilid sa kabundukan, uhigad sa kabundukan, kilid sa kadagatan, babaw, atop, dalom, bangirahan, saan ka man naroon sa imong hiligdaan. Bayad-ayad gid nga gabi sa inyo, ha? Alas 10:24. And a bulubantayan, pila na lang kaminuto, Radyo Man Hartwell, no? Ang Jose Marichan, gina-expect ini nga mag-landfall with signal number 4 sa mga mall, sa mga radyo. Pila na lang ni Kaoraso, Jose Marichan day na. Malulili na si Jose Marichan. Amat-amat na guro ni mabatian ang mga ambahanon nga mapahiwi sa aton mga OFW. Pasko na, Singapore! Lapit-lapit lang! Ayan, nakaupod natin sa news center in charge sa mga maiinit na mga balita. Nagkalatabo, nagligingas, nagligad si Manaman. Damo patsanay, no? May mga bunanay, may mga higtanay, estudyante, gintapungol, dito sa may Saragaho.
1: Tatak! RMA.
0: Dag sa may kalaparan ang natabotong nga vehicular accident, baw masubo-subo gid nga balita ni no ang binungguan sa nga ugok nga hubog. No ka bag-ulang kabakal motor, wala pa may isa ka adlawan ang motor. Binungguan sa hubog ko pud ang iyang asawa. So sang lalaki to patay gito ko sa ospital. Eh na karon bantayan naton ding higtan taga Kalaparan, starring na naman kami sa Kalaparan. Kung hindi by bus ay mga inugok ng binuhatan niyo.
1: Tatak RMN.
0: Akig-akig to mga LGBT sa amon to mga agi amya tege. Dalahig naman ta sa kin ubra mo lintukin ka. Mga mainit kang mga balita sa patrol, bantayan with Rajman Marjorie Hervomiani. Sundan ang mga mainit kang mga balita, mga update, mga impormasyon sa ating Facebook sa DYRIRMN Iloilo. Kapod datot sa News Center, Rajman Rezi Danioso Pordon. Palihog na lang i-like, gali ah. I-like, i-share, and i-follow ang programa Patrol 774.
1: Tatak RMN.
0: Sa transmitter site, Radyo Man Chief Atoy Alia Chip. Good morning, good evening sa imo, Chip. I miss you, Chip. And ang aking technical partner, Radyo Man John Hartwell Tuwala. Kami ang mga serbe sa inyo. Tob-tob, alas 11:30 para sa programa RMN Patrol 774.
1: Tatak RMN.
0: Mga balantayan nga mga balita karon sa City Hall kag sa aton patrol kining typo na tropical depression Pilandok. Ining si Ompong kung sa aton diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo, no diri sa aton sa Western Visayas manami nabi ang aton syempo, no daw puwerte ang init pero sa Metro Manila, no hasta karon. No hasta karon mga kasama, kanselado ang mga klase. Dito sa Manila sa Enlexton North Luzon Expressway, pila ka mga dala nunto hindi gid maagyan, no? Sang class 1 nga mga salakyan, ining mga motorsiklo, kag ining mga sedan, no kay puwerte ang baha diin natiudtod ang flood control. Ano natabo ari na naman ang flood control naman ang ginaistoryahan. Pero ang aton nga presidente mukhang tikom ang baba niya. Hindi sa maghatag sang iyang kumpirmasyon sa pag-upod ni Baguio City Mayor Magalong. Sa liwat may ginabuo naman sila noong Malacañang nga independent commission nga mag-imbestiga na naman sa flood control projects.
1: Tatak RMN.
0: And mainit-init nga sabtanay mga kasama with both senators, no? Senator Alan Peter Cayetano and Senator Ping Lacson na parte diri sa Manumalia pa 4.2 o 3.2 billion 2.2 pila plus billion nga mga insertions kag ining mga proyekto kuno nga mga illegal sa may Taguig City.
1: RMN Patrol 774.
0: Trending may ni subong ang Vice Governor sa Pampanga na si Vice Governor Dennis Padilla. No, ini nga Vice Governor dito sa Pampanga. No nga nagtrending kay ginaistoryahan ang parte sa baha. Ang mga nabahaan, bawang iya nga ginsuksok no damo nakanutar nga mga netizens, ibinigit ang mga fashionista

0: ang ginsolob niyang outfit, Radyo Man Hartwell, nagabalor 250,000 pesos. Jacket na jacket, 210,000. Pati na ang sapatos, 47,000. Amo nang trending subong sila to, ho? Ang ining bay sa gobernur nga ang ginsolobya baw nagabalor 250. Taniman wala man problema, no? Depende sa event nga kadtuan mo. Pero inayon nasalanta na ang Pampanga sa bagyo, sa pagbaha. Damo ang mga nasalanta ng mga naguba, mga panimalay kag mga pananom nga nagapahambaw kapatuin mo. Abi aguro, hindi naman notisya ran. Kahit mga kasama, bulubang tayo, may mayong balita para buwas. Para sa aton mga driver, no, kayo mga presyo sang gatong. Buwas nga adlaw, una nga adlaw sang September, una nga paglili ni Jose Marichan, manubo ang presyo sang gatong. Bantayan ang aton nga pagpakalagad sa inyong mga radyo, sa mga nagpamati na sa RMN Iloilo, sa ilang mga linisuan 774 sa inyong mga radyo. Lubos kita ng aton nga pag-abi-abi sa aton mga kauturan ng mga security guards, aton mga kapulisan nga nagarubing sumong, aton mga PWDs and senior citizens, kila nanay kag tatay nakapulo pa huway-huway gamay. Buwas nga adlaw, balik eskwela, balik obra na. Ang mga iba ni bag-o lang kaabot sa ilang mga panimalay gikan sa long vacation.
1: Tatak, RMN.
0: And nasundan man ang aton nga pagpakalagad sa aton nga Facebook page. Paliwag na lang like, share, and i-follow ninyo. DYRI RMN Iloilo sa YouTube and sa RMN application. Babatian man ang mga programa, ang mga news and public affairs programs ng RMN Iloilo. Mayong aga man sa aton mga driver, aton mga senior citizens, aton mga OFWs working and living abroad, sa mga bolantero at bolantera nga nakaplastar na dira sa may Iloilo Terminal Market, mayad-ayad sa mga nagapulo pangapin naton nga Grab drivers and Radyo Manibela drivers, sa mga kayo naroon, mayad-ayad gid nga gabi sa inyo. May balita man kita, ining masubo-subo nga balita dito sa mudslide sa may Nepal, na halos 900 na katao plus 900 plus na nga mga individual ang naulat nga patay sa mapaminsalang flash flood dito na tabo sa may Nepal. Sunod sa otoridad, halos 4,700 pa ining na-confirmed na patay, 900. Pero may 4,700 pa, mga kasama, nga missing hasta karon dito sa may Nepal. And masubo-subo ini daw hindi na ma-identify ang mga bangkay ginhimo bilang mass burial site ang scenic Chitwan district sang Nepal para sa ginatos ka mga wala mahingadlan ng mga biktima kasunod sang makamamatay nga pagbaha sa lugar. Nagkutkot ang mga otoridad sang lulubngan sa Dovgat Forest sa may Chitwan kagdigto te hindi na ma-identify, hindi na may isa-isa ni nagapanimaho ng iban. So mass burial, masubo-subo ini biskan sa ulihi nga tiun hindi mo gid makita, no? Sa huling pagkakataon, hindi makitang ilang ang mga nagtaliwan ng mga kauturan. Let us all pray for Nepal, mga kasama. And adamo nagapamangkot man, sampang ni Alex Yala. No, may schedule na kita sa games ni Alex Yala, kaga mga fans, oh, sang Gilas Pilipinas. Mabuhay ang Gilas Pilipinas! Dao kita kontra Iran? Dao ginakastigo na lang sa Pilipinas ang Iran, ano? Kay ang iba niya te mayo kay way sila like, hambal nga perdiha kami kay sanado na mong tuong Strait of Hormuz. And si John Mar Fajardo daw goodbye nige do, nagretiro na sa Gilas Pilipinas ining si John Mar Fajardo. Bantayan man nato nang iban nga update, ano, aparte sa FIBA, aparte diri sa kay Alex Yala, ang schedule ni Alex Yala. And hindi lang si ang FIBA, ang Agilas Pilipinas kag si Alex Ciala Subong, ano? Kung hindi pati si EJ Obiena, nakuha na, naka-gold medal na naman ang aton nga pole vaulter na si EJ Obiena. Hindi lang yan, ginkoronahan ang tiglawasang Pilipinas na si Margaret Briton bilang Miss Interglobal 2026 sa may Bali, Indonesia. Ini ang labing unang title sang pungsod sa amo nga pageant ang Miss Interglobal. Nagdaugman si Briton sang pila ka mga special awards sa kompetisyon, and ginrepresentara niya ang Pilipinas sa idalom sang ALV Pageant Circle, ang pageant organization nga ginapamunuan ni Arnold Vega Freya. So mataamat gedo, hindi lang sa larangan ng sports kung hindi pati sa mga beauty contest, so kilalagi ng Pilipinas. Bolo bantayan man ang aton ng mga iban pagid nga natipon ng mga balita. Alex Ciala, ginaiso lang hampang, and si tawag ni ang parte ini sa poultry dito sa may Tigbawan.
1: Tatak! RMN.
0: May update and iniking kaduhos-duhos o karumal-dumal na pagpatay sa 19 anyos nga lalaki sa bahin sang Kalaparan sa distrito sang Arevalo, kung sa diin ginhigot no ginhigot kaginbuno ining duwa ka LGBTQ, isa ka agi kag isa ka tomboy, posibilidad pati ang naghatag no sang armas o ining kutsilyo, posible nga makasuhan.
1: Tatak! RMN.
0: Delikado gining selos-selos ngayon. No, mga selos-selos. Si Mrs. Basi magselos-selos, ginapalayo ko sa kusina. Pwerte ang mga nakalatabo, mga kasama. Balikan natin ina. Pero sa aton mga driver, no, kung pwede pa mapabuwas nyo ang pagpatughong ninyo, good news sa mga konsumidor sa diesel. Kay buwas ng adlaw, unang adlaw sang September, maganubo ang presyo sang gatong. Maganubo sang 3 pesos 83 centavos, lapit 4 pesos ni. Good news ini sa mga driver at sa mga jeepney ho. Ang diesel maganubo sang 3 pesos 83 centavos kada litro. Sa gasolina, 32 centavos. 32 centavos kag ang kerosene. Maganubo sang 3 pesos and 84 centavos. Bulubantayan man nato mga kasama. Ining lagay ng ating panahon, ining bagyong si Ompong kag ining si Pilandok, no? Ang kutukay-dugay, tawagan nato ng pag-asa kasamang Heartwell. And ang ibang pagid naton nga balantayan nga mga balita, ining pagpauntat sa operasyon sa GT Poultry Farm sa Tigbawan, ginkalipay sa mga residente sang Lino Bayan Tigbawan. Mga opisyal naman nga nag-resign, initanan sila, no? Hindi kuno nila, hindi magbawi sang ila nga resignation.
1: Tatak! RMN.
0: Ay, kung hindi bawi yun, mambal nga nun, bawi, wak. Dire-diretso, kag-update kita karon with Rajman Marjorie Herbo, ining bayo nga puno sang dugo ginhinagaw palabal sa laba sang suspect matapos ini ginpatay ang iyang nga kahagugma sa Arevalo. Tiway ka naging pambakali, linabahan mo gin. And sa aton mga kapulisan, siling naton, abaw, basta intrahan mo illegal, kagkumumadakpan, goodbye ang inyong mga sinumpaan, kagoodbye ang inyong serbisyo. Negros Oriental Police Director, kag-anom kapolis chief, ginkakas sa pwesto, bangod sang illegal gambling.
1: RMN Patrol 7.
0: Inintrahan-intrahan nyo sine. Ay, si... And mga kasama, bangkay sang 15 anyos nga lalaki nga nasapuan sa Zaraga, ipaidalom sa autopsy agud matumod ang rason sang iyang kamatayon. Suno sa ginikanan niya ni daw ginatapungol ni sa kumbitsikorno, no, tapos sa mga kabataan naton subong daw tamaan ka mga radikal, no, tamaan ka init sang ulo sang mga kabataan subong dito sa may samo Kalaparan, no, ginbuno yagin, lawas kag ulo, sus Maria.
1: RMN Patrol 774.
0: Check nato mga kasama ang lagay ng panahon. Update nato with the pag-asa ining si bagyong Ompong at saka si bagyong Pilandok. Diin na ni, uulanin ba ang Western Visayas sa unang adlaw sang September? Naka-standby sa linya from Pag-asa Region 6, Engineer John Baron.
1: RMN News, panahon!
0: May gabi, Engineer John.
2: Hello sir, may gabi. Kag sa aton man, mga tagpalamati, latest nga weather update na ton. Sa adlaw sang Lunes, August 31, 2026. Sa aton nga update, sa ginamonitor na ton, no, nga si Tropical Depression Bilandok, mas kalayon ini, 1,145 kilometers east of extreme northern Luzon. Maximum sustained wind will about 55 kilometers per hour malapit sa iyang sentro, kagagastines, na pwede maglabot sa 17 kilometers per hour. Present movement is north-northwestward at 10 kilometers per hour. Pababaw ni ang iyang dalaga, no? Ang going towards southern parts ng Japan. And possible mag-exit niya sa par by Wednesday. Sometime nagpapasaka siya, no? Possible pa siya mag-intensify sa tropical storm category. Sabagay, wala man niya direktang epekto sa ato, no? And wala ta naman niya in-expect nga mag-landfall pa.
0: Okay.
2: Meanwhile, ang southwest monsoon nag-apekto ini sa may Luzon and the western section of Visayas. Sa muna nga sistema, there is aton sa western Visayas, particularly sa may Aklan, kag sa may Antique, expect nato na magalumon ng kalangitan nga may chance sa mga scattered ng mga pag-ulan, pangilat, kag panaguob. And for the rest of western Visayas, dyan na really fair weather kita, pero may mga chance agap po, no, sa may isolated ng mga pag-ulan, pangilat, kag panaguob, epekto sa southwest monsoon. Ang hangin, kasarangan, tubtub, mabaskog sa direksyon na bagat na nakatundan nga may magadala sa ang kasarangan, tubtub, mabalod nga kadagatan. Forecast temperature na ton, 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw, nagtunod dala sa iskina sa hapon, magabot laki ni 540 buwas sa aga. Ang ito nga latest weather update, ako si John Baron. Maraming salamat.
0: Engineer John?
2: Yes, sir.
0: So, ining bagyo, daw mahina ang adlaga niya a bit, 10 kilometers per hour, pero pasaka, kaya padayon niya ginabutong ang hanging habagat. Amo niya ang rason niya, some parts of Western Visayas ginaulan, pero kita dali sa syudad, kagina daw, why get kita ulan, daw namin chimpo tayo dyan, dyan, no?
2: Yes, sir. Well, kinas na aga, sir. May mga na-experience kita nga, may mga some areas no, nga naka-experience sa mga pag-ulan, pero pag-abot ni isang hapon, daw, nag-improve na ang aton nga weather.
0: And, aside sa the range, ay sorry for cutting. Andrew John, aside sa ining sa Pilandok, may na-monitor pa kita blang mga LPA or mga weather disturbance nga yara sa Gua sang par?
2: Yes sir, may duwa pa kita kabagyo nga gina-monitor man sa Gua, pero sa bagay hindi naman siya kabalakahan. Gid kay daw pala landfall niya sa may China and medyo malayo-layo naman siya, wala man siya ganing epekto sa aton nga landmass.
0: No, pero sa Manila to NCR padayon gito ang buos ang habagat danger diyan, no?
2: Yes sir, ang to na binga bagyo medyo sa babaw na niyang location niya. So nag-enhance siya sa aton nga southwest monsoon pero ang mga concentrated nga ulan dito sa Luzon gid.
0: Okay. Danger John, madamo ko salamat and good evening si Muda.
2: Yes sir, good evening.
1: RMN News, panahon.
0: Salamat gyud Engineer John Baron. So uli-ulig mat lang no, medyo mayo-mayo ang aton tsimpo pero hindi kita pakapakot basta hanging habagat. And mga kasama party ini sa may GT Poultry Farm no dito sa may Tigbawan kay gin pasarado na ni Yorme. Nalipay ang mga residente sa Barangay Linubayan Tigbawan ni Iloilo nga may inisyatibo si Mayor Virgilio Nene Teruel sa ila problema sa perwisyo sa GT Poultry Farm sa kaiping nga Barangay Sipitan. Nene kasunod sa pagpagwa ni Teruel sa order of suspension of operation batok sa poultry farm sa Agosto 28. No, suno kay punong barangay Rene Tanyo, nagalaom sila nga matapos na ang problema nga nangin rason sang ulihi sang ilang pag-resign. Sa piyak sini ginpanindugan gihapon sa mga barangay officials kay hindi na nila pagbawion ang ila resignation kung hindi mapasa sang poultry farm ang ginapangayo nila nga konkreto nga solusyon sa problema. Kay naginsapol sila sa municipal local government operations officer kag inihingyo nga hindi sila tanan mag-resign kag may mabilin lang agod nga magapamuno sa barangay. And ining suspension sa GT Poultry Farm hindi ni pag with the initiative ni Doc Nanay no ni ni Dok Nanay Garin, no, amo niyang naging kaakig ha, kay daw mas masapoderoso pa ang tag-iya kaysa sa mga residente. Sa driban, pag-cancel, no, hindi sila pagpahanugutan nga mag-operate, no, tob-tob, nga hindi nila makomply ang ining mga ginapangayo sang EMB. Kung tani, Mayor, amo na siling naton sa shortcut kaga ginahambal naton niya ng pawala kung kisabla yorme. RMN Patrol 77. Pawalaan nyo, tiban, ginkagat ka mo. The only hit will always bite you in the ass. Amo na ginsiling naton, wala sang shortcut. No, biskan sa paghigugma, na pagnegosyo, bisan sa pangabuhi, wala sang shortcut. Kaya nahibalo, Andre, nga due to humanitarian consideration, no, ginpasugtan ining GT Poultry Farm nga mag-operate tungod nga may ara sila sa mga ginbakal ng mga manok. Kung tani, no, wala to ginpanugtan sang una pa lang, ginpa-comply sila na isang ilang mga requirement, hindi na tani ini matabo, ining nagkalatabo, dras may linubayan tigbawan. Kung sa diin, nagre-resign ng mga barangay officials. Kaga nagam, damo na to ng mga nagbalati, anong guro to? Nga ilang mga residente. RMN Patrol 774. Eh, kung hindi, balik sa puno. Balik sa puno, comply ka mo, anay. Pag-comply sini, imbis sigarani yung ginatawag na nakalayoon ining safe distance sini, no? Sang poultry farm, sa kadakoon niya, sang volume nga ginabuga niya, o volume sa mga iti, Kagang ginahingyo to, Mayor. Kung ginahingyo to, dapat pa-inspeksyonan to ang sulungawan. No, nga pataason. Itani kung sang una pa lang, no? Kung sang una pa lang gin-comply na ina, yeah? Hindi na tani matabo o galing, te. Amo na ginasiling naton, pabor, pabor. Tagaan-anay isang pabor ining investor. Te, kung hindi nagkalilinto, kaya na ginang pangabuhid, ha? Eh, buluban tayo na ito ng latest update kung makakomply na gidman ini mga kasama. Ang GT Poultry Farm, pero inip dapat pagid Mayor, ang basiang ang imong depensahan da imong mga pamuluyo. Ano ni, hindi sila pwede kareklamo, kaya kung magreklamo sila, kasuhan sila. Teka ron, buluban tayo na ito, kaginpasara. No, ginpasara ang GT Poultry Farm ni Mayor Virgilio Nene Teruel. No? Ang nag-ugat da, nagreklamo ang mga barangay officials, kaga mga pumuluyo, tigin sarati, ano ning next Mayor? Kasuhan na gidman ining mga taho? Pasugtan mo inang kasuhan ang mga taho da, sa mga pumuluyo mo da sa may tigbawan? RRMN Patrol 774. Alas 10:45, dire-diretso na ini, kay damo interesado ini sa balita na dikto sa may bahin sang kalaparan kung sa diin isa ka LGBTQ agin ng ilang style, no, 50 shades of gray, higot-higot, di kung higtan mo na ang lak ng tawo, di amo na ginatawag nga pagusto kagin. Kay hindi sa kakapot si Momo, hindi sa kapugong si Mo, di pagusto kagin, no? Kaya galing, hindi lang pagusto. Kung hindi yung wala nang mal niya, ginpagustuhan niya sa pangalipay. Kung hindi ginpagustuhan niya, guro, buno ining lalaki. Kung nga din, ang tunahan sa iya kamatayon. Pero suno sa atong mga informants, ano, mga kasama, buhi pa ini kuno. So nasalbar sa buhi pa ini sa aking karga. Kung gindala sa ospital, kagdigto sa biktima mismo na hibaluan kung sino ang naghimo sana sa iya. RRMN Patrol 77. Kaya ginhinagaw pa kuntani laban ni Angelo Talusa ng iabayo nga puno san dugo matapos siniginhigot sa puno san duldul. Kaging patay ang iakagugma na si Aaron Bacolinaw sang barangay Kalaparan Arevalo. Mga kasama, with this update, balo na ito ng mga detalye pagidra, no, with Rajuman Marjorie Hervo Miani.
1: DYRI Rajuman Report.
3: Rajuman na tiyoy sa karon nag-preparar na ang o gina-preparar na sa kapulisan ang mga kasong or ang kaso ng murder ng ipasaka batok sa ining katapo sang duha ka katapo sang LGBTQ nga pailan sang kaso na mention naton duha because ang involved diri isa ka tumboy specific na nga term sa iya kay karuan yung say LGBTQ lang hindi mo mabalaan kung ano sa diin sila
0: o masyado kong kalapad ina kung mga mahabal kay LGBT so hula mo lang namo na yung tinaga no? Wala man kita discriminate so agi kag tumboy radyo
3: oo oh, oh, kay tinduwa ang involved kag sari yung ilang ano so because based diri sa investigation kag sa statement ni Police Colonel Parilla director sa nga Iloilo City Police Office nga ang isa diri nga si alias Crystal ang siya niya nag-provide sa kutsilyo amo ni si Crystal ang tomboy na 20 anyos kagabian ni ang ining suspect nga Sir Earl Angelo Talusan
0: tagakalaparan man ining mig naghatag sa kutsilyo ning tomboy.
3: Yes, taga-kalaparan ni sila. Actually, gintinghuaan natin nga katuan dito ang pamilya.
0: Kaya ang lalaki nito, taga-kalumpang eh, di ba?
3: Kalaparan man siya sa address nga sa check natin dito according okay. sa barangay officials. Okay. Pero tomorrow, tinghuaan pagin natin, although nalabot na ni Radyo Manflo ang iban man nga ano kaina. Pero tinghuaan natin tomorrow ang iban pagin nga pamilya. Diri, no? We don't understand Subo nga de medyo ano, giban niya ang ano sa pamilya. Kasi mga tao na involved, bala kati, dira lang sila tanan. Sa isa lang ka barangay, radyo man na tiyoy, no? Pero tiyo na sa habagan ni Colonel Parilla nga na-found out nila kagbi sa mga conversations, kag may mga witnesses. Ngayon na si Crystal ang ma-idea sa plano sa suspect na patyon. Ining si Aaron Bacolinaw. Inibangod, nagkanto sa iya, ining si si Talusan, kaya naghulam sang nangita sa kutsilyo, pero ang kutsilyo niya gamay. So nagpangita siya sa isa ka kutsilyo nga daw dako-dako. Kaya mo itong iyang again provide.
0: Dako o laba?
3: Mas dako. Kagati lapad. Kasi dako ito yung kutsilyo nga nakita ang radyo mantiyoy mo. Now, amot mong gigamit sang suspect sa pagpatay. Sa motibo dari, yung patpatari sa ato ni Colonel Parilla, nga nagagawa sa ilang investigation, nga nagapangimon ining suspect. Bangod man kayo may ginasilusan or may aras ng iban ng iya karelasyon. So background, si Inings Duha, ang victim ng suspect, Radyo Mantiyoy, tatlo na ni katuig na magkarelasyon. Sa tatlo katuig na magkarelasyon sila, every time nga may ara sila sa activity or kung ano ng exhibition na ginapatigayo nila, according kay Colonel Parilla, ginahatagan ini sang suspect ang biktima.
0: Quarta.
3: Ang term dito, oo, 1,000, pero may araman dito nga ginmansyon nga daw 2,000, pero initially siya na-record sa police, muna, dira, dira.
0: So may ginahatag in return sa exchange sex?
3: Oo, ginabaydan. In short, ginabaydan. So, pero may nila ginaubra nga ginagait ang ining victim sa puno sa duldol.
0: Apirmi dira aga katabo. Timi kwarta sila. Ginatagaan niya 1,000, 2,000. Tingin hindi sila magpa-hotel o motel o lodging house. Nga dira sa puno sa duldol. Ano may ara daaw?
3: Inang hindi ito sa Batra Jumantiyon.
0: Pero hindi lang gali kabe, isa kabeses sila natabo dira sa may duldol.
3: Hindi, hindi. Many times na nila nga ginaupra according sa kapulisan. Pero ti, amo na ito natabo nga kagabi na patayigid sang victim ang suspect ang suspect ang victim kay ang naghambal ni kuno nga ay wala ko digali kwarta so do nang hambal kuno ang victim nga maka hali ko digani karon patyon ta ka nado mo na lang ilang istorya
0: so wala pa natapos ang sexual encounter nila sa
3: hindi ma confirm sa police kung may natabo prior or natigayon na o kun wala kay hindi wala sang witness dito bala sang pagka atabo, Radyo Mantiyoy. So,
0: arin so, nagsiling ang lalaki, kumakabuhi ko di patyong taka. So, ang agi?
3: Ang term, oo.
0: So, ang agi, dala sa kakulba, amo to naglagan sa kay Crystal?
3: Hindi, naplano niya na Tiyoy, nadala niya ng kutsilyo dito. Sila na lang dito nga duwa, may dala na siya nga daan kutsilyo dito. Kumbaga na, naplano niya na ang gusto niya himuon. Kapag maisay nila kapag tabo, yeah, I mean, pagtabo nila nga naghambal siya wala sang kwarta. Wala na to yung tumboy. Prior pa lang ko sa'ya. Naghulam lang ko chilyo. So, duwa lang sila dito. It's just that ang tumboy nga ni si Crystal, madala sa kaso, kaibalaan niya ang crime. And wala niya ginpunggan. Kasi siya pa nag-provide sang kutsilyo. May naghambal pa to gani ko nung sa liog mo dapat sa liog bala bunas.
0: Sus.
3: So muna.
0: So ang balbab siguro Rajaman Marge siguro ni ang tomboy balaan niya man ang love story sang duha sini amo na nag-provide siya sang armas sini ining tulo kung kutsilyo kag itudloan niya siguro kapila na ini nanugit siguro ang agi nga ini sa kay Crystal nga pirmi ginatunto kung notice bilang confidant bilang amiga. Ito na balaan niya nga, siyempre, panigan mo di, mo amiga, tigyan mo na gano'ng taghahataga niya sa armas to nga para bunoon to ang laki?
3: Hindi talang makuan, pero ti, ang gwa lang abis ang sa investigation is, muna eh, balaan niya, balaan niya. Ang term dito ni Colonel Parilla is dala siya sa Principal of Software. Kaya ano ko book at ang penalty, ang kaso nga pagkatubangon ni ano ni Angelo bumalian ni Crystal. Pamati ang tablang hayag ni ICPO Director Police Colonel Robert Parilla sa ato na interview Radyo Mantioy.
4: Based doon sa investigation natin na isa sa rason kung bakit nagagalit si Aka Agi is that may relasyon na sila for 3 years na daw ito.
3: Okay.
4: But doon sa relasyon nila always may consideration na pera. Every time na mayroon silang magkikita, ganun. So, nagagalit itong si ano, kumbaga parang silos.
3: Okay.
4: Na mayroon din siyang, si itong victim natin, parang na napansin ng alias Agi, na mayroon din iba.
5: May iba?
4: Mm-hmm.
5: Oo. Pero yung for 3 years, okay yung takbo ng relasyon?
4: Okay naman sila.
5: Pero yung ano, yung ginagawa nila, frequent yun, sir?
4: Frequent yun, every time mayroon silang magkikita.
5: Pero nilang magmayad.
4: May consideration, oo.
5: Ano yung ano, sir? Ang suspect natin, may way no, anong background dito, sir? Student ba ito?
4: Yung suspect natin is nag-aaral siya. So, BS HCM, first year college.
5: Oo, okay. While ang victim?
4: Ang victim is hindi na siya nag-aaral.
5: Oo. Sir, ano yung involvement ng isa? Clear natin yung ano, yung...
4: Ito namang babae. Dito natin na sa ano, sa investigation, further investigation na wala silang relasyon nung ano nung suspect. Only nga mag-best friend si Aka Agi at saka si Aka Chris.
5: Oo.
4: No? Kasi si Aka Chris naman is LGBT din.
5: Oo.
4: Oo.
5: Okay.
4: So wala siyang relasyon, only na close friend niya si suspect.
5: Oo. Paano pwede natin maano, sir? Paano dumating sa point na napunta doon si Agi sa kanya and nagbigay siya ng kutsilyo?
4: Before niya pinuntahan, nag-meet up, sinabi na niya kay best friend niya, kasi best friend niya, about sa plano niya.
5: Mm-hmm.
4: So, si Aka Chris is ang nag-provide ng ano ng kutsilyo.
5: Kaninong kutsilyo yun, sir?
4: Accordingly, is binigay, hiniram siya. Kaya isa din yun sa itong magiging suspect na to strengthen the theory na may conspiracy.
5: Kutsilyo, hindi yun kay
4: Chris. Hiniram lang. Mayroon siyang una, mayroon siyang kutsilyo, but maliit. So, nahiram pa siya na mas malaki.
5: Ah, so yun maano natin na may conspiracy. Ano yung mangyayari dun, sir?
4: Pareho sila. Pareha sila ng liability.
5: Pareho sila. Although hindi
4: principal by indirect participation.
5: Okay. So, pero hindi niya man ang pinigilan yung friend.
4: Yun, isa yun. Kung mayroon sana, sana natin siya sa kaso kung mayroon siyang ginawa para hindi matuloy yung krimen. No, instead, nag-provide pa siya ng instrument para ma-accomplish yung iniisip na krimen ng suspect.
5: After na nangyari, saan daw agad pumunta, sir?
4: Bumalik sa bahay niya.
5: Umuwi lang siya?
4: Oo, umuwi sa bahay niya. Doon na nahuli ng ating mga nag-respondi ng mga polis.
5: Oo. Sir, ngayon yung tama ng biktima, saan yun?
4: According sa ating investigator, mayroong 4 na tama. 2 doon sa armpit, na yun yung medyo malubha na tama, no? At saka yung 2 doon sa may, dito sa may mukha. At saka kasama yung, isa yung may maliit na tusok, at saka yung kasama pangalawa doon sa mukha is yung nakatusok na yung ano. Yung kutsilyo.
5: Ano yung plan dito sa ipa-autopsy yung bangkay?
4: Accordingly, nag-recommend tayo sa ano sa family, no? So hopefully i-undergo according sa ating investigator is nag-ano sa monetary consideration kasi medyo may bayad kasi yung pagpaano natin autopsy. So hopefully mapa-undergo ng autopsy.
5: Pero right after yung autopsy, sir, mapo-file na natin yung case.
4: kahit naman wala yung autopsy, yung death certificate, may file na natin.
3: Radyoman Tiyoy, si Police Colonel Wilbert Parilla, director sa ICPO sa aton na rin na-interview.
0: Klaro, klaro.
3: So, oo.
0: Ang motive. So, Radyoman, March ginhila, yagali, ginhila, yakay pirmin lagi na himo, although ang biktima, abila, amo lang ilhimoon, tagtagaan kwarta, kay gali, paghigot niya to sa puno, sa duldol, amo na to ang gintuyo, ya? No, lain na gali ang tuyo, ya?
3: Eh, because, nagpangimon siya, may iban. Si, amo na natabo, Radyoman Tiyoy, bakery sa pagpangusisa, sang kapulisan, sa Arevalo. So,
0: Radyoman, March sa ining na tabo, pagbuno, tayo daw sa duldol dira daw, lapit ini sa pader mo daw sa una, gakanto-kanto pa kami nag sulusok bol. Ito may mga pumuluyo, wala agad sa may nakabati sa silinggitan ini sa biktima.
3: Daw, no, may nakabati lang ang may-ara.
0: Oo.
3: Sa pag-follow-up rin ni Radyoman Flo, may nakabati. Pamuna, pero hinay. Because kasi may buno siya gani sa guya, gaungot ang kutsilyo sa iyang guya, ya Radyoman Tiyoy. So, amuna, nga naka-responde kag na-identify ang suspect kaya siya napatay, na-mention niya.
0: Okay, so gindalay ni sa ginhinagaw pa, tapos dito siya naka-mention kung sino naghimo sinisaya.
3: Oo.
0: So may confession
3: dito siya. May mga nag-question lang dito regarding sa nang wala-wala gintawagan tayo, gindala tayo ng victim what. Pero ako, abi kay... ano yung sindihan ko man. Nga, diba siya ang crime? Remember mo, may natabo before nga crime not to mention, gid ko ano to. Kayong po ng suspect, dira. Para nga manilag, bala. So, I mean, basi makontaminate mo or nagtawag sila police, pero di, hindi mo pa makuha ng crime scene. Pero medyo nag-delay giman gamay. Because siguro, pangduha-duha man bala ang pila dito sa mga pumuluyo. Sa tika nga ilahimuon. Kung ano nilang victim. Pero di nagsulat sila sa responde para nga madala ini sa ospital. Sad to say, na ginbawian gitsang kabuhi ang biktima.
0: Ang patalo buro din, Radyoman March, sa ilok. Bala niya kung diin, ano? Bala niya kung diin buro sa ilok, kid, no?
3: Oo, duwa ang igo sa ilok sang medyo ano to, medyo didugin man ang patala according to sa police. Radyoman Tiyoy, no, sa ilok sang ininga biktima.
0: Amo na siling naton Radyoman March sa mga grupo-grupo, no? Mga grupo, wala mo problema maggrupo, magmigo, pero pilian yung inyong mga migo o miga. Si Pablo ining si Chris ang agi ni. Ang grupo ya imbis nga tudluan sa hindi mo sa kayo no titutudlad ginlay gaya niya tani ang grupo ya. Galing hindi, konsente ya pare, konsilyo dali git mangita tas ang laba-laba. Buna sa ilok.
3: Liog.
0: Aliog buna sa liog. Si Pablo, ano ka klase migo na? Dapat ang mga migo pilion gid kay dapat ang mga migo nagatudloin na sa imo kung anong mayong abuluhaton ginapalayo ka sa mga gamo iniya iya tikita mo duwa ka mo te same peder plak together te pareha sila prison na Juman March
3: amo gid ti lang tawon na lang naton kung mapaila na ini sila sa kaso but subong ginaproseso na diri sang Arevalo PNP ang kaso nga ipasaka batok sa ining duha mag-abiyan Radyoman Tiyoy.
0: Last question Radyoman Marge. May gusto ni Sir no mga autopsy. Nga may posibilidad Radyoman Marge nga hindi lang isa ang nagbunuaw.
3: Ang autopsy is to identify ka mga igo. Kayang
0: igo kag ano ko parehas sa armas ang ginuusar, di ba? Parehas.
3: Kung pila kay balan mo hindi ma-establish ka police kung pila ang igo kay gindala sa directly sa ospital. Dira mo balan kung pila ka buno kasi kanang lunina sa pag-file kung murder nga daan ang kaso nga i-file. Radyoman Tiyoy.
0: Pero may posibilidad kuno nga duha ang nagbuno.
3: Isa lang.
0: Isa lang.
3: Nag-ako ng suspect eh. Kagati may mga witnesses man,
0: okay.
3: Radyoman Tiyoy, nga makapatpat dugang, sang nasambit man nga dugang para sa pagpabasog sang kaso.
0: Although, biskan ang tumboy ito, biskan way sa nagbulig sa pagbuno, way sa nag-amot, pero ang iyang consent, amuni ang nag-ugat pagit sang kamatayon, so parehas gitang kaso nila ni Guro, no?
3: Pareho gid, murder, sa na-mention natin
0: murder,
3: earlier.
0: Yes.
3: Samtang, nagsungka na sa kapulisan, kay inasang aga, ang driver sang suspect na nagbuno patay sa kaupusin nga construction worker sa barangay Ungka, Dos Pavia, kahapon. Ginhinago ini kay Alice Delphine, 32 anyas, residente sa barangay Malagiit, Lambunaw. Sunog kay Police Major Bonifacio Alave, Hepe, sa pag-iya PNP nga nagpakigangot ang pamilya ng Delphine at sa kapulisan ka nagpahayag ang magasungka ini. Hayo pa ni Alabe nga ginpatpat na Delphine nga naakig ang suspect na si Ulot. Matapos naglahog ang isa sa mga biktima nga si Alex Nestor nga hindi mag-ayo or hindi na mag-ayo ang amay si Miss Balatian nga cancer bangod iya inigin pahiwitan. Lango-lango lang ning istorya ning sa pamilya ni bilang natabo ra jud man. So, dugang pa ni Delphine, nga unang agit buno ni Ulot si Pupoy, bangon nakita niya nga may kutsilyo ini, nagit sunod niya buno si alias Nestor. So, bangon sa patal nga pilas, naangko ni Pupoy, ginbawian ni sa kabuhi, samtang si Nestor, anak kapalagyo ka na pangayo, bulig, matapos ginbuno ni Ulot sa ulo. Sa katapusan natin nga balita, nagtala na nga ipaidalom sa otopsi ang bangkay sa minor de edad niya nasapuan kay Inas ang aga. Sa barangay Balod, Liluan, Zaraga, Iliiro ang ginilago kay Alas Nico, 15 anyos, pagpumuli sa barangay Talaugis sa mga Banwa. So, no, kay Police Major Beverly Catalunya, hepes ang Zaraga Municipal Police Station nga base sa inisyal nga pag-check sa soko sa bangkay, wala inis ang dako nga ukon patal nga pila sa lawas. Kung sa diin may ari lang inibagra sa tuhod, kamot kag likod. Dugang pa ni Cataluna nga ginrekomendar nila ipaidalong sa autopsy agad matumod ang kamatayon sini. Sa pagpatpat sa opisyal, kalin sa kompetera ng biktima ka nag-inom upod sa ibang kabataan, gabi antes ng sapuan ang bangkay sini, malapit sa karsada. Ang dugang diri kay nagpatpat ang pamilya nga dumay nagsumbag na sa iya gamit ang pichikorno sa nagigat niya si Mana. Doon sa tangkugo, diba si Balagin Batyag, sa bata, yung daladala niya lang. Kagaba si may mga internal hemorrhage, bala? Ang...
0: Amo na nag-result siguro si ini, no?
3: Oo.
0: Pero ini ano, is it sa ugat ni bullying na naman ni Rajman Marge?
3: Ang hindi ka pa mapatpat kay may ongoing pa diri nga investigation karon. Ang kapulisan Rajman Tiyoy, pero kay ti syempre ang pamilya para sigurado i-check anay.
0: Oh, so amo ni kayo nakita lang sa pulis mga bagra sa Balgani sa Bado, kabahol puro bagra. Amo ni ang autopsy mabalaan kung prior ang ginsumbag sa pichikorno, prior sina.
3: Oo,
0: pagsumbag ba si amo to ang naging rason na no? Ang isa naging rason kung guro na may hemorrhage dito, way takabalo ab dito na patay tong biktima, way man sa upod nga pagpauli, no?
3: Wala, na doon natumba na. Sa ilang taon pa na, mabalaan na sa autopsy kung may samad siya or foul play sa iya kamatayon o kung because of pagsumbag sa pichikorno. Dira naman na masugod ang investigation sa kapulisan. Ang ining bahay na ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio ang inyong proteksyon batok sa mga viruses at bacteria. May power combination sa vitamin D3 para sa mapag-on niya immune system kag virgin coconut oil o kong BCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Rajuman, Marjorie, Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
1: RRMN Patrol 774.
0: Salamat Ed, Rajuman, Marjorie, Herbo, Miyane, and buluban tayo ng update today, no? Tungkol sa kamatayon sining Lucky dito sa may bahin sang Kalaparan, sa bahin sang Arevalo, no? Kalaparan Arevalo. Do ang mga follow-up, ang mga updates sa new development sa karon. Sa unang radyo, unang balita, kag straight to the point, ining nakuha mga dugang ang mga detalye ni Rajuman Flo Consumo Navarrete. And advance happy fiesta gali sa mga taga-Lambunaw. And ara sa may Kabatuan, layo pa ang pista sa Kabatuan, pero naghihigya-higya na to sila, ang mga Bold and Gold. Ang mga grupo batch 1993 sa Kabatuan na Comprehensive National High School ay man nagaselebrar to sa kadlawan sumong si Gobernur Raymond Munski Reyes. Pre, happy birthday pre. Tulog na ang bodyguard mo. Nauna pa tulog ang bodyguard sa amo. Lipong na si El Diablo Gidoryagaw. Why problema? Araman si Aljur kag si Walat kag si Sir Tommy Nabara. Damo na si Miot. Shout Miot. Happy birthday ha, sa akon nga kumpare Raymond Munski Reyes kay Marie Jenny Beldira kay Brad Atan si Star of the Night Walat. Salamat gid sa inyo ha, sa inyong suporta. Pagbalik ta, dugang pagid ng mga balita. Tamang oras, 7 minutos, makalipas ang alas 11 sa gabi.
1: RRMN Patrol 774.
6: Ini nga po siya ng inadulong na sa inyo mga kabiyanan sang D3 Bio Food Supplement. Mga kabiyan na isa ini karatural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Gani mga kabiyan gamit yung kita ka-epektibo. Ini mga kabiyanan, ginatap na asang D3bio. Ang mga virus nga nagapatrangkaso kag subuman mga mikrobyo nga nagapahilanat. Pero may madamo pa nga benepisyo nga yara sa D3bio food supplement. Kay ang D3bio magaranon sa medium chain triglyceride nga nagabulig mga kabiyan pabakod sa resistensya sa ato sinigalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Ang D3bio nagabulig man sa pagsalupsop sa mga fat soluble nga vitamina kaangay sa vitamin E, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K, kag mga minerales nga importante sa ato sinigalawas katulad sa magnesium, calcium, zinc, kag potassium. Gatag man sa dugang nga enerhiya ang D3bio sa atong sinigalawas para sa pagkayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon, kag siyempre mga kabiyan ng pagdepensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect ang D3bio nga nagabulig pakupos sa mga nagaulubag ang atong ginaangkon sa atong sinigalawas tungod sa antioxidant nga aras sa D3bio. At siyempre nagabulig man mga kabiyan pagbuhin sang timbang pagi sa pagparasig sang metabolismo sang aton sinigalawan. Nagatap naman sang malaing epekto ang makakuha man mga kabiyan sa makahulubog nga ilimnon sa aton sinigalawas pagi sa pagprotekta sang aton atay kag paalerto sang aton paminsaro. Ang D3bio may vitamin D3 nga nagabulig sa pagtugas ang dugang nga white blood cell sa laton sinangalawas nga mo naman ang nagaserbing nga soldado ang daton batok sa makamangalalit nga mga mikrobyo kaangay sa virus, bakterya kag punjay. Initara nga benepisyo sarang nga maangkon sa paagi sa pag-supplement sang D3bio food supplement. Ini nga porsyon ginadulong sa inyo sang DTX 500. Hoy mga kabiyanan, kung kamo magbakas ang DTX 500, ipian nyo gid ang original. No? Kay man mga madamo sa mga naglagaw nga piki. Kinanglan ka kung DTX 500, naka-blister ini mga kabiyanan kapsula. No? Hindi kay battle o kung soft gel. No? Nga puno mga kabiyanan sang garlic. Na kung imnon mo ni ning ilas ni mga kabiyanan nga soft gel daw nagkaong ka lang pinaksiwan. Gani mga kabiyanan, gamit gid kamo sang original ang DTX 500 soft blister kag kapsula iniya ang original. So bala mataas bala ang presyon sa imo sini dugo, ikaw bala ang may hypertension. Basi mataas ang sugar mo kag basi may diabetes ka nang wala ka lang makahibalo. Ang mataas nga blood sugar kung glucose levels ang nagapatigas ang aton arterial walls kag nagapalapuyot sang imo sinigarugo. Ina ang isa sa mga rason kung nga nagakaya hypertension or high blood pressure kita. Kaya ang diabetic hypertension ang nagaresulta sa pagkabulag, pagkadamig sang aton sinigarugo kidneys kag madamo pa nga komplikasyon kaangay sang stroke, heart disease, hindi pag-ayos ang pilas, pag-utod sa tiil, kagbisan pag-ani mga biyan, sa impotence para sa mga kalalakihan. Hindi na maghulat pa nga maglala ang imo kondisyon mag DTX 500 kada adlaw. Kaya ang DTX 500 ang may charantin halin sa margusong nga raga develop sa isa ka-insulin function. Kung nubo ang blood sugar mo, kontrolado ang BP mo. Ang pag-inom sa DTX 500 sa kanadlaw, ang nagapanami man sa aton sinigatulog, nagatap na sa hyperacidity, GED, pati liver, skin wrinkles, alopecia, kag madamo pang ibal. Gani mag-DTX sa 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Kag-updan nyo na lang sa may TC. Ako nag-problema ka mga kabiyan nga dugay na bang nag-antos ang imo sining mga katol-katol sa imo nga panit. Problema mo bala ang pilas nga dugay mag-ayo, mag-may TC na. Kaya ang may TC, ang may alkaline nga vitamin C, magkabulig sa pagtapna sa tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. May TC kag DTX 500 para sa manami nga kombinasyon. Mabakal na sa mga butika ka produkto ni kalidad ni Doc Ramiloy.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Is sleeping soundly with EQ Drive. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga mosalo og poo. From day one, EQ Drive. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
5: EQ Diapers from day one to toddler. I-continue mo.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang. Wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buweks ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong labuyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
8: Checklist. D3 Bio. May lauric acid.
9: Okay.
8: Ang lauric acid mismo pa lang, no? Mm. Could clean your internal organs without converting pa lang.
9: Patyo niya ang kagaw halin sa baba, pakadto sa tiyan, pakadto sa tinaig.
8: Ang malaki yan yung gusto?
9: Wala na sa?
8: Why not sa plain
9: D3? Mm. Ara lang na sa D3 Bio ang lauric acid. The family of MCT. Mm. Grabe, Sir Boy, no?
6: D3 Bio!
9: Perdi ka na da. Kung plain D3 lang yung ginainom. Pero kung D3 Bio, may lauric acid ka. Ang halin pa sa baba, patay ang kagaw, abot sa tiyan, patay ang kagaw, pagkabos na ay patay ang mga bad bacteria. Pwerte sa
8: why
9: patay ang magstorya sa sulod. Sa imo lang digestive, digestive system pa lang.
6: D3 Bio.
8: Kung ikaw gatumar sang D3 Bio, pag abot sang D3 Bio sa imo chan,
6: D3 Bio.
8: Ang imo dira nga parietal cells sa imo nga chan.
9: Dokadalo, parietal cells.
8: Or ang mga selula. Mga selula sa imo chan.
6: D3 Bio.
8: Ma-stimulate na sila mag-produce ang chloride.
9: Mm-hmm.
8: Ang chloride, amuni siya ang
6: D3 Bio.
8: Gapanami sang imo nga digestion sa chan. Layo ka sa imo nga ginatawag nga dyspepsia.
9: Mm.
8: Plus, kung pagtumar ni mo sang D3 Bio, ginpusa mo na sa imo nga baba pa lang.
6: D3 Bio.
8: Pag nagdalhay na siya sa imo esophagus, kag kung ikaw may acid reflux, pag nagsaka ang acid reflux mo sa imo nga esophagus, proteksyonan na da sang D3 Bio ang imo nga esophagus.
6: D3 Bio.
8: Nga hindi pagsunugon sang acid.
9: Perte, no?
6: D3 Bio.
9: Wala na sa plain D3.
6: D3 Bio.
10: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
9: D3 Bio, may potential nga mag-cure sang ara cancer.
8: Mm-hmm.
9: May cancer. Paano? It's true keto diet.
8: Mm-hmm.
9: Ano himoon ko para mag-fight ni siya? Ang cancer, Sir GP, Sir Boy, ang paborito nila glucose or glucose. Sugars.
8: Same man sa inflammation. Oh,
9: the more nagdamo ka ginakaon sugars, the more namian ang cancer cells. Ako ni Moon, pagutman ko. I will practice intermittent fasting 12 to 14 hours. Hindi ko ya magkaon. So wala na pagkaon ang cancer cells.
6: D3 Bio.
9: Pag after 14 hours, hindi pagi ko magkaon kanon. Mainom ko damo, D3 Bio. Ang purpose ato, para may energy ko through ketones nga ara sa D3 Bio. Hindi ko na makita sa plain D3 ang ketones. Ang ketones, amo nang mahatag na ko si energy, si cancer cells, kuha na to, gahingaing na to, ga problema na to. Why pagkaon? Hindi man siya namin ang magkaon ketones, isa kasawa lang kuha.
8: Sa
9: ketones. So ang matabo, mapatay ang cancer cells, buhi ka, may energy ka, patay si cancer cells.
11: Huwag ka na lipungan sa jita mo.
9: Unlike kung plain lang ang D3, ang plain lang ang D3 is, tuon niya yung immune system, pabakudo niya para mag-fight sa ano?
8: Sa cancer.
9: Sa cancer. Awayay kung D3. Pero kung D3 Bio, ginpagutman mo lang ang cancer cells, patay na.
6: D3 Bio!
8: Ang D3 Bio, ang ngimo niya, ginpatay niya ang source of cancer.
9: Correct.
8: Ang vitamin D3, ginaway niya
9: ang cancer.
8: Niya
9: ang cancer.
8: So, din bala matap na ang cancer kung kwaon mo ang gamot, kung awayon mong sanga. Simpre ang gamot gubuton mo para magdula ang cancer.
9: Mas namigid yang hindi wala na awayay, Sir Boy. Pagutmi lang ba lang? Pagutmi lang ang cancer cells. Hindi na mo kinanglan awayon. Hindi na kinanglan awayon mong cancer. Pagutmi lang ang cancer cells. Paano?
6: D3 Bio.
9: trokitons of ditribayo.
8: Kagisa pa, Doc, kung ang imo cancer cells ginapakaon mo kalamay, sarang ni siya makabato si imo immune system.
9: Pero kung mas gadamo sila mo.
8: Pero kung ga ditribayo kaya, ginastarve mo siya, hindi na siya kabato sa imo immune system nga nag-alam.
6: Ditribayo!
8: Tungod ang ditribayo, may ketones kag ditri.
9: Correct.
6: Ditribayo! Ditribayo!
0: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Suma, naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa ditribayo. Ilalang kabula, nagbalik normal ang tamisaro ni lula. Bangod ina sa ditribayo.
6: Ditribayo! Ang ditribayo! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Magabot ka! Ditribayo! Ditribayo! Health News! Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. This news is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
3: Charm, fab, car, pangong kumakablum. Tanggal amoy kulo sa bango ng charm.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Bango kumakablum sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
5: Para mga kabiyanan sa mga kalalakihan, kanagapulaw mga kabiyanan, hari na mga para sa inyo mga kabiyanan, mag-Megaman Herbal Capsule. Ang number one nga kapsula pang lalaki sa Bilog, Panay Island, Kagimaras. Kaya ang Megaman Herbal Capsule, nagahatag mga abiyan sa resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato.

0: Happy Life! Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Bilog nga Panay Island kag Guimaras. Kay quality product ni Tita Arlene kag sang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sa FDA kun ang sang Food and Drug Administration. Kari mga sa mga kalalakihan mag Mega Man Herbal Capsule na. Now na.
1: Oras sa 11:24.
2: RMN Patrol 774.
1: Maayong gabi sa ato mga pinalanggang mga suke. And boss, September 1 na, malulili-li-li-li na ni si Jose Marichan. Base madungan, li-li si Senyorito, boss ay. Sa mga suke ni Senyorito Rodel Pulyon Agado, pantayan nyo, base ma-Christmas in our hearts ang intro ya. And mga kasama, sa ibang pagid ng mga balita nga natipon sa aton yung news center, masubo-subo nga balita para sa aton mga kapulisan. Gin-relieve sa pwesto ang pito ka mga police commanders sa Negros Oriental, lakip ng ila provincial director. Sunod sa PNP or Philippine National Police, gin-kakas ang mga ini sa pwesto kasunod sa pagka-aresto sang anom ka mga individual sa ila tagsa kanasakupan bangod sa ginaligar. Pag-solicit kag pag-kolekta sang taya para sa illegal numbers game.
2: RMN Patrol 774.
1: Ining mga illegal nga mga number, mga wetting, mga illegal nga mga pataya.
2: RMN Patrol 774.
1: Payag sang ahensyang ang pag-relieve sa police commander sa pwesto ang ginpatigayon sa idalom sang ila one strike policy. Kasunod sini gindesignar bilang officer in charge sang Negros Oriental Police Provincial Office ang Deputy Regional Director for Operations sang PRO Negros Island Region. Mga kasama.
2: RRMN Patrol 774.
1: So good luck sir, tani hindi ka magpadala-dala sang ining one day millionaire nga mga pinamatasan. Diri sa aton sa nupay ni maimbestigaran ang mga naga-intra sa illegal, hindi illegal number. Amo makita balani na no mga illegal nga mga pataya may mga protector. Pero ang labi dapat ang ining madakpan ang mga naga-intra no sa illegal. Illegal quarry.
2: RRMN Patrol 774.
1: Sa atol mga kauturan, ano, update kita na kay Alex Yala. Si Alex Yala, magasugod na sa iyang kampanya sa US Open sa maabot nga Martes. Mga kasama, no, September 2. Amo naging iso lang iyang hampang. Himuon ini, hiwaton ini sa September 2. Alex Yala versus Mary Stoyana para sa first round, round of 128. No, so September 2, oras sa Pilipinas, hindi na ka mo magpulaw-pulaw kay Alex Yalani. Kaya hampang niya aga diri sa Pilipinas, around 8:30 to 9:30. Depende siyempre sa first game. No, sa ginasunda nila ni. So all luck para kay Alex Yala. Daw sulubo niya ni ang blue. No, blue yung uniforme. So good luck, no? Ang babae niya, ang kontra niya, si Mary Stoyana, hindi man masiasini, biskan na rank number 122, kay kadamo ni isang iyang player of the match, no? Kadamo ining naangkon na ining kontra ni Alex Yala, so hindi niya ni pwede, hambal nga, papitik-pitikan lang, dapat seryoso ni. And sa ibang pagid nga balitang sports, mga karadyuman, si EJ Obiena, gintong medalya na naman ang aton nga pole vaulter. No, ikasyam na ining bulawan nga medalya ni EJ Obiena pagkatapos niya maklear ang 5.82 meters, mga kasama. No, digto sa may Berlin, Germany.
2: RRMN Patrol 774.
1: And nakaroon, istoryahan natin ang partidri sa isa ka vice governor sa Pampanga. Kung sa diin na nag-istoryahan ay may pagsinapol sila. No, partidri sa mga napsalanta. No, napektuan sa bagyo. Aba, akalain mo yun, full metal gid ang iyang naging sulob. No, nagpakitang gilas gid si Vice Governor. Ang iyang naging sulob ini, nagabalor in isang 250,000 pesos.
2: RRMN Patrol 774.
1: Bantayan man mga kasama.

0: Tama, may mga power interruptions kita buwas nga daw. Yes, una nga adlaw sang September. May mga patigayon nun ining scheduled power interruption. Luwas pa ini mga kasama sa ginapatigayon nga mga tawag ni mga rotational brownouts. Alas 11:29 sa aton kuwaon ng report ni Radyoman Joel Franco. Tamyaw-tamyaw kita na yun sa aton mga suki dire kay Coach Steve Deximo. Sa dira sa may Quinto Distrito, nagapulo preparar na ini ang Quinto Distrito, no? Para sa ilang CDSA, no? CDSA, hiwaton ini September 8 to September 12. So sa 5th district ang venue sang CDSA softball, sa 5th district sa Lemery, no? Ang sa 1st district magasugod ini Pizza Dos. Mga kasama, ang CDSA nila, ang venue sang CDSA sa 1st district is Gimbal. No, katahom dara sang field no sa Gimbal National High School. No, so good luck sa mga teams. Good luck uton kay Banban uton. Tamyo naton sa mayong nga gabi si Ma'am Mary Ricabar Esh Azelbon. Salamat gid kay Boss Totong Montejo kay Ma'am Rosie Montejo ng City Furniture Appliances Store. Kaya Tatay Honorato, Tatoy Espinosa, Nanay Kunsing Espinosa, si Tito Hector kay Ma'am Marichu Espinosa ng Tatoy's Manukan. Mayong nga gabi man kay Bitoy Lim, Leo Pasigi Reyes, kay Ma'am Beth Concepcion, Michelle Gaitan. Thank you kay Judy Libuon. Sorry, kay Romel Sudayan. Always good, nagapamatik si Tatay Moloy Sudayan. Dira sa may Santa Barbara, kay Ricky Cordero ng Dawis Pototan. Salamat good. Kay Maninoy Jesus, salamat. Bebota Rabelas, Alma Agenga, thank you. Sa mga taga Kabatuan, advance happy fiesta, pizza gis na iniho. Ang mga nag-shot sa balay ni Don Raimundo Reyes. JB Ministro, sa Gat Andres Bonifacio alias Supremo. Si Robin Padilla alias Bobo. Ambal ni Sir JB Ministro. Sometimes a clown doesn't know that he's a clown. Ma'am Susan Pisescar, Ma'am Lori Alihero Goriseta, Ramil Hibyonada, Nanay Charlene Alegria, dira sa may Kabatuan, Edgar Morales Hikanal, Amoroso Glenn, si Flory Peace Katikista. Salamat, grabe naman na sobra na ginginhimo nila, pinatpat yung gid. No, sa isa pagka-imol? Imol ang selos, no? Selos lang, selos ang ginawa. Hindi mo tood asawa, hindi mo bana, wala ka mo sa legal nga papilis nga kamugid. Mag-asawa gani, nagka-pinirida, pinirida pa. Hindi daw, hindi yagid, no? Hindi yagid mabaton. Lagi na luiban sa pinatay niya gid yan. Ano nagsulod nga na damang-damang sa utok niya ni? Myrene Gubatanga Celes, mayong agad, mayong gabi, dira sa may Kalubihan Haro Iloilo, si Agosto 5 sa Kuwait, Ma'am Margie Cobillas, nasubuan na gid si Ma'am Margie Kunoho. Kay nabatian niya na ang Jose Marichan. Mercedita Almirante, Bernier Palua, Ma'am Telly P. Fer, Nanay Rod Evangelista, kay Susan Galon Alarba, si Nanay Delia Baylas, nagapamati man. Nakatutok man si Sir Ariel Doloso. Salamat, tamayang gabi, Tia Pacho. Watching kami diri sa Barangay Gabuan, Rojas City, si Ellen Alerta. Mayong gabi si Molen. Kamusta mga siblings tada? Bernadette Cava, Nanay Lorna Vasquez, kay Engineer Bebot Edro Solano, si Sir Johnny Figuro, nasa yung Figuro Meat Shop sa Iloilo Terminal Market, no, para sa press kang karneng baboy, karneng baka, Figuro. Melvin Bolivar, Mel Cagod, Angel Magallanes, kay Rom Pareño, Sean Cabalong, Laila Nerviol, Rosa Banes, Ruel Curva, Felix Cava Jr., salamat kay Tata Res Banico, si Mayora, mayong aga si mo, mayong gabi si mo Mayora, Ardi Rosario, si Ebert Sensida. Nagaupod man sa aton. Sumunga kagabihon si Angie Banyaria. Leonila Torda. Salamat man kay Arnel Tormon. Merced, si JM Acana. Si Mama Avec Paez Esmeralda. Flay Unispe. Kathy Candulesa. Lorna Pama. Kag si Sir Bitoy Lim. Sir Arnel sa Onoy. Ayad-ayad gid nga gabi. Alas 11.34, kuha nato ng report gikan sa City Hall. FPOP, hindi na magsukot sang co-pay sa mga rehistrado ng yakap program sang PhilHealth.
1: RMN Patrol 774.
0: Kabod nato na from City Hall, Rajoman Joel Franco.
2: Ang inigabahin gidala sa inyo si Kaluwan sang Santon Plus Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kanay sang COVID-19, kinala naton ang makababakod sang ating lawas. Kaini ang Santon Plus Gold, nagpabakod sang immune system, kinapungkan ang pagtubo sang cancer, kinapabakod ang ating koreson, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa ating dugo, kinapanubo ang risgo sang hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuwaan ang lawas sa ginapungkan ang pagkina sang aton memoria. Ganin sa tagsagadlaw, mag Santon Plus Gold na kita.
3: Hindi na magsukot pa sang copay nga 900 pesos ang Family Planning Organization of the Philippines akong FPOP Iloilo Chapter sa mga miyembro sang Philippine Health Insurance Corporation akong PhilHealth nga magaparesro sa yaman ng kalusugan na kunyaka program pagi sa ila. Ang co-payment kinapanagutan sang PhilHealth para sa private partners. Paig ni FPOP Iloilo Chapter Manager Mona Lisa Diones, may siyam sila ka-doktor kag 36 laboratory test kag 22 kabulong nga sakop sang programa. Operational man ang mobile van nga may x-ray kag electrocardiogram machines kag may pap smear test para sa mga cancer detection. Magabukas man ang FPOP Pharmacy Silalom sang guaranteed accessible medications for outpatient treatment akong gamot program sa PhilHealth kag mangin available na ang 65 kabulo nga sakop sini. Halin sa nangin niya ka provider ang FPOP, nakaserve na sila sa malapit 5,000 ka PhilHealth members. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajman Joel Franco, Tatak RMN.
2: Ningabahan gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold, ang aton panagang sa balatian kag nagpabakod sa aton lawas. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyong lugar.
1: RRMN Patrol 774.
0: Salamat gid, Rajoman Joel Franco. Mayong nga balita ini para sa mga rehistrado, mga members ng PhilHealth kag may mga plano, no? Nga magpasakop sa PhilHealth Yakap Program. Alas 11.36, ara subong sa hot seat, ano? Ang Vice Governor sang Pampanga na si Dennis Pineda. Kung sa din nakita ini siya, no, nga nagasulob, no, sang iyang outfit, halin sa kalo, jacket, aldergo, as sapatos, nga nagabalor ko, no, sang 250,000 pesos.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ini sang nagbisita ini siya sa mga komunidad kung diin na nasalanta sa mga flash flood due to hanging habagat. Pero ang ining politiko, no, imbes nga makigunong daw nakita sa mga netizens and gin-criticize ang social, sa social media. Tukod ang sunobya ko, no, hindi ko pamilyar sini kay Wyman Kunin. Balmain Windbreaker. Ano yung ngalan gali? Balmain o Balmian? Balmain Windbreaker. Kag cargo pants, no? Terno ini sa. Nga nagabalor ko no ini. Roughly 210,000 pesos. Ang windbreaker daw, no, jacket, nabla daw, no, waterproof, kag cargo pants, siyempre waterproof ina. Oh, grabe, no? 210,000. Yung parisa niya pa inisang sapatos niya. Nga luxury fashion house Louis. Nga nagabalor sang 47,000 pesos.
1: RRMN Patrol 774.
0: At ining custom cup, ining kalo. Kalo ah, pero custom made mga kasama. Ano daw, pilate, 14,000. Kalo, 14,000 pesos? Tinaghalali ng mga kwarta sa mga politiko. May man kita yada hambal nga hindi ka magsulubo, hindi ka magbakal sa mga malalahalon. Pero, for Diyos por santo, pakigunong kang iban gani eh. Kita mo si Congressman Lawrence Defensor. Nakita niyong sulubya. Nagaupod na, naka-t-shirt, kag naka-tiniil. No? ang mga iban to, si Mayor Pusin ganito, nagbulig to sana, agabulid-bulid rin, talalambling to sana, kamaong lang to. Ito daw hindi appropriate ining mga outfits, ano? Ang mga politiko, labi na gid nga, nagapakikunong kada, tani ang 240,000 mo, tani nga ginbakal bayo, tani ginabulig mo lang to sa mga nabahaan. And update kita, test kita maga, baga quick kamaga silo sa programa, isugid kay Tiyoy. Mga kasama, may mga power updates, no? Buwas nga adlaw, unang adlaw sang September, Martes nga adlaw, may brownout sa may Banate, scheduled power interruption niya. Magasugod alas 8 sang aga, tubtob alas 5 sang hapon. 8 a.m. to 5 p.m. siyam ka oras. Ang apektado sa Banate, ang Merced Banate. September 2 sa Ahoy. No, may ara kabos ang pulo ka oras, masakit-sakit ni. Alas 7 sang aga, tubtob alas 5 sang hapon. Pulo ka oras sa Ahoy, apektado ang Badyangan kag Agbobolo. Badyangan and Agbobolo Ahoy.
1: RRMN Patrol 774.
0: And yan mga kasama ng ating mga power update. Pagbalikta mga kasama. Pagbalikta eh sugid kay Tiyoy na. O chip, palihog patapos sa akong drama chip ha. Akon ka mo ginaagda sa programa isugid kay Tiyoy. No mabatian ang aton mga drama, ang aton nga Papa J dugay-dugay. So sa mga gusto maglaygay, magasugid sang ilang problema kay Tiyoy, bantayan nyo, dugay-dugay, magasugod ng isugid kay Tiyoy. Mabatian sa Facebook, YouTube, RMN application, and part sang programa isugid kay Tiyoy. Mabatian man sa inyong mga radyo, no, first part ang ining drama ta, mabatian nyo sa radyo para makalaygay. Sa mga gusto maglaygay, tandain na ang numero 0933-879-0931. Tamang oras, alas 11:41.
1: RRMN Patrol 774.
4: Magiging ang portion na ginatulungan sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Pataaso na vitamin D3 level sa atong siling adugo para kabato mga kabiyan sa anuman nga klase sang balatian, ilibin na gid ang makamamatay nga kanser. Mag-inom at ita 2 kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad ka probinsya sang Iloilo. Ang numero 1, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3. Mabakal na sa tanan yung mga branches sang Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyong mga lugar. 10 pesos lang kada soft gel kag pangitaagid ang soft gel nga may tatak nga ili. Uso ng mga piki-piki ni sunod-sunod nilang Life Extension, no? Pero siguruhan nyo ganyan may tatak ili, ha? Hinaday ang mga ili, basi kung lain nga ili. Magbisita kang mag-avail sang libre nga medical consultation kaupod sang ilang mga medical doctor sa Life Extension Clinic kag hindi na paghulaton nga maglala ang inyong sinigbalatian kag magdako ang galastuhon sa hospital. Magkadto lang mga kabiyanan sa Life Extension Clinics nga naantang sa lower ground floor sa Vincent sa Mall, G. Dillon Street, Iloilo City. May aroma sila sa Tagbakaro, Irias Avenue sa may Poblacion Istansya, Iloilo, kag Simeon Aguilar Street, Pasig City, kag SM City, Iloilo. Kag siyempre ang pinakabago mga kabiyanan ng Life Extension Clinic sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupod nyo mga kabiyanan ng Life Extension Clinic para sa inyo bringa medical consultation. Kaupod sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
5: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
6: This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
7: Megaman Herbal Capsule.
8: Ginamintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
7: Megaman Herbal Capsule.
8: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
7: Megaman
8: Mabukal sa mga butika.

0: flow with a blow.
1: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
0: go with a flow.
1: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
0: Charmy,
2: let's go with the flow.
1: Suramires po, baka manalo cash. Sa ginuma na, hinebra na.
0: Just another promo na.
1: With 5 winners to 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamiligay.
3: Pumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
4: Tingnan ang ilalim ng sale yoka
5: para sa sales manalo.
3: At claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
1: Cash shawin na!
6: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDACFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
7: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
8: Pirmi nagakalabuan ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nagaabot pagani sa 320.
7: Kag ano bala ang solusyon nga imo natukiban?
8: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Kag indi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimo ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
9: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinaka malapit na butika sa inyo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
12: Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
2: May tapang na hindi sumusuko.
3: May angking diskarte para magtagumpay.
4: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
5: Yan ang bangis ng layon.
6: Gerald Anderson, Easy

0: drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Isugid kay Tiyoy.
5: Oras alas 11:48.
6: Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
7: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
8: Alas 12 na, mga karadyuman. Preparar na sa programang kinagigiliwan kag ginapamatian kada kaagkahon ang Morning Talk Show ng Bayan, RMN, isugid kay Tiyoy. Kaupod ang pinakagwapo, pinakamatso, kaghamot-hamot pa ng manughanot, Tiyoy Pancho, sa programa Isugid kay Tiyoy sa RMN Iloilo.

0: ilaw nga may katawa kakasing-kasing.
1: Maayong gabi pa lang, mga karadyoman. Pila pa lang, kapila pa kaminuto. September na! Sa mga gusto mag-intra karon, no? Mga gusto mag-intra karon, mapakanta, Stephen Choi. So kung nagpamati ka mo sa radyo, karon tawagan nyo ko. Sa mga gusto mag-intra sa aton, nga pahampang. Kung may maghatag pa-premyo, mapapremyo ta. Suga taon taning September. Pero adlaw pa lang kita sa Lunes, pecha 31 pa lang. Init, relax lang pala, malabot, gid na to na. Mayong nga gabi sa ato mga pinlangga mga suke. Welcome na sa programa Isugid kay Tioy. With yours truly, Gapo na Tioy Pancho. So, dere sa programa Isugid kay Tioy, ilu enjoy, enjoy na kita. Nabinigid ang ato mga OFWs working and living abroad. Nga nagapangasubo. Hindi ka mo sagay pangasubo. Dere lang sa RMN para naupiling nyo. Ari lang ka mo sa Iloilo. Sa mga nagpamati sa YouTube, RMN apps, and sa Facebook Live. Palayog na lang i-like, share, and i-follow. Ang aton programa Isugid kay Tioy para magduro-duro ang rasa ta. Pulo pa tayo man ng ibang mga balita, no? Kay man si Sara Jeronimo. Wow, daming fans ni Sara. At last, sling ni Sara Yoy, ang bala mga fans ko nga nagabusong nako. Huwag na preparahan, mayo pa ini mga manggarano na, no? May pa ini mga may kwarta, ginaplanuhan nilang ilang pamilya, no? Kita ang mga imula, ansak lang, ansak ha? Sige, bahala na ako mabusong, pwede bahala man kung hindi. Ano yung ginakalatabo? Ginagadugang kita, no? Ginadugangan, tam problema sa syudad, nila binigid ang mga ginikanan, nga wala sa pagpalangga sila kabataan, ining ginapabayaan na lang mula. Dawa nag-produce kita sa mga kriminal kung aton bayan ang aton mga kabataan. Karon may problema may ginahatag sa aton. May gin-forward sa aton nga problema rather. Isa ka tatay. O isa ka tatay nga nagapangayo sa bulig sa inyo. Hindi pinansyal, bulig laygay. Kung paano siya makapangayo sa pasaylo, ha? Sa iyang kabataan?
2: Tatak! RMN.
1: And of course, Chip Atoy Alya, hindi anay pagpatsang transmitter. Patapusan na yung drama ni Tio Pancho para makalaygay-laygay ang aton mga kauturan. So, siguran na natin, temprano pang isugid kay Tioy. With Papa G, diri sa programa Isugid kay Tioy, bantayan ang mga problema. Sa mga gusto maglaygay, pwede nyo ko tawagan. And pwede man sa comment section sa ating Facebook nga makitaan sa DYRI RMN Iloilo. Live na live na po ang programa Isugid kay Tioy.
3: May problema ka? Basta hindi lang kutat, laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasapak, wala ka ginatawgan, or wala siya nagpabatsyag pa? Mga totoong kwento ng buhay aton pamatian, dirisa. Numero unang programa kada kagahon, RMN, Isugid kay Tioy Pancho.
4: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man. Ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Dear Papa G, ako si Crema sang Pavia, Iloilo, 27 years old. May lalaki nga nagapangaluyag sa akong Papa G. Una, wala sang luyag sa iya. Pero, kay T, hindi ko nga daan niya luyag sang gwapo mo. Kaya ang pamatsyag ko, damo ako sang kaagaw. Pero sa tayo yun ay nga pagpangaluyag sa akon, nahulog man ang buod ko sa iya. Hasta nga ginsabat ko na lang eh. Kagsang kami na, okay man ang relasyon namon Papa G. Hasta nga nakibot na lang ako, isa ka bes, nga luyag na niya ako, bulagan.
1: Salamat gid sa pagdulong sa akon, babe. Sure ka nga, hindi ka na magsulod sa balay.
2: Oh, sa pa. Wala na siyang bili ang pag-upod ko si mo kung masulod pa ako sa balay.
1: Ha? Ano ang buot mo silingon?
2: Krema, luyag ko nga nga mabulagay na kita.
1: Ha? Na! Aanay ka! May nahimo bala akong malain? Nga wala mo nagustuhan, agad makigbulag ka sa akon, ha, Paolo?
2: Ang matuod, ako ang problema.
1: Ha? Nga, may iban ka na bala? May iban na nga babae dira sa tagipusoon mo?
2: Wala. Ikaw gihapon.
1: O tiara mo ng gali! Nga, makigbulag ka sa akon!
2: Tungod hindi na ako makahulat.
1: Ha?
2: Duha na kita katuig, pero asa subong. Wala ko gihapon ikaw maangkon.
1: Hindi pa lang nga naistoryahan na naton ini. Nga kun mangin kita, kinahanglan mo nga naluyag ko nga maglakat sa altar kun kasto na ko nga putli. Abi ko nahangpan mo ina. Kag-abi ko, okay na inisay mo.
2: Abi ko kaya ko, pero lalaki ko, Krema. Hindi ko na mapunggan kung kaisa. Gani, antes pa ako makasala sa imo. Maayo pa ang mga bulagay na lang kita.
1: Paolo! No! Hindi ako pagbulagay! Maluwi ka, okay, Paolo!
2: Sige! Kung ano mo nang gusto mo, amo na lang niyo. Hindi ko ikaw pagbulagan sa isa ka kondisyon. Magpasugot ka nga matabo kita o kung magsugot ka nga magamit ako sa ibang nga babae. Agod nga mabulong ko yung kauho ko sa sex.
1: May...
2: Sige, pili ka. Magpili ka lang, Krema.
1: Paolo!
0: Virgin pa ako that time, Papa G. Bisan duwa na kami katuig ni Paolo, wala pa kami natabo nga duwa. Tungod, amugi din ang luyag ko. Nga, antes ako mapatandog, kasado na kami. Abi ko nahangpan ako ni Paolo, Papa G, pero nagsala gali ako. Gani subong nagalibog ang ulo ko, Papa G, kung bala, masugot ako sang luyag niya, o kung hindi.
3: What?
4: What?
3: Amoy na ginambal ni Paolo sa imo?
4: Oo, oh, man.
1: Oo, oh, Mega. Gani nagalibog ang ulo ko kung anong buhaton ko. Amo nga ginsugit ko hindi sa inyo, basi kung mabulingan ninyo.
4: Ginapapili ka niya sa duha, agad hindi siya makigbulag sa imo. Kagang piliyon mo, either masugot ka nga isuko mo na ang bandera mo sa iya o kung masugot ka ang magamit siya sang ibang nga babae?
1: Oo!
4: Ay, di kun ako yaday, bulagan ko na lang na siya!
3: Ay, true! Kun ako man, bulagan ko na siya. Ita na lang sa ibang nga lalaki nga makahulat sa imo.
1: Mga
3: ay,
1: Mega!
3: For sure, baladay! Amo ginang matutuod nga nagapalangga sa imo.
1: Kay baluman ako nga palangga ako ni Paolo. Kag naangpan ko man siya. Talaki siya eh. May pagkinahanglan.
4: Uti! Namangkot ka pa sa amon kag nangayos ang bulig. Hindi mo man gali kami pagpatihon. Di pa gusto ka ako na nung luyag mo ato tal. Kabuhi mo man ina. Hindi ba lagi?
3: Ay, correct, Gem.
1: Oh, mga Mega!
0: Papa G, nangayo ako sang advice sa mga abyan ko, pero husto sila. Wala ko sila ginpamatian. Palangga ko gid si Paolo, gani. Handa ako nga buhaton ang tanan para sa iya. Hindi lang siya madula sa akon. Gani, nakikita ako sa iya, agud ihambal ang akong desisyon.
2: Ote, nakapili ka na? Nakadesisyon ka na?
1: Oo, Paolo.
2: Ano ang desisyon mo?
1: Palangga ko gid ikaw katama, Paolo. Hindi ko masarangan nga madula ka sa akon. Gani bahala na lang ah. Bahala na lang kung hindi ako maglakad sa altar nga virgin. Ang importante kita gihapon. Kani nagapasugot na ako nga matabo kita paulo.
2: Oh, matuod ka? Oh, salamat sa katapusan. Maangkon ko na gid man ikaw, Krema. Mabulong na sining kauho ko sa imo.

Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Ginakulbaan man ako kay T. First time ko ini Papa G. Kag first ko man nga magsulod sa lodging house. Pero si Ringila bahala na lang. Go with the flow. Ako. Kag sang ara na kami sa sulod sang lodging house.
1: Oh. Wow. Kakangkang si mo kay Ma. Doon na kita katuwid, bro. Subong ko lang nakita ang pilog mga lawas. Oh, grabe.
2: Paolo.
1: Isang lawas mong huplas.
2: Paolo, please be gentle lang, ha.
1: Oh, dali na, dali.
2: Paolo, kinalukan mo ang bilog kong alawas. Kakalam, Paolo.
1: Sige na, pakalam ka lang. Oh, kamot sa'yo. Papadalom ko, ha.
2: Nagamat-amat ka padalom, Paolo. Kinalampang mo manegi ako, ay shit! Kinalampang mo! Kakalam nga ka namin!
1: Lampang mo kumunukiya mo, ha?
2: Paolo ka namin! Bago shave!
1: Bago shave? Hawan-hawan!
2: Paolo!
1: Paolo! Nagari ako. Amuin yung pinaka namin sa kanan. Kapula-pula. Shit, namin.
2: Good.
1: Oh, nasamay nga pink. Kanamit. Harang tulogon.
2: Shit! Agay!
1: Boto.
2: Inayala! Kita ko madayas ako! Paolo! Agay! Masusit!
1: Ano ganyan? Namit!
2: Ah!

0: Wasakit pa Jay ang batitis ko. Kamakaligad lang sa isa ka simana, may nabatsagan akong ngalain, Papa Jay, sa kay Paulo. Do ato balang naglas ay na siya dayon, kagkuntawgan ko siya, wala na niya ako ginasabat. Kagtalag sa naglang siya nga magpakita sa ako.
1: Ay, ring lang nga ring ang cellphone niya. Nga pala wala niya ginasabat man.
2: Krema, na. Oh. Sino pala ginatawgan mo? Ang nagalalain ka, Gid.
1: Si Paulo, ma. Wala yabi ginasabat ang cellphone niya eh.
2: Mm. Ha? Si Paulo? Hanay ka. Abi ko, anay ko, wala na ka mo.
1: Ma?
2: Oo. Kaysa nagligad sa magpag-grocery ako, nakita ko siya nga may upod nga babae. Baw ka sweet-sweet sa ilang duha. Kag nag-holding hands pa. Eh, wala ko nila makita. Wala na lang ko gani. Nagbugno sa ila eh. Kay si Linko, basi kung bulagay naman ka mo, kag wala ka lang nagapanugid sa akon.
1: Ma?
0: Daw hindi ako makapati sa ginsugid sa ako ni Mama Papaji. Gani sa sobra kong kainit, ginkadtuan ko siya sa ilabalay kag.
3: Oh, Krema? Nga ari ka diri?
1: Nga ari ako diri? Ina, tungod matapos mo nga makuha ang pagkababahe ko. Dahil mo pangita sa bag-o? Sa bag-o nga kupahan mo?
3: Oh, Krema, hindi ka bala, ano ba lang ginapanghakal mo? Abi, maglakat ka na. Sa daso na lang kita masugilanon. Ano ka man imo yaman?
1: Oh, bay.
4: Love? Sino ba rin, ha? Ba? Sino siya, love?
3: Ha?
1: Ha? Siya? Siya ang babae nga ginbulos mo sa akon? Siya bala, Paulo? Sapat ka? Butikon! Malagin to!
3: Krema!
0: Nabulagan na gid ako, Papa Jay, sa pagpalangga ko kay Paulo. Gin-surrender ko ang ako ni bandera, bangod sa pagpalangga ko sa iya. Kag hindi ko luyag na madula siya sa kabuhi ko. Pero wala init nangin pulos. Nagbulagay kami, pero malain, tukod sa nibalaan ko nga nagabusong ako, hindi ko na maintindihan kung paano ko ini mabadako. Ano blang maayo ko nga buhaton, Papa Jay? Laygayin mo ninyo ako? Ako gali si Krema sang Pavia Iloilo. Madamo ging salamat and more power to your program, Papa Jay.
5: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: ka. Basta hindi lang kwarta, laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasyapak, wala ginatawgan, or wala na nagpamatyag pa. Mga totoong kwento ng buhay aton pamatian. Diri sa numero uno nga programa kada kaagahon, RMN Isugid kay Tiyoy Pancho.
1: Isugid kay Tiyoy.
2: Bayong aga na, mga karadyoman, September na! Ari ng ginulat-ulat nyo, September na, mga karadyoman! Kamusta, kamusta, kamusta, kamusta? Sa ato mga pinalangga ng mga suke, nga nagpamating sa radyo, on-air pa kito, on-air pa? Sige, pwede na kalaygaya. Isa na naman babae ang nag-surrender sa iyang bandera. Man, sakam niya gid. O, dasig na sigo tani. Kami damo caller. Hello, good morning.
3: Good morning,
2: Tiyoy. Oh, good morning. Tani, damo nagapamati sa aton ng mga kababainhan, ano? Kaya amo gid ni Permi, kung hindi mo pag-ihatag, hindi mo kunuplangga ang lalaki. Ti, subong, ginhatag niya, ti, na marasmasan na sa
3: Oh, ganyan, Tiyoy. Igo niya lang, po siya na marasmasan, nahatag na niya. Kani, yung binag-bilag niya, Michael, isa to sa challenge sa iya mo na, ano, tali yung ano, bigyan niya ang laki kong palangga. Di siya nga, hindi niya pag-ihatag. Ala na kung bulagaan siya, te, tanawa sa bong.
2: Gani, no? Iban niya kay Iban. Abi, hindi naton mabaso lang Iban, no? Iban niya mga babae. Kay, hambal niya, nakulbaan sila nga madula eh, ining lalaki nga bulagan sila, pero daw kahapaw blas ang rason sang iban nga mga lalaki nga kung hindi mo pag-ihatag ang imo pagkababae, no, bulagan ka. Amo na nakahapos dira ag blagi na takos sa pagabimbangan na yung ginatawag na pagigugma.
3: Kani siya din, ano ko siyang lalaki, ang iya kahuyang. Kani ko na ko sa imo, isinugan mo lang nga imo anak ay kakasa ko nula siya sa pulos. Subong ka lang nga hindi ka mo ganit kasal, ginbailuhan ka na niya kasi bala mo bigyan nga ang tao nga hindi ka si Dido sa imo ganit. Hindi ito ang nag-iisahanon nga na isirasya kami, ako ganit nga isa kapile bulir din nakabangon. Mag-tinguha ka ay ipakita mo sa iya.
2: Ano guro nga kung magsulod sa utok niya, no? Ano nga yan ang paghinulsol niya, no? O paghinulsol, ginatak ko pa naman!
3: Yan yun, yun. Pero kakasakong pahibad, alam siya. Hindi lang siya pag anang ating lugar niya, ang importante makahibalo siya. Kaya dirain na sa iya, ito ngayuan mo na lang siya sa pinto kasi katungdanan niya, ina. Pero kung malang balik, hindi ka na magpindog sa imo kagalingon. Tabliksyon na ina sa imo nga antes ka maghatag liwat nagbinagon mo ang tao nga dapat matagan kasi tagaan mo siyang kasiguraduhan magkakasal ka antes ka maghatag ay dira mo na nga ano. Ang mula na siya yakad na yung aga lang sa ato mga OFW kay tita kay ma'am Ina, kay ma'am Delsa, kay ma'am Christophe, kay ma'am Mary, kay ma'am Margie, ma'am Dima, kay sa Shoko, sa girlfriend. At sa imo mga pamilya niya, kan happy birthday, bili kay Inday, belated na kay aga na mo.
2: Kagapon, 31 birthday ni Inday, gali?
3: Oo,
2: September 1. Kasi ako mga bayaw.
3: Halong-halong ka lang diha.
2: Birthday man sa ako,
3: nihimag blues. Happy birthday na sa imo.
2: Sige.
3: Sa imo pamilya, Tiyoy, nga nag-birthday. Happy birthday man. Akad sa magandang gulat. At siya ka na lang, Tiyoy. Thank you, Tiyoy.
2: Alas 12:15! Hello, hello! Ari na, ari na! Kaya mga iba naman, ng mga iban, ginhatag nilang ilang pagkababae, pero nagdayunay sila, di ba? Iniya, ginhatag mo lang, no daw, ano, wala na namitan siya. Kapwewo na ka one time na sa, why niya ginsulit, isa lang ginyayay. Nagpainto, tana. Hello, good morning!
4: Good morning, Tiyoy.
2: Oh, ama, ayaw pa ni si Tiyay. Kibis ka kayo si Nguyen niya ginatag.
4: Ay, hindi. Kung niya paghihatag. Kaya ang pagkababay mo
2: na,
4: Tiyoy.
2: Sabong, hindi mo na paghihatag. Kaya wala na sa... Sabong, hindi mo na paghihatag. Kaya wala na sa may mabaton.
4: Ay, bago ka, Tiyoy. Katuyo pa rin yung mga longkaw siyang kalirot.
2: Gabasa pa, how?
4: Ay, ay, ah! Hindi mo nilisa, siyempre mo nilisa, di ba sa?
2: Hindi, dali lang yun, manghihigaw para basa.
4: Pero ang totoo lang na lahat yun, ang hiyato sa lalaki, kung masi, kung madala niya ito kayo kagit, halimbawa, bitakos diba sa tiyo na kung hindi ko na siya madala, siya ang piliyon ko. Nagkipagkita ito siya, kagit siya mga may sura, kambal nga, bahala na. Masi ito, dito siya kinamas ang lalaki niya. Kung madala ko siya,
2: matagalan. Diba? Kasi palad na lalaki, pistingan niya nga kung bumadala ko sa din niya, bulagan ko sa ati, mayo eh. Pero kung hindi, ti, wala mahimo eh. Amo na gano'ng lalaki, no? Pasi palad lang sa ati, anon mo kayo nagpadala?
4: Oo, siguro talaga. Ang lain ba kay, ang babae, ginadala na niya to yung sa iga balay. Iwo sa balon, siya naman siya ginpili. Ginadala niya to siya iga balay, iya niya. Dito lang siya sa Laging House, sa tatlo at uing nila nga pag relasyon sa Laging House na siya ginatira. Support siya.
2: Daway gid respeto sa babae, first time mo. Amo na, nga, sa ibang gani, ginahotel, imo sa motel gid yan. Laksakit pa rin, basi si Krema pa ang nagbayad.
4: Ako nga rin lang tulay, kaya ba siya ito, huwag siya alam mo ay ubra, ito yung tama pa kredi siya na daan. Ako nang kung subang tabi man niya, tog niya nagubusang pa, ibang una si Paolo nga lapad mata. Kasi ikaw ya, mag-move-on ka sa budo ng bata mo, kag manubig kasi ang sakto sa iloy mo. At least, ang kisa sa iloy mo nga, nagdumdong iloy mo nga, wala ka lang yung manubig, kaya nakikita yung ginaga, holding house mo, bayit to. Ang sila tasimit. Hindi ko mangyay sa iyong idoy. Idoy mo ang balon mo nga. Ang una may salatura si Paolo sa iyo.
2: Nga, may mga kabataan nga na kulbaan sila mangkot sa iloy nan ma. Ginhagad ko ito ni Amuniti. Ako ara ka man sa hamtong nga edad. Di ba? Maghagad ko ito ni Amuniti. Kung tayo nagkuha ka man sa konsenso sa iloy mo. Kay babae, ina mo mas makaintindi ang iloy. Di ba? Di ba mga iloy? Te, kung hamba lang iba nga. Te, kung ikaw, kung disidido ka, kung palangga mo ginalaki, hatag mo. Pero ining lang nga, may baylo, no? Aminin kayang sa lalaki, kay Paolo, may baylo. No, kung gusto mo magsigihay pa kita, tihatag mo yung pagkababae, dira lang tani, matakos mo na kung ano gitang tuyo si mo sa lalaki, di ba?
4: Oo, oh, isa magsisaya nga ginhatag na kloma, maano man ang lalaki na daliin man sa isa kabutang. Tapos siya, na-inuanan siya sa ano, sa kabaylo, sa ano lalaki. Amala, ugin sila ko. Ihatag, pero si Subong wala na. Tapos na. Isa nang hiyosok ka pa, wala ka lang sa mahimo. Hindi mo, iuno na lang ang bata na harap sa iyo mga taguakan. Para, at least, amo nang yung mga tope sa pag-ibugma mga sa tampad sa tukli sa iyo.
2: Tope ng pagkahangag mo man eh.
4: Oo, ako nag-igma. Kaya kinangalan, hindi mo na pag-iwas ko na. Kaya mo yung sakto naman yung dad. Mabuhi mo naman ang anak mo. Ah, sila nga, hindi. Buhi ka nito wala sa kubra. Ikaw pa may ubra. At ano mo lang dira. Ang balon ang iyong mga nanay. Kasi nanay mo bigyan ang iyong mga dalangkan. Ang mga sagasyon, kung may boyfriend ka, ang balon si mama mo. Anong ayaw maman? Surrender kung kagalingan ko. Pero sa totoo na siguro, tingin mo lang ituro sa bata ng babae na prank kasi na iloy mo. Ay malaban naman, may kinisanan mo lang babae. Ang malagay mo, ay kagagag ka sa iyo man. Imbes na wala ka pa malukitan, isa lukit. Wala, ano malamanan ko sa isa. May nilatigil ang ginisang kamataan sa isa kinisanan, tiyoy. Wala siya nagprank ka ng babae sa iyo, kinisanan ko. Hindi friendly. Kaya kagawaanan niya, halin siyang bata, kinahanglan, mahisip ang bata ng babae, magsangka sa kinikanan ng babae, o lalasin mo, kinikanan na mas ano, kayo yung mas advice sa tatay ka, kinanay mo. Kung ang kanalang yung sekreto, wala mong binatabog sa ila. Ay, wala ba, nakata pala natabog sa problema, amo na lang yung nadangkan tiyo. Amo na lang, o niya, eh, mag-on na lang siya, kag-uwi ng bata, sa pag-iwayuan na lang tuod sa sekreto kay Paolo.
2: Ampuli na lang ay isang gabanog mo nga po, King King.
4: Lango na yung after tiyo yung after tiyo yung after tiyo yung after
2: tiyo. Sige, wet wipes. Balo ko pirmi wet wipes para kong magmala. Balo ko wet wipes para kong magmala. Dalang yun, pahidan ta wet wipes. Para magbasa. Pag may tuwain siya.
4: Hindi ko na sumutya kayo yung dahil sa kahapon. Ang pag-advise sa sumutya kayo, ma'am, na-recover sa September 8. Kasi ako na bagay sa September 10. Wala mo tingin, ginalit lang po kayo. Kasi mo muli sa sumutya, hindi ko kumati.
2: Sige, ah, hindi ma.
4: Kaya, ma'am, dali siya kay ma'am Tina Hermano, katay ma'am Pesto Pulmore, katay ma'am Jima Pinto, kay Sir Kerfred, katay ma'am Sisi, sa talaga na lang ako, OSW na sponsor ng program. Kani mo, balik lagi sa formal sa Radyo Tiyo yung programa.
2: Sana eh.
4: Ito yung Tiyo.
2: Salamat din kay T.I. Kasi talan-talan, hindi sa ulog sila kapistahan. Uy, kapit na lang piyesta sa Kabatuan. September 10, piyesta man sa Lambuna o September 10 man, damo kapistahan mo, no? Alas 12:22. September 1 na, mga kasama. Bilis-bilis, no? September, October, November, bilan na ko. Hello, maingaga.
5: Balit yoy.
2: Oh, belated happy birthday, day.
5: Ay, American, ara, advanced Merry Christmas. Ako na una.
2: Ako na una, eh. Nagligat pa nga binulan ng advanced Merry Christmas. Una-una. Gani. Oh, ano malagad ta?
5: Yoy, si Mama Aya.
2: Ano ay, si Ma'am Aya. Abi ko si Ma. Sorry. Abi ko si, ano, abi ko si Inday. Ma'am Aya, galing. Oy, miss you, Ma'am Aya. Kamusta ka ba sa San Joaquin? Kay Man? Ay, nautod. Ma'am Aya, nautod. Si Ma'am Aya, kaya permito ka inulan ko sa San Joaquin. Permito ba brand out? Personal brand out na talaga yung dali. Hello?
5: Eh, nautod lang kay.
2: Nautod. Ganun, kamusta ka sa San Joaquin? Way man daga inulan?
5: Ay, mag-ulang ito yung nagtira-tira ah.
2: Ganun, kay southern portion sang Panay, San Joaquin, Antique area, di lang maging maulanon eh.
5: Galit yung ano ah, parang lang di ka burnout sa amin.
2: Oo, rotational brownout git permi dira sa inyo. Te, anong tanda? Te, sa ilo ka eh!
5: Ganit man.
2: Oo.
5: Sa ilo, sige. Masayro sa Dimaras, tapos burn out naman ito.
2: Ah, mahal ko rin ito sa ammonia.
5: Yan. Ahay, long time no. Pero wala ba't na sinaw?
2: Gani, lawid lamang. Oh, Mama, ano malagad ta?
5: Ah, gamay lang tiyan nga ito.
2: Parte sa mga kababayan.

0: Di amo na lang ito eh. Yakan si Luan naman ang bata iya. Alimbawa kung lang babae na pili ang bata iya. Itriningon yung bata iya nga hindi matabo sa bata iya nga tabo sa iya.
1: Amo gina. Nung
0: nang gina. Tapos yun, sala man po siya kay ang doon, sa closer di sa mother yan eh.
1: Nga ikaw, hagad ka ni, hinagad ka ni banahon mo sang una, magisugid mo kay nanay mo, aw?
0: Ay, si banahon niya, tiyo yan, nagisinsya, saka father, kuya.
1: Ay, okay na manhikan. Amo niyang sang una, mamanhikan, malisinsya, no? Subong hindi na eh, wala na lisinsya, ansak na lang, ansak na eh.
0: Oh, di ba tiyo, siyempre sa amon, sakay ka pa, tiyo'y pwede kumahagad ang bata
1: mo. Oo. Amo nang amnami na pinamatasan ng mga batang 70, batang 80. Amo gid pinakanami kay nagalisin sa formal ang lalaki nga makipag-date, no? Amo na. Tisubong, wala na. Wali ka ni kabalo nanay, katatay, kundi ng mga kabataan na subong.
0: Kapusiling sa tatay, pauli mo siya sang wala sing kulang, ha? Tingin niya nga, amo na ang tatay ko.
1: Yung hamba ng mga tatay nga hindi mo lang pagtulaon ng salig kasi mo kayo malintikan ka gid.
0: Ay, at tumatay niya tiyo ya guys, kuila pa ko tiyo. Siyempre hindi pwede. Lagaw-lagaw lang
1: siya. Kuot-kuot lang eh, no?
0: Aha, ay. Ganda ba ang kapasanguna to sa trainee? Pato tiyo, may trainee pato sa muna ya.
1: Oo, sikat-sikat. Abot gani kung naanganadula tong trainee, trainee mo. Dumdaan mo sa trainee, sa nanamit na mo.
0: Ice cream, pato sa muna sa trainee, kagalo-halo.
1: Ang unlimited, halo-halo, no? Nahan, basta summer, unlimited, halo-halo.
0: Talaga, mga Bangkok pa lang yung tiyo eh.
1: Gani, Bangkok na gani ito. Sa una kanami abi sang mga pinamatasan sa bayan, iban ganit dumduman mo sa nanay ko gani istorya ya sang una ma-date may dalay ni sila sa mga Sibitiano nga kumakot-kuot matsajing-tsajing eh toblokon sang Sibit ah. Hindi ka formal na lalaki kay may dala sila Sibit mo.
0: Ano ya tiyo ya, usap ito sa ngunan sa peron ba lang yan?
1: Nan, isa pa gitna, hindi ka pwede ka-date niya. Kamulan doon may chaperon, either parente o manghod, o di ba? Amo nang mga tiya, amo nang upod sa mga date-date, o chaperon, o correct?
0: Sa una ya, magbaylay-baylay ka, napasugat ka sa nanay mo sa baylihan. Bawal kita ang magbaylay, kita sang gaukot-ukot, yun at tiyo yaw. Nan. Subong niya, iba na lain na subong ang mga pamatanon.
1: Kakadamo subong ba sa mga kaso sa mga teenage pregnancy, unwanted pregnancy, ang mga single parents, no? Kadamo na bala sa mga kaso. Tungkol sa mo niya, nagpadala-dala bala sa ilang mga emosyon, nakulbaan nga madulaan sa lalaki, no? Nga mapatandog ka gid na yati. Once makasal ka mo gani, pagusto ka na niya. Nga agad dali ang iban nga babae nga mapatandog nga hindi pa nila gani bana. Kung once bana mo na mag-asawa, pagustuhan ay kamo aga unto hapon nga bibis ka nung ito lulang ay banganay lang pwede.
0: Kaki sabong na tayo ang mga babae, tayo ang una mag-kwan sa mga lalaki. Sila tayo ang nag-doklos, sila pagkatangin sa kita sa mga tibo sa mga lalaki.
1: Nga, yeah, magin na, pakita-kita mo, tibo, kung crush-crush ka, ay, ma, ang lalaki, siyempre, kung diin ng hapustok, kunti digto sila ya, eh. Sige, hindi ka na?
0: Okay, ano na lang, belated at birthday na lang sa akong magulang. Tapos sa akong inablos kahapon. Thank you, Gitir, sa Merry Christmas din sa tanan niya nagpamati subong. Ay sa iyo, pamilya kay ma'am, sa pamilya ko mato sa Limarasa.
1: Ayos,
0: Dolores. Sa tanan niya mga payat ka gusto sa pamilya sa Saribakas sa Sibigong nagpamati subong.
1: Salamat, Gid, kay Ma'am Aikag sa mga nagpamati sa radyo. Ohoy! Ma-off-air na kita, ha? Ma-off-air na kita sa radyo, pero patuloy. No, sundan ang programa, isugid kay Tiyo sa Facebook, sa YouTube, and RMN application. Alas 12:29. Happy September! September morn! Hello! Mayong aga.
2: Hello, mayong aga.

0: May ngaga, sino ni?
1: Hello, isa isang malapit eh.
0: Udoy! Buhi ka pa?
1: Buhi ko dyan, isang patay na to sa radyo, sir. Pero arin ko gapo dyan.
0: Grabe nga, dugay-dugay nga, way katawa. Gabi ko, ginbayaan yun ako. Abi ko, nagsalaylo na ka mo sa mga angkan.
1: Hindi, nag-busy ko sa akin na trabaho sa gamasahe ko sa Mary Mart Mall, Joy.
0: Ay, okay, sa diin sa Mary Mart. Basta mabisitahan sa diin sa Mary Mart, sa Dalom?
1: Hindi, sa Mexican Pro Building kami, Joy, sa may Atubang Mula, SM Delgado.
0: Sa Atubang sang SM Delgado?
1: Oo, sa tabag mo sinaharap ng Mary Mart.
0: Oo, Mary Mart, uwi. Mary Mart, kay mo. Oo, gani, diin da sa Mary Mart, sa second floor, dira sa may mga pimpungan.
1: Oh,
0: sa extension, oh, may extension. Sa mga Mary Mart, magsaka ka, may ping-pong na eh. Tapos, dira, may... Ah, okay, dira ka sa masayihan da. Kita ko na. Green uniforme nyo, green?
1: Oo, na, green. Na, may...
0: Oh, kita ko. Daara ka na galit. Tingin ko, congratulations. May obra, tayo, nag-board ka na dira sa Iloilo.
1: Oh, dira kami, try sa may, ano, sa may Kalumpang Molo, lapit, bye-bye na da.
0: Hindi, nagpalapit ka ginsa ko na. Sa Kalumpang, sa Kalaparan. Oh, ko mo. Ah, Kalumpang ka na gini. Ah, naka-housing ka mo sa Kalumpang.
1: Oo, oh, dira ka mega boy. Kaya iharap ng balay sa nga mo na mo. Dira ka mega boy, anay.
0: Oo, oh, kita ko. Nakikadamo mo na sa mga masahista nila sa may syudad di Iloilo. Damo ko sila da eh. As nga nasugat sila sa tricycle, adlaw-adlaw. Kita ko na sila. Ara ka na galit eh. Very good, very good. Te, kamusang income? Kamusang buhay-buhay, Doy? Okay man?
1: Okay, mag-iaya. Nag-pulling ng...
0: Nag-pulling ka sa...
1: Ay, di ko sa akong niya... Bangkot niya, bala ka si Rodel.
0: Oo. Ah, okay. So, nasa Banati ka subong. Day off, anay.
1: Oo, nasa Banati ka subong.
0: Ayos. Sige, pero kung kasi makabisibisita ako na sa, ano, sa imo da. Masingit lang ko... Doy-doy! Masinggit ako na doy-doy, ha. Pagbabatean mo, singgit ko. Tiyoy!
1: Upot kami na lang ni Kanebe. Upot kami na ni Rilan. Tiyoy ka, Jote.
0: Ah, okay, Araman. Ate, very good. At least mga may source of income. Makabulig-bulig naman sa inyo na. Oh, tiyoy, sige. Di rin na kita.
1: Ay, gaya na. Kaya tiyoy,
0: ha. Tiyoy, sa subong, single gapon. Why kami gada? Ha?
1: Malaygay ko.
0: Why ka amiga sa subong? Single ka gabing kong kagapon?
1: Why para sa pinsar ko tiyo kay... Oh, wala pata ka makasang atong tagulingon nga duta.
0: Nice, yan mo na yung itsakto. Mahi pa mga PWD, nagapalo paminsar-paminsar, antis mga pangasawa. Mga iba niya, why pa duta, why balay, ara, ah, hanot lang hanot. Ah. Sige, Doy, laygay, para kay Krema.
1: Para kay Krema. Iso kaya dyan na sa yung Iloy nga mo na matabo, dahil nga busong ko tiyoy. Hindi man nasa pag, ano, hindi man nasa pagbayaan sa yung amay tiyoy. Kaya siyempre, ang Iloy tiyoy, wala ganyan sa Iloy nga nagpabaya. Kaya yung anak mo, may tindihan, tiyoy sa yung Iloy tiyoy. Siyempre na tawag lang pala sa, ginatawag lang pala tiyoy nga, diskrasya siya lang matabo. So, pag-igugmaya tiyoy siya lang. Siya pa na tiyoy nga, amo na tayo nga natala sa tentasyon, eh, siyempre mo ginaya kay siyempre tao lang sa tiyoy mo.
0: Namit mo.
1: Ano yung piringan ko pa tiyoy?
0: Namit mo.
1: Ano, ano?
0: Namit, abi?
1: Sige. Eh, masyonal. Kaya, siyempre, siyempre tiyoy tao man sa tiyoy mo, makasalagid na sa tiyoy. Kaya, siyempre, sa tentasyon nga, kapag ba lang nagugma, kapag pa lang kaya sa lalaki, te, amo na tayo, pilitan lang tayo, kay te, ang gusto ng lalaki, padula sa iyo, te mo.
0: Amo nang tama, word, tamang term, no? Napilitan, hindi niya gusto ihatag, napilitan lang gid sa iya. Hindi naman niya nga luyag, yagid, may matabo okay. Sila, yung napilitan gid sa iya, te, so buong, amo nang ginainulsulan niya, kaya napilitan gid sa iya.
1: Okay, te, hindi, pero hindi lang sa tema, dula, kapag lang, kaya may,
0: Sige. Gana? Ayos, banat!
1: Ginatami ako na galing si Renan. Kasi Rodel.
0: Saan ang birthday ni Rodel?
1: Saan ang birthday?
0: Ha?
1: sa August 24.
0: Ah, di buya gali. Sige.
1: Salamat niya, maraming salamat kay Tiyaya. Sa baka na, isang problema, tanay ko sa isang katatay, tanay ko, ay, marami, tanay ko, istorya sa isang katatay,
0: kay Silo ka sa Facebook, Silo sa Facebook.
1: Ay, hindi ko sa Silo sa Facebook, kaya kikipa tayo cellphone ko, Tiyoy.
0: Ay, sus, sige lang ah. Istorya ko lang si Mo, buwas ah. Storya ko lang si Mo, makita ito sa Merimar. Sige, salamat.
1: Sige, Tiyoy, thank you again.
0: Storya ko lang si Mo, makita ito sa Merimar. Bao, Tiyoy, bao na tabo na sa kundri sa may torque mo, ang balima Margie Cubillas. Ginagad ako ka-driver sa boss ko. Ginagad niya ako mag-dinner date kami. Isang ari na kami sa salakyan, sus wala patay kuwit niya sa akin. No? Tiway sa kabalo, may dagom ko. Pag kuwit ha, sa tatublo ko sa dagom, ti man untat pang uwit niya. Alam mo na sa una mga katigulangan, no? May dala dagom gid na yan, malusbot kabot mo. Basta hindi guno. Basta mga haga, date is not bad. Date is like social, date is socializing. No, maka-istoryahan ay kamo, get to know each other more better. Pero kung andara sa date nga naga hagad-hagad na si mo, tilain ang tuyo sa lalaki, kay tuod, no? Ang tao nga gapalangga si imo. O sa labinigit sa mga babae, ang tuod-tuod nga lalaki nga nagapalangga sa imo, kagagahigugma sa imo, ready na maghulat sa tamang panahon. Wala na ginadalian ang ginatawag na sex. Na hindi man mapanos ang imo nga pudayday. Hindi na mapanos, sabis. Kan man mga bukuton mo bukuton, hindi na mapanos. Pero mas siyempre, may man, mag-gulang-gulang, hindi man imaho. Hindi na mapanos, ha? So ano ang ginadalian? Titungod, nagpainto siya. Now, may this be a lesson ano, sa mga kababaihan. Nga may ara, mga kaalabanan, amo ng diskarte sa mga lalaki. Nga gina-blackmail ka nga, kung hindi mo pag-ihatag, hindi mo ko planga. Kung hindi mo pag-ihatag ang imo nga pagkababae, bulaganta ka, kaya hindi mo ko planga. Kung luyag ko, kung may luyag ka sa akon, ihatag mo na, patilaw mo na sa akon. Kaya kung matilawan ko na, balaan ko. Kung mapasugot ka, balaan ko, nga planga mo gid ko. May mga kondisyones. Walang kondisyones ang ginatawag nga pagigugma. Kung palangga ka sa tao, ginarespeto. Tag dapat respetuhon man ang inyong pagkababayi. Kaya inaya, ang sex na ya, banali na ya, sagrado gid inaya. Kita mo, kisalan sa mabuka. So dapat ginahatag yun na sa tamang tao. And ako nagasakit ang ulo ninyo. Pares kay Krema, may solusyon tayo dyan. Nan's Liniment Oil. Amo na yung balanyos nga kung nagasakit ulo mo, hindi lang ang ulo, pati kalawasan mo. Dahil na kapoy kagin sa walking-walking, jogging-jogging, nagbalik ka sa exercise. Nan's Liniment Oil, ha, ang balanyos na paragid sa inyo. Pain reliever na, insect repellent pa. Namin nga balanyos ining Nan's Liniment Oil, kay kumakabanyos ka mo ni, walang kagat sang sapat-sapat. Walang kagat sang labok! Nan's Liniment Oil, produkto ng kalidad sa Herbs Med Pharma ni Tito Arlene. My caller, sino siya? Hello?
2: Hello, Tiyoy. Morning.
0: Day, belated happy birthday!
2: Salamat, Tiyoy.
0: Anong handa? Anong handaan da?
2: Yung surprise lang ko nila, nag-ano man lang, sumiro, wala man tani ito. Gali kayo, nag-inabot man lang.
0: Yan na, may
2: mga mga ano ba na, mga ay nablusan mo na nag-atag sa ano, sa nga nag-sit-sit sa tiyo ya.
0: Nakakataba ng puso, ano, mga hinablo sa mga nakamakadumdum sa birthday mo. Nakakataba ng puso. Actually, hindi naman sa handa eh. Ining madumduman ng birthday mo, no, dako na inang regalo sa imo, nga damo nga nag-palibot sa imo, nga ginapalangga ka. Actually, it's not about the gifts. Hindi sa padamuon, padamo-damo sa handa. Yan ang basta ginadumdum ka bala, ka ginapalangga. Nakakataba ng puso yan, Inday. No? How young are you, Inday?
2: Secret. Pasalamat po bala sa nag-reach ako na linda kayo na sang aga. As pagi sang gabi. wala ay kumano sa abyan ko. Ang wala sa panan ko. Napasalamatan ko. Salamat ko sa Ginoo nga duga nga kabuhin na sa gipagid sa ako na.
0: Amen, amen. Amen. Oh, sige. Aro na kita kay Krema.
2: Oo. Ang mambal ko lang, tiyo, eh. Amo na bala. Duga away bala sa sulod. Niya nga, libawa, utok ya. Naminod tani ang ano niya primero nga ang iya nga desisyon bala nga hindi agi pagyatan iya nga ano kung hindi sila kasal ng lalaki. Amo na bala ti pero galing ang iya nga utok nga ano nadaog sa niya nga tagipusoon.
0: Mm.
2: Amo na. Oo, daog isa sa tagipusoon niya kay tani kung sadto pa lang sa primero pa lang. Dito ay natani na nabalaan na amo malang gali na ang ginalagas mo sa akon, hindi gali ang matutuod na kon, hindi ang akon lang ginpakababa. Tani, dito pa lang
0: nabalaan. Dito, tani, natukiban niya na ang matutuod niya pagkatao sa iyang amigo, no?
2: Oo, kay dito pa lang tani na daan na balaan niya na nga ay dapat kung tuod niya yung pagigugma niya sa akon, dapat ituhon yung desisyon ko nga nga diba, tiyo, respetuhon yung desisyon ko nga hindi nga, ano ba lang, hindi ko pag-ihatag. Iyan
0: nga, desisyon sa kasal, eh, diba? Kung magkasal, maglakat ko sa altar, gusto ko ihatag si mo, bilog ko nga pagkababae, nga virgin ako, yung kanami, man, loko, ikaw lalaki, yung kanami, di ba lang, tapos kasal, nung pagusto ka, kaga, matilawan mo man ng ginambal nga luto sa Diyos nga, imugid, ikaw lang gid, ikaw, kag ikaw lang gid ang nakatilaw, ang gulpatilaw, no?
2: Amugid, eh, kag kung nga amo na ang hambal sang babae sa imo dako mo gid na nga bugal dapat siya kag dako mo gid tani na nga bugal nga ikaw ang lalaki nga amo nang mabatian mo sa nobya mo kag di syempre sa subo nga daan niya naka na lang niya makakita sang virgin nga babae mo dapat una na tani dapat didto pa lang tani na realize niya na galing kay nadaog siya sang iya nga tagipusoon eh, kaya wala eh, blaging bali ang iya nga dumog iya nga kung sa babae nga daan niya, sa amo na nga sitwasyon niya, babae, gidya ang perdi mo, gaiti, kung matandog ka na ya, takya, mabusong ka gidya, mayo lang bla kung hindi ka magbusong.
0: Kaya hindi na magliwat ka, kaya hindi na magliwat, ina, kung bayaan ka, kung may bago kang amigo, banat, hindi na magliwat na, hindi ka na virgin na, you only become virgin once. Kisa ka lang maging virgin. Kaya mo na yung bugal mo sa lalaki. Kaya mo nga, biskan ano pang ginhambal, bisan dibirit, mahambal ka pa nga, damo ang ako naging migo. No, pero wala nila ko nila matando.
2: Oo. Kaya mo ginati, nagmatuod gid ang ano ay ano bisyabe do gin ano nang magambal sa bala na bala eh do ang ano gid blatir nga daw nagsugal siya bala
0: nagsurrender siya sa iya nagsurrender siya sa iya prinsipyo amo nang ang masubo da gin surrender niyang iya nga prinsipyo
2: gani wala agi gin anong dungog yati ako ang ano subong tikay wala na siya sa mimo katulad sang hambal sa mga iba na nag-advise amo man na nga ako ng hambal nga mag-move on na nang kagpadakuan ng iyang bata kasi wala na siya ibang na choice eh sa gini ka man siya niya giyapon makaunong sa iya
0: ako gani isang wala pa kami makasal makasal ni misis ko wala pa kami makasal ginahagad ako amo ko burawain mo samtang hindi takasal hindi mo ko matilawan. Eh, gimpakaslan niya ko. Eh, natilawan, te, amo ko, te, namit, di ba? Amo ko, burawain mo, kay anytime, makatilaw man ko sila.
2: Gani, Antiyo. Ka, amo na natin ay mambal ko sa iya, katulad sa minambal sa iban. Amo man na ang ako nga alba.
0: Yeah. Ayos, ah.
2: Mula na siya, ka, good morning, gid sa tanan-tanan nga nagapamati no kay Ma'am Fe Morris, kay Ma'am Jima, Ma'am Dina and Ma'am Delsa, kag sa magandang bulag, nag-advise man sila, kag sa kay Ma'am Juna, kag sa tanan-tanan lang tiyo nga nagapamati, sa kay Ma'am Susan, kag sa iban pang mga OFW, kay Ma'am Gina Mayora, Tag sa imo tiyoy, tag sa tanan mga nagapamati. Mayong aga ni tiyoy.
0: Salamat giday. And mga kauturan, hindi kayo magkalipat, bakal kayo masang Nans Super Plus na kugin ang may bulig sa inyo ni. No, hindi nyo na paghulaton nga magka-cancer pa kamo. No, inom kamo adlaw-adlaw new and improved Nans Super Plus, mas gin pa epektibo, mas gin pa baskog. Gintingo ba mangustin, guyabano, malunggay sa para sa mas mabaskog nga resistensya, duga nga enerhiya kag mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Kung pirmi ka lang luya, daw gusto mo lang pirmi matulog, magpungko, maglantaw TV, wala man na problema, pero kung gapungko nga pungko, wala kag awag pabalas, bawang balatian ara gid unay gid simo. Para magpagsik ng lawas, dugang resistensya ta, Nans Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas. Manggarano nini sa soup, sa antioxidants and bulig sa kapoy, kagpagpangaluyas ang lawas. Ang Nans Super Plus, available na sa mga sukin yung mga butika sa bilog na Panay Island. Kagdira sa aton sa Guimaras, pangitaa ha, Nans Super Plus, ang Nans Herbal Capsule mo noon, Nans Super Plus na po ngayon yan, mas ginpabaskog. Piliya ang Nans Super Plus kay ini ang anti-cancer food supplement, produkto ni kalidad ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
3: Tatak RMM.
0: Advance Merry Christmas everyone. And talking of Christmas, mga kasama. Liwan.

0: September 1 na kita subong. Mga kasama sa aton nga Christmas countdown timer. 114 días na lang. Pasko na! Hundred 14 days, Christmas na! Woohoo! Merry Christmas, everybody! Tamayaw na ito na si Andy Villeta Carado. Diyan mayong buntag. Samtang nag-deliver sa Walmart. Malingaw, git ko basta makapamati sa programa. Kay ang mga bata ko sa eskwelahan. Tapos ang asawa, turog pa. Gabi ang ubra na ay mayong agasay mo, Sir Andy Carado. Ma'am Angelita Gonzalez, Nanay Lorna Vasquez, si Ma'am Margie Cubillas, Madam Island Dizen Paraico, si Nonoy Celubrico, Ma'am Telly P. Fur, Tristan De Aces, Angelita Gonzalez. Yes, Ma'am, bear months na. And si Mayora, Ma'am Sisi, Ma'am Jodet Aragon Jocades, Ma'am Lorena Rabe, Ma'am Cher Samudal, Ma'am Fe Capada, Ma'am Ave Paez, Esmeralda, and kay Sir Burns. No, Madam Alice Friedrich, mayong aga si mo. Ma'am Mary Ricabar, nagapamati sa aton. Thank you, thank you, thank you. Si Ma'am Inday Mary Lou Estellore Patino, Ma'am Donna Aguayon Feldman, si Sir Jess Pal, about it, replay naman. 2 weeks naman makaupod sa aton si Sir Jess Pal nga live. Kaya day duty siya, replay lang anay mayong aga si mo, Sir Jess Pal. Si Ma'am Telly P. Fur, thank you. Agosto 5 sa Kuwait, Florencia Socalito Kalimpay. Si Ma'am Gladys Estorque Orbe. Basa kita na isang mga laygay sa ato mga netizens. A man who pretends to care to get sexual consent or sex then leaves is often called a user, a player, or a manipulator. When someone specially fixates on virginity as a conquest or a goal before discarding the person, it is a form of emotional deception and exploitation. Dapat ginapabalo mo niya kung busong ka. Let him know when you're pregnant, then leaves. Stand up ka lang, krema. Stay strong. Nausubong, you have learned your lesson the hard way. Ma'am Rona Mahandukon, mayong aga si mo, Ma'am Rona. Si, please extend my condolences to you kay sa family ni Ninang Nelly Montano sa barangay Kaitib niya gaw. Condolence kit. Pag girl yoy, adoptaron kong bata ni Krima. Si Nanay, si Florencia Socaldito Kalimpay, happy listening kay David Socaldito, Tonton Kalimpay, Edna Perwalila, Kap Melvin Cubar sa barangay Dungzol Pototan. Salamat, girl. Rami Tago, Taginota. Tama ba? Sa Gimaras, no? Rami Taginota. Salamat, pang Rami. Sabihin ka sa Gimaras, Rami. Odi Candelario, thank you. Kay Sir Marlon Franco Supremo. Si Sir Jess Pal. Sir Romeo Manaay Jr. Sir Ruter Infante Bats Jr. Madamo ko salamat. Sir Jose Julius Pinuela, Sir Gelfred Dionio, kay Dudes, kay Ma'am Jocelyn, ang mga Pilyora, kay Pidena Family, Ma'am Melanie Harjulin, Angelita Gonzalez. Lapit lang sa imot eh. Oo, sa kalumpang to sila. Mabel Rendon, si Caproni Paguntalan sa Pararas Urtigbawan, Turbo Mateo, Sang Molog at Amyaw, si Gold Star, Andre Canonicato, salamat. Bitoy Lim, si Sir Decoy Catalan Lampreya, kag si Ma'am Edna Lampreya, salamat. Alain Ilanggos, good morning, tiyo. Itamiyaw ko lang da si Alia Dowie Ezekiel Ilanggos from Papa. Halong always, kag-advance happy birthday kay Ezekiel Ilanggos. Salamat, sir. Hamba ni Ma'am Alice, the same problem. Pag nagabusong bayaan, ay ti ano ni? buhi a bata budaya pabayiin ang gagu-gagu nga boyfriend mo ungas na untuan ka gid amo nang masakit ang maintuan kay hindi masakit ang nagbusong ang masakit di ang naintuan ka bala amo nang ginhatag mo ang imo nga tutuod na paghigugma tapos wala ginya tupa ang lalaki no si Sir Magic. Morning Sir Magic kay Ma'am Lors kay Felix Valdivizo dira sa may New Zealand ambal ni Munsi. Uy, happy belated, happy birthday pare Raymond. Nga ba o, kami na lang bilin din ni Star of the Night Tawalat si Marlon kag si Ricky Boy. Ah, lapos nga na ang tanan. Why, gid mga hina, paimno ng mga grupo mo, parehaw. Pinatamaan mo, abi. Arlene de Guzman, mayo nga agad eh, punch. Shoutout lang, friends ko, Anok, Nestor, Nelita, Angelo, sa Kwartero Capiz, kay Reynan, eh, sa may Banate, and watching from Balasan. Jesusani Mason, mayong aga. Sir Romeo Manaay Jr., mayong aga si mo, sir. God bless. Diin kasi mong, ah, North Pole Japon. Si Sir Romeo Manaay. Hambal ni Ma'am Arlene, na mahambal ko lang kay Krema. Tanigin paminsar mo bago ka nagsulod sa isa ka relasyon. Anhon mo na kay amo na ang natabo sa imo. Ang mag-move on. Move on ka na lang. Kay hindi mo na mabalik ang imo kabuwi na una. Hindi na ina pagpaminsara kay mas stress ka lang. Krema. And ina, mabalik, move on. Okay. Buhi a bata kay blessing ina sa imo. Nanay Lorna Vasquez, tayo'y nadumduman ko lang. Wala na kita tawag ng tanggalan. Paano tawag ng tanggalan? Kay way pataradyo? Eh, basi mabalik ko na, malibos eh. Basi mabalik ng programa nito yung sa radyo. Abo! Abo, abo, abo, abo! Si balita galit sa mga fans ng football. Lionel Messi, nagretiro na sa FIFA. Nagretiro na siya sa Argentinian na squad. No, so sa next FIFA, wala na si Lionel Messi sa Team Argentina. It's time to move on. Amugid man na ang kabuhi. No, legend naman eh. No, si Lionel Messi, give chance to the younger generation sa patagsang football. Alas 12:54, ini nga time check dulong sa aton sang klinika D3 Bio ni Dr. Ramil Uy. No, ining klinika D3 Bio, kung nagatrangkaso ka, nga may upod nga ubo, sipon, hilanat, mga kasama, nagapanakit ang imo nga kalawasan, sobra 2 to 3 days na, wala pa nag-aayo o balik-balik lang ang imo hilanat, amat-amat nagasakit ang imo tutunlan, barado ilong kagpaw, pinakamasubudin ang madula ang imo nga panabon. Laban-laban, trangkaso gid. No, base may viral infection ka na. Ang may papayo ni Dr. Ramil Uy, mag-inom sang klinika D3 Bio. Ini may medium chain triglycerides, nga halin sa sangkap niya nga extra virgin coconut oil, nga wala sa iban. Ang ining mga monoglycerides like monolaurin, monocaprilin, kag monocaprin, ini mga pinaka-epektibo nga natural nga paagi sa patay sa mga mikrobyo. Virus man yan, bacteria man yan, o fungi man ina, nga nagatugas ang ubo, sipon, hilana, trangkaso mo, patayan sa D3 Bio. So adlaw-adlaw, protektahan tang lawas na kontra sa virus kag bacteria. Mag-inom kita sa D3 Bio para proteksyon sigurado. Ang D3 Bio, natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Good news is mabakal yun sa tanan-tanan nga mga butika bisan Negros Island region available ini. Kimaras, Antique, bilog na isla sa Panay kag syudad sang Iloilo. Another good news is pwede ka mo kabisita sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Dira adlaw-adlaw pwede ka mo pa-check up ka upod ang mga Doctors of Alternative Medicine. No, may branch na sa may kilid sang Robinson's Harrow, syudad sang Pasig, Apologista Street, sa may Sara, no, Antique, Kag dire sa Kilid San Robinson, sa siyudad Kilid San Robinson sa Haro. No, ang Clinic de Alternativo Medicina and Wellness Center. Dira yung mabaka ng tanan-tanan yung mga produkto de kalidad ni Dr. Ramil Uy. Masubos ang DTX 500, Pure C, ka Clinica D3 Bio.
1: Tatak! RMM!
0: Alas 12:56 Pleipioy, Ligwitamyo, sang belated happy birthday kay Rajuman Nonoy Ron Sanchez. Belated happy birthday ang bal ni Husani Husasahuna? Jesusani Mason. Yan again, basi may nag-text si Platantang mga text messages, no? Sa mga gusto maglaygay pa. Okay, Ma'am Gemma Pendon, Ma'am Jenny Halyorina, mayong aga. Ma'am Avic Paez Esmeralda, mayong aga sa inyo, dira. Sa akon nga bayaw, si Inday. No, Inday Josephine Farjan siya, mayong aga man si Muday. Matamiyaw lang ko, happy birthday kay Nanay. Belated na ni August 31, sorry, why kung basa kagina. Kay Nanay Yolanda Katakutan, sang barangay Aptabo, Pasig City. No, anagatamiyaw, Jessamy Katakutan. Iya anak, madamo nga salamat. And happy birthday, ha? Kay Nanay, musta-musta lang danay. Damo sa mga nag-celebrar sang ilang birthday subong mo. Abebe si Platanta, mga birthday celebrants, bentis ba si makalibrita panyagan. Kay Van Harris, uy, coach ang igbaras ni. No, Van Harris pang happy birthday. Rosalina Delgado, si Freddy Puras, si Frody Ilustre, Maggie Doronila sa may Kalaparan, sa Guimaras, sa John Stephen Magno, si Ronnie Santiago Andone. Happy birthday! And sa aton mga Facebook viewers, mga nagapamati sa YouTube and RMN application, madamo gid nga salamat. Susunod, kwento ng buhay.
2: Isugid kay Tiyoy.
0: Hining kwento sang isa kaamay nga nagapangayo sang laygay kung budlay ni, no? Paano makapangayo sang pasaylo patawad sa iyang bata?
1: Tudo
0: kabudlay na sa aton mga ginikanan. No, kung isa iba, din nadabot sa langas-langas. Pero kabudlay, no, mangayo ka sa pasensya sa imong kabataan. How hard is it? Wala, ibaloon natong dugay-dugay mga kasama. Sir Johnny Figuro, good morning sa imo, Sir Johnny. Dress may Figuro Meat Shop sa may Iloilo Terminal Market, si Ma'am Inday. Kay Mama, Ma'am Marilu Villalobos, salamat, good. Kay John Kadang Abigail Dito. Sa Ma'am Susan Misahon Sikat, Mabel Rendon, Rolly Pedrosa. Sa diin ka nga Pedrosa, sir. Kaya ang mga parinti namon Pedrosa are from Antique. Like Marquez, Graho, ayan, mga taga-Antique. Dudes Bechida, kay Jude Lakiao, Rose Ann Acanto. Thank you very much. Si Ma'am Rona, mahingagan. Ma'am Nelia Cordoba, diin ka na. Luz Mabugay. Reven Liz Eugene. Si Nonoy Sagansay, kag Shane Ruado. Ay, ambot, ugtas ko wala signal. Baliin dahi. Okay lang, ha? Ganun mo na kay nawala. Ma'am Edna Mohal. Salamat, man. Antes kita magkwento ng buhay, magkape muna tayo. Sarap ng kape. Sarap mga pe sa matugnaw nga kaagahon. Naming atong tsimpon o gabay lang magpadayo na ini. Kaya first day of class na naman karon. And first day of work, no, para sa aton mga empleyado. Martes kita, ha? First day of September. Oy, happy birthday kay kay akon hinablog. Hey, April Labriones, happy birthday. Uy, daligid, may caller po, may talang. Hello, good morning.
3: Good morning, Choy.
0: Oh, may ngagan, ano ka?
3: Kinagaw ka, Choy.
0: Mayo, kaya nakainagaw ka pala, strip.
3: Oo, galit, Tiyoy, ah. Actually, ko lang hindi ko kalusotaw. Malaygay ko to, Tiyoy, kay, siyempre, na kay Rima.
0: Kay Krema.
3: At Rima. Oo, kay Trima, gali, no. Nang balaan mo, Trima, wala ka, bilaga panilag mo, naghambal na to, wala ng lalaki sa imo nga bulaga niya na ikaw. Si, buo silingon sila, may ginbulos na siya sa imo. Galing lang kay Lola, halo ka man nga maubusan, kay luyag-luyag, kaya sa lalaki nga to, kaya surrender mo na lang yun ang imo, bandira. Mm. Ay, wala mo pa galing, gin, wala mo pa siya ginambalan niya, si ano, disilido ka gin sa ako, pangasawon mo ako, kaya mo gin surrender mo na. Kaya, lantawa na, kay nadalang ka sang matamis niya nga dila. Mm. Kaya, ano na lang ang gawa mo
0: kadi. Katingala, Dren, katingala, bla, kadamo man yapo, nagapainto. Kadamo man sa mga kaso, no, bisan sa inyo, sa barangay, gani, oh, kadamo sa kaso nga, amuna na nagbusong, wala amay, nagbusong, ginbayaan sa lalaki, no, nga bi, maupod ka pa sa ina, nga mga grupo, nga single parent nga, kadamo sa matabo, tani, dira pala, nakakuha ka na sa leksyon, lang nga ginatawag, no?
3: Oo, gani, tiyo, eh. Sa mga, ano na siguro, tiyo, sa mga pamilya, bala, no, nga dapat ang mga ginikanan, kag ang bata, kinanglan of the night, gina sila nga duwa, hindi mo, ikaw nga ginikanan, hindi mo pagpabayaan ang bata mo, kahit kung mo, gali, nag-idan na siya sa hamtong na, okay na, may idan na siya, kabalon siya, hindi dapat gani, supportahan mo pag gina siya, kag iubayan mo pa na siya, kung astali, hindi siya makalabot. Hindi kayo kung pabayaan ninyo ang batang kisa. Baka talang-talang na tungod man sang ang influensya man ba siya sang iban man ng mga kabataan sa mga kabarkada nila.
0: Hmm.
3: Oo, kaway ka na yung kabalo.
0: Nangayon sa laygay, gani sa mga migay, ha? No, nangayon yung sugid, nangayon laygay, nagamal migay. Ay, ang buti, hindi pagyatag. Ginatag mo pag ito. Taniway ka na nangayon laygay sa mga miga mo kung imo na lang desisyon ang matuman.
3: Gani, why did siya nagkuha niya? Buot silingon sa ito, tungod ang mga ito nagkalatabo, may plano yung ginuo sa kabuhi mo, may ginhashtag isa yung nga para din sa imo, dapat gin-preserve mo itong imo nga kaputli. Sige, hashtag mo tapos lawadaan ka pa, wala pa matawag na tatay ang mangin anak mo. Ang muna bala no, sa mga kabataan, kinanglan niya, ang nanay ginatun, ang unahon natun. Kaya sa mintas tanto, magtigulang kita o kung sila man, o dalagin na kita ya, kapunta kong babae ka, dapat ulit luntan ginikana natin. Kaya kita gin ulit lang kita sa ginikana natin. Ano ba lang natin nga, aling pagkabunag mo, ginpapantihan ikaw sa ginikanan, mas na magidako ka. Tapos, ya, isa lang ka, paghambas ng lalaki ang muna, nag all the way down ka na dayon. Okay, hindi. Huwag ka gila sa basulong kung...
0: Damit
3: mo. Pwede siya sa kasulong check. Kundi ang iyang iso nga paugalingon si Yoy eh. Pwede, nag-eskwila ka na gani, but sila yung kabalo kagid kung anong mga hindi kag ang dapat mong himuon. Kung nagpatuga-tuga kagid. Oo, nadala sa church ang iyang nga balatsyagon, mahuyang siya kasama. So dapat, mangin mag-church ka na subong. Ilo binagin subong kay, muna, may dapat ka nang atipanon kag kontani. Hindi mo na pag-ipabayan ang mangin anak mo. Pasapon mo siya sa magdako siya. Kaysa ulihan mo man ang ibalik niya sa imo. Kay ikaw nga magsigulang ka, pasapon ka gisang imo anak. Masang ako nga malagay sa iya. Tiyo, at sa tanan-tanan, thank you din sa inyo tanan. Sa pagpagayon ni Tiyo sa iya programa. God bless you sa tanan-tanan ha. Hindi ko naman isa-isa Tiyo. Kaya daw makingin ka po sa kasa oras no. Sa imo man, Tiyoy. Thank you, Gid. Kaga, no, December na kita, Tiyoy.
0: September pa lang!
3: Mga December, natagay may beer na siya, Tiyoy. Kabay pa, may malupan yung Pasko, Tiyoy.
0: Palupan doon sa atop mo.
3: Salon ka na, Tiyoy.
0: Nice,
3: yeah. May hatag isang paklaus, oo, Tiyoy. Sa talan-talan, good morning, Gid, and happy listening. And God bless you all. Thank you, Tiyoy.
0: Salamat man kay Marilu. Mga kasama, kape muna tayo. Sarap magkape. Santon plus coffee mix. Dalawa nyo na na yung Santon plus coffee mix. Pwede ni sa tanan. Pwede sa may mga balatian. Pwede sa mga nagabusong. Pwede sa organic. Pwede sa mga kabataan. Kay caffeine free coffee siya. So, yari ng saboroso, manamit, mahamot, kag masustansya nga kape. Santon plus coffee mix. May soya, may xanthones, and may malunggay. Dapat po yun yung matilawan. Lagin maging mga lalaki. No nga nag-ihi-ihi, naghahabok ang prostate. Naku, itang bulig sang soya nga mapakupos ang aton nga prostate. So kung kape, Santon plus coffee mix mo na, hindi magasulabang imo nga sulok-sulok. Santon plus coffee mix, may kape ka na, may bulong ka pa, ini ang produkto de kalidad ni Dr. Remelito Uy. Available ini sa mga butika, groceries kag sa Yes to Health Wellness Center. Bakal man kamo sang parisa nyo ni sang Santon plus Gold. Kung nga nagapangita ka mo sang food supplement na epektibo para sa inyong diabetes, hypertension, maduming dugo na nagdudulot sa iba't ibang sahi ng sakit, ang inyong mga bukol-bukol, mahinang immune system, yari ng solusyon, Santon plus Gold. Pilian ninyo ang Santon plus Gold. Kaya kung magbakal ka mo maghalong sa peke, eh may iban ini nga nakasulod sa botilya, kaga ginasaylo na sa putos ang plastra, putos ang ice candy. Ang Santon plus Gold, naka-blister pack po yan. Ang Santon plus Gold ang may pinakamataas na super antioxidants sa tanan ng herbal capsule. Ang Santon plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling. Dahil extracted, no, himo ini sa ampalaya, mangustin, malunggay, ahos, kag spirulina, lima ang ingredient sa isa ka kapsula. Kaya bili na, tag 14.50 pesos lamang in ang Santon plus Gold, FDA approved. Produkto po ito, de kalidad ni Doc Remelito Uy. Sa Yes to Health Wellness Center, magbisita lang. No? Domingo hasta Biyernes, alas 9, abre na ina. No, pwede ka mo kapacheck up na sa ato mga Doctors of Alternative Medicine. Mga eksperto sa pagbulong gamit ang mga natural ng mga paagi kag natural ng mga bulong. Yara sila nahamtang sa number 125 A Young Building, Yulo Street, City Proper, atubang sang Midtown Hotel, pangitada si Doc Ray M. Pinado.
1: Tata! RML!
2: Sugid kay Tiyoy!
0: Kami diri, Tiyoy, sa Miagaw, on and off man ang suga sa Puninarya. Ay sus! Hasta September ni Kuro, mabatsaga natin di ang rotational brownout. Karoon naman kami sa kalaparan ba? Laban na ba ma-brownout naman karoon? Ang schedule namo kada gabi eh, abe, mga alas 6 hasta alas 8. Kung sa 5 to 8 ba? Hindi ka tulog si Tiyoy. Nagkakadulang akon nga pagkagwapo kung kisa. Nagabuhina na pagkagwapo kulang sa tulog. Ma'am Donna Aguayon Feldman, welcome. Si Sir Alden Sueta, may pagkapiolo. Mayong aga sa imo, may pagkapiolo. Diin ka na nagsuhot-suhot. Sa aton mga listeners, sa aton mga viewers, salamat sa inyo. Pag ang storya ng buhay, kwento ng buhay, kwento ng isang tatay, no, isa kaamay, nagapangayo sa inyong alaygay kung paano sa makapangayo, no, sang pasaylo, no, sa iyang bata. Paano magapangayo sang pasaylo, labi na gid sa inyong mga kabataan. Ambal sabi, kahapos, ambala sila, sorry, pero isa kung mahamtong ng edad sang aton nga kabataan, no, kabudlay na ko sa istoryahan, and we're talking about pride na diri. No, pride ng ginastoryahan diri. Nakakasama kung may kwento ka ng buhay mo, inspirational stories, love stories, about love, your job, anything under the sun. Pwede gid naton istoryahan, ha? Diri sa programa, Isugid kay Tiyoy.
4: May pinasahi ka ba lang istorya nga gusto mo i-share? Nakasentro man ina sa pagpanikasog, paglaom, pagbangon o kun paghinulsol, Tiyoy Pancho got you! Let your story inspire others! Comment down your number on DYRIRMN Iloilo Facebook Live. Kay base ang imo nga istorya na, ang sunod nga pamatian kagpagga sa ginanunan. Kwento ng buhay mo sa Isugid kay Tiyoy. Kaupod si Tiyoy Pancho. Ipabugal ang imo istorya. Ini nga pahibalo ginadulong sa inyo ni WVSU intern Darlene Berdan.
0: Kwento ng buhay, dulong sa aton sa Life Extension Vitamin D3 and Super Fiber. So basahin nato ng kwento, may clean naman likot nga ito kwento. Siguro hindi gusto i-elaborate ni Tatay Mario. no ang iyang letter walang less details ini. Pero sugodan ko na mayong aga tiyoy punch. Salamat sa pagbasa mo ha sa akon nga sulat. Daw gina-stress ako sa diri sa akon nga sulat tiyoy. Budlay gali tiyoy no. Para sa isa ka padre de pamilya, para sa isa ka amay nga magapangayo sang pasaylo o patawad sa kaugalingon nga anak. Okay pa kung nanay ang mangakig, no, kung nanay ang maghambal, kay hapos maghambal ni si nanay ang mga itong mga iloy, no, nga halo, hapos magpaintindi sa mga kabataan, pero kita ang mga amay, budlay galit tiyoy, no? Natabo ini tiyoy, isang nahambalan ko ang akon nga bata, no, duwaman lang sila ini nga bata ko. Ang isa init, 17 years old. Ang ako ni kaduwa kabata, tiyoy, 15 anyos. Ang nagsugod ni tiyoy, kaya nahambalan ko ining ako nga bata nga lalaki. Nga sa sobra ka, akig ko tiyoy. Nang iapagkatamad, bla? Kaya natimingan mong guro tiyoy, siguro nga ara ko sa kainit, bla, tungod sa ubra, stress, no, pag-abot sa balay. Kag nahambalan ko ining akon nga bata, nga subang ko nga bata, na may pagkatamad man. Ha. Nahambalan ko sa mga bagay, tiyoy, kung saan naungkat na mga nagliligad, na mga ginaubra niya di sa balay. Bala ko, tiyoy, nga hindi insakto man ang akon nga paghambal siya. Ano daw, may masakit gid kung may nabuyan nga tinaga, may buyayaw, may masakit gid tiyoy eh. Naigo gid siya, o kung ba si foul man tiyoy, I don't know. Pero, susubong siyoy daw, hindi ko galibog ang ulo ko kung paano ko sugudan ini tiyoy, ang pagpangayo ko sa pasailo sa akon nga bata. Luyag ko lang tani tiyoy nga ipaintindi sa akon nga mga bata, labi na gid sa duwa ka lalaki sa akon nga subang. Luyag ko lang tani ipaintindi sa ila na wala ko sila gina ano ning term ng minamaliit man, ano sa Ilonggo ang minamaliit. Ay ko kabalo kung anong minamala ang sa Ilonggo ang minamaliit. Nagkakabala ka lang ko, tiyoy, nga bilang isa ka amay, gusto ko man, tiyoy, nga maging responsable sila sa ginatawag nga pangabuhi. Pero sugod sang nahambalan ko sila, ni nahambalan kong akon nga bata, ang subang ko nga bata. Sugod nahambalan ko ni siya sang mga inulsulan ko man, tiyoy, nga mga tinaga. Daw naging daw sugod ng nahambalan ko sa tiyoy, daw nagadistansya sa sakon tiyoy, buhay na sa gadungan sa amon kaon. No, kung ara ko sa balay, ara sa tropa niya o sa barkada niya o dira sa piyak nga balay, kaya sa mga tiyo niya, sa mga tiyaon niya, daw nagadistansya sa tiyoy. Kung ara man siya sa balay, tiyoy, daw hipuson, daw wala siya nagatulok gid sakon. No, eye to eye, mabat siya gan ko gito yung nga ginalikawan niya gid ako. No, yes, tiyoy, masakit. No, masakit mabat siya gan bilang isa kaamay. May akig. Nagpakaakig o may sunggod o kung hindi ko maintindihan ang akon bata sa akon, tiyoy. Gusto ko sa palapitan, kag pangayuan, mangayong ako sang pasaylo eh. Kag gusto ko, tiyoy, nga mabalaan niya man, nga samtang ari siya sa balay, yun dapat ako masunod. Noong ining mga masakit nga mga tinaga na nahambal ko siya, tiyoy, balaan ko hindi na ni mapana sa iya. Muna nga may makahambal gid kita, dapat gid tuod tiyoy, no, maghalong gid kita o galing te ara na sa ulihi da nga pag inulsol. Yes, tiyoy. And one way or another, tiyoy, yes, tiyoy, naga inulsol man ko, tiyoy, ya. Sa ginhimo ko sa iyo. Walang gusto ko tani pangayon, tiyoy, isang laygay. Paano ko pasugudan? paano ko pangayuan sang katawad o pasaylo sa mga ginhambal ko sa akon nga bata. At yoy, madamang salamat, tiyoy. Mabayong aga sa tanan-tanan nga nagpamati. Pagpatuloy nga nagsuporta sa imong mga programa. Mabuhay. Ngayon gabay lang, tiyoy, makabalik na. On air, sa radyo. Ang programa isugid kay tiyoy, kay damo na kami na hidlaw. Gabi nagid kami, tiyoy, nga manug senior na. Iya mo niyang kadalasan nga ginapamatian namon. Makabugtaw kag makapangihi, dugay naman makatulog. Makita niya ka makabalik na tiyoy, no? Ang programa isugid kay tiyoy. Salamat, Ged, Yoy, and mayong aga. Tawagan na lang ko nga si Mario. Thank you. Ito ka ta pangalan mong tatay ko, Mario. Pakanubo. Ano? Pakanubo sa Ilonggo. Pakanubo. Sa English, underestimate. Salamat, Ged, kay Nanay Lorna, kay Alian Ilanggos. Hello, mayong aga. May nadula. May nagtawag na dula. Sige, ah, sa mga gusto maglaygay, pwede na katawag kag sa mga nagapamati sa aton, sa mga natandog man, ano, mga natabo na sila sa ilang mga kabataan, either mga nanay, no, mga tiya, no, amone, pwede ikatawag, pwede sa Facebook, sa Messenger, pwede man direct sa radyo, 0933, sa cellphone, 0933-879-0931. Pero ang tesina, mga kasama, pamatihan nanay na ito ng isa ka-testimonya sa isa ka-Life Extension user.
5: Life Extension, Vitamin D3.
6: Narilito, dayon, senior, sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na akong baga. Ang piya ko nung astrosyon, ng kitpok na ko nung isa. Extension, Vitamin D3. Bale, apat kasok gel, everyday. Ang nabatsagan ko nga, doon ako gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuin ako. Subong yan, nag-aaba. Sabto ko to sa ilabalay sa bata ko, takladon. Tingnan ba ko nga, Life Extension, Vitamin D3. Sigurado, epic.
5: Life Extension, Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Isugid kay Tiyoy.
1: Tatak, RMN.
0: Mga kasama, Life Extension, Vitamin D3, doctors recommended, the most prescribed, the Vitamin D3 brand, and number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Pataasa lang ang Vitamin D3 level sa atong dugo para makabulig, no, bulig din eh, no? Makabato ang aton mga lawas sa anuman nga klase sa balatian, ilabi na gid sa makamamatay nga cancer. So, paano naton mapataas ang vitamin D3 level sa aton dugo? Inom kita, adlaw-adlaw, duha ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3, kay sigurado masalbar gid ang aton kabuhi, mapalawig yan yung aton nga kabuhi. Ang kada soft gel is 1,000 IU. So ang rekomendar sa mga doktor, duwa ka soft gel or equivalent sa 2,000 IU. Ini ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Ini ang pinaka-sikat na vitamin hormone base sa survey nga ginpatigayon sang PubMed.gov. Aprobado po ito ng FDA USA kag Philippine FDA. Ang numero uno, ang super vitamin, ang miracle vitamin, Life Extension Vitamin D3, wala na pong iba. Kada aga ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3, pagkatapos nyo pamahaw, inom duwa ka soft gel.
1: Tatak!
0: Nagabusong pwedigit. Pwedigit sa mga nagabusong. Mas mayo gani ini sa nagabusong. And mag-inom kada gabi naman para siguradong resulta sang super fiber. Ini naman ang pinaka-epektibo ka panilo sa aton colon kag pangontra sa problema nga constipation kag agud maamligan ang aton colon kontra sa balatian nga cancer. Super fiber, ha, mga kasama. Kada gabi, antis ka mo manyapon. Ini ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhi na good hindi magtinarang higko sa inyong kolon, nga isa sa mga rason sa pagnubos ang inyong immune system kag pagtugas ang balatian sa aton lawas. Tinlui ang inyong kolon. Pag isadlaw-adlaw nga pag-inom sang super fiber, ay kapanami ni sang aton nga pagpamuhin. Super fiber is a fast-acting colon cleansing product. Epektibo ka garantisado kag produkto ni kalidad sang Life Extension Philippines. Sa mga gusto magbakal sa mga Life Extension products like Super Fiber and Life Extension Vitamin D3, magbisita sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga gusto rin, magpa-check up libre sa mga espesyalista, sa mga doktor. Libre! Posible? Pwede. Natulang ka mo sa pinakamalapit na Life Extension Medical Clinic. Lunes, tub-tub, Sabado para ma-avail nyo ang libre na medical consultation. Yara lang ang ilang mga clinic sa lower ground floor ng Robinson's Mall, J. De Leon area. Tagbakharo, Iping San Barangay Hall. Poblasyon Zone 1 Estancia, Simeon Aguilar Street sa siyudad sang Pasig sa may kilid sang Countryside Convenience Store. Sa kumakalago ka mo sa SM City, Iloilo, ara sila sa lower ground floor, lapit sa may food court area, Tubang Escalator, Santa Barbara sa may Santos Arcade, sa may Bangga Dama sa may gasolinahan dira. Gagang pinakabago nga branch dira sa may San Miguel, Jordan Guimaras.
7: Arimin, arimin, arimin.
0: Oras! Alauna 21 sa mga gusto maglaygay kaya Tatay Mario o kay Mario, no, pwede na gid ka tawag kaya Tiyoy Pancho. Kaya mini, ugani may problema man ko. Hindi ko naman pagpa-plastic-plastic, hindi na ko magpa ligoy-ligoy, hindi ko na pag-itago. Daw ako, amo na yung problema ko eh. Ah, sa ako mga kabataan na hambalan ko, eh, apat ang kabataan ko, abi. Noong lalaki, mga hamtong naman ng edad, may mga pamilya, pero dira sa balay nag-star. No, siguro, love na love kami. Amoy nahambalan ko ni sila. Yung masakit, kay siyempre, ang aton niya nag-ginikanan is, labinagit kita mga tatay, makahambal, makabuhi, buhaya kita sa mga tinaga ngayon eh. Is isa is natak-an kita. No, natak-an na kita. Ikaduwa, gusto natin sila pabugtawon. No, gusto natin iparealisar sa ila ang ginatawag nga pangabuhi. Katatlo, may kaakigin kita sila sa ilagingin buhat. Hindi sa ila personal, no? Kung hindi sa ilagingin buhat. Either sa inyo o sa iban nga mga tao. So ang tatlo ko ang mga lalaki, amat-amat na ini nila na hibaluan ang rason. Kaya nagasapak na sila sa akin. Kaya ako numero uno, suplado man ko. Hindi ka magsapak sa akin, hindi tamang kapag sapak ko. Patiga-tiga, mabato ko sa patiga-tiga. Kaya una eh, sa akin is hamtong naman ng edad. Natapos ko naman responsibilidad ko sa inyo. Paeskwelahon ka mo, may mga katalagtagsa-tagsa na ka mo nga mga pamilya. Well, your life is your life. Kung hindi nyo gusto mga mamati sa akong ginhambal, well, it's up to you because it's your life.
1: Tatak, RMN.
0: So, ang tatlo inig ang mga lalaki, na bata ko daw, okay na. So, nagaupod-upod na sa akong inom, nagasapak-sapak na, nagaupod sa kaon. Pero siyempre may isa gida nga na makailog man sa batasan ta. Kung suplado ko, tiyo si ining isa daw, suplado man. Daw, siyempre, silingan ni Mrs., saan pa ba magmamana? So, sa balay, sumong patigatiga kami nga dua. Pero when it comes to responsibility, mga pagkaon, bills, siyempre, wala ko na inaiyang ginapagkait o pinagatago sa ila. Depende sa ila, mga kabataan, kung sapakon ako, kung hindi. Hindi mo na, no? Nakahambal kita, base na tandog man ng ilang ego.

0: Kaulo mo! Ay, gusto mo palayason, hindi nga palayason sila nga, literal nga palayason sila natakaan. Hindi gusto natin nga, hambal nga term natin nga, lalayas ka mong! Para mabalaan nyo, ginatawag ka pangabuhi. Para balaan mo nga may ginabaydan ka galing mga kuryente, may arkila ka, may pagkaon ka. Para mabalaan mo ginatawag nga pangabuhi nga ginatawag. May pamilya ka, masagod mo. No, mabalaan mo, amo ni galing gastos sa tanan-tanan. May hindi habang buhay, correct, di ba? Hindi habang buhay, arang ginikanan, nga mabulig, masuporta ka, mag-intindi lang, mag-intindi sa inyo. Hindi nga, arang ginikanan, nga, papa, ulam ako, may mapa, ulam ako. Maging dependent ka mo sini. Mas maya, maging independent as much as possible. Maging independent at a young age. Para mabatunan nila. No, tamang diskarte. No, may paumayuhon lang ilang obra para magdugay sila, para makabulig din na financial sa ila. Niblaka namin. Galing, tempre, kahinaan natin ng mga amay, me included, siguro pati ikaw, ini mga ayo sang pasaylo sa bata. May mga iban nga amay, yes. Kung mga gagbay pang kabataan, eh, oh, pinaintindi, oh, sorry, yaman eh. Sa mga apo ko, mag, oh, sorry, ha. Papalo, ha. Pero kung adult na, hambal nga ni Mrs., mayo pa sa iban nga tao, mayo ka maglaigay. Mayo pa sa iban nga tao, mga istorya mo, pero tuwag po when it comes sa sarili mong dugo. Kaugalingon mo nga bata. Nung nabudayan kita mga ayo pa sa ilo sila o pasinsya sila. No?
1: Tatak! RMN!
0: The question is, kaaman? Hindi man ginatawag na kahinaan asang isa ka tatay o sang isa ka amay nga magayo sang pasaylo sa iyang bata. Hambal kita that honesty is the best policy. So pwede man nato ihambal sa aton yung mga kabataan. No, ang matuod. No, kag-akuon naton, be honest, akuon naton ang aton nga nahimo nga sala.
1: Tatak! RMN!
0: Hindi man guro mabuhi na ng aton nga pagkatawo. No? Kabudlay ang first step ang budlay. Nidla ang unang nga tikang ang budlay, kita mo arang senaryo. Nagapungko ka mo sa balay. Ano ni pauna-una sa pak, di ba? Pauna-una sa pak, galing parehas ka mo suplado. No, nga, hindi ko magsapak siya. Ako, nata, hindi mo magsapak siya. Hulaton ko siya nga masapak sa ton. Sako. Te parehas ka mo ginapaminsar. Te kung isa, sa mataka, malakat. Malikaw na lang. Di ba? Pero man ang problema kung senaryo, tubangay, ara ka mo sa isa kabalay, ara ka mo sa sala, abi. No, man ang pinakabudlay ang unang palapitan mo siya. Mangayo ko sang sorry. Galing siling na, what is sorry for if the damage has been done? De siguro, next day, ngayo ka pa sa ilo. Ngayo ka sang time nga pwede tayo istoryanay. Oh, anong istoryanay ka mo? Paintindi sa iya kung naan na himo mo ini. Ano ang rason kung naan na himo mo? Nga mangakig, magsinggit, na magbuya sa mga pamuya, sa mga malain ng mga tinaga sa iya, no? Paano mo ipa-explicar siya nga ang ginabuhat niya is sala? Kag ang ginahambal mo is para matadlong ang iyang asala. Ano todo, hapos ihambal pero kabudlay gid, no? Hapos ihambal pero sa ato gina kabudlay gid tumanon. Pati no respeto amo ni ano when it comes about we talks about respect o kabudlay kung kisan ang sakit diri siyempre ang pride, no? Ang pride naton bilang ginikanan kung una kita ti ano na buhinan aton pride. The pride the chicken dali may color to international niyo. Hello, good morning.
2: Hello, good morning.
0: Yes, good morning. Who's this, please?
2: Oh, galang si Inday pang United Arab Emirates.
0: Oh, gani, kikita ko, plus 971, oh, UA. Wala, Manday!
2: Gani, mantap. Good evening, gusto ko lang tani, maglaygay. Ito bala kay tatay, ano to,
0: Mario? Mario, ha, natandog, may nahimo ka ba nga mo ni?
2: Oo, so, base kidis ako nga.

0: experience, sabi eh. So,
1: experience mo bilang bata? Experience mo bilang bata o experience bilang amay?
0: Bilang bata. Bilang bata. So, siguro, wala man malain bilang amay nga magpangayo, pasensya sa bata. Kay ang bata nga daan mismo man kita once nga mahambala na kag maanoan sa mga masakit, bala nga salita, daw nahuya na sila magano sa ilaman nga amay, kagang ilaman pride, daw nagpangibabaw, bala nga, ay wala si tatay o si nanay, kabang niya sa nila, ginapangambal, daw ba matag nila sakto, gid sila permit. So, I think for tatay, dapat lang siguro nga mangita sa sang timing nga maistorya yung iyang bata. Karelate ko abi sa istorya yung sakit pero
1: nga dalingid ba mday sa imo istorya biya sa amon bisan kagamay ang imong ang inyo na agyan
0: sa ako naman abi nga ba ang story na inom to yung ako na amay termi so okay. Nakahambal man siya sa akin sang masakit ng mga salita that time which is paatak na bala sa mga katarantaduhan kung man niya ginapahimo as teenager so ang akin to daw wala bigyan pamatian then hasta nga nagdakat na lang ko abroad like ko pa ngayon sorry kay papa but that time wala na kuya akin sa iya kay nahuya lang ko galing magpangayo bala pasinsya kay ay daw si Papa permit ang ano ba sa akigan ko. Ang pride ba lang ginatawag ba lang sa kabata? As talang gid na pilahan na katuig, ba edi istorya, as nga napatay ang akon nga tatay nga wala kami sa istoryahanay. So, tungod na sa pride.
1: Tuos, pero tuos sa patas-taas nyo nga duwas ang pride, no? Amo na?
0: So, so amo na nga siguro siyempre wala man piya kabalo anong masunod sa mga nga mga inor sa mga inoras anong masunod nga matabo so para kay tatay para may peace of mind man siya kay ako na bisang una basta mag video call ko sa Pilipinas balan ko ara gid si papa ga si Lek din sa computer nga
1: pamati ko tiga pamati man
0: oo bal ako nga wala na siya sang kaakig. Lahat nung nahuya na siya. Kasi siyempre, panindugan niya na yung amay siya.
1: Nga insakto, so, ang akon nga hambal sa balay is batas. Ang akon nga hambal, insakto. Pero question, Ma'am Inday, kung wala makainom si tatay mo, wala man siya hambal. So, amo to nakainom siya, daw dito siya nakahambal si mo, ha?
0: Balan mo, daw makita bala, mga amay ta, please ah, daw hindi sila kabalugid mag-express sang ilang feeling bala kita sa nga wala sila nakainom or kung kita sobra man gid na tuod ka kapoy daw ginadala nila sa pangakig daw dala lang bala sa pataas-taas bala tingog so which is dapat hindi gid man amo sina dapat pero ti syempre kay amo na gid na balang naandan man sa mga amay nga mga bata taas-taas tingog so para na lang kay tatay Mario as amay, balan ko palang gaya man niya bata, para hindi na maglala, kag may peace man sa sugod sang panimalay, kag sa iya mismo nga tagipusoon, I think dapat siya na gid lang ang mag-set, mangita sang timing, nga istoryahan niya yung bata, i-explain niya, kay honestly, wala man gid sang sala, nga magpakanubo ka bilang amay or Iloy, kaya ako subong Iloy naman ko, damo ang mistake ang akong mga kabataan, hindi na ako mismo na ang hindi man, hindi nga pakanubo, akong baga ako gid-una na lang nag-approach para maiwasan na lang ang mahulog sila sa malain ng mga ano balahaw, kaya mangita na sila sang comfort pagid sa iban nga manugid at sa mga friends na yun, si tatay, yun, si nanay so, ang mga amuna balahaw so amuna na wala gid manain tuod as a father nga mangyayo sa pasensya sa aton nga kabataan or kay para man sa imo man para may peace sa man so kulang gid na siguro
1: maano kay galing nila Ma'am Inday ambot ko matuod ini nga hinambalon nga wala sang ginikanan nga hindi kag ang ginikanan hindi kagwanta sa ila kabataan pero ang kabataan makagwanta sa ilang mga ginikanan
0: ko. Sakto, gina. tuod-tuod, yun na tuod-tuod, yun na kayo na experience ko na nabilang Eloy man mo. So, dati ako magwanta ko, yun parents ko, kita mo, napatay lang dati man, na napatay na si Papa daw. Nagwanta ko, yun maghalin sa Pilipinas, na wala kami ni Suryana, pero banan ko si Papa, malain, yun na tuwa ang iyaman, boto na way ko sa yun, isuruya, pero di, palangga, mabatsyagan ko gaya ko ng pagpalangga, yun na to. So, amo lang ginaguro. Ano ko sa iya.
1: Thank you. At least na agyan mo ini personal mo na experience. Kasi siguro kadamo man sa atong matagpalamati sa buong amo ni ginahipusipusan lang pero may mga tampuha, may tampo-tampo sila sa ilang mga kabataan, ginikanan, why nagasapakanay, kay hindi healthy. Ang isa ka family, environment, kung may amo ni may mga conflict sa family, Ma'am Inday, no?
0: Oo, so amula dapat ano gid kay mga kabataan na daan subong lain na gid man katama, so hindi na gid man na malain sa aton ng mga parents na maghambal ta sa ila or mangayo ta sorry kay kaysa sa maglala lang gid sa pagkamalala na sabi sila kadlaw kung ano kag short lang gid ang kabuhi ta sa kalibutan, hindi man na nga sila aton gani Ginoo na ngayo, di ba? Pasensya man nga patawara sila amay ko. So, tao lang man kita, nakasala man siya, explain niya gid lang sang maayo ang iyang side, iyang bata. Kay for sure, ang bata nagahulat lang man na nga i-approach man siya sang iyang amay.
1: Try ko, big boss.
0: So, amo lang kita. Ma-pride din niya, bisan ako gangay doon, ma-pride man ko, pero para nagid lang sa ano man sang kabataan, hindi ba na mahulog sa mga malain pag yun niya sitwasyon, kita nagid lang ang ginikanan siguro, ang di man siya magpakanubo, kita nagid ang mag-inchindi sa ila, laigayan talang din sila sang maayo. So, amo lang din na, Merry Christmas, September 1 na dara sa Pilipinas.
1: Gani sa inyo, ano, oras pala ni alas 9 pa lang?
0: Oo, oh, alas 9, 30. So, nag-touch din ako sa istorya. Doon tulo, manduha ko. Ano ko, hindi pa pa.
1: Delikado ang tulo si Pun.
0: Nadilagado, manduha pa ko kung manawag ko or ma-share ko sa experience ko or in the first time ko hindi magdawag.
1: Okay, 2-in-1 at least naka-experience kita sa mga kabataan na adamo gid ang naka-appreciate kay yes no kung hilata kabalo kung san ugid kuwaon sang Ginoo te hulaton nyo pa bla ang may matabo sa inyo nga ginikanan kag amo para pagpangayo mo pasensya paano pangayo mo pasensya ang patay gid la samtang buhi samtang buhi ginikanan ambaban nyo na i-settle nyo na mga conflicts nyo. Sige Ma'am Inday, may tamyawon ka.
0: Wala laman gid an, so mulang gid na. Thank you so much, guys. Sabay nga nakatag man ko gamay nga like ano sa kay tatay enlightenment. So, tayo hindi gina ano nga mangayo kagid pasensya sa imo bata or ano hindi na malain para man na siya peace of mind kag peace man sang imo nga talipusoon tay So, amo lang gina, thank you so much, guys.
1: Shukran, shukran, Jasila, shukran.
0: Up one.
1: Sige, salamat din kay Ma'am Inday ang pagpasa UAE. Mashallah! A morning to you, na-miss gid namon ang tungod mo ba sa kaatong sa kagaw. Nang bali, Ma'am May Subang. Uy, si Ma'am May Subang! O, dira sa may ano? Sa may Tansabo ni Pasyo, tubang sa police station. Mayong aga sa inyo. Ma'am Susan Alarba and William Cepeda. Thank you. Ma'am Herna Gamble, mayong aga. Ambali nanay Lorna Vasquez, baw insakto gintiyoy, no? Basta tatay ang makapangakig, nabudlayan sa mga yung patawad. Correct! Tay, may utod ako, ambali nanay Lorna Vasquez, may utod ako, pirmi lang ginaakigan ang bata ya. Kung kaisa daw hindi na makaon sang ido ang ginahambal, pero ako nagalaygay sa utod ko, asa hinablos ko nga, agwan taon na lang niya kag intindihon ang ugali ni tatay niya. May pagani ko mga kiga mga iloy, kay believe ko no, sang band sang iloy kag ang bata. Biskan ano pa nga iwiyaw-yaw sang iloy? Biskan ano pa nga singgit sang iloy? Daw maputok ng butsi to, mabulag ng espiritu sang iloy sa lawas? Sa kakeng? Tagaan mo sang isa ka oras, sabi niya, Nay, gagawin may pang bakal na nay, bahaw. Bisa ang mga lambing sa bata, no, sa mga iloy, bisa grabe ang pangakig, dugay-dugay, Nay, anong panyagat, ha? Masapak na yun ang kabataan sa iba sa iloy, no? Pero kung amay, ay, lies, may. Hindi kaya guantahan, ay, kaya pride. Abdaw, ano bla daw, kumbaga sa mga sapat, alpha versus alpha mo. Matsagan siya, bata, laki, alpha man sila mo, kilaki sila mo, alpha versus alpha. Na gusto man lang maging amay mo. Kabudlay, kaya to mga tatay, no? Mga tatay, ano yung chance nyo maglaygay-laygay? Pero kung may problema ka kay nanay, hindi sagay-laygay. Imnimiga man. Basi ang kakig ni nanay sa imo, tuod nga humok na yan. Mega Man Herbal Capsule, numero unang kapsula para lalaki sa Merog na Panay Island, Kagimaras. Mega Man Herbal Capsule, naghahatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw, nagapapapagsik. Akag nagadugang sa resistensya naton nga mga lalaki, tanda na Mega Man Herbal Capsule. Safe sa heart ni, walang side effect kay man. Puro herbal lang iyang ingrediente. May sakap na tongkat ali, may ginseng, may maka, kag may horny goat weed. Safe sa heart, walang side effect. No, pwede frontal, pwedeng-pwede. Basta naga Mega Man kang, hindi mo makaon, kanon mo. Toto, ino Mega Man, ang wala mo ginakaon, ah, maka Mega Man ka, kanon mo. Try nyo mag-inom duwa ka kapsula, Mega Man Herbal Capsule, antes maglabing-labing, antes ka mo manyapon, antes ka mo magtulog. Pwede gid na, antes maglabing-labing, mga isa ka oras, at tagay man sang time nyo maglupok, ano yung mga ingrediente sa Mega Man. Baka panalaytay na sa imong kaugat-ugatan, sus, ara na mabatsagaan mo na, oh. Amat-amat nga abri ang siper mo. Amin nyo, hoy, may tamawo. Duwa ka kapsula, Mega Man, safe ka tama, kay puro herbal ang ingrediente sini, ha? Mega Man, FDA approved. Sigurado, basta naga-Mega Man ka, happy-happy ang life. Pag happy ang life, happy ang wife. Namini sa mga pirmilang kapoy mag-ubot sa ubra. Mga kapoy sa ubra. No, mga kapoy mag-ubot sa balay, halos nang hilata ka lang, hindi ka mapuslan. Tos Mega Man ka na lang, pare koy. Hermi Cofreros Planta Ancino, mayong aga. Tiyoy, mayong aga, tabo man na sa akong tiyoy, no, with my son. Nga mo na may konting tampuhan, tiyang akon nga bata, may ubra ni siya at the time. Medyo nagkakigay kami, nahambalan ko sa sang hindi maayo. Tukod man tiyoy nga, hindi man nga kaakig ko siya. Nahambalan ko sa tiyoy kay gusto ko ipaintindi sa iya nga sala ang mga ginaubra niya. Ining parte sa barkada niya tiyoy. Nung nga mag-abot sa balay, permi nakainom, permi hubog, halin sa tropa niya. Te gusto ko lang paintindi siya nga anong kahalagahan sang ubra. Dapat ginahalungan mo ang lawas mo. Kay may ubra ka na. Tiining adlaw-adlaw nga pag-inom, hindi ni makapaayo. Sa imo nga ubra, ma-absent ka, madulaan ka sang ubra. Makabalatian ka, sinumaantos ni kami. Amo na tiyo, yung kaakig ko siya, nahambalan ko na sa isa, duha, tatlo, no, hindi pagid sa magbago, amo-amo mang gihapon. Ito na kainsulto lang ang imo nga laygay. Wala mapinamatian sa mga kabataan. Tidigto ko nag-impito na doon, nabwisit ako. Tinahambalan ko siya. Manawig-lawig man tiyoy, nga way kami naga sa pakana, imbis na ara kami sa isa kato. No, sobra duwa ka bulan tiyoy, way kami ka naga sa pakanay. Nagabot akong birthday, way man siya. Ang akong bata, di masakit tiyoy, nga may kaakig bla sa imo ang kaugalingon mo nga dugo, kaugalingon mo nga bata. Ginhimo ko tiyoy is, nag-chat ko siya sa messenger. chat ko siya, ginpaintindi ko siya. Ang gusto ko ipautwas, ginbutang ko sa text, sa message, ginsulat ko. Hindi man malawig tiyo eh. Pa, una gin-explicar ko lang kung haan ang akig ako. Nga nahimo ko ato. Kaga nagpangayo ko sang patawad siya kung ano man ang nahambal ko nga nasakitan siya kag hindi niya mabaton. Amala tiyo eh. After 2 to 3 days, there siya mismo nagkatusakon. So, pawala man ah. Nagambala sa good morning pa. Wala man ang bali nga kung ano-ano drama-drama. Basta nagkatulan siya sakon, nang nagpamahaw. Nagpalapit siya, kag naghalok sa good morning pa. Sa dira pa lang, those are simple signs nga okay na kami. Naging nabato niyang ako na apology. Yes, may madbudlay, tiyoy. O ba sa tatay? Pride, hapos lang ihambal niya, panubuo na ito aton pride, pero budlay ito. Oh my God. Ako gani, sa subong ambot. O hindi, kung ganyan na. One thing is mahambal kita kung ikaw ang mangayo pasensya, no? Ambot kung sakto niya. Ako nga panghangop. Kung kita ang mangayo pasensya, daw ginako naton nga kita ang may sala.
2: Isugid kay Inday.
1: Inday tiyoy pa lang taw, pa si Inday. Tama ba? Nga kung kita ang mangayo sang pasaylo o patawad in Tagalog na nagkahulugan, umbot sa lingon, kita ang may sala. O kita nakahimo sang sala. Hindi. Depende na sa inyo na. Uy, ano una 46 na? Dasig chimpo ba? Madam Alice Friedrich, si Mama Susan Misahon Sekad, mayong aga si mo da. Hingga pamati overtime, ako pamati sa ibig. Ako gani, dugay-dugay, ma-escapo na ko diho. Alauna 47! Unang adlaw sang September! May klase, may ubra naman. Klasik sa mga inadlaw, September na. Amat-amat na ni ang tropical storm Jose Marichan. Amat-amat na nato mabatian sa radyo, sa mga mall, no, mga Christmas song kay nakatika-tika na, oh, September na. Bare months na, could you believe that? Pasalamatan nato ng Ginoo, pasalamatan nato ng Panginoon nga nakalabot kita sa bare months. Mga kasama, time check, alauna 48, ini nga time check, doon na sa aton sa Kapehenyo 14-in-1 Herbal Coffee. Ang Kapehenyo 14-in-1 Herbal Coffee, bago pa lang ini. Pero kada mag-abot ang stock sa mga butika, paubos na. Tamo sa mga nagatilaw, kag nanamitan, kag nauyunan nila ini. Ang Kapehenyo 14-in-1 Herbal Coffee, kay man basta naka-Kapehenyo ka, nagabulig din ay pahubin. Nagagwapo kita, December, gwapo tayo. Gwapo tayo, ha? Ang Kapehenyo 14-in-1 Herbal Coffee, nagapahilayo ni sa aton mga balatian. Nagapanami sa aton nga pagpamuwi, nagaparelax sa aton nga panghuna-huna. Nagapautay sa pulaw, nagapapagros, kaga pag-angay sa mas ginpatamis. No, ang pa-sweetener na ginusar is Stevia. Naging panami ini isang non-dairy creamer. Amo na nga dapat nyo matilawan ang Kapehenyo 14-in-1 Herbal Coffee. May isang kape nga collagen, may mangustin, malunggay, garcinia cambogia, may chia seeds, black cumin, kokwa, gotokola, may maca root, may kape, and may ginseng.
2: Tatak! RM!
1: Amo na ka na, miturn! Gideya! Bakal na sa mga sukin yung mga botika, Kapehenyo 14-in-1 Herbal Coffee. Ha, kaga kung sa din yung mabakal ang Kapehenyo, din na yung mabakal ang Soft Touch Wonder Oil para sa mga nag-upaw-upaw ang mga buhok. Manipis na ba ang buhok? Nus-nus sila sa Soft Touch Wonder Oil. Sigurado, paglabot December, long hair ka na. Uso si Ponso mo sa Cambio Clima, no? Chimpo, naunanan. Nami niyang Soft Touch Wonder Oil. Kaya nagabulingin niya pungot sa pahalog sa pungot sa inyong ilong. Para sa mga skin problems, mayo man ang Soft Touch. And mabakal nyo ang Kapehenyo and Soft Touch Wonder Oil dala sa may Mary Mart Mall Activity Center. Sa may kilid sang escalator, sa may Zamara Shop Iping sang Sarabia Optical. Tandaan, basta kape, Kapehenyo!
3: Arimin, arimin, arimin.
1: Hasta din ang ako niya pagpakalagad. Salamat, Ged. Kay boss, istoryanay naman kita. Ano naman ang mga kwento ng buhay? Eh, nabulubantayan. Base ma... Mali-li-li-li na si Senyorito, boss. Bali-bali-li anato ni boss. Salamat, Ged, sa ato mga pinalangga ka mga suking ang mga OFW sa mga kayo naroroon. Ano man parte sa kalibutan ato ka mo. Be safe, mga kasama, and our prayers are always with you. And sa ato mga kauturan sa syudad, kag probinsya sang Iloilo, mayad-ayad gid nga aga sa inyo sa ato mga seafarers. Salamat, salamat. Bantayan naton sa Miyerkules. No, Martes na subong eh. So, buwas nga adlaw, September 2, alas 8:30 sang aga, to 8:30 to 9:30, ang hampang ni Alex Yala. No, first round din eh, round of 128. So, good luck kay Alex Yala. Nani Benlero Bechayda, salamat gid. Kung bag-o lang kamo, kabutwa, bag-o lang kamo kalantaw Facebook, pwede gid kamo ka kalantaw sang pwede pa ma-replay. Ang programa isugid kay Tiyoy, kadto lang kamo sa inyong Facebook, pangita ang DYRI RMN Iloilo. Search nyo ang programa isugid kay Tiyoy. And yan, pwede nyo na i-replay. Para sa himuon karon ni Sir Jespal. Salamat gid mga classmates, and see you again tomorrow. Dire sa programa isugid kay Tiyoy, and hopefully isugid kay Tiyoy na. Kaya buhas na tabalan kung aran sa inyo rito. Salamat gid sa mga nag-like, share, and follow sa YouTube, RMN apps, and sa Facebook Live. Until tomorrow mga kasama, stay beautiful. See you tomorrow and have a good morning.

0: kilo ng karne?
1: 500. Bula! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
0: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
2: Sarap magkasama.
3: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
4: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
5: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
6: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
5: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
6: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
3: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washy!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
13: ACS. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

Kinatumtum na mo ng ila, kamaayuhan, maayong apang lawason, agod mga padayon sa ila pagtatap sa ila kaumahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila kag paghatag sa matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pangamangin mo ka na ang ila alalihon, bangod sa subong, kadama.

0: Mayad ayad niya aga, good morning, mayong aga sa tunyo mga suki, ingatag po lamati sa tunyo programa, kadalagaan sa agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, tagsadwa na aton ka maambong kagmapisan, nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho, and Director Maria Teresa Solis. Maayad-ayad man niya aga sa mga partners naton sa local government units aton nga mga agricultural extension workers, local farmer technicians, kag farmer leaders nga nagupod sa aton nga programa, kag sa mga netizens naton di man kamo nga pungsod na pahamtang subong kabay nga nasa mayukid kamo nga kahimtangan, kag keep safe, always good sa inyong tanan. Una naton tagaan sang igtalopangod subong nga aga bin manduan na sang aton Department of Agriculture ang ahensya nga yala sa iya idalom nga baguhon kag pauswagon ang ila mga plano sa pagatubang sang epekto sang El Nino. Ini agud malikawan ang dako nga epekto sang malawig nga tag-ilinit sa supply sang pagkaon kag presyo sang mga nagapanguna nga balaklon. Suno sa kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., dapat gamiton ang mga natunan alin sa nagligad nga mga El Nino bangod mangin mas preparado ang aton gobyerno kung pagabasihan ini. Lakip sa mga preparasyon ang pagpalapad sang irigasyon, pag-adjust sang schedule sa pagtanom, paghatag sang drought-resistant ng mga binhi, kag pag-monitor sang supply sang pagkaon. Plano man sang Department of Agriculture nga buligan ang mga mangunguma sa mga lugar nga mas gamay ang epekto sang El Nino, pati na ang paggamit sang cloud seeding kag solar powered irrigation agod madugangan ang tubig para sa tagsa-tagsa ka mga talamnan. Magahatag man ang ahensya sang crop insurance kag pinansyal nga bulig sa mga mangunguma nga apektado sang tag-ilinit. Ginpandaman man sang Department of Agriculture ang posible nga magdubo ang production sang palay sa ikatatlo nga quarter sang sining tuig 2026 bangod sa El Nino. Sa subong padayon ang aton nga mga pagpagig angot sa aton nga mga LGU partners labi na nang may yala na sang mga talamnan subong nga yala sa harvesting stage ang mga nauna naton tanom sang nagligad nga mga binulan. Gani padayon ang pagsubaybay naton diri para masiguro naton sang aton nga opisina at sang aton ahensya nga may bastante nga supply sang palay ang aton rehiyon diri sa Western Visayas. Good morning, maayad-ayad gid nga aga sa mga partners naton dira sa kabanwahanan sang Saraga, Iloilo, Banwa sang Pututan, Sir Gilbert Timba, kagsitanan naton nga mga farmers kay Dong Mike Torrejo, subong man sa kay Ireneo Pagal, no, kagsitanan niya katapo sang Pulakan Farm. Salamat sa pagupod naton sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Nakabaton sang livelihood support ang 175 o kung 175 ka mga project affected families halin sa Panay, Bukidnon, Halawudnon indigenous cultural communities sa Banwa sang Kalinog, Iloilo halin sa aton katuwang nga opisina ang National Irrigation Administration Halaor River Multipurpose Project Stage 2 o kung NIA GRMP 2 kaupod ang Department of Labor and Employment Regional Office 6 o Condoli Region 6. ang grand turnover ang ginpatigayon sa nagligad nga semana kung sa diin nakabaton sang kanding pato feeds ka mga veterinary supplies ang mga farmer beneficiaries nga apektado. Ang aktibidad kabahin sang DOLE Integrated Livelihood Project nga nagahatag sang ginabanta 7 million pesos nga balor sang livelihood assistance paagi sa pila ka commodities kag inputs sa mga pamilyang apektado sang project implementation. Ang 175 ka mga beneficiaries, 89 o kon 89 ang mag-engage sa goat production, 18 naman sa mallard egg production, kag 68 sa Muscovy egg and meat production. Nakabaton ang mga ini sang ready to breed goats, mallard kag Muscovy ducks, feeds, vitamins, dewormers, kag iban pa nga mga supplies. Gin-enroll naman ang mga beneficiaries sa one-year group personal accident insurance coverage paagi sa GSIS kag ginpaidalom man ang mga ini sa pagpanghanas-hanas sa nagakaigo nga livelihood technologies kag financial literacy paagi sa mga concerned nga ahensya para mapadayon ang ila palangaboyan. Ang assistance kabahin sang commitment sang NIA GRMP 2 para maghatag sang palangaboyan sa 613 kanan ka mga affected families. Gintabungan ang aktibidad ni Commissioner Alex Centina, NCIP Ethnographic Commissioner for Island Groups sa Visayas, Attorney Kim Hortelyosa, Attorney for sang NCIP Iloilo Provincial Office, Mr. Benigno Cabadon Jr., Regional DILP Support Staff sang DOLE Iloilo Field Office, Ms. Rizel Rose Sangot, Livelihood Development Specialist, Hyacinth Gali Siatong, Livelihood Focal, Mr. Rosalio Gonzalez, Atonyo Municipal Agriculturist sa Banwasang sang Kalinog Iloilo, kag mga katapo sang GMT IP representatives, kag subuman si Ms. Grace Turemdes, Division Manager of for Administrative and Finance, entrepreneur Steve Cordero, kag officer in charge sang Institutional Development Division, Ms. Ros Celi Jamelo, Technical Assistant for FPIC Compliance and Monitoring, Ms. Cecilia Ang, Technical Assistant for Livelihood, kag IP Elders, kag mga barangay officials. Ako ang aton nga pagpanginbulahan sa sining mga livelihood projects nga ginhatag sa aton nga mga affected families dira sa Halaor River Multipurpose Project Stage 2. We hope nga ining mga kanding kag mga pato, mga Muscovy ducks nga ginpang turnover sa inyo ang makapasangyadgid sang inyong palangaboyan dira sa inyong lokasyon kag ginasigahom naton na hindi lang palangaboyan sa nauna naton nga mga beneficiaries kundi mapaalinton pagdini sa aton iban pa nga mga affected farmers kag families sa masunod nga mga tinuig gani gina hingyo naton nga pasangkagongid kag patin aron ang asosasyon o kon organisasyon sang aton nga mga mangunguma nga mga beneficiaryo sang sini nga mga projects para nga matutukan kag mamonitor ang development sang sining mga livelihood projects sa nasambit nga lugar. Mayad-ayad gate nga aga sa mga farmers naton dira sa Banwasang Dumaraw, Capiz, sa San Rafael, Iloilo. Good morning. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura kay Sir Noel Azucena sa Banwasang Limili sa Bungman kay Sir Jong Mendoza sa Banwasang Estancia Iloilo. Mayong aga man kay Nong Boyet Lacson, kay Nang Sisil Lacson, sa Bungman kay Lito Bakad, kag Nang Jenny Bakad ng dire sa Uton Iloilo. Good morning man kay Lonel Junel Sereneo, kay Erning Pinyas, kay Eric Pinyas, kag Sir Ernie Rosendo Villanueva. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Kadalagaan sa agrikultura sa Kabisayan nakatundan. Nagahanda na ang Department of Agriculture sa posibilidad sang food supply disruption bangod sang mga extreme weather condition kaangay sang mabaskog nga habagat kagtuman nga taga ilinit. Suno sa kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., talalupang doon ang pagbago-bago nga panyempo nga isa sa mga rason sa posible kakulangan sa supply sang pagkaon bangod sa pagkaguba sang mga agri-produce. Isa nga sa mga ginsambit sang tiglikom ang supply sang manok nga sadtong tuman nga tag-ilinit nagtaas ang presyo bangod sa kakulangan sang supply sini. Ginakilala man sang tiglikom ang dako nga papel sang mga kooperatiba, processing plant kag mga storage facilities sa bugos nga pungsod agod maprotektahan ang supply sang pagkaon bagay nga ginatutukan kag ginabubuan sang pundo sang Department of Agriculture. Dili sa aton sa Western Visayas, gilayon man no nga ginpahanda sang aton regional executive director ang tagsa-tagsa naton ka mga partners, mga players naton sa manok kag baboy subong bansa palay nga tutukan siguraduhon nga may bastante kita nga supply hasta matapos ang tuig 2026. Kay sini nga mga sinimana umpisa na sang Burmans, no, magataas naman ang demand sa sining mga prime commodities hasta nga makalabot sa bulan sang Disyembre. Gani padayon ang pagtutok sang aton nga departamento labi na gid sa mga kaprobinsyahanan nga may dako nga supply sang sining mga prime commodities. Dugang naton tagaan sang Italopangod subong nga aga sa pihak sang paghangkat sang agrikultura, nagpalapati si Michael Gonzoligis nga may solusyon kag sarang magin madinalagon ang mga mangunguma kon may paghiliusa sang tuig 2019. Gintukod niya ang kalipunan ng mga magsasaka sa patnongon o kon kamapat, isa ka federasyon nga nagtipon sang 36 ka mga farmers association kag 7 ka mga irrigators association. Handom sang grupo nga mapunggan ang pagpamintaha sa mga traders o kon mga middlemen, malikawan ang manipulasyon sa presyo kag maangkon sang mangunguma ang mas makatarungan nga bili sang ila produkto. Bangod sa bayanihan tipon center na kaangkon ang mga mangunguma sang patnungon sang mas estable nga merkado kag mas maayo nga presyo sang ila tagsa-tagsa ka produkto. Nakitaan man sang Department of Agriculture sang potensyal ang grupo gani nagbubo ini sang dugang nga mga suporta kag nasari-sari nga mga proyekto. Ang simple nga asosasyon nangin kooperatiba sang tuig 2023 kag subong ang kamapat kooperative mismo ang nagahatag sang pautang kag nagatanyag sang mga kinahanglanon sa tagsa-tagsa ka mga talamnan. Lakip na ang agri kag poultry supplies kag integrated learning site para sa pagtuon sang tagsa-tagsa ka mga mangunguma. Para sa kay Doligues, dako man ang kontribusyon sang suporta sang gobyerno agod magtayuyon ang pagsanyog sang ilang grupo. Sa idalom sang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., nakabaton ang asosasyon sang multi-million nga mga proyekto kag kagamitan. Lakip ang rice processing center nga sarang magproseso sang duha tubtob tatlo katonilada sang palay kada oras. Nagbaton man sila sang hauling truck, four-wheel drive tractor, rice combine harvester kag mechanical dryer. Paagi sa bulig sang sini nga mga kagamitan, mas napadasig kag napahapos ang pag-ani, paghakot kag pagproseso sang produkto sang mga mangunguma. Ang mga benepisyo nga naangkon sang kamapat, wala lamang nagpabilin sa ila grupo. Mangod luwas nga mas barato nga produkto ang nabaligya sa publiko, aktibo man sila sa kadiwa ng Pangulo. Lakip ang pagtanyag sang bugas sa presyo nga 20 pesos kada kilo. Naghatag man ang kamapat sang pautang nga wala sang interes agod makapadayon sa pagtanom ang mga membro bisan alang-alang pa ang ilang pondo. Madamo na ang naangkon sang grupo kag madamo man ang mga mangunguma sa patnungon ang nabuligan. Apang sa likod sang sini nga mga kadalagaan ang istorya sang isa ka nurse nga nagdesisyon nga maghalin sa obra nga iya naandan, isa ka tawo nga limitado ang hibalo sa agrikultura apang nagpursige magtuon manguma kag magtrabaho kaupod ang iya mga kasimanwa. Halin sa pagatipan sa mga balatianon, nagapadayon siya sa pagpasanyog sang kaumhan kag nagapamatuod sa mga Pilipino nga ang pagpanguma wala nagapili sang propesyon o kon kurso. Gani, isa ka-inspirasyon ang istorya sang kamapat diri sa banwasang patnongon antiki nga mahimo gid sundan sang nagkalain-lain nga mga kooperatiba, nagkalain-lain nga mga asosasyon para nga mangin ehemplo kag mangin masanyog man sa paghatag serbisyo sa aton nga mga mangunguma. Dala ang pagsalig kag dala ang paglaom nga mabuligan ang tagsa-tagsa ka mga mangunguma, padayon ang kamapat sa pagpursige nga mahatag sa tagsa-tagsa ka mga membro sini ang nagakaigo nga benepisyo, nagakaigo nga inputs nga kinahanglanon nila. Gani panginbulahan sa aton nga mga mangunguma kag sa aton nga mga membro sang kamapat multi-purpose cooperative. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Rosendo Ricardo Hintoleya, kay Richard Agodines, kay Armilin Joy Mospa. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagaan sang agrikultura. Sa sini nga tinion aton nga pamatian ang aton Agribit reporter alin sa Department of Agriculture Western Visayas. Welcome naton si Ma'am Vivian Nimoy Almalbis. Ma'am Vivian, sa imong balita subong nga aga.
1: Sa mga nagapangunang nga balita sa Department of Agriculture Western Visayas, RIATF, IUUF sa Western Visayas nagdakop sang illegal nga baruto kag nagsakbat sang kagamitan nga hulbot-hulbot sa antiki. Ang Regional Interagency Task Force Against Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing sa Western Visayas nagpatigayon sining karon lang sa isa ka seaborne patrol operation na nagdulong sa pagdakop sa isa ka commercial nga baruto na nagagamit sa modified Danish seine o kon mas kilala sa lokal na tawag nga hulbot-hulbot sa kadagatan sang aniniis sa nagligad nga July 2026. Ang nasambit nga operasyon gintabunan nga ginpatigayon sa Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Regional Office 6 paagi sa Fisheries Protection and Law Enforcement Group kag DABFAR MCS 3009 upod ang Philippine National Police Maritime Group kag Philippine Coast Guard District Western Visayas bilang kabahin sang ginpahugtan nga kampanya sang Task Force Batok sa Illegal nga Pagpangisda sa Rehiyon. Na-intercept ang baruto pagkahuman natalupang dansong joint patrol team nga ang pormasini nagsanto sa mga baruto nga nagagamit sang kagamitan nga hulbot-hulbot. Sa tiyon sang pagsakay kag pag-usisa sa baruto, nasapuan sa mga opisyal nga napasok na ang mga dokumento sa rehistro sini. Sa mas maidiid nga pagpangita, nadiskubrihan ang ginadumilian nga modified Danish CN nga nakatago sa isa ka kwarto sang baruto. Suno sa pagpasulundan sa pagpatuman sang kasuguan, ginsakbat sang team ang dakop nga isda sang baruto kag madasig ini nga gintugyan sa isa ka charitable institution. Ang ginsakbat nga kagamitan gindala sa DABFAR-6 custodial facility paagi sa bulig sa logistika sang provincial government sang Iloilo nga naghatag sang dump truck para sa operasyon. Ipasaka ang nagkakaigo nga kaso batok sa tagiya sang baruto kag sa iban pang mga salapton suno sa nagluntad ng mga kasuguan sa pangisdaan. Ang ininga operasyon nagapadutdot sa mabakod nga pagbuligay sa mga ahensya nga miyembro sang RATF-IUUF sa pag-atubang sang apat ka prioridad nga pamahog sang IUU fishing sa rehiyon. Ang paggamit sa modified Danish tin ukon hulbot-hulbot, pagpangisda gamit ang paway ukon fine mesh net, pagpangasag ukon troll fishing sa sulod sa municipal waters kag pagpaputok sang dinamita ukon dynamite fishing. Ang ini nga mga illegal nga buhat padayon nga nagapamahog sa marine biodiversity na nagagawa sa mga importante nga puy-an sang isda. Kag nagatugyan sang huol sa palangitan sa mga lehitimo nga mga mangingisda sa munisipyo. Bilang nagpangunang ahensya sang RIATF-IUUF, ang DABFAR-6 padayon nga nagapabakod sang pag-upod sa mga nasyonal kag lokal na ahensya agud pahugtan ang mga patrol sa kalawran kag sakdagon ang mga kasuguan sa pangisdaan. Agud maprotektahan ang mga manggad sa pangisdaan sang pungsod, mapreserbar ang mga ekosistem sa dagat, kag masiguro ang food security para sa subong kag sa mga palaabuton nga henerasyon. Vivian Nimiu Kimpo Almalbis, nagabalita.
0: Yes, thank you again Vivian Almalbis sa imong balita subong aga. Aton man pamatian ang aton nga radio plug bahin sa red stripe soft scale insect nga nag-aatake sa aton nga mga katubuan. Yari ang aton nga radio plug.
2: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kung red stripe soft scale insect, isa ka nagalapta nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod kay ginasuyop siniang duga sang aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanubugid sang aton kabugusan nga ani kag kalidad sang kalamay nga ma-produce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew ukon duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag ukon sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatlo, ang pagdalag kag hinihinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong ng mga insekto nga may mapula-pula, tubtog, pulula, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagdumala o kon management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayo nga sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo kag pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pag-utod kag gilayon nga pagsunog ukon paglubong sa mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan ukon seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kung kinahanglan gid nga mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sang Department of Agriculture kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, Ginapangabay ang tanan nga permi maglibot kag mag-usisa sang inyo tag sa katalamnan. Kung makikita ka mo sa sining ang mga sinyales, ipahibalo gilayon sa inyong Municipal Agriculture Office o kung sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinuligay kag nagakaigong aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang panghubuyan sang aton mga manguma. Pahanumdom, halin sa opisina sang Provincial Agriculture kag Department of Agriculture, Western Visayas.
0: Yes, yung mga ito ang aton pagpahanumdom bahin sa RSSI o kon Red Stripe Soft-Scale Insect. Padayon ang aton nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs nga magparehestro sa aton nga farmers and fisher folks enterprise development information system. Yari ang aton nga pagpangagda.
1: Ang pagpanikasog, katutom, pagkapisan sa mga umakang mangisda ang nagahatag sa bugana nga pagkaon sa lungsod. Apang masami, sila pagid ang nagkakapudlayan sa pagpangita sa husto at patas ng merkado. Merkado nga hindi lang makabawi sa ilang ginastos, kundi makahatag sa matarong na kita para sa ilang pamilya kag sa padayon ng pagpanguma at pagpangisda. Agod masabat inyong problema, limpasangkad sa gobyerno ang sagip sa ka-act ukon ang Republic Act No. 11321. Ginpatuman sa 2019 ang Sagip Saka Act. Nagahatag kahigayunan sa mga manguma kag mangisda nga makabaligya direkta sa mga ahensya sang gobyerno. Ginabag-o sini ang government procurement. Halin sa simpleng pagbakal, mangan instrumento ini sa pag-umwad. Nagapapabilin ang pondo sa lokal nga ekonomiya pag nagabulig sa pagpahagan-hagan sang kapigaduhon sa mga kabaryuhan. Agun masabat ini nga problema, ginpasangkad sang gobyerno ang Sagip Saka Act ukon ang Republic Act No. 11321. Kung ikaw may ara sa micro, small, ukon medium enterprise, basta nagagamit kag nagabakal sang lokal nga produkto halin sa aton mga uma kag mangisda, welcome ka sa PDIS! Ano pa ginulat mo kaagri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso.
0: Yes, amayad to ang aton padayon nga pagpangagda nga magparehestro sa Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System. Magkali lamang dili sa Agribusiness and Marketing Assistance Division, Department of Agriculture, Western Visayas, dili sa Palola, Iloilo City. Kagpangitaon si Mama Ricardo Bocon o kon si Mama Maria Cristina Rizal. Wala na kita sing panahon sa aton nga programa Kadalagaan sang Agrikultura sa Kabisayan na Katundan sa ngalan sang aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia. Kagduha naton ka maambong kagmapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis ang nagasiling sa inyo nga sa tagsakatapak sang aton dapadapa sa aton talamnan amo ini ang libre nga abono kag pagkaon sang aton tanom kag kasapatan kag talaksan sang aton kapisan kag ang paggamit sang research based nga teknolohiya ang manginkabay naton sa aton magoswagon nga pagpanguma. Good morning, mayong aga, maayad-ayad nga aga sa inyo nga tanan.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghatol ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan.

Panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro.
0: D3 Bio, ang D3 ngayon may Physio, ang Physio ngayon D3. D3 Bio. Cellphone Plus Gold.
2: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Ang tilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kada adlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong tininga fatty liver.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Giga.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog ng pungsod na Pilipinas, alas 4:09 na sa kaagahon.
3: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
4: Unang radyo, unang balita.
2: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
4: Unang radyo, unang balita.
5: Adlaw na kita sang Martes, pizza uno, sa bulan sang Setyembre, tuig 2026.
2: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupon ninyo, Radyo Man Eric Jan Pamplona.
5: Tag ako naman si Radyo Man Benroy Bernal.
2: Sa kinaanda nagatamyaw na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad. 42 ka mga kamanuhanan kay isa ka component city ang syudad sang Pasig.
5: Subong man sa mga kaipi nga kaprobinsyanan sa Bilog Western Visayas kag tubtob sa Malabutan sang aton nga pagwaragwag. Mayong aga, good morning sa aton tanan.
2: Sa mga nagapamati sa radio, yara kita sa City City 4 sa Lilisuan sang inyo mga radio. Kag sa YouTube pangitalang at RMN Iloilo Official.
5: Kaga nga ito naman official Facebook page. Please like, share, kag follow ninyo DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774.
2: Gali din man kamong bahin sang kalibutan sa sininga mga tinion. Ilabinagid sa mga Ilonggo nga OFWs. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangalagad sang RMN. Unang radyo, unang balita.
1: Radyo Man Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Benroy Bernal. Sa unang radyo, unang balita.
6: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan.

0: mga ilonggo. Bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa palibot sa nga syudad kaga probinsya sang Iloilo. Radyuman Bindroy, mayong aga.
2: Mayong aga, Radyuman Eric, mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
3: No, your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. No, your history.
2: Kagkaroon sa aton nga Know Your History, September 1, mo ang annual commemoration sa ining historic nga pag-relocate sa municipalidad sa Leon, Iloilo, sa halin sa Pueblo del Camando, pagkanto sa present konsumong site ang Sitio Capan.
3: No, your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. No, your history.
4: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
1: Mga dalag ko na nga mga balita subong nga aga. Nagdangat sa 33 ang napatay bangod sa gitingob nga epekto sa nga Bagyo Luis. May kagat nineng kagsuman hangin habagat. Suno sa Office of the Civil Defense ukon OCD Preparedness Service Director Gregorio Tomas magluwas sa mga napatay, 19 ang napinasan, kag 3 naman ang nagapabilin nga missing. Kabugusan naman nga 8.8 million ka mga tao o kon 2.5 million ka pamilya ang apektado sang malain nga tiyempo. Ilabiragin sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Calabarzon, Cordillera Administrative Region, Metro Manila, kag sumuman sa Mimaropa. Sa apektado nga populasyon, 164,500 ka mga tao kon 46,900 ka pamilya ang nagatiner sa 1,365 ka mga evacuation centers. Nagkalaguba man ang halos sa 3,300 ka mga pamalay. Samtang 6.12 billion ang balor sang kahalitan. Hindi basta-basta ang halit niya, Radyuman Bindroy. 6.12 billion pesos ang balor sang kahalitan sa infrastructure, samtang 2.32 billion naman ang kapirdihan sa agrikultura. Ginpayag sa nga OCD nga 117 ka syudad kagabanwa ang ginpaydalom sa state of calamity. Natag naman sa gobyerno ang kabugusan nga 1.78 billion nga balor sang bulig. Amuning nga tion nga grabe ang epekto sang mga low pressure, tropical depression, ilabinagin ang habagat, Radyuman Bindroy. Kaya hindi man ni hangin ang nag-aguba sa mga infrastructure kag kapirdihan ta sa agrikultura, kundi ang grabe nga pagtupa sang ulan kag simpre ang baha.
2: Ang kuwa lang pictures sa Office of the Civil Defense dito sa may Bulacan and Lakes, Pampanga, kag sa may Tarlac, mga hardly hit ni sangkwan sang baha, no? Bangod sining abagat ang Tarlac, amuning nagubanto sang tulay nga na wasak ang tunga-tunga sang tulay. Ay Mariusip, daw lawod ang palibot sa mga lugar nga ini. Tama ko mo ning damages sa agriculture sector naton, Radyuman Eric, no? Kay mga Tarlac ti kung din mo, lapa ng agriculture ko nila di.
5: Tubo
2: na tubo, Pampanga, kagang Bulacan did, epicenter gid sa nga ba. So grabe ang epekto sini sa aton sini nga mga kauturan. So panpalang ni wala pa ni kay dugay pa magatapos ang abagat until pa ini sa last quarter of the year. May binulan pa kita. Ano pa kita? September, October,
5: may
2: November, December,
5: kagi October pa.
2: O apat pa ka bulan kay pro pag about mga Disyembre, palay-palay naman ah. Why naman gina kay mail ninyo naman
5: mo. Actually, mga October, makwan na ni, magulpi naman ni kambyo ang klima. Kita maka-extreme mga ito, na kimpo mo. Butsining on, nga kung tag-irinit, purte kiniya kainit, iniigo man kita sang El Nino. Kung tag-ururan gani, Radyuman Bindroy, yung naman ni habagat man. Nga grabe man ang pagtupa sang madamol sininga ulan.
2: Sa piyak nga bayan, ginatag kaging panginwala sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD, ang mga nagagwa sa social media nga nagapayag overpriced ang ginapanagtag nila nga relief goods. Pahig sa insyera lamang sa 797 ang matuod na balor sa kada family food pack kag indi 1,500. Patag sa DSWD nga matapos nga ginbidding ang kumpanya nga Tugo Global International Corporation amo ang pinal nga nagdaog matapos nagtanyag sa pinakamanubo nga presyo nga 797. Nalakip na sa presyo nga ini ang packaging materials kanga isang regular slotted cartoon, vacuum rice, packaging tape, stretch film, kag iban pa. Nagurod ang kada pack sa 6 kakilo nga vacuum pack nga bugas, 4 kalata sang corned beef, 4 kalata sang tuna, 2 kalata sang sardinas, 5 ka sachet sang 3-in-1 coffee, kag 5 ka sachet sang powdered choco malt drink.
5: Oh, pero nami ni do ka law ay balang sa tiun sang crisis. May mga issue sang overpricing nga kanjuman Binroy. Kung nang taon mo na sa grocery, kaling kiti ginakuan abi nila, ginahamba nila abi nga ti may ara na sang kwan mo, may ara na sang karton mo. So kumbot sa lingkon, kumplito na sa packaging, no, ang ining kwan ni, ang ining food pack, family food pack, nga ginapanagtag sa mga apiktado sang baha, sang habagat, o kaga sang bagyo. Pero lang tawon mo ang unod sang kwan, ang unod sang family pack ti magi 6 ka kilo nga bugas, hindi manigid ang puti-puti nga bugas,
2: hindi man ang tag 50 plus 57.
5: Tapos ang 4 kalata nga corn beef, ano abot ko anong brand sang corn beef niya? Kun kwan gid man, kun mga
2: tag da papelto subong ting 40 na ning corn beef.
5: Kung kun mga marahalon lapit man sin eh.
2: Oh, ti mga ina may kalidad na gid nga
5: kwan. Corn beef mga pure food.
2: Ang pure foods bala na kay gamay na iya do 100 plus oh.
5: Tapos
2: kampyo naman eh.
5: Ang 4 kalata sang tuna. Tapos 2 kalata sang sardinas, tapos 5 kasasay sang 3-in-1 coffee.
2: Mga unod niya,
5: tapos may 5 kasasay sang powdered choco malt drink.
2: Oo. Mag amuning unod niya, mag lapit ta 800. Ati may sorosobraman, may guru ginansya. May ginansya, magkidaan kwan eh. Ang bidir.
5: Kwan man daw okay-okay man. Oo,
2: okay man.
5: Pero kung magi 1,500 daw, naman naman overpriced gini.
2: Hindi ni kalabot. Amo na ganing isyo.
5: May nangumisyon
2: pa eh. Nga taas noo sila. Nga ti, ang balo niya, 797. Kay gamay mo lang ang kwan mo, ang diferensya. Ti siyempre ginansya na nakabider. Natural man, nakainegosyo man na ila.
5: May ginansya man, may kilaban-laban, may nag-isupi gini.
2: Oo. Pero kung sobra ini, nami, sa papilis niya dapat, no? Galing kiti, wala pa man mabistigaran. Kung mag, bisan mag-isa lang kalibo, overpriced ni. kung mag 1.5, super overpriced ni. Oo, di ba? Pero actually, hindi talang ma hindi lang takahambal dugay naman na gwa gagwa man lang galing
5: sa lokal kanini may mga gamay man yung mga damang-damang ni dunduban mo sang chimpo sa nga COVID no nga ibang ito mga ginpang donate bala nga mga imported ginapang bayluhan kay iban ka lokal may mga abilidadan ginaya sa tiyon ba sang krisis gusto pa ya magginansya gusto pa magi-racket
2: galing kay ba kun kwan eh kun tingog kay isa lang supplier pos mula na mabak makabarato man ni sila mo.
5: Di ba tanay kon bulko, di ba tanay makabarato ka?
2: Oo.
5: Galing sa sistema sang gobyerno tabi ya. Puta nga nga. Ulitong nagadamo ang ginabakal mo, dito pag iya kang nagamahal,
2: na sosyal ni gawa kay gin cartoon, gin kwan, tapo gin nami blang packaging, bigla kay pagatag mo sa pamilya.
5: May ngalag yan DSWD, may logo.
2: Oo, do manami man tanawon, pero it's not about sa packaging eh. It's about sa unod, sa nga ginapanagtag. Kaya
5: tingkabalo ka sang una, Radyo Bad Pedro, di ba plastic lang sila ang ginasudlan.
2: Oo.
5: May mga volunteers na nga nagpamutos, iawan ang DSWD. Isubong iya, kuan na siya, do kubaga package deal na, pagkabos sa ilan nakakartona, tapos abon na lang ng dalon tungkol din to ang paragaan ng mga may arasang kalamidad.
2: Oo, dako, ano na isang kuan, kaya may nakaambal sa ato niya, may mga local counterpart ni sila. Diri ni sa personal, Iloilo. May-ari man na din sa mga local counterpart, ilang mga bidder to sa Babaw, ginapasa de. Pagaling to, ma, kuan sila, ma, simpre malabo. Pagabot is dalaw, labanay, pagin, pagabot is dalaw, tingin, hindi, kuha na nila ila parte iya.
5: Laban-laban ko sa mga babaw, guro, laban-laban mga ginunting, guro.

0: nito. Tapos may
1: asanga kong dress talong ko chilio na lang.
0: Tapos ko no ang DSWD ah. Tifix na na idea per family pack. Bo. Putang tabi mag 50 pesos ka lang per family pack. Putang tabi 20 pesos ka kun ara ka sa ka, kun ikaw yung ari-ari nila. Mag 20 pesos ka lang per family pack. Di mo naman nagawin. Tatso mo ang kalamidad.
1: Hindi malayo na Radyo Man Bindroy. Oh. Kay balamod rin sa Pilipinas. Ang SOP daw nangin normal sa aton. Galing mo na masakit, balakit sa tion sa crisis, sa tion sa mga kalamidad. Dito pagkita iya, no, kabatas pagkita balaya. No, nga magpanginyadi, despite sa mga ginaantos kag ginasuprer, sa nga aton nga mga kauturan, dalas ang kalamidad kag crisis.
0: Pero dako kuno ni giya ang sa ibabaw gito. Kay may ara ganis yung local counterpart sila, sila niyang diriyas idalom ya. Tipasa man lang nila na di nalabuan ato sa babaw.
1: Pero ang nga... Na lang sa inyo ang budget. Paiguan nyo daw kung ano isulod
0: mo. Oo, tapos na may bidder to sa babaw. May ginatap sila si Dalong. Kaya di mo nila masarangan mo. Ang pati ang delivery sini, pasan nila si Dalong. Tracking, packing, warehouse, kagatanan. O, tika mo na, area mo, Western Visayas. Di basta, ang labo to sa babaw, kagang iaya ka kung sino man ang mayor da sa ahinsya, ang labo ya, fix na ya, per family pack.
1: Grabe.
0: Mahatag
1: ang DSWD isang kung sila lang naghatag kung anong isulod mo. Kita ka muna isang brand ka na medyo nobo-nobo ang presyo eh. Parang nga mag-inansyahan nyo. Galing katiyan mo na eh. Ang kauturan takon sa tiyon sa nga krisis, sa tiyon sa kalamidad, di wala na naman na nagapili.
0: Pwede naman eh.
1: Importante na nga masundan.
0: Makaon. Importante makaon. Tiyan mo na eh. Kung hindi man 1,500, kung 797 lang ini, tiyuway man sa problema, above board man eh. Pero ti, basta ya, ang sang bidder, kagang kung sino man ang tao sa likod sini, istorya na lang ka muna iya. Ti, mahapos niya kung lutsan.
1: Ay, naku,
0: mo.
1: Abilities. Samtang giningada na sang Judicial and Bar Council o kung JBC ni mga Supreme Court Associate Justices ang ginakabig nila bilang preferred candidates kaya ginaimbitar ang mga iniagod nga mag-apply para sa soon-to-be vacant nga posisyon sang Chief Justice. Ang natubod nga lima ka mga justices amo sanday Marvick Leunen, Benjamin S. Kagiwa, Ramon Paul Hernando, Henry Jean Paul Inting, kag Rodel V. Zalamida. Kapag ginatag sang Supreme Court spokesperson nga si Attorney Camille Sumating nga ang pagtawag nga preferred candidates wala nagkakaulugan nga formal na sila nga gin-nominate para sa posisyon. Nibaluan nga magabakanti ang Chief Justice sa November 6, 2026. Kadungan sang mandatory retirement age nga 70. Sa aton Chief Justice nga si Chief Justice Alexander J. Hismundo. Preferred candidates nila ginakuan nila ning ma-apply. Tapos kay kung kisa ti may mga bisan mga senior justices Radyo Man Bindroy sa Supreme Court. Kung daw ay malang sila tsansa nga magi Chief Justice or way tsansa nga pilion sa presidente, why naman naman sila nag-apply? Namo kisa may mga kwan man mo, may mga kumbaga may mga uring-uring
0: man sa tulong. Pamala na kung isang ate nga magsagag ka pa-apply kung
1: di ka man court, mas naga-prefer tani nga sa ila rank mahalin ang mga next nga Chief Justice.
0: Bisan sino man lang natani sa ila mo.
1: Eh, bisan sino lang ni sa ila.
0: Kay qualified
1: man tanan. Ang pinaka kwan diren pinaka senior te usually tani amo nang ginapili eh. Ang Judicial Bar Council actually pwede man sila nga maka pwede man sila nga maka baton sa outsider. Pero based sa history daw do ay pamansang nangin Chief Justice nga wala naghalin
0: Duka
1: sa rank sa Supreme Court.
0: Dope linsulto mo na karoon nga wala sang qualified sila da. May nga dito git sa guwabi kay sila nang ara da.
1: Kung pwede sila ang outsider, di mabulos nga mangin next nga Associate Justice eh.
0: Ara wala.
1: Kung sino man na ang mangin Chief Justice, kundi siyempre ma-vacant naman. Pag-abot sa December ni daw duwani ang kwan, daw duwani ang bakante sa mga justices no sa Supreme Court. So bantayan tani kay ang posisyon nga ini tama ini ka importante.
0: Preparasyon ini sa kwan eh.
1: O kag pinakauna ini Radyo Man Bindroy nga mga appointee ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa subong iyang
0: tuig. Ba, tima yung timing ano kay ti ma-retire niya si Ismundo. Si Ismundo appointee yan ni
1: Kedigong.
0: Kedigong

0: Uy, di da. Mm. Siyempre, kung sino itong malamian sa presidente, siyempre, ang close ties ko rin sa presidente.
1: Ah, oo, malakabi ni Silaman
0: ko, no? Ang mangin masunod nga Chief Justice sa aton sila nga Korte Suprema.
2: Sa Biyagabain, gin-relieve sa pwesto ang pitugid ka police commander sa Negros Oriental. Lakit pa ang ila sila nga provincial director. Sunod sa PNP, ginkakas ang mga inis sa pwesto kasunod sa pagkaaristo sa anom ka individual sa ila tagsa kanasakupan bangod ginapasuni pa nagpang-solicit kag nagpanguligta sa taya para sa illegal number games. Payag sa ngayon siya nga ang pag-relieve sa police commander sa pwesto ginpatigayan sa idalom sang one-strike policy. Gindesignar bilang officer in charge sa Negros Oriental Provincial Office ang Deputy Regional Director for Operations sa Negros Island Region.
0: Si Colonel Patay na ni ang
1: Regional Director.
0: Ang bagotong kakuan, bagotong hindi sa Negros, Negros Oriental lang ni mo.
1: Ti Negros Island Region man natanan.
0: Oo, pero ti ang Negros Island Region, pero ang bagotong Provincial Director sa Negros Oriental, ang nagburos to si Colonel Patay.
1: Si Patay gani din, Provincial Director sang
0: abutin din siya din.
1: Basta si Colonel Patay Bacolod City Police Office.
0: Check tabla.
1: Do Bacolod. Pero ang Deputy Regional for Operations, ba si Colonel Guriro?
0: Hindi.
1: Ato na to si Colonel Guriro sa kwan mo? Sa may Negros Island Region. Ato na to gali isubong si, ato na to sila. Kadamo to sa mga officers ta. Alin diri nga nag...
0: Sa NIR na sila?
1: NIR, oo. Yeah. Tisakop nito sa NIR, abi mo. Ang Negros sa Oriental Provincial Police Office. Amo ni ang lugar ni Arnie Tevez.
0: Si ang provincial director nila dito si Police Colonel Timar Alam. Tapos sa upod yang anom ka mga anom ka banwa nga chief of police at isa ka city chief of police. Ang mabulos sa ila dito basta nabasahan ko ni si Colonel Patay ang mabulos.
1: Provincial Director sa Capiz.
0: Ang mga ginpang pahalin, ginrelieve pag ito sa Bayawan City Police Office. Si sakto gini, ang provincial director nga si Police Colonel Timar Alam, busta ni Police Colonel Lito I. Patay. Tapos ang Bayawan City Police Office, si Lieutenant Colonel Juson Paralag, pagkabusla naman ni Lieutenant Colonel Gragasin Fongo. Sa Gihulngan City Police Office, si Lieutenant Colonel Romeo Cubo, pagkaisla ni Lieutenant Colonel Nerito Lobrido. Sa Sibulan Police Office, si Captain Mary Jean Gutierrez, pagkabusla ni Major Antonio De Leon Jr. Sa Pamplona Police Office, si Captain James Pineda, pagkabusla ni Captain Roldan Marana. Sa Tayasan Police Office, si Captain Arturo Marfil, pagabuslan ni Captain Cecil Mingay. Kag sa Ayungon Police Office, pagabuslan ni Captain, si Captain Jusain Magalso, pagabuslan naman ni Captain Berwin Benitez Sorino. Abot din nalini si Colonel Patay.
1: Si Colonel Patay, at DRDO, giman siya gali. No? Kaya siyempre, muna, permi nag-assume dra. Si Colonel Patay so second in third in command no si Colonel Patay sa Negros Island Region Radyo Manirik. Pero
0: bisan sa region ka be kun mga DRDO ka mas dami yang nag-uyat kaya ka provincial command eh amo na siya sa mga mangin... sa mga police ya wala mo mas mayo gid kun may unit kaw nga ginauyatan Radyo Man Binor kumpara sa administrative position nga ara kada sa region tamo kala ba nandi gusto yan nga mag city director or provincial director tamo ni subong sa illegal gambling dito sa Negros Oriental. Ang illegal gambling sa Negros Oriental
1: grabe na daw ipisinter nang
0: ipisinter gani ha
1: ikita mo tong nagligad to before si nagluwa bla nga ang gasilimba to halin sa higher command sa nga PNP. Gasilin bato kay Arnie Tevez during the time naguluwa ni mo sa pagkapangusisa dito. Grabe ni si Arnie Tevez. Ibla amo nang ginawayan nila gani ni Benitez. ang party ni sa issue sa gambling. Tingnan lang kayo nagliko ba na

0: Tibes, preso sa akin, pinatay ang gobernador to. Ate, kundi, ang nagbalik to, ang gobernador, subong si Sagarbarya, Sagarbarya, nga pamilya ni isang napatay, ito lang gobernador.
1: Si Digamo.
0: Si Digamo, ate, ang kongresman niya sila distrito, ang asawa ni Digamo nga napatay. Tiyan mo na subong. Sila yung wala pader pro grabing gambling da bangod sa mga Tibes.
1: Oh, ti actually ang gambling ni Grosalin sa Negros Oriental at yun nagilabot na ni sa Occidental. May mga kwara ni ganit di, may rin ni ganit di sa Panay Islands ang nagunato. Kay nagkwana ka matabat na sila expand. Oh, ti subong may one strike policy trilim ang ila provincial director. Subong man ang ila sila nga mga chief of police sa lima ka banwa kag isa iya ka syudad.
0: Si Colonel Rogelit, chief sang regional staff. Anong ganyan ang tawag? Directorial staff. Si Colonel Guerrero sang Negros Island Region. Wow, heading towards sa kuna pagka general.
1: One star na.
0: Okay, dito ang position mo. Dire gutok sila di. Smile to si Colonel Guerrero. Kay Colonel Joey Malong gani kag I think
1: dito man.
0: Oh, dito man sila sa may Negros Island Region. Namo tiyo bakante da time mo ti syempre career.
1: Ang bana ni Lieutenant Colonel Joey Malong daw
0: si Jay,
1: Colonel Joey Malong full pledge sa Colonel na.
0: Wow, tiyo, ti klasmitanay na sila nga duha mo.
1: Okay, nakita.
0: Ti manog full pledge man ni Guro si Ma'am Joem.
1: Una-una ni Guro ang bana niya.
0: Mga namin niya mga officers, mga mabuo
1: ti sa mga officers. Nakita ko sa listahan to na ligad to sa mga nangin kwani na promote no.
0: Grabe no. Full pressure si Sir Jay. Mga abi mo mga landumo ni sila nga mga officers kay sang diri sang una.
1: Kwani mga mabuot ni.
0: Mga mabuot ni
1: sa rob sila ga dagaw sa so, short lang.
0: Kay ka simple sang pangabuhi nila ni nga duwa.
1: Dili mo balan pulis.
0: Gali ato na sila. Tu pagbalik kamo baladi Colonel Malong, ma'am kay kinanglan man kamo ni sang mga kasimanwa nyo day. Eh ginandom kamo ni sa mga kasimanwa nyo.
1: Mga pamilya nila sini daw aras
0: ni Lili. Nakasitol na guro to sila no.
1: Mayo man eh. Kung kakilanan ng Iloilo, mas kakilanan ng Gurutong Negros sa ilang
0: serbisyo.
1: Sa serbisyo Radyoman Bindroy. By the way, good news subong ha, sa aton sila nga mga motorista, magalubo ang presyo sang gatong, subong iyang adlaw sang Martes. Dugay-dugay sa observation ni Radyoman Marjorie, check ta kung pila ang presyo subong, kay i-minus ta ang i-rollback sa presyo sang diesel, gasolina, kag sumuman kerosene. Sa diesel, 3 pesos kag 83 centimos ang kada
0: lapit litro. Lapit 4 ba?
1: Oh, lapit 4. Sa gasoline, 32 centavos, about 32 centimos.
0: No, pinatamaan man nila.
1: Sa kerosene naman, 3 pesos and 84 centavos. So, subukan daw, alas 6 ni karon sa araw-adlawon, ang pag-reset sa mga pumping stations. Sa mga gasoline stations dere sa siyudad kaga probinsya sa Iloilo.
0: Diesel max daw pila 87 87 subong. Minus mo tanta round o top 4 mga 83
1: mga dira sa 83. So check tara karon kung pila ang current price subong kiti ay pa man din maka reset Radyoman Bindroy. Check ta dugay na kay Radyoman Marjorie dere sa aton sini nga pagpangalagad.
0: Kaga standby man kamo sa dugang man karon nga mga balita. Good news man sa taga-Tigbawan. Gin papanawagan na sang closure order ang kontrobersyal nga poderoso nga poultry sila sini nga banwa nga damo violation.
1: Pwede man lang gali
0: radyo. Oh, ragali.
1: Palabutan niyo pa ni Subray sa katuig.
0: Nakasimot ang oro baho si Mayor Teruel.
1: Kwana, nakabatsag na sang presyon.
0: Hindi, napanimahuan niya na gurong iti.
1: Masiko na bulon ng pungot niya.
0: Ginpa-repair yun na guro niya nga ilong guro.
1: I don't handlock man nga siya pa yung moon ni Congresswoman. Garing niya kapitan to kagpatundugan ka balay to sa Lapits Poultry.
0: Dahan nga. Gusto ni Doc Nanay, ikaw ang makang-current na. Tingali kayo mga barangay officials niya do. Do hindi pa maululuhan subong. Kung ako kay Kapitan Tanyo, dayo na ya Kapitan ah. Sagad, kapinalibog, amo man ang Japon.
1: Bala mo makita, makita kay talikon, may... Amo, actually, nalindugan na ni ang mga barangay officials. And the mere fact na nag-tender na sila sa ilang resignation, Radyoman Bindroy, tibot silingon sina, nga disidido na sila yung mag-resign. Pero ti, lang taon tasubong kay... nagpagawa sang cease and desist order ang local government unit sang barwa sang Tigbawan. Ilang taon ta ko ano ang masunod nga mga matabo dere. Do ginaporo patungan sila ni Dok Nanay ti ambot ng sini ko nanay ang mapatungan ko ano matabo sini.
0: Oh, tatay kong nanay. Pagino gay hindi ipa-close na na.
1: Kay Baluka. Hindi, wipe na dire matapos Radyo Banbidroy sa pagpasirado mo.
0: Oo.
1: Sa pagpauntat sa operasyon sa poultry.
0: Basi temporary.
1: Tandaan mo, may mga kaso, panay ang ginapangatubang, ang 21 ka mga residente,
0: nakita
1: nilang ang mga barangay officials.
0: Daw dala to sa, ano to, sa kondisyon to, nga daw istoryahan ng kaso, guro, pa-withdraw ni Tanan.
1: Di kayo mo yung kakita nga ang tao yung nga mareklamo, pasakaan mo kaso.
0: Oo, ti, laban-laban, withdraw na nila.
1: Ano kita ni, diktador nga?
0: Oo, withdraw na nila, makorek active measure sila, tapos ululuhan ng mga officials para hindi lang magkapitan si Nene Teruel. Eh, siya gindiya makapitan. Sino karon ng mga OIC da? Ang baldok nanay, ti wala ka na sa may butang da? Ikaw! O, te, pwede gali. Ti, mayong
1: gali. Nambalanta ka mo. Niya pariyo man sa iban nga mga isyo sa dalata sa radyo. Huwag makabinaghambal nga untaton gin ang negosyo. Ang importante dire, makumply ang mga requirement. Kag madula ang baho Radyo Banbidroy.
0: Amo na gani Radyo
1: Banbidroy. Kung may reklamo ay manaya problema.
0: Oo.
1: Di ba? I-comply nyo eh. But samtang hindi nyo ina makomply, kag nagareklamo ang tao, dapat ginaiyang ang taton anay.
0: Amo na gambal ta. Sala gini ang dako gining sala sang adviser ni sang GT Poultry ni. Nabalantagid ka mo eh.
1: Siya nagpasalig sini
0: sila. Hindi na kamo magkinasuka. So kay wala kamo mahimo basta public sympathy ang mga gibabaw. Public interest. Why ka di sang may memo, mamirsa ganin ta? Why ka sang may memo, bisan tambakan mo pa ni sila sang kaso? Tinay mo na natabo ang, nakatabang ang kaso-kaso nyo? Wala!
1: Bisan sino pa na yung Tarpulano, pinapanakapodiruso ang tao sa pinugang kalibutan. Kung tao yung magreklamo, why ka mo sana sang may mahimo? Simpatiya, gindiya ang aton siningalay eh, sa aton siningang mga pumuluyo.
0: Oo, te, karon kami closure. Gamay na na, eh, sa future, basi, makabalik ka mo. Pero, mga insensitive na ng Tigbawan, dira.
1: Correct.
0: Oo, ti, kundi apektado na negosyo nyo, kay kung correct yun eh, sa baylo nga magpinasaka ka mukha, so kung correct yun eh, sa to, subong tani, tuloy ang ligaya.
1: Alam mo,
0: tuloy
1: ang negosyo. Okay, maning mahimo sila sa mga corrections da, sa mga pinapakumply Radyo Banbidroy. Pero the mere fact nga may nagareklamo na, kaggastuhan nyo ni, i-comply nyo, reklamuhan naman ka muliwat.
0: Why na ka mo mahimo?
1: Why na ka mo mahimo? Maputo ka mo.
0: Yan mo na gani, kung wala nila ni.
1: Muna gani ang balko, kung may magreklamo gani sa kaligusyo, pinabinagin ang amunin kung may mga direct impact pala sa environment kung kayong naawas sa tao. Kung reklamuhan ka, maputo ka daw.
0: Kagamay.
1: Kuni mo na paguntatan, maputo ka o. Matabon ka pirme.
0: Amo na gani, kagamay sa inyo sa taos to nga ti, tinguan nyo lang nga wala sang baho da. Hindi yung pamimo, te karon.
1: Hindi mo yung kakita nga, ikaw ang ginareklamo. Ikaw ang nag-alungay nga, manigusyo ka sa barangay, ikaw pa yung mesong.
0: Sa sulat ni Mayor, sila niya, ti, bangod sa reklamo, kay bangod sa mga baho, kaglangaw, ay, aragali!
1: Yan balay!
0: Mambalguro si Mayor, tinigin ko ba lugar sini? Hindi kasi pumuluyo lugar! Dito kay Star sa barangay!
1: Ang mga pumuluyo mo yan, mungkin ang imo
0: niya dampigan. Namin sini nga Mayor kay Mayor Teruel ang panindugan niya.
1: Sa pagka-mayor iya, personalidad
0: iya,
1: wala niya problema kay
0: pero,
1: Mayor.
0: Pero I mean,
1: sa sinila yung specific nga kaso.
0: Doon nagsala sa dampigan si Mayor ha? Na naman, Mayor man.
1: Wala man nga nagdampig, basi tuod niya wala lang sa panimaho.
0: Ti, kung hindi to dampig nga, gindribola na yaw. Grabe niya dribulay. At di raga po na makan.
1: Ang masubok, dribulay galing kay mga sobra sa tuwig. Sobra sa tuwig.
0: Eh, pero, negosyong at stake. Amo na nga balta, be responsible. Give and take ba lang na?
1: Kita mo, no, karaway ba lang, resignan kayo mo yung mga barangay officials.
0: Gin pasugtan ka, gin tagaan ka na tsansa, ibailo mo yung sa tao, ite, guwapo. Dalatong ite sa inyo. Ginaano nila kuno ni Tay, na proseso
1: nila kuno kay may mga machine ni kuno ng mag-asawa nga ng engineer kag doktora to sa Maasin.
0: Tara gali, dalayo tong ite sa Maasin to.
1: Ano man ang gusto, hindi mo man gali mahakot ang ite.
0: Iya ko tayo kag i-process to sa Maasin, dito niya ninyo dala.
1: Ay ko nakuton mo ning ite, kayo kabaw-baw sa kartada.
0: Nagwala gayo.
1: Ay nako. Basta reklamuhan ang magkabuto ni Mayor Amboy to. Pero may mga kwagid ba ni? May mga ang naman ako, may mga machine gid ba ni? Nga para maproseso black may mo abuno. Nga mga amo ni pero ang
0: yo, ako si kon ikaw ya trabahador ya sa.
1: Mo prosesohon ang ginapamara.
0: Ginapamala?
1: Mhm. Tigod ikaw di aga. Ang ganiyo ang mga itingan ni kay nakakita ko sa isang high-tech nga kwan nga manukan. Ginagaling na iya ang ite. May kwan sabla may ano gani para wag na ang pagtupa sa ite. Isigidagan sang machine.
0: The conveyor.
1: Conveyor. Why niya nagatiner dito sulod? Diretso na to sa gwa. Tapos sa gwa na to ginasalod. Tapos may aran na sila sang daw house bla may tabon may
0: daw stakro daw ginastakan sina.
1: Nga dito na iya ginabulad ang ite. Kay gini sarado para hindi malangawan.
0: Tani. Amo nang nami nga technology.
1: Pero ang technology sang GT poultry nga.
0: Ibuga mo ya sa taon.
1: No, lumuko niya iya high-tech ni kay daw traditional.
0: Open pit nga.
1: May ara yasang mga high-tech subong nga sarado ni Radyo Man Benroy. Erko na.
0: Kung sa mga mining, open pit mining. Buga lang na iya.
1: Tingang ila, yan daw traditional.
0: Buga lang ganyan mo ito ginireklam sa mga puluyo. Kung pabaho, kay ara lang na iya. Buga lang nga buga. Matyaga nila iya sa mga tao na iya.
1: Bala mo ang itingan eh. Kung hindi lang iya maulanan, kababasa, kag mahanginan. Why ni, mamarama lang na isa iya. Kaligati mo, gani kung kulang ka mo sa technology, kulang ka mo sa compliance. Siyempre, hangina na yaka uranan. Ukayo na yaka pis-pis. Manok. Amo na gani. Amo na baho ginaya.
0: Amo lang na gani. Amo na gani ang balta. May dabi kong lima lang na kabilog. Buli, kamanok ang arada.
1: Adyo man, Benroy, kitatistingan ko ang doon mga pulo kabilog nga 45 days nga niyo.
0: Te, musta nga mo?
1: Ay, di, nga po. Baho, gindi.
0: Feeds ka na, ana,
1: ay, nako. Pulo lang na kabilog. Di, mako mo kong mag-sinmel. Diyos ko.
0: Ba, sige lang, basta talasin ko sinin. Karona,
1: check tayo ang mga observations sa aton nga patrol. Ang pagbabalik, Radyo Man, Marjorie Hervo Mayani.
2: TYRI, Radyo Man, report.
3: Good morning. Well, good morning, Radyo Man Benroy. Good morning, Radyo Man.
0: Hello, anay, hello, anay sa mga listeners. Takay daw na idlaw mga listeners. Takay na agasin mo.
3: Gano'n mo, hi, hello. Maayong aga.
1: Nakabalik ka sa kagahon ba?
3: Hindi ka magkabala ka. Kay Updanay na kita. Ang mahambal ko lang sa inyo, antusada.
0: Hindi ka magkabala kasi Marge niya mo.
1: Importante may mahamot-hamot bala ko na aga.
0: No, bro.
3: Ah, gali. Kay hindi to ang kilala mo.
0: Oo, saka ka ni Anay bago ka maglumpat.
3: Matawahay sa bunga ang syudad sang Iloilo. Nag-check kita din sa mga natapo actually kagabi duty kita kay tatlo na taguro ka oras pang tulog kay transition pa lang bala. Radyo Man Benroy, Radyo Man Eric, and nalig kagabi sa pag-monitor na ito. Ano
1: naman na kagaturo kung gabi
0: ah? Kinaliya, kabihin pa kung season. Bo season.
3: Ara naman sa aga patsaba. Pero matawahay ah, again wala sang aksidente so far kag dupila man ka kahapon, Domingo, asa sa Lunes, nga daw puro lang patay ang balita. Subong nga adlaw, subong nga aga, kupuli, wala na sang dugang, no? Mataw kayo ang syudad, wala sang ulan. May mga nakitaan kita nga nag-jogging, mga muni oras, wala Radyo Man Benroy, Radyo Man Eric. Nami magpuro pabalhas, no? Dari sa may, syudad sa nga Iloilo. Samtang subong nga aga, ari kita dari sa isa ka gas station, specifically sa Petron, sa area sang bukan na Mandariyaw, no? Ang presyo subong sang gatong, ang iba natin ng mga kauturan dari nag-gas na, pero naman ko tira dari sa gasoline boy, mga alas 6 pa masaka ang presyo, or manubo ang presyo, no? Good news ini sa mga kauturan natin, because karon pag ito pa alas 6 ang aga, ang diesel, maganubo ini sa 3.80 per liters, ang gasolina naman 0.30 dako gid ba kag kerosene 3.80 pesos do lapit 4 pesos ang buhin sa diesel kag kerosene, but as of now, as of 4:47 subong aga, ang diesel diri sa may Petron ang per liter niya is 87.30. Ang turbo diesel na, hindi ko sure kung paano ginikiti. Ang diesel mo lang regular, agin na gas na ito, 90.30 pesos. Ang extra advance, so kung namunin ginatawag nila nga ang unleaded, na bala kag ang XCS, ka unleaded, 73.90, kag 74.90 pesos. Kung nakilala nyo, karon pa rin mag-gas or what Eh, para yawat pa na, lapit 4 pesos. Nga buhin per liter sa presyo sang gato nga subong nga aga. Samtang sa madulong naton nga balita, Rajuman Benroy, Rajuman Eric, ang ICPO karon ginapreparar na nila ang kaso nga murder. Nga ipasaka, batok sa ining duha ka mga suspect nga naghimbon o kung magkahimbon sa pagplano kagpagpatay sa isa ka 18 anyos nga lalaki dira sa may barangay Kalaparan, distrito sang Arevalo, no? Ang iniging kumpirmar ni Police Colonel Wilbert Parilla. So, kay Parilla, nga ang pasakaan sang kaso, amo ang kahagugma sang biktima nga si Angelo Talusan, 19 anyos, nga muning nangamot, nagbuno, ka naggaid sa ining biktima nga si Aaron Bacolinaw, samtang ang abiyansi ni nga si Crystal, or alias Crystal, 20 anyos, tomboy, yun siya member sa LGBTQ, amo ni siya ang nag-provide sa kutsilyo. Ang gamay nga background kay nanugit ining si Angelo nga member sa LGBT, specifically agi sa iya abiyan nga amo nang iya nga plano sa iya nga amigo kay nagaduda ini siya for 3 years magka-relasyon sila, pero every time nga may encounter sila or may ginahimo sila, nagabayad ining si Angelo sa kay Aaron 1,000 to 2,000 pesos. Ante siya nagkanto sa meeting place nila sa Puno sang Duldol dira sa Kalaparan Arevalo. Nagkanto siya sa iya friend nga tomboy kay Crystal nga kapangita sa kutsilyo. Now si Crystal may kutsilyo pero lipot mugot agamay ang kutsilyo niya. Rajuman Benroy, Rajuman Eric, that is why nga nangita sang mas dako nga kutsilyo si Crystal. Tagamuntong hinatag na kay Angelo. Gin-advise niya pa ni Gani kay according ka, sa investigators kag-gibat-pat kahapon ni Colonel Palilia. Gin-advise niya pa nga sa liog mo kuno birahon, kun bunon. Daw mo nang iyang advice, no? So, amo to, pag-abot sang 8:30 p.m. ato na dito si Angelo sa meeting place nila. Tagsamtang nagainom, ining si Aaron, naglisin siya sa mga abiyan niya nga may booking siya. No, so nagkanto sa dito, kag hindi pa mapatpat sa polis kung may natabo pa sa ila prior sa incident. Kay ang ila istoryahan ay, nga naghambal, sa nag-aid, yun ang balansang strap ining victim, naghambal ang suspect si Angelo nga gamayon nga agi. Nga ayway ko di gili kwarta, so naghambal dito si Aaron nga kumakabuya, ala ko di gani, pasyon ta ikaw. So dito, ginbuno niya ini ang dalom niya, itong buno sa dalom sa gusok bala sa may dalom lapit sa ilok duha, isa sa lapit sa liog kag isa sa may guya. Amo tong nagungot ang kutsilyo ngayon posible wala ya dayon magabot kag hindi magabot kinahong kasang pungango kag posible kung naglubong sa tulan ang kutsilyo no sa guya mismo sa wala nga guya sa idalom gitsang mata no dito naglubong ang kutsilyo. Rajuman Eric, Rajuman Benroy, karon ang pamilya ginadvisa na ini sang kapulisan nga ipaidalom sa autopsy ang bangkay ni Bacolinaw agud matumod gid ang mga igo sini kay initially siya nakita sa pulis apat lang kabilog. Sa dugang diri nga pagpangusisa sa pulis ang gabi nga gindakop ini si Crystal or ining si Aaron ang sa Angelo I mean ining suspect. Gininagaw niya panilabhan, Rajuman Eric, Rajuman Benroy, ang iya bayo nga puno sang dugo. Galing kiti, hindi mo madali-dali kakas ang dugo, ang bloodstain nila pag nagtapik sa tela. Amo to nga abdan sang kapulisan, ging kumpiskar, kagkaroon na turnover na ini sa katapos ng soko para nga ma-cross-examine kung ang dugo nga ara sa bayo ni Angelo. Although ginako niya ang crime, ang kinanan ni-compare kung ang mutong dugo nga naghalin sa biktima, Rajuman Eric, Rajuman Benroy. Awala madulong natuon nga balita subong na aga. Balita nagikan sa patrol kaupod kay Rajuman Nonoy Ron Sanchez, Rajuman Marjorie Herbo Miane, Tatak Areman.
1: Tatak RMN. Salamat kid kay Rajuman Marjorie Herbo Miane. Ang ini nga bahin na sang aton nga pagpangalaga, dulong na sa inyo sang naan sa corn coffee. Bisanta ng aton aga pag sa pag-inom sang naan sa corn coffee kag eksperyensyanta ang mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kon regular ang aton nga paggagamit sini. Nagaboost sang aton nga immune system, nagapromote sang weight loss sa mga overweight, nagapalaba sang aton nga resistensya, nagapataas sang aton nga energy kag nagamaintinar sang proper blood sugar levels. Nagapa-improve sang blood circulation kag nag-elevate man sa problema ta sa digestion. Sa nagwini kitabla matunawa nagabutod aton chan imninyo na sang naan sa corn coffee. Na-detoxify niya ang aton nga lawas kag nag-elevate man sa problema ta sa migraine, ilabi na gid sakit sang ulo. Landscorn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation, mabakal sa mga butika sa Bilogesa sang Panay Kagdira sa probinsya sang Guimaras. Pagbalita dugay-dugay, magdalag ko na nga mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:53 na sa kaagahon.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Anay. Before problema, kugid ang akong irregular na regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bau okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Mga butika.
7: Good morning.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Ether Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
3: Samsung Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inigid siya ang sabor sa Samsung Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Samsung Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Kung galing si Ariel, nagkanto sila yung kisang nagligad, sakit ka dyan katama. Yan ba siyang tiyo ko? Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsules, 3 times a day. 3 kadlaw. Wala ang sakit sa
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabaka sa mga butika.
8: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
9: Charm, Fab, Con. Pamong tumaka-bloom. Tanggal amoy ko lo. Sa bango na Charm.
10: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst tao thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangdong kumaka Blue sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
0: Life Extension Vitamin D3.
11: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
12: Ikinan, Lagilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang uto ko, dugo. Nakubantos ako for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, Life Extension D3. Sige, napatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko, gini niya.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Nagadulom nga panganod, nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang gagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay kag likawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances kag likawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kalawasan permi ang unahon.
14: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang 6 ka bulan hasta 59 months magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha. Aton anak pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makayha. Balatian nga tipdas kag makayha tap na unta, dali na kag magpabakuna sa MRC.
2: Cellphone Plus Gold.
15: Ako gali si Shirley.
16: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
15: Nagambal sa ako na imnan ko kuno sa Santon Plus Gold. Sa sulod siyang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
17: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
18: Remind Herbal Capsule. Pagkaon sang aton utok, may Ginkgo Biloba nga nagapakampyon memorya, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapaimprove sang mental clarity, nagapadula sang pagkamanipaton.
19: Remind Herbal Capsule.
18: Duha tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
19: Remind Herbal Capsule.
18: Also available
19: Remind Choco Mix.
20: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
21: Hello, Washy!
22: Hello, Mommy!
21: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
22: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
21: Mula noon hanggang ngayon!
23: All you need is Pride! All you need is Pride!
24: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
25: ACS!
26: Samphone Plus Gold!
27: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Na tilawan ko, tumara ang Samphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
26: Samphone Plus Gold!
28: Mas pinalakas!
26: Pinagaling!
28: Pinahusay!
26: Samphone Plus Gold!
29: Santon Gold Coffee Mix.
30: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
29: Mix. Santon Gold Coffee Mix.
28: Nagkape ka na.
29: Lanaka.
28: At gaganda ka pa.
29: D3 Bio with Physio.
31: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
29: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio.
32: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
33: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
32: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
33: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
32: Helps stop cavities even before they start. While keeping breath fresh.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Milagro. May araw ko, sir. Hindi ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainam ko sang may pisis ang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati. At ibugit ka tama.
1: Mighty C.
3: Mabaka mga butika.
4: Oh no. Dubai na to. Palalampasin mo pa.
5: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3, tunay, natural, at original.
10: D3Bio!
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3Bio!
12: Ang D3Bio!
10: Yung may VCO!
12: Ang VCO!
10: Yung may D3!
12: Makatapos mga butka.
13: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damos ang ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng ma-poison ka. Ang maayong nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
14: Evergreen Herbal Capsule.
15: Ako si Trans, isa ka baker. At akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong arthritis sa kamot ko sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sa Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong arthritis.
14: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
16: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang may koneksyon ang high blood sa panulo?
17: Nako, DJ. Matuod gina. Kung magsapa ang akong blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akong panulo. Amo gani nga ang akong ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
16: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
17: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akong panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akong mga mata kag panglawas.
18: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
19: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
10: ACS. Alas 5.04 ang oras dere sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
17: Radyo Man, Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man, Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
10: Standby na sa mga balita nga natipon sa RMN News Center. Ang ining bayan dulog na sa inyo sa DTX 500. Ang sabat sa imo problema sa atay. Masami ka bala nga nagatigab, masami bala nga may hangin ang imo nga tiyan, base may diperensya na ang imo nga liver. Mag DTX sa 500 ka. Ang DTX sa 500 ang may pulikos sa nolong iban pang mga phytochemicals na nagalin sa extract sang disugar the sugar cane. Napapatunan sa pagtuon ng epektibo nga panguntra sa mga toxins nga nagahalit ka nagaguba sa imo nga atay. Hindi na magpadugay pa, mag DTX sa 500 ka. Kag siyempre kung naga DTX sa 500 ka, marami gid kun parisan mo ina sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ginabalanse kag ginapabakod niya ang aton nga immune system. Nagatap na tanan nga mga infeksyon o bosip ontrang kaso TB pneumonia kag iban pagid nga mga balatian. Para sa marami nga kombinasyon maginom sang Mighty C kag DTX sa 500. Babakal niyo ini sa mga butika kag siyempre produkto ni Doc Ramil Uy. Unang nga balita mga karadyuman, uton Bulb Union Growers Association o kun ubuga, ginapasalamatan ang dako nga bulig sang gobyerno para sa pagpaayo sang production sang Bulb Union. Kasama mo sa balita Radyuman Mon Kapalihan.
17: TYRI Radyuman Report.
3: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agod indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
6: Ginkilala sang uton Bulb Union Growers Association o kon uboga, ang dako nga bulig sang gobyerno ilabi na sang Department of Agriculture Regional Office 6 para mapaayo ang produksyon sang sibuyas. ginpahayag ni Uboga President Eduardo Tano, umpisa sang ilagin tukod ang asosasyon sang 2017, nangin positibo ang epekto sa ila pagpananom. Sunod pa kay Tano, nanari-isari ang kalakip sa mga programa sang DA, kasubong sa mga trainings kag suporta sa ila miyembro, kag pagpanagtag sang farm equipments, nga mas nagpabakod man sang ila pag-inopdanay. Isa sa madamo nga programa para sa grupo sang mga manguma, ang Production Loan Easy Access o Playa Program nga nagbulig sang dako para malabot nila ang 15 metric tons per hectare nga harvest, isa sa pinakadako nga ani sang asosasyon. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyuman Mon Iales Kapalian Tatak RMN.
3: Ang Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
9: Tatak RMN.
10: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape nga ginapangita kag ginakaydawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Niyang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas, ang pinakabago nga kape nga sigurado makakape ka bisan tuwang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagkaunod ini sang Rishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract ang tagsaka sa 6 bagid nga 200 ayo nga puro kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix, ini lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Bakal na ini sa mga groceries, subuman sa mga supermarkets, kag siyempre sa mga butika sa bilog ga Western Visayas. Vita D Plus sa coffee mix.
12: DTX 500, mataas mo lang presyon sa imo dugo, ikaw ba lang may hypertension, basi mataas ang sugar mo, basi may diabetes ka, kagula ka makaibalo, ang mataas nga blood sugar levels, nagapatigas ang arterial walls, kaya nagapalapuyot sang dugo, inang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension ako ng high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta sa pagkabulag, pagka-damage ng kidneys, kagmadamo nga komplikasyon, kaangay na gilamang sang stroke, heart disease, hindi pag-ayo sang pilas, pagkautod sang tiil, kagbisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatang nga maglala ang kondisyon, mag DTX 500 kada adlaw. Ang DTX 500 may charantin alin sa marguso nga nagamimix ang insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang paginom sa DTX 500 kada adlaw nagapanami isang tulog, nagatap na isang hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kag madamo pang nga iban. Gani mag DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension. Kagparisan mo sang may TC, dugay ka na bala nagaantos ang katol-katol sa panit. Problema mo bala pilas, dugay mag-ayo, mag-may TC. Ang alkaline nga vitamin C, makabulig ini sa pagtapna sang tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. May TC kag DTX 500 sa manami nga kombinasyon, mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Dugang pa nga mga balita, bangkay sang 15 anyos nga lalaki nga nasapuan sa Banos sang Saragay pinalom sa autopsy, agud matumod ang rason sang iya kamatayon. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Miani.
9: DYRI Radyoman Report.
20: Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approved, mabakal sa mga Life Extension clinic kag sa mga butika sa inyo lugar.
21: Natala na nga ipainalong sa autopsy ang bangkay sa minor de edad ginasapuan ay kahapon sang aga sa barangay Balod Liluan sa Raga Iloilo nga ginhinago kay alias Nico, 15 anyos kag pumuluyo sa barangay Talawgi sa Amunga Banua. Sunod kay Police Major Beverly Catalunya, hepe sang Zaraga PNP nga base sa inisyal nga pag-check sang soko sa bangkay sang biktima, wala ini sang dako ukon patal nga pilas sa lawas kun sa diin may ara lang ini sang bagra sa tuhod kamot kag likod. Dugang pa ni Catalunya nga ginrekomendar man nila nga ipaidalom sa autopsy ang bangkay agud matumod ang rason sang kamatayon sa niya. Sa pagpatpat sang opisyal nga halin sa kompyutera ng biktima ka nag-inom upod sa iban pang mga kabataan gabi antes sa sapon ng bangkay sini malapit sa karsada. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Marjorie Herbo Miane, Tatak Aremen.
20: Choan Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand and the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
0: Tatak RMN
12: Mega Man Herbal Capsule, number 1 nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island Kagimaras. Ang Mega Man Herbal Capsule nagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik ang nagapadukang sa resistensya sa isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbaling ingrediente. May tungkat ali ginseng, makakagone goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effects siya may ara, ganit mag-inom sang Mega Man, 2 ka kapsula bago maglabing-labing. Pero kung kada adlaw ka nagainom, pwede isa kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Panay Island Kagimaras. Quality product ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
10: Kung may Mega Man Herbal Food Supplement Capsule na nakakapsula, meron man kita sang nakakape, ang Mega Man Gold Coffee Mix. Amo ini ang kape para sa matuod-tuod ng mga lalaki. Kaya nagkapatindog sa inyo ng mga ikog tawo, kaya nagkahatag sang dugang ng resistensya. Nagkaamligman sa aton ng mga prostate para hindi magdako kung maguba kaya ang prostate problem. Kung napabayaan mo, pwede ini nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi ka mahuyan kay partner o kung kay misis sa tion sa inyo nga paglabing-labing. May tested and proven ang mga sangkap niya. May ginseng, tungkat ali, makakag, supalmito. Ang supalmito, kilala man ini nga nagaamlig sa prostate sa mga lalaki. Kaya manamit ang sabor niya, si misis, si partner, pwede makainom. Hindi man lang ipapatindog lang sang ikog tawo kundi naghatag maninis ang dugang resistensya agud indi kinadali pagkapuyon or pagtuyohon sa aton nga obra. Mega Man Gold Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation, kag babakal nyo sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Alas 5:13 ang oras dere sa aton nga pagpangaraga ang ini nga bahin dulong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinakaepektibo nga paninlo sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kagud mamligan ang aton kolon kontra sa baratian nga kanser. Tinluoy ang inyo kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kaya para sa sigurado ha, kag aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpaniyapon, gamit ka mo Super Fiber. Pabakal nyo ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Balita naman nagikan sa Iloilo City Hall. Procurement sang syudad wala lang nagabase sa pinakabarato nga presyo kundi sa kalidad kag sa pagkinahanglan suno sa GSO. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joel Franco.
0: City Hall Reports.
2: Ang inyong bahay ginadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong nakuha kung regular nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpabakod sa katong immune system. Nagpromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpalabas ang imo resistensya. Nagpataas ang imo energy. Nagamaintinara sang proper blood sugar levels. Nagpa-improve sang blood circulation. Nag-alleviate sang imo indigestion problems, nagkapanubo sa pagbuton sa imutsan, nagdetoxify sa imulawas, sa nagkabulig padulas ang migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
22: Wala lang inabasis ang syudad sa Iloilo sa presyo ang paghatag sa award sa isa ka bidder. Sunod kay General Services Office Head Engineer Neil Ravina, kinabasihan man sa iyo opisina kag sa Business Awards Committee conback ang necessity, quality, and efficiency sa equipment ga dapat maklon. Hindi man dapat nabasihan na ang presyo bangod kung maguba ini, sila man sa gihapon ang pagabasulon. Padang ni Ravina kung sa guwan ng halinang produkto, mayroon inisang tax importation, shipment kag iban pa, gani hindi mahimo ang mapanggit ng online nga presyo nga wala sa nagaigo nga specifications. Importante man nga may after sales services kag warranty ang produkto. Pasalig sini nga nag-agi sa competitive bidding ang pagbakal sang super truck kag may mga bid offer pa gani nga nagdangat sa masobra sa 4 million pesos.
23: I don't know, no, kung tiin sila nagkuha, kay ti kung sa sagwa na halin, may tax importation, may shipment, so those are considerations, tani, no, nga hindi mo siya ma-comparative nga ang online niya, no, nga mabakal ka lang sa kamusina without necessary specifications. Kag very important gid ang warranty kag ang after sales. It's because kami yan, nagpapaki kami nga, it's not of the lowest price lang ang ang kinanglan niya ilang tahun, no, sang PSO at the same time sang Bids and Awards Committee. More than that, no, KP, dapat necessity, quality, kag efficiency sang equipment nga dapat namon baklo, no.
22: Iri ang depensa ni Rabi na matapos ingin pangit sa mga kritiko sa online ang mini super truck. Halos wala na kalambot isa kamilyon ka peso sa ang presyo apang ang syudad nagbakala sa isa ka unit sa 3.5 to 3.8 million pesos. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajaman Joel Franco, Tatak RMN.
2: Pinabahin gindala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, Lucas of Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, kag mabakal sa mabutika, malapit sa inyong lugar.
1: Tatak RMN.
10: Alas 5:17 ang oras diri sa aton nga pagpangalaga. Ini nga bahin tulong man sa inyo sa new and improved Nans Super Plus. Miss masgin pa epektibo kag masgin pa baskog. Gintingob ang mangosteen, guyabano kag malunggay para sa masabaskog resistensya, dugang nga inerhiya kag masapagsi kalawas adlaw-adlaw. Nans Super Plus sa capsule, natural protection sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mabaskog nga korason, buli kontra sa kapoy kag pagpanangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa Bilogesta sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi, pilia Nans Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ini ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
12: Kag Magnans Liniment Oil kay number 1 man ini nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Guimaras, nagatag proteksyon kontra dengue, malaria kag iban pang nga balatian, dala sang lamok, mosquito repellent kani safe kasi mapagwa bisan pa sa sulod sang imo sini nga panimalay. May neem tree extract nga parehong performance sa citronella, nagahatag proteksyon sa exposed imo sini nga panit. Ang Nans Liniment Oil mayo man kontra sa skin problems kangay sang arthritis, alap-ap, alipunga, an eczema, katul-katul sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Nans Liniment Oil, barato ini, epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente. Ang Nans Liniment Oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, mabakal man sa mga butika. Samtang balita naman sa Kapitulyo, tatlo ka mga sakayan gindakop sa Carles Iloilo bangod sa pagpangisda nga illegal. Kasama mo sa balita, Radyo Man Fia May Otero.
4: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors.
5: Ginaresto sa mga otoridad ang tatlo ka mga sakayan na pwedeng ilang crew members bangon sa ilegal nga pagpangisda sa baybayon sakop sa Barangay Buenavista, Carles, Iloilo. Inipaagi sa ginpatigayon nga Joint Maritime Operations ang Iloilo Provincial Bantay-Dagat Task Force, 2nd Provincial Mobile Force Company kag Regional Intelligence Unit 6. Naglabot sa malapit 300,000 pesos ang balor sa fishing boat, fishing paraphernalia, boat accessories kag mga isda ang nakumpiskar gikan sa mga arestado sa Subong. Preso na ang operator sa mga sakayan sa Carles Municipal Police Station Custodial Facility, samtang gin-turnover naman sa Iloilo Provincial Bantay-Dagat Task Force ang mga nakuha sa ilang nga mga kagamitan. Balita na gikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Fia Panes Otero, Tatak RMN.
4: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson's Mall, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
1: Tatak RMN.
12: Superfiber, pinakabago kay epektibo nga produkto para sa hindi regular ko normal nga pagpagwa sang aton mga higko. Ginimunipagi sa nagkalain-lain kag puro nga ingrediente nga nagalain sa oat fiber, wheat fiber, spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple, pectin, cordyceps, mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries. Good tagan sang nagakaigo nga paggamlig ang aton chan colon kag bilog kag gastrointestinal tract o kung gut para sa posible nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubo nga immune system, taas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level, hepagkatugas ang cancer sa colon. Superfiber, epektibo kagarantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kagregular nga pagpamuhin. Superfiber, another quality product of Life Extension Philippines, mabakal ini sa mga butika.
10: Kaga simpre mensahe na nagikan sa Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Ang iodine isa ka importante nga mineral nga kinanglan sang lawas para sa balancing nga thyroid hormones. Ang kakulang sang iodine mahimo nga makatugas sang balatian nga goiter. Suno sa pagtuon, ang mga kabataan nga kulang sa iodine may manubo nga IQ nga makaresulta man sa mental retardation. Ang aton lawas wala nagaobra sang iodine, gani kinanglan gid naton nga makaangkon sang bastante nga iodine ilabi na sa mga kabataan para sila magdako nga may maayo nga metabolismo kag maabtik nga paminsaron. Gani ginaindorso gid naton sa inyo ang pagtumar sang Dr. Pinoy Asqualine Capsule. Hindi may mataas nga iodine content nga may kapasidad nga pabaskugon ang neurons sa utok. Gani ginapabaskog sang Dr. Pinoy ang memorya kag concentration. Ang Dr. Pinoy nga madasig man sang nagapadasig man sang metabolismo para hindi tadasig magtambok. Ayo din sa Dr. Pinoy Asqualine Capsule. Nagabulig man sa pagtunaw sa pagsalopsop sang mga mineral sa pagkaon, gani ma-mintinar naton ang aton ikaayong lawas. Pagi sa Dr. Pinoy, makasigurado kita nga ang aton kaugalingon protektado kag malayo sa balatian. Pabakal ini sa mga butika dira sa Santa Barbara, sa Marsa Pharmacy, Shams Pharmacy, Antay sa Pharmacy, Life Cure Pharmacy, Basi Pharmacy, M-Cell sa Pharmacy, Kagaswilo Pharmacy. Kag sa mga branches man, sang EVC Pharmacy, Lini Pharmacy, Butika Kaya, CLG Pharmacy, kag IS Medicine Corner. Dr. Pinoy, Asqualine Capsule. Samtang balita naman sa patag sang ara na sa pag-asa ta.
7: RMN News, panahon.
10: Naka-standby na pag-asa Iloilo punta John Baron. John, mayong aga.
11: Yes, sir. Mayong aga kag sa aton man mga tagpalamati. Latest nga weather update na ton sa adlaw sa Tuesday, September 1, 2026. Latest nga update na ton no, sa kay Tropical Depression Pilandok na sa kalayon ini 1,050 kilometers east of extreme northern Luzon. May maximum sustained winds kilabot 55 kilometers per hour malapit sa iyang sentro kag gastines nga pwede maglabot sa 70 kilometers per hour. Present movement west-northwestward at 10 kilometers per hour. Possible mag-exit sa PAR by either tomorrow no or sa Thursday. Sabagay wala naman siya direkta nga epekto sa ato no and unlikely naman siya nga mag-landfall. Meanwhile, ang southwest monsoon naman nato no, nag-epekto sa may Luzon kag sa may western section sang Visayas. Tungod sa muna nga sistema, dari sa aton sa western Visayas, generally fair weather na kita. May mga chance sa gyapon sa mga isolated ng mga pagulan, pangilat kag panag-uob, epekto sa southwest monsoon. Ang hangin, kasarangan tubtub mabaskog sa direksyon na bagat na nakatundan, amin niya magadala sa kasarangan tubtub mabalod ng kadagatan. Forecast temperature naton 25 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw, magabotlak 540 saga, magatunod ini 559 karon sa hapon. Ano ito nga latest weather update? Ako si John Baron, maramugid nga salamat.
7: RMN News, panahon!
10: Maramugid nga salamat John Baron, nagikan sa Pag-asa Iloilo. Balita sa patag sang hinampang Gilas head coach sa Team Cone, ginainganyo si Kai Soto nga padayunon ang handom sini sa NBA. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Florentino Navarrete.
7: RMN News Sports.
13: Ang balita sa sports ang inadulong sinyo sang kaluan sang new and improved Nan Super Plus. Maskin pa epektibo kag maskin pabaskog. Gintingob ang mangustina, guyabano, malunggay para sa mas mabaskog na resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik na lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus Capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabaskog nga korason. Bulig kontra sa kapoy, kagpalangluya sang lawas. Nagapati si Gilas Pilipinas Head Coach Tim Cone nga dapat padayunon ni Kai Soto ang iya NBA dream. dako ang nabulig sang 7'3" star sa pag-sweep sang Pilipinas sa Jordan kag Iran sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Suno kay Kona, bangod sang performance ni Soto, nadumduman niya ang anay Iran main man nga si Hamed Haddadi na nagdominar sang una sa Asia kag naghulma ang iya NBA karera. Halin sang una, nagapabutyag sang iya kumpiyansa si Cone kay Soto kagintawag pa nga ini nga gilas import sa ila pagkumpita nga wala sang naturalized players nga si Justin Brownlee bangod sang injury. Bangod sini, ginpahayag sang former Miami Heat assistant coach 2022 NBA Summer League na lantawon niya kung paano makahulig kay Soto agud makakuha sang pwesto sa NBA. Sang 2023, nanging kabahin si Soto sa Summer League sang Orlando Magic antes nagsaylo sa Japan. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pilia ang non-superplus di anti-cancer food supplement. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras, produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man, Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
14: Tatak RMN.
10: Ari ng pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang non-liniment oil. Maayog din sa arthritis, rheuma, varicose, palamoy poy, palamanol, panakit sang kalawasan, naipit ka na paralisar nga mga kaugatan. Pwede man nga panghaplas sa mga nagaubo, panakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga mga sorok-sorok, kag sa mga nagadugo nga mga pilas. Kung mapilas ka, simpre madugo na, bubuoy diretso non's liniment oil kay sigurado ang dugo sa pilas, matugon gidayon. Kag simpre sa mga cases na rasa nga dinggea, dresa

0: ma sa aton sini nga mga kasaka, exciting gid ini kay ang Iloilo nyo agri kag kubuta. Nagapasalamat sa inyo nga dedikasyon kag pagpangabudlay. Rason nga mayari sila sang raffle promo ang kubuta kaagapay isang manghunguma para sa masanag nga agrikultura. Ini na ang chance mo nga magdaog sa mga brand new kag syempre di kalidad nga mga kubuta products. Kasimple lang sang imo sini nga pagaymuon, total nagabakal ka man sang kubuta equipment and genuine spare parts, dira ka sa Iloilo New Agri para makakuha ka sang raffle coupon. Ang raffle coupon amo na ang imo palagyan sa imo sini nga kadalagan. Ang coupon sulatan mo na sang pangalan, contact number, kag official receipt number kag ihulog sa mga drop boxes nila. Ang raffle draw lapit na lang sa December 5 na dira sa may Ina Farmers Learning Site and Agri Farm sa Barota, Nuevo. Nagaulat na to sa inyo ang premyo, no? Ang grand prize isa giniya ka brand yung traktura, ang second prize rice transplanter, kag ang third prize isa ka special power tiller. Gani magapasakop sa raffle promo sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated kag Kubuta. Check ta naman this time amo na. Ang aton sining hello attorney. Sa aton ngilo attorney pamangkot sa tagpalamati kun bala pwede na makapakasal liwat ang babayo kun lalaki kun may legal separation na sila sa iya partner. Kasama mo sa balita Rajman Joylin Paraonda.
1: Hello attorney.
2: Nagasakit ba lang imo nga dughan daw ginakumas ang imo karason? Nagalapos sa likod ang sakit kay nagalatay sa imo wala nga butkon, kag ang sakit madula lang kung ikaw makapahuway? Ginatawag ini nga angina pectoris, isa ka temporaryo nga chest pain o kon sakit sa dughan. Resulta ini sang kulang nga nagalatay nga dugo pakadto sa karason kay barado ang ugat bangod sa plaque o kon fatty deposits nga ginatawag man nga atherosclerosis. Makabulig paayo ang suplemento nga nagapataas ang HDL o kon good cholesterol para nga matunaw ang bad cholesterol nga kabangdanan sa atherosclerosis. Ginarekomendar ko gid ang Dr. Pinoy's Choline Capsule. Mayara inisang squalene kag omega-3 fatty acids nga nagapabaskog sa korason. Ang mga pagtuunaan nagapamatuod nga ang pag-inom sang squalene sa 84 kaadlaw nagapasaka sang good cholesterol sa lawas. Ang good cholesterol nagalimpyo sang aton kaugatan para nga mahapos ang paglatay sang dugo kag oxygen pakadto sa korason kag sa utok. Gani nagahatag sang proteksyon batok sa heart disease ang Dr. Pinoy's Choline. Ano pang ginahulat mo, Karadyuman? Mag-inom na sang Dr. Pinoy, mabakal sa mga butika.
3: Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad, kung bala pwede na kapakasaliwat sa iban ang babae o kung lalaki, kung may legal separation na sila sang iya partner. Attorney?
4: No. No. Kung may legal separation ka, if the court declares you to be legally separated, the marriage is still existing. No? Basta legal lang kamo yung nagseparar, ang inyong mga conjugal properties will be dissolved. Kumbaga, wala na sa kamusong conjugal property, wala na kamusong mga conjugal assets. No? But again, you continue to be married. Ang inyong marriage ties is not severe. Gamot sa lingon ng inyong kasal, hindi ginpawalang visa and is still existing. Kung na-avail mong legal separation, hindi ka pwede kapakasaliwan.
2: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan, dedigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Rajman Joylin Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
0: RMN. Mga kasamari, ang good news para sa inyo, ano mo kapalangga si Lolo kag si Lola mo, ang pagpalangga nga ginatawag haplos na mula sa puso araw na sa mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. Marilimay ni kini basta-basta ang ingrediente nga ginpaidalom sa maidid nga pagtuon may aloe vera nga nagabulig pamanaag sa panit kag nagapakupo sa nga singaw. Nagapatubo man sa nga matamat nga kaunot nga buhok kag may lemon man ini nga puno sang vitamin C kag nagapataas man sang collagen. Samtang ang eucalyptus nga pelayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat maayo man nga pangontra sa arikis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection. Nagapalog sa pungot sa ilong kag ginawa kag nagapapali man ini sang pilas. May virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa makabato sa artista mangin kutis bata ka pa kag may rosemary oil nagaparelax ini kag nagapamuok sang aton nga tulog. Gani magbakal ka sang Soft Touch Wonder Oil, makabakal kani sa mga butika, makabakal ka man dira sa may Merrymart Mall malapit sa main entrance ng ilang activity center kag syempre makabakal ka man online, check mo ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil.

0: Good morning na sa aton nga mga Facebook friends. Sige na kao punsubong sa aton nga pagpangalagad. Oy, bear months na kita ha. September na. May bear na ang punta sang bulan. Pero ang mal nila, daw lakaron niya ni ang tagkiriwi subong nga bulan, Radyuman Binron.
1: May pa nga hindi lang.
0: May mga kwanta na may maginapaabot ang mga bausos, Mariusa.
1: Hindi man.
0: Good morning, kanday Real M's. Kailang nagagaurubo. Real M sa Lagamon, Jasmine Gail, iya fakultad. Lisel Kapada, sumaman sa kay Mel Gargaran. Sa kay Kakawad Noel Coscolwila, sa kay Maribichay Boyko, kay Mark Daniel Hainga. Good morning, Gid. Ma'am Marina Boyko, dira sa Anilaw. Good morning, Gid. Margie Cubillas, sumaman sa kay Kakawad Bunikala, dira sa Leon. Patria Apasibli Alarba, kaga sumuman sa kay Rosaline Sabino Choriska. Good morning mandala sa kay Samuel Dalipe, Nerio Aklarasyon, Jerome Dikilia, kag sumuman sa kay Rodney Bobos sa Hilogo. Mayong agaman sa kay Gary Canajero, kaga sumuman sa kay Ricto Abilio Vicente. Ilmer Carnahe, kaga sumuman sa kay Alberto Norbing Lorino. Daniel Ganyon Taborno Jr., kaga sumuman sa kay Grace White. Ryan Balbuna Salero, kaga sa kay Margarito Maraminto. Lore May Gukon, Mary Celine Nualia, kaga sumuman sa kay good morning man sa kay Medi Cabanero. Denia Dili Jaime, kaga sumuman sa kay good morning man sa kay Digna Kadaw Sobretudo. Sa kay Leonard Asunar, kag sa kay Laila Nervuel, no, good morning gid sa inyo. Digna Kadaw Sobretudo, kaga sumuman sa kay Akimi Mihares, Alma Ahenga, Tilly P4, good morning gid sa inyo. Parekoy Clifford Espinosa, kagawad, good morning gid. Kag sumuman sa kay good morning gid sa taga barangay Estimawa, ano, kaya sa barangay ni kagawad Clifford Espinosa. Sa kay Susan Galon Alarba, Jeffrey Villaluna Hibyunada, kaga sumuman sa kay good morning Mandira, sa kay Joel Sikugal, Sense Noble Franca, Alberto Zirizo, Zaldi Bituonas, kaga sumuman sa kay good morning man sa kay Ernesto Liavore, Manu Marshall Gallego Jr., kag sa Gallego family, good morning gid, kag sumuman sa kay John Tyson, no, mayong aga gid sa inyo. Kay Stephen Faniga, Sir Joey Aino Estiva, dira sa Puganan Lambunaw, Brad Pitt Madera Bistuer, dira sa may Danao Haniway, Neon Von Perez sa Pamplona, kay Tatay Ginarciso, nanay niya Gemma, good morning gid. Sumuman sa kay John Perotso Sumagaysay, sa Sumagaysay kay Perotso family, dira sa Paho, Pututan, Lorna Aranita Aposaga, Lito Binias, no, kag sumuman sa kay James Carpe, dira sa Dumanga sa Public Market. Good morning gid, salamat sa pag-upod niyo diri sa aton nga palatuntunan.
1: Si Dolph Imbultura, nagapamati man sa aton guard Ayota Arbolonyo, kay Major Nairo Jimenez nga nagapamati, kay pari Alex Caras, kay kagawad Naldo Mandulusaga, pari Ted Ferrares nga nagapamati, Brother Bong Cathedral, kay Brother Efren Shaw, kag draman sa kainong Ben Tablati. Good morning gid sa inyo, Father Noneth Pilobilio. Nagapamati man diri sa aton sini nga pagpangalagad, si Ma'am Gemma, kag sinong Julie Navarro, always man nagapamati. Good morning gid sa inyo tanan-tanan.
0: Kay Irol Derikito, maning justice asawa si Melinda Dertanan sa Barotaka Nuevo. Good morning, gid. Kagawad Romar Martires, dira sa may San Pedro Mulo. Kagawad Rami Aranyo, dira sa may Poblasyon Anilaw. Kagawad Ernie Deza, dira sa Balunos sa Anilaw. Kagawad Ali Montaño, dira sa Palaypay Anilaw. Montaño family, tatay ulik. Good morning, gid. Kagsubuan sa kay Arnel sa Unoy, no? Sa Unoy family, dira sa Tobias Fournier sa probinsya sang Antique. Kay Sir Jake Sirodo, dira sa Balagon Anilaw. Antilinda Shason, dira sa Sichuela Ward, San Carlos Anilaw. Good morning gid sa inyo. Kaya siyempre sa Tatoy's Manukan ng Seafoods, sa kayo Tatoy Nanay Konseng, good morning na. Tatoy's Manukan ng Seafoods, kay Toto Hector Itamaritso, good morning man. Tatoy's Manukan Kalokanan Seafood sa may Santo Niño Sur sa distrito sang Arevalo, kag may branches sila sa Itria sa Mandurriao, kag Subuman Airport sa Banwasang Kabatuan. Standby ha, pagbalita dugay-dugay, madarag ko ng mga balita lokal. Alas 5.38 na sa kaagahon.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako gali si Bal, pirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
3: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
6: Char, Fab, Car, pamong kumakablong. Tanggal amoy ko lubang sa bangon ng Char.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Bangong kumakablog sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako galing sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong nadulaan gana magtuon. Sakit pa na akong ulo. Kaya inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
9: Kag subong kanami sa akong paminsari.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Life extension, vitamin D3.
2: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
3: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension, vitamin D3. Thank you so much.
1: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente naging panglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony again. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalut sa iya kayang balyado, huwa mo nang ako niya ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa ako kag nagnami ang ako niya pamatsagan on that.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
6: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapin ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix 45 with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
7: Mabakal sa mga butika.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. This newscast is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This newscast is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
4: Sample Plus Gold.
9: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, sinay ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadaw-adlaw ko inom, wala nagsakit ang akong ulo.
4: Sample Plus Gold. Anakal sa mga butika.
10: Good morning.

0: Philippines. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Vita D Plus Coffee Mix.
2: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
3: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may nga.
1: Vita D Plus Coffee Mix.
4: Samphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka-teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Sige, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala kit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, namigit ang akong napaminaw. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C!
8: Mabakang abutika.
9: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
10: Charm Fab Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
11: Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulub.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
9: ACS.
4: GTX 500.
12: Setting Grace paglumutan.
13: Ako may sakit nga diabetes.
14: Sila ang imo nga gininom nga kapsula.
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar sugo.
14: Wow.
12: Mabakal na kamo. Sandetex 500 namigit ini sa aron nga lawas.
4: GTX 500.
15: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang 6 ka bulan hasta 59 months magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangluha-duha. Aton anak pabakunahan sa gintana nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta, dali na kag magpabakuna sa MRC.
16: Alas 5:46 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
17: Radyo Man Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
18: Life Extension Vitamin D3. Pataas ang vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anumang nga klase sa balatian, labi na ang magkabamatay nga cancer. Maginom at least 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctor sa syudad kag probinsya. Ang numero uno de super vitamin and miracle vitamin Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tanan nga branches ang Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyo mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sang libre nga medical consultation kaopo ng mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglala ang balatian ka magdako ang galastoson sa ospital gani magkanto ka sa Life Extension Clinics namtang sa lower ground floor Robinson Small J Dillon Street sa sang Iloilo tagbak distrito sang araw poblasyon sa mga istansya si Miana Grand Street sa Pasi SMCT Iloilo, Bangka Dama, Santa Barbara, kag JC Silvita Street sa May Uton. Kaupod ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo, libre nga medical consultation. Kaupod ang mga medical doctors, Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
17: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
16: Dalag ko ng mga balita subong nga aga. Unang ta sa Ronda Balita. Procurement sa nga mini sweeper truck nga nag-agi sa legal nga proseso. Presyo nga 3.8 million in the overpriced sunod sa GSO. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Joel Franco.
19: City Hall Reports.
20: Ginpanindugan ni General Services Office kung GSO Head Engineer Neil Ravina nga nag-agi sa legal nga proseso ang pagbakal sa mini sweeper truck. Sunod kay Ravina, hindi man mapaanggit ang presyo nga nakita sa online bangod marketing strategy ini sa mga online sellers apang hindi man mahatag ang specifications na kinahanglan sang buyer. Ginpundo man ni Ravina kung base ng pictures ang ginapanggiran sang nabakal sang syudad nga mini sweeper truck hindi ini pareho. Gintumbo ni Ravina ang apat ka sweepers ang ginapanggiran nga picture, samtang in Bacolod sa syudad may articulated arm nga hydraulic powered. Samtang battery sini may kapasidad nga makatas ang power sa iya hydraulic arm. Gidugang pa ni Ravi na nga hindi lang sweeper ang nabakala sa syudad kundi may vacuum capacity nga makasuyop sa kanan nga ginasilig nga basura. Maluwas sini may sprinkler man ang unit agud man sigurado nga hindi magtapok ang yabok kung ginagabit iniisa pagpanilo. Isa man sa pinakaimportante nga specification amo ang hindi na kinahanglan pa nga mag-install sa charging station ng syudad kundi pwede ma-plug in sa 220 volts para sa charging.
6: Ang comparative nila nga ginhatag sa aton is ang online nga pricing, no? Which is I don't think will be the basis sang overpricing, no? Kay online kabalo matatanan nga that's a marketing strategy sa mga online businesses, no? Nga very attractive ang price, but however ang specification nga gina-require mo hindi nila mahatag, and hindi mo man maano, hindi mo mabalik, di ba?
20: Yes.
6: Alos na nang taguro naka-experience na nga nag-order kita online. Ang kisain, ang daabot, hindi amo. So, at the same time, may procurement kita nga process nga gina-follow, which is not included ang online nga procurement, no?
20: Nanging issue ang presyo sa Mini Super Truck bangon sa pagpangin sa iban sa online nga presyo nga wala nakalambot sa 1 million ka pesos apang nabakalang syudad sa 1 ka-unit nga nagabalor sang 3.5 tubtob 3.8 million pesos. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajman Joel Franco, Tatak RMN.
16: Tatak RMN. Kung honest lang ka mo sa presyo, actually, mapuslanta ni Rajman Binroy ang mga muning kuan ba lang equipment. Kaya muni siya mang limpyo sa aton sining mga public plazas, di ba?
8: Mm. Kamo ning ipertinis sa vacuum sa iyo mo.
16: Oh, sa mga public plazas. Kaga subuman sa mga siguro ti pwede man sa kuan sa dalan. Pwede man eh.
8: Alam mo na ginakuan niya na ginavacuum niya tapos gido ginaukay bala para nga makuha ang unlike ya kon street sweeper nga ti utihan mo gini mabudlay.
16: Ini ya para gini sa mga yabok mo.
8: Sa mga yabok kay ang gapilit nga yabok iya na nga ukayon.
16: Ang dira sa may kuano, dira sa may diversion, di
8: ba? May ara na dako niya. Do iya na ya kadi PWH product ko pa gini ya. Tinga pililit na mga bunod.
16: Ya bili ya sinaba si
8: ko ni. Mahal ya guro kay dako niya. Ang bunod ya mga bunod niya ginapangkali na kagasuyo. Punda yun, limpyo ang agiya. So, manami ini. Better guro sa nagambal nga ti, amulan ni 300 plus lang ang bili sa online. Testing niya ito, bakal sa online, kumpara ta feature ya sila, kan feature to sa online, para matapos.
16: May specifications mo.
8: Gani, amuna gani, lain ang specification niya sila, lain ang sa online. Ti, kay, gambal ka nga, 300 mil sobra lang sa online, bakla to sa online, ikumparar ta ka, base kung magpareho sila, ti kundi, ano malos ni? Pero kung lain gani ni, diba? Inaya pala, pa-upakwa na nga istorya, patala nga istorya. Lain niyang online mo. Bala mo na sa online na mo nag-ambal na ng expectation versus reality mo. Kaya mo nang-ambal ta.
16: Ako doon tila ginawa ko siya pamakal-online mo.
8: Ikumpara mo na balaya.
16: Ang hilig ko ginsa ko na pamakal-online ng mga solar lights, bla?
8: Oo, oh, ay.
16: Pag-away gani, mapilahan ang
8: Christmas light. Guba. Ang Christmas
16: ako light. Ako lagi ko subong yan nagabakal sang solar sa online.
8: Ang Christmas light, bao, kapilagid ko sa makuan. Pero anyway, amo nang ambal ta, online na iya mo. Bakla to balang online kay kumpara ta niyo para ma-prove na ton. Ngati, amo lang ang biliya kaga pareho sila feature. Hindi nga sa picture lang naton ibasin ni Tadan. Law ay manakaroon niya nga.
16: Ang actually mga muni nga mga gamit, mahal gid man eh.
8: Mahal eh.
16: Oh, pero siyempre, siyempre na mula na tingala kaya presyo niya 3.8 million. Mahal pa sa isa ka 10 wheelers nga truck.
8: Ipangita sila gani, Rajuman Eric Sampario, sino niya mabakal ila 1 ka-million, bakal tunga 1 million. Ikumpara ta kung same feature, ti mambal ka guro, ano malos na eh. Di ba?
16: Dapat may actual nga comparison.
8: Oo.
16: Ilang sa picture.
8: Sa dugang pa nga mga balita, bangkay isang lalaki nga nasapuan sa Banuas ng Saraga na kilala na lawas ang biktima ipaidalom sa autopsy. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
21: DYRI Radyo Man Report.
22: Natumod na ang bangkay nga nasapuan sa Barangay Balod, Liluan, Saraga, Iloilo, aga sa Agosto 31, 2026. Ginanago ang biktima kay alias Nico, 15 anyos, kag pumuluyo sa Barangay Talaugis, sang amuman nga Banwa. Suno kay Police Major Beverly Catalunya, jefe sa Saraga Municipal Police Station. May mga bakira sa tuhod, kamot kag lagob sa likod ang biktima. Base naman sa pagpahayag sang pila ka mga pumuluyo sa lugar, sang Domingo, Agosto 30, nagbulig pa harvest sa poultry farm ang biktima. Pahayag pa sa mga pumuluyo matapos mag-harvest, nagpadulong sa computer shop si alias Nico. Apangtak na alas 10 ang gabi, nagdesin siya na ini na magpauli. Mangod nagaulikin ini sa iya ginikanan nga nagakabalaka man sa iya. Ginsiling ni Major Catalunya natak na alas 6 sang aga, nakabaton sila sang impormasyon nga may nasakuan nga bangkay sa among lugar. Nagabot sa crime scene ang pamilya ni alias Nico nga amo ang subak sa anong kamaglulutod. Sa karon, nagapadayon ang investigasyon sang Saraga Municipal Police Station kag ipaydalom sa autopsy ang bangkay sang biktima. Agod matumot ang rason sang iya kamatayon. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
21: Tatak RMN.
8: Sa piyak nga bahin, madamog yung salamat kay Radyo Manflo Navarrete. Sa piyak nga bahin, development ini sa issue dira sa GT Poultry Farm sa may Tigbawan, Iloilo, Radyo Man Eric, no? Sang August 28, kwan ini, Biyernes, nagapagwa sang suspension order sa operation sang poultry farm ginapanagyan ni Dr. Maricor Bura, si Mayor Virgilio Nini Teruel, ang municipal mayor sang Banwa sang Tigbawan, na kabutang diri may kaangtanan sa persistent complaint sang foul odor and fly infestation sa among poultry farm. Base diri sa kondisyon, ma-resume lang ini, balik lang ma-resume ang operation kung hambal diri sang suspension order. Ang EMB has issued a certificate that GTF has GTPF Amoning Poultry Farm has fully complied with all rules and regulations on sanitation and environment protection, particular the implementation of mitigating measures to control or minimize foul odor and fly infestation. Botang balon ti inako gi Manila nga may ara sang foul odor kag may fly infestation kiti makuha na ma-resume isa ini sa mga kondisyon kon ma mitigate mapahagan-hagan ini, no? Isa pa gid diri nga before sang resumption i-allow ang team sang LGU nga mag access sa sulod before ini nahugutan nga i-resume ang operation. Settlement of existing legal disputes with residents of Barangay Linubayan. Butang balon ng mga kaso to laban na ba ni pang withdraw ni. Kag ang katapusan, other conditions in the interest and protection of public health, order and safety, such as but not limited to conduct of public consultations with residents of Barangay Sipitan and Barangay Linubayan.
16: In short ni sa muni nga mga prerequisites nga gintumod sang suspension of operations ginpagwa ginpirmahan ni Mayor Nini Teruel sa Banwa sang Tigbawan. Ako yung personally daw medyo maburubod na yan nga makabalik operation ang GT Poultry Farm dira sa may barangay Sipitan. Pero ang apektado nga mga barangay duwa ini, no? Sipitan kag barangay Linubayan. Una diri ti siyempre ang mga kwani ang mga dapat i-comply sa Environmental Management Bureau o kon EMB. Ginpang isa-isa mo to kung ano mga kailangan nilang i-comply sa EMB Radyo Man Pinoy. Kaya number two, dapat may certification halin sa LGU composite team. Ang mga ambal ni Mayor, dapat ang composite team pasugtan sa GT Poultry Farm nga mag-inspecto prior sa ilang operation. Once nga ma-comply na ginman nila ang dapat i-comply to sa EMB, ang LGU composite team ma-inspection
8: may pagid. Easy access sila, no?
16: May inspection pagid.
8: Yeah.
16: But siling on nga
8: complied.
16: Complied na before sila nga mag-issue sang certification. Kaga number 3 ining dapat pag-settle sang legal issues sa pangapumuluyo sang barangay Linubayan. Why nakita ka yung 10 days ni kon bala
8: laban
16: withdrawal na i-withdraw ang kaso
8: laban gina
16: mo gina dapat i-settle na lang outside sang korte ang kaso Radyo Man Pinoy para nga matapos na ang ining ilang legal battle nga nag kuana nga naglabot na sa masubra isa ka tuig because sa mga pumuluyo ang nagareklamo batok sa kabaho sang poultry kag sa mga langaw nga aras sa paliwan.
8: Salamat gid kay nangibabaw ang interest sang mga pumuluyo kay hindi manihoy man sila nagapangayo sang sintimo sa inyo na ang ginapangayo malang nila sini iyang hindi lang sila maghaklo sa baho kag magsamo ang langaw sa ilang ginakaon kasi simple maling sanitation ang ila sini health nila and safety ang ila sini ginapangayo hindi kinaya dapat kaya non-negotiable gina ti bisan paano bisan nagpabanok man sadto si Mayor Nene Teruel amo na ginahambal ta. At the end of the day, di ram nagyapon mapadulong kung magsinggita niyang tao. Hindi yun niya masagang. Nasagang bala ni Mayor Teruel. Nasagang bala sang kaso sang GT Poultry Farm. Ang yamo sa mga pumuluyo. Wala. Kay bangod nga interes, bangod nga publiko na ang naghambal, kag publiko nagareklamo, hindi lang isa, madamo ang nagareklamo.
16: Mapatungod din ni Radyo Bantay Troy nga ang interes ang tawo, especially sa ila siring ikaayong lawas, kag sa environment, Radyo Badbidroy, amugid pirmi ang mga ibabaw. Kung na ganyan, ang barko sa mga investor, ganyan ka pareho sa mga piggery, mga poultry houses, poultry farms, nga dapat, kamuya ang dapat nga mag-alungay sa mga pumuluyo. Kaya kamo ang gusto nga mag-negosyo sa ilang lugar, hindi pwede nga kamo pang mga maisog, sang sa mga residente, nga dira kamo ma-invest. Kaya kung tao gani ang magreklamo, sigurado ako wagi kamo sang may mahimo.
8: Panumdumon mo man bala, amo na nga balta ka dapat maging responsable kamo, pangayaw kamo na, grabe nga, pribilehiyo ang ginatag siyo. Ato kamo iya sa ibang nga banwa, mayo to yung pangabuhi iyo, wala to yung baho sang ite, kagaba, kagalangaw, nangayaw kamo tiyo sa piyak, tagaan nyo to yung perwisyo, hindi yung pa yung makomply ina. Tidiin ang inyo sining sense of responsibility kag ang pag-amblig yung man sa tao nga ti drama kamo nagabinipisyo, drama na kamo gani negosyo, drama kamo nagaginansya, drama na kamo nagakwarta. Sa mo nalang natani, bala?
16: Kaya kabalo ka masakit ini Radyo Bantay Troy nga ang mga tao, kasuhan mo tungod kay nagreklamo
8: amo pa na yung premyo
16: ang inyo sininga poultry kag namo langaw
8: amo pa na yung premyo yung sa tao.
16: Okay na tani Radyo Bantay Troy kun imo ining istorya isa duwa tatlo lang ka tao ang nagreklamo pero bisan pa gani bisan isa lang gani ka tao ang nagreklamo kun matuod gid man nga may baho kag matuod gid man nga madamo sang langaw o dapat mo gid na yung aksyonan ang ilang reklamo ini nga filean mo imo ya kaso nga daw bawal nga mag-complaint ka or bawal nga magreklamo ka kontra sila sa ilang.
8: Oh, ti listen Lord man eh kay Mayor Teruel dra nga ti sa mga amo ni gani Mayor sa tawo kita iya kay gusto man ang ila sini nga reklamo. Wala lang takabalo kung anong mga circumstantia behind nga hindi ka panimaho sadto si Mayor Teruel. Ti subong ako Manila nga may baho. Namiyara malang gali baho Mayor. Ang isa na lang kay resolve dira tapos naman niguro ang i-resolve na lang dira kung idayunon na sa mga barangay officials ang resignation nila kay subong wala pa sila sang desisyon kay kung hindi si Mayor Teruel gidya makapitan sa linubayan ang balidok nanay
16: di ba si kuran man ah
8: marimidyuhan
16: man
8: maululuhan man ah
16: hindi lang sila mag re-resign na Radyo Man na Bindroy
8: kay
16: isa pag diri sa sulat ni Mayor ni Teruel nga before sila nga magbukas liwat kinanglanon nga magpatigayon liwat sang barangay consultation
8: asa malangali eh
16: kag sa linubayan
8: putro maning kapitan sang sang sipitan ganiho ara sa barangay mong portray ni kaman kapanimaho
16: di kay balang mo mas mahamot ya
8: pareho kamo ilong sang mayor mong ini kapanimaho
16: di kay naamit ko nung cake
8: na paru padalaan ka lang ka cake dayon mo hindi kinadayon kapanimaho ka ite
16: pag himanwa matugurong ka ni portray
8: pag inugay ka ganing kapitan ka sa sipitan
16: hindi simpre ko nakanegosyo ka mo da tapos ang kapitan birthday niya
8: namitan siya sang
16: kung managurdo ay manaproblema kung padalaan ka sang cake
8: tinga ini ka kapanimaho maho sang ite.
16: Diba si Amoto sang birthday ay pamali. Pasi pag birthday ay pamantubaho yung ite. Malamo pero sa totoo ang mga barangay official. Hindi pwede nga magbatong kamo ka mga gifts mo. Sa mga kwanyo, sa mga ano para wag sinay sa mga future investors nyo. Kaya nga, masalaan ka mo. Masi ma-misinterpretar ka mo, bla. Tapos agad yung paka-post sa Facebook, inandaway ka mo't animo, bla. Kaya hindi pwede nga mag-baton sa gift.
8: Thank you gina kay Kapitan Tanyo kay amuning ilugo niya nga panindugan sa mga kapitan kabalo magtindog sa pumuluyo. Oh, kag may dili ka di sa. Di ba?
16: Kung hindi pag hindi maaktuhan ang ilang nga ginareklamo, pumunti ara sila sa tunga-tunga ni. Hindi mas laka desisyon nga silang mapasiramo. Kundi maalalay gid lamang sila sa ilang mga pumuluyo. Kasi siyempre, nag-alalay sila, nagdangop sila sa ilang banwa. Ang mayor yan naghambal nga way matbaho kag wet langaw. Hindi ko balaan niya sa mga barangay officials yung may langaw kag may baho. Hindi sila mapamatian, hindi lang mabuligan pumuluyo nila. Ano pang rason nga rasa na kung di-resign sila? Tinag-resign ang mga pumuluyo, bao. Tinito nag-viral, ara malanggali, barasig malanggali. Pwede malanggali nga mapauntat ang operasyon sang GT Poultry Farm. Tikundi, subong stop anay sila operation. I-comply nyo, pero sa mga compliance, ito nga dapat nyo i-comply. Kaya pati ito sa mga gusto ni Mayor nga tumanon nyo before nga maka-operate ka muliwan, daw medyo maburubod line na ni. No? Nga makabalik ka mo operation sa inyo siling poultry farm. Mamati na kita user sang Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension, Vitamin D3.
2: Roberto Guerra, Senyor. Mag-84 na ako sa Mark na may nang tubo sa likod ko nga bukol. Aha. Daw may sis balahaw. Rihigin si Tano ko ka. Life Extension, D3. 3 times a day ko to. Mga after 1 week, nagbuswang. Asa sa magayad. Aktibo ka niyo.
0: The doctor's recommended brand nga na itatak LE. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
16: Tandaan nyo kung mataas ang vitamin D level sa dugo nyo, makabato ka mo sa ramang klase ka mga balatian dyan pa sa sining makamamatay nga cancer. Basta, inom lang ka mo adlaw-adlaw, Life Extension Vitamin D3. At least 2 soft gels for maintenance purposes. Kag 4 to 6 soft gels yan, pwede basta may magrabatsyag ka mo sa lawas. Pero na, Migid, kung may magrabatsyag ka mo na sa lawas nyo, kanto ka mo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. At least mga doktor inyo itong may istorya, makasuggest sila, makarekomendar sila, makaresita sila kung pila ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3 ang inyo siling gamiton. Mga lisensyado ka mga eksperyensyado ini nga mga doktor, mga medical doctors gid niya, kinakombinar nilang natural, conventional kag nutritional medicine practice gamit ang kalidad matinlo kag science-based nga mga health products nga nagarin pa sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Wali kita chimpo diri sa aton nga pagpangalagad kasama mo sa DYRI RMN Iloilo.
8: Ako si Radyo Man Benroy Bernal.
16: Ako naman si Radyo Man Eric John Pamplona.
0: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
23: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
24: Char, Fabcon, pangungkong makabloom, tanggal amoy kulog sa bangon ng Char.
25: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
23: Ang sampay sa loob, naamoy kulog.
24: Pangungkong makabloom sa Char.
25: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
26: ACS. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
27: Online.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
7: Pag naasya man ka, akin ka.
5: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: Tatak RMN.
13: Oras alas 6:07 sang aga.
27: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN, straight to the point. News.
28: Straight to the point. Headliners.
13: Suspek na nagpatay sa 18 anyos nga lalaki sa Arevalo, posible nagpangimon sa pagpati may iban nga babae ang iya nobyo.
29: GT Poultry Farm sa Tigbawan ginpasirado ni Mayor Teruel.
13: Bangkay isang lalaki nga nasapuan sa Saraga, nakilala na. Lawas ang biktima ipaidalom sa autopsy. Balita nasyonal, mga napatay bangod sa ang tatlo kabagyo kagabagat, nagdangat na sa 33 suno sa OCD.
29: Sa international news, US forces ginigo ang duwag ka Iranian launcher sa Larak Island sang Iran suno sa isa ka US official.
13: Sa negosyo, good news, presyo sang gatong nagnubo sa pagsugod sa ang September samtang nagatamwa na si Jose Marichan. Bo Christmas?
29: Christmas na? Sa Hinampang Gilas, head coach Tim Cone gininganyo si Kay Soto nga padayunon ang handom sini sa NBA.
13: Sa entertainment, Sara Hieronimo kag Mateo Godicelle ginpayag nga magapaabot na sang ila subang nga anak.
29: Sa extra wow balita, lalaki ginpriso matapos magamit sang robot vacuum sa pag-record sa iya nagaluib nga asawa.
11: Tatak RMN.
13: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
29: Mga karadyo man, ari kita sa adlaw na nga Martes, September 1, 2026.
13: Ako si Radyo Man, Novi Malion Guaso.
29: Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
28: Dire-diretsyong mga balita. Dire-diretsyong komentaryo. Sa straight to the point. Tata, RMN.
13: Mayong panahon, pagbugtaw ta. Masustener ay han hasta karon. O kon amugyapon. Di mo paktan ni gulpi lang gabu buong ulan.
20: Kag mamadlos ang hangin.
13: Dai majaging-jaging ka. Di mo nami chimpo. Malangan ka sa tunga sang dalan. Kapon do gabulubuhawi no.
20: Kusog kagapon mo
13: jumanong hangin busay do.
20: Dendo kon hapon gid ya. Daw hampang ya gid ni nga kada hapon pagpataks ang kasi Sidmon mabira gid siya.
13: Madaktang ko lang ni si Pilando. Landokon kung isa mo. Kumusta ang tandalagan sa panahon upod kay Radyoman Fia May Otero.
28: RMN News Panahon.
30: Mga Radyoman, ini ang lakad sa panahon, subong adlaw. Padayon nga ginamentenaras sa Bagyo Pilandok ang iya kabaskugon samtang nagahulag ini pagkatundan na minha na katundan. Sunod sa pag-asa ang sentro sa Pilandok na hamtang sa 1,050 kilometers sa sidlangan sa extreme northern Luzon. May kabaskugon ini nga 55 km per hour kag pagmadlos tubtob 70 km per hour nagahulog ang Pilandok po west-northwest sa kadasigon nga 10 km per hour. Wala naman ini sa direktang epekto sa pungsod kag manubo na ang posibilidad nga maglandfall. Nagapekto naman ang southwest monsoon kung hangin habagat sa Luzon kag Visayas. Ganila uman sa western Visayas ang generally fair weather apang may posibilidad sa gihapon sa pag-ulan, pangilat kag pagpanag-uob, ilabi na sa hapon o kon sa kagab-ihon. Makasarangan tubtob mabaskog ang uyok sang hangin sa rehiyon na magkadala sang makasarangan tubtob mabalod ng kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 25 to 33 degrees Celsius ang adlaw, Nagbutlak la 5:40 sining aga kag magatunod la 5:59 karon sa hapon. Iyang update halin sa pag-asa Iloilo, Radyo Mantia, Panes, Otero, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
13: Malubantayan ta, no? Kayang habagat, amo niyang nagpalala sang Waymantani, pursagin nga bagyo, ah. Subong din naging mapusla ng Pilipinas, no?
4: Hindi mo maintindihan, Radyo Manovi.
13: Amugin niya ang gindulot sang unit team. Di makambal ang mga Duterte. Di nga kay si Marcos, bangag ang nagpungko, ah.
4: Muni, amugin niya
13: yung ubran niyo. Inyogid team. No? Nimbulos naman ang isa. Linagsanay naman, hindi ka focus, ubra. No? So, kabudlay gid sang natabuos Pilipinas sa mga flood control ay man tupa ang ginangtan sa investigasyon niya.
4: Muro-muro.
13: Oo, okay na natani. Pero dalo niya man ang tanan nga taga-administrasyon nga naigo man bla, na may kaimuan man.
4: Kontra, man nila subunan nila agas nila gani.
13: Te, ang power situation, law yan, may brown out kita.
4: Sumanubi sa amon bala. Kagabi naman, nag-run out mga alas 7. Igo sa nagsiga, mga alas pasado, mga alas 10:30.
13: Di alang-alang ni magsagad kasugid ang pihak nga sila ang solusyon sini. Hindi ah.
4: Kamong rason!
13: Kamong nag-create sa problema. Kag too late na para magambal, kamuman ang solusyon. Pero mangkuton nyo kami, sinong solusyon? Di kami kasabat. No? Wala-wala gidya mga butante di Pilipinas. Sa detalye sa aton mga balita lokal.
29: Mga karadyo man, wala ginabase sang sudan sang Iloilo sa preso ang paghatag sang award sa isa ka bidder. Sunod kay General Services Office Head Engineer Neil Ravena, ginabasihan man sa iyang opisina kag sang bids and awards committee o kung bak ang necessity, quality kag efficiency sang equipment ka dapat baklon. Hindi man dapat basihan lang ang preso bangod kung maguba ini sa ilaman gihapon ang pagbasol. Patag ni Ravena nga kung sa gwa naghalin ang produkto mayara ini sang tax importation. Shipment kay iban pa gani imahimo nga papanggit ang online nga presyo nga wala sa nagkaigo nga specifications. Importante man nga may after sales services kag warranty ang produkto. Pasalig sini nga nag-agi sa competitive bidding ang procurement nga may bid offer nga nagdangat sa masubra 4 million. Ini ang depensa ni Ravena matapos ginpanggid sa mga kritiko ang presyo sa online sa mini sweeper truck nga halos wala nagkalambo sa 1 million ka pesos apang ang sudad nagbakal sa 1 unit nga 3.5 to 3.8 million pesos.
13: Pagpangimon sang isa sa mga ukunang isa sa mga motibo sa pagpatay sa 18 anyos nga lalaki sa Zone 10 Barangay Kalaparan Arevalo Iloilo City. Ang biktima mo si Aaron Bacolinao sang amuman nga barangay samtang suspect din kilala kay Earl Angelo Talusan sang Barangay Kalumpang Molo Iloilo City nga sa karon preso na sa Arevalo PNP. Suno kay kagawad Jerry Biduya sa nasambit nga barangay nga sa iyang pagpangusisa sa mga biyansang biktima natukiban nga may relasyon si Bacolinao kag Talusan. Gimpaig pa ni Biduyas nga posible nga naakig ang suspect sa biktima rason nga nahimo sini ang krimen. Ginsiling pa sang opisyal nga masamisan day Talusan kag Bacolinao sa lugar para magpakighilawas sa diin nagabayad ang suspect sa biktima sang 2,000 peso sa kada tion nga ginahimo nila ini.
6: Si isa na sa mga anggulo nga gaguluwa. Una, base ka may minubya ang baye, ang laki, siguro base na gagwati nga surya nga, base ma-break, makipag-break isa sa ano na, sa suspect. Mm-hmm. So, ang base suspect, nga makita na ilata karon sa uma. Mm-hmm. Na bla? So, may gagwa man nga nakabooking siya sa laki na, sa agi na. Mm-hmm. Nga 1K, kaya at sinkiplano, kung ito ka inuminom, kasang nandigo yaman mo. Pero okay. Nga dali lang magwa ko na kaya may booking ko.
13: Ang kabayan sang payag ni kagawad Jerry Biduya sa Barangay Kalumpang nga Molo, Iloilo City. Antes ang natabo nga krimen, o kung antes ang natabo nga krimen, samta nagainom si Bacolinao kaupod ang iyang mga abyan, inalay ini naglisensya nga maglakat agud tabo ng sospek kag dito na. Natabo ang krimen.
29: Ginaprepara na sang Arevalo PNP ang kaso ng murder ng ipasaka sa suspek kag kahimbon sini sa pagplano kapag sa pagpatay sa 18 anyos nga lalaki sa barangay Kalaparan, Arevalo. Iniagin kumpirmar ni Police Colonel Wilbert Parilla, Director sa Iloilo City Police Office o kung ICPO. Sunod kay Parilla, nga pasakaan sa kaso amo ang kahagugma sa biktima nga si Angelo Talusan, 19 anyos, samtang dalaman sa pasakaan sa kaso bilang principal suspect si alias Cristal, 20 anyos nga mo naghatag sang kutsilyo nga gingamit sa krimen. Gipaisan direktor nga nakahibalo ini sa plano sang suspect nga patyon ang biktima nga si Aaron Bakulinaw. Dugang pa ni Parilla nga pisar wala magupod sa crime scene kag nangamot si Cristal apang nakighimbon ini sa plano ni Talusan nga patyon si Bakulinaw gari makabig siya nga principal suspect.
3: Tatak RMN.
8: Good life sa pagigugma sa ano?
4: Amo na radyo manubi ining mga third sex.
8: Mm.
4: Grabe ni sila ya mag
8: ang gakatabo crime of passion, no?
4: Pero grabe ang pagpataya.
8: Mm.
4: Kay gingapos niya sa puno kaduldol ang victim.
8: Mm.
4: Pagtapos sa gingapos, ginbuno niya sa kilikili. Diri?
8: Mm.
4: Kagin pakal niya sang sundang sa ulo.
8: Grabe nga.
4: Gapilit pa ang sundang, Radyo Manubi.
8: Oh, grabe.
4: Amo nang duldol nga gin dira niya ginapos.
8: Grabe ang akig, no?
4: Perting akig.
8: Anong ara man? Well, do hindi lang niya siling kay nagpangimol lang, ah. Do may pagpanumboy.
4: Posible. Do may something
8: after sang tanan.
4: Tanan ba lang? Ginimo.
8: So muna, abi kay hindi naka-angkor sa gugma.
4: Mm.
8: Ang relasyon isa tuod lang laka ka lang kakita.
4: Mm.
8: No, nga ang laki may in love gid sa agi
4: laka lang, no? Usually Radyo Manubi ang lalaki na nga na in love man sa ano
8: sa
4: agi
8: man
4: sa ang balatagyo niya sina.
8: Yes.
4: Agi man.
8: Mm. So mangod sini makambal ka nga lalaking amo na, eh, no, hindi balagugma ang ginalagas.
4: Grabe man yung krimen.
8: In return, provide nga provide ang agi. Okay. Siguro, sang nakita niya nang after santanan.
4: After santanan daw.
8: Aring imoy.
4: Matsag ko may babae man ang isa.
8: Mm.
4: Ti, lalaki ni nga tunay.
8: Mm.
4: Tapos.
8: Ginpasirado ni Tigbawan Mayor Virgilio Teruel ang inareklamo nga GT Poultry Farm sa Barangay Sipitan. Ginpagwa ni Teruel ang Order of Suspension of Operations sa Agosto 28, 2026. Base sa nasambit nga order, ginmando sang alkalde ang pagpasirado sa poultry farm bangod sa reklamo sa mga pumuluyo sang tupad nga barangay ang linubayan angot sa indi magwanta nga baho kag langaw kag ang wala pa na comply nga mitigation measures nga ginrekomendar sang Environmental Management Bureau. Nagpagkitman sa sulat nga panugutan lang ang pagpadayon sang operasyon sang GT Poultry Farm kung mayara na sila sang certification nagikan sa EMB nga nagapamatuod nga nagsunod sila sa ordinansa angot sa sanitation kag environmental protection. May certification halin sa LGO composite team kag kuna settle na nila ang legal issue sa mga pumuluyo kag opisyal sang barangay Linubayan. Manunduman nga nagresign ang tanan nga opisyal sang barangay Linubayan bangod na puno na sila sang reklamo sa mga pumuluyo kag na stress sa kaso nga ginfile batok sa ila angot sa poultry farm issues. Una nang nagapilar si Iloilo City kon Iloilo First District Congresswoman Janet Garin sa LGU sang Tigbawan nga hindi anay pagpanugutan nga mag-operate ang GT Poultry Farm tubtog nga makomply ang suno sa iya tuman kahapos lang nga mga requirements. Ari malanggali kag hasta ang masetol ang mga kaso kaya manggali ni Mayor Teruel kag
4: kaya.
8: So, Mayor, abi mo amung ginakigid sang tawo. Feeling nila helpless sila.
4: Why ka sang ano, eh?
8: Baho, tapos sila pa ang inkasuhan. Din kayo mo kakita ng
4: umuluyo sang
8: ang pangayaw
4: ang
8: nga naganegosyo sa lugar nga nagapangayo lang sang social acceptance maisog pa. Kag hindi lang ordinaryo nga pagpakita sang kaisog, Mayor Teruel.
4: Grabe.
8: Hama kay mo ya ang lawyer masulat sa tawo, kagang sulat na gasiling, hindi kamo pwede magreklamo.
4: Ang bilangguan niyo.
8: Ano kita, Marcelo?
4: Ano kamo?
8: So, do, sobra-sobra na. Tiyan mo na, bikay shadow kanubo sa pagtulok niyo sa tawo sa uma. Kay pamatsag nila, ah, huwag man inog bato, pailib lang kaso, pasulati sa bugado. Huwag na style permit sa mga tao nga may kapasidad nga magpakita sa isog nila.
4: Kano kung may abugado kamo?
8: Oo. Oh, ti sa lawyers naman, munang ginambal tagid. Bisan hindi man ining lawyers ang GT Poultry Farm sa mga ano ni Bura, no? Paminsaran nyo man as lawyers. Kung ano ang epekto sa sulat nyo sa taong ordinaryo, duway ka mo naghalin sa ordinaryo nga.
4: Eh, sobra man ka mo kung makasulat ka mo sa tao. Isa pa, Radyo Manuvi, bago ka mo iya magnegosyo na, ang pumuluyo, iyaara na da. Ti karon kang tao ga reklamo sa baho kag langaw. Ti alangan nyo na iya katabunan ang ilong kag ang mata nila para nila magreklamo. Pero Radyo Manuvi, kita mo kun ang LGU. May ngipon ang LGU. Ti ara man gali mayor kaya man.
8: Muna, sa kay Mayor Teruel, ano ka gani, sir? Last term ka na subo, no? Di mabulos naman ng administrator niya, no? Si Mayor Suset Alquizada.
4: O ba, si Vice Mayor niya?
8: Orang Vice Mayor niya?
4: O, si sino ng Vice Mayor niya naman? Lipat ko.
8: Labo, guro, ah. Laban-laban ang deal sa kay Suset Alquizada.
4: Laban-laban, guro, eh.
8: No?
4: Ito, administrator man na si
8: Alquizada. Eh. Dagdagon mo pa kay isa mo, si Koy Balinsa. Kaya ikaw naman mabulos kay Teruel, sir. Di ba?
4: Ti Radyo Manuvi, ginpamangkot ko ginang Penro, kung bala anong, sino ang monit mamonitor sa sining poultry. In fairness kay Mayor Teruel, monitoring Radyo Manuvi, inspection, EMB gigali niya. So, ang LGU kag ang Penro, masasakwan lang sa mga papeles lang, like permits lang. Pero sa monitoring, kung balaga pa ni Maho na da, damon na da langaw, iyagid gali ini iya sang EMB trabaho.
8: Galing mo sa idol sa local government code.
4: Yeah.
8: Kaya may mga devolved functions na kita.
4: Kaya muna,
8: talaga mayor ang LGU sa local concerns. Mo sa idol, klaro da nga anything that involves public interest.
4: Yes!
8: No, kapin pa sini health concern.
4: Pwede mo ginaya ma-implement
8: Radyo Manuvi. Pwede gidya ka pangisog ang mayor.
4: Kaya raman ka rin, dugay na nagaling mayor nga reklamo.
8: Pangabay ko lang si Imo, di mo nasagad ka sulit-sulit ang ngalan di nga Penro sa aton. Kaya kada madumduman kung Penrong wala huya nga classic Penro is Kapitulyo. Nga why man it na himo, why mat pinatbat na sa mga quarry nga ni. Tapos perme mo lang sila, kunabi daw akig sa EMB, pero ulihin ni silent treatment na ang isyo. Nagadugang init ulo ko. Hindi na lang sagad ka sulit-sulit na. Hindi na kasagad sulit-sulit
4: ang Penro na. Tingin pa mangkot ko sila kung may pangsun sila.
8: Pero hindi na lang sagad sulit. So, nambalo mo lang sa isa kahinsa sa probinsya.
4: Ati, okay.
8: No? Hindi mo na sagad sulit-sulit. Oh, may miura tong kware niya.
4: Hindi, wala pa to.
8: Sugid mo lang na si Atty. Boyko. Oh. Nagligad ko na sagad sa ka pa ano-ano, gid ngang iimbigid problema, kinadtuan niyang pangakig to sa kuno, buli mo turni boy ko eh. No, pakita kami kung ano ginimo mo sa Kwaretos Duñas. Duñas to, di ba?
4: Duñas kag Lambunaw ah.
8: Oo, tindi ng action taken mo. Why man? Kung may ara man to, hindi ka man gani ka pensindis tao ko, ano nang update sa to?
4: Why man,
8: so, hindi mo na sagad sulit-sulit ng Penro na kay kunari na distubang ko subong ang Penro ah. Pinro lang hindi ang officer. So, pangabay talaga, no? Wala-wala. So, EMB mana, Pinro mana,
4: LGU no? Mana, orang
8: LGU
4: mana.
8: LGU mana sa Tigbawan. Nariyas na silang pigaw.
4: Ah, ang importante, subong Radyo Manuvi.
8: Mahulag lang na yung Pinro. Kung itik-itikon mo si Governor Defensor nga na maipit ang itlog nila. Pero kung wala, wala. Sugid lang ang Pinro nga na.
4: Tiyan mo na guro eh.
8: Pero daw gagri ka man.
4: Gagri ko ah.
8: Why to pa?
4: Ang ila kundi ng hapos
8: na sila. Na turn off gig ko sang ulihing sa ginpursigit ang isyo. Nagkantota sa Penro.
4: Why?
8: Nabalantang ginbalik sa ila. I mean, nagkantota sa EMB. Nambal nila, nag-update na kami sa Penro. Dahil ang Penro ay nanugid sa ito.
4: Why?
8: Oo. Why na, why na gig?
4: Ti, wala na.
8: Ti, amo na. Ti, subong ma... Sansahan, lawagay tayo eh. Sa kay Governor Toto Defensor, sa kay Provincial Administrator Raul Banyas, why man, sugid-sugid mo lang ang Penro nyo. Why man? Tood man, ano update sa paring ito?
4: Tiwala.
8: Sugid mo lang.
4: Ang mga reklamo na sa ila, kung anong hapos, radyo manuvi mo ng ila.
8: Tiyan mo na, no?
4: Sa siguro sa...
8: Attorney Cesar Emmanuel Boyko, attorney. Please, don't take this against us. Para ni kayuhan sa opisina mo. Kung ako sa imo, resign ka na sa Pinro, apply ka to ho, bulos ka to kay Suset Alquizada, administrator ka to sa Tigbawan, kay dito ka mo ang ayan, no? Bagay ka mo, compatible ka mo ni Mayor Teruel. Kung may ginadangog na problema, mayo lang ka mo sa una-unang sagad pulok, kapot sa punta, why man?
4: Kalabanan na, bipresuron na yung iaton nga mga opisyal mo. Like si Mayor Teruel, igo sa maghulag Radyo Manuvi, isa nakatuig nga ang tao, file na sang kaso sang tag-iya sang poultry. Bago lang saya naghulag, bago lang saya na pressure sang ang mga opisyal. Abi nyo ma-implement ni si Mayor Teruel sang ining order kun ang mga opisyal Radyo Manuvi. Why nag-resign?
8: Kanko ay nag-linya kontra sa ila si Doc Nanay.
4: Tiyo, lain man gidya si... Ti, siyempre, kung congresswoman ang naghambal, kaya nag-linya na kontra sa ila, tiyara man, kaya nyo man galin ang negosyante nga na?
8: Nagligad, siling nyo, hindi nyo masarangan kay legal mo ni mo to.
4: Legal.
8: Kagti, of all the LGU officials, bla, no, of all the local chief executives, ang mga maisog tani, amuning mga bugado.
4: Tiloyer ni si Mayor Teruel?
8: Daw naka-piskal pag-aniglina.
4: Siya?

0: Do layo ya do hindi lawyer yang style niya.
1: Layo ati pinrola lawyer man. Migo mo.
0: Ti damo ka man migo nga lawyer.
1: Tuti why man sila ya kwari nga why maktuhan.
0: Iba si why kalang kabalo.
1: Gobernur ta lawyer man. Pinro niya lawyer man. Ti why man. Sugid man
0: ang may may guro hindi mo na padayunon ang imo plano nga mangin lawyer.
1: Ako mag-lawyer. Hmm. Takihon ko yung huwis ko.
2: Daw ka radlawan.
1: Blan mo nga, hindi ko may eskwila, lo?
0: Ano?
1: No?
0: Nga nga.
1: Ti karoon na, biyo, lo, kigakigan ko na yas ang mistro ko.
0: Itapos sa paglabo sa street, yun na po.
1: Hindi ka man kapakot mo. Ang iban sila, na ba, sinakomentaryuhan mo in the past or
0: ay, sus!
1: Nila?
0: Kulang ka pa
1: eh. Tipulo pagyan ka nila sa classroom?
0: Tiyo, iway ka na, choice kayo sa classroom na mo.
1: Oo. Ti basi pagwablas classroom kaga tion ta naman magbalos. Dahil binaslanay nila ang klase bla. Way taputa ng mga classmate mo. Pero hindi man gura.
0: Di gura. Pero ako na ko si imo. Kay 39 ka pa malang.
1: Mm.
0: Namiguro taw kung ikaw nga Attorney Novi Guaso.
1: Mm. Dahil na ako maubra sa LGO. Dahil pa silbaron mo sa kware.
0: Hindi kaya mag-LGO.
1: Ha?
0: Di ka mag-LGU?
1: Dinta.
0: Corporate. Hindi kaya sa mga LGU, Radyo Manuvi.
1: Tinga nga mag-corporate pa, kuya, kung pwede mo lang yung forma na, kuya, sa RMN. Tapos mabugado lang ko sa label mo.
0: Di po, pwede ka man ka-corporate lang yapon. Dahil ang korman ka lang din.
1: Di conflict of interest, di pwede. Pero nabi, mabugado ko to sa isa kumpanya. Dahil may issue ko rin, di ko talakay may
0: yan. Di pwede man na yung yapon, may istorya.
1: Gani.
0: Wala ko bahala. Eh, sa time nga na, kung mag-abugado ka, ako ng manager.
1: Oh. Pwede, pwede.
0: Di ka niyo, son?
1: Dumayandong, Jace. Nagwa na, Jace. Mayandong gitsa, Jace. So, ti daw pwede. Ti kumaga mo na salary increase, Jason. You know?
0: Ti salary increase. Iba, si kung pwede ko pa sa imuon network. Ako, ano? Ako, chief technician.
1: Oh, pwede, pwede. Kaya ti isa gindi ang technician mo.
0: Sige, gindi, gindi.
1: Grabe.
0: Sa kaangot nga balita, nalipay ang mga residente sa barangay Ilinubayan, Tigbawan, Iloilo nga may mga inisiyatibo si Mayor Virgilio Nene Teruel sa ilang problema sa perwiso sa GT Poultry Farm sa kaiping barangay sa Sipitan. Inikasunod sa pagwa ni Teruel sang Order of Suspension of Operations batok sa poultry farm sa Agosto 28, 2026. Suro kay punong barangay Rene Tanyo, nagalaom sila nga matapos ng problema nga nangin rason sang ulihis ang ila pag-resign.
3: Do manalipay mako kay mayara man si mayor nga initiative nga ginimo para sa mitigation ang problema kang pamon nga pumuluyo sa barangay din na bayan. Sa bigad to nga gabi sir may nagchatabi sa ko nga may ara naman nga nabatsagan sila na may nabawad naman ko sir.
0: Sa piyak sinigin panindugan gihapon sa mga barangay official nga hindi nila pagbawion ang ilang resignation kung hindi mapasa sa poultry farm ang ginapangayo nila nga konkreto nga solusyon sa problema. Kahapon ginsapol sila sa Municipal Local Government Operations Officer kaginhingyo nga hindi sila tanan mag-resign kay may mabilin gid kag may mabilin lang agud may magpamuno sa barangay.
3: Ang problema kung sino sa ila sir ang mabilin, na mabilin sa barangay sir, amo na problema kung sino mapabilin. Sa part naman sir kay Domingo mayara maming mga meeting. Ang decision na sir is still firm nga pag gamit ang decision nila. Na kung hindi nila makamit ang ginapangayo nila nga konkreto nga solusyon, hindi sila mag-give way sa ilang resignation.
0: Ang kabahin sa pahayag ni punong barangay Rene Tanyo.
4: Tatak RMN.
1: Oras sa 6:32 ang aga. Break na sa balita. Mga pikita magsanton Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen. Ginapahinay sinin timprano ang pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawong nga daw tigulang kinatulukon. Gani para forever young magsanton Gold Coffee Mix. Driver sang suspect nga nagpatay sa upod sini nga construction worker sa Pavia nagsungka sa kapulisan. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Miane.
5: Nagsungka na sa kapulisan last 10 kahapon sang aga, Agosto 31, ang driver sang suspect nga nagbuno patay sa kaupod sini nga construction worker sa barangay Ungka 2, Pavia. Ginhinago ini kay alias Delphine, 32 anyos,

0: Agresidente sa Barangay Balag, Itlang Bunawa. Sunod kay Police Major Bonifacio Alavi Jr., Hepe sa Pavia Municipal Police Station, nga nagpakigangot ang pamilya ni Delphine sa kapulisan kay nagpahayag nga magasungka iniya. Pahayag pa ni Alavi nga ginpatpat ni Delphine nga naakig ang suspect kasi alias Ulot matapos naglahog ang isa sa mga biktima nga si alias Nestor nga hindi na mag-ayo ang amay sini sa balatian nga cancer bangod iya inigin pahiwitan. Dugang pa ni Delphine nga una ginbuno ni Ulot si Pupoy bangod nakita niya nga may kutsilyo ini kaginsunod buno si alias Nestor. Bangod sa mga patal nga pilas nga naangkuan, ginbawian sang kabuhi si Pupoy, samtang nakadalaga naman si Nestor ka nakapangayo sang bulig matapos ginbuno ni Ulot sa ulo. Kasama mo sa DYRI, RMN Iliilo, Radyo Man Marjorie Herbo Miyane, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Ang balita ng inyong nabatian dulong sang Santhon Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Imo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, Ahos kag Spirulina. Makabulig sa high blood, diabetes, kag sa mahigko nga dugo nga nagadala sa balatian sa aton lawas. Santhon Plus Gold.
3: Sa piagkabahin mga karadyuman, bangkay sa lalaking nasapuan sa Saraga na kilala na lawas ang biktima ipaidalom sa autopsy. Kasama mo sa balita, Radyuman Flo Navarrete.
4: Natumod na ang bangkay nga nasapuan sa Barangay Balod, Liluan, Saraga, Iloilo, aga sa Agosto 31, 2026. Ginanago ang biktima kay alias Nico, 15 anyos, kag pumuluyo sa Barangay Talaugis, sang amuman nga Banwa. Suno kay Police Major Beverly Catalunya, jefe sang Saraga Municipal Police Station. May mga bakira sa tuhod, kamot kag lagob sa likod ang biktima. Base naman sa pagpahayag sang pila ka mga pumuluyo sa lugar, sang Domingo, Agosto 30, nagbulig pa harvest sa poultry farm ang biktima. Pahayag pa sa mga pumuluyo matapos mag-harvest, nagpadulong sa computer shop si alias Nico. Apang takna alas 10 sang gabi, nagdesin siya na ini nga magpauli. Mangod nagaulikin ini sa iya ginikanan nga nagakabalaka man sa iya. Ginsiling ni Major Catalunya nga takna alas 6 sang aga, nakabaton sila sang impormasyon nga may nasapuan nga bangkay sa among lugar. Nag-abot sa crime scene ang pamilya ni alias Nico nga amo ang subak sa anong kamaglulutod. Sa karon, nagapadayon ang investigasyon sang Saraga Municipal Police Station kag ipaidalom sa autopsy ang bangkay sang biktima. Agod matumot ang rason sang iya kamatayon. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Manflo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:36 ang aga. Ang balita ng inyo nabatian dulong sang DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton lawas. Ini may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C, alkaline and acidic kindi mahirap sa tiyan nga vitamin C kag pabakod immune system kada gapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason. Sa ato naman nga tingog giligay nun, ang tigulo, September. Ay tuod no? September na?
5: Ano sa san ulang po?
2: My idea of a perfect Christmas is to spend it with you. Katamwa na si Umasi Marichan, huwag ginapungga na.
5: Inara na si Umasi Marichan, pero Radyo Manubi karon sa balay. Masiga na yung akong Christmas lights.
2: Wow, verte, verte. Grabe, grabe, no? Amon yan ni Jason, gahulat-tulat kami kung ma-online na karon ang tunga pagid sang mid-year bonus.
5: Lihi ka lang. Inistoryahan na namon gapon.
2: Di subong ginman.
5: Ang buhat ko ni subong ah, pero...
2: Bugay na taway ka balik sa kwano, Japanese resto nga paborito, tano?
5: Gakwana, gusto.
2: Garon ta guro duwak pulis ay, no?
5: Di, kung
2: ga... Garon tang isa ka executive assistant ay, no? Ano sa imo?
5: Pwede!
2: Sa kilala namon nga pulis, di do, dugay na
5: kita. Dugay na kami, huwag kami ka storya-storya ah.
2: Gani, pwede ang... kita ka balik to.
5: Pwede eh.
2: Anong tirahon mo?
5: Nahidlaw ako sang grilled eel.
2: Yeah. Ang pinakamahal, gina. Ako hanggang kwanang-kwana ya. Gralang-kwana sa... Kwana? California Maki.
5: Dayon, doon mo malang nasubong Radyo Manuvi. Hindi, ang kwani, ang... Salmon.
2: Sa semi-summer.
5: Sa semi-summer.
2: Grabe, no? Ito parehas ang imo nga kalo, subong.
5: Grabe. Ga orange-orange na bala, Radyo Manuvi nga. Pag-picnic mo sang chapstick.
2: Bo, grabe.
5: Ulog mo dahil sa usawan. Pagtupa sa dila mo, sus.
2: Ano, abi, kung imbis nga luwas sa mga ex-police, abi, kaga mga executive assistant, ano, abi, kung ang garuntang ex-governor?
5: Pwede, guro?
2: Tatak or pero Setyembre, pagkabasahon ni Radyoman via May Otero.
6: Tingog Hiligaynon. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog Hiligaynon.
7: Ang ining binalaybay ginatiguluhan Setyembre. Maalabaab nga pag-abi-abi, karika-kari. Kami ang buylogi, ang mga nabilin nga binulan sang tuig nga ini. Konsan o sang bagyo, baha kag-korupsyon kami ginsaputi. Tuwangan naton nga pasadyahon, sugod sa imo Setyembre. Langko yung tanalang siguro, paglakbang sang Oktubre, tubtob sa Nobyembre kag-bulan sang Desyembre. Total, ang pagpasadya sang kabuhi tang ini, nasandig sing lubos, sa aton nga mga mag-abyan, magkumpare kag magkumare. Pahanumdum lang, hindi pagpatami ang pagsaulog sining bulan sang Setyembre. Palihog sang imutawhanon nga kusog ang pagsaulog sang Disyembre binli, bulan sang pagkabunag sang aton manunubos. Nagikan sa dutang luhaan nga ini, malabaab nga pag-abi-abi, Setyembre. Ang ining tingog Hiligaynon pinaagi sa isa ka binalaybay ginsulat ni retired ambassador Leo Tito L. Ausan Jr. katapos sa sumakwelan Iloilo Incorporated. Kamo man ginaagda nga ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Armen Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building Luna Street La Paz, Iloilo City ukon paagi sa Facebook page DYRI Aramen Iloilo. Ang tingog Hiligaynon ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kukwa, gotukola, maca root, ginseng kag kape. Ang mga ingrediente kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanami sang pagpamuhin, gaparelax sang hunahuna, gaparutay sa pulaw, gapapagro sang pag-anggaanay nga mas ginpatami sang stevia kag ginpananam sang non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio, pangabuhi niyo, Capigenio.
2: Oras alas 6:41 sang aga. Sa detalye sang aton balita nasyonal.
3: Nagdangat sa 33 ang napatay bangon sang gintingob nga epekto sa mga bagyo Luis, Maymay, Kagnining, Kaghangin Habagat. Sunog sa Office of Civil Defense sa OCD Disaster Preparedness Service Director Gregorio Tomas, magluwas nga sa mga napatay, 19 ang napilasan, kag 3 ang nagapabiling nga missing. Kabugusan naman nga 8.8 million ka mga tao o kung 2.5 million ka pamilya ang apektado sa malayong nga tsempo sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Calabar Zone, Cordillera Administrative Region, Metro Manila, kag Mimaropa. Sa apektado nga populasyon, 164,500 ka mga tao o kung 46,900 ka pamilya ang nagatiner sa 1,365 ka evacuation centers.
1: Tatak RMN.
2: Ang balita ngayon nabatian dulong sang D3 Bayo ang pinakabag-o garantisado kag epektibo nga panguntra sa kagaw nga nagahalit sa tao. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil nga yara lamang makita sa D3 Bayo ang pinakamaayo nga suplemento batok sa infeksyon, dulot sang bakterya kag virus sa lawas sang tao. D3 Bayo. Sa imo pag-inom adlaw-adlaw sa D3 Bio, protektado ka o kunang kada cells ang lawas mo. Fight infection with the best weapon. Ini ang D3 Bio, kabulig mo batok sa hilanat, ubo, kag trangkaso. Aralan sa mga butika, kagbisitahan ta ang Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center. Arimin, arimin, arimin. Nagsabat si Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro sa mga nagakwestiyon sa honorary Doctor of Laws degree na ginhatag sa pamantasan ng lungsod ng Maynila kung PLM kay President Ferdinand Marcos Jr. Sa isa ka video message, ginpatag ni Castro ng honoris causa, isa ka honorary degree nga ginhatag sa isa ka tawo nga nakakuha sang high-ranking position o kung nakahimo sa dako nga bulig sa komunidad o kung sa pungsod.
8: Marami kasi ang hindi nakakaunawa marahil ng katagang honoris causa. Ang mga tumutulik sa rito ay mga taong kung hindi man mapagmataas ay mga kumakalaban sa Pangulo. The usual obstructionists at destabilizers o yung mga sumasakay lang sa nakikita sa social media pero hindi nauunawaan ang totoong issue. Mahalagang malinawan ng ibang kababayan natin na naloloko ng iba gamit ang fake news o ng pagiging mapagmataas lamang. Ang titulong honoris causa ay isang honorary degree. Ito ay isang pagkilala o parangal para sa taong mataas ang naabot na posisyon. May mga mahalagang naiambag sa komunidad o mga nagawa para sa bansa. At hindi ito nakukuha sa pamamagitan ng tradisyonal na pag-aaral, pagpasok sa law school o pagpasa sa bar examination.
2: Ang kabahin sa pagpatag ni Palas sa Press Officer Castro, ginatagan pagtamod sa Palas official nga hindi makuha ang honorary degree pagi sa naandan ng edukasyon, pagsulod sa law school o kung pagpasar sa bar examination. Manunduman nga isa ka 58 nga commencement exercises ang institusyon, nakabaton si Marcos ang pinakamataas nga honorary degree na ginatag sa PLM nga mo ang Doctor of Laws honoris causa. Sindihan na namun Yusek Castro. Bala na sa tanan kung anong honoris causa. Galing ang pamangkot lang kung deserve niya ang amugid na ng honorary degree.
5: Mm-hmm.
2: Kay bisan tuod taas kang official, kinanglan medyo may nakatapik manda nga something positive about you. Kag big contribution about sa pagpractice ang law o kon rule of law. Nga somehow daw bagay-bagay man bala. Tiguro dira nagaugat ini tanan. May anayhan si President Marcos sining honorary degree niya o kung hindi nan.
5: Para sa akon Radyo Manuvi nabasa-basa ko. Do ay gid gasurusan to.
2: Do di gid medyo... man. Ako maglantaw. Siguro mga honorary degree for humanities da no.
5: Pwede guro sa ludo ay ko nakita yan.
2: Do hindi giman guron yuan si Presidente
5: Marcos. Kay bangod nga naghatag si Marcos ang dako nga pundo para ipatindog sang dako nga building.
2: Delegasyon naman niya as president gidman.
5: Pero kung sa iban guro, mga humanities, mga kung ano-ano da.
2: Base pwede, no?
5: Pero kung
2: dok. Tigaling kilala mo kaning abogado, mahog mo lang ganito sa tagalino ba yan? Ano ginang sagad mo pabrubudlay sa nasa law, abe? Oh? Honoris causa mo? Tiyo mo tambalon nga, tiyano pwede nakpang notaryo si Presidente Marcos? Eh di ba kung ginatagaan ka honoris causa, good as may ara kagid sina ya. Tiyano pwede ni sa mga lawyers ka pamati. Di ano pwede ka pang notaryo si President Marcos?
5: Or pwede man sabi sa mga kobra.
2: Pwede sa attend to hearings courtroom?
5: Or bisan pang ubra lang bala Radyo Manuvi sa mga deed of sale?
2: Or mga affidavit of loss? No, pwede ay hane. Kiti honoris na kausa
5: sa... Di doktor man siya mo. Doktor of loss?
2: Kita mo may mga doctorate degree. Why na sila ginapangitaan sang... giniskwilahan gid nga doctorate degree kung may honoris causa ka tiyano pwede isa pang notaryo.
9: Tatak RMN
2: Lasay 47 ugangan tang aton nga mga balita sa aton nga pagbalik. Sa aton nga pagbalik mga karadyuman, yari ang balantayan ta nga mga balita
5: sa showbiz. Radyuman Jason, si Sara Hieronimo kag Mateo Gudicelli ginapahayag nga nagapaabot na sa ila subang anak.
2: Ah, busong na si Sara.
5: Dugay naman. Mamay 10 years na sila. Sula sila na guro.
2: Why pa man? Mga 5 pa lang guro.
5: 5 nga nagkasal pero ti nag...
2: Bago lang guro ah. Do, hindi pa man to sang sanol man lang to sila.
5: Ah ba? Alam taong tabi karon. Basta medyo na dugay naman sila.
2: Kag sa to naman nga loves ko si Mother Earth.
5: Magkaradyuman pag-amlig sa pugad sa pispis makabulig sa dunang manggad.
2: Ay, way lang kumukbalo ang pispis di daw anong nakbulan. Way pwede kahalin sa amon sa Kisamiho.
5: Ara pa da sila?
2: Ara pa da sila? Nagkaduwa na kasaykol na minata. Ay, di man sa gyapon ka pugad.
5: Kita nila nga, way man sila ginahilantan mo. Kung magbinagyo yara radyo manuvin, sila imabasa mo.
2: Batsa di Parehas na sila sang ido na blang wa itlog. Ang ido na blang wa itlog nga kung maging utan sa slabi, masulod is technical, mapercon. So, ganin ang ido wa itlog nga.
5: Si Morpi.
3: Sa ato naman nga health news na ibaluan mo bala nga may aktibidad kita nga nagasablang sa aton sleep cycle.
2: Lasais, 48 sang aga. Standby sa makadali mabulosan ng online greetings ni Boss Idol.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
11: Radio, pamati ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
12: Sang una, diabetic ako, kagrabi gid ako kon high blood pressure nga nag-aabot sa 200 over 110. Grabe gid ako kon pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero halin sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akon pagkahilo. Nagnormal lang akon presyon kag sugar, tag nagbalik ang akon kusog tag gabaskog.
11: Mahimo bala nato ni nga awhago nang aton mga abyang dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
12: Ginadasigo ka mo nga magamit sang Vertigon kay mahapos kag nami gid sa pamatsyag sang lawas kon nagainom kita sini.
11: Vertigon, balik kusog, adlaw-adlaw.
13: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
14: Pag-ibig fund, solid kaban!
10: And chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.

0: San Miguel Filaming Promo. Bakal, sang anong ka botelya o cans o kung 2 ka litro na botelya, sang maski anong nga produkto, sang San Miguel Beer kakaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, ganit, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
2: United Home. Unilab yan.
3: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kapoy.
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upon natin subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
7: Pirmi nagakalabu ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw. Grabe gigi kataas ang akong sugar level. Usahay nagaabot pa ganing sa 320.
6: Kag ano bala ang solusyon nga imo natukiban?
7: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Kag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabu sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
8: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
10: Anong gusto nyo?
11: Haksa!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:56 ng aga. Ang masunod nga balita dulong sa inyo sang Nan Super Plus, sang mas epektibo o kung ginpamas epektibo, ginpamas, ginpabaskog. Gintingo ba manggustin, guyabano malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapagsik nga lawas at lawadlaw. Nan Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga kurason, bulig kontra sa kapoy, kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika, Nan Super Plus. Sa Balita International,
3: magaradyo man sa Balita International, ginatake sa US forces ang duha ka Iranian launcher sa Larak Island. Suno sa isa ka US official, naobserbaran ang Islamic Revolutionary Guard Corps forces nga naghahanda nga maglunsyar sang rockets nga may sea mines sa Strait of Hormuz. Ginpayag sang Revolutionary Guard sang Iran nga may napatay kadapilasan nga mga soldado kag pumuluyo kadungan sa pagpaandam nga magabalos ang tiran sa bigat nga semana, gimpaig ni US President Donald Trump nga na-detonate o kung nakakas na sa international waters ang Strait of Hormuz ang tanaan nga mga bomba na ginambalan ang Iran nga magguba ang anuman nga barko nga magabutang sa bago nga mga bomba.
1: Tatak RMN.
4: RMN News Negosyo.
3: Tama kamalipayon ang aton nga September. Nga, subo nga semana, maganubo ang presyo sang gatong. Sunod sa Department of Energy, nagnubo ang oil prices sa masunod nga balor. Sa krudo, 3.83 kada litro. Gasolina, 32 centimos. Sa kerosene, 3.84 kada litro. Sa Pilipinas, nagsaka ang presyo sang sunod-sunod nga duha ka semana sa presyo sang gatong. Sa ato naman nga biluhan ay sang dolyar. Kung may ara ka sang abroad o FW ka, hindi pagpatami igasto ang ila kwarta kay ang dolyar subong kanami sang biluhan ay 62 pesos and 27 centavos.
2: Ang balita sa negosyo dulong sang Life Extension Clinic and Pharmacy. Libre dirang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Pamasyarilan sila kuli malapit ang inyong mga lugar. Niara sa SM City, Iloilo, Cagbacolod, Robinson's Place, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasay, Magadama, Santa Barbara, Tagbacaro, Ireyes Avenue sa Estansya, Poblacion East sa Uton, San Jose Antique, kag San Miguel, Jordan, Guimaras. Life Extension Clinic and Pharmacy.
4: RMN News Sports.
2: Nagapati si Gilas Pilipinas head coach Tim Cone nga dapat padayon ni Kai Soto nga NBA dream. Dako na bulig sang 7-3 star sa pag-sweep sang Pilipinas sa Jordan kag Iran sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Sunod kay Cone, bangod sang performance ni Soto, nadumduman niya ang anay Iran main man nga si Hamed Haddadi nga nagdominar sang una sa Asia kag nahulma ang iya NBA career. Malikawan ta makamamatay nga stroke kag heart attack kung mataas ang aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani o gali ang paginuman lawadlaw sang Life Extension Vitamin D3. Kag sa inyong knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis kag iban pa, mag Life Extension Vitamin D3 ka na.
4: RMN News Entertainment.
3: Nagwa ang huring-huring nga nagabusong si Sara Hieronimo matapos maglabta online ang isa ka post nga nagatamyo kay Mateo Grichelli bilang soon to be daddy. Napakilala nga abyan ni Mateo ang isa ka Facebook user nga nag-share sang picture nila nga kuha sa isa ka coffee shop sa Quezon City. Sa mga post gipay sang Facebook user nga nasurpresa ini nga nakitang aktor. Ginbalikan niya man ang ila eksperyensya lakip na sa tion nga magkaupod sila sa military. Sa gipamangkot sa isa ka netizen ko gabusong na si Sarah, positibo ang sabat sang user. Napanas na ang post apang madamo na ang naka-screenshot.
2: Kasi may excited lang. Layon, gulpi lang. Mambali, di anay mag-ground announcement ta.
3: Posible na.
2: Okay.
3: Pero tita, ni ang mag-asawa na si Naya ang tagaan niyo sang puder nga mag-announce. Ah. Kamuya, marites mo lang. Bayin nyo na lang yung mga mag-asawa.
2: Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product sang Life Extension Philippines, Inungkay sa lang kasasyay sa gabi para pagkaaga mahumok ang pagpagwas ang higko sa lawas, likaw sa constipation, hemorrhoids, kaya ang risgo ninyo sa colon ka rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
5: Extra! Wow! Balita!
2: Ikaw na ang ginbiktima, ikaw pa may salabton sa kasuguan. Inay natabo sa isa kalalaki sa Taiwan nga napreso sang 5 kabulan matapos ginrecord ang pagluib sang iasawa gamit ang robot vacuum cleaner. Bawari naman ang vacuum inyo. Sunod sa report, gingamit sang lalaki ang footage sa pagpasaka sang kaso agon makakuha sang compensation sa masubong apalad iniman ang gingamit batok sa iya. Ginkasal sila sang iasawa sang 2021 kag nagapanag-iya sang vacation home nga ilalang ginabisitahan kung holiday sang 2013. Nakitaan sang lalaki ang isa ka toothbrush nga rason sang pagduda niya sang ginlantaw ang CCTV footage sa garahe, nakita niyang isa ka lalaki. Ay hala. Ginkumpronta niyang iasawa apang napanginwala ini pagkaligad sang pila kabulan. Ginsurpresa niyang iasawa, nagbakal siya sang robot vacuum cleaner kag ginactivate sa mobile application na good kuntani nga may istorya niya ang iasawa pagi diri. Apang siya ang nasurpresa matapos makita sa camera sang vacuum cleaner ang iasawa kag ang kirido sini nga naga-sex. Bangon sini, gindemanda niyang asawa kag ginpaboran sang korte apang pagkaligad sang pila kadlaw. Siyang ginkasuhan man sang kaso bangod sa illegal nga pagkuha sang video. Sa Taiwan, ginadumilian ang pag-record o kung pagbuyagyag sa pribadong aktibidad sang isa katawo nga wala sang pahanugot.
6: Kung ako sa iya, pagkakita ito sa video, wa ito kinatuan mo to sa balay ni nga gaw mo.
2: Tikay ba si malayo? Kagasi ba kabot niya tapos naman. Grabe sa vacation home pa nila.
6: Grabe ganyan. Tama ka sakit.
2: Ang aton nga extra wow balita po sa idol.
6: Mas masakit, Radyo Manuvi, kung may diabetes ka. Kaya kung may diabetes ka, mientras tanto, utdon ang imo batiis, utdon ang imo kalipayan, why na, pangihi na lang ang ubraya sina, maigo ang imo kidney, kag mabulag ka kung matamad ka sa
2: sugo. Kung may diabetes, dali niya man ang klala mo.
6: Dako guro mag-comment ah. Sama!
2: Sama! Liwatan pa sa kalimo, be.
6: Mabudlay kung may ara ka sa diabetes. Kay mautod ang imo batiis, okay. Mabulag ka, may igong kidney kag ang sa tunga sang imo duha ka hita. Pangihi na lang ang iyang trabaho sila.
2: Hindi kumpate. Ang klala mo, diabetes, dali mo ng klala mo.
6: Kay guruti gara inom siya sang DTX base, 500. Base.
2: Feeling ko
6: lang. Sa mga tabala natin naton, kung mataas sa blood sugar mo, mag-DTX ka. Kami ari ini sa quarantine, naging ka sa Marguso nga nagapanubo sa atong blood sugar. Di sugar cane nga nagalimpyo sa aton atay ka mataas ang antioxidant properties niya para hindi ka dali magtigulang. Kag, imuon mo, pa-check up ka, pakuha ka laboratory, kanto ka sa doktor. Kag hindi ka na magpatama sa kaunsang tamis, carbohydrates kag karni. Sa masukin aton, mag-DTX 500.
1: Tatak RMN.
2: Oras alas 7:04 sang aga. Diretso na kita sa RMN Network News. Part 2 karon, istoryahan ta ang desisyon ni Mayor Teruel sa Tigbawan. Ipasira na ang iyang palalab nga manukan. Palalab manukan.
6: Di sa balara Jumanubi katuig bago man si Mayor ka desisyon.
2: Gani man.
6: Pero Mayor ang mga konsehal, ang mga opisyal. Daw tindugan ginila Radyo Manuvi. Gayo ang municipal local government MLGOO nga pwede bisan isa lang. Bilin lang kamo may mabilin lang caretaker lang. Pero Radyo Manuvi daw biyaan ginila daw siguro ti natapos ng ilan nga ano hindi na sila.
2: Luwas lang ko na ululuhan naman eh. Kasi ni konswilo na ni.
6: Si man.
2: Grabe man ang ngalit sang bagyo Teruel sa Tigbawan. Bangod lang sa isyo sang palalab manukan.
6: Resign niyang tanan nga barangay official. First time ko nga nabatian sa bilog nga Pilipinas
2: sa mga tagalinubayan Tigbawan hindi na kamo magambal GT Poultry Farm kay makasuhan kamo.
6: Kasuhan kamo gapang kaso na ni.
2: Tawagan niyo na lang palalab manukan.
6: Palalab
2: kag dulot ini sang bagyo Teruel. Okay man.
6: Pwede ah. Palalab manukan.
2: Okay? Palalab manukan na. Radyo Man, Novi Guas.
6: Radyo Man, Reagan Arlos.
1: Tatak, RMN. RMN Network News.
7: Ang Baraga at Bataan. Tuloy naman ang trabaho ng mga ahensyang nagbibigay ng basic at health services, disaster response at iba pang mahalagang serbisyo. Para naman sa mga paaralan, sa mga nabanggit na lugar, ipatutupad ng alternative learning modes. Sa ibang lugar, maaaring magpatupad ng suspension ng klase o trabaho ang mga lokal na pamahalaan. Samantala, nasa desisyon na ng management ng mga pribadong kumpanya kung magpapatupad sila ng work suspension o alternative work arrangement.
8: Pumalo na sa 33 ang napaulat na namatay dulot ng pinagsamang epekto ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Sa datos ng NDRRMC, pinakamarami ang naitala sa Benguet dulot ng mga pagguho ng lupa. Umabot naman sa 8.8 million individuals o mahigit 2 milyong pamilya ang naapektuhan ng masamang panahon. Nagdulot ito ng mahigit 6 bilyong pisong pinsala sa mga infrastruktura, mahigit 2 bilyong piso naman sa agrikultura. Sa pagtaya naman ng Office of Civil Defense Region 3, pinakanapuruhan ng pananalasa ng magkakasunod na bagyo at pag-ulan ang Central at Northern Luzon. Sinabi sa RMN News ni OCD Region 3 Information Officer Raymond Garcia na tinatayang 1.2 million families o 3.8 million na mga individual ang apektado ng kalamidad.
9: 1.2 million affected families, that would be equal to 3.8 million na persons doon po sa 1,892 barangays all over Central Luzon. Ano? So as to the breakdown po, no? Yung mga affected barangays po natin, meron tayong 20 barangays sa may Aurora, 237 dyan sa may Bataan, 428 dyan sa may Gabing Bulacan, 243 sa may Nueva Ecija, 428 barangays sa may Pampanga, 300 barangays sa Tarlac, 209 barangays naman sa may Sambales, 17 doon po sa Angeles City and Olongapo City.
8: Si OCD Region 3 Information Officer Raymond Garcia.
7: Sa kaugnay balita, pumalo na sa 5,835 ang kaso po ng leptospirosis sa ating bansa ngayong taon. Ayon sa Department of Health, mas mababa ito ng 19% kumpara sa 7,187 na kaso ng leptospirosis noong nakaraang taon sa parehong panahon. Pinakamarami sa mga nagkasakit mula sa National Capital Region na may mahigit 1,700 na kaso. Sinundan po yan ng Central Luzon at Cagayan Valley na nalubog din sa baha dahil sa mga pag-ulan. Bukod dito, bumaba rin ang nasawi dulot ng leptospirosis na umaabot sa 358. Sa kabila ng pagbaba ng kaso ng sakit, naobserbahan ni DOH Epidemiology Bureau Assistant Secretary Gherna Manatad ang pagtaas ng kaso sa nakalipas na 2 linggo. Samantala, nagbabala ang infectious disease expert si Dr. Rock Jean Sulante ng second wave o ikalawang bugso ng sakit mula September 5 hanggang 8 dahil po sa malawakang pagbaha ngayon at mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. RNN
8: Tuto Bagyo. Kaso ng dengue sa Quezon Province ay bumaba. Kasama natin sa balita idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
10: Bumaba ng 38% ang kaso ng dengue sa Quezon ngayong taon kumpara noong 2025. Pero ayon sa Quezon PDRRMO, hindi pa rin tayo dapat magpakampante. Mula Enero hanggang Agosto ngayong taon, umabot na umano sa 2,276 ang naitalang kaso at 12 ang nasawi. Sa datos, ang mga batang edad na sa 1 hanggang 10 taong gulang ang pinakatinatamaan. Sila ang bumubuo ng 38% ng lahat ng kaso at 46% dito ay may warning signs ng malalang dengue. Nauuna naman sa may pinakamaraming kaso ang Mauban na may 406 na kaso at 4 naman ang namatay. Sinundan ito ng Chaong Quezon na may 174 na kaso at 3 naman ang patay. Kabilang din sa top 5 ang Tagkawayan, Candelaria at Sarayaya. Kaya paalala ng mga otoridad ay tingin natin ang 4S contra dengue, suyurin at linisin ang mga pinamumugarin ng lamok. Sumangguni agad sa doctor kung may lagdat ng 2 araw pataas. Sarili ay protektahan gamit ang kulambu at repellent at sumuport sa fogging at spraying kung kinakailangan. Tandaan, nagsisimula ang laban kontra dengue sa ating mga tahanan para sa isang ligtas at malusog na Quezon. Kasama mo sa Raymond Calverson at 106.3 IFM Lucena Idol Edgar Dumaseda, Tatak RMN. RMN Tuto Bagyo.
7: Protocol naman para maiwasan ang dengue at leptospirosis sa mga public school, pinalakas pa ng DepEd. Kasama natin sa balitang ito si Rajuman Gerald Ulep.
11: Inatasan na ng Department of Education at DepEd ang lahat ng pampublikong paaralan na na panakasi ng mga protocol para maiwasan na masubaybayan at maiulat ang dengue at leptospirosis cases sa gitna ng pagdami ng mga kaso ng naturang sakita. Ito ay dulot na rin ng malakas na ulana na dala ng bagyo at mga habagata. Mahigpit ang direktiba ng DepEd sa mga pinuno ng paaralana, tauhang pangkalusugan at mga kawani na mahigpita na pagpapatupada ng mga pamantayan sa kalinisan at monitoring sa mga kaso ng dengue at leptospirosis. Binigyang diin ni Education Secretary Sunny Angara na bigyang prioridad ang kaligtasan ng mga mag-aarala at kawani kung may mga krisis sa kalikasan at kalusugan. Nanawagan din ang kalihim sa mga schoolhead, guro at magulang na magtulungan. Anya ang simpleng pagpapanatili ng kalinisan na sa ating paligid, ang pagpuksa sa mga pinagbubulan ng lamok at pag-iwas sa pagbabad sa baha ay malaking bagay upang mailayo ang ating mga kabataan sa sakit. Sa ilalim ng mga direktiba, inatasa na ang mga paralana na mag-sigasig na ipatupad ang enhanced 4S strategy ng Department of Health na search and destroy, secure self-protection, seek early consultation, at support fogging spraying kapag ipinahiwatig lamang ng nararapat na lokal na otoridad sa kalusugan. Alinsunod na rin ito sa mga kautosang pinangasiwaan ng Department of Health. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyo Manjaral, Biulet, Tataka, RMN.
12: RMN, Tuto, Bagyo!
8: Lubog pa rin sa baha ang 16 na munisipalidad at lungsod sa Bulacan. Sa panayam ng RMN Manila, kay Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Manuel Lucban Jr., maabot sa hanggang 6 na talampakan ng tubig sa maraming lugar sa Kalumpit, Bulacan. Kabilang din sa mga binha ang Marilao, Hagonoy, Paumbong, Malolos, Baliwag, San Rafael at Giginto.
13: Isang karakteristik po natin ng Bulacan, ito na po yung pinaka-gateway o yung mismong labas pa. Labas na lang din po ng Manila Bay. So yung mga tubig na galing sa mga kabundukan, ito na po yung galing ng Rizal at bababa ito ng San Jose del Monte. Ito po ay tumutuloy na ng Marilao River. So sa pangkasalukuyan po, ito po yung mga nangyayari pa. Kaya yung area ng Marilao, Bukawi ay talagang may tubig pa po. May area ng ating Kalumpit mismo, may recorded pa po tayo dyan na 3 to 6 feet. Ang lalim po, lalo na sa area ng Maysulaw, San Miguel, Gugu, ayan po yung talagang matataas natin.
8: Samantala, may mahigit 50 pinaghihinalaang kaso naman ng leptospirosis sa Bulacan. 5 na ang nasawi, kabilang isang minor de edad. Nagbabala naman ng PDRRMO na maaari pang madagdagan nito habang nagpapatuloy ang pagbaha, kaya pinapayuhan ang mga residente na iwasang lumusong sa baha.
13: Meron talagang isang confirm, merong about 54 to be exact na suspect po na leptospirosis.
14: Mm-mm.
13: At meron po tayong most probable na 4 cases. So 59 po lahat yan, pero meron na po doon na 5 na namatay. Meron po tayo ritong senior citizen na isa, meron naman pong 53, tsaka 47 at 38, at meron din 13 years old po.
8: Si Bulacan PDRRMO Head Manuel Lucban Jr.
12: RMN Tuto Bagyo.
7: Regional Development Council ng Central Luzon inirekomendang unahin ang repair ng mga nasirang imprastruktura. Kasama natin sa balita si Rajman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
15: Inirekomenda ng Regional Development Council o RDC kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na unahin muna ang agarang pagkukumpuni sa mga nasirang imprastruktura sa Central Luzon sa halip na pondohan muna mga bagong proyekto. Ayon kay Zambales Governor Hermuenes Evdane Jr., Chairman ng Central Luzon RDC, kailangan ang mabilis na solusyon sa mga imprastrukturang napinsala na matinding pagbaha. Inirekomenda rin ng RDC na isagawa sa pamamagitan ng by administration ang implementasyon ng mga proyekto upang makatipid ang pamahalaan sa pondo. Sinabi ni Evdane na maaaring may mga kontratistang tututol sa naturang hakbang, ngunit kailangan umanuntugunan ang pagkadismaya ng publiko sa ilang palpak na substandard na proyekto. Samantala, malaki rin ang pinsalang idinulot ng mga nagdaang bagyo at habagat sa mga protective dike sa Zambales, partikular sa bahagi ng Bukaw River dahil sa malakas na agos ng tubig. Mahigit 700 sheet files naman ang inilaan ng provincial government para sa pagkukumpulan kukunin ang San Juan Protective Dike upang mapatatag nito at maiwasan ang muling pag-uho. Kinumpirma rin ni Evdani ang pagpapatuloy ng relief operations para sa mga apektadong residente at evacuees na umabot sa 1,264 families o 4,578 individuals na inilikas at patuloy na tinutulungan ng PDRRMO. Kasama ang Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaral Tatak, RMN.
14: News. Sa iba pang mga balita, bumagsak ang kalidad ng hangin sa ilang bahagi ng Metro Manila. Sa datos ng Environmental Management Bureau, National Capital Region, naitala ang acutely unhealthy na kalidad ng hangin sa Las Piñas at Parañaque sa 2.5 PM o yung particulate matter. Habang nasa very unhealthy naman, ang hangin sa Quezon City, Malabon, Mandaluyong, Maynila, Marikina, Muntinlupa, Pasay, San Juan, Taguig at Valenzuela. Unhealthy for sensitive groups naman ang air quality sa Makati, Navotas at Pateros. Ang PM2.5 ay yung maliliit na dumi at usok na nalalanghap mula sa hangin. Dahil dito, pinapayuhan ng publiko na gumamit ng face mask. Ayon pa rin sa Environmental Management Bureau ng DENR, posibleng makarating o nakarating sa Pilipinas ang usok at hamog mula sa forest fire sa Indonesia.
7: Gumamit na ng cloud seeding at water bomb ang mga bombero para apulain ang wildfire sa Kalimantan, Indonesia. Lumawak pa ang sunog nitong Lunes na nakakapekto na sa 5 probinsya. Ayon po sa kanilang National Disaster Mitigation Agency, umabot na ang sunog sa Pulang Pisau Regency sa Central Borneo. Nakakapekto na rin sa kalapit na bansa ang usok mula sa sunog na nagpapalala at nagdudulot ng pulusyon sa hangin. Hindi patiya kung ano ang pinagmula ng apoy, bagamat sinisisi ito sa Super El Nino na nararanasan sa bansa. Nakapagtala na rin ang mataas na kaso ng respiratory infection na pinalala pa ng usok mula sa wildfires.
16: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
14: Magpapatuloy ang 20th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Sasalang sa witness stand si na Colonel Manaros Boransing II at Colonel Magtanggol Panopio upang tumestigo sa 112.5 million pesos na confidential funds ng DepEd noong 2023. Kaugnay ito sa mga military certification ng DepEd sa pagtugon sa mga findings ng COA. Kabilang sa mga programa na nauugnay sa mga dokumentong ito ay ang Youth Leadership Summit. Nakatakda ring humarap bilang testigo ngayong linggo si Attorney Michael Wesley Poa na dating Chief of Staff at tagapagsalita ni Duterte sa DepEd at ngayon kabilang sa kanyang defense team. Ayos din ng prosekusyon na ideklarang hostile witness si Poa dahil bahagi siya ngayon ng depensa.
7: Samantala, aabot daw po sa 3.71 billion pesos na pondo ng bayan ang nasayang dahil sa mga illegal reclamation project sa Laguna Lake na sakop ng Taguig City. Ito po ang iginit ni Senador Ping Lacson na ayon sa kanya ay batay sa nahalungkat niyang official records at isinagawang investigasyon ng mga tauhan, tinukoy ang ilang ongoing at suspended na DPWH control at multi-purpose project sa lungsod, ang bahagi ng illegal na Laguna Lake Shore Reclamation. Hindi paan niya kasama rito ang maanumaliang slope protection at flood mitigation sa kahabaan ng Taguig River na sangkot sa Dobling Pondo at Ghost Projects. May tinukoy rin ang senador na top 5 na contractors na may hawak sa multiple solo projects at joint ventures na may halagang aabot sa 2.37 billion pesos. Una nang naglabas ng mga cease and desist order ang DPWH o manay illegal reclamation sa Laguna Lake matapos makatanggap ng direktiba mula sa Office of the President na ipinadaan sa Philippine Reclamation Authority.
14: Abangan sa aming pagbabalik, babae patay matapos barilin ng dating nobyo na sundalo sa Butuan City.
7: Apat naman ang sugatan matapos mahulog sa sapa ang isang taxi sa Lapu-Lapu City, Cebu.
16: Network News.
7: Buntag Pilipinas, ito po
14: sa dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
7: Online Commission on Elections, dangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
17: Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
18: Ang maruming tubig ay posibleng maging breeding ground ng madaming bakterya. Isa na rito, ang leptospirosis. Kabilang sa sintomas ng sakit na ito ay mataas na lagnat, pananakit ng ulo at kalamnan, panginginig, rashes, pagdudumi, paninilaw ng balat at pamumula ng mata. Maaring maiwasan ang leptospirosis kung tayo ay mag-iingat. Gumamit ng bota at gloves kung ang trabaho'y di makaiwas sa maruming tubig o baha. Iwasang lumusong o lumangoy sa maruming tubig. Agad maghugas ng katawan gamit ang sabon at malinis na tubig kung lumusong sa baha. Para maiwasang pamugaran ng mga hayop na nagdudulot ng waterborne diseases ang paligid, panatilihin itong malinis. Ang pagkakasakit ay maiiwasan kung ang kalusugan at kalinisan ay pahahalagahan. Isang paalala mula sa RMN News.
12: RMN Network News. Police report.
8: Babae patay matapos barilin ng dating nobyong sundalo sa Butuan City. Kasama natin sa balita si Radyoman Prince de las Marias ng RMN Butuan.
19: Patay ang isang 21 anyos na babae matapos binaril ng kanyang dating nobyo na sundalo sa Purok City, Barangay Ampayon, Butuan City. Kinilala ang biktima na si alias Lia, 21 anyos, residente ng San Luis Agusan del Sur na nagtatrabaho sa isang laundry shop sa Barangay Ampayon, Butuan City. Habang ang suspect naman ay kinikilalang si alias Akit na aktibong membro ng 26th Infantry Battalion Philippine Army sa Talakugon, Agusan del Sur. Sa panayam ng Armin Butuan sa Butuan City Police Station No. 4 na habang nagtutupi ng mga damit ang biktima, biglang dumating ang suspect sa kaya ng motorsiklo. Agad itong lumapit at tinanong ang biktima kung makikipaghiwalay na ba ito talaga sa kanya. Sinubukan pa ng biktima na lumabas sa laundry shop ngunit bigla itong binaril ng suspetsado na tumama sa kanyang dibdib. Matapos ang naturang pamamaril, agad ring tumakas ang suspect sa kaya ng motorsiklo. Habang agad namang isinugod ang biktima sa Butuan Medical Center kung BMC, ngunit binawian din ang buhay dahil sa kanyang mga natamong sugat. Nagpapatuloy pa ang investigasyon at hot pursuit operation ng mga otoridad upang mahuli ang suspect sa pamamaril. Kasama mo sa DXBC, Armin Butuan, Radyoman Prince de las Marias, Tatak, Armin!
7: Samantala, may apat na sugatan matapos mahulog sa sapa ang isang taxi sa Lapu-Lapu City, Cebu. Kasama natin sa balita, Radyoman Ken Galinea ng RMN Cebu.
20: Sugatan ng driver ang tatlong mga sakay nito matapos dumiretso sa isang sapa ang kanilang sinasakyan na black taxi sa Barangay Suntungan sa lungsod ng Lapu-Lapu sa Cebu. Sa imbestigasyon ng Traffic Enforcement Unit ng Lapu-Lapu City Police Office, ang tatlong mga sakay ng black taxi ay mga construction workers na magtutungo sana sa isang establishmento sa Barangay Bactan sa naturang lungsod. Papalit po na sana ito sa isang maliit na karsada ngunit na miscalculate ng driver na nakilalang si Rudy Montez ang daan at dumiretso na ito sa sapa. Dahil sa lakas ng impact sa pagkakahulog ng sasakyan, nasugatan si Montez at ang tatlong mga sakay nito na kaagad namang isinugod sa Lapu-Lapu City Hospital. Kasama mo sa DYHP RMN Cebu, Radyo Mankan Galinea, Tatak RMN.
8: Sa iba pang mga balita ngayong 7:23 ng umaga, epektibo na ngayong araw ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo. Bumaba ng 3 pesos and 83 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel, 3 pesos and 84 centavos naman sa kerosene at 32 centavos lamang sa gasolina. May mga oil company na kinopya ang eksaktong halaga ng DOE habang may ilan naman na nag-round off sa halaga ng rollback. Samantala, may nagbabadyang taas presyo naman sa LPG. Nasa 2 hanggang 3 piso kada kilo o katumbas ng 22 hanggang 33 pesos ang dagdag sa regular na 11 kilogram na tangke. Pero inanunsyo ni Regasco President Arnel T. na hindi muna sila magpapatupad ng price increase ngayong Setyembre dahil sa umiiral na state of calamity sa ilang mga lalawigan sa Luzon.
7: Alas 7:25 na po ngayon ang ating oras. Iniimbestigahan na ang nangyaring nakawan ng high voltage cable at mga piyesa sa Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila noong nakaraang weekend. Dahil sa nangyaring nakawan ay hindi gumana ang pumping station na nagresulta ng abot bewang na baha sa lugar sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan noong Sabado, August 29. Sa panayam po ng DZXL RMN Manila, sinabi ni MMDA General Manager Yusek Nicolas Torre III na bukod sa Maynila, nagkaroon din ng nakawan sa Nabotas pumping station. Ayon kay Torre, nakita ng mga nagbabantay na gwardiya ang nakawan, ngunit hindi nakaporma dahil armado ang mga suspect.
21: Dito po is controlled na pumping station ay na-discover nga na
0: may mga ninakorin ng mga piyesa dito sa sunod apog. At may pair naman ng hindi pinabulis ka agad-agad. Pero nagbabanda naman sir sa aktivisa na motos nga, nakita ng aming gwardiya ang nangyari. Pero hindi siya nakagalaw dahil marami at ang sabi na, marami ang taong gumawa at ang sabi niya ay ang kanyang pakaramdam ay armado ang mga to. Sinaimbestigahan ho natin sa PNP sir at meron naman silang mga sinasabi na mga identified nila ng mga tao.
7: Sa ngayon po ay napalitan na yung mga ninakaw na piyesa sa mga pumping station habang pinaigting na rin ang seguridad sa lugar. Una nang nagbabala ang Malacanang na pananagutin ang mga nananabutahe sa mga pumping station at mga flood control measures ng pamahalaan.
21: Simula na ng DPWH ang pagtatayo ng temporary steel bridge matapos na bumigay ang bahagi ng Agana Bridge sa Tarlac City. Hindi madaanan ngayon ang Agana Bridge na naging alternative route ng mga motorista matapos na unang bumagsak ang unang bahagi ng Aquino Bridge sa probinsya noong Biyernes naman. Dahil sa malalakas na pag-ulan, nag-uugnay ito sa Tarlac City patungo ng Pangasinan at iba pang bayan gaya ng Camiling. Sa panayam naman ng DZXL Armen Manila, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na sisimulan ng itayo ang steel bridge na pansamantalang daraanan ng mga motorista.
22: Magkakaroon po tayo ng temporary na connection sa Agana Bridge para ma-restore po natin yung pagbiyahe ng mga kababayan natin sa Tarlac City. Yung Agana po kasi unang-una mas maigse at mas mababaw po dun sa galing sa ilog. Kaya mas madali pong pagkabawan kasi medyo malakas pa rin po ang agos ng ilog ngayon doon. So magkakaroon po tayo ng indication kung gaano katagal natin bago mabuksan ito ulit. Siguro sa mga susunod na araw. Kung gumanda na ang panahon, papasimulan na rin natin kasabay yung Aquino Bridge.
21: DPWH Secretary Vince Dizon.
7: Alas 7:27 ang oras, nagbabala ang Department of Science and Technology sa posibleng bigla ang pagbaha sa Pilipinas katulad ng nangyaring flash flood sa Nepal-Tibet border. Ayon po kay DOST Secretary Renato Siledum Jr., bagamat hindi posible sa bansa ang glacial avalanche na nangyari sa Nepal, posible naman ang pagbagsak ng malalaking debris mula sa landslide. Katunayan, nangyari na anya ito sa Cagayan de Oro at Iligan noong 2011 kasabay ng panlalasa ng Bagyong Sendong.
23: Marami na tayong episode na may landslide, nabara yung tubig, tapos nagkaroon ng massive flood. Yung 2011, nagkaroon ng mga baha dyan sa Cagayan de Oro at Iligan dahil sa Typhoon Sendong. Mm-hmm. Ang analysis namin doon, malakas ang ulan sa kabundukan, pero hindi kaagad dumating yung baha sa Cagayan de Oro at Iligan. Kasi ang nangyari, nagkaroon ng mga landslide sa taas ng ilog habang umuulan at nabara niya yung mga ulan. Nung umapaw na ang tubig doon sa mga landslide debris dams sa Cagayan de Oro at Iligan, doon na nagkaroon ng massive flooding.
7: Giniit po ni Solidum na mahalagang bantayan ang mga matinding ulan at landslide at iwasang magtayo ng mga infrastruktura sa mga flood-prone at landslide-prone areas.
23: Ang panlaban talaga ay huwag maglagay ng mga bayan o istruktura na mag-iipon ng tao, titira ng tao mismo sa floodplain. Doon mismo sa ilog. Kung matatandaan nyo yun sa Cagayan de Oro, maraming nakatira noon sa floodplain. Kaya marami ding na-apekto.

0: Party Leader Alan Peter Cayetano matapos na sabihin ni Senator Ping Lacson na may apat na parsela ng lupa ang umano'y may questionabling titulo, kabilang ang isang 181,077 square meters na ari-arian na sakop ng titulong nagmula sa isang homestead patent. Sinabi ni Cayetano sa gitna ng isang event na umaasa siyang totoo nga ito dahil kung talagang illegal ay mapupunta sa gobyerno ang lupang ito na nasa 18 ektarya. Bukas din ang senador sa balak na pagsusuri sa mga titulo ng lupa sa lungsod, lalo't matagal na rin naman itong gustong masuri ni Taguig City Mayor Lani Cayetano. Mariin namang itinanggi ni Cayetano ang alegasyon ng umano'y illegal reclamation sa Lakeshore Tent at hindi rin totoo na kinamkam nila ito. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN.
1: Network News. Report tayo, investigasyon ng NBI hinggil sa korupsyon, hindi daw dapat nakatuon lamang sa mga Duterte. Kasama natin sa balita si Rajuman Leo Batulayan ng RMN Davao.
2: Muling hinamon ni Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte ang National Bureau of Investigation o NBI na imbestigahan ang lahat ng sangkot sa korupsyon sa gobyerno, lalo na sa mga maanomalyang flood control projects. Ito ay matapos sumanong utusan ng naturang ahensya ang Investigation Division for Public Corruption na imbestigahan ang mga ari-arian ng pamilyang Duterte. Sa isang pahayag online, iginiit ni Pulong na kung hindi politika ang layunin ni NBI Director Melvin Matibag, dapat ding isama sa investigasyon na maging ang kanilang amo na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dagdag pa ng kongresista, kung nais ng ahensya na may managot sa mga anomalya, nararapat lamang umanong walang pinipili at walang pinoprotektahan sa isa sa gawang investigasyon. Tinuran rin ni Pulong na hindi sila matitinag sa anumang pananakot, harassment o political persecution. Iginit niyang ang kanilang kalaban umano ang tunay na nangangamba na mawalan ng kapangyarihan at natatakot sa nalalapit na eleksyon. Kasama mo dito sa RMN Davao, Rajuman Leo Batulayan. Tataaka rin.
3: Iginit ng DSWD na dumaan sa transparent at bidding process ang mga binibiling food packs para sa mga naapektuhan ng kalamidad. Kasunod ito ng viral post sa social media na nagsasabing 1,503 pesos daw ang halaga ng bawat family food pack, pero 797 pesos lamang ang aktual na halaga ng bawat kahon. Ayon kay DSWD, ASEC ay rin dumlaw, misleading ang naturang post dahil ang mga dokumentong kumakalat online ay nagpapakita kung ano ang maximum amount ng procurement. Bukod dito ay sumunod din sa pamantayan ng National Nutrition Council ang mga nilalaman ng food packs na kinabibilangan ng bigas, canned tuna, corned beef, sardinas, instant coffee at instant chocolate milk.
4: Na-award po yan sa least expensive o pinakamababang bid but most responsive. Ibig sabihin sila po yung nakaka-meet ng mga requirements na sinet ng DSWD. But please take note, nakasama rin sa cost yung slotted carton o yung brown box. Kasama rin sa cost, of course, yung packaging tape. And kasama din, of course, yung pong manpower and logistics requirement na kinakailangan para mabuo at ma-deliver.
3: Si DSWD spokesperson Irene Dumlao.
1: Samantala, daan-daan po ang sinuong ang mga binahang kalsada sa Bulacan kahapon para magkilos protesta. Ginundin na nila ang korupsyon sa flood control at reclamation projects na nasa likod ng lumalalang pagbaha sa lalawigan. Ayon kay Pambansang Lakas ng Kilosang Mamamalakaya ng Pilipinas o Pamalakaya Vice Chair Ronel Arambulo, pinalala ang nang palpak na infrastruktura at pagkasira ng kalikasan ang mga pagulan at pagbahang nararanasan sa ngayon. Ipinunturihin ng Pamalakaya ang New Manila International Airport Development Project sa bahay ng Bulacan na nakaapekto sa kabuhayan ng halos 1,000 mangingisda at pagputol ng daan-daang bakawan o mangrove. Bukod po sa magsasaka, idinadaing ni Kilosang Magbubukid ng Pilipinas Chair Danilo Ramos ang patuloy na pagkalugi ng mga magsasaka dahil sa paulit-ulit na pagbaha sa Bulacan.
3: Sa iba pang mga balita, NCRPO may lead na sa nagpakalat ng sa social media tungkol sa umano'y 1 week duty, 2 weeks day off ng mga pulis. Kasama natin sa balita Radyoman Marjo Dominguez.
5: May lead na ang National Capital Region Police Office sa nagpakalat ng impormasyon sa social media na mayroon umanong 1 linggong duty at 2 linggong off ang mga PNP personnel sa Metro Manila. ang NCRPO officer in charge, Leader Gerald Christopher Abrahano,

0: isa silang person of interest o POI na iniimbestigahan na sa ngayon. Sakaling mapatunayan na siya nga ang nagpakalat na nasabing maling impormasyon ay maaari itong maharap sa kaukulang kaso. Nabatid na una ng itinanggi ng NCRPO ang nasabing sistema at binigyan diin na may umiiran na regulations ng PNP sa duty hours at shifting ng mga pulis. Karaniwan na 8 oras sa isang shift ng isang pulis, ngunit maaari itong umabot ng 12 oras depende sa assignment ito at sitwasyon. Iniiwasan naman ang pag-duty ng lalampas sa 24 na oras dahil maaari nang maapektuhan ang performance ng mga pulis. Kasama mo sa DZXL Armen Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak Armen.
1: Report. Dalawang dayuhan na may kaugnayan sa pogo at droga, arestado sa magkahiwalay na operasyon sa Negros Island. Kasama natin sa balita, Rajuman Albert Hiner ng Armen Bacolod.
2: Inaristo ang 45 anyos na American National na si Jason Michael Hill sa barangay Kalindagan, Dumaguete, Negros Oriental ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit, katuwang ang U.S. Law Enforcement, Philippine National Police at local na maritime authorities. Si Hill ang subject ng arrest warrant na inilabas ng Sacramento County Superior Court sa California at natuklasan din na overstaying na sa Pilipinas matapos pumasok sa bansa noong Marso 2023. Samantala sa lungsod na Bacolod, inaristo na mga operatiba ng BI ang 34 anyos na Chinese national na si Zi Yeng Wen. Si Zi ang dating nagtrabaho bilang vendor ng pagkain at prutas sa Manila at umano'y may kaugnayan sa nakaraang operasyon ng pugo at natuklasan din na overstaying na sa kanyang visa. Pareho silang itinuring ng BI bilang mga undesirable alien kung saan si Hill ay nanatili sa kustudiya ng BI habang sumasa ilalim sa deportation proceedings at si Zi naman ang inilipat sa BI holding facilities sa Bikutan para sa deportation proceedings. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod, Rajuman Albert Hiner. Tatak Armen.
3: Si Pinoy pole vaulter EJ Obiena nagpasiklab sa Berlin para sa 9th na gintong medalya. Mula RMN Sports, Niel Santua.
4: Muling namayagpag si Filipino pole vault ace EJ Obiena matapos dominahin ang International Stadium Festival Berlin 2026 at masungkit ang kanyang 9th na gintong medalya ngayong taon. Tinalon ni Obiena ang 5.82 meters upang ang kininang top podium finish sa men's vault event at patuloy na palakasin ang kanyang momentum sa International Athletics Circuit. Samantala, ipinakita ng world-class vaulter ang kanyang matatag na forma sa Berlin Leg, dagdag kumpiyansa sa kanyang kampanya sa mga nalalapit na prestehiyosong torneo. Para sa ating Armen Sports, Radyo Manuel Santua, Tatak, Armen!
1: Si Kylie Padilla, Kuya Sander, nakukolekta raw ba ng maliligaw?
5: Pamalay.
1: Paano kaya ito? Sige nga, Myra Jane Sayaw.
6: I-reveal ng aktres na si Kylie Padilla na marami ang nangliligaw sa kanya currently. Sa isang panayam, sinabi ni Kylie na ikinagulat niya ito dahil wala pa naman siyang balak na pumasok muli sa isang relasyon. Say ni Kylie, focus muna siya sa pagiging single mom sa dalawang anak niyang sina Alas at Axel. Pabirong hirit naman ang aktres, she's finally doing the collect then select method sa pagpili ng mamahalin ulit. 2021 nang maghiwalay si Kylie at ang aktor na si Alger Abrenica at nanatiling co-parenting sa kanilang dalawang anak. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Martes. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak Armen.
3: Network News. Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Man Zander Kayabyab.
1: Ako naman ho yung Profesor ng Bayan, Ricky Rosales.
3: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Mayan nga timprano, maya payabak mga kasama.
7: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Palaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN. RMN Network News.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
8: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
5: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Maayong adlaw, kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panunok?
2: Ay nako, iho, grabe gid ang labo. May katarata kuno ako, siling sang doktor daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
3: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Nga bakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Ang pala ang iBerry hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa mga uri ng
4: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza nga may balatian sa kasing-kasing.
5: Sang-o na bala, pirmigid na gabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingala gid ang akong pamilya kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
4: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy, kag sa Imusuki.

0: This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
1: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
2: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino may isang salita.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, dito ako believe.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washy!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start. While keeping breath

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ECS!
1: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
2: May tapang na hindi sumusuko.
3: May angking diskarte para magtagumpay.
4: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
5: Yan ang bangis ng layon.
6: Gerald Anderson, Easy News.

0: drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Magkano kilo ng karne?
3: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
2: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
4: Sarap magkasama.
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
7: Mga karadyuman, ang oras, las 7.45, antak na sa aga. Good morning, Radyuman Max!
8: Good morning, Boss Idol!
9: Good morning, Boss Idol! Good morning, Radyuman! Good morning, Boss! Good morning, Radyuman! Ano buhay?
7: Ang bagong!
9: Bagong na pina.
7: Ano na subong nga bulan?
9: September na.
7: September pa lang. September pa lang. Ano sulod sa September?
9: Christmas.
7: October.
9: October.
7: November.
9: November.
7: December. November. Anong sunod sa December?
9: New Year na.
8: Very good. Gusto mo.
7: Very good. Cute na guys, September 1 na kita. Christmas na. Kantahi kami sang Christmas song subong aga. Pasko na naman, o kay tuli ng araw. Pasko nagdaan, tila bakon kailanman. Pasko, Pasko, Pasko, Pasko!
9: Pasko naman.
7: Anong imong gift sa amo ni Radyuman Uvi? Ah, ni Radyuman Mar- ni Radyuman Maggi?
9: Wala ko balong.
8: Bermans na?
9: Wala ko balong.
7: Wala ko balong. Hindi na dapat may balong. Ikaw gani, kapanukot ka di kay Radyuman Maggi sa imo nga ba?
8: Pasalubong?
7: Kwan, pasalubong?
9: Wala ko balong.
7: Huwag ka mo kabalong ang pagsulod ni Cute na Guy. Huwag pa kami kasugod ang balong niya si Radyuman Maggi. Hindi na nga ako pasalubong. Huwag ka kinabi, gambal. Di. Uy, ang akong pasalubong. Inang daw lulukman bla. Lulukman bla.
8: Gapanukot.
7: Ang imoy, agapanukot ikaw. Anong gusto mo nga pasalubong kay Radyuman Maggi? Radyuman Kabalo. Bisan ano lang?
9: Bisan ano lang?
7: Okay. Pwede man guro cash? Pwede man kung ano lang?
9: Oo. Oh.
8: May ara.
7: Oh. Kung, may, kung may ara lang. Gaya, hindi na tamanukot. Gamay gamay lang. Mm. Ang amon gapo, nakauna namon eh.
9: Oo. Oh.
7: Namit to Mags, ang dala mo Mags?
8: Namit.
7: Namit ang
9: kumpay?
7: Hindi eh, ang isa pagid, ang kwan to blang.
8: Kay
7: Tunying to blang, kwan, pero kung ako magluto to, namiton ko pagin ako. Sa mga tamparamati na ito, na cute na guys, subong aga, anong imo kape?
9: Nance Coffee.
7: Nance Coffee. Sa mga tamparamati na ito, ang Nance Coffee na ito, mga karadyuman, amo ining kape nga barato?
9: Hmm.
7: Ang kape nga healthy,
9: hmm.
7: Ang kape nga para sa imo. Kaduwa mo imnon kay naka
9: diba?
7: Sa mga suki naton magnanskon coffee. Anong imo balanyos? Ang Soft Touch Wonder Oil, mga karadyuman, may ari ini sang virgin coconut oil, lemon, eucalyptus, rosemary oil kag aloe vera. Bago pa lang
9: ubusan na.
7: Sa mga suki naton ganto na sa butika mag Soft Touch Wonder Oil. Cute na guys, sinong imo tamyawon sa mga aga?
9: Ay, ito, good morning man, toto store. Impa, good morning. Dok mo bala, good morning.
7: Okay.
9: Ape Bibot, good morning.
7: Pare Bibot.
9: Nick Sales, good morning.
7: Parinik. Butang iman si Parinik sang pari.
9: Parinik.
7: Kaya ang buhay mo sinakaroon, lumanghod mo lang na siya. Parinik. Parinik. Good morning.
9: Good morning.
7: Gapamati, subong si Parinik, anong gusto mo nga kanon sa ilang restaurant?
9: Pitso.
7: Pitso?
9: Mm-hmm.
7: Parinik!
8: Pitso, good.
7: Patilawa kami abis ang pitso. Pitso, bisan si cute-cute na guy na lang.
9: Mm-hmm.
7: Abe?
9: Pitso.
7: Patupa abis subong parikoy. Pero kung daw naakig ka, dalaan na lang kami ni Radyuman Mags.
9: Oo.
7: Hindi kinamit ang paghaon sa kwan mo, sa Nick's Food House. Radyuman, cute na guy. Sino pagkain?
9: Good morning, man. Pipada, Matibrias. Good morning.
7: Umaho ka na, why?
9: Tapos na.
7: Tapos na. Sino, ay, sino kung mong gawin?
9: Ya, kulan.
7: Ikaw lang, anong sudan mo? Ang sudan mo, pakton ko. Chorizo?
9: Hindi. Utan.
7: Utan? Okay. Di ko ganit chorizo. Why ka di Mags naligad mo? Nagpabakal ko sa iya. Sini ko, baklan mo ko ano ha. ng utan.
9: Utan.
7: Dayon itlog. Kaganon. Pabalik niya sa akon, ginbaklan niya ko itlog. Dayon utan. Pero wa iko kanon. Ang iya, duha ka kanon, ham, kagano to ang sunod mong isa?
9: Lak, balum.
7: Piniritong manok.
8: Grabe ba?
7: Wa iko kanon. Kay duha ang iya kanon. Pero tiyan mo ko na kapalangga si cute na guy. Ginbaklan ko sa iya pamahaw. Salamat cute na guy. Ha?
9: Salamat.
7: Thank you guys sa service mo sa ako na.
9: Sige.
7: Oo, salamat ang palamati na itong mga karadyuman si cute na guy. Sa atong nga pagpangalagad subong aga.
6: RMN News, Diretso Headlines.
7: Ari lang ato mga balita, Prime 24/7 Helpline. Sa aton sa Nimabian nga mga karadyuman, ari lang aton sa nga mga balita, subong adlaw, tumboy nga naghatag sang kutsilyo sa Abyan nga LGBTQ kagingamit sa pagpatay sa lalaki sa Arevalo, may ideya sa plano sang suspect. Suno sa ICPO.
0: Sa showbiz, film singer nga si Sofia La Forteza sang Cat's Eye hindi makaupon sa European kag UK legs ang iya ila The Wild World Tour.
7: Balita sinampang AJ Obiana nagkakuha sang gold medal sa 2026 Staff Berlin. Inigiban pa nga mga balita ang inadulong sa inyo sa mga masunod.
0: Life Extension, Vitamin D3, kan Vitamin D3 ang inyong agidapangita. Dari ka na sa best Vitamin D3 brand niya himo sa US. Sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension, Vitamin D3, doctors recommended. Kag most prescribed, Vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sa Vitamin D3 sa Pilipinas.
7: Magaradyo man ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Adlaw-adlaw ka nga protektado ganing 11 pesos mo, hindi pag-ibakal sa sigarilyo, hindi pag-itaya sa tungit, sinilanay pag-itaya sa kundiin-diin. Bakal ka siguraduhang imo ikayong lawas. Ang one soft gel, good for one day mo na, 1,000 na yung 11 pesos lang pangitaon mong tatak ili, tatak original. Gani sa mga tapalamati natin mga karadyuman, Mag Life Extension Vitamin D3 for longer life. Ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
0: Radyoman Magi Erasuelo Malariano.
7: Sa detalye na sang aton nga mga balita mga karadyuman.
6: Tatak RMN.
7: Preso sa Arevalo PNP ang tumboy nga naghatag sang kutsilyo sa Abyan sini nga katapo man sang LGBTQ nga gingamit agud patyon ang kagugma sini sa Barangay Kalaparan Arevalo Iloilo City. Gininago ini kay alias Crystal, 20 anyos kag residente sang abunga barangay. Suro kay Police Colonel Wilbert Parilla, director sa Iloilo City Police Office nga nagwa sa ilang investigasyon nga si Crystal ang nagpangita nga naghatag sang kutsilyo sa suspek nga ginkilala kay Earl Angelo Talusan. Pahayag ni Parilla nga nakaibalo ini sa plano sang suspek nga patson ang biktima nga si Aaron Bacolinaw. Dugang pa ni Parilla nga pisar wala magubos sa crime scene kag nangamo si Crystal apan nakighimbon ini sa plano ni Talusan nga patyon si Bacolinaw gani makabig siya nga principal suspek.
4: Itong si Certain Agi, yung suspect natin.
10: Oo.
4: Is nakipag-usap siya doon sa babae.
10: Oo.
4: Sa plano niya. And which is ang babae din is para pumayag and eventually siya yung nag-provide ng knife na ginagamit doon sa pagsaksak.
7: Ang kabahin sa pahayag ni Police Colonel Wilbert Parilla, director sa ICPO sa investigasyon sa kapulisan, hibaluan nga tatlo na katuig nga magkahagugma si Bacolinaw kag Talusan kung sa diin nagabayad ang suspek sa biktima sa tion nga may ubrahon sila nga duwa. Dugang pa sa kapulisan nga nangakig si Talusan bangod na batsagan sini nga may iban si Bacolinaw.
0: Ang ininga bahin gidadulon sa inyo sa Soft Touch Wonder Oil. Ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Inibangot nga ang Soft Touch Wonder Oil. May limang kaol natural ingredients. Nga mo ang aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag virgin coconut oil. Soft Touch Wonder Oil, ang haplos na mula sa puso. Mabakal na sa mga butika sa Mary Mart Mall, sa Shop at Zamara, malapit sa main entrance ang Ila Activity Center. Kag i-check man ang FBP page nga Soft Touch Wonder Oil for online orders. Nagkabaton sa livelihood support ang 175 ka-project affected families sa CONPAF, Salin sa Panay, Bukidnon, Halawudnon, Indigenous Cultural Communities o CONICCs sa Banol San Calinog, Iloilo, halin sa National Irrigation Administration, Halaur River Multipurpose Project Stage 2 o NIA JRMP 2 kaupod sa Department of Labor and Employment Regional Office 6. Ang grant turnover ginpatigayon sa Agosto 26 kung sa diin nakabaton sang kanding, pato, feeds, kag veterinary supplies aba beneficiaryo. Ang aktibidad kabahin sang Dole Integrated Livelihood Project o kung DILP nga nagahatag si gidabanta 7 million pesos kabalor sang livelihood assistance pagi sa pilag ka commodities kag input sa mga pamilyang apektado sa project implementation. Sa 175 kabeneficiaryo, 89 ang mag-engage sa goat production, Jesse Otso sa Mallard Egg Production, sa Isentay Otso sa Muscovy Egg kag Meat Production, kagang assistance kabain sa commitment sa JRMP2 para maghatag sang palangaboyan sa 613 kapops.
7: Last 7:54, antana sa aga mga karadyuman, ang balita ngayon na batyaan ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, may spirulina, may garlic, may balungay, may mangustin. Mayo ni para sa inyo nga mga bukol-bukol, mahigo nga dugo, hypertension, kabataas ka blood sugar, tandaan mo lang ang imo nga sigarilyo, hindi makapayo. Ang imo inom, nga adlaw-adlaw, gabi-gabi, choy maputo ka, malmahal na subong ang gatong. Dari sa mga tapalamati natong mga karadyuman, kadto ka na sa aton nga mga butika, ibakal mo ina sa Santon Plus Gold, aprobado sa FDA produkto ni Dr. Rimil Oy.
6: Tatak RMN.
7: Ginaristo sa mga otoridad ang isa kalalaki bangod sa ginaligar papamahog kagpag-kidnap sa live-in partner sa iyang kontra sa Purukuno, Barangay San Roque, Buena Vista, Gimarasan, tinalikdan nga adlaw sa report sa Buena Vista Municipal PNP last 8:05 sang gabi sa magdagob sa istasyon ang isa sa mga biktima nga si Marjol Mission, 24 anyos, sa Gudipay Balong, nga ginpahog siya sa suspect nga si Edison de los Reyes, 63 anyos, kagindala sini sa Ilabalay, ay a live-in partner nga si Luna Caballero, 21 anyos. Grabe ba? 63 ang lalaking, live-in niya, 21? Daug-daug yung pakita sini Radyo Man Jason. Gilayon man nga nag-responder ang kapulisan, kada padulong sa balay sang suspect sa rin ila ginrescue si Caballero, na matapos ang serye sa pag-istoryahan ay malinong man nga nagsungka si Dolores Reyes, kagindala sa police station, na ibaluan ang armado ang suspect. Sandig sa investigasyon sa Buena Vista PNP, sa nga mga gabi, huhubog na nagabo si Dolores Reyes sa lugar sa din temporaryo nga nag-a-istar ang mag-live-in partner. Kagilayon sila nga ginkumprontar si Mission, ango sa ila nagligad nga kaso, sa nga muman nga tiyo nagakungkong pa si Mission sa siyam, kabulan sining lapsag ang panginhatag sining bata sa iya upod ngayara sa Changi. Agod magpalagyo sa makita niya si Dolores Reyes nga nagbalik sa iya salakyan, ka nagkuha sa ginaligar, malaba nga pusil. Sa may baluan ni Mission nga nakalakat na ang salakyan ni Dolores Reyes, nagbalik siya sa lugar kadito niya natukiban, nga gindalas ang suspect ang iyang live-in partner nga si Caballero. Sunog kay Caballero, ginpirsa siya sa suspect nga mag-upod sa iya, kaginpahog nga may malain nga matabo sa iya kung hindi sa mag-upod diri. Gindalas siya ni Dolores Reyes sa iya kaugalingon nga balay, ginsirado kaginlock ang gate, kaginpahog siya nga patyon kung hindi siya magpakita or kung hindi magpakita ang iyang live-in partner. Nagwa man sa dugang investigasyon nga may daan hiligutanon sa tunga sa magtimbang nga bahin nga naangos sa kaso nga qualified theft nga ginfile ni Dolores Reyes kay Mission nga ginbasura na sang korte.
6: Tatak RMN.
0: Ang ini nga bahin giladulon sa inyo sa Santo Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santo Plus Gold. Ang Santo Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extract sa lisa mangustin. Ang palaya, garlic, malunggay, kag spirulina nga nagapanami ka nagapabaskog sang aton ikaayong lawas. Santo Plus Gold, produkto di kalidad sang yes to health and wellness. Ginaresto sa mga otoridad ang tatlo ka mga barko po ng ilang crew members bangod sa illegal nga pagpangisda sa baybayon sakop sa Barangay Buena Vista, Carles, Iloilo. Ini paagi sa ginpatigayon nga Joint Maritime Operation sa Iloilo Provincial Bantay Dagat Task Force, 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company, kag Regional Intelligence Unit. Naglabot sa malapit 300,000 abalor sa fishing boat, fishing paraphernalia, boat accessories, kag mga isda na kompiskar, gikan sa mga arestado. Sa subong preso na ang operator sa barko sa Carles Municipal Police Station Custodial Facility, samtang giturnover naman sa Iloilo, Iloilo Bantay Dagat Task Force ang mga nakuha sa ilang kagamitan.
6: Tatak RMN.
7: Ang garadyuman sa mga tabalamati natin subong aaga sa mga suki natin hindi ka mo magkalipan. Ang kape nga may ara sa vitamin D3. Ang kape nga may ara sa rishi mushroom extract. Ang kape nga may ara sa mangosteen fruit extract. Ang alan sang kape nga ina Vita D Plus Coffee Mix. Gani mga karadyuman sa mga tapalamati naton sa mga sukita, ano pang ginahulat ninyo? Basta kape, Vita D Plus Coffee Mix, may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, available sa aton nga mga butika kag mga grocery stores sa bilog ng Western Visayas.
6: Tatak RMN.
7: Sa biyag kabahin sa iluhanta ang aton nga mga balita sa hinampang
6: RMN News Sports.
7: Padayon nga nagapamayagpag sa international sporting stage si AJ Obiana. Nakaangkon sang ang Filipino Paul Volter sang gold medal sa 2026 Staff Berlin sa Germany. Nag-clear sini ang 5.82 meters. Ini ang nagmarka sa ikasyam nga titulo nga nakuha ni Obiana sa siling tuig kay kaapa sa pito ka mga kompetisyon. Nagipasakupan niya halin sang July.
0: Ang balita sinampang gindulon sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag-epektibo pangontra sa kagaw na nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kon BCO na yara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayong suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
7: Yo! Gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang tuli magkabala ka, inansilin na mental muna, yo!
0: Good morning, Boss Tito Eric.
7: Boss Tito Eric. Boss, naka-istorya naman kita. Balaan mo man kung namo, anong problema na mo ni Radyo Man Magi. Ang isa to, ya, Max, lulaban-laban na to sa tunaw, ya, Max.
0: As in? Mm.
7: Kay wala ka din, naglakat county, nag-meeting kami.
0: Mm-hmm.
7: Istorya kami, lulaban-laban to, ya, Max, sa tunaw, gito, ya, nga to.
0: Kadlaw to na lang niya. Per months na.
7: Dugay init blang ulo ko, Max, kay siyempre ginaservisuhan taman bla. Dayon daw laban-laban sa tunaw. Pero sige lang ha. Dapat kay September kita, hindi kita magkusmod. Dapat kay smile lang kita bisan may mga problema kita. Sa mga tabalamati naton mga karadyo man, subong aga, magnansalan na mento, libutan mo sa palad mo, ibanyos mo sa palakit sa imulawas, okay ka na. Hindi ka pa pagkututo, salam mo kay my name, tre extract, ikatatlo may balanyos ka na, may kolon ka pang pambansang balanyos sa Mailongo, wala na sa iban. Nans! Lenement Oil, mga karadyuman.
6: RMN News Entertainment.
0: Ginanunsyo sang Hype Geffen Records na hindi na makaupod si Sofia Laforteza sang kasay sa European kag UK legs ang ila palaabuton nga The Wild World Tour sini nga Setyembre. Sa Instagram, ginpahayag nga sang Records nga ginpagkamaayo sang Filipina-American singer nga magtutok anay sa iyang nga ikayong lawas. Suno sa ilang nga ginarespeto nilang desisyon ni Sofia kag intubod nga isa sa ilang mga prioridad amo ang mga butang nga makapamaayo sa ilang talents. Kasunod sini naghingyo sila sa fans nga hangpon ang sitwasyon. Sa iya social media, nagpasalamat naman si Sofia sa mga tao nga padayon nga nagasuporta sa iya kag ginbuyagyag nga nagapaidalom siya sa treatment agod mas mangin maayo ang iya pamatsyag.
7: Mm.
0: Hindi ko manisira ka.
7: Hindi na ko yung mag-comment mag-comment pa ko tani. Hindi.
0: May ginabatsyag paayo.
7: Ah. Oh, paayo? Kati, hindi man na sila mo ginaka para sa ako. Nung nasakisikat kita. Sa totoo lang, mas gingaan lang ko nila, patas lang. Patas lang. Ga, paminsar ko tani, kung ibutang ba lang ako nga mga kanta bala sa video kay.
0: Oo. Soundtracks.
7: Soundtracks ko. Ibutang bala sa
0: di
7: mga video kay.
0: Hindi anay.
7: Pero, ginapinsar ko pa na, totoo lang, wala butig, Max, no?
0: Balang
7: wala kuman ginakwat ang akong bangko. Puro matyag mo. Matyag ko lang yan.
8: Mahit gid na.
7: Di pugars. Mahit gid ya.
8: Pero masikat, hindi anay. Masikat, ako mabasi mo. Hindi anay pag-ibotang.
7: Amo na nga, gapati man ako sa imo mga advice.
8: Sige ah.
7: Sige lang, sige lang. Gapati ko sa advice mong hindi lang anay.
8: Hindi lang.
7: Ikaw man gyapon ang una makabaluwags.
8: Hold ta lang nani, puton mo.
7: Ikaw man gyapon una makabalo. Magluwas kay Mrs. Ikaw ang una nga ikaw ang ikaduha nga makabalo sa mga plano ko. Siyempre ka panugid ko sa imo mo. Ti ginakuha ko man ang advice mo. Ti subong kay nagambal mo nga hold lang anay. Hold. So mga tao palabati naton, tamiyawa aning imo makasimanwa na Juman Mags.
8: Mayad-ayad nga aga sa mga kasimanwa ko rin sa Premier Distrito. Inday Magi dya, ang inyo kasimanwa. Nagapalangga kay nagaulikid kay ninyo tanan. Para kay ninyo dya, Anans Liniment Oil, pinakapuro kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal.